0: han tayong lahat, ano, no, na libre lahat ng ating medical bills, ito yung mga measures na kailangan natin.
1: Okay.
0: Bawasan muna natin ang pagkonsumo, talagang or hinto completely.
1: Okay.
0: Kasi talagang nakaka-epekto to sa ating health.
2: Just ang make sure na yung corruption mabawasan o matanggal. Kasi as long as may report ng katiwalian, pag nanaka, ang tao magkikriticize po sa inyo. Sabi ni June Riggs, this is a Singapore, we have I label A, B, C, D, at E, where A is the healthiest and or least sugar. Effective siya. Oh, kasi ayun ang binibili ko. Pwede ba gawin sa atin yun? Lahat ng A products healthy, lahat ng E products hindi healthy.
0: Siguro makakasagot niyan yung ating FDA, ano?
2: FDA.
0: Oh, kung kaya na nila to identify talaga anong ano.
2: Okay.
0: But that is a good suggestion and hopefully we would have the capacity to do that in the future.
2: Partner, we have to say goodbye.
1: Isa lang, si YouTuber sabi niya.
2: Ikaw naman susunod, ha? Ikaw sasalo sa akin pag namimuan ako, ha?
1: Dalawa tayo. Palitan nyo na lang ng safe sugar substitute.
2: Mahal.
0: Yung other sugar substitutes, baka cocoa sugar, tingnan din natin, no? Meron ding mga other ano, other alternatives na ano na
1: pwede.
0: Mura din naman.
1: Okay.
0: Mahal yung stevia,
2: mahal.
0: Pero siguro baka naman magmura siya dahil dadami yung kukonsumo.
1: Yeah.
2: Nina, in 30 seconds, ano ang gusto ninyong sabihin? I know that you want to gather support for these initiatives, for these measures. Kasi kailangan nga ng gobyerno, pero medyo may battle tayong kailangan ilaban.
1: Masakit,
2: ano? Masakit. Anong gusto ninyo sabihin in 30 seconds? Go.
0: So sa Department of Finance, ang gusto natin, no, with the progress measure, no, the progress proposal, talagang mabigyan ng benepisyo ang mga tao through the income tax threshold increase. Ito pong ma-ensure, no, na healthy at fair ang communities natin, no? Talagang malulusog ang mga tao, kumukonsumo ng mga produkto na dapat suportahan. And of course, lastly, talagang magkaroon ng resources para sumagot sa ating universal healthcare at iba pang programa ng government. So sana supportahan ninyo yung progress, kasama dito yung sweet and beverage tax na excise tax increase. Ano? Masakit siya sa bulsa, pero yung epekto niya sa ating kalusugan, malaki kung mababawasan talaga ang pagkonsumo.
2: Thank you very much
0: you,
2: for
0: Alvin.
2: Coming over.
0: Thank you,
2: mabuhay ka.
1: Maraming salamat.
2: Mabuhay din po kayo.
1: Thank you.
2: Si ASEC Nina Asuncion, ang ng Revenue Operations Group ng Department of Finance. We have to say goodbye. Susunod na ang tandem ng bayan. Asama po si Robert Antamano-Mano at the one and only Mutiano Masa, Doris Bicornia. Ako po si Alvin L. Chico.
1: Doris Bicornia po.
2: Kami po magbabalik sa Lunes dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!

0: sa mga matatamis ang love life. Uh-huh. Toto time, please.
1: Sweet na sweet, ha? Hmm, pues, andiyan ka na pala, partner.
0: Of course.
1: Sorry naman. At ang ating toto time ngayon ay tumataginting na 8:05 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda.
3: At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.
4: Love, love, love.
0: Ah, sarap. Friday.
1: Ano ibig sabihin yan? Nagbabadya. Nagbabadya ang mga tatawagan na ba yung mga kumpari nyo?
0: Kasi partner, sa dami ng iniisip natin ngayon, parang it's about time na mag-chill tayo ng konti.
1: Lang,
0: ay, di po yan alak ha. Soda yan, soda.
1: Soda. Oh, eh, bawal din.
0: Bawal din bawal nga din. Pala. Mahal pala na. Hindi, minamaximize ko na kasi tataas na eh.
1: Ah. So, di tayo ay magsipang-inuman na lang ng tubig.
0: Tubig?
1: Mamaya.
0: Tama yan, tama.
1: Healthy na.
0: Correct.
1: Oo,
0: tipid pa.
1: Tipid pa.
0: Siguraduhin niyo pong pinakuluan ha. Baka po sa kayo kumukuha ng source ng potable water, eh maganda po sigurado tayo lalo't nag-uulan ngayon ha.
1: Kaya nga.
0: Mahirap
1: no?
0: Na. Ang diarrhea.
1: Ulan, baha.
0: Cholera. Kumakaway yan, partner ha. Naku. Magandang Friday morning, Friday, mga kapamilya, mga katandem. Siyempre, makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning. Kasama, siyempre, ang ating...
4: Ganda!
0: Yun! Ang ating ganda ng tandem.
1: Ano ka naman, partner?
0: Nakasampu na akong tinapay.
1: Aba, tinapay ba yan? Mamaya babanatan ko yan. Si Robert Mano po yan.
0: At siya po siyempre nag-iisang Doris Bigornia.
1: Yan.
0: A.K.A.
4: Ganda!
1: Hindi. Doray Bordado.
0: Ay, nako.
1: Hoy, ano meron tayong POV ngayon.
0: Aba, syempre. May POV. Lagi tayong may POV.
1: Yan.
0: Iniisip ko ka, partner, bukod dito sa POV natin ngayon eh. Ano pa pwede nating pagkakitaan para mabayaran natin itong mga ito?
1: Ay, sa totoo lang. Hindi mo naman mawari kung ano nga ba ang magandang... Kunyari, papasok tayo ng negosyo.
0: Uh-huh.
1: Siyempre, gusto natin maging successful yun.
0: Of course.
1: Ayaw nating malugi.
0: Mm-hmm.
1: Pero ano ang negosyo na pwede nating...
0: Kaya nga, partner, ang dami nagsusulputan. Sabi, sa pagkain, hindi yan mawawala kasi lagi may bumibili dyan.
1: Diba? Kailangan yan eh.
0: Siyempre, meron din yan mga school supplies kasi lagi may mga estudyante.
1: Pwede.
0: Diba? Meron damit, di ba? Lalo na doon sa online na shop, nakikita ko saan katutak yung mga binebenta partner.
1: Hindi po pwedeng hindi tayo bumili ng damit kasi pag pumasok po tayo ng ating opisina, hindi lang gutay-gutay, partner. Walang saplo. Pwede.
0: Hindi pwede yung partner. Mapapalo tayo. Pero naman yung mga medyo, alam mo na, yung mga... medyo kailangan mong bantayan ng mga yung ba pumapasok sa stocks exchange partner.
1: Mahirap yun eh.
0: Diba? Eh ngayon yung latest yung nakita ko yung sa GCash, may initial public offering sila partner.
1: Ganyan ba?
0: So paano yun? Bibili ka ng shares ganun.
1: Eh magkano ba ang bayaran sa ganyan?
0: Hindi ko din alam partner. Pero alamin na. Pero may mga kaibigan ako na ganyan yung pinapasok nila partner.
1: Ah talaga?
0: Kasi hindi naman siya guarantee nakikita ka. Siyempre depende yan sa performance ng mga company. Diba? Tapos ikaw kapag medyo kumaldo ka partner kasi yung nakuha mo kumpanya kumita halimbawa ito sa itong nabasa ko nga yung sa initial public offerings nila, anong mga bibili mo kaya partner?
1: Bibili ako ng sports car.
0: What? Ganun ka laki yung investment mo.
1: Hindi pala. Pinalitan ko na.
0: Ano na?
1: Dahil kanina yung guest natin sa mula sa finance department.
0: Oo.
1: Yate.
0: Wow. Dahil pwede sa dagat, pwede sa Espanya.
1: Yes! Anong panama ng mga baha-baha sa akin dyan sa EDSA?
0: Pag kumita ang shares mo, yate agad ang
1: yate,
0: bibili mo.
1: Yate! Kahit walang baha, kahit walang tubig, dadaan ako sa EDSA. Nakayate!
0: Tapos nakatayo ka pa, partner. Ay, sakto yung damit mo. Kaway, yung iba nga nagayate, lagi naka-white yan, partner. Kaway-kaway ka ganun. Ay, kumita ako.
1: Maya-maya, ginombag ka na.
0: Dahil, mamaya sa Madsan, nag-ground ka na.
1: Exactly, yes, yun na nga. Nag-cause ka pa ng traffic, okay, lalo
0: mga,
1: na.
0: Mga pangarap lang po natin yan. Kumbaga, naghahanap din tayo ng opsyon na mga ika nga idagdag kita, partner.
1: Tama,
0: importante
1: oo.
0: Rin, meron tayong negosyo on the sideline, ika nga, na...
1: Hustle.
0: Gusto naman natin eh, kahit pa paano, di ba? Basta tayo, number one, labanan natin, legal.
1: Correct. Kasi hindi
0: tayo nagdanakaw.
1: Ay, hindi. Wala tayong malita. Hindi natin mapagtagni-tagni ang ating mga sweldo, yung ating sahod. Tayo mga 15-30, kung wala kang ibang pinagkakakitaan. So, kung mag-asawa kayo, yan, pwede pa. Pero hirap pa din.
0: Hirap pa
1: Pero kung talagang wala, ano nga negosyo ang pwede mong...
0: ano mga option? Ipo-POV nga natin yan minsan.
1: Next time yan ang pwede natin ipa-option.
0: Next week yan ang ipi-POV natin. Paano mga negosyo gusto nyo pasukin, 'di ba? Minsan nga yung sa stocks din, sinasabi mahirap,
1: para pagka wala kang hindi mo may tamang kaalaman. Baka malugi ka lang, baka masayang.
0: Pero syempre dapat aralin mo, 'di ba? Lahat naman ganyan, partner. Lahat ng negosyo papasukin mo, dapat may pag-aaral, dapat may study.
1: Kuha ka ng
0: research kayo ng research. Iba pala yun.
1: Ba, kayong gilig-gilig yun sa research. Sophia!
0: Mali! Ibigay na nga natin yung POV, partner, saan pa tayo makarating dito? Diyos ko! Mga katande, mga ating pong POV for today, ano po ba ang POV ninyo sa sinusulong na pagtaas sa buwis ng matatabes na inumin?
1: Ayan.
0: Okay po ba sa inyo para hindi daw tayo tumaba-taba? Para mabawasan ng diabetes, obesity, mga sakit.
1: O paglilino.
0: Magmamahal.
1: Magmamahal na sila. O paglilino ng finance. Ayan. Kanina. Chillax lang kayo, ha, mga katropa ko na katsuperan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi rin kasama ang 3-in-1.
0: Wala ang 3-in-1.
1: Dati na palang hindi kasama.
0: So, dahil pangmasa nga.
1: Ganon.
0: So, yung kape. Eh, tuloy lang pala ang kape natin.
1: Pero, wag naman yung minuminuto, may kape kayong hawak. Masama din po yun.
0: Masama rin sa bulsa yun. Siyempre, magkano din ang magagastos
1: mo doon? Magkano ba ang ganun? Yung isang ganyan?
0: Depende.
1: Depende sa taka.
0: Pero ang usual ngayon, doon sa mga nakapak na 3-in-1 na yan, nakahati na yan, partner. Pag binili mo, dalawa na sila agad.
1: Ganyan. Ayos, ha. So, pero yung ibang hindi ko natanong kanina kung yung noodles kasama.
0: Matamis ba yung noodles? Maalat yun.
1: Maalat.
0: Pero matatamis ata yung focus nila eh.
1: Ganun.
0: Hindi ko lang sure. Hindi ko lang sure.
1: May fructose, ganyang syrup.
0: Yung high fructose syrup. Corn syrup.
1: Yan ang...
0: Tayong UV meal, mga ganun.
1: Naku, hindi naman tayo mahilig na nagbabasa kung ano ang ingredients.
0: Nasakain lang tayo ng kain.
1: Subo na subo.
0: Pero exempted, di ba? Pati mga fruit juice, tama, exempted din sila. Ice cream, frozen yogurt, parang mga yun, hindi naman sila kasali.
1: Sana. Dahil yun lang din ang ating afford, lalo na kung petsa de peligro na. Wala na. Tubig na lang po tayo, mas healthy pa. Kaya nga kanina yung sinasabi ni Yusek sa Asek sa Finance, yung mga sakit na pwede nating mapulot dun sa mga ganyang klaseng inumin. Partner, para niya akong kinakausap. Lahat pasok sa akin.
0: Pero sana wag na, kasi exempted, di ba ngayon, yung mga natural fruit juice na yan. Mukhang ang pinupush nila, pati ito kasama, isama. Tataas din pala, partner. Mali.
1: Pero, ang banat naman ng finance, ang kanilang kambyo, itataas yung threshold o yung alam mo yun, income bracket. Para lahat daw. Kasi gusto kong sabihin, bakit hindi na lang taksan yung mga mayayaman?
0: At least sila may pambayad.
1: Sabi, ang hiling nyo talaga sa research.
0: Mali!
1: Mali na naman.
0: O, yan po ang ating POV. Padala nyo po yan sa ating Viber number na 0919-278-3000 o mag-comment po sa YouTube Live ng DZMM Teleradio. Babasahin po namin ang yung mga reaksyon, mga katandem, mamaya at syempre, makakausap din natin sila, partner.
1: Oo, phone pal tayo.
0: Phone pal tayo today, ha?
1: Yes.
0: Lalo na it's Friday, yehey!
1: Yan.
0: Samantala, narito na po mga antemanong balita ngayong umaga. Sa ating mga balita, salagay muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ang low pressure area sa karagatang sakop ng Palawan. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang maging bagyo ang LPA pero magpapaulan ito sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Samantala, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang aasahan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa pero may posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Dagdag ng PAGASA, asahan ang mas maalinsangang panahon sa buong bansa ngayong weekend.
1: Ayan. Hoy, makinig kayo mga motorista.
0: Mm-hmm.
1: At kumapit po kayo sa inyong mga silya. Nakaamba na naman ang ikatlong sunod na malaking taas po.
0: Nanaman!
1: Grabe. Aakyat na naman po at a big time, partner, yung mga produktong petrolyo sa Martes. Kaya
0: correct,
1: kung ano man ang kinakarga ninyo, pumila na kayo. Ngayon pa lang.
0: Nauna.
1: O, matulog na kayo doon sa gasolinahan. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso na ang itinaas sa kada litro ng diesel. Mahigit 4 na piso sa gasolina at mahigit 7 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na hihilingin ang kagawaran sa mga kumpanya ng langis na utayin ang big time oil price hike.
0: Naghahanda na po ang Philippine Ports Authority sa posibleng dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong burn months. Inaasahan ang pagdami ng mga pasahero dahil sa mga naantalang biyahe dulot ng mga bagyo at habagat. Naka-heightened alert ang mga pantalan at naglagay na rin ng mga CCTV at bagong X-ray scanner. Nakikipag-ugnay na rin ang PPA sa mga shipping lines para matiyak ang maayos na operasyon sa peak season.
1: Pinaiklin ng Malacañang ang oras ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at state universities and colleges sa September 28 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Family Week. Sa ilalim ng Memorandum Circular Number 136, suspendido ang trabaho sa government offices simula alauna ng hapon sa huling Lunes ng Setyembre. Patuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang naghahatid ng basic at health services at rumeresponde sa mga kalamidad. Hinihikayat din ng palasyo ang iba pang sangay ng gobyerno at pribadong sektor na magsuspinde rin ng pasok bilang pakikisa sa selebrasyon.
0: At yan po ang mga balitang babantayan natin sa maghapon at antemano pong ibibigay sa inyo ang update dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istranta at DZMM Teleradio. So, kailangan na pala magpakarga, partner.
1: Magpakarga.
0: Iwan muna ko, kita.
1: Tulog na.
0: Maunawaan mo naman ako, di ba?
1: Dahil ako din eh.
0: Ay, sabay na pala tayo
1: nga
0: alis.
1: Tayo. Matutulog na ako doon sa gasolinahan na pinagkakargahan ko na medyo masama ang ugali.
0: Imagine ko, may karton doon tapos nakahiga ka. Kaya tawa-tawa ako dito. Imagine ko bigla yung magtutulog ka doon sa gasolinahan.
1: Paano ba namang hindi ka matutulog pagka meron na nakaamba na yung big time price hike? Abay, wala daw silang stock.
0: Mm-hmm.
1: Abay, sarado daw sila.
0: Mm-hmm.
1: O di ngayon pa lang matutulog na ako doon.
0: Imposible wala silang stock as early as now, ha, partner?
1: Ay, kaya nga.
0: Tsaka di ba sinasabi naman ng DOE, sapat yung supply nila. Bakit tuwing magtataas, night before, day before, laging ubos yung stock nila?
1: Kaya medyo masama ugali nyo, ha? Ang hirap ninyo at ang pangit nyo kabanding kayo mga gaso nila.
0: Parang hindi naman po obvious yung ginagawa ninyo.
1: Kaya nga.
0: Parang maniniwala na talaga kami sa rason ninyo na wala kayong supply tuwing magtataas, tuwing may big time rollback, taas pressure.
1: Anong gusto nyo? Price hike. Anong gusto nyo? Pagpunta ko doon sa gasolinahan, ako may dala ng gasolina?
0: Mm-mm.
1: Kayo pa bibigyan
0: ko? Kayo supplyan namin?
1: Oo.
0: Oh, eto, wala kayong supply eh. Hiyang-hiya kami sa inyo. Tapos partner, darating yung truck mo, no? Galon-galon.
1: Oo, diba? Sabihin nyo lang, kung ganyan na pala labanan, nang sa ganun ay hindi tayo nagkakagulo-gulo dito. Ay, kanya-kanya na po tayo. Labo-labo.
0: Ay, partner, ha? Ang bilis sumagot ang mga katandem natin bago natin ipasok itong Radyo Patrol. Pasadahan lang natin si Julius Bangalando. Ang sabi niya, si Katandem Julius, good morning, Tandem. Okay lang naman punta asan basta wag nila nakawin. Always listening from Camarin, North Caloocan City. Katandem Julius, thank you. Tama naman.
1: Katandem,
0: huwag nila nakawin.
1: Correct. Pero ang sabi naman ng Finance Department, ngayon, di ba, lalo na doon sa Senado, tinatalakay
0: ang
1: mga budget. Bubusisiin daw mabuti ang budget nila at sisiguraduhin na may mga measures na hindi mapupunta sa kaninoang bulsa yung nakalaan na yan.
0: Narinig ko na yan dati, mga ganyang paliwanag.
1: Sino to?
0: Si Tandem Suzy. Suzy Agaro Complido. Mga bagong names to, ah. Sabi niya, an apple a day keep the doctors away. Kaya masanay kayo every morning at least one apple after ng breakfast. Para sa healthy living itong sinasabi ni Katandem Suzy.
1: Paano yan, Suzy? Ako, bawal ako ng apple. O di mamamatay na lang ako.
0: Water.
1: Water lang.
0: Air diet.
1: Sabi ko. Ano yan, Susie? Mamamatay na lang ako. Hindi ako kumain. Hindi ako minom.
0: Sabi ni Susie, kasalanan ko. Sumagot lang naman ako sa POV niyo.
1: Ay, nako. Sino pa ito? Partner, basahin mo si Elsie Balion.
0: Aba, si Katandem Elsie. Sabi niya, magandang Friday morning, Tandem ng Bayan, Doris and Robert. May you have a restful weekend. As far as I'm concerned kasi, hindi ako mahilig sa matatamis na inumin. Walang direct effect sa akin at family ko. Tama din naman yun. Kaya pala, okay, bahala kayo dyan, sabi niya. Hindi kami affected.
1: NI ako, not interested.
0: Wow, NI.
1: Ito, si Dulce. Banatan mo.
0: Si Katandem Dulce, good morning po, Sir Robert at Mutiang Doray. Sa akin, wala lang kasi nasa borderline na sugar ko, blood sugar ko. Mas maganda ito para kahit papano makatipid sa grocery.
1: Tama.
0: Nakatulong pa sa health ng maraming meron ng diabetes.
1: Tama.
0: Yan po yung ilan sa mga sagot ng ating mga Katandem. At padala pa po kayo, ha. Babasahin natin yan at kakausapin din namin kayo maya-maya lang. Sa oras natin na 8:22, partner, ikot na tayo.
1: Oo.
0: Alamin na natin ang mga balita.
1: Basta hindi tayo mahihilo.
0: Huwag
1: naman sana.
0: I cannot promise.
1: Nako.
0: Partner,
1: kuha mo. Ulitin mo.
0: That I cannot promise.
1: Ang bilis nyo naman po magsalita.
0: Oo nga. Diba? Hindi napigilan ni Justice sa schooner. Ang bilis nyo na po magsalita. Ay, napasaya ni Justice yung buong session hall eh. Ay, ito, trailer truck nasira matapos umanong malubak. Yan na nga sinasabi ko sa Caloocan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, nandiyan pa rin yung truck, di pa naalis?
5: Robert at Doris, marahil nagtataka kayo, no, kung bakit medyo mataas itong harapan nitong truck na nasa
0: likuran ko. No? Akala ko si Transformer yan.
5: Akala ko si Optimus Prime ang nasa resort.
0: Pero hindi si Optimus Prime to.
5: Mali! Hindi si Optimus Prime ito nasa likod ko, Robert. At actually, isa itong 22-wheel truck na actually nadaanan ko lamang dito sa bahaging ito ng C3 Kanto ito, ng 8th Avenue, dito sa Caloocan. Actually, dapat papunta kami ngayon sa Dapitan Shopping Arcade para mamili ng mga pang-Christmas. Pero wow, na daanan nga namin to at nakita ko medyo nagkukos siya ng traffic dahil isang lane ang okupado nitong truck na to. Ang nangyari kasi, Robert, ay nabali yung trailer sa likod mismo nitong harapan nitong truck na ito. Kaninang alas 4 pa yan ng madaling araw dito nga yan sa bahagi ng C3 sa Caloocan. Kaya naman medyo nakaangat itong harapan ng truck na ito at yung trailer, bahaging trailer nito, makikita niyo pa diyan sa mga videos na piniplay natin. Actually, mapapakita ko rin ngayon na live. Ayan o, na ano siya, nabali siya at talaga
0: sa bigat ba naman ang karga niya, Nico? Ang bigat na mga yan, no?
1: Oo nga.
5: Tama, kasi ang karga nito, Robert at Doris, ay limang metal sheet. Ayon doon sa mga nakausap ko, no, na MMDA, na personnel na rumesponde dito nga sa truck na ito, at pati na rin doon sa doon sa truck na magre-rescue, papunta itong truck na ito ng Bulacan at binabaybay nga itong C3 nang mangyari itong insidente. Kaya naman, nakasadsad pa dito. Ito, kung makikita natin yung live video ko, ayan, makikita nyo, nakasadsad pa dyan yung itong gitnang bahagi ng truck na ito.
0: Dumikit na sa kalsada mismo.
1: Oo nga.
5: Oo. Ayon dun sa mga taga-MMDA dito, ang isang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil dumadaan itong truck na ito dito sa malubak na bahagi ng C3 dito sa Caloocan. Kaya naman, noong kumaldag ganilang alas 4, ay tuluyan ang nabali at nayupi itong trailer nitong truck na ito. Bukod dyan, ay hinihinala nila na luma na nga itong trailer na ito. Kaya naman mabilis na nabali at nayupi. Sa ngayon ay okupado ang isang lane dito yan sa C3 kanto ng 8th Avenue. Kaya naman nagkakaroon ng moderate at pagbagal ng daloy ng trapiko dito sa mga sasakyan na papunta, no, patungo ng Quezon City.
0: Ang bagal na ng usad, Nico. Tinan mo.
5: Actually, taka sa ngayon naman, Robert, ayon sa mga taga-MMDA dito, medyo manageable pa yung traffic dito kahit medyo mabagal, nagkakaroon ng pagbagal dahil meron din naman stoplight. Pero inaasahan nila at abiso na rin ito sa mga kapamilya natin na dadaan dito maya-maya lamang, siguro mga around 9 or 10 na talaga namang tutukod ang daloy ng trapiko dito dahil ayan yung rush hour na labasan ng mga truck na nanggagaling doon sa may bahagi ng Nabotas na dumadaan dito naman sa C3. Inaasahan nila na magiging pahirapan din, Doris at Robert, yung paglilipat nitong limang metal sheet dahil mabibigat ito eh. Inaasahan nila na magiging magiging hamon yung paglipat ito doon sa rescue truck dahil nga malalaki itong metal sheet, kaya hindi pa nila masabi kung anong oras nila matatanggal itong truck na to dito. Sa ngayon ay meron na ditong tow truck ang MMDA para siguro ito sa gagamitin nila, no, para dito sa operasyon nila para matanggal dito. And dito na rin, nakantabay na rin yung rescue truck nitong kumpanya na pagmamayari nitong nasira naman na truck.
0: Tama ba, Nico? Yan yung sa gilid ng sementeryo?
5: Malapit ito sa gilid ng sementeryo, Robert. Actually, nakikita ko dito, isa ito sa Mabuhay Lane, ano, at ito ay papuntang Coastal Road, SLEX, Espanya, Rojas Boulevard,
0: correct.
5: At Welcome Rotonda. Ayun yung nakapaskil dito na karatula.
1: Nico, buti walang nadamay na ibang sasakyan nung dumapa itong si Optimus Prime.
5: Oo nga, Doris, mabuti na lamang at walang nadamay na ibang sasakyan. Ayun din kasi sa mga taga-MMDA, sa monitoring nila, ay kakaunti lang din naman yung dumadaan dito kanilang bandang alas 4 ng madaling araw. Kaya mabuti na lamang at walang nadamay. Yung pahinante at yung driver ng truck, safe naman sila. Actually, na umalis lamang ito, no, para main. Pero yung driver naman nung magre-rescue na truck ay nandito na. Pero ayun nga ang pinoproblema nila. Paano mo ba papababain itong si Optimus Prime? Yung harapan ni Optimus Prime, ano?
0: Nakaangat na eh.
5: Oo, nakaangat.
0: Saka delikado dyan, Nico, yung karga niya. Baka gumulong.
1: Oo,
5: lima kasi ito. Nabanggit sa akin ng MMDA, kaya kailanganin nila ng mataas na crane para isa-isang mailipat ito dito sa nakaantabay na rescue truck.
1: Partner, ano sinasabi mo?
0: Sabi ko, baka gumulong yung mga shit pile dyan.
1: Oo, mahirap at mabigat yan. Oo,
5: pwede rin, Robert. Pero yung nakita ko naman, nakakadena naman at nakatali ng maayos yung mga shit truck. Pero ang magiging ano talaga dito, ang magiging hamon talaga dun sa mga maglilipat ay kung paano siya bubuhatin at ilalagay doon sa kabilang truck naman na nakaantabay. May mga na-cover na rin tayo dito rin ano, sa bahagi ng C3, yung mga nagdaang mga linggo at buwan na ganito din, ano, nakalag din at metal sheets din yung dala. At yun nga, inabot talaga ng halos buong araw bago talaga mailipat yung mga kargang sheets, metal sheets na nagkalat pa noon dito sa kalsada.
1: Aray ko, saan ang alternatibong ruta? Kasi kung sinasabi mo, nag-uusad pagong na dyan, saan sila dadaan?
5: Oh, Doris, katulad na lamang nung dinaanan namin kanina, galing kasi kaming monumento. So para doon sa mga motorista, mga kapamilya natin, nadaraan dapat dito sa C3 at patungo nga doon sa Quezon City at ilang bahagi pa ng Maynila. Maaari silang kumaliwa dito sa 8th Street para naman makalabas sila doon sa may EDSA para tatakakin nila yung dire-diretso na papunta na yun doon naman sa Balintawak at Cloverleaf. Oh, oh. So ayan lang. Balintawak, Cloverleaf. So ayan yung medyo nakikita kong alternatibong ruta so far ngayon dahil ayan din kasi yung binaanan namin kanina.
1: Okay.
0: Ayun, yun yung best option.
1: Sige.
0: Nila muna.
1: Oh, kaya okay, mga motorista, iwasan nyo po yung lugar na yan dahil ayan o,
0: kung
1: ang dami ng ano eh, dami ng suso. Uso. Hindi na lang tagong, usad suso na yan.
0: Usad
1: lalo na,
0: suso?
1: Oo, dahil pagka dumating na yung mga truck na bubuhat dun sa mga mabibigat na antawag.
0: Tsaka
1: dun,
0: dapat wala munang dadaan, partner.
1: Exactly.
0: Ha, kapag aalisin nila yung mga metal sheet na yun.
1: Oo.
0: At syempre,
5: baka kailanganin din ano, hindi lang one lane ang maapektuhan nito. Baka mga updates na rin yung maapektuhan nito mamaya kapag isa-isang tinatanggal at inaangat itong mga metal sheet na karga nitong truck na ito. Kaya naman na yun, asahan na talaga ang mabigat na daloy na trapiko dito. Lalo pa, at yun nga, no, pinoint out kanina ng MMDA, 10 a.m. yung talagang lapasan, rush hour, ng mga truck din, delivery truck din na dadaan dito sa lugar.
0: Oo, eh, C3, dyan talaga sila kukuha.
1: Oo, eh.
0: Kukuha, tsaka lalaki magbababa ng mga produkto. Ay, nako. Di ba, huwag po kayong mag-alala. Kung nandun si Optimus Prime, nandun si Captain Barbell. Si Captain Nico. Nico, maraming salamat.
1: Salamat.
5: Maraming salamat at Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Mula po dyan sa Caloocan, punta tayo ng Pasay City, partner.
1: Oo,
0: ang basura sa Center Island ng Hilpuyat Avenue sa Pasay City,
1: aray,
0: inirereklamo.
1: Nako.
0: Ang baho na daw po. Na itong balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, ganun nakatagal nakatambak dyan?
6: Nung naabutan natin kanina sa pag-ikot natin, Robert at Doris, kanina madaling araw yung ilang mga basura dahil katatapos naman magsagawa dito ng operasyon ano, nung barangay road clearing group o road clearing operation ng Pasay City. Pero pabalik-balik nga itong mga basura na ito, yun na rin doon sa mga nakausap natin. At kung tatawid dyan sa Center Island, sa bahagi ng Hilpuyat o Buendia Avenue, dyan nga sa Pasay City, sasalubong yung tambak ng mga basura at masangsang na amoy. Nagkalat sa lugar, Robert at Doris, yung mga plastic, sako, at maging mga dumi ng hayop. Ayon sa mga street sweeper na nakapanayam ng Radyo Patrol, halos araw-araw ganito yung sitwasyon sa lugar. Nakikita umano nilang dito nagtatapon ng basura yung mga nangangalahig o scavenger, pati na yung mga may pwesto o tindahan sa magkabilang bahagi ng kalsada. Kwento ng street sweeper na si Jimmy, dati niya nang inreklamo sa LGU ang mga iligal na nagtatapon ng basura, pero wala pa rin na niyang nahuhuli hanggang ngayon.
7: Hindi nila nakikita.
8: Oo.
7: Kasi nagreklamo nga ako, hindi nila nakikita sa CCTV. Kaya nga, kung makikita nila, pupuntahan ko yung nagtapon. Bilang ano ko. Kasi nga, nahihirapan rin ako. Sabi ko, puro dahon lang. Tapos may nakikita ako, may basura.
8: Oo.
7: Kasi nakakasama ng loob.
6: Yan ang tinig ni Jimmy Danas, isang street sweeper sa Pasay City. Kahapon niya, Robert at Doris nagsagawa ng clearing operation sa Windy Avenue, yung mga tauhan ng Pasay City Barangay Road clearing operation. Pero mabalik-balik pa rin yung kalat sa lugar. Kanina, Robert at Doris, nang dumaan tayo dyan, malapit kasi yan doon sa may LRT station ng Buendia at yung kahabaan niya nang gamarating doon sa may dulo ng naturang kalsada, yung Center Island na yan ay may tambak talaga ng mga basura dyan na kita natin maging yung mga pasok na disenyo doon sa Center Island, ang nangyayari ay ginagawa ng tila basurahan. Yung ilan nga nakausap natin pedestrian kanina, kapag tumatawid dyan sa may bahagi na yan ng Buendia ay nagre-reklamo na sa masangsang na amoy. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Kwentong basura pa rin po tayo.
1: Aray ko.
0: Sa Rizal Avenue naman, sa Maynila. Ayan, mga basura daw, araw-araw na tambak dyan sa Rizal Avenue. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Trish Olindo. Trish!
8: Good morning, Robert at Doris. Hindi lang sa Mel Lopez Boulevard sa Tondong napansin nating maraming tambak na basura, kundi pati sa ibang bahagi ng kahabaan ng Rizal Avenue. Kagaya na lang sa kanto nito sa Aurora Boulevard, kalahati ng sidewalk bago mag-pedestrian lane ay nasasakop na ng naipong basura. Pagamat hindi naman maulan ay umaalingasaw ang amoy nito na perwiso umano lalo na sa mga pedestrian. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol na araw-araw na nagkatrabaho sa lugar, may oras na hinahakot naman ng Manila DPS ang basura pero mahirap mabawalan madalas ang mga nagtatapon.
9: Siyempre nakaka-discourage, siyempre nakakaano na ba't ganito yung barangay rito, maraming basura. Sa gabi kasi hindi namin mapigilan yung mga natapon dyan, iba-ibang lugar. Kaya po mahirap din bawalin kasi mapapahaway ka lang.
10: Araw-araw mabaho po, hassle po talaga. Papasin kasi namin yung mga taga dyan, tatapon po dyan. O, nasanay na lang po. Dati nga po doon po yan, no? Tapos napunta po dyan. Pinagbawal po kasi talaga, dapat may nagbabantay.
8: Kung ikot pa sa Rizal Avenue, Robert at Doris, bago mag-Monumento Circle, may mga madadaanan pa na ganito rin yung sitwasyon, ngunit nalinis na pasado alas 7 kanina. Sinubukan ng Radyo Patrol na kunin ang pahayag ng Manila LGU at barangay na nakakasakop dito, pero wala pa silang binibigay na tugon sa issue. Samantala, bukod sa basura na isa ring patutukan na Robert at Doris ng ilang namamasadang tricycle driver, malapit to sa LRT station sa Abad Santos, yung pagsasaayos naman nung maglaw na takip ng drainage sa kalsada. Pansamantala kasing samot-saring mga gamit at bakal na signage yung ginagamit pang harang para hindi muna ito madaanan ng mga motorista. Ang mahirap lamang dito, Robert at Doris, kada ilang minuto muling tinatayo ng mga tricycle driver yung bakal na signage. Kasi kung hindi daw ito itatayo agad, ay posibleng bumangga o matamaan ito ng mga motorista.
0: Tama, magulungan.
8: Kwento nga ng tricycle driver na si Darwin Robert at Doris, tatlong beses na itong naayos at kung hindi pa mabibigyan ng permanenteng solusyon, ay at risk ang mga pedestrian at motorista.
0: Naku, pag bumabaha,
11: may dumata na truck, nababanag na umanag palagi yung sakit. Pag ginagawa, nauwanag dahil siguro hindi pantay yung kumagalo yung manhole. Pero sa mga dumadaan, delikado ang ano yun. Dahil nagkukot po ng traffic. Harang ng gitna, nagdodaw. At hindi pa sinandaan, dire-direjo na lang.
8: Yan yung tinig nung nakapanayam nating tricycle driver sa Abad Santos, Robert at Doris, balik sa inyo.
1: Ayun.
0: So, ang since mayroon, when pa yung ano na yan, yung walang
1: tambak,
0: yung basura, oo, plus ito namang walang takip na drainage system nila, delikado yan. Kung magbaha dyan, may ma-shoot dyan. Na,
1: ay, naku.
0: Naku.
1: Oo.
8: Yung dun sa drainage, yung dun sa basura muna, Robert at Doris, pasado alas 7, kasi 6 a.m. natin, past 6 a.m. natin kinuha yung sitner doon. 7 a.m. medyo nabawasan, pero kailangan talaga kasi doon paghahakot. Hindi lang naman kaya ng mga street sweeper yun dahil sako-sako yung basura doon. Doon sa sinasabi kong drainage, may takip naman yun, Robert at Doris, yun nga lang magalaw yung takip. Kaya parang hindi napantay doon sa lupa
0: yung
8: elevation ng drainage. Yan rin daw sa mga truck na dumadaan sa lugar, Robert at Doris.
1: Oo. Alam mo, Trish, partner, mayroon namang programa yung local government na linisin. Ang problema, yun nga, lilinisin, maya-maya lang, tapon ulit ng basura. Yung mga tinatayo na mga para i-secure yung drainage natin, eh doon pa nga nagtatapon. So, nasa tao rin talaga yan, Trisha?
8: Tama, Doris, saka in terms dun sa basura, alam ko merong city ordinance kaugnay niyan na pwedeng, sa Manila, nasa around 600 to 2,000 yung pwedeng imulta. Yun nga lang, siguro kailangan ng stricter implementation para matakot yung mga residente o yung mga tao din sa lugar na yon, kaugnay nga ng pagkatapon ng basura na yan, Robert at Doris.
0: Tingnan mo, napapapiyok na si Trisha sang-sang ng...
1: Tsaka nagpapalit na ng kasuotan si Trisha.
0: Ako na lang, sabi niya.
1: Papalain na niya yan.
0: Kaya pala, ako na lang kung ayaw niyo, sabi niya. Trish, maraming salamat!
8: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Miss Beautiful?
1: Akalain mo?
0: Oo.
1: 8:39 na pala ng umaga.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan. Ito ang Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Rain, rain, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
15: Oy, protect! Oy!

0: regular use. Results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Ah, uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
6: Sarap ng malamig na tubig.
1: Daming yelo.
6: Oo.
1: Oo, sarap nun. Tapos, uy. Tapos, pakuya-kuya-kuy ka lang. Hayahay ang buhay. Dahil bukas, wala kang pasok. Samantalang kami meron.
6: Meron kaya?
1: Meron. Oo. Mamaya malalaman ninyo yung mga programa namin, ha. Mag-standby kayo dyan. Huwag po kayong tatamad-tamad makinig. Nang sa ganun, malaman ninyo kung saan kayo mag-tune in bukas.
6: Sabi nila, Dora, hindi naman kami tamad. Sumasagot nga kami sa POV.
1: O, edi magaling.
6: Very good.
1: Congrats kung gayon.
6: Tama. Toto time, please.
1: Toto time po natin, 8:44 na po ng umaga.
7: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Tandem ng Bayan!
6: Partner,
1: yes.
6: Marami pa rin mga kababayan natin yung lubog sa baha. Alam mo ba yun?
1: Hanggang ngayon?
6: Hindi pa totally nawawala yung baha na yan. Kung sa iba, maayos-ayos na.
1: Umupa ng konti.
6: Naku, dun sa amin sa Pampanga.
1: Oo.
6: Dyan sa may Bulacan. Meron pa rin po.
1: Naku,
6: so,
1: po
6: ang problema dito, partner, bukod dun sa mga binabantayan mong sakit,
1: oo,
6: yung mental health na ng mga tao dito.
1: Oo,
6: definitely may impact.
1: At saka ikaw, hindi ka ba naman matatrauma? Tama ba ang pronunciation? Matatrauma. Kung ikaw ay makita mo na yung bahay mo ay lumulubog sa tubig.
6: Tama.
1: Mabuti kung malinis na tubig eh. Lahat na lang ng klase ng dumidala nung tubig na yan.
6: Isa pa, partner, kung dati, di ba hindi pinapasok yung bahay nyo, maraming nagsabi ngayon, this time, itong nakaraan, pinasok yung mga bahay nila, kaya yung takot, yung trauma, sabi mo ngayon.
1: Kaya nga
6: matindi.
1: Naalala mo pagka nagkaroon ng sunog, di ba? Sinasabi, dinilaan ng apoy yung mga bahay. Ito naman, dinilaan ng tubig yung kanilang hanggang atip.
6: Di ba? Kaya nga. So bukod doon sa physical mo na struggle, di ba?

0: May partner, isang LGU na naglunsad sila. Very good to eh. Sustainable Mental Health Programs.
1: Oh,
0: Kalmado Project. Ha?
1: Kalma ba?
0: Oo. Ay, mali, diba? Mali. Paano tayong kakalma kung may baha? Di ba?
1: Sabi ko.
0: Kalma ba?
1: Kalma ba? Hindi, palitan natin.
0: Ano?
1: Kalma ba?
0: Di
1: ba?
0: Sige, tanong natin kay Doc. Makakausap po natin ang City Health Office Head ng Malolos, Bulacan, si Dr. Frederick Cesar Irineo Villano. Doc Fred, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
2: Magandang umaga din ho sa Robert at Doris. At salamat po sa pagtanggap sa amin dito sa...
1: Apo.
2: Palabas niyo po.
1: Apo.
0: Eh kami po kasi mangungumusta dahil nga po lagi naming na yung mga nai-interview, syempre, yung physical, kung baha pa rin sila, yung kung kumusta yung mga naitulog na sa kanila ng mga assistants, sa mga pagkain and all. Pero this time, focus tayo doon sa mental health ninyo. Ano? Bakit po ninyo naisipan, siguro bigyan nyo nga po kami ng paliwanag ng konti, kaugnay dito sa inyong Kalmado Project na ito at bakit kailangan din natin mag-focus talaga, which I strongly agree, partner, sa mental health po ng mga kababayan natin na nalubog sa baha.
2: Opo. Actually, matagal na pong initiative ng aming punong alkalde po, si Mayor Christian Natividad, itong programa po regarding sa mental health. Ano po? Kasi hindi lang itong panahon ng pagbaha, tayo nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Meron hong mga pinagbatayan hong mga factors po na minomonitor po natin yearly. Merong konting pagtaas po doon sa mga naaapektuhan po mula mong mga nakaraang taon. Kaya po na napasyahan po ng ating punong lusod at ng inyong likod po na maghanap o maglunsad po na isang proyekto po na ang inisyatibo nga po ay bantayan po ang mental health po ng mga mamamayan po natin.
1: Opo. Pag sinabi niyo po yung inisyatibo ninyo na bantayan yung mental health, ano po ba yung tinitingnan natin para pasok doon sa category na ito ay medyo kailangan natin bigyan ng focus, kailangan natin to bigyan ng karampatang tulong dahil ayan na siya, papunta na siya doon sa
0: pwedeng anxiety, ayan, diba? Depression.
1: Oo, correct.
2: Oh, kasi kadalasan no dati ang ano natin is reactive tayo, di ba?
0: Tama po.
2: So kung sino yung may sakit na, kung sino yung may problema na, yun yung natutugunan lang po natin. At napansin nga po namin based on sa data, example ko na lang po yung mga suicidal rate po ano, medyo tumataas po siya. Mula nung 2023 hanggang itong 2025 po, medyo may malaki po yung medyo pagtaas po. So mas maganda po ang bantayan natin is yung kung paano natin ipe-prevent, kung paano natin mababawasan yung mga tao po na umaabot doon sa punto na kailangan na natin silang gamutin. So bago pa lang sila maapektuhan ng todo, malaman na natin at mahuli na natin sila para matulungan na natin sila.
0: Opo. Dr. Fred, mag-zero in lang po ako dito sa mental health program ninyo. Dito sa recent ano po na pagbaha diyan sa Malolos, marami pong binaha din diyan, hindi mga nakapasok. Ano po yung mga common na nabigyan natin ng tulong pagdating po dito sa issue ng sustainable mental health program po ninyo? Yung mga nailapit po sa inyo or na-prevent na natin?
1: Yan.
2: Nilalaman ko lang po, itong paglunsad po natin ng program ay ito'y panimula pa lang po.
0: Opo.
2: Sa ngayon ho, ang kwento ko na po yung mangyayari kung sakali. Ano. Magkakaroon po tayo ng mga mental health champions po. Ang mga ito po ay ang mga nurses po at ilang kumadrona sa ating mga rural health units, mga kapitan po natin at mga konsehal sa health sa mga kanya-kanya barangay. Meron po tayong kasama mula sa kapulisan, sa BJMP. Sila po ite-train. Sila po ay mag-undergo po ng training para maturo

0: sila kung paano tugunan po itong problema po sa mental health. Kung sila yung ating bababa po sila sa grassroots.
1: Sa community. Opo, opo.
2: Yes. Pero,
1: maganda yun eh. Importante na may nakakausap, partner.
2: Correct. Oo, importante yun. Pero paano po kung ang katanungan po nila ay paano ako magsisimula? Paano ang gagawin ko? Masasagot po ba yan?
1: Anong mangyayari sa pamilya ko?
2: Masasagot po ba yan?
0: Yun po yung pinaghahandaan po. Kaya nga po iti-train natin ito. Medyo extensive po yung training. Ilang linggo po itong sunod-sunod na araw. Ano po? At kasama po nito ay magkakaroon din tayo ng isang hotline po dito sa Malolos para madalian po nilang matawagan kung sila po ay may mga katanungan, kung meron po silang mga nais pong i-share. Ano po? Eh, meron po silang pwedeng tawagan na numero para meron agaran silang makakausap at maagarang makakaagapay po sa kanila po.
2: Opo, opo. Pero hanggang sa ngayon po, no, partner, Sir Frederick, parang may stigma kapag tayo po ay kumausap man lang o nagpatingin.
1: Correct. Yung magpa-consult ka lang ba ng konti? Nahihiya ako, baka sabihin kasi ganito ako. Oo, baka sabihin ganun ako.
2: Kaya nga. So, tinatago nila, kumbaga in denial. Paano po yung ganung kaso?
0: Eh, unang-una nga po, yun hong mga ating ititrain, tuturuan natin sila na maging mas inclusive po. Hindi nila tatratuhin as ibang klaseng sakit ito. Hindi nila ito i-share sa iba. Siyempre, yung data privacy natin, ingatan
1: tama
0: natin.
1: Tama po.
0: At yung tao mismo na yon ay ating hahanapin sa baba. Hindi lang po natin sila ihintayin na lumapit. Kasi nga po sabi niyo, yung iba nahihiya. Bababa tayo sa komunidad po at yung mga tao doon, alam natin na mas malaki po ang sakop nila doon, mas malaki po ang kaalaman nila sa mga constituents po nila, mga kapitan, mga konsehal doon, na matutulungan nila tayong ma-identify po kung sino yung tingin nila sa una yung nangangailangan para agarang maibigay yung servisyo.
2: Alright. Mm-hmm. So sige, hanggang dyan muna tayo.
1: Ay, habo lang ako, partner. Isa na lang. Dok, paano kung narinig nila tayo ngayon, nalaman nila na may opportunity pala, may ganito pala, kesa magbukbuk sila sa baha, kesa isipin nila anong mangyayari sa kanila, ano, saan po ngayon sila, if ever, marinig po ng mga taga-Malolo sa limbawa ito, saan sila una or pwedeng magpa-consult na or kumausap, at syempre, paano po yung gagawin nila? Syempre, nung iba dyan, may bayad po ba?
2: Yan.
0: Unang-una po, wala pong bayad. Ano po? At sa ngayon, maaari po sila pumunta sa ating mga health centers po, sa mga RHUs po natin. Meron na po tayo doon ng mga health workers po na handang tumugon po sa mga maaaring katanungan nila, maaaring mga problema nila po. Tapos po, ang launch po, nabanggit ko kanina, yung hotline natin,
1: opo,
0: ilalaunch po ito nitong December. Kasi hindi naman pwedeng basta may sasagot lang.
1: Tama.
0: Dapat po yung sasagot doon ay may kaalaman, maalam correct po siya doon sa dapat masasabihin, dapat na ano. So, ipetrain pa po natin ito. So, by December po, ilalaunch po natin itong hotline natin for mental health. And hopefully po ay marami po at malaki po ang maabot nito dito sa ating lungsod.
1: Ayun.
2: Okay. Sige. Babay muna tayo, Sir Frederick. Pero bigyan nyo kami ng update. Ano po?
1: Thank you, Doc.
0: Yes po, Doris. Salamat po, Sir Robert. Thank you.
2: Maraming salamat.
1: Si Dr. Frederick Cesar Irideo Villano, ang City Health Office Head ng Malolos, Bulacan.
2: Ang gusto ko yan, Malolos, Bulacan.
1: Pag nando kasi ako, pag yung mga tono ng mga kakwento ako, ganun eh.
2: Ganun.
1: Dito sa amin sa Bulacan.
2: Ayan na nga. Mahahawa ka sa punto nila.
1: Oo, puntahan natin.
2: Sino?
1: Ang POV.
2: Ayan, sige.
1: Punta tayo sa POV. Sabi ni Katandem, Lori tuloy. Lori Pineda, tama lang po taasan ng tax sa mga unhealthy drinks. Sana yan lang yan sa pag-inom ng tubig. Sana isama na rin ang mga unhealthy snacks gaya ng chips and chocolates.
2: Ayan. Sige, go.
1: Si
2: Katandem.
1: sa katangdam Jason Parcon. Mahal po ang healthier alternatives kasi ang hirap hanapin ang mga ingredients, sabi niya, partner.
2: Itong si katandem Louis Basco, bakit hindi ka nalang tumawag kausapin namin ikaw?
1: Anong sabi mo, partner?
2: Sabi niya.
1: Anong sabi mo, bakit hindi? Tumawag?
2: Bakit hindi tumawag?
1: Ayan na, tumawag na.
2: Sabi ko na.
1: Ang galing mo doon.
2: Ang galing, nakita ko sa bolang kristal ko yan.
1: Dahil dyan, kakausapin na natin, hindi mo nababasahin yung chat niya.
2: Huwag na, tsaka ang haba-haba magsulat.
1: Oh, tinan mo itong si Louie talaga. Kausapin na nga yan natin. Magandang umaga po, Sir Louie Basco ng Valenzuela.
2: Good morning, Louie.
3: Hello, good morning po sa magandang Ma'am Doris and Poging-Poging Tito Robert.
2: Tito talaga. O sige, POV ka na, Louie.
1: Ano po ang POV niyo ngayon, Sir Louie?
3: Oh, ako po kasi, sa akin kasi hindi pa po. Kasi paano yung may mga budget po, yun ang kaya po nila. Eh lalo na po, palapit na po bang magpasto at saka New Year. Siyempre, kailangan nila ng ano, ng pampatakis.
1: Mm-hmm.
3: Wala. So, sana po, huwag muna nila taasin yung tax. Pwede naman sa next year. Pero sa health matter naman po, nasa control naman po yun. Hanggang saan yung kaya nila yung sa mga matatamis. Diba? Lalo na may mga sugar. So, yun lang po.
2: Oo. Eh ano inalbusal mo? Nag-hot choco ka na naman, Louie.
3: Ay, hindi na po.
1: Ano ang almusal mo ngayon?
3: One water.
2: Maniwala ko sa'yo.
1: Dahil nakukuyang Louie Basco, parang hindi ako. Piniplay tayo mo kami sa warm water mo na yan, ha? Sinasabi ko sa'yo.
3: Pero minsan po, ano, nag-hatso ko naman po.
1: Ayan.
3: Pag maulan.
1: Oo nga naman din kasi.
2: Tama na, paliwanag. Sa barangay ka magpaliwanag.
1: Kuyang Louie, maraming salamat at mag-iingat. Bye-bye
3: po. Thank you.
1: Happy Friday. Thank you. At mula sa Valenzuela, pupunta tayo sa inyo. Partner, Paranaque.
2: Okay.
1: Meron din tumawag sa atin mula sa Paranaque.
2: Nice.
1: Miss Dulce Orate ng Paranaque, magandang umaga po.
2: Good morning.
4: Hello po, magandang umaga. Mutsang Doray at Sir Robert.
1: Good morning po. Eh, Ma'am Dulce, eto na po. Ano po ang inyong POV? Go ahead, ma'am.
4: Ay, sa akin lang po. Eh, okay lang sa akin na taasan nila kasi hindi naman ako talagang, kasi nasa borderline na yung aking sugar.
1: Mm-mm.
4: Kaya kailangan ako sa WhatsApp ako sa aking mga kinakain na matatakot.
1: Oo, ay dapat yun. Talaga binabantayan. Oo, dapat. Kung
2: dapat.
1: Nasa borderline. Kaya sabi ni Ma'am Dulce, hindi ako affected.
2: Oo, NI ako dyan.
1: Oo.
2: So, di mabuti kung gayon.
4: Okay lang po.
2: Okay lang, okay lang. Okay, edi, mabuti kung ganun. At huwag na natin pa pong pataasin ang inyong sugar level, blood sugar level, dahil mahirap po. Ako ang taas eh, kaya ang dami kong sakit. Kaya bye-bye po, Ma'am Dulce.
1: Ma'am Dulce, maraming salamat. Happy Friday.
4: Wala bang pa-shoutout?
1: Ay, sinong gusto nyo i-shoutout?
4: Ay, si Nalina, Nona.
1: Oh, mga kumare.
4: Tiger.
2: Ayan.
1: Ay, yan.
4: Si Elbe, si Lady L.
1: Ayan, sige po. Ma'am Dulce, oh, maraming salamat at Happy Friday po.
2: Happy Friday.
1: Bye-bye. Thank you.
2: Partner, Happy Friday din kay Nanet Magno. Lagi nakatutok sa
1: atin. Ay, syempre. At magandang umaga rin po kay Mami Remedios Plaka Huloan at kay Kuya Boy na nanonood sa atin today. Magandang umaga po. Mami Yeyen De La Cruz na nasa Baguio City. Good morning, Miss Rosemary Vinuya Ventura. Maganda morning.
2: Yan. Yung POV natin, topic din po yan ni Robert Antemano bukas sa kanyang programa. Sabado kasi bukas. So, yung panukalang taasan ng buwis sa mga sugary drinks. At saka reaksyon ng sa election.
1: Oo, pagpapaliban sa barangay at ayan, SK Elections, partner. Ha?
2: Sa mutya ng masa, meron kaming maganda at interesting na case study. Nangingisda.
1: Ay, gusto ko yan.
2: Hindi na nangingisda. Nagtatalaba.
1: Wow.
2: At nagtatahong.
1: Ang dami.
2: Oo,
1: ah.
2: Diba? 9 to 10 po. Tama ba?
1: Oo, 9 to 10.
2: 10,
1: 10 to 11, si Tita Winnie.
2: Tita Winnie. Tapos, matulog na po ulit
1: kayo. Hindi, binigyan ka niya ng assignment. I-promote mo daw,
2: ah,
1: sabi niya kanina.
2: Oo nga pala, oo.
1: 11 to 12,
2: what is consumer?
1: With?
2: Hindi ko kilala ang host. Alvin, El Chico po. 11 to 12.
1: O, paano? Bye-bye time na po, ha? Mag-iingat ka, pamilya. Thank you.
2: Bye.
1: Happy weekend.
2: Bye-bye.
5: balang matapang. Walang inuurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Tandem ng bayan.

0: ZMM. ZMM.
1: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Teleradyo.

0: niyan?
1: Yes.
0: Oh. Bakit siya galit?
1: Eh, kasi lahat ng mga nababasa niya at naririnig eh. Hindi maganda balita eh.
0: Oo.
1: Parang tayo ngayon.
0: Oo.
1: Yung kanina ibinigay sa akin ito. Maganda yung ano ko, gising ko eh. Oo.
0: Nasira pa agad.
1: Wow, you know, it's a nice day. Uh-huh. There's, you know, may araw.
0: Uh-huh.
1: Oo. Sira yung aming ano, dryer.
0: Taku!
1: So, pwede at least
0: makakapagbilan.
1: Tapos binigyan ako bigla nung ating very efficient na researcher. So, ito po ang itataas ng gasolina, diesel at kerosene.
0: Gusto ba nating simulan to? Napag-usapan.
1: Hindi. Kailangan bigyan natin ng konti namang respeto.
0: Mm.
1: Gap. Ayan. Mm. Kasi, ayun, gap na yun. Ito na po ang...
0: huminga, ihanda ang sarili, no?
1: Kayo po ba, nakaupo? O nakatayo? O siguro maganda, umupo muna kayo. So, ito po, ang latest, ano po? Huwag na natin, ano? Sabi nga nila, give me the bad news right away. Ito na, gasolina po, by Tuesday. Ito, more or less, ha? Oh, more or less, 5 piso po ang increase kada litro. Oo. At ang diesel...
0: Eto, mas gusto mo bang i-more or less pa natin to? Kasi mas more ito sa gasolina. Doble, 10 piso, more or less, ang itataas po ng diesel kada litro.
1: 10 piso? Eh, 93 na nga yung ibang diba? Ano ngayon eh.
0: Lalampas 100.
1: Yung gasolinahan eh. Lalampas 100 na ulit tayo pag nangyari ito. Ang hinihintay nilang po ng hatol na inampalan ay yung trading ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Okay, masasabihin ko yan mamaya.
0: Mm-hmm.
1: Ang kerosene po, gas... siete. Ay! Siete.
0: Just a number.
1: Kada litro, siete. Ang gaas. So, 5, 10, 7, bingo! Yan.
0: Tatlo sa
1: matindi,
0: tatlo.
1: Ah.
0: Oh, oh.
1: Matindi po. Masakit ito. In the meantime, tayo ay naghahanap ng magandang balita o at least man lang ano ang gagawin ng mga taga-Pasig. Bakit Pasig?
0: Bakit sa Pasig? Kaya nga paisip ako eh.
1: Kasi yung Malacanang nasa Pasig River.
0: Ganon.
1: Ayun. No?
0: Akala ko kung anong meron sa Pasig.
1: Yeah, so ngayon, yan
0: anak
1: ang,
0: ng Pasig.
1: Yan ang ano natin, yan ang ating dilema ngayon. No, ha? Tayo ay nalulunod sa lahat eh tumaas. Ang halaga ng piso lang ang bumaba, which is still bad news.
0: Kaya diba?
1: O sige, tingnan natin ngayon yung ano, yung peso to US dollar exchange rate. It's holding at 62. Two days ago, mga 62.83 per US dollar. Naging 62.73.
0: Mm-hmm.
1: This morning, 62.74. So, it's holding. And I'm wondering kung medyo may intervention ng ating
0: Banko
1: BPS.
0: Central. Oo,
1: Banko Central.
0: O BSP.
1: BSP, Banko Central ng Pilipinas. Oo, yan. Tapos, ito po namang ano, Brent crude na siyang tinuturing na benchmark. Ano po? Or yung iba naman eh. Hindi, sa Dubai crude tayo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, anyway, it's 103.77. Bumaba po.
0: Mm-hmm.
1: Mula nung kamakalawa ay 107.77. Kahapon ay bumaba ng 105. At ngayong umaga po ay nasa 103.77. So mga 2.5 dollars.
0: Pero 100
1: so,
0: pa rin.
1: It's trending downwards.
0: Uh-huh.
1: Ano, ha? Pero ang problema nga po doon, ang ating piso ay napakataas pa rin. At saka hindi rin, it's still above $100 per barrel.
0: Mm.
1: So yun po yung medyo masakit. At sabi nga nila, kapit lang dahil hindi po nagtatapos sa presyo ng gasolina at diesel ang ating hinagpis. Dahil susunod na yung iba. Sabi nga nila, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, susunod na!
0: Yun nga. Ang saklap.
1: Ito na ang ating mga headline na dapat niyong malaman ngayong araw na ito. By the way, September 18 na po, ha? September 18, 2026. This is the 260th day of the year. 105 more days to go. 98 to what
0: Christmas.
1: Should be, you know, a celebration
0: we will
1: of
0: see.
1: Christmas.
0: There is hope.
1: Yeah. Oh, ano? There is hope.
0: Sa tindahan. Sa tindahan.
1: Ito na po ang inyong mga headlines na whether you like it or not, eh dapat po nating malaman na lahat. Ano po? Presyo ng mga produktong petrolyo kagaya ng ating pinag-uusapan sa nakalipas na mga 5 minuto ay namumuro na namang tumaas. Hindi na namumuro ito. Talagang tataas ito. Oh, sa susunod na linggo, dagdag presyo sa diesel posibleng umabot ng 11 pesos. Hindi lang po yung 10 kanina.
0: Magkano yung ano nila partner discount? 12 pesos, tapos hindi pa nabibigay.
1: Hanggang ngayon, walang nagsasalita tungkol doon sa pagtanggal ng excise tax o pagsuspende pala.
0: Ano na, ilang lugar sa Negros Occidental binaha dahil sa pag-ulang dulot ng low pressure area, ilang kalsada naman sa Aurora nalubog din sa baha.
1: Bakit ba laging nalubog? Whatever happened to the original term na lumubog sa baha? Wala lang.
0: Generational language format.
1: Ito, and this is where you have to be very careful how you pronounce it. Sheet piles. Ayan. Mahaba po yun, ha? Sheet piles. Ayan, para malinaw. Na ginamit sa substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Naku, ay binabawasan muna bago ilagay eh. Di nga alam na halata. Binabaon kasi eh.
0: Kaya nga, pati ba naman yun?
1: Sinasabing peke at substandard na flood control project sa Davao City, sinita ng NBI.
0: Kapwa akusado ni dating House Speaker Martin Romualde sa kasong plunder na kalabas na ng bansa.
1: Dalawang miyembro ng House Prosecution Team pinagpapaliwanag dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule kaugnay ng impeachment trial.
0: Debris ng rocket na pinakawala ng China posibleng bumagsak sa Palawan. Paglalayag ng survey vessel ng China malapit sa Palawan. Kinukumpirma rin ng Coast Guard.
1: At sa labas ng bansa, HIV crisis idiniklara sa Fiji.
0: Ha?
1: Mahigit 1,000 bata na matay sa measles outbreak sa Bangladesh.
0: At sa showbiz, matapos ang maikling pahinga, tumulak pa Australia ang bini para sa pagpapatuloy ng kanilang Signals World Tour. Kahapon, unang bumiyahe sina Bini Aya, Maloy, Colette at Sheena. Inaasahan naman pong susunod ngayong araw sina Bini Gwen, Joanna, Stacey at Mika. Sa Melbourne, gaganapin ang kanilang concert tour stop sa September 20. Susundan ito ng 2 pang show sa Australia at New Zealand ngayong buwan bago tumawid pa Singapore sa Oktubre at last stop sa Taipei, Taiwan sa Nobyembre.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Dito muna tayo sa mga nagbabagang reports ng Radyo Patrol. Pero bago yan, ang ating oras, Rica.
0: 9:13 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Una, Malacañang. Pumalag sa akusasyong pamumulitika ang pagbibigay ng dagdag na pondo sa proyekto ng Naga City. Balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian, good morning.
3: Magandang umaga, Peter at Rica. Tinawag na irresponsable ng Malacañang ang pahayag ni Caloocan Representative Edgar Erice. Matapos umanong iugnay sa pamumulitika ang pagtaas umano ng alokasyon ng pamahalaan sa local government unit ng Naga City. Partikular na pinuna ni Erice ang malaking budget para sa retrofitting ng Jesse Robredo Foundation Coliseum na umabot umano sa 500 million pesos na tila hakbang umano ng administrasyon para maging kakampi si dating Vice President at ngayon Mayor Lenny Robredo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, walang pinipili ang gobyerno sa pagtulong sa mga lokal na pamahalaan dahil hangga't kaya ay magbibigay ng suporta ang national government sa pangangailangan ng mga LGU. Hindi anya porket nabigyan ng alokasyon ang naturang proyekto ng Naga City ay maituturing na itong pamumulitika. Ibinalik din ng Malacañang ang pagkwestiyon kay Erice dahil lahat naman ng lokal na pamahalaan ay nabibigyan ng tulong. Sabay payo na magtanong muna bago magbigay ng mga opinyon. Pinagsabihan din ng palasyo ang kongresista. Natanungin din mismo si Mayor Robredo kung may tuturing bang pamumulitika ang pagbibigay ng alokasyon ng pondo sa LGU. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro.
4: Napaka-irresponsabling mga pananalita ang mga ganito. Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitika ang katulad ng ginagawa nila.
3: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, reporting live.
0: Mga Pilipinong domestic workers sa Saudi Arabia mabibigyan ng pagkakataong magsanay bilang caregiver ayon sa DMW. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
5: Rika at Peter, sa panayam na ibinahagi ng Department of Migrant Workers o DMW, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Caknak na maglalatag ang Pilipinas at Saudi Arabia ng kasunduan para mamaklakas ang kakayahan ng mga OFW na magsanay sa ibang mga larangan. Ani Caknak, nakatuon ang kasunduan sa pag-upskill sa mga Pinoy domestic worker bilang mga caregiver. Ito anya ay para mapunan ng mga OFW ang demand sa mga caregiver sa Saudi labor market. Makatutulong anya ito para lumaki ang kita ng mga domestic worker at magkaroon ng ibang oportunidad sa naturang bansa. Bukod sa mga caregiver, lumalaki rin anya ang demand sa Saudi Arabia para sa mga construction worker at driver. Kinumpirma sa Radyo Patrol ng DMW na sa kabila ng giyera sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, malaya pa rin ang mga Pilipino makapag-apply sa mga trabaho sa Saudi Arabia. Batay sa survey ng Philippine Statistics Authority, higit 70% ng mga OFW sa bansa ay nagtutungo sa naturang bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Isa pang report. Bagong pasilidad sa pagpoproseso ng palay binuksan sa Nueva Ecija ayon sa Department of Agriculture. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, report please.
6: Peter at Rica, inaasahan nga ng Department of Agriculture na makatutulong ang pasilidad na mapabilis ang pagpapatuyo at paggiling ng palay. Mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ng anihan na mapapataas din ang kita ng mga magsasaka. Nagkakahalaga ang pasilidad ng 74.4 million pesos na makakapagbigay rin sa mga magsasaka sa kabanatuan ng akses sa makabagong kagamitan para sa produksyon ng bigas. Inaasahan din na makikinabang din umano sa proyekto ang mga magbubukid na nagbubungkal ng higit kumulang 8,976 na hektaryang lupang palayan sa lungsod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Nico, pahabol. So, eksakto ano itong ekipahe na to? Equipment.
0: Nangangako eh. Ekipahe? Ano yung ekipahe?
1: Ekipahe. Equipment. Anong itong equipment na ito?
0: At
1: ano? Ano ang kanyang ginagawa?
6: Peter, yung mga equipments na yan, ano, parang isa kasing yung facilities na yan, meron niyang gilingan ng palay, at bukod dyan, meron din siyang mechanization program ng RCF. Itong RCF, ito yung sa fill rice ito. So yung mga equipments dyan ay ginagamit yan para mas mapagaan ang paliwanag ng DA, ano, para mas mapagaan, mas mapabilis yung proseso at sistema ng mga magsasaka sa mula sa pag-ani hanggang sa pagiging bigas nitong mga palay na kanilang inaani.
1: Oo, kasi meron yung ano, 'di ba? Meron yung
0: pantuyo,
1: harvester.
0: Oo.
1: Meron yung thresher na tinatawag.
0: Oo.
1: Meron yung dryer.
0: Oo.
1: O kaya ko lang naman naitanong, baka naman makatulong ito para konti na lang yung nagbibilad ng mga palay
0: sa highway.
1: Oo. Yun ba ay napag-usapan, Nico?
6: Yes, dito ano, kasama yung mga nabanggit mo no dito sa facility na ito, dahil ang target din talaga no, isa doon sa mga layunin din kung bakit talaga ito binuksan ano, at dito sa proyektong facility na ito ay para nga din maibsan yung mga ginagawa na medyo maka old style ika nga, no, ng mga magsasaka na pagpapatuyo ng mga bigas So dito sa facility na to, talagang dito na nila pwedeng gawin yung mga ginagawa nila na yan. At hindi na nila kailangan maghintay pa ng mahabang panahon, mahabang oras, katulad ng mga old school na magbibilad din itong mga palay sa mga kalsada.
0: Parang ano ba yan, Nico? Pwede walk-in? O kaya reservation ba yan? Paano bang ano
1: baka,
0: nito?
1: Baka
0: open for everyone? Oo, yun pa yung fees niya. Baka
6: exorbitant. Yes, Rika, ano, buti na lang na itanong mo yan. Ano, pa, sabi ng Department of Agriculture, ang magiging, ang pwedeng gumamit itong facility na ito ay yung mga kooperatiba ng mga magsasaka, particular na sa kabanatuan dahil per bayan kasi, per lungsod, hindi lamang sa Nueva Ecija, kundi sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa na merong mga sakahan, ay meron silang mga kooperatiba itong mga magsasaka na ito. So particularly dito sa Kabanatuan, ang mga magsasaka na miyembro ng kooperatiba ang pwedeng makagamit itong facilities na ito.
1: Mm-hmm. Okay. Okay. Sana, very good. Sana nga. At ang dulo sana nito, bumaba.
0: Oo.
1: Ang presyo ng bigas. Ano, ha? Okay, maraming salamat, Nico Bagsik!
7: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Oras, 9:20 in the morning.
2: Oras sa tit sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ito na. Ito na.
0: Ito na. Sino una natin kakausapin? Bakbakan ba to? Puksaan ba to? Kasi tugtugan natin, partner. Lakas makagiling eh, oh.
1: Ah, diba?
0: Diba? Gising na gising yung buto mo eh.
1: Salamat kay Benji, ah. Dahil pinahirapan ko si Benji sa paghahanap ng... Bigyan mo kami ng magandang...
0: energetic.
1: Yung kaindak-indak.
0: Oo.
1: Okay, habang wala pa tayong ano, ha? Wala pa tayong makakausap. Dahil... we're trying to establish the line attorney Christina Conti. Please allow me to say and acknowledge the fact na marami pong nagte-text sa amin, nagme-message sa amin at nagbibigay ng kanilang kuro-kuro at palapalagayan, which we deeply appreciate.
0: Yes.
1: Halimbawa, kagaya ni attorney Francis Rivera na batchmate ko yan.
0: Oy!
1: Attorney Francis, thank you. Hindi, it's not as if hindi binabasa po namin yan. Oo, isa pang batchmate, si Agnes Agustin, na laging nagpapa-check up. Hindi mo kagaya.
0: Yan na nga.
1: ang aming dentist par excellence, si Dr. Librojo, at ang napakabait na si Dr. Teresita Valdemoro, na siyang talagang umalalay sa akin nung ako'y na-hospital eh. Ako naman eh, pangalawang hospital ko pa lang yata sa Tanang Buhay.
0: Ayan, napakalakas naman kasi talaga ng tuhod mo, partner. Ako rin, bumati ka na rin, ibabati din ako kay Tita Dory Del Campo at sa kanyang anak na si... yung best pal ko to nung college kami, si Joy Del Campo, partner. Uh-oh. At yung may-ari ng Gallery Genesis na palagi nakakatuwa, palagi sila nanonood sa atin. Alam na alam nila yung mga pinag-uusapan natin at schedule ng DCMM partner.
1: Diba?
0: Si Ma'am Chichi Salas, si Sir Ernie Salas, at ang kanilang mga anak, si Ma'am Roda at si Patrice, of course, ng Gallery Genesis.
1: Aba, idadagdag ko na rin si attorney Romy Mac.
0: Meron siyang
1: continuing opinion sa akin, ano, ha? At alam ko meron pa siyang mga tinetext na iba dahil lalong-lalo na pag mainit talaga yung subject matter, no? So we really appreciate that. While we're on the subject, no, hindi naman po sa gusto kong mag-plug, pero kasi itong ano po, itong St. Luke's, Quezon City. Aba, ilang beses akong na
0: subject na may sakit pala.
1: Hindi,
0: na hospital
1: kasi
0: pala.
1: Nakikita ko yung ano eh, teleradyo eh.
0: Ah, tayo ako na
1: sa iba't ibang ano nila eh, sa iba't ibang mga departments nila nakakataba ng puso.
0: Ay, salamat po sa St. Luke.
1: Ayan,
0: naka-discount ka naman nung
1: 11 o'clock ng Sunday, 'di ba? Siyempre, off the air na tayo. Tama ba?
0: Tayong dalawa.
1: Hindi, pero the whole station, I think, goes off the air, di ba? Madaling araw na eh. Nandun pa rin yung logo ng teleradyo.
0: Nakakatawa. So, ever the supportive pala sila.
1: Correct.
0: Kahit pala off air.
1: Di ba? Hindi ba? So, ang lesson doon, hindi dahil sa number one ka,
0: Oh.
1: Ikaw na yung magaling.
0: Ah! Mainit! Parang yung araw lang ngayong morning na ito, ha?
1: Hindi naman nadadaan sa paramihan ng boto yan.
0: Ay, ganun talaga.
1: Dami na tinamaan.
0: Mahal na mahal namin ang trabaho namin, mga kapamilya. Ginagawa namin ito para sa inyo. Kahit na may fear ka, buti na lang hindi kami masasubjudice rule dito. Kakatanong sa mga, ano natin, experts natin, abogado, di ba, ng impeachment. Kasi meron ng na-warning.
1: Oo. Yung sa atin, subjugating.
0: Kaya ka!
1: Sandali lang, ang ating oras, Rica!
0: 9:25 na umaga!
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
1: Ito na! Ito na siya! Nako, may, alam mo naman, pag nabanggit yung ICC, kakambal na niyan yung pangalan ng ating magiging panauhin. Siya po ang ICC Assistant Counsel, SecGen ng National Union of People's Lawyer ng NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, good morning. Si Peter Atiga dito sa DZMM. Kumusta po kayo?
8: Okay naman, magandang umaga.
0: Good morning, Attorney. Long time no here.
1: Ay, nako. But lagi siyang in demand ngayong mga panahon niya.
0: Totoo yan.
1: And rightfully so, no? Mm-hmm. Attorney Conti, first off, siguro dito tayo magsimula, no? Lahat nabigla, nagitla, nagulat.
0: Sige.
1: Kasi nag-appear si former president.
0: Unexpected kasi yun, diba?
1: And I know that siguro hindi naman kayo privy kung bakit, pero let's talk about possible reasons. I mean, hindi siya nag-appear kahit minsan doon sa mga nakaraang mga the trial meeting,
0: confirmation request.
1: Mga ganon. Why do you think, if you will hazard a guess, why do you think bigla siyang nag-appear?
8: So, guess lang ito kasi syempre sila yung makakapagsabi kung ano.
1: Apo.
8: Pero posibleng dahil hiningi ng judges na maging present siya last time. So, binanggit na, matatapos na naman yung medical examination o dapat magpakita ka next time.
1: Mm-hmm.
8: I don't think or I'm not sure kung may order ba na magpakita siya kasi hindi naman, wala namang siyang role ngayon, di ba?
1: Mm-hmm.
8: Hindi naman siya, sa atin kasi sa Pilipinas, absoluto kailangan umaten ka sa arraignment o yung pagbasa ng sakdal para sabihin mo kung guilty or not guilty. Kaya, posibleng show of good faith itong kanyang pagharap kahapon at para po sa mga DDS. Siguro, narinig niya na rin yung mga hiling niyo na magpakita siya.
1: Aha.
8: Pero kung ano man, wala naman tong impact dun sa kaso mismo.
1: But clearly, wala pong order ang korte sa ICC na kailangan siyang mag-attend. As a matter of fact, napuna ko nga yung judge mismo nagsabi na if at any time you feel like you have to leave, you're free to do so. Tama po ba yun?
8: Mm-mm. So sa totoo, well, ang hirap ding sabihin or gamitin yung term na required. Kasi parang ang example ko nga yan sa trabaho. Diba, sa trabaho, required kang magpakita. At kung a-absent ka, may excuse slip. Kaya kung napansin niyo po, nung mga huling panahon, yung mga nag-umabsent siya, may excuse slip. Na in-upload before. This time, walang excuse slip. Diba, usually, magpo-post yan.
1: Mm-hmm.
8: Kaya sabi ko, naku, mukhang sisipot nga. Kasi hindi, it's either walang excuse slip or hindi pa pinopost. Pero ano ba naman ang, diba, ano ba naman ang sensitive doon sa excuse slip per se. Kaya nung hindi magpo-post hanggang alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas, 5 PM kasi na-air na, mukhang may chance talaga na magpakita ito. Yung kumbaga requirement ay dahil may hearing ka. Pero yun nga, pwede ka namang magpa-excuse. Ang magiging siguro kalakaran nito ay may call dito or may say dito yung kanyang defense lawyers. So magte-take siya ng cue dun sa defense lawyers aside from kung anong nararamdaman niya sa araw-araw. Pero ang ano dito ang parang naging revelation, lahat ng tao kita, okay siya.
1: Mm-hmm.
8: Parang ganun yung whether DDS ka o biktima ka o simpleng mamamayan, mukha namang okay siya. May konti lang na iba. Pinapansin yata yung buhok. Ayan, ito doon sa picture.
1: Yeah.
0: Humaba yung buhok eh.
8: Humaba, parang ano ba to, brown ba to o ano, kung ano man, okay siya. Ganun ang common na naririnig ko. Kaya, para sa mga biktima, positibo yon na okay siya at kaya niyang mag-stand trial. Of course, medyo inaccurate din kasi ang sabi nila, yung cognitive functions yung naapektuhan. So, yung daw memory niya at saka yung executive functions, hindi mo makikita yon sa itsura lang eh. Pero may konting feedback nga nung iba eh. Ang executive functions, ito yung hindi mo na ma-place yung sarili mo, hindi ka makapagplano ahead. Hindi ka makapag multitasking. Yung ano ba oras na ngayon, hindi pa ako nakakain, mga ganon. So sabi nila, eh sumipot on time. Maayos naman ang itsura, hindi naman siya nakapambahay. Alam niya kung nasaan siya. Kaya attorney, okay yan. May isa lang yung nagsasabi, kung baka mga nagpapanggap lang yan ng kung anong problema, pero sa kabilang banda naman, buti na lang hindi naka-neck brace o kaya naka-wheelchair.
0: Typical Filipino formula ba yan, attorney, di ba?
8: Buti na lang na may at least may example tayo. Pwede naman para po dyan sa mga nag-iisip na pa-wheelchair pa. May bago nga ngayon yung standard, nakaratay. Di ba? Ganun na yung
0: sa hospital. Nakaratay. Bed. Nakahospital
8: bed.
0: Oo, di ba yung hospital of choice?
1: Okay,
0: sabi
1: okay
0: nga na to, isang journalist na narinig ko.
8: Kumbaga, pag nagpakita, kailangan kaawa-awa. Si Duterte, wala ka tayong nakikitang ganun. In fact, mga, wow, attorney, akala ko pa naman pumayat siya.
0: But attorney, tuloy-tuloy pa rin po yung every 120 days check-up ng kanyang kalusugan, no? Kung ganun po ba, may motion po ba na final na naman ang kanyang defense team na any medical reason na ilipat na naman siya, hospital, ang tawag dito, parang nailipat ng kanyang pagkaka-detainan na lugar again?
8: Wala pang pinapublic, pero yung ganyang klaseng motion sa or request sa court, ang tawag ay interim release. So yun yung alternative arrangement dun sa ang default kasi nandun siya sa loob. Pero so maraming review yung ICC, yung pinaka-material siguro sa atin, review of detention, tsaka review of medical condition. Every 120 days. So, ano ba ito? 4 months? Every 4 months, may ganung check talaga. Yung last na review of detention was February. Nung isang araw, pumasok, kagabi ba? O nung isang gabi, pumasok yung decision. Around the same time, right after ng hearing, yung decision ng court na he has to be continuously detained. Ang pending ay yung issue ng medical. At yun ay medyo may pahaging na tama, medyo may ano ng parang hospital arrest ba ang kailangan dito or institutionalization or kung ano man. Pero wala pang pagpupa siya doon. Ang request ay parang medical check-up or pag-review ng medical condition. Kasi sabi nila, yun nga, makakalimutin na. At dapat i-declare siya na unfit to stand trial. Medyo iba lang yung terms. Kasi yung dati nga, ang request or motion is request for adjournment, indefinite adjournment, on the basis of unfitness to stand trial. Ngayon, ang pending to be particular ay tungkol dun sa medical review. Tapos, may ano lang, may, kasi sa medical, fit pa siya to stand trial or not? Pero may parang in the middle na sinasabi yung defense. Ang hirit nila, pwede bang ma-cross-examine yung experts na tumingin sa kanya? Tapos na kasi yung reports. Ito yung pinag-uusapan natin na June ng August 18. Nasubmit na. Nakapag-comment na yung prosecution, nakapag-comment yung victims at saka defense. Pero syempre, iba-iba ng interpretation. Yung report kasi, how did he perform in these tests? Ano ang naaalala niya? So yung interpretation ng prosecution, okay naman siya. Sabi ng defense, kung nakakalimutan niya na yung pangalan ng apo, kung akala niya 2007, 2008 lang ngayon. Pero yung victims at saka prosecution, common na sinasabi, pero naaalala ba niya kung anong ginawa niya? Kung presidente siya, nung mayor siya, kung naaalala niya yon, kung alam niya kung ano yung charges sa kanya, fit to stand trial siya.
1: Mm. On that basis alone, ibig sabihin na kung alam niya yung mga ginawa niya o pinagawa niya, and yun lang ang magiging metric sa attorney?
8: Mm-hmm. Sa fitness to stand trial, more or less, syempre complex, that the accused understands the charges against him. Eh, ang dami ng charges, di ba? Sabi na natin may legal aspect yon, pero sabi ng court, alam namin abogado yan.
1: Mm-hmm.
8: Pero hindi yung pagklase ng pag-alam ng abogado ang inaasahan namin sa kanya.
1: Mm-hmm.
8: Yung understanding ng ordinaryong tao.
1: Yeah, yan. Okay.
8: So, hindi nila ina-expect na, oh, the elements of this are that. So, ganun.
1: Mm-hmm.
8: And then, pangalawa, yung other side, kung naiintindihan niya, kaya ba niyang i-contradict or i-controvert?
1: Uh-huh.
8: Na parang, ay, hindi ako gumawa niyan kasi ganito ako ng panahon na yan.
1: Oh.
8: So, kumbaga, kung kaya niyang depensahan ang sarili niya. Kasi pwedeng naiintindihan mo, pero, ah, ganun ba? Ah, okay. Oh, diba?
1: Oh.
8: May ano yun. At yung third na material din ay kaya niyang magbigay ng instruction sa abogado.
1: Okay. I'd like to talk about yung the decision na kailangan manatili siya na nakapiit doon po sa The Hague. Ano po? Is that with finality already?
8: Not yet. Kasi every 120 days nga yung review ng detention.
1: Aha.
8: So, this is the second review of detention. Lahat, mahilig sila mag-review doon.
1: Mm-hmm.
8: Sabi nga namin, ganito ba talaga? Oo, lalo na may concern yung mismong judge doon sa health ni Duterte. Diba? Lagi niya nga, oh, kamusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Kung may nararamdaman ka, sabihin mo lang.
1: Oh.
8: Kaya this court will really see to his condition.
1: Mm-hmm.
8: At itong review of detention, ano ba ngayon? September? Siguro by early next year ulit.
1: Yeah. Which means na magsisimula muna yung trial proper bago pa magkaroon ng susunod na review.
8: Oo. Kaya ang sabi ng court, sa totoo, may iba naman yung standards dun sa detention or continuing detention. Ang sinasabi nila, when it is necessary to have you detained. Eh dati, sa first review, natagpuan na nila na it is necessary dahil ang daming rason para tumakas siya kung paalisin sa detention. Yun yung isang naging punto, and there has been no change from that time. In fact, mas lumala pa nga yung kumbaga, or mas lumaki, bumigat yung reason para tumakas siya kung sakaling palayain. Kasi walang hospital arrest from what we know. Hindi uso yan sa ICC, sa alam natin. Pero ang dagdag na impormasyon, alam niya na kung sino witnesses.
1: Mm-hmm. Okay.
8: So, kumbaga, it's just the possibility, ganun sila, just the possibility and opportunity na mag-interfere siya sa proceedings is enough.
0: Mm-hmm.
8: Kahit pangako siya. Nangako siya last time eh.
1: Mm-hmm.
8: Hindi ko pakikialaman yan, bakit pa, di ba?
1: Mm-hmm.
8: Pero it's the possibility that frightens the court more than anything. Mas mabuti na ang handa kaysa sa after the fact ka na, ay, sorry, may namatay ng witness.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney, with the age ng dating Pangulo, no, ano ang maaring maging medical basis for the ICC to completely drop all charges against him, if ever umabot sa ganung point?
8: Hmm. Theoretical ito, pero I would say there is no basis for the court to dismiss the charges against him altogether habang nabubuhay siya.
0: Mm-hmm.
8: If only on the basis of age. The only age that the ICC looks at is 18, not 80.
0: Mm-hmm.
8: So, pwede ka lang matakasuhan kung above 18 ka. Obviously, above 18. Ang possible lang ay yung dito nga sa unfitness to stand trial, kung ganun nga, ma-adjourn or masususpend yung proceedings hanggang ang idea ay hanggang maging okay na siya.
0: Mm-hmm.
8: Pero iba yung sitwasyon at hindi pa ito nangyayari sa korte na permanent, kung sakasakali, kung ganun man yung term, permanent ang kanyang magiging inability or unfitness to stand trial. Meron lang mga example sa ibang courts na pag masyadong matanda na ay pinauuwi. May isa no, na pinauwi, 93 years old, pero under the custody of the state.
1: Mm.
8: At mukhang ipinangalaga sa pakanilang health arm, health department. So, institutionalized pa rin.
9: Mm-hmm. Okay.
8: Kumbaga, yun na yung concept ng house arrest. Pero sabi nga ng isang tribunal, medyo matanda na to. Kaya, kunin nyo na muna.
9: Mm-hmm. Let's talk about...
8: Serving ng sentence na lang pala din yung matanda na yon.
9: Sorry, ano po yun?
8: Nagsiserve na ng sentence yung matanda na yon. Tapos okay. Na yung trial.
9: Tapos na.
8: Okay. Kaya yung katulad kay Duterte na hindi, na habang nagtatrial pa, ganyan, malabo. Hindi yan pauuwin or i-institutionalize ng walang dahilan.
9: Mm-hmm. Pag-usapan po natin yung ano, yung the other possible respondents, there's an arrest warrant for Bato de la Rosa, di po ba? At dahil sa yung trial proper ay magsisimula na noong Nobyembre, would that imply also na malamang na hindi na rin maasikaso yung paglalabas ng mga panibagong warrants of arrest sa iba pang mga respondents?
8: Sa prosecution yan, ano, ibang team yan.
9: Mm-mm.
8: Pero yung sa prosecution, may kanya-kanyang assignment yan. Kaya hindi rin naman ako magugulat na inaayos na yung application. Pero yung iniisip ko lang from the point of view of the work, mm-hmm. There are things that will be established during the hearings
9: mm-hmm.
8: that can help or lead towards the parang drafting of the warrant of arrest against Bongo, etc.
9: Mm-hmm.
8: Actually, una pa sina Albayalde, sina Giran. Kasi kung napansin nyo, yung kay Bato de la Rosa, pinerfect nila, quote-unquote, or inayos nila within the year, February, yung confirmation of charges hearing.
9: Mm-hmm.
8: Alam mo yun yung, okay, ako, ganito na yung kwento ko, ganito na yung kwento natin, ganito yung narrative natin. Okay, guys, ready? Para consistent dyan, November of that year, so last year yun, tinapos, inlakado, kumbaga, yung warrant mm-hmm. of arrest kay Bato de la Rosa. Kaya tama, may konting, kumbaga, indicator na, oh, busy pa kasi kayo dito. Pero at the same time, meron namang naka-in charge.
9: Mm-hmm.
8: So simultaneous, but not exactly, kumbaga, the same. Iniisip din siguro ng prosecutor yung timeline. Kasi, siyempre, factor yung pagkakahuli. Pero alam niyo kapag nahuli si Bato, magsisimula lahat yung process.
9: Oh.
8: Ulit-ulit yung... Kasi ibang charges ang ma-file din
9: sa kanya. In other words, iba yung magiging trial kay Duterte, iba yung trial ni Bato. Hindi siya
8: i-consolidate. Hindi. Nung una nga, iniisip ko pwedeng maghabol, magpang-abot itong dalawa, tapos i-move nila na parang magsama na lang yung trial. Pero ngayon, mukhang imposible na kasi way off.
9: Yeah.
8: Masyadong malayo. Nung panahon na hindi pa hinihear yung confirmation of charges, baka pwede pang makahabol. Nung na-approve na yung charges, nako. Medyo 1 year, kumbaga ang hahabulin mo eh, na malalamang ng 1 year, baka pwede namang hintayin.
9: Yeah.
8: Pero ito, dahil humahaba yung panahon, mahihirapan talaga na mag-overlap.
9: Oo.
8: So, ako, kung si Bato, alam niyo yung, kung merong, ano to, sumabit sa, na splinter sa kamay mo,
9: mm-hmm.
8: better get it over with. Mag-surrender na po kayo. Kasi alam niyo, sa haba ng, pagbaba ang panahon, at sa panahon ni Duterte, kasi ngayon sa totoo, takot ang tao.
9: Yeah.
8: Takot ang witnesses na humarap.
9: Oh.
8: Takot ang biktima na magpakilala.
9: Yeah.
8: Kasi hindi pa nila nakikita eh.
9: Merong
8: nahuli, ganun. Pero totoo ba to? Baka mamaya i-dismiss lang.
9: Pero
8: the longer, nakita ito sa ibang mga kaso, the longer the case go on, cases go on, the more the victims, the families remember and are emboldened to participate. Baka, di ba may ganun, yung trauma mo.
9: Meron palang ano yun, no?
8: Tapos,
9: equation. Okay.
8: Tapos yung second generation is important. Kaya yung mga anak ng mga namatayan, kung yun yung mas, kasi yung nakaparang alumbaba na lang o na-depress na yung asawa o kaya nanay, pero yung anak, naaalala, at emboldened educated, baka yan ang magbitbit ng kaso.
0: Okay. It will take seed.
9: Sige, we'll leave it there for the meantime. Attorney Conti, maraming salamat for the insights. Ano, marami pa tayong aabangan, pero yung isa, taguan pong pa rin ng labid. Okay, thank you, Attorney
10: Conti. Thank you, Attorney, for your time.
9: And happy weekend.
8: Happy weekend din po at sana all may may salary habang nagtatago at absent.
0: Kaya nga, buti pa sila.
9: Okay, Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng NUPLNCR. Ang oras, 9:44. Balik kami ni Rica shortly.
7: Balita patan. Balitaan ang talakayan.
11: Peter Musngi would like to thank Mango for his clothes.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
13: Money!
12: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga

0: 8:47 in the morning. Okay, pag-usapan natin yung ano. Ano ba ang kaibahan nung sub judice at saka yung gag order? Kasi medyo yung ating dating kasamahan dito si Congressman Terry Ridon yata na-shokot.
1: Na-warningan.
0: Shokot order.
1: Sila ni Attorney Tolosa na-warningan.
0: Bakit ba importante itong to abide by the sub judice rule na pinapatupad ng presiding officer ng Senate Impeachment Court? Kausapin po natin ang former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson, Senate Blue Ribbon Committee. At ang wish ko lang sana, isa siya sa mga ano eh.
1: Amici curiae.
0: Si Senator Frank Drilon. Senator Frank, good morning. Si Peter Atrica dito sa DZMM. How are you doing,
2: good morning,
0: sir?
2: Good morning, Peter. Good morning, Rika. Magandang umaga po.
1: Good morning, Senator.
0: Good morning.
1: Salamat po.
0: And may I say, you're looking very good, huh? Senator, tell us about this sub judice rule. Ano bang kaibahan nito? Bakit napakahalagang ipatupad ito dito sa impeachment trial? And is it akin or synonymous with a gag order?
2: Yes, okay. It is a gag order issued by the court. Ano pong ibig sabihin ng sub judice? Ang ibig lang sabihin niyan, under judicial consideration. Latin po yan, kaya sub judice. Mm-hmm. Under judicial consideration. At ito po'y isang patakaran na ginagawa ng husgado, ng isang husgado, ng isang court, ano? Para po magkaroon ng hindi ma-influence ang husgado sa mga public comments and ensure that the decision will be based solely on the evidence presented to the courtroom. Ibig sabihin, Peter, hindi dapat magkaroon ng mga maraming komentaryo sa labas dahilan sa baka ma-influensya ang huwes at ang kanyang decision ay base doon sa mga komentaryo, hindi sa ebidensyang naibigay sa husgado. Pagkaiba lang nito, yung impeachment court po ay hindi court of law. Mm-hmm. Hindi po abogado yung mga nandiyan eh. Senator, kaya po tawag hindi judges, kung hindi senator judges.
0: Apo.
2: Ang impeachment court po ay sinatawag nating sui generis, a class of its own. And kaya po, yan po ang design ng Constitution, hindi po abogado ang kailangan nandiyan. Kaya hindi po bound ang impeachment court to base its decision strictly on the rules of evidence.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po mababasa po yan. They are not strictly based on the rules of evidence. Ngunit sa konsyensya po ng mga senator judges at sa kanilang tingin kung ano po bang tama, ano po ba ang katotohanan, hindi po dahilan siya ng evidence kung hindi sila ng konsyensya at bilang mga senator judges. So, ulitin ko lang po, hindi po husgado ito ang impeachment court kung saan ang sub judice rule ay talagang susundin. Kasi dito ang taong bayan gusto malaman kung ano yung katotohanan. Sabi ka ni Chief Justice Panganiban, ang mga talong ay dapat ang punto, ang resulta, ano ba ang katotohanan. Kaya hindi sa akin hindi applicable yung sub judice rule.
0: Mm-hmm.
2: Dahil lang sa public comments. Halimbawa, kayo Peter, Rica, kung magkomentaryo kayo sa impeachment trial, hindi po dapat covered ng sub judice rule.
0: Opo.
2: Ngunit, pwedeng ma-cover kung ito po ay nasa regular courts.
0: Ah.
2: Kung ang usado, pwede po ma-cover ang comment ng ninyong dalawa. Ngunit, doon po sa impeachment court, dapat hindi po applicable yan.
0: Yeah.
2: Kasi, by the very nature, yan po ay public interest issue. Ulitin ko lang, yung kung kayo po nagko-komentaryo sa isang kaso pending in court, pwede po kayong mapagsabihan na mali po yung ginagawa.

0: Ginawa niyo sub-judice po yan at hindi mo pwedeng komentaryohan dahil ang husgado po ay hindi pwedeng i-influensyahan ng outside forces at dapat sila po mag-decide on the basis of the evidence presented. Sa impeachment court, hindi ganun ang rule. Walang kasi, di ba mga abogado? In fact, the impeachment court is that bound to apply the strict rules of evidence. Ngayon, dito po, nagiging sa kaso ng impeachment, naging mas malawak ang sub judice. Mga salita na pwedeng which could affect the decision. Sinasabi, for example, sabi ng headline ngayon sa pangapahayagan, the prosecution also wants to remind Sarah na ang statements questioning the integrity of the court and the senator judges may influence by Malacanang should not be allowed. Sa aking tama ito eh, kasi ang obligasyon ng parties, both the House of Representatives and BP Sara, should be to maintain the dignity of the court. Ibig sabihin, tungkulin ng mga parties na ipakita sa taong bayan na pantay-pantay po tayo lahat dito sa impeachment court, na ang hinahanap natin dito ay ang katotohanan. Kaya yung mga question na sinasabing influence may Malacanang mga senator judges, sa akin hindi po tama ito, hindi dapat sabihin ito, because this erodes the dignity. Nawawala po ng tiwala ang taong bayan sa impeachment court at sa impeachment trial. Ang impeachment trial po ay isang paraan sa ating saligang batas kung saan pinapasagot yung mga impeachable of officers sa paglabag sa ating saligang batas. Kaya kailangan may tiwala ang taong bayan sa proseso sa impeachment court. Kaya dapat hindi huwag lamang sabihin na under the influence ang senator judges sa Malacanang, dahil po ito ay nawala ng tiwala ang taong bayan sa impeachment court, at hindi po tama ito na namuwala ng tiwala dahil ang hinahanap dito yung katotohanan. E paano man tiwala ang taong bayan na ang impeachment court ay ang katotohanan lamang ang hinahanap, kung sasabi ni Vice President Sara, bayaran kayo lahat, mga senator.
1: Pero Senator Frank, dahil nga po inadmonish na rin ng presiding officer si VP Sara mismo sa kanyang mga komento, no. Wouldn't this further complicate what is already a complicated impeachment trial, dahil pwede bang ipenalize ng impeachment court si VP Sara?
0: Yan ang maging isang magiging problema dyan. Sa akin, dapat i-penalize. Pare-pareho tayong patay sa batas. Pero dapat, siguro mag-warning muna. Sa warning na hindi nyo po pwedeng insultuhin ang impeachment court sa pamamagitan ng mga salitang kayo po ay influenced by Malacanang. Dahilan, hindi po dapat maging ang basehan dito ay ang tingin ng taong ng senator judges kung may katunayan ba na lumabag sa saligang batas ang ating vice president. So yan po sa aking tingin ay mali po yung sinasabing dapat huwag paniwalaan ng senator judges dahilan sa ito ay kaliado ng Malacanang at influenced by Malacanang. Sa akin po, mali yan. Ngayon, ang tanong natin, ano bang magawa? Pwede bang parusahan? Sa akin, pwede. So, fine mo. Mayroong provision sila na rin sinasabi, mag-fine. Yes, you can fine the vice president.
1: Okay. One last point, Senator Frank, ano po, dahil I think your insights will be very important. Ano po ang takeaway ninyo and how do you assess yung Amici Curie day sa Senado po? Was it very positive? Was it mixed as far as you're concerned?
0: Tama po yan na tinawag nila yung mga retired justices para payuhan ang Senado kung ano ba ang tamang interpretasyon dito sa all members of the court. At yan po ay ginagawa talaga. Ako po humarap sa Supreme Court bilang amicus curiae doon sa anti-flood control scandals. Humarap po ako, tinanong ako ng isbado, ano ba itong pork barrel na ito, ipalawa, paliwanag mo sa amin. At yan po ay, isang paraan para po malaman ng mga senator judges kung ano ang tingin nitong respetadong mga jurist doon po sa provision ng Constitution na kalagay ay 2/3 of all members of the court. Ang ibig bang sabihin ay dapat 24 o dapat kung sino ang pwedeng kunin o pwedeng pilitin ng Senadong bumoto at nagbigay po ng opinion ang ating mga senator, ang ating amici curiae na kanilang view bilang experts at ito po na may advisory lamang at tama po yung ginawa ng Senado na tumawag sila ng mga retired justices as to interpret the Constitution.
2: Mm-hmm. Very quickly lang po from me, Senator Frank, no? Sinabi ni Senator Chase na he made a ruling before na 16 ang kanyang hard stance because specifically, iniisip niya na someone might raise it to the Supreme Court. Pwede po ba itong gawin ng Senator Judges come the 23rd or kung kailan sila mag-decide if ever hindi sila makareach ng isang decision?
0: Ultimately po, makakarating ito sa Supreme Court. Unang-una, yun pong ruling ni Senator Chase ay pwede pong, under the rules, pwedeng i-appeal doon sa entire impeachment court. Ang ruling ng presiding officer, uulitin ko lang, ay pwedeng baliktarin ng buong impeachment court by a majority vote, labing tatlo or whatever is there, sa quorum, provided there sa quorum, pwede pong baliktarin ng impeachment court yung decision or yung ruling ng presiding officer. Ngayon, pwede pong dalhin po sa Supreme Court itong kasong ito. Sa aking tingin, pwede po ngunit mayroon ding pwede po dahilan sa ito po'y interpretasyon ng ating seligang batas na kalagay ano bang ibig sabihin ng member of 2/3 of all members of the Senate. So yan po ay legitimate interpretation of the Constitution na may jurisdiction ang Supreme Court to interpret. Ngunit sa kabilang dako, pwede namang sabihin na mayroon din provision sa saligang batas na nagsasabi that the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. Ulitin ko lang, nakalagay po sa ating saligang batas that the Senate as an impeachment court shall have the sole power to try and decide impeachment cases. Ang ibig sabihin, pwede rin sabihin nung hindi sang-ayon na na disidente ng Supreme Court, pwedeng sabihin na Mr. Supreme Court, nakalagay sa ating saligang batas, ang Senado lamang ang pwede mag-litis, ako mag-decide itong impeachment trial. Ngayon, sa Supreme Court po yan, kung ano ang kanilang decision, kung ito ba'y i-entertain nila o hindi, at kung i-entertain man nila, ano ba ang tunay na boto according to their understanding of the Constitution.
1: Okay.
0: So very interesting po dahil hindi pa po na nadala sa Court Suprema itong isyong ito.
1: Ayun, okay. Words of wisdom from the former Senator Frank, maraming maraming salamat po ha. And you know, we appreciate all the insights that you have. Kasi piling-pili talaga yung where you're coming from. Decades of experience and wisdom. Thank you, sir.
2: Thank you, Senator. Good morning.
1: All right. Senator Frank Drilon, and there you go. The full week.
2: Mm-hmm.
1: Thank you very much. Susunod na ang ating
2: Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Susunod na kasama si Chang Ami Perez at Oi Pagulayan. Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Peter Moon.

0: número uno sa aksyon.
1: Alerto for El Nino.
2: Ilang bahagi ng Luzon nakaranas ng malakas na ulan na halos katumbas ng tatlong buwan noong nakaraang Agosto. Valenzuela, Quezon City, Bulacan, Pampanga at iba pa nakaranas ng matinding pagbaha. Samantala, ilang dam sa Luzon at Visayas tumaas din dahil sa habagat. Basketball court na, flood control pa. Sa Quezon City, ilang open spaces ang may extra purpose para maibsan ang epekto ng pagbaha. Paano nga ba ito ginawa? Kakayanin rin kaya ng ibang lungsod? Pagtatanim ng puno at iba pang nature-based solutions, iminumungkahi ng ilang eksperto para makatulong sa problema sa pagbaha. E-epekt kaya?
1: Alerto sa Super El Nino sa DZMM!
0: Handa ka na ba sa mainit at humahagupit na usapan? Mga impormasyong tiyak na magpapatagaktak ng pawis mo! Sumilong na sa aming usapan at alamin ang epekto ng Super El Nino sa kabuhayan, kalusugan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matuto rin ang makabuluhang impormasyon at practical tips na swak sa panahon. Ihanda na ang tubig, payong at kung ano-ano pang magpapalamig sa inyong ulo dahil hahagupit na ang mainit na talakayan kasama ang tiyang ng bayan, Ami Perez sa Alerto sa Super El Nino! Alerto sa

0: Alerto mga kapamilya, hindi na nga po bago sa atin ang habagat at taun-taon ay nakakaranas po tayo ng malakas at matagal na pag-ulan dahil dito. Pero ngayon habang tayo po ay nasa panahon ng El Nino, ang tanong, bakit nga ba mas ramdam natin ang epekto ng habagat? Una na pong sinabi sa atin dito sa programa ni Pag-asa Climate Monitor and Prediction Section Chief na si Ma'am Ana Lisa Solis na malaki nga po ang posibilidad na sumabay ang habagat sa Super El Nino mula po June hanggang August 2026. At kapag may Super El Nino o yung tinatawag nating Strong El Nino, abay mas kakaunti na daw po ang inaasahang bagyo sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin ito na ligtas na tayo sa matinding pag-ulan. Posible pa rin po na maging mas malalakas ang ilang bagyo at mas madalas nating mararanasan ang habagat. At kapag humagupit ang habagat, pwedeng magtuloy-tuloy ang ulan ng ilang araw. Uy, parang naranasan natin ito ah. At kapag nagsabay-sabay ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, mabilis na po tumaas ang tubig at maaring humantong sa matinding pagbaha. Tumambad sa atin ang mga tone-toneladang basura, ang sirasirang drainage systems at hindi natapos na flood control projects. Ang epekto? Eto na, nakansela po ang mga klase pati trabaho at may mga manggagawang hindi po nakapasok din sa kanilang trabaho at may mga sasakyang naiwan o na-stranded sa mga binahang kalsada at kasama rin dito ang pagtaas ng level ng tubig sa ating pong mga dam at iba pang imbaka ng tubig. Umabot rin po sa higit 8 billion ang naitalang pinsala sa infrastructure at agriculture dahil nga po sa hagupit ng habagat. Kaya ang tanong mga ka-alerto, paano natin susolusyunan ang baha? Hindi lang tuwing panahon ng habagat, kundi bilang isang pangmatagalang suliranin. Sa Quezon City po may mga lugar na ilang linggo ring pong binaha dahil sa nagdaang habagat. Pero sa ilang komunidad naman po ay mabilis daw na dating mabilis bahain, tila nagbago ang daloy ng tubig at ang isang solusyon nasa ilalim daw mismo ng isang basketball court. Ginagamit ang ilang basketball court bilang catch basin, pati ilang open spaces ay ginawa na rin pong flood mitigation areas para nga po makatulong sa pagkontrol at pagbaba ng level ng tubig. Pero paano nga ba gumagana ang mga ito at maaari kaya itong maging halimbawa para sa iba pang mga komunidad na madalas binabaha? Makakausap po natin mamaya tungkol dito ang City Engineer ng Quezon City, ang si Attorney Mark Dale Peral, at para po mas maunawaan natin ang hagupit ng habagat at kung paano natin mapapabuti ang ating flood control at urban planning. Kasama natin ngayon sa programa sina Pag-asa Hydrologist o Ipagulayan Atmospheric Scientist and Professor na si Dr. Jerry Bagtasa at ang ating urban planner na si Architect Louis Gan. Kaya mga kapamilya, mga ka-alerto, tutok na sa mainit at humahagupit na usapan at sama-sama nating alamin ang epekto at kung paano paghahandaan ang posibleng pinsala ng Super El Nino. Tutok na po sa DZMM para sa Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino.
1: Alerto sa Super El Nino.
0: At ako naman po ang inyong Chang ng Bayan, Chang Amy Perez. Kasama po natin ngayong umaga mula naman sa Pag-asa Hydro Meteorology Division, ang Chief ng Flood Forecasting and Warning Section, Ms. Rosalie Oyi Pagulayan. Magandang umaga po, Ma'am Oyi, and welcome back sa Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino.
2: Magandang umaga, Miss Ami. So, isang maaraw na umaga.
0: Yes.
2: Maagang maaraw na sa inyong lahat. Maganda po ang ating araw ngayon.
0: Yes.
2: So, pwedeng maglaba.
0: Pwede. Nakapagsampay nga po ako kanina bago ako pumasok at nakapagpaaraw ako para sa aking vitamin D na kailangan. O, diba? Kamusta po pala ang level ng ating pong mga matapos nga po itong mga nagdaang habagat?
2: Okay, so meron pong isang positive, very very positive na nakita tayo dito sa mga nakaraang pag-ulan, ano?
0: Particular
2: ito pong yung mga pag-ulan dulot po ng habagat, ano? So nasabi ko po very positive kasi very dramatic ang pagtaas naman po ng mga level ng atin pong mga dams, as if I may add siguro po, no? Ito pong mga datos na hawak po natin ngayon. So for San Roque and Angat, and of course lahat po naman ng mga dams ay nagkaroon po ng very dramatic na pagtaas.
0: Mm-hmm.
2: So from Angat, no, yung kanyang simulang elevation niya from August, which is 155, ngayon po ay nasa 208 na siya. So it's almost 52 meters na pagtaas po from 1.5 months.
0: Mm-hmm.
2: And for San Roque ay from 226.91 from August 1, ngayon po ay nasa 282.30 na po siya. So almost 55 meters na pagtaas, ano po? And dun naman po sa Pantabangan, 179 starting August 1, ngayon po ay nasa 203.79.
0: Babalikan ko po kayo, Ma'am, yes, Oye, ha? Tatanggap lang muna tayo po ng flash report.
1: Flash report.
0: Narito po muna ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Sa Maynila, hatid po ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trisha,
3: biglang nagmulasan kanina lamang ang hanay ng pulisa na nakaposte, nakaabang doon sa kanto ng Calaw Avenue malapit sa Rojas Boulevard, nang biglang nag-iba ng ruta ang mga nagmamarsang mga relista, sinasabi ng climate activist nila, para sana makalusot dito sa may harapan ng US Embassy. Sa ngayon, nakuha silang maharang ng pulisa banda ito sa may kalye ng Del Pilar, UN Avenue, bago mag Rojas Boulevard Service Road. Wala namang, di naman nagkaroon ng pisikalan kanina at mukhang dito muna gagawin ang kanilang programa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Abangan ang detalye ng report na yan maya-maya lamang.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report. DZMM Numero 1 sa aksyon. Alerto sa Super El Nino.
0: Kami po yung nagbabalik dito sa Alerto sa Super El Nino, at kasama nga po natin si Ma'am Oy Pagulayan, at pinag-uusapan natin yung ating pong level ng mga dam na sabi nga ni Ma'am Oy may good news. O, pero teka muna, sa mga nakatutok po sa atin online sa YouTube at Facebook ng DZMM Teleradyo, abay makisali po kayo sa aming kwentuhan talakayan at sagutan ng ating poll question na nakapin sa ating pong live chat. Ito ang tanong, kapamilya, ngayong may Super El Nino, mas malala ba ang nararanasan mong pagbaha dulot ng habagat kumpara sa mga nakaraang taon? Letter A, oo. B, hindi. O, dalawa lamang po ang inyong pagpipilian, ha? Oo o hindi. At mamaya po ay babasahin namin ang resulta ng ating poll question for today. Kaya balikan po natin ang ating Chief Flood Forecasting and Warning Section, Hydro Meteorology Division ng DOST Pag-asa. Wala pong iba kundi si Ma'am Oy Pagulayan. So, Ma'am Oy, nako buti naman at kahit papaano may naidulot na good news. Itong napakatinding habagat na naranasan natin itong Agosto.
2: Yes po, maganda yung naging response ng atin pong mga ng atin pong mga reservoirs, at dahil galing po sila doon sa mababang level, so na-accommodate actually itong mga pag-ulan na to na dulot po not only of the habagat, pero meron po kasing mga tropical cyclones that pass or that entered the par during those times po, no?
0: At ilan po itong dam na medyo tumaas po yung level?
2: So actually yung apat po na nabanggit ko kanina, opo. And dumating nga po dun sa point na sobra talagang taas, like in San Roque, no? So nagkaroon po sila ng spilling elevation, spilling operation,
0: opo,
2: from September 2 hanggang po September 8. So nagkaroon po, no, kasi po ito po ay patuloy din po kasi yung pagpapakawala ng tubig from the upstream. Ito po kasi may cascading dams tayo along Agno River. So we have the Ambuklao, Binga, at ito pong San Roque in Pangasinan. So during those times na nandyan po ang habagat, napakalalaki po ng mga na-record na pag-ulan within this area.
0: Yun nga lang po, syempre may good news, tapos medyo nakakalungkot dahil nabanggit niyo po na nagpakawala ng tubig. Yes, so meron pong ilang lugar talaga ang naapektuhan at nakaranas ng pagtaas ng tubig sa lugar nila, nagbaha po.
2: Yes po, meron pong ano, no, meron pong mga talagang nakadagdag yung tubig, yung pagpapakawala ng tubig from the dams, pero hindi po natin ito maya-attribute talaga. Kasi kung titignan po natin, nabanggit nyo po kanina yung southwest monsoon talaga, nung episode na ito po ay kasagsagan, talagang widespread yung naging pag-ulan. So we're not looking.
0: Tatlong linggo po yun, ano?
2: Yes po. Talagang ano, walang tulugan siguro yung ating mga reporters, saka monitor ng mga pagbaha.
0: Pati sa lahat sa pag-asa.
2: Yes po. So partner tayo pagdating po sa ganyan, ano, sa pagbigay ng information. Kaya po, yun po, no, widespread. So not only from the dams but also yung pag-ulan mismo sa atin pong mga Kailugan and even our yung mga highly urbanized areas.
0: Eh bakit po may mga lugar na mabilis daw pong bahain kahit hindi naman daw po sila direktang malapit sa dam or sa ilog?
2: Okay. So maganda pong katanungan yan kasi minsan marami na yung hindi sila dati binabaha, ngayon binabaha. Yeah,
0: marami po tayong nakita ganun sa social media ngayon.
2: Opo. So isa pong napaka-glaring na pagbabago kasi sa atin pong kapaligiran, yung landscape changes. So we're not only looking at the meteorological condition, but also yung changes sa landscape natin that could exacerbate o maaring makapagpalala ng atin pong ano. So bakit ko po nasabi nito, no? Sa kasi po, pag tayo po ay nagiging urbanized, so kadalasan po nasisimento na yung ating kalupaan, which lessens or reduce talaga, yun pong kakayahan ng lupa to absorb the pag-ulan. Yeah,
0: yun nga lang po, so talaga, po, no? Kaya talagang marami pong lugar ang naapektuhan. Pero teka muna, para po sa ating segment na
1: Apektado Sino?
4: Apektado Ngani!
1: Apektado Nino!
4: Apektado Ngani!
0: Para po sa ating segment na Apektado Ngani, ay ba, sports facility check, flood control check, water conservation check, three purposes, one facility. Ginawang posible yan naman ng Quezon City Government. At hindi lang open spaces, may flood mitigation spaces din. May systems ang Quezon Memorial Circle at QC Hall para mag-imbak, mag-manage at mag-rescue ng rainwater. Alamin natin kung paano daw po nakakatulong ang mga ito sa mas flood resilient na Quezon City. Kasama po natin ngayon via Zoom si Attorney Mark Dale Peral, ang City Engineer ng Quezon City Engineering Department. Magandang morning po, Attorney Mark. Si Chang Ami po ito.
5: Morning, Ma'am Ami. Morning.
0: Ito pong mga sinasabing mga ano po ito, open spaces at yung mga basketball court na may flood catchment basin. Saan pong mga barangay ito, sir?
5: Ma'am, actually across the city na po siya. Pero yung mga specific projects na may basketball courts nasa districts 6 and 5. Particularly po sa Barangay Tandang Sora and Barangay Santa Monica.
0: Po. Bakit po ito ang napili ninyong lagyan?
5: Well, Ma'am Ami, just para lang po mapaliwanag, before we did this intervention.
0: Yes po, go ahead.
5: Nakipag-tie up po tayo sa University of the Philippines Resilience Institute. Ginawa po natin yung Drainage Master Plan. So, yung Drainage Master Plan is a collection po or consolidation of scientific findings including hydrologic simulations. And after the study, we found out na based on calculations, Quezon City po can experience flooding by more than 20 million cubic meters at extreme conditions. So itong mga pagbaha na ito, ito yung flooding na simulated flooding. Ma-attribute siya doon sa original location of waterways. So it's not really about because coastal city ang Quezon City, hindi, but because yung expected areas where runoff will go ay hindi na po siya available. Ito po yung sinasabi ni Ma'am Oye kanina na due because of developments and urbanizations, yung mga original waterways ay cemented na, concrete paved na. So yun, based on calculations, tinignan natin na per catchment area, for example, sa San Juan River and Tulyahan, saan ba yung mga strategic locations in order for us to temporarily store water, considering na magkakaroon ng higher levels of Tulyahan River. Ganito po yung ginawa natin sa Santa Monica, kung saan yung basketball court po ay nasa edge po siya ng Tulyahan River. Mm-hmm. And every time that La Mesa Dam will spill over, hindi po siya, dati kasi automatically po magiging baha po siya doon sa kalsada. But because we constructed a detention basin with a capacity of around 1,700 cubic meters, doon po muna siya nag-i-store temporarily. And when the level of the Tulyahan River po ay bumaba, automatically bumabalik po sa ilog yung tubig. So ganun lang po ka-basic yung kanyang idea.
0: Opo. Eh, malaking bagay nga po ito at malaking tulong, di ba, Ma'am Oye? Dahil nabanggit nyo nga, ito yung mga lugar na talagang madalas bahain po, no?
2: Opo. Actually po, very commendable yung ginawa po ng Quezon City, no? So, I think ito na po yung magandang dapat gawin. So, dapat ma-replicate. So, yun po siguro i-advocate ng PAGASA ma-replicate ito with the other, ano? Kasi, yun po na-explain naman po ni attorney, no? Na temporarily i-store, pero eventually ibabalik din siya sa ilog.
0: Babalik din sa ilog pag bumaba. Opo. So, ganun po pala yung proseso noon, Attorney Mark. Masustore lang siya sandali, tapos ibabalik din sa ilog. Tama po?
5: Yes, Ma'am Amig. So, temporarily po. Kasi kung hindi po natin siya i-store temporarily, magiging flood water po siya. Just imagine po, yung isang detention basin po natin, ang capacity niya around 1,700 cubic meters. Kapag po kitrinanslate po natin yan sa gutter deep flood, it can spread across 8,500 square meter of area.
0: Opo.
5: So for explanation or observation, parang ano po ito, it can cover 10% of Quezon City Hall compound. Mm-hmm. So just imagine, kung wala po tayong detention basin, automatic 10% ng City Hall compound yung magiging baha na gutter deep. So yun po, we recognize the gravity of the problem that we are facing, but we are exerting utmost efforts po to maximize all our resources para po ma-solve po itong problema na ito.
0: And that's good to know, sabi nga ni Ma'am Oye, di ba?
2: Yes po.
0: Na talagang malaking tulong po ito, kaya lalo na nung nagdaang habagat at yung matinding pag-ulan na naranasan natin itong August, paano po nakatulong itong basketball court na ito at yung flood catchment basin natin sa pag-iipon at pagkukontrol ng tubig, Attorney Mark?
5: Bali po, nung yung recent habagat po, around 9 hours or more than 9 hours po nag-spill over ang La Mesa Dam.
0: Opo.
5: So just imagine po gaano karaming tubig po yung na umapaw. Ang nakatulong po ito doon particularly sa community sa Barangay Santa Monica, sa Palmero Homes, hindi po sila kaagad binaha yung considering na ganun kalakas ang ulan, ganun katagal nag-spill over yung Palmera. Dati daw po mabilis lang binabaha na sila, pero ito nagkaroon sila ng chance para prepare, tapos hindi kagad sila binaha. I think nung naging flooding po sa area nito, very minimal po. Wala pa at ang gutter or gutter deep lang. So dati po sobrang taas at sobrang bilis. So yun po yung mga instances na nakatulong po doon sa community particularly.
0: Sige, babalikan po namin kayo, Attorney Mark, maya-maya dahil may mga kausap po tayo pa rin dito po sa Alerto sa Super El Nino.
1: Alerto sa Super El Nino sa DZMM! informado, siguradong eksperto sa Super El Niño.
0: At eto naman po ang ating kumpirmado, sigurado, eksperto. Makakausap naman po natin via Zoom pa din ang ating pong atmospheric scientist, Professor, Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman. Wala pong iba kundi si Dr. Jerry Bagtasa. Dr. Jerry, magandang umaga po. Si Chang Ami po ito. Thank you for joining us.
6: Hello. Hello, good morning, Miss Ami. Good morning to all the viewers.
0: Yes, magandang umaga po, Doc. So ano ba talaga? Ito para nagkakalituhan kasi palagi kapag umuulan, sasabihin ng iba, may bagyo. Tapos sasabihin ng PAGASA, hindi, habagat yan. So ano po ba talaga ang habagat at paano po ito nabubuo, Doc?
6: So ang habagat, hangin yan na nanggagaling sa South China Sea. So every June, July, August, and sometimes up to September, lagi natin nararanasan ito. Pero kadalasan kasi ang habagat doesn't bring moisture, a lot of moisture. So may paminsan-minsan lang magdadala ng moisture. So almost every year, meron tayong enhanced habagat na episodes which last for several days. Pero itong taon na to, nagkataon, because of El Niño, may kinalaman siya. Nagkaroon tayo ng enhanced habagat na napakatagal, na halos umabot siya ng on and off 2 months. And yun yung reason bakit sobrang taas ng ulan this year for the habagat season, or yung June hanggang September.
0: Yes, at dito nga po nung August ay matindi yung naranasan natin. So bakit lumalakas yung habagat po?
6: So, lumalakas yung habagat kadalasan kapag may bagyo na humihila sa kanya. So, pag yung may mga bagyo, which is sa northeast ng Luzon, na kadalasan yan nangyayari tuwing, ang maximum yan tuwing July at saka August talaga eh. So, yun din yung maximum ng habagat natin. So, marami ng habagat events na nangyari in the past. So, halimbawa, yung Carina, isa sa napakalalang pag-ulan dito sa Metro Manila, was due to habagat in fact. Si Carina, napakalayo niya, more than 1,000 kilometers away. So habagat yung hinila niya, yun yung nagpaulan. Several other instances habagat. But this time, no, merong ano, may grupo kasi ng clouds na na-stuck siya. Hindi siya makagalaw dahil sa gawa ng El Niño. And na-stuck siya for 2 months. Yun yung isang malaking reason bakit napakatagal at saka napakalakas yung mga enhanced habagat for this year. So yeah, kung tatanungin, El Niño ba yung partly may kasalanan, the answer would be yes.
0: Oh, so yun pala yun. So, may malaking epekto po ang isang tropical cyclone sa lakas ng habagat at sa magiging dami ng ulan na nararanasan natin, Ma'am Oye.
2: Yes po. Actually, tama po yung explanation. Maganda yung explanation ni Dr. Jerry, no po? So, if I, siguro pwede ko kayong i-bring back doon sa nangyari noong 1972.
0: Opo.
2: So, actually, marami pong bagyo noong 1972, but it was an El Niño year. It was also during that time na umulan po sa Pilipinas ng 40 days.
0: 40 days?
2: Yes po, because of the almost 2 months po yun na umulan.
0: Grabe.
2: So kaya po ano no, so ito po ay part po nung mga El Niño episodes that we have. No? So hindi na po siguro, bago siguro dahil maraming naapektuhan, pero yun pong phenomenon ay talaga pong maaari nating maranasan.
0: Oo, balikan ko lang Ma'am Oye si Dr. Jerry, posible po ba na itong taon na ito ay ma-experience natin yung kagaya po nung 1972 na 40 days na umulan po, Dr. Jerry?
6: So, natapos na yung habagat season more or less. So, essentially, would be similar, I suppose, pero not as much as the 1972 habagat season.
0: Opo.
6: Pero medyo natapos na siya. So, yung kailangan natin tingnan ngayon ay yung towards the end of the year na medyo yung ano, amihan season naman.
0: Oo. Ano po? Paano po ang paghahanda na pwede nating gawin doon, Dr. Jerry?
6: So una-una, ina-expect na yung rains will be less, particularly for the eastern side ng Pilipinas. So ngayon, medyo nakapag, yun na sabi ni Ma'am Oye kanina, nakapag-ipon yung mga dams natin, which is a good thing dahil sa inaasahan natin yung mga susunod na buwan kasi medyo kokonti na yung pag-ulan. Yung bagyo rin, may mga mabubuo pa rin, may mga posible pa rin tumama, pero generally speaking, kapag El Nino towards the end of the year, mas less yung chance na tumama ang mga bagyo sa Pilipinas. Oh. So, ibig sabihin, mapabawasan yung ulan na daladalin nila. So, sometimes, iniisip natin yung bagyo as catastrophic, as disastrous dahil sa napakadaming ulan. Pero actually, ulan kailangan natin para sa freshwater resources natin. Eh. Pero yeah, medyo mabawasan yung bagyo, so in-expect natin na mababawasan yung tubig.
0: Nako, kailangan mo talaga nating paghandaan yan, kaya kailangan natin talagang maging alerto sa Super El Nino. Doc Jerry, babalikan po namin kayo. We will just take a break. Kasama natin si Ma'am Oyi. Pero gusto rin po namin pasalamatan ang City Engineer ng Quezon City Engineering Department na si Attorney Mark Del Peral. Hindi na tayo nakapagpaalam. Eh, meron pa po kasi siyang appointment. But thank you for the information na na-share po ninyo sa amin dito sa programa at sa lahat ng ating mga kapamilya at mga kaalerto. Oras po natin. Time check muna, 10:31 ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
8: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palitan kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Servisyong sigurado. Tata DZMM. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa Super El Nino.
3: Oras po natin, 10:33 ng umaga. Tanggap po muna tayo ng mga pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol, mga insidente ng kaharahasan sa gitna ng parliamentary elections pinaimbestigahan sa NBI. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Yes, Chang, sa liham na ipinadala sa National Bureau of Investigation o NBI, pinaimbestigahan ng United Bangsamoro Justice Party ang karahasan sa Cotabato City noong nagdaang Bangsamoro parliamentary election. Ayon kay UBJP Secretary General Engineer Muhajiri Ali, dapat imbestigahan ito ng NBI para matukoy ang mga sangkot at mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga nasawi. Bagamat matagumpayan niya naging eleksyon, hindi pwedeng basta na lang palagpasin ang mga nangyaring pagsabog at barilan. Umaasa si Ali na makapagbibigay ang NBI ng mas kumpletong impormasyon hinggil sa mga insidente. Sa gitna ng eleksyon, 5 ang napaulat na namatay habang 18 ang nasugatan sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, nakatak ng petsa ng full operations ng North-South Commuter Railway, maantala ng isang taon. Ayon po sa Malacanang, narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
5: Maantala ng isang taon ang itinakdang petsa ng buong operasyon ng itinatayong North-South Commuter Railway o NSCR dahil sa ilang isyu ng budget at right-of-way. Sa pagpupulong ng Economy and Development Council sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkasundo ang iurong sa 2033 ang target na full operations ng NSCR mula sa orihinal na target na 2032. Ayon kay Paris Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng mga pagbabago sa timeline ng proyekto dahil kailangang magtipid at magingat sa pondo at pinaplansa pa ang right-of-way. Bagamat 2033 pa itinakda ang full operations, asahan naman anya na may ilang segment o bahagi ng NSCR na magbubukas na para sa publiko sa huling quarter ng 2027. Partikular ang linya mula Valenzuela papuntang Malolos, Bulacan. Habang sa huling quarter ng 2028, inaasahan ang operasyon ng train line mula Malolos papuntang Clark, at huling quarter ng 2031, inaasahan magbubukas ang linya mula Alabang papuntang Calamba, Laguna. May habang 144 kilometers ang NSCR na inaasahang magpapabilis ng biyahe ng publiko mula Pampanga hanggang Laguna. Bukod sa pagbabago ng target full operations ng NSCR, napag-usapan din sa EDC meeting ang ilang public-private partnership projects ng gobyerno gaya ng Mactan-Cebu International Airport at road network development projects sa ilang lugar sa Mindanao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon. Kumpirmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
3: At kayo po ay nakatutok sa programang Alerto sa Super El Nino. Kasama po ang inyong Chang Amy at kasama pa rin po natin of course si Ma'am Oyi at nasa Zoom pa rin si Dr. Jerry Bagtasa. Dr. Jerry, balikan po natin yung pinag-uusapan natin na sabi nga ninyo ay nandun pa tayo sa kalagitnaan, ano, Ma'am Oyi, sabi nyo yung transition din ng habagat. Ito po ay mararamdaman, Dr. Jerry, hanggang kailan po?
6: So typically yung transition natin is around September, October.
3: Mm-hmm.
6: And then by November, late November, mag-shift na more or less to Amihan, generally speaking.
3: Yeah, at nabanggit nga po ninyo kanina, Doc Jerry, na maaring sa iba ay parang yung ulan, syempre, nagdala ng baha, nagdala ng problema, ng kalungkutan sa ilan sa mga kapamilya natin. Pero meron din pong maaapektuhan kapag tayo po ay simula ng pumasok doon sa tagtuyot.
6: Yes, mas mahirap ang tagtuyot. So dahil sa yung pagkain natin eh, 'di ba, yung mga pananim diyan nanggagaling eh.
3: Yes.
6: So having no water is so much worse actually than having a lot of water. So pagiging problema talaga 'to, kaya kailangan yung paghandaan talaga in terms of yung sa iplano na yung mga crops na itatanim ng mga magsasaka natin, yung sa pag-ration ng tubig later on.
3: Yes,
6: and in fact, many places sa south ng sa may Bisaya, sa may Mindanao, they're already having a little rainfall nitong habagat season. So yun, yung pag-ration ng tubig, baka kailanganin siya for more places in the near future.
3: At napag-usapan nga namin yun dito, Doc Jerry, dun sa aming last episode na meron na rin binuo na Task Force El Nino. At Ma'am Oy, pwede po ba kayong magbigay ng kumbaga ilang mga lugar na sa ngayon po ay medyo naaapektuhan na nung konting pag-ulan dahil sa El Nino at yung habagat na ano, dahil sabi niyo nga kanina during commercial break nag-uusap tayo sa ilang lugar medyo nararanasan na po nila.
1: Yes po, as mentioned by Dr. Jerry, no, so marami na rin po tayong mga lugar particularly in the south na meron na po silang yung mga less rainfall. So alam naman na po natin na ang Pilipinas ay isang agrikulturang bansa and we rely more on rainfall para pagdating po sa atin pong mga agricultural crops. So eventually, pagka ganun po yung nangyayari, so ang maaapektuhan talaga yung atin pong food sector. So marami na pong mga ganyan, kaya marami din naman pong mga interventions na ginagawa ang ating government. As mentioned by Dr. Jerry, i-prepare yung mga, siguro yung mga pananim that would require less water, mas resistance.
3: Yung last episode po namin dito sa Alerto sa Super El Nino, yun nga po yung aming na-discuss din para paghandaan din ng ating mga kapamilya, lalo na yung ating pong mga magsasaka, yung binigyan po sila ng mga halimbawa ng mga alternatibo na pwedeng itanim. At yun nga din po yung nabanggit ni Doc Jerry. Balikan ko lang si Doc Jerry, dito po sa mga nagdaang habagat, ano po ba yung napansin ninyo dun sa naman sa lakas, sa tagal, at yung dami ng ulan na na-experience natin itong 3 weeks nitong August po, ay mas naging extreme po ba yung ganitong pangyayari?
6: Yes, kasi ang Western Luzon, actually yan na talagang inuulan tuwing habagat every year. And for this year, actually more than double the amount yung natanggap natin. So talagang marami, kasi marami na in the first place eh. So kung dumoble siya, in some places around 2.5 times more. So marami talaga, and of course yung pagbabaha, yung lakas ng ulan, yun nga yung tulad ng nabanggit nyo kanina, na-paralyze essentially yung, di ba, in many cities hindi makapasok yung mga bata sa eskwelahan. So really, napakarami for this year, and yun yung ano sa El Nino na yung epekto niya medyo baliktad sa habagat at saka sa Amihan season. Pag habagat, nagpapalakas siya ng ulan, tapos pagdating sa Amihan season towards the end of the year and the beginning of next year, magpapakunti naman ng ulan at saka magpapainit ng panahon.
3: Thank you po, Doc Jerry. Yan po ang ating isang siguradong eksperto, kumpirmado siguradong eksperto ngayong umaga, si Dr. Jerry Bagtasa. Babalikan po namin kayo ni Ma'am Owi maya-maya pong konti, ha? Pero meron pa rin po tayong isang ekspertong makakausap.
2: Pirmado siguradong eksperto sa Super El Nino.
3: At ngayong umaga din po via Zoom, makakausap naman po natin ang urban planner at founder ng CareCentric PH. Wala pong iba kundi si Architect Louie Gan. Architect, magandang umaga po. Welcome sa programa. Si Chang Ami po ito. Kasama ko si Ma'am Owi.
7: Magandang umaga po sa lahat at magandang umaga, Chang Ami.
3: Yes, naku, salamat po for joining us ngayong umaga. Ma'am Oy, ito makakausap natin si Architect Louie. Ito nga yung mga binabanggit mo kaninang ilang mga lugar na nasimento na. Ito ang expertise ni Architect, syempre, bilang urban planner. Tingin niyo po, bakit po pa ulit-ulit ang pagbaha na nararanasan natin dito sa Metro Manila?
7: Well, unang-una po kasi dumadami po ang populasyon at syempre kailangan magtayo po tayo ng mga gusali.
3: Ayun
7: pero
3: talaga.
7: Ang problema po na nangyayari ngayon ay ang batas po natin na sinusunod sa pagdevelop ng subdivision or building ay ang PD 1096 or yung National Building Code of the Philippines. Na ito po ay na-enact pa noong 1970s. At ito ay hindi na po angkop para sa kasalukuyang senaryo na meron po tayo. Nung panahon pong 1970s, wala pa pong climate change. Ngayon, nagkakaroon na po tayo ng pagbabago sa klima. Makikita po natin at nararamdaman na ang mga pagbaha at ang pag-ulan ay lumalakas. Dapat po ang mga gusali natin at development ay angkop na rin po sa ganitong pagkakataon.
3: Bakit ho kaya na tatagalan or hindi pa naaayos itong kumbaga dapat napag-uusapan na, kumbaga moving forward na po tayo, Architect?
7: Well, unang-una po kasi napakahalaga na meron po tang partisipasyon ng bawat isa sa atin. Halimbawa, ang solution po kasi sa flood control ay hindi lamang po nakasalalay sa gobyerno. Kumbaga bawat isa po sa atin, ang isang ugusali ay dapat po ay may kooperasyon at nagko-contribute sa pagsalo ng tubig. Hindi po natin pwedeng i-rely lamang sa isang malaking proyekto para masolusyonan natin yung problema natin sa pagbaha. Mahalaga na bawat isang proyekto, gusali, malaki man yan o maliit, ay mayroong partisipasyon upang masugpo yung pagbaha. Imagine po natin kung bawat gusali ay mayroon lamang 1 square meter. Na solusyon or absorption na pwedeng kunin sa pagbaha. Ito po yung tinatawag natin mga impervious surface area na required naman po sa batas natin. Malaki po ang maiko-contribute nito para mabawasan yung pagbaha sa buong kapaligiran po natin. Lalo na po sa urban area. Kasi kung ibibilangin lamang po natin sa 1,000 gusali times 1 square meter, meron po tayo 1,000 square meter na pwedeng tumulong sa pag-sip-sip o pag-absorb po ng baha. At syempre mahalaga po na magkaroon din po tayo ng mga halaman, lokal na halaman at puno upang makatulong po ito sa pag-absorb ng kabahaan.
3: Naku, totoo po yan, Architect Louie. Kaya lang, ang nakakalungkot ay yung realidad na talaga pong pagdating doon sa paggawa ng building, paggawa ng subdivision, may ilan na napuputol pang mga puno, ay yung katotohanan na meron din po talagang problema sa korupsyon kasi ang gagawin ng titipidin ko dito, ay hindi na lang ako magbabayad dito, kunwari may ganito ako, Debuba, Architect.
7: Tama po yan at ako po bilang arkitekto, nakita ko po na marami pong gusali natin ang hindi talaga
3: sumusunod. Oo.
7: Opo, kasi sa batas po natin, required po talaga na meron tayong espasyo para sa pag-absorb ng tubig. Ito po yung, gaya na nabanggit ko kanina, ito po yung impervious surface area. Marami po tayong makikitang gusali ngayon na wala pong halaman, wala din pong lupa kung saan pwedeng mag-absorb ng baha. So sa tingin ko po, naniniwala ako na ang implementation din po ng batas natin ang isa sa mga problema kung bakit po

0: parte siya ng solution, parte siya ng pag-develop ng isang gusali para masigurado natin ang balance. Hindi lamang po puro konkreto, kailangan meron din po tayong solution para ma-absorb at ma-integrate yung mga halaman at pag-absorb po ng tubig.
1: Oo. So yung mga nabanggit nyo na yan, architect, yan talaga yung mga long-term solution eh, na hindi ho pinakikinggan. Hindi ko alam kung hindi pinakikinggan, hindi pinapansin, o mas okay na shortcut na lang. Yun ang nangyayari, architect, talaga. Sa totoo lang, kahit minsan papansinin mo, oh, ang pinag-usapan, meron akong alam na ganyan, subdivision, ang pinag-usapan, nasa ilalim ng lupa, lahat ang mga poste, lahat ang kuryente, pero hindi nasunod. Kasi ang sasabihin, ay, kasi mas mahirap.
2: Mas mahal.
1: Yung mga ganong sagot, architect.
0: Tama po yun. Kaya nabanggit ko rin po kanina, kailangan po talaga meron kooperasyon ng bawat isa po sa atin. Hindi po pwedeng gobyerno lamang ang magsasakatuparan nito.
1: Yung mga
0: kailangan
1: kumpanya
0: po
1: din.
0: At bawat isa po sa atin. Kailangan po talaga magtulong-tulong, pag-usapan kung ano yung solusyon na pangkalahatan, at hindi lamang po tayo nagre-rely kahit sa arkitekto o inhinyero. Kailangan po talaga pinag-uusapan ito para mabalansin natin kung ano-ano yung mga pangangailangan ng isang gusali.
1: Oh, pero hindi naman natin nilalahat, architect, ha? Meron namang ibang mga lugar na maganda yung city planning, hindi ba? Nakaiwas sila sa mga matitinding baha. Yun, may mga budget po sila, architect. At hindi niloko o hindi dinaya yung mga kung anong pinag-usapan na dapat ilagay, no?
0: Tama po yun. At meron din po talagang may mga lugar na talagang, whether we like it or not, meron po talaga silang bagbaha. Dahil historically, wala pa po tayo masyadong konkreto, eh talagang napakababa na po ng lugar nila. At sila po talaga yung tinatawag natin catch basin o tagapagsalo ng mga ulan na ito. Kaya kailangan po mas mataas yung regulasyon doon sa mga lugar na yon para talaga sigurado na yung tubig baha ay mababawasan or mapabilis man lang kahit papaano yung pagdali ng tubig.
1: Siguro mensahe nyo na lang po, architect, lalo na pagdating doon sa urban planning at yung mga pwedeng gawin para talagang yung mga iba pong nakikinig sa atin at nanonood na nagtatayo pa lang ng mga subdivision, di ba? Para maiwasan na po itong pagbabaha, kasi we have to start somewhere.
0: Opo, ang mensahe ko po ay para ma-resolve po talaga natin yung mga problema na nararanasan natin yon. Ito man po ay heat island during summer at ngayon po nararanasan natin yung magbaha. Kailangan po magtulungan tayong lahat, bawat isa ay may partisipasyon. Hindi lang po tama na gobyerno lang yung nagbibigay ng solusyon. Kailangan po bawat isa po sa atin, bawat gusali, ay meron din pong kooperasyon, partisipasyon pagsug po ng baha. Bagamat meron tayong centralized infrastructure, ito po yung mga proyekto na ginagawa ng mga gobyerno po natin, kailangan po bawat gusali ay meron din siyang partisipasyon or kooperasyon para makapag-contribute sa pagbawas ng baha. Dahil bilang Pilipino po, naniniwala ko yung salitang bayanihan, at ang bayanihan ay dapat magtulong-tulong po tayo para sa pagsugpuno po ng mga problema na nararanasan natin ngayon.
1: Ay, sana nga po merong gawing aksyon, yung hindi lang gobyerno, tayo pong lahat, ano? At maraming salamat sa oras po ninyo at sa paalala sa ating mga ka-alerto. Yan po ang ating urban planner and founder ng CareCentric PH, si Architect Louie Gan. Thank you for your time, Architect. Sa uulitin, ha?
0: Marami pong salamat, Chami.
1: Okay, mag-ingat po kayo. At balikan lang natin si Dr. Jerry Bagtasa. Doc Jerry, ano naman po ang mensahe ninyo sa ating pong mga kapamilya, lalo na ito pong darating na simula ng tagtuyot po?
3: I think very good na yung mayroon tayong technology to predict yung mga susunod na buwan na parating. No? And alam natin na, inaasahan natin na mababawasan talaga yung tubig. So, sa ganitong paraan, di ba, pwede tayong maghanda eh. And there are ways para mabawasan natin yung epekto sa atin. So, it's just a matter of yung iplaplano siya tapos i-execute ng mabuti. So, hopefully, not so much, you know, effect sa ekonomiya ng bansa and sa mga tao, obviously, sa mga susunod na buwan dahil sa El Niño.
1: Maraming salamat po sa impormasyon na binahagi ninyo at sa oras po ninyo. Yan po si Dr. Jerry Bagtasa. Thank you po, Doc!
3: Thank you po.
1: Ayan, yan po si Dr. Jerry Bagtasa, ang ating atmospheric scientist, professor at Institute Environmental Science and Meteorology ng

0: UP Diliman. Balikan lang natin si Ma'am Oyi para sa ating Real Talk with Miss Oyi.
1: Okay.
0: Sige po, Ma'am Oyi. Okay.
1: So maganda po yung, actually maganda yung sinabi ni Architect Louie, no? So dapat po ay lahat may participation pagdating po at lumalalim ang baha kasi meron pong nagpapakawala ng tubig ang mga dam, no? So gusto ko pong i-emphasize na marami pong mga epekto, hindi lamang po yung pagpapakawala ng tubig ng dams but also yung mga pag-ulan po, particularly yung mga localized na thunderstorm na pwede pong magbigay po ng pagbaha. Okay.
0: Ayun, maraming salamat po Ma'am Oyi. At talaga namang marami tayong mga kapamilya. Ang baha po ay maaring biglang dumating. Kaya mas mainam na tayo po ay laging handa. At kaya naman mahalagang subaybayan ang lagay ng panahon at ang mabilis na pagtaas ng tubig. Mag-check din ang updates mula po sa Pag-asa at palaging tumutok sa DZMM Teleradyo at Radyo Patrol sa East 30. Maghanda rin po ng emergency kit na naglalaman ng pangunahing pangangailangan. At syempre alamin ang mga emergency instructions at evacuation plan ng inyong LGU. Itago rin o isulat ang mahalagang emergency numbers para po madaling matawagan kung kailangan po natin ng tulong. At kung may babala ng pagbaha, patayin po ang main electricity at gas kung ligtas na gawin ito. At kung may utos na lumikas, abay agad po natin itong sundin at huwag nang maghintay na lumalabas pa ang baha. At kung hindi man makalabas ng bahay, tumungo po sa mas mataas at ligtas na bahagi ng bahay at manatiling nakatutok sa mga abiso po ng LGU para manatiling safe at healthy sa panahon ng baha. Siguraduhin din po na ligtas at malinis ang iniinom na tubig. At kung may duda sa kalidad nito, abay pakuluan po muna natin, ha, bago inumin. At din huwag din pong gamit sa pagluluto o pag-inom ang tubig na posibleng nakontamina na ng baha at hugasan din at lutuin ng mabuti ang ating mga pagkain lalo na daw po ang karne, isda at gulay at iwasan muna ang pagkain ng hilaw para maiwasan ang contamination. Iwasan din pong lumusong o lumangoy sa baha at kung nalusong, nakalusong po tayo sa baha at nagkaroon ng sugat, lagnat o iba pang sintomas, magpatingin agad sa health center o sa doktor. At pinaka-importante, huwag maglakad, lumangoy, maglaro o magmaneho sa rumaragasang tubig. Hindi natin alam kung gaano ito kalalim at kalakas at kung ano ang epekto nito sa ating kalusugan. Kaya stay safe po mga kapamilya. At syempre Ma'am Oyi, bilang pagtatapos po, may mga paalala pa ho ba kayo sa ating mga kapamilya?
1: Yes po. So maganda yung sinabi kanina ni Architect, no? It's a whole of society approach. Pag tayo po ay
0: opo,
1: nagkaroon po ng gusto natin talagang solusyonan yung pagbaha ng ating pong bansa. So dapat po lahat ay meron pong pakialam, meron pong dapat gawin.
0: Mm-hmm. At kailangan ni lahat tayo ay matuto na this time para hindi na ho maging paulit-ulit ang ating problema kapag ho bumabaha o nagkakaroon tayo ng tagtuyot. Kaya mahalaga po na tumutok po kayo dito sa aming programa every other Friday, ang ating pong alerto sa Super El Nino. Kabayan Presents alerto sa Super El Nino. At para naman po mga kapamilya sa ating poll question for today, ngayong may Super El Nino, mas malala ba ang nararanasan mong pagbaha dulot ng habagat kumpara sa mga nakaraang taon? Ay, marami pong bumoto. Maraming salamat sa mga nakisali sa ating poll question sa 260 votes na nalikom mula po sa ating YouTube live chat. Ang sumagot ng oo, aba, 66%. At ang sumagot naman ng hindi, 34%. Sa ating Facebook live chat naman, na may 15 votes, ang sumagot ng oo, 73%. At ang hindi ay 27%. Ay, naku, kaya kailangan talaga magsimula po sa atin ang pagtulong din para hindi natin maranasan ang mga pagbaha at mga matitinding pagbaha pa sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Eh, mahirap po pagka ganyan, di ba, Ma'am Oy? Kailangan talagang we have to start sa ating tahanan.
1: Komunidad po natin, community participation, engagement is very, very crucial po.
0: Okay. At mga ka-alerto, mga kapamilya, inyo pong natunghayan ang Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Amy Perez, na ay nakapagbigay po kami ng mga kapakipakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat malaman kaugnay ng El Nino.
1: Ako naman po, okay, salamat din Miss Chang Amy for having us. Ako naman po si Oye Pagulayan, ang inyong nakasama sa programa ngayong araw na ito.
0: Muli kami abangan sa mga susunod pang Biyernes dito po sa oras ng Kabayan. Makisilong na sa aming usapan at sabay-sabay tayong matuto. Dito po sa Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Maraming salamat, Ma'am Oye.
1: Thank you very much din, Chang Amy, for having us in your program.
0: At mamaya po, abangan ninyo din, 3 to 4 p.m. ang aking pong programang Ako To, si Chang Amy. At magkita-kita tayo sa It's Showtime maya-maya. Salamat mga kapamilya! Susunod na ang programang nagsiservisyo ninya. Kasama po sila Ninya Corpus at Migs Bustos.
2: Amy Perez, naka-alerto sa Super El Nino.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, Happy Friday! 11 o'clock na umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. It is a Friday, 98 days before Christmas. Ang petsa today, September 18, 2026. Malain mo yun, no? Grabe, ang bilis naman ng Setyembre. Setyembre. Or September. Do you remember? In 3 days pa pala yun, 21st night in September. Tama naman yung lyrics, diba? Kasi yan yung makamahihilig eh. Mahilig sa mga pang-celebration, diba? Pero ngayon po, no? As we count it down again, 98 days before Christmas. Hi, hello, and good morning. Mix Busos po. Mga kapamilya at mga kaserbisyo. Aba, kamusta na po kayong lahat? Hope everybody is doing okay. Okie dokie. Aba, ang ating pong question of the day. Napapanahon at mapapanahon pa. Ito po ay kaakibat. Actually, in connection po siya ng ating usapan kahapon with Yusek Albert Domingo. Pero ito rin po, no, tungkol po ito sa nutrisyon. Maaring guilty po tayong lahat. Raise hand. Mahilig ka ba kumain ng matatamis? Share mo na po yan, 0919-278-3000. Or mag-comment po kayo sa ating Facebook, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Automatic, nung sinabi kong nag-raise hand, aming mga angels, aming mga magigiting na prod team, eh, nag-raise sa kanilang dalawang kamay. So ano yun, apat? Apat na? Pero maaaring guilty nga po tayo, no? Kasi pag sinasabi nga po nating sweet tooth, yan. Sino po yung mga kakilala po nating sweet tooth? Yan, may mga sweet teeth. Yung mga tipong pagkakain, hindi pwedeng walang desserts. Dapat merong milk tea. Dapat merong tsoklate. O kaya dapat merong kakanin. Sino po yan? Comment na rin po natin sa comment section. Aba, dahil pag-uusapan nga po natin today, no, ang usapang diabetes. Usapan po diabetes at Thyroid Cancer Awareness Month. Dahil mamaya po, makakausap po natin ang presidente po ng Philippine College of Endocrinology sa Diabetes and Metabolism. Dahil nga po, no, pag-usaping thyroid, ang karaniwan nga po nga kondisyon dyan is hypo or hyperthyroidism. So mamaya din po, malalaman din po natin yan. Makasama po natin si Dr. Elaine Cunanan. At maganda po ito ha, para po sa ating lahat. Meron po tayong Stocks 101. Eh, pag sinabi nating stock market, di ba, parang ang yayamanin. Parang wow, Wall Street. Or wow, stock exchange. Pang matalino lang yan. Baka meron po tayong ganung wall. Pero mamaya po, no? Kaya ilalapit po natin sa tao kung paano nga po ba ang tamang, hindi po paglaro ah, hindi po paglaro sa stock market ah, ang tamang pag-invest sa stock market. Meron din po mga tinatawag na mga blue chip companies. Di ba pag sinabi natin mga blue chip companies, ito po yung mga subok na malalim po ang kanilang pundasyon sa pagdinegosyo. Sila po ay mga institusyon na. At kung sakali nga po magkaroon ng mga iba't ibang mga market trends or iba't ibang mga behaviors sa merkado or sa market, hindi po sila basta-basang nayayanig. Hindi rin sila madaling malugi. Yan. Kumbaga, balance po, no? Balance lang. Not too high, not too low. Pero mamaya nga po, no? At least may educate nga po tayo tungkol sa Stocks 101. Ayan ha, mag-comment na po kayo ang ating question of the day. Mahilig ka bang kumain ng matatamis? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po tayo sa DZMM Teleradio, DZMM Radio Patrol sa East 30. At kung meron po kayong mga katanungan para po sa ating Dr. Servicio for today, tungkol po sa diabetes, tungkol po sa usapang thyroid. Kung meron po tayong kamag-anak, kakilala, na meron pong ganitong klaseng kondisyon. Yan ha, pwede po nating yung idulog. Idulog! Itanong sa ating doktor. Dahil babasahin po natin ang inyong mga comments. Alright, so mamaya nga po, no, actually napapanahon po yan kasi sabi nga po natin kahapon, kausap po natin si Yusek Albert Domingo ng National Nutrition Council or NNC. Hi Yusek, I know you are listening today. Oo, for sure he is listening. Kaya maganda nga pong pag-usapan to, no? Kasi syempre, ang usapan kasi natin kahapon is Obesity Awareness Month. At ang malaking factor nga po ng obesity, overweight muna, di ba? Lagpas sa tamang timbang. At yung next step po na pagiging obese is ang ating kinakain. At maaring ang isa sa mga pinakamalaking salarin is yung kumbaga overconsumption din po natin ng mga sugary foods or maaari po mga matatamis, di ba?
1: Nako, guilty. Oh. Guilty ako dyan, partner.
0: Yan, oh.
1: Ako ay talagang hindi ko talaga kaya.
0: Nawala.
1: Nawala. Oo, tapos kahapon, di ba, nag-usap tayo about nutrition, kesyo tayo ay mag-eat ng healthy.
0: So, ikaw pala yung na-mention ko kanina na kumbaga bato-bato sa langit, ikaw ang natamaan. Yung... Yung pagkatapos kumain, kailangan may matamis.
1: Oo eh. Tsaka alam mo, hinahanap ko siya mayat-maya. Tsaka kasi minsan nagbe-bake ako. Actually, nag-bake nga ako kahapon. Oo. Tapos ilay ko sa, pina-chill ko sa ref. Hindi, nag-prepare ako ng chocolate chip cookies. Partner. Birthday ngayon ng anak ko eh.
0: Sino doon?
1: Happy 9th birthday to my only boy, Luke Rodriguez.
0: Nandito pala si Luke.
1: Araw na to, September 18. Akalain mo?
0: Happy birthday, Luke.
1: Ang panahon. Sabi ko, ay, noong narinig kita kanina, sabi mo September 18.
0: Oo
1: nga, birthday ng anak ko. Sa sobrang kabisihan, ano? Hindi naman sa nakalimutan ko, nag-bake nga ako eh. To defend myself, ano? In advance ko rin yung birthday niya. Kasi Friday niya.
0: Today ba talaga yung birthday niya?
1: Today talaga. Birthday niya.
0: Oo.
1: Pero nag-celebrate kami nung Monday kasi sem break ng ibang school.
0: Mm-hmm.
1: Oo, meron silang kaunting break. Kaya, ayun.
0: Happy birthday.
1: So, meron bang breaking news?
0: Happy birthday din, ha? Happy birthday din kay Doc Donon Cuadro. Ayan. Birthday niya today.
1: Ang daming September.
0: Maraming September.
1: Naku, nasa phone ko lahat po na nagbe-birthday. Si Miss Wilma Huang. September rin siya.
0: Mm-hmm.
1: Ng Museo Pambata. Belated happy birthday po sa inyo.
0: Oo, belated happy birthday din sa ating kaibigan, Attorney Mariana Lopa. Attorney Mariana, happy birthday sa iyo. Alvin Morelos, happy birthday. Maraming mga nagbe-birthday today. Hindi ko na nga mabilang eh.
1: Ang September. Madami. Alam nyo po, mag-message kayo or baka may sineselebrate kayo. Lalo yung September 8, maraming kinasal, may nag-birthday. Actually, nag-birthday, sabi ko nga sa'yo, si Marie Lozano, September 8. Mm-hmm. Si daddy ko pala, September 8, belated happy birthday to my daddy.
0: No.
1: At lahat po,
2: happy birthday!
1: Nag-celebrate, mag-message ho kayo sa amin, 0919-278-3000. Friday naman ngayon eh. We're feeling like we want to greet everyone.
0: Yes, oo. Pero alam mo, no, medyo pag-usapan lang natin ng konti. At tinisa, kasi kahapon kasama naman din natin si Asik Marcos Lacanilaw. Medyo na timing nga, kasi kahapon nag-viral yung isang video diyan malapit sa atin na merong isang motor.
1: Ano na naman yan?
0: Binanggani ng parang hinip-check na yung isang motor na may sakay, tapos tumumba.
1: Teka muna, ano yung hinip? Ano?
0: Parang hip-check. Hip-check. Parang gano'n. Kasi parang merong motor sa likod.
1: Okay, tapos?
0: Tapos, inunahan niya yung isang motor. Tapos, binangga niya. Parang nang hit and run.
1: Oo, sinadya. Hindi naman siguro. Sinadya.
0: Huli sa CCTV ng mga...
1: Nasadya.
0: Sa dashcam ng mga kotse.
1: OMG, grab. Ayan na naman yung ano tawag sa atin ni ano dyan, JB Suarez.
0: Kamote.
1: Hindi, may word siya.
0: It's more than that eh, di ba? Parang kapag nananadya na po tayong makasakit sakali, ibang usapan na po yun. Wag po.
1: Oo. Ayan ba yung mga road rage na naman? Alam mo, tingin ko dyan, baka nagkaroon ng nagunahan, nagkagit-gitan, bago yun mangyari. Kasi ang nakita mo lang yung nakita mo sa CCTV. But before that, I'm sure, alam ka naman for no reason, di ba? Basta na lang niyang banggain na sinasadya. Alam mo talaga, marami talaga. Ngayon lang, partner, sorry, ito na naman tayo sa mga... Total LTO po yung kasama namin kapatid.
0: Asik, good morning, LTO ha? Asik, at sa iyong team, ha? Good morning,
1: Marcos,
0: good morning.
1: Marcos Lacanilaw, thank you. But anyway, sumbong natin kay LTO Chief to, ha? Ito, ha?
0: I'm sure alam na na yan.
1: Oh, at saka yung mga, ewan ko ba, wala talagang disiplina pa rin at mga kamote talaga sa kalye. Ito, kanina, dun sa, din papunta ako dito. Alam mo yung pagbigla na lang humarang sa harap, yung alam mo yung hindi ka kasi may stoplight, partner. Hindi ba dapat hintayin mo yung turn mo bago ka mag-cut sa mga sasakyan? Kasi, nag-cut lang siya. At tapos nakatigil siya sa harap ko. Gusto ko nga picture rin.
0: Wala lang.
1: Wala
0: may intersection?
1: Lang.
0: Na-block na ba yung intersection?
1: Yes, binlock niya. Oo. So, parang sa loob ko, eto na naman tayo. Eh, buti na naman. Ito, hindi ko na rin pinicturan. Parang charge to experience. Or charge. Gusto ko isumbong ngayon sa araw na to. Sabi ko, pag-uusasabihin ko to.
0: Charge to another day in Manila.
1: To another kamote driver, you know? Parang hindi na tayo...
0: So, tama ba? Sa paksa natin kanina, pinatawag ng LTO yung nasabing yung motorcycle rider.
1: Buti naman.
0: Oo, motorcycle. Kasi kung makikita mo talaga yung video, talagang out of nowhere, kahit kulang sa konteksto eh. May kita mo, cruising lang sila dun sa Quezon Ave underpass, tapos merong inunahan niya, tapos talagang binanggaan niyang ganun. Bang! Buti na lang, yung dashcam nung four wheels na nakita yung insidenteng yun, hindi na nabangga. Oo, kasi pwede, di ba? Eh, tuloy-tuloy ang trapiko eh. Pwedeng kapag nahulog yung nabangga, pwede na masagasaan. Buti na lang, sa pagkakaalam ko, hindi na nasagasaan.
1: Pwede,
0: oh. Maraming but it ganyan. Could happen. It
1: actually,
0: could happen.
1: Actually, partner.
0: Paano ko natuluyan yun? Nagulungan niya yun.
1: Kung may dumaan na truck or what? Na palaging nangyayari talaga.
0: It happens.
1: Nangyayari po yan. Araw-araw ako nagbabalita. May ganyan. So anyway, the other day naman, partner, may nagbaba ng, may anong tawag doon, yung mga parang FX ba yun? Yung,
0: shuttle.
1: Nagbaba sa gitna. Okay. Labas pasahero niya. Paglabas ng gitna, may motor.
0: Bang!
1: Talsik yung... Oo, kasi mali ba ng motor na may magbubukas ng pinto habang na...
0: Exactly
1: po. Pagbukas niyang ganyan, baksak si motor... Ito, napakamot na lang ng ulo. Ito naman, hindi yung, well, bukod sa kamote rin yung driver dahil binaba niya sa kung saan, di ba? Basta ka na lang nagbaba anywhere. Mm-hmm. Yun naman, nagbukas ng pinto na pasahero, isa pa siyang kamote. Hindi man lang tumitingin. Tsaka ba't ka naman bababa sa kalagitnaan?
0: Opo, dapat talaga bababa tayo sa tabi ng maayos,
1: di ba?
0: Nasa loading and unloading, marami din po mga, sorry po ah, mga jeep. Mga bus na nagbababa sa no loading and unloading.
1: Kitang-kita nga nakasulat
0: Nakasulat doon eh.
1: Oo, so talaga naman po nga wala na po tayong pagbabago. Ganito na lang ba? Talaga naman. Kailangan talaga nga bigyan talaga ng pansin ito. At kung may political will talaga eh. Eh wala, laging awa, kawawa, hindi makapagbayad, ganito, ganyan. But sinasabi ko, partner, yung pagbukas siya ng pinto, baksak agad yung motor. So kaya ngayon, ang lesson learned, dahil wala na tayong magawa, may mga talaga hindi nag-iisip, di ba? Kaya kung ikaw pala ay dadaan sa mga gilid, di ba? Pansinin mo yung mga sasakyan dahil baka biglang magbukas ng motor, ng pinto.
0: Opo,
1: yan.
0: Totoo
1: pag
0: yan.
1: Nagbukas, naalala ko, hindi ko makalimutan yung isang balita. Last year, I think, ano, bisikleta, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Nagbukas ng pinto yung sasakyan na nakapark, eh dumaan yung bisikleta. Talsik yung rider, sa gitna ng daan, dumaan yung truck. Yan yung sinasabi ko. Wala kang kalaban-laban doon, partner.
0: At patay.
1: Oo.
0: Oh, patay. Oo. Yan.
1: Yes,
0: wala ka laban-laban.
1: Eh.
0: Oh.
1: At saka maraming ganun.
0: Yes. Oo. Oh.
1: So ito si Clisa naman, bicycle. So bumukas yung pinto nung nakapark na vehicle.
0: Mm.
1: Oo, sa gilid.
0: Ang theory ko doon, at least babalik tayo doon sa motor no, bago natin kausapin si JM Pineda. Tingin ko doon, kaya na binanga. Theory lang naman, no? I'm just speculating. Baka nagkaroon na sila ng earlier encounter.
1: Yan. Oo,
0: diba? Nagkagit-gitan yan. So nung nagkaroon siya ng clearance... Tsaka na binawian.
1: Binawian niya.
0: Binawian.
1: So, baka pareho sila. Oo.
0: Anyway, alright. Ang oras po ngayong umaga, 11:14 a.m.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Oh, kung nga usapang 4 wheels tsaka 2 wheels, aba, usapang trend naman tayo ngayon. Dahil ngayon, nagbabalita po si JM Pineda mula sa PRTV News. Back to back, high ridership na itala ng MRT3. Ang detalye ihatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM.
3: Yes, Migs, nasa higit 503,000 ang naitalang sumakay ng sumakay nga na pasahero ng DOTR MRT3 kahapon. Ito yung pinakamalaking bilang umano ng ridership ngayong taon. Magkasunod na araw na may bagong record na ridership ang MRT3, kung saan kahapon naman ay nasa 502,264 ang naitala ng train system. Kasama sa bilang na yan kahapon, yung mga pasaherong may national ID na naserbisyoan ng libreng sakay. Kabilang umano sa pinaghahandaan ngayon ng MRT3 at maserbisyoan, yung patuloy na pagsikap nila na maihatid yung ligtas, epesyente at maasa ang serbisyo para sa bawat commuter na araw-araw na sumasakay sa MRT3. Yan muna later. Ako si JM Pineda ng PRTV News. para sa DZMM.
0: Maraming salamat, JM Pineda. Alright ha, so ngayon po ang ating question of the day. Muli, mahilig ka bang kumain ng matatamis? Kung meron po kayong mga katanungan sa ating Dr. Servicio today, aba, libreng konsulta po yan. Kasama po natin ang ating endocrinologist. Ang oras po, muli, 11:16 a.m. magbabalik ng mabilis ang nagseservicio ni Nina Corpus at Mix Bustos.
2: Magbabalik ang nagseservicio ni Nina Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Tatamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
10: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado DZMM.
1: Ang oras natin, 11:19 ng umaga.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Nagseservisyo, Nina Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ngayong umaga dito po sa Dr. Servicio, walang iba kundi ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Magandang umaga po, Dr. Elaine Cunanan. Good morning.
2: Hello. Magandang umaga, Miss Nina and Sir Mix.
3: Morning, Doc.
1: Thank you so much for coming. Ito kasing inyong kinasasakupan, Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Itong tatlo na to. Pwede niyo po bang i-explain sa amin bakit pinagsama-sama?
2: Yes, so kami ang inaway kapisanan ng mga doktor na nag-specialize po kami sa mga individual na may hormonal condition. So, marami po yung sakop, no? Yung mga may hormonal problem. Mas common po dito is diabetes and then yon yung mga thyroid conditions.
1: Pati thyroid
2: then.
1: Conditions.
2: Yes.
1: Uh-huh. And it's Thyroid Cancer Awareness Month.
2: Yes.
1: Ngayong September.
2: Ngayong September. And then there's a Thyroid Cancer Awareness Week last week. Every fourth week of September siya sineselebrate.
1: Opo. So, doktora, kayo po ay tama ba? Endocrinologist?
2: Yes, endocrinologist.
1: Ayun. Okay. Well, Dok, unahin natin diabetes kasi nakakabahala na po, no, yung mga Pilipino na may diabetes ngayon.
2: Yes.
1: Talagang padami ng padami.
2: Mm-hmm. Yung sa recent survey na ginawa sa ating bansa, roughly isa sa 13. So, 1 out of 13 or 14 adults. So, 20 to 80 years old, meron na pong diabetes. And yung mga tinatawag nating pre-diabetes, eh, tumataas na rin. So, yung pre-diabetes sila din yung mas malamang in the future nagkakaroon ng diabetes.
3: Opo. So, Doc, well, in relation to our question of today, yung mga matatamis sa mga pagkain. Sabi nyo nga po, no, parang tumataas na nga po yung mga instance ngayon. So, dahil din po ba ito sa access ng pagkain, maaring choice, or maaring wala silang ibang choice kundi mag-consume ng mga ganito mga klaseng pagkain?
2: So, maraming po factors, okay, na involved, no? Meron pa rin talaga siyang genetic, so namamana. So kung ang iyong mga magulang, mga nakatatandang kapatid, meron, mas malaki ang chance ang magkaroon ka rin. And nakikita din, no, obesity o yung pagkataba, eh, isa din pong factor for the increase sa tumataas na kaso ng mga diabetes sa bansa. So, na yung environmental din, so nabanggit ninyo, yung minsan po is more on unhealthy lifestyle. Mm. Yung pinipiling mga pagkain, yung hindi masyadong healthy, napaparami, and kulang sa ehersisyo. Mm.
1: Ano po ba talaga yung culprit, yung talagang may kasalanan? You mentioned kanina, tama ba yung narinig ko, 20 to 30 years old?
2: 20 to 80 years old. Yun po yung in adults.
1: In adults.
3: Malawak yun, Dok.
1: Kasi ang bata,
2: yun yung prevalence. Although nakikita ngayon, before kasi sabi natin, pagka 40 years old and above, saka ini-screen kasi sa kanila mas madalas nagkakaroon. Kasi age ang isa sa mga common na risk factor. But nakikita natin ngayon, yung trend, bumabata na. So may iba, mga 35, 30s pa lang, lalo na kung sila po ay obese o medyo may katabaan, no?
3: So ngayon, Doc, para it can be anybody, quote-unquote, dahil
2: yes,
3: 20 to 80, di ba?
2: Yun po yung tiningnan dun
3: prevalence
2: sa survey.
3: Opo.
2: Sa Pilipinas. Mm. But even in younger kids,
3: it's possible.
2: Posible, yes.
3: Opo.
1: Okay, and it's largely because, dahil bukod sa genetics, wala na po tayong magagawa doon. Ano pa po yung talagang may kasalanan dyan? Para
2: yeah,
1: alam na na, pinpoint na natin.
2: Oh, tumataas yung obesity na tinatawag natin.
1: Obesity.
2: Ano? Obesity rate, and then yun nga yung poor choice of lifestyle. So mas madalas, kulang sa ehersisyo, sedentary, tapos yung pinipili yung mga pagkain na hindi masyadong masustansya o napaparami sa kain pero not enough kasi kailangan po natin, 'di ba, calorie in, ideally calorie out or at least exercise para magamit. But minsan since kulang po tayo sa ehersisyo, napaparami pa ng kain, tapos yung pinipili pa ng mga pagkain ay yung hindi masusustansya, yun din nagiging risk factor din. Mm-hmm. Although again, multifactorial po siya, maraming mga posibleng rason. Yung iba naman po, posible sa gamot din.
1: Sa gamot? Ano pong
2: yes,
1: gamot?
2: For example, yung mga naka-steroids. Mm-hmm. Pag mataas po yung steroids na tinitake nila, posible din pong magpataas sa asukal. Pero ginagabayan naman po sila ng kanilang mga doktor.
1: Okay. So, hindi lang pala dahil sweet yung pagkain. Hindi lang dahil sa matamis.
2: Hindi naman. Hindi naman bawal talaga, no? So, paminsan-minsan pwede naman din. More of portion control.
3: Mm-hmm. Ano tikim-tikim ba lang. Ano? Diba?
1: Oo. Buti pa si Mix hindi mahilig sa sweets.
3: Ay,
1: hindi siya sabi mo,
3: di ba? Napapakain din ako. I mean, tao lang, di ba? Mm-hmm. Pero hindi naman yung, ano, hindi
1: masyado.
3: Hindi naman yung lato.
2: Yes, oo. Pwede naman, hindi naman
3: kapag,
2: siya,
3: ano,
2: bawal.
3: Pag meron akong self-quota, Dok, mm-hmm. eh. Kapag sabi kong, okay, siguro mga nakakadalawang araw na ako, naku, kain ako ng kain ng cake, up, quota na.
2: Yes.
3: Di ba? Tapos balik na ulit.
2: Mm-hmm. Tama po yan. Yung tinuturo nga sa ating mga kabataan, yung tinatawag nating pinggang Pinoy. Mm-hmm. So, pwede yon, no? That's a rough estimate kung yung portion na pwede. So, ang sweets kasi o yung tamis na kinakain natin, part po siya nung tinatawag nating go food or carbohydrates. So, kung titingnan nyo po yung plato natin, bilog, ideally, i-cut nyo po siya into 4 quadrants. So, yung kalahati, ideally, green leafy vegetables.
3: Mm-hmm.
2: Yan. Tapos, 1/4, yun lang po dapat yung carbohydrate.
3: So, yung
2: kasama,
3: kanin.
2: Yes, kasama na dyan. Kanin, tinapay, pansit,
3: okay.
2: Mga pasta,
3: okay.
2: And then even the sweets.
3: Opo.
2: Oh, tapos the other 1/4 is yung ano naman, ating mga grow foods or proteins.
3: So Ate Nins, yung pasta mo, na longganisa pasta mo, kumbaga i-portion mo na yung bits ng longganisa kasi sa pasta daw eh. Mm. O diba, i-ration mo na kasama na yung, o meron kang konting ano, konting sprinkles. Pwede na.
1: Sprinkles, ang cute. Na longganisa.
3: Longganisa na mga ano, kasi yun yung gusto niya Dok eh. Longganisa pasta.
2: Longganisa pwede
3: daw
2: naman. Doon naman siya sa 1/4 kasi protein naman yung
1: meat naman yun.
3: 1/4 plus plus.
1: Saka yung longganisa ko ay yung parang yung gawa ni Dr. Albert Domingo. Wala masyadong preservatives.
2: Ay, mas
1: wala
2: maganda
1: masyadong
2: po
1: extender.
2: Yan.
1: Yung talagang gawa.
2: Mas maganda yung mas natural. Kasi processed foods can also contribute.
3: Ayan, Dok. Pag-usapan po natin yan. Preservatives. Kasi karamihan ng mga nabibili natin ngayon sa market is may preservatives. Mm-hmm. Paano po siya contributing factor dito po?
2: So,
3: ang mga preservatives. Foods that are higher in preservatives.
2: Yeah. So, more of mas salty siya. So, posible ding maka-contribute sa pagtaas ng presyon.
1: Oo. High blood.
2: Yeah. Mm. Saka, syempre, hindi rin ganun kagandahan in terms of other factors, no? Although, not sigurado naman, but sometimes, probably, yung preservative may be associated, for example, with yung cancer risk. So, mas maganda sana nga yung mas natural or tawag nga natin lutong bahay, yung pagbili
1: yes,
2: mo sa palengke,
1: the best pa rin.
2: Luto mo kaagad.
1: Opo. What about chips? Sino mahilig sa chips dyan?
3: Yan, yan.
1: Diba?
3: Dyan naman ako. Yan,
1: pa, oo.
3: Yan naman
1: ako. Okay, so, yun. Ano naman
2: yes,
1: ang masama?
2: Yun, when you say chips
1: bukod sa masama,
2: kasi, ano din siya, usually gawa po siya sa pwedeng corn or pwedeng starch. So, carbohydrate pa rin yun. Yun nga lang para maging malutong, may halong saturated fat.
1: Yun.
2: And minsan may trans fat pa siguro, no, para lumutong. Ang ano nang pagpakonti-konti wala namang problema. So dapat kasali na rin siya dun sa carbohydrate portion.
1: Carbs.
2: Yun nga lang tendency kasi nung iba, sabihin nila ay hindi na lang ako kakain ng kanin. Magchi-chips na lang ako. Eh hindi magandang exchange 'yon. Mas maganda pa yung kumain ka na lang ng tama ng kanin. Then, konti lang yung chips.
1: Ah, oo, tsaka, kasi, diba, pag kumain ka ng chips, grabe yung parang flavoring.
2: Yes.
1: So, mamaya, pagtingin mo yung kamay mo, dilaw na.
3: Oo nga eh.
1: Diba?
2: Tama, may mga preservatives din kasi
1: preservatives
2: because of the coloring.
1: Yun.
2: And oily din siya. So, it
1: yun
2: contributes
1: eh
2: to cholesterol naman. Yung bad cholesterol.
1: Oo, talagang yung chips na yan eh. Pero kung isa, hindi, isang bag.
2: Pwede naman.
1: Hindi isang chip pa. Isang bag.
3: It's a bag.
1: Okay lang ba yun, Dok?
2: Yung
3: isang
2: maliit,
3: kamay.
2: Yung maliit.
1: Na maliit. Huwag yung mga malalaki.
2: Yeah.
1: Oo, diba? Okay. Well, Dok, speaking of high blood sugar, tama?
2: Yes.
1: HBS.
3: Yes.
2: High blood sugar.
1: Ano ba yung mga sintomas na meron akong mataas na asukal sa aking katawan?
2: So, yung mas alam natin, sinasabi nga nila, diba, yung ihi ng ihi, lalo na sa gabi, so polyuria. So, dahil nga ihi ng ihi, nakukulangan ng tubig sa katawan, lagi din silang uhaw. Yung iba naman ay laging feeling nila gutom, nangangayayat. Yung mga sugat na hindi gumagaling, nagkaka-tuberculosis. So yun yung posibleng senyales na mataas na ang asukal. In general, pag meron sila nung ihi ng ihi, laging nauuhaw, mas madalas ang blood sugar nila sa katawan ay above 180. Kasi yun na yun, senyales yun na tinatapon mo na yung asukal sa ihi. Sumasama yung tubig sa asukal sa ihi. Mm-hmm. But mas common pa rin, lalo na pag nagsisimula pa lang ang diabetes, wala silang nararamdaman. Kaya very important talaga yung screening.
3: Opo.
2: Dapat bago pa sila magkaroon ng karamdaman, mahuli na natin sila. So yun yung aming goal ngayon, as early as possible, kung sino yung mga may risk factors. For example, currently, naglabas po kami ng guideline. So kung sino yung kailangan i-check or i-screen. So anybody above 35 years old, ideally, kumuha na sa laboratory ng minimum is fasting blood sugar.
1: FBS.
2: Yes.
3: Yes. Ngayon,
2: kung
3: may,
2: yes, kung less than 35 pero may katabaan, obese, then ideally, na-check na rin sila para maagapan. Kasi early stage, posibleng wala pang komplikasyon, mabigyan na ng lunas, hindi na aabot dun sa mga sinasabi nating komplikasyon like napuputulan ng paa dahil hindi gumagaling yung sugat, nabubulag, opo, or nagkaka-kidney problem, nadadialysis later on.
3: Opo, opo. Ito po, Doc, puntahan po natin yung Thyroid Cancer Awareness,
2: yes,
3: Month. Of course, this is very related. Pero ano po yung pinaka-main focus po ninyo para po dito sa Thyroid Cancer, uh-huh, Awareness Month?
2: So sa thyroid cancer naman, isa sa mga mas common na cancer, ang thyroid cancer. Last 2020, nung gumawa sila, tinignan nila ng mga kaso ng cancer sa Pilipinas, number 6 or number 7 siya among all the cancers. So, pagka naagapan, gaya ng even with other cancers, habang maliit, maagapan, usually it requires surgery, tinatanggal po siya. Mas malaki ang chance na curable po siya.
1: So, hindi yung katulad ng iba po na very aggressive.
2: Mas hindi siya kasing agresibo nung ibang klaseng cancer.
1: Yung sa thyroid.
2: In general, yes.
1: Paano ba ginagawa yung neck check?
2: Yeah. So ang para po sa ating mga tagapanood, no, ang thyroid po kasi nandito sa ating leeg, outside of the lalamunan po siya. Wala po siya sa loob ng lalamunan, so nandito po siya. So in general, pag kinapa niyo po itong harap, yan, wala po kayong nakakapa. So parang lumulubog. Okay.
1: Oo, ayan, no, tine-check ko na rin eh.
2: Dahan-dahan, bababa.
3: Yeah.
2: Ang thyroid po kasi parang butterfly shape.
1: Okay.
2: No? Merong left, merong right, tapos may bridge siya sa gitna. So pag ginapa niyo po, halos wala kayong na-feel lumulubog.
3: Okay.
2: Ngayon, yung iba, pagkapa niyo, dahan-dahan, pataas hanggang pababa, meron silang nakakapang either the whole thing is medyo malaki. So we call that goiter. So ang meaning lang po ng goiter ay yung mismong thyroid malaki. Ngayon, minsan, yung iba naman po, pagkapa, may nasasalat na bukol. Tapos, pag lumunok po sila, sumusunod po sa paglunok nila. So, yun yung tinatawag na thyroid nodule or bukol sa thyroid. Pero hindi naman po lahat ng bukol cancer.
1: Okay, pero at least na bigyan tayo ng idea how to check yung neck. Kasi kung may nararamdaman na po kayo,
3: nakakaiba.
1: Oo, at parang feeling nyo may bukol, magpatingin na po tayo agad,
2: yes,
1: sa doktor. Kasi iba, Dok, baka natatakot. Baka kung ano kasi yung maging resulta, yung pagpapatingin po nila.
3: Yes.
1: Oo, pero magandang balita po, sabi nyo nga, Dok, habang maaga, ay curable ang,
2: yes,
1: thyroid
2: curable
1: cancer.
2: Yes, curable po siya. Kaya huwag pong matakot.
1: Po, okay.
2: Kasi habang maliit pa, maagapan, mas malaki ang chance na curable siya.
3: Dok, kung may issues po, ano po yung siguro pangunahing symptoms besides yung mga nakakapapo natin? Baka meron
2: mas
3: ibang
2: madalas,
3: nararamdaman.
2: Yeah. So mas madalas sa cancer, thyroid cancer, since ang pinaka-common ay hindi naman siya sobrang laki, mas madalas wala silang nararamdaman. May nasasalat lang na bukol sa leeg. Ngayon, yung mga mas rare na talagang agresibo, sa some of them, pag lumulunok, parang bumabara na sa daanan ng pagkain or sa paghinga. And sometimes tumatama po siya or naiipit po niya yung nerve na nagkocontrol sa ating boses. So yung iba po ay nagiging paos o hoarse po ang kanilang voice.
1: Ayun, yung pagkapaos or hoarse ang voice. Kaya minsan Ganun po kami ni Mix. Ganun, diba?
2: Iba naman yung sa inyo.
1: Diba para kami paos? Pwede rin kasing GERD or yes, hyperacidity?
2: Uh-huh. Pwede rin po. Or minsan naman may baka may vocal cord na nagasgas, no? Na mamagayang vocal cord dahil laging nagsasalita. Or yung iba may vocal cord nodule naman. Pero iba naman din po yon. Although pagka meron pong hoarse voice na, kasi kayo naman po, diba, habang nagsasalita, nagiging hoarse, pero pag nag-rest, nawawala.
3: Opo.
2: Ito, hindi na talaga nawawala. So, mas maganda magpatingin na rin.
1: Okay. And Doc, before we leave, meron po kayong event, upcoming yes, event, tungkol po sa thyroid cancer awareness.
2: So, sa September 22, meron pong, tamang-tama, binanggit ninyo, paano ba mag-check ng ating leeg or ng ating thyroid. Meron po kaming nationwide na event na neck check. So, ang main event po ay nasa Manila Prince Hotel. Now, meron din pong 20 sites all over the Philippines. So, sa mga tertiary centers po siya, sa mga hospital po siya in different areas of the country. So, pwede rin po silang tumungo doon. Punta din po sila sa aming website para makita po. Ayan, nasa, naka-flash po sa inyong screen. Yan po yung mga hospital in different parts of the country na gagawin po nila simultaneously. Magkakapa po ng leeg, no? Pwede po kayong, tutulungan naman po kayo ng mga doktor na endocrinologist doon na magkapa ng leeg. So, yan po yung September 22. Then, meron din po kami sa September 23. Ito po ay live sa Facebook Live at sa aming website po, sa aming Facebook page. Yan, meron po kaming lay forum. So, meron po kaming mga kasamang endocrinologists, our young doctors, na magtuturo po sa inyo paano po i-check ang inyong leeg. Ano po ba ang mga senyales na baka may bukol sa leeg. Yan, so antabayanan. And then sa ano naman po, dun sa mga meron na pong thyroid cancer or sa mga kamag-anak ng mga may thyroid cancer, pwede po kayong tumungo din ngayong September 26, 8 a.m. to 1 p.m. sa UST naman po, UST Hospital Benavides, gaganapin. Ito naman po, yan, different lectures din regarding thyroid cancer. So this is focused on dun sa mga pasyenteng may thyroid cancer na or dun sa mga kamag-anak po nila.
3: Right.
1: All right, Doc, maraming salamat. Thank you for visiting our studio, Dr. Elaine Cunanan.
2: Salamat din.
1: Siya po ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. So regards po sa lahat ng mga endocrinologists natin, no, sa buong bansa. Thank
2: maraming
1: you, Doc.
2: Salamat.
1: Ang oras po natin, 11:37 ng umaga.
0: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Ito, Mama!
4: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang!
6: Papa!
4: Nakakabahong germs! Mag all-new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: Basta AM DZMM.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash.

0: special ang ating pag-uusapan na ngayong second half ng ating programa. Ito po ay may kinalaman sa kaperahan, o di ba? Makinig po kayo dahil maganda na meron po tayong alam sa mga ganitong bagay. Ayan, ito po ay may kinalaman sa Stocks 101. Ayan ha. Uy, huwag kayong matakot dahil 101 nga eh. Kasi alam ko kapag narinig natin ang salitang stocks or stock market, marami nag-iisip pang mayaman lang yan. Di ba kanina sinabi ni Migs? Hindi ko gets yan. Komplikado. At eto pa, kailangan raw ng malaking pera para makapagsimula. Pero gaano nga ba ito ka-accessible para sa isang ordinaryong Pilipino? Ngayong hapon ay umaga, malapit na kasi ang lunch, makakausap po natin ang head ng Market Education and Advisory ng GCash, walang iba kundi si John Garcia. Good morning sa'yo, John.
1: Good morning, Nina. Thank you for having me.
0: Yes, thank you for coming. We're very excited to learn more about itong usapang stocks. Kasi yung pala, hindi siya ganun kakomplikado. So, explain sa atin ni Sir John kung ano ito, no? Let's start with the very basic, no? Ano ba talaga ang stocks? At paano kumikita ang isang tao kapag nag-invest siya dito?
1: Okay, ang stocks, unit of ownership in a company. Ano? So kapag ang isang tao ay nag-invest o bumili ng stocks, bumibili siya ng part ownership sa isang negosyo, ng isang kumpanya. So bilang part owner ng isang negosyo, ano bang ini-expect natin? Ang negosyo, nag-ooperate yan, kumikita, di ba? So two ways para tayo kumita sa pag-i-invest sa stock. Yung una is through dividends. So kapag kumikita ang negosyo kung saan tayo nag-invest, ipinamamahagi niya yung portion ng kanyang net income sa mga investors. So, kasama tayo doon. So, pwede tayong tumanggap ng dividendo. Ang isa pa ay, syempre, ang negosyo, no, habang kalaunan, lumalago yan. So, habang lumalago, tumataas ang value ng negosyo. So, kung ano man yung binili mo na parte ng negosyo na yon, tumataas din ang halaga. So, yan naman yung pangalawa, no, ang price appreciation. So, halimbawa, binili mo siya ng 10 pesos, tapos tumaas siya, naging 12 pesos. So, naging 20% gain yon for our users.
0: So, parang kumita ka ng 2 pesos.
1: Ganon,
0: from 10 to 12.
1: Oo, from 10 to 12.
0: And then, baka pwede mong ibenta.
1: Yes. Oo. So ang pag-iinvest sa stocks, wala siyang limit, ano? Hindi siya limited by a holding period. So pag binili mo siya ngayon, pwede mo siyang ibenta anytime.
0: O pwedeng 10 years from now kung gusto mo.
1: Pwede rin. Oo. Actually, yan ang naman ng recommendation din namin, ano? Pag sa mga investment, mas maganda kung long term tayo mag-isip.
0: Ayun. And bakit ba muna magandang matutunan ng isang ordinaryong Pilipino ang pag-invest sa stock or stock investing? Ano ang diferensya nito sa simpleng pag-iipon?
1: Ayan. So, unahin ko lang, ang pag-iipon importante, ano? So kailangan lahat tayo may savings. Ang savings, ang purpose nito sa ating portfolio ay para sa ating mga emergencies. So kung meron tayong mga short-term na pangangailangan sa pera, meron tayong paghuhugutan. Yan ang savings. So ang savings, ang trabaho niya, itinatabi niya ang pera para sa mga needs mo in a safe location, like say in a bank, ano? Pero hindi niya kayang i-grow yung pera mo in a way that it matches yung inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Diyan naman pumapasok ang investing. So sa pag-i-invest, kung ang savings is setting aside money safely, ang investing naman is putting your money to work. So yung pera natin, inilalagay natin sa mga investment, sa mga iba-ibang bagay, nakikita para palakihin yung halaga ng ating pera.
0: Yun. So, kasi common misconception, John, ano, yung pag sinabing stocks, kailangan milyonaryo ka muna. Kailangan marami kang pera. Totoo ba yun? Magkano ba talaga yung kailangan para makapagsimula?
1: Yan, oh, yan ang isa sa mga misconceptions, ano, iniisip nila, nako, pag stock market, pangmayaman, intimidating, mahirap intindihin. Una sa lahat, hindi mo kailangan maging milyonaryo.
0: Ayun.
1: Hindi rin kailangan na malaki ang unang amount ng ini-invest. Actually, kahit nga sa pinakamaliit na amount, ang importante dito, consistency. So halimbawa, gusto mo mag-invest sa isang kumpanya, naniniwala ka sa kumpanya na to, nalalago ang negosyo niya, you can start small and then continuously invest regularly. So halimbawa, sa Philippine Stock Exchange ngayon, sa local stock market natin, may mga stocks dito na pwedeng mag-invest for as low as 500 pesos. So 500 pesos, instant part owner ka na ng malalaking negosyo sa Pilipinas.
0: 500, yun ba ang minimum?
1: Sa ngayon, yun ang minimum. Sa PSE kasi, meron silang sinusunod na board lot system. So, depende po sa presyo ng isang kumpanya, merong minimum number of shares na kailangang bilin. So, nung nireview po namin yung mga kumpanya ngayon na nasa PSE, ang nakita po namin, ang pinakamababang entry point is 500 pesos. Ngayon, soon, in November, babaguhin po ng PSE ang kanilang rules. So, mawawala na po ang board lot. So, ang ibig pong sabihin nito, kung halimbawa, ang isang stock, ang presyo niya ay piso, 2 piso, yun na po ang minimum investment. So, talaga,
0: kahit
1: napaka-afford.
0: Ganun ka ba?
1: Kahit so, ganun ka ba?
0: Kahit
1: yes.
0: Magkano, kumbaga. Wala nang minimum.
1: At least 1 share. So, if 1 share is 1 peso,
0: presyo. Opo.
1: Yun na po ang minimum investment.
0: Ah, pero sa ano pa yan, no? Sabi niyo mga...
1: November.
0: November pa.
1: So, sa ngayon, base po sa mga current trading rules, ang minimum nasa 500.
0: O, tinan nyo, 500. Huwag ka muna siguro bumili ng mahal na kape, no? Or baka tumaya sa mga games

0: And hopefully it'll grow.
1: Yes.
0: Oo, kasi risk pa rin yan, ano?
1: Oh, there's risk. Walang guaranteed return sa stock market eh. In any investment, walang guaranteed return. So, pwedeng tumaas ang presyo, pwedeng bumaba ang presyo. Kaya importante na inaaral natin kung saan tayo nag-i-invest. And ang ginanda sa stock market, bago ang isang kumpanya maging listed sa PSE, dumadaan yan sa napaka-strictong proseso. Talagang sinasala ng PSE at ng SEC ang mga kumpanya bago sila maging listed sa stock exchange. So, sigurado kayo na maganda ang negosyo nila at may proper governance doon sa business. So, it's just a matter na lang po ng pipiliin ninyo kung anong klaseng negosyo ang gusto ninyong investan. Ano? Kung saan nyo po gusto maglagay ng pera. Gusto mo ba sa mga malls? Gusto mo ba sa property? Gusto mo ba sa telco? Bangko? Lahat yan available.
0: Restaurants?
1: Restaurants, retail. Yan.
0: Okay.
1: Meron.
0: So, kumbaga marami kang pwedeng pagpilian at aralin. So, paano kung gusto kong magsimula, Sir John, dun sa aking cellphone? O, sa aking phone. Ano ba itong G-Stocks PH?
1: Ayan. So, maliban sa affordable ang pag-invest sa stocks, ha, accessible din. So, ngayon, kung sa mga viewers natin, lalo na yung mga may GCash accounts, pwede na po kayo magsimula mag-invest sa stocks through the G-Stocks PH platform. So, mula po sa GCash ninyo, punta lang po sila sa Invest. And from Invest, makikita po nila yung logo doon ng G-Stocks. At pag-tap nyo po sa logo ng G-Stocks, mariri-direct na po kayo sa aming partner broker, si AB Capital Securities. And from there, you can open an account.
0: So, kung kayo po... Tinitingnan ko ngayon GCash ko.
1: Yeah, check mo. Oo. Kung kayo nga, kung meron kang fully verified account sa GCash, you can open your G-Stocks in about 2 to 5 minutes. Ganun lang kabilis.
0: Okay.
1: Real-time ang approval. At kapag approved na ang account mo, real-time ka rin makapag-fund. So, ang pag-top up, real-time din.
0: Ah,
1: at hindi mo na kailangan ng bank account. Kasi ang gagamitin mo to fund your stocks account ay yung wallet mo lang.
0: Yeah, G-Cash kung wallet. Anong magkano yung pera sa GCash
1: wallet.
0: Wallet mo.
1: Pwede mong i-transfer sa G-Stocks.
0: Yeah, so it's so easy. Ako po may GCash eh. I use it a lot.
1: Mm-hmm.
0: So ito, asa na nga ba dito? Sir, ano yung hahanapin dito
1: so,
0: sa...
1: From the homepage, may apat na button sa taas.
0: Okay,
1: makikita nyo doon, invest.
0: Nakita ko na.
1: Ayan.
0: Kasi may wallet, save, borrow, invest.
1: Invest, ayan.
0: Ayan.
1: And then from invest, makikita mo may G-Stocks.
0: Oh, eto na, nakita ko na.
1: I-tap mo ang G-Stocks.
0: Okay.
1: Ayan.
0: Okay, di ba, try nyo po ha, sa mga may GCash.
1: Tapos
0: kaya,
1: after tapping G-Stocks, ayun, i-tap nyo yung AB Capital.
0: AB Capital.
1: Tapos mag-account opening process na kayo.
0: Aba, tingnan nyo.
1: At ang ginanda niyan, hindi mo na kailangan fill upan yung mga details kasi hawak na namin yung details eh.
0: True.
1: So, i-authorize mo lang.
0: Minsan yun yung hassle eh, mag-fill up ka pa ng details. But imagine ngayon po, ini-interview ko si Mr. John Garcia. Nag-o-open ako ngayon ng ano ng aking G-Stocks. Ganun siya kabilis, ano, in a matter of minutes.
1: So,
0: yes.
1: Yeah, it's a two-step process.
0: Okay.
1: And after mo makompleto yung two-step process, your account approval is instant.
0: Ayun, all right.
1: Instantly approved for a basic account.
0: For a basic account.
1: Uh-huh.
0: Yun, so if first time ako mag-i-invest, first time investor, ito ba yung actual process? Can you walk us through from opening an account hanggang sa pagbili ng first stock? Uy, exciting.
1: Yeah.
0: Paano po yun?
1: So, ayun, no? Alam na natin kung paano accessin ng G-Stocks. So, pagka-access ng G-Stocks, we go through the account opening process. So, mangyayari po dyan, katulad ng tinignan mo kanina, pagka-tap mo ng broker natin, AB Capital, tapos open an account, ipapareview niya na lang sa'yo yung mga details. Yung pangalan mo, birthday, lahat. Mm-hmm. Tapos pag okay niya sa'yo lahat yan, i-confirm mo lang. Hihingiin niya sa'yo yung detailed address mo. Ibibigay mo lang yung detailed address. Puro drop-down naman lahat yon: city, municipality, barangay, zip code. After that, pagka-click mo ng submit, approved na ang iyong account. So ngayon, ang next step, kapag nakapagbukas ka na ng account, is to fund your account. So cash in lang siya. So itatap mo lang yung cash in, ilalagay mo lang yung amount na gusto mong ipasok. So halimbawa, pagpalagay natin, 500 pesos. Kapag tap mo ng cash in, makukuha na yung amount from your GCash wallet papunta sa yung G-Stocks account. And then from there, may fund na yung G-Stocks account mo, pwede ka nang bumili ng kahit anong stock na pasok dun sa nilagay mong budget.
0: So ano yun? May listahan? Lalabas yung mga names ng companies?
1: Yes. So sa loob ng GStocks, ano siya, no? It's a full online trading platform. Pwede kang, may mga iba-ibang sections. So may explore. Sa explore,

0: or dyan mo makikita yung index, yung mga yung summary ng market, makikita mo rin yung iba-ibang listahan. Ngayon, ang dami kasing companies dyan.
1: Yun nga, paano ba ako pipili?
0: 280 listed yes. companies, over 360 securities. Ang hirap, para nakakalito. So, ang ginawa namin, talagang itong G-Stocks, naka-design to for beginners. So, gumawa pa kami ng mga list, ng mga curated list, para mas madali silang pumili. Halimbawa, meron kami ng Growth Starter Pack. So, yung Growth Starter Pack, parang limang companies lang ang nandun. So, ayun. Pinili na namin kung anong mga kumpanya ang stable ang presyo, maganda ang growth, nagbabayad ng dividendo. So, pwedeng dyan na magsimula yung ating mga first-time investors. Ngayon, para naman sa mga investors natin na may hinahanap talaga sila. Halimbawa, gusto nila mag-invest sa magagandang kumpanya, pero alin kaya sa mga magagandang kumpanya na to ang mura ngayon, mababa ang presyo ngayon? May listahan din kami niyan, bargain stocks.
1: Oh,
0: tapos,
1: okay.
0: Meron din kami ng, may mga investors tayo, ang hilig naman nila. Gusto ko yung nagbabayad ng dividendo eh.
1: Okay, oo.
0: Meron din tayong dividend list. So, ginawa na nating
1: so
0: simple.
1: So, nandun na, pipiliin mo na lang.
0: Nakakategorize, pipiliin mo na lang.
1: Ah, maganda yan, ano? So, hindi siya ganun ka-intimidating as one would think. Ano?
0: Napakadali niyang gamitin. I can compare it to para ka lang nagsosocial media.
1: O kung kaya mo mag-Facebook and all that, di ba?
0: Kung kaya mo mag-Facebook, kaya mo mag-G-Stocks.
1: Or kung nagbabayad ka, kunyari, ng bills mo through GCash, ginagawa ko yun eh.
0: Yes.
1: So parang pumipili ka lang kung saan ako magbabayad and
0: exactly.
1: all that.
0: Exactly. So ganun lang din to. So makikita mo yung mga companies. At saka ang ginanda, maliban sa name ng company, nandun yung logo.
1: Ah, so
0: kasi kung minsan hindi nila kilala yung corporate name, pero yung logo, kilala nila yung brand.
1: Galing. Pinadali mo. Wait, kung minimum 500, ano naman maximum?
0: Okay, kung basic account ka, ang maximum is 50,000 pesos.
1: Okay.
0: Ngayon, after mo ma-open yung account mo, meron doon sa homepage upgrade. So, pwede mong i-upgrade yung account mo. May mga isasubmit ka lang na additional KYC. 2 days, upgraded na yung account. Ngayon, pag upgraded na, from basic, magiging full G-Stocks account ka na. Pag full G-Stocks, wala nang limit.
1: Ayun, talaga naman.
0: Yes.
1: Sana all, ano? But anyway, at least lahat tayo, we can start somewhere. And last question, John, ano? Para sa mga nakikinig ngayon na gustong magsimula pero kinakabahan dahil feeling nila complicated nga at pangmayaman lang ang stock market. Ano ang pinaka-importanting advice mo?
0: Okay, so number one advice talaga, no? Sa kahit anong klaseng investment, do your own research. Kailangan aralin natin. Kailangan educated tayo before we make that decision. So kami sa GCash, maliban sa we make it accessible and more affordable, sinasamahan namin ng education and guidance ang experience. So we make sure that our users receive the proper guidance. Yung katulad kanina yung sinabi ko, may mga filtered list na kami na mga stocks na pwede nilang simulan. Ngayon, meron din kaming mga community na pwede nilang i-join. So I'm inviting everyone to join our G-Invest community on Facebook. So everyday nagpo-post kami dyan ng mga market updates, news, and education that can help our users be more informed in their decision. Saka ang ginanda ng community na yan, active yung mga members. So sila-sila nagsishare ng mga experience nila. Nagtutulungan kung paano mas magiging successful sa pag-i-invest. Also, earlier this year, we launched Pera Coach. So Pera Coach is our AI-powered wealth coach that is also available in the app. So kapag may tanong ka, kahit anong tanong sa pag-iipon, sa pagbabudget, sa pag-invest, pwede mo itanong kay Pera Coach. At naka-design siya to converse with you in any language, ano?
1: Ah, talaga? So even, kahit dialect? Kahit dialect, Ilocano, Bisaya?
0: Yes, ayun. Support niya. At saka, kung paano ka makipag-usap sa kanya, kausap mo siya, parang Gen Z ang tone mo. Gen Z ka rin niya sasagutin.
1: Ganun na talaga. Iba na talaga ngayon ang AI, no? Ang technology.
0: Napakagaling.
1: But maraming salamat. Thank you for educating us. Marami po kaming natutunan. John Garcia, Head of Marketing Education and Advisory ng GCash. Thank
0: salamat.
1: You.
0: Thank you.
1: Okay, ayan na. Migs, alika na.
2: Oo.
1: May Happy GCash ka, diba?
2: Happy weekend na. Oh. O susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Bukas po, manood po kayo Tara Game sa DZMM Saturday, 4 p.m. sa DZMM Teleradio. Muli, ako po, si Migs Bustos.
1: Ayan, ito po si Ninia Corpus, nagseservisyo. See you next week after the impeachment, di ba? Okay, kita-kits po tayo. Happy weekend po muna. Ah, isa na lang, Katutubo Pop-Up Market po. Kasama po kami dyan sa Nina Inabel. Handwoven clothes, bench towers sa 30th Street dyan po sa BGC. Umpisa po ngayong araw hanggang sa Linggo. Ayan, kita-kita po tayo dyan. Ito po si Ninia Corpus. Bye!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash.
4: Nagseservisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
5: DZMM ako ay memorable.
6: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCMM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastanbo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa oras po natin. Alas 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Palagi na ho natin ginagawa pag ganitong kalakihan, nag-ihingi ho tayo ng pakiusap dun sa mga oil company na kung pwedeng i-staggered ang implementation kahit within next week.
0: Malakihang oil price hike sa Martes kinumpirma ng DOE. 3-in-1 kape at natural sweeteners, tax-free na rin ayon naman sa Department of Finance.
2: Daan-daang kilo ng frozen o mishandled na karneng baboy at manok nasamsam sa palengke sa Maynila.
0: Ilang estudyante sabay-sabay na nag-walk out sa klase para sa Black Friday protest kontra corruption.
2: Dalawang miyembro ng House Prosecution Team nagsumite na ng paliwanag sa sinasabing sub judice violation. Pero dating Senate President Franklin Drilon, iginiit na hindi sakop ng sub judice rule ang impeachment court.
0: Bangkay ng babae natagpuan sa refrigerator sa apartment sa Rizal sa ilalim sa DNA test.
2: At Regine Velasquez may bagong kanta para sa seryeng Honor Thy Mother.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, higit isang toneladang mishandled o frozen na karne ang nasamsam ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Blumentritt Market sa Maynila. Nadiskubring hindi wasto ang paghawak at pag-iimbak sa mahigit 1,200 kilong karne ng baboy at manok na abot sa 300,000 piso. Ayon sa NMIS, hindi sumailalim sa tamang inspeksyon ng ilang manok na ibinibenta at pwedeng magdulot ng pangarib sa mga consumer. Dapat din umanong nakalagay sa freezer ang mga frozen meat at tatanggalin lang kung nabili na. Dadalhin ang mga ito sa isang rendering facility para wasakin. Nagbabala naman ng NMIS na pagmumultahin ng 100,000 hanggang 1,000,000 piso ang mga lalabag at kulong ng 6 hanggang 12 taon.
2: Attention mga motorista, nakaamba na naman ang 3rd sunod na malaking taas presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso na ang itinaas sa kada litro ng diesel, mahigit 4 na piso sa gasolina at mahigit 7 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa gitnang silangan. Sa 2nd sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel at mahigit 10 pesos sa gasolina. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad, nahihilingin sa mga kumpanya ng langis na utay-utayin ang oil price hike.
1: Palagi na ho natin ginagawa pag ganitong kalakihan, ihingi ho tayo ng pakiusap dun sa mga oil company na kung pwedeng i-staggered ang implementation kahit within next week. At least in between, hindi isang bagsakan na nai-increase yung pressure.
0: Kinumpirma naman ng Department of Finance na mananatiling tax-free o walang ipapataw na buwis sa 3-in-1 na kape, flavored fermented milk at natural sweeteners. Paliwanag sa DZMM ni Finance Assistant Secretary Nina Asuncion, ikinonsidera ng ang mayorya na kumukonsumo ng abot kayang kape. Tinatanggalan din ng buwis ang mga alternatibong pampatamis o mga matatamis na ginagamit bilang gamot. Ginagamit naman ng pamahalaan sa nutrition program ang flavored milk kaya walang buwis. Sa panukala mula 6 pesos, planong itaas sa 20 pesos kada litro ang buwis sa inuming gumagamit ng caloric sweeteners at hanggang 40 pesos naman sa gumagamit ng high fructose corn syrup. Tiniyak naman ng kagawaran na ang 60 billion pesos na kikitain sa dagdag na buwis ay ilalaan sa mga programang pangkalusugan.
3: May revenue factor, pero health measure siya talaga. Yeah. Instead na gumastos tayo sa pagpa-ospital, pagbayad ng maintenance medicine, kung lumala yung mga sakit natin, baka may dialysis,
4: we'll
3: mababawasan.
4: Prevent.
3: We prevent.
2: Nangangamba ang ilang grupong posible pang humina ang purchasing power ng mga manggagawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at pagsadsad ng piso. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers Vice President Julius Kainglit na posibleng maging katumbas na lang ng 60 pesos ang halaga ng 100 piso dahil sa dagdag presyo sa langis. Nababahala rin ang grupo na posible ring gumalaw ang cost of living ng isang pamilya sa Metro Manila na base sa pag-aaral ng Ibon Foundation ay dapat nasa 1,250 pesos.
4: Kung ang negosyo ko ay dependent sa dolyares, eh definitely makaka-apekto po yan sa pangangailangan ng mga manggagawa. Grabe pa nga yung ating struggle for minimum wage, paano pa po yung living wage no, na ating hinahanap na mandato naman ng ating konstitusyon.
2: Samantala, naniniwala naman ang samahang makatutulong ang mga flexible working arrangement gaya ng work from home para maibsan ang epekto ng oil price hike, pero dapat munang konsultahin ang mga empleyado tungkol dito.
0: Inireklamo ang tambak ng basura sa ilang bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila at Hilpuyat Avenue sa Pasay City. Sa dami, halos nasakop na ng mga basura ang kalahati ng sidewalk sa Rizal Avenue na perwisyo sa mga pedestrian. Inireklamo rin ang masangsang na amoy ng mga basura. Sinasabing hinahakot naman ng lokal na pamahalaan ng basura pero hindi umano mapigilan ang mga nagtatapon.
5: Sa gabi kasi hindi namin mapigilan yung mga natapon dyan, iba-ibang lugar. Kaya po mahirap din bawalin kasi mapapahaway ka lang.
6: Araw-araw mabaho po, hassle po talaga. Papasin kasi namin yung mga taga dyan, natapon po dyan. O, nasanay na lang po.
0: Sa Pasay naman, mga basura at dumi ng hayop ang sasalubong kung tatawid sa Center Island sa bahagi ng Hilpuyat Avenue. Halos araw-araw umano ang tambak ng basura sa lugar na hinihinalang galing sa mga nangangalahig o scavenger at mga tindahan sa tabi ng kalsada. Idinulog na sa lokal na pamahalaan ng problema pero wala pa umanong nahuhuli hanggang ngayon.
2: Sa ibang balita, nagsumite na ng paliwanag sa impeachment court ang mga miyembro ng House Prosecution Team na inisyuhan ng show cause order dahil sa sinasabing paglabag sa sub judice rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kasong impeachment. Balita hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
7: Naipasa na ni na House Prosecutor Representative Terry Ridon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Toloso Jr. ang kanilang mga sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court kaugnay na umano'y paglabag sa sub judice rule. Sa verified answer ni Ridon na sagot sa dalawang show cause order na inilabas laban sa kanya dahil sa mga pahayag niya sa mga press conference noong September 14 at 15, idinepensa ng House Prosecutor na ang mga pahayag niya ay may good faith at walang layuning maimpluwensahan o pangunahan ang takbo ng impeachment proceedings. Iginit din ni Ridon na tinutupad lang niya ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng House Prosecution Panel, partikular ang mga pagbibigay sa publiko ng impormasyon. Kabilang sa tinukoy na dalawang show cause order, ang paggamit ni Ridon na hindi nasabotahe ng defense panel ang kanilang testigo na si retired Sandigad Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahetang, gayon din ang kanyang pahayag na pasok sa banga ang SALE ni Vice President Sara Duterte at kabilang sa susuriin sa issue ng unexplained wealth ang 19 na pagpunta sa ibang bansa ng Vice President sa nakaraang 2 taon. Samantala, sa 23 pahina naman ng verified answer ni Tolosa, igilid niya na hindi siya lumabag sa sub-judice rule. Paliwanag ni Tolosa, hindi niya tinalakay ang merito ng impeachment case at ang kanyang mga pahayag ay nakatuon lamang sa mga impormasyong nasa public record. Partikular na binanggit sa show cause order ang pahayag ni Tolosa sa press conference noong September 8 na sapat na ang kanilang mga ebidensya kaugnay ng confidential funds. Sa susunod na linggo, malalaman kung tatanggapin ang kanilang mga paliwanag ng impeachment court. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Kapamilya, madalas niyo po bang naririnig ang salitang sub judice? Naging maingay po ang termino dahil sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng sub judice rule? Paliwanag sa DZMM ni dating Senate President Franklin Drilon, ang sub judice ay Latin term na ang ibig sabihin ay under judicial consideration. Ibig sabihin, ito ay patakaran na itiatakda ng hukom para ipagbawal ang mga komento tungkol sa merito ng kaso sa labas ng pagdinig na maaaring maka-impluensya sa desisyon ng hukom. Pero para kay Drilon, hindi dapat sakop ng sub judice rule ang impeachment court. Sa harap ito ng inisyong show cause order ng impeachment court sa dalawang miyembro ng House Prosecution Team kaugnay na posibleng paglabag sa sub judice rule.
8: Hindi po husgado ito ang impeachment court kung saan ang sub judice rule ay talagang susundin. Kasi ang taong bayan gusto malaman kung ano yung katotohanan. Ang mga tanong ay dapat ang punto, ano ba ang katotohanan, kaya hindi applicable.
2: Nag-walk out ang ilang estudyante ng UP Diliman bilang bahagi ng Black Friday protest kontra katiwalian. Balita mula Quezon City, hatin ni Radyo Patrol Nico Bagsik Nico.
9: Rika, kanya-kanyang pwesto sa iba't ibang lugar dito sa campus ang ilang mag-aaral na nag-walk out kaninang umaga bilang pagkondena sa korupsyon ng pamahalaan. Ang mga pagkilos ay bahagi ng mas malinawakang pakikilahok sa rally para gunitain ang anibersaryo ng martial law sa Lunes, kung saan nasa 3,000 kabataan ang inaasahang makikisa. Sa protesta sa labas ng Vincent Hall, nagbabala ang mga grupo sa Gen Z tungkol sa lumalalang krisis sa klima at pagbaha na kinakabit sa anilay pagmaniobra ni Pangulong Marcos Jr. sa politika para makaiwas sa pananagutan. Hit nila, halata ang pagpabor ng pamahalaan sa pagkontrol ng banyaga sa mga likas na yaman ng bansa para mailihis ang atensyon ng publiko sa mga pagkukulang ng gobyerno sa taong bayan. Patuloy nilang panawagan, singilin si Marcos at panagutin si Vice President Sara Duterte para magbagoan nila ang sistema. Kabilang din sa mga lalahok sa protesta ang mga mag-aaral sa PUP at iba pang eskwelahan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Davao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Sa Maynila naman, tinangka ng mga grupo ng climate activist na makalusot at makapagprotesta sa U.S. Embassy. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia.
10: Jeff, bigong makalusot at makapagprotesta ang mga realista na climate activist at ilang apektadong residente sa U.S. Embassy sa Maynila. Alas 10 kanina nang umabot na sa kanto ng Del Pilar sa kalye ng Calao ang mga nagmamarchang realista. Saka biglang dumiko at nagpulasan para makalusot sana sa embassy. Nabulagan naman ang mga pulis at nagtakbuhan din sa loobang kalye, kaya tuluyang naharang nila sa UN Avenue. Ayon kay Caliote de Guzman, isa sa mga nanguna sa protesta, target nilang makalapit sana sa embahada dahil ang gobyerno ng US ang umano'y pangunahing imperialismo na nangangamkam ng teritoryo ng ibang bansa at may pakana sa tax silica. Sigaw ng grupo ang pag-phase out ng fossil fuel dahil nagdudulot ito ng global warming hanggang sa mauwi sa malalang pagbaha gaya ng nangyari kamakailan sa Central Luzon. Agaw pansin ang gimmick ng grupo kanina gaya ng pagbalandra ng effigy ng globo at paggamit ng makukulay na usok. Pansamantala ring bumigat ang trapiko sa Padre Burgos Avenue, Lagos Nilad hanggang Chas Avenue nang tahakin ito kanina ng grupo. Sa kabila ng naging komosyon kanina ay wala namang naging girian sa pagitan ng dalawang panig at mapayapa pa ring nakapagprograma. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Walang impormasyon ang Department of Justice kaugnay sa pagbasura sa asylum application ni Harry Roque. Balita hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
11: Bigay, ginit ng Department of Justice na konfidensyal ang mga aplikasyon para sa asylum partikular sa mga bansang miyembro ng European Union. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, walang natanggap na official information ng DOJ kaugnay sa status ng asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil dito, hindi pa kumpirma ng DOJ kung ibinasura o hindi ang asylum application ni Roque. Hindi rin sinabi ng DOJ kung saan nakuha ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang impormasyon hinggil sa status ng nasabing asylum application. Maralanda ang mismong si Remulla ang nag-anunsyo na ibinasura ng ibang bansa ang asylum request ni Roque na naharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas na agad namang itinanggi ng dating presidential spokesperson. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Sinimulan na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang parallel count ng mga boto sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Balita mula sa Makati, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
12: Jeff, ayon kay PPCRV spokesperson Ana Simpson, natanggap na nila ang nasa higit 1,000 o 20% ng mga election return mula sa higit 5,200 polling centers sa Bangsamoro. Inaasahan anyang darating pa ang ibang election returns ngayong araw mula Tawi-Tawi, habang bukas naman ang mula Maguindanao at Lanao del Sur na ihahatid ng mismong mga volunteer.
13: But proud na proud mo ang mga volunteers namin na first time ever election ito. At ayaw nila ibigay sa courier service. Sila mismo ang nililip pa dito. So lahat ng ERs na dumating over the past 2 days, sila mismo po hand carry. At importante po ito kasi kung may dagdag bawas, makikita namin.
12: Nasa 30 student volunteers ang nagsasagawa ng scanning at verification ng election returns. Inaasahan matatapos sa Miyerkules ang parallel count ng volunteer group. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Isa sa ilalim sa DNA testing ang natagpo ang bangkay ng babaeng nakasilid sa refrigerator sa apartment unit sa Rodriguez, Rizal. Sinasabing kalilipat lang sa unit ng biktima kasama ang isang lalaki noong September 9. Ilang beses umanong binalikan ng may-ari ang bahay para sana magpapirma ng kontrata pero walang sumasagot kaya humingi ng tulong sa barangay. Itinuturing na person of interest ang lalaking huling nakasama ng biktimang hindi matukoy ang pagkakakilanlan dahil peke ang isinumiting ID. Dinala muna sa punerarya sa tanay ang biktima. Kanina dumating sa punerarya ang isang lalaki na may nawawala ring anak na babae para kilalanin ang bangkay. Pero nasa advanced state of decomposition na ang katawan ng biktima kaya hirap tukuyin. Patuloy pa ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng biktima at detalye ng krimen.
0: Timbog ang security guard matapos mamalo at manutok ng baril sa barangay 183 sa Pasay City. Sinasabing nagtalo ang sospek at kasamahan sa barracks kaya pinalo ng baril ang biktima. Umawat ang iba pa nilang kasamahan pero sinuntok at tinutukan din ng baril ng sospek. Nakakulong na ang security guard na walang may pakitang dokumento sa ginamit na baril. Mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa karagatang sakop ng Palawan. Hindi inaasahang maging bagyo ang LPA pero magpapaulan ito sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon kabilang ang Bicol Region. Dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon pero posible ang localized thunderstorms sa hapon at gabi. Ayon sa PAGASA, asahan ang mas maalinsangang panahon sa buong bansa ngayong weekend kapag nalusaw na ang LPA. Susunod, puganting si Senator Ronald De La Rosa, hinimok na sumuko na sa ICC.
2: At Saudi Arabia at Houthi ng Yemen, naggantihan ng airstrike. 3 pumping station ng Saudi na wasak sa drone attack. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
14: Headline Ngayon! Basta AMDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ubo ng bata? Para dyan, may Blemix for Kids. Ang Blemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
21: Cough, cough, wet away! Yay!
20: Ang batang lagundi, Blemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Blemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
22: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
23: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
15: Pagaanin at pasayahin ang
24: buhay at kalusugan.
15: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
26: Tuloy lang sa activities on the go.
25: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
27: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
25: Let's go!
26: Make your move, baby.
27: Arthrosin, get going!
28: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline ngayon!
0: Oras po natin 12:25. Sa labas ng bansa, isa na ang patay at higit 80 ang sugatan sa gantihan ng airstrike ng Saudi Arabia at Houthi rebels mula sa Yemen. Dahil din sa drone attack, nasira ang 3 pumping station ng East-West Oil Pipeline sa Saudi Arabia. Kaya pinangangambahang maapektuhan ang supply at lumobo pa ang presyo ng langis. Pansamantala munang itinigil ang operasyon ng mahigit 100,000 kilometrong pipeline na nagsusupply ng langis sa kanlurang bahagi ng Saudi. Ilang residente naman sa Yemen nang sinasabing lumikas lulan ng mga barko para hindi maipit sa putukan.
2: Pinulong ng Malacañang ang ilang ahensya ng gobyerno para ilatag ang mga ginagawang hakbang para patuloy na makaagapay ang mga Pilipino sa epekto ng gera sa Middle East. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
29: Rika, sa pulong tiniyak ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa matapos iulat ang stock ng gasolina, diesel at LPG na sapat sa loob ng hanggang 2 buwan. Iniulat naman ng DSWD na sapat pa ang kanilang pondo para maituloy ang pamamahagi ng cash assistance hanggang sa katapusan ng taon. May nakahanda ring budget ang Department of Migrant Workers para sa patuloy na repatriation at assistance sa mga apektadong OFW sa Middle East. Samantala, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga transport workers pero hindi binanggit kung itataas ang halaga ng diskwento sa gasolinahan ng mga PUV. Mananatili naman ang toll exemption ng mga provincial bus habang pinalawig hanggang sa katapusan ng taon ang libreng terminal fee ng mga PUV sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Gayun din na mananatili ang 50% discount sa pamasahe sa mga tren, pisong terminal fee ng mga roro at mga libreng sakay. Handa naman ang Department of Labor and Employment o DOLE na palawigin ang Emergency Employment Assistance. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mahigpit na pababantay sa sitwasyon sa gitnang silangan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, PZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Ibinabana sa Blue Alert ang Emergency Operations Center ng pamahalang bayan ng Coron kaugnay ng nasunog na barkong MV June Aster. Balita mula sa Bimaropa, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Kuyang Noel.
1: Jeff, ayon sa LGU, sa kabila ng pagbaba sa status sa Blue Alert mula sa Red Alert, magpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng munisipyo sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya para sa search, retrieval, medical at psychosocial assistance, pagtukoy sa pagkakakilanla ng mga biktima at iba pang kinakailangang suporta. Mananatili rin ang mga dokumento at record ng emergency response para sa investigasyon. Sinabi ng LGU na mananatili itong handa at accessible sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong habang nagpapatuloy ang mga proseso kaugnay ng trahedya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, PZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
2: Malabo nang mangyari ang sabay na paglilitis kay dating Pangulong Duterte at sa puganting Senador Ronald De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na sakaling mahuli si De La Rosa, hindi na ito mahahabol sa confirmation of charges na isinagawa noon pang Pebrero at hiwalay ang prosesong pagdadaanan nito dahil iba ang kanyang kahaharaping kaso. Dahil dito, hinimok ni Conti si De La Rosa na sumuko na lang sa ICC. May 11, kinumpirma ng ICC ang warrant of arrest laban sa senador matapos ang confidential na paglalabas nito noong November 2025.
3: Noong una nga, iniisip ko pwedeng maghabol, magpang-abot itong dalawa tapos imu-move nila na parang magsama na lang yung trial. Pero ngayon mukhang imposible na kasi way off, masyadong malayo. Dahil humahaba yung panahon, baka mahihirapan talaga na mag-overlap.
0: Oo.
3: So, ako, kung si Bato, surrender na po kayo.
0: Naghahanda na ang Cebu para sa Sinulog Festival 2027. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
4: At nagkaroon na ng unang pagpupulong ng mga kinatawan ng Sinulog Executive Committee para pag-usapan ang paghahanda sa isa sa ingranding pista sa bansa. Naganapin ito sa January 17, 2027. Kabilang sa mga pinaghahandaan ang pre-festival workshop, lalo na sa mga first-timer na sasali na galing sa ibang lugar. Mayroon ding choreographer's workshop. Sa nagdaang sinulog, umabot sa halos 5 milyon ang nakisaya sa sinulog. Hangarin ng lokal na pamahalaan na higitan pa ito para makatulong din sa turismo ng lungsod. Ang Sinulog Festival kasabay sa pagdiriwang ng pista ng Senyor Santo Niño de Cebu na isa sa pinakalumang imahe ng Batang Jesus sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez!
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
2: May bagong kanta si Asia songbird Regine Velasquez Alcacid. Siya ang boses sa likod ng theme song na Pamana ng pinakabagong seryeng Honor Thy Mother na pinagbibidahan naman ni na megastar Sharon Cuneta at Kapuso primetime star Barbie Forteza. Mapakikinggan na sa mga streaming platform ang Pamana. Inaabangan na rin si Ate Reg sa pagbabalik concert stage para sa kanyang finale concert sa Oktubre.
0: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Hanggang sa Lunes, kapamilya, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na ang pagpapatuloy ng MMK Kandila.
5: Headline ngayon! Numero 1 sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po na rin. 12:32.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon! DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Bakit nagsindi ka ng kandila dito? Anong ibig sabihin niya, Amado?
6: Sinabi na sa akin ni Laura ang malungkot na balita. Magpapakasal ka na raw kay Teniente Norman Diguia. At nagluluksa ako, Criselda. Ipinagluluksa ako ang kamatayan ng pag-ibig mo sa akin.
5: Kahit isagsaglit, hindi ko na iwaglit ang eksenang yon. Tumatak yon sa isipan ko hanggang abutin ako ng ganitong edad. Oh, Amado, kung alam mo lang.
6: Ginusto mo yan. Kaya huwag kang umiyak. Ako lang ang dapat umiyak dahil ako ang iniwan. Dahil ako ang pinagpalit mo sa ibang lalaki.
5: Wala kang naging kapalit dito sa puso ko, Amado. Wala. Ayoko lang may masamang mangyari kay Papa. Kaya sinakripisyo ko ang pag-ibig nating dalawa. Pero hanggang ngayon, kahit may mga puti ng buko, ikaw pa rin ang narito sa puso ko.
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Napakinggan natin na sa Amerika na namatay ang papa ni Criselda. At hindi nagtagal, ay na-stroke naman ang kanyang asawa. Sa Amerika na rin nagsilaki ang dalawa nilang anak at doon na nakapagtrabaho. Pagkalipas ng halos 25 taon, ay nagbalik sa Pilipinas si Criselda. Charo, ewan ko kung dapat ko itong ipaghinanakit. Pero sumasama ang loob ko sa isiping nadamay kami sa problemang politikal ng Pilipinas. Matagal kaming napalayo sa sariling bansa. At pakiramdam ko ay marami akong na-miss. Pakiramdam ko ay napagkaitan ako ng pagkakataong dito gugulin ang malaking panahon ng buhay ko.

0: Nasabik talaga ako sa Pilipinas. Almost 25 years akong hindi nakauwi rito.
1: Baby pa nga lang daw po ako nung patirahin ninyo kami sa bahay niyo ni Lolo Sosimo eh. Kwento po sa akin ni Itay.
0: Eh, paano mo ako nakilala kanina nang salubungin mo ako sa airport?
1: May mga lumang litrato po kayo sa amin eh. Kuha pa nung hindi pa kayo umaalis dito sa Pilipinas at bumibisita kayo sa probinsya namin.
0: Talaga?
1: Opo.
0: May naitago pa lang mga picture ko ang tatay mo.
1: Siyempre po. At lagi po niya kayo kinukwento sa amin ni inay na kahit daw naging military general si Lolo at yumaman kayo, hindi raw po kayo naging mayabang. Ang babait daw po niyo.
0: Hindi dapat ipinagyayabang ng tao ang kanyang mga material na posesyon. Katrina, hindi dapat inilalaki ng ulo ng kahit na sino ang bagay na yun. Naintindihan mo? Ay, narito na pala tayo sa tapat ng Luneta Park. Ay, mamang driver, pwede ho bang pakihinto lang niya dyan sa tabi?
2: Okay.
0: Sandali lang ho.
2: Okay po, itatabi natin. O, sa bandari ito para hindi tayo matikita ng traffic enforcer. Dito lang po.
1: Tita, namamasyal din ba kayo sa park na yan nung araw?
0: Aba, oo.
1: Pupunta kayo dito?
0: Oo naman. Naging paborito naming pasyalan ito nung araw. Naging tagpuan namin ito noon ni Amato. Mamang driver, okay lang ho ba kung bumaba ako sandali?
2: Pwede. Silip mo, ma'am. Okay lang po. May mga nagiging pasahero po ako na ganyan din eh. Sobrang sabi sa mga lugar na dating pinupuntahan din sa Pilipinas. Sige po, pwede po.
0: Diyan ka lang, Kat, ha?
1: Opo.
0: Gusto ko lang sumagap ng pamilyar na hangin na matagal ko nang hindi naaamoy.
1: Sige po, tita.

0: Sa lugar na ito ako naging pinakamasaya. Kapag nagtatagpo kami noon dito ni Amado. Kumusta na kaya siya? Kumusta na sila ng kaibigan ko? Ayun. Mula rito'y natatanaw ko ang paborito naming lugar dito sa park. At doon din kami huling nakita. Bago ako nagpakasal kay Norman. Ganitong panahon din nga pala noon. Nalalapit na rin noon ang araw ng mga patay. Nakita ko si Amado. Nagtitirik ng kandila sa... Bakit nagsindi ka ng kandila dito? Anong ibig sabihin niya, Amado?
1: Sinabi na sa akin ni Laura ang malungkot na balita. Magpapakasal ka na raw kay Teniente Norman de Guia. At nagluluksa ako, Criselda. Ipinagluluksa ako ang kamatayan ng pag-ibig mo sa akin.
0: Kahit isang saglit, hindi ko na iwaglit ang eksenang yon. Tumatak yon sa isipan ko. Hanggang abutin ako ng ganitong edad. Oh, Amado, kung alam mo lang.
1: Ginusto mo yan. Kaya huwag kang umiyak. Ako lang ang dapat umiyak dahil ako ang iniwan. Dahil ako ang pinagpalit mo sa ibang lalaki.
0: Naging kapalit dito sa puso ko, Amado. Wala. Ayoko lang may masamang mangyari kay Papa. Kaya sinakripisyo ko ang pag-ibig nating dalawa. Pero hanggang ngayon, kahit may mga puti ng buhok, ikaw pa rin ang narito sa puso ko.
2: Babalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Basta AMDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: MMK. Sa DZMM.

Natutuhan ko rin namang pahalagahan si Norman sa loob ng mga taon ng aming pagsasama, Charo. Mabuti siyang asawa at ama. Kaya sinikap ko rin namang suklian iyon sa abot ng aking makakaya. Bagamat hindi siya ang nasa sentro ng puso ko, wala siyang nahalata. Nagtaksil man ako sa kanya ay sa aking isipan lamang. Kailanman ay hindi ko dinungisan ang kanyang pangalan.

0: Bakit matamlay ka? Ilang araw ko na napapansin niya na parang malungkot ka, lagi kang tahimik. May problema ka ba?
1: Wala akong problema, Amado. Medyo nalulungkot lang ako.
0: Hindi ka malulungkot kung wala kang problema. Bakit? May nagawa ba ako na ikinasama ng loob?
1: Wala. Mula na magsama tayo, hindi mo pinasama ang loob ko kahit minsan. Naging napakabuti mong asawa sa akin, Amado.
0: Uy, ganun naman pala eh. Bakit nalulungkot ka pa? Ayoko nakikita kang ganyan.
1: Nalulungkot lang ako kasi dalawa na lamang ulit tayo dito sa bahay natin. Parehong maagang nag-asawa ang dalawang anak natin.
0: Huwag mo na ikalungkot yun. Tapos na naman sila ng pag-aaral at pareho nang may trabaho.
1: Nami-miss ko kasi sila. Lalo na kapag ganitong kumakain tayo. Apat tayong sabay-sabay, pero ngayon, heto, ikaw at ako na lamang uli.
0: Nagsimula tayo na dalawa lang tayo. Ganun talaga? Eh, hindi ba nga, sinasabi rin sa Bible na iiwanan ng anak ang kanyang magulang at siya'y mag-aasawa. Cycle lang yan. Iniwan din natin noon ang ating mga magulang nang pakasal tayo, di ba? Oo.
1: Alam mo, kaya gusto kong nakikipag-usap lagi sa'yo ng ganito. Kasi lumalakas ang loob ko. Lagi ka kasing positive.
0: Eh, dahil tinuruan mo akong maging positive. Natatandaan mo pa ba nung down na down ako? At ikaw ang laging nakaalalay sa akin. Napakaswerte ko na ikaw naging asawa ko.
1: At ako rin, Amado. Napakaswerte ko dahil naging bahagi ka ng buhay ko.
0: Naks naman. Sarap pakinggan. Hindi mo ba ako binobola?
1: Basta tungkol sa'yo, kahit kailan hindi ko ginawang biro. Mahal kita noon. Mahal kita ngayon. At lalo pa kitang mamahalin hanggang sa marami pang bukas na darating. Totoo yun.
0: Alam mo, hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit naging romance writer ang isang anak natin. May pagmamanahan eh. Ikaw. Pag ganyang seryoso kay, maganda kang magsalansan ng mga salita.

0: Maganda.
1: Naging malaking tulong din sa pamilya kung pagtira namin dito, Ate Criselda. Kasi hindi na namin naging problema ang pangrenta sa bahay. Paalisin muna ba kami?
0: Ay, nako, hindi. Hindi.
1: Pero dito ka na titira, hindi ba?
0: Parang nag-iisa na rin ako sa buhay, Nanding. Ayaw umuwi ng mga anak ko dito sa Pilipinas. Kaya, kayo na lang ang pamilya ko. Magsasama-sama tayo rito.
1: Ay, salamat lang pala kung ganun.
0: Noon pa eh, sa'yo naman ako naging pinakamalapit sa lahat ng pamangkin ng Papa. Hindi ba? Saka gusto ko ang ugali ng naging asawa mo. At pati na yung mga ugali ng mga anak mo. Mababait sila at magagalang. Lalo na yung panghanay mong si Katrina. Ay, makwento at masayahin ang batang yon. Talagang magkakasundo kaming dalawa.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gatabalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Charo, kahit sa mismong sarili ko ay ayaw kong aminin, pero hindi ko maitanggi. Si Amado ang unang-unang dahilan kung bakit gusto kong bumalik dito sa Pilipinas. Para sa akin kasi, ang aming kasaysayan ay isang kwentong wala pang wakas.
5: Papatong ko po dito sa center table, ha?
0: Ay, maraming salamat, Kat. Masarap nga yung kape habang nagbabasa ng newspaper.
5: Pero, tita, may itatanong po ako sa inyo. Kung okay lang po.
0: Oh, sige. Ano ba yon?
5: Kasi po, may napansin ako sa inyo mula nang dumating kayo galing Amerika.
0: Inoobserbahan mo palang kilos ko, ha? Oh, sige. Ano ba yon?
5: Kasi po, napansin ko, tuwing may hawak kayong dyaryo, lagi niyong unang binubuklat yung obituary section. Ano po

0: parang sa obituary section at parang yun ang paborito ninyong basahin.
1: Ah, wala lang. Kung minsan kasi, nakakabasa ako doon ng magagandang quotation about death. Mm-hmm. Something na nakakapagpaluwag ng dibdib ng isang namatayan.
0: Mm-hmm. Ganun po ba yun?
1: Mm-hmm.
0: Iba-iba po talaga ang gawin ng mga tao, no? Si Winston Churchill daw po, nabasa ko sa isang article, ang favorite section daw naman niya sa newspaper, ang sports section.
1: You're right. Oo nga, tama yan. Nabasa ko rin yan eh.
0: Kasi raw po ano, sinasalamin daw ng sports program ng isang bansa ang takbo ng economy nito.
1: Tama ka. Pag maunlad ang isang bansa, successful din ang kanilang mga atleta sa international competition.
0: Sa inyo po pala talaga ako nagmana, Tita Criselda.
1: Na ano?
0: Na maganda na, eh matalino pa.
1: Hayaan mo. Magtatayo tayo ng MAC.
0: MAC? Ano po yung MAC?
1: Mutual Admiration Club.
0: Ay!

0: Oh, sige ha. Aalis na muna ako.
1: Oh, masama ang panahon. Malakas ang ulan. Huwag ka na lang kaya umalis.
0: Hindi pwedeng hindi ako tumuloy. Ngayon ang schedule ko sa doktor. Mahirap naman kung may appointment ako sa doktor tapos hindi ako darating.
1: Ipagpabukas mo na lamang kaya, ano?
0: Hindi nga pwede bukas, Linggo. Nakalimutan mo na ba yun? Araw naman yun ang pagsisimba natin, no?
1: Ah, sige na nga. O mag-iingat ka, ha? Teka pala, eto oh. May love letter ako sa iyo.
0: Love letter?
1: Wala yan. Wala lang akong magawa nung isang araw habang nag-iisa ako dito sa bahay. Kaya naisipan kong gumawa ng love letter para sa iyo. Corny yan. Pero pag nabasa mo, yan talaga ang laman ng puso ko.
0: Naks naman. Sige, babasahin ko to mamaya habang naghihintay ako sa doktor. May pakis nga.
1: Oh, sige.
0: Sige.
1: Ingat ka sa pagmamaneho.
0: Oo.
1: Ha? Mahal na mahal kita.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Ang isang mabuti at mapagmahal na asawa raw ay korona ng isang lalaki. Isang koronang higit pa sa lantay na gintong nakaputong sa ulo ng isang hari. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 11:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, tututukan ng mental health ng mga residenteng apektado ng baha sa Malolos, Bulacan. Sinabi sa DZMM ni Malolos City Health Office Head Dr. Frederick Villano na layo ng programang Kalmado o Keeping a Level-Minded Attitude Despite Overwhelming Situations na ilapit sa komunidad ang tulong lalo na sa mga residenteng binaha at nakakaranas ng mental health problem. Target din ng lokal na pamahalaan na maglunsad ng crisis hotline sa Disyembre.
4: Unang-una po, wala pong bayad. Maaari po sila pumunta sa ating mga health centers po, sa mga RHUs po natin. Meron na po tayo doon ng mga health workers po na handang tumugon po sa mga maaaring katanungan nila, maaaring mga problema nila.
3: Samantala, sa entertainment po naman, good news mga Swifties! Dahil nasa Spotify na ang lahat ng music video ng mga kanta ni pop superstar Taylor Swift. Takto tampok sa featured collection ng 58 mga music videos ng singer-songwriter sa loob ng halos 2 dekadang karera sa industriya. Kabilang ang 2009 hit na You Belong With Me, gayon din ang Mine na nirelease noong 2010 at marami pang iba. Isa lamang ito sa mga major milestone ni Taylor ngayong taon at nito lamang pong June nang mapabilang si Taylor Swift sa Songwriters Hall of Fame.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari na report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Balita Ngayon Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang Biyernes ng hapon po mga kapamilya, Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ng aking napakagandang partner Liza.
1: On a Friday tayo partner, rainy Friday.
0: Sobra, biglang-bigla.
1: Kanina bigla. Noong umaga, nakilala ko medyo malamig-lamig kasi tumatakbo ko.
0: Sobrang init.
1: Oo, so pag uwi ko ng bahay ko, kailangan ko na medyo mainit dahil kailangan maganda tayo, pupunta tayo ng studio. Umulan! Sabi ko, syempre, ganyan talaga, weather lang.
0: Ikaw mukhang basa, partner. Mukha ka namang...
1: Courtesy of Ate Josie na ito, partner. Kanina basang sisiyo tayo talaga. Sabi ni Lord, alam kong lalabas ka na. So, kailangan pahirapan kita. Ganun. That is the design of our life. Charot lang. Well, anyway, happy Friday po mga kapamilya. Alam ko marami na ang pagod ngayon. Pero nakaraos po tayo sa ating napakahitik na work week. Ang dami nangyari sa ating bansa.
0: Yes, partner. At mukhang yung parating na linggo ay hitik din sa mga pangyayari.
1: Ang linggo, ang Lunes, September 21, kaliwat ka ng rally po niyan. Uy, planuhin niyo na mabuti niyo mabiyahe. Kasi baka may mangyayari.
0: Maraming saradong kalsada, lalo for sure. Na sa Maynila.
1: Rerouting po yan. So kung hindi nyo na makilala lumabas sa Lunes, mga pamilya, better stay at home para hindi po tayo maipit sa kalsada, sa biyahe, sa traffic. But anyway, sabahan nyo po muna kami ngayon. Walang traffic po ang ating talakayan. Tuloy-tuloy po ito hanggang alas 2 ang hapon. Ako po si Liza Aquino. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
0: Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel. I Want YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po dyan sa mga magigiting, masisipag, lumalaban ng pata sa nasa kalsada po ngayon.
0: Lalo na yung mga jeepney drivers kasi para sa inyo mamaya.
1: Oo, at saka mga taxi driver.
0: Dear attorney.
1: Yes, so nga pala, sumunod kayo sa traffic law, ha? Huwag na kayong nagka-cut, guys. Yung mga nakikinig po dyan dito sa...
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Sabi na, lipat na tayo sa ibang station.
0: May hugot ka, partner.
1: Oo, sabi na, si Liza nangangaral na naman dito sa programa niya. Lipat na tayo. Hindi, paalala lang po natin na ang one way. Oo, may nakaaway ako kanina sa intersection.
0: Names, partner.
1: Pag di ko taxi, kaya pala. Taxi, matik. O, yun ang skill set nila pa nag-a-apply sila eh. Know how to bend the law. Ganun, joke lang. Sabi lang, lilipat na talaga ng station. De, joke lang. But anyway, kung kayo po may mga katanungan mga kapamilya, marino po yung badala sa aming pong hotlines, partner.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller dito po sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 1:06 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Friday! Finally Friday lesson!
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo! Hello Attorney!
1: Ngayon po, Biyernes, tayo po yung magmamarites, mga kapamilya.
0: Yes.
1: Ano po ang sinasabi ng batas kung nalaman po natin na ang bahay na binenta ni Mister, naku, yung mga may asawa po dyan, walang pirma ni Mrs.
0: Yan.
1: Paano po ito? Null and void o valid po ba ito sa mata ng batas, partner?
0: Okay. Pero dito, partner, ang mabilis na sagot ay void. Pero... Okay.
1: Pero,
0: mas komplikado yung kwento dito. Medyo may pagka-telenovela. Kaya
1: sa mo nalaman yung marites na yan, partner?
0: Galing sa Supreme Court. Kaya itong marites na ito ay batas po ito. Hindi po ito basta chismis lamang.
1: Okay.
0: Pero partner, papaalalahan ng kita. Pakikapitan mo yung kilay mo para hindi tumaas. At medyo kumalma ka ng konti, inom ka ng konting tubig para hindi ka masyadong uminit. Kasi medyo nakaka-high blood yung asawang lalaki dito.
1: Okay.
0: Simula natin kwento.
1: Oo.
0: Kinasal si Mr. at si Mrs. Nung kinasal sila, si Mr. meron na siyang sariling lupa.
1: Okay.
0: At nung sila ay, yun nga pala, yung kanilang kasal ay before the family code nangyari.
1: So, ano taon yun?
0: Hindi ako nagkakamali, sabi dito, 1981?
1: Okay.
0: Tama ba? Okay. So, nung 19, Ah, hindi pala sinabi kung kailan. Pero okay, before 1982, kasi nung 1982, kasal na sila, partner, bumili sila ng pangalawang lupa at nang nabili nila yung katabing lupa noong exclusive property ng kanyang asawa. At ginawa nila noon, sinimula nila, nagtayo sila ng bahay over the two lots. So, okay, mahalagang detalye po yun.
1: Mm-hmm.
0: Dalawang lote, yung isa pag-aari ni Mr. bilang exclusive, hindi kasama sa conjugal. At yung pangalawang lote, binili nila during the marriage. So, ang presumption is conjugal.
1: Of course.
0: At nagtayo sila ng bahay. At syempre, ginamit doon, during the marriage, yung pagpapatayo ng bahay, conjugal din. So, okay, yan yung tatlong properties na pag-uusapan natin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, relax lang. Noong 1991, wala pa naman kainit-init ng ulo dito. Oh. Noong 1991, nagkaroon ng kabit si Mister.
1: Ah, ito na. Uminit na ako.
0: Ayan, okay.
1: Kape, guys.
0: Pero hindi pa yan ang masama.
1: Okay, 1991, nagkakabit.
0: Okay.
1: 9 years lang of marriage.
0: Oh. Actually, before that. Before that pa. Kasi 1982 yung pagbili lang nila ng lupa at pagsimulang pagtayo. Pero okay, before that pa.
1: Okay.
0: So, ang dito, nagsimula na niyang mapabayaan yung pamilya. To such an extent na si Mrs. kinakailangan magbenta, magsanla ng mga movable property nila. So, si Mister, hindi ko alam kung nangungopia. Ang ginawa niya, binenta niya, inalok niya for sale yung kanyang lupa, yung kanilang conjugal na lupa, at yung bahay. At merong bumili, partner.
1: Wait, teka, hindi nakatira din yung asawa niya?
0: Nakatira pa doon yung asawa niya. Pero relax lang muna kasi hindi
1: bababa
0: pa yan.
1: Bababa ko lang yung kilay.
0: Oo, hindi pa yan, okay, nakakakulo ng dugo. Ito, so, yung mga buyers, partner, so, nagkutsabahan sila ni Mister. After a certain period, partner, si habang yung kanyang asawa at anak ay nasa labas ng bahay, si Mister, meron siya kasamang mga armed men ni armas. So, inunti-unti nila yung mga gamit. Nilabas nila mula sa bahay, nilipat nila sa isang maliit na apartment. At nung gabi, pag uwi ni Mrs. at nung anak niya, may mga bantay na armado, hindi na sila pwedeng pumasok. At sabi nga dito, medyo madrama yung sabi nila, hanggang gabi, naghintay sila sa labas ng bahay kahit umuulan. Sipin mo yung scene na yun.
1: Kasama mga bata?
0: Oo. So, dahil doon, partner, sobrang na stress. Si, you can imagine na sobrang na stress si Mrs. at kanyang mga anak to such an extent, partner, na apat yung anak nila, partner, ha, isa sa kanilang mga anak ay nag-drop out sa school. Ganun ka-stress yung bata. So, ganun yung sitwasyon.
1: Buhay pa ba tong taong doon, partner?
0: Hindi natin alam. Pero, ang ginawa ni Mrs., yan, nagsampa siya ng kaso para mabawi. Kasi, partner,
1: mabawi yung bahay.
0: Mabawi
1: everything.
0: So, sa trial court, ang sinabi ng regional trial court, hati kayo sa lahat. Sinasabi ng trial court, valid yung sa share ni Mister, invalid doon sa, void doon sa share ni Mrs. So, parang 50-50. So, hindi satisfied si Mrs., umakyat siya sa Court of Appeals. At yung sinabi ng Court of Appeals, ito, di ba ang pinag-usapan natin, lote ni Mister na exclusive property, lote na conjugal na binili nila during the marriage, at bahay na ipinatayo nila during the marriage of conjugal.
1: Mm-hmm.
0: So, ang sabi ng Court of Appeals, valid yung pagbenta ni Mister ng lupang kanya lang, yung exclusive property.
1: Mm-hmm.
0: Pero void doon sa lupang conjugal, at nakapangalan sila doon, ha, at doon sa bahay na conjugal. Bakit? Kasi by that time, partner, pumasok na, effective na ang, kasi 1991, tandaan natin, August 3, 1988, naging effective ang family code. At malinaw sa family code na kung walang pirma si Mrs. sa sale ng mga conjugal property, null and void ang sale na yan. At hindi dyan tumigil. At yan ay pinagtibay ng Korte Suprema.
1: Inakyat niya pa.
0: Inakyat ng mga buyers. Kasi sinasabi ng mga buyers, hoy, sandali, Court of Appeals, kami, or Supreme Court na ito, sabi nila, buyer in good faith kami.
1: They didn't
0: kasi
1: know.
0: Nag-rely kami on the face of the title. Ang sinabi ng Korte Suprema, hindi kayo buyer in good faith. Bakit? Kasi, nakalimutan ko yung kwento kanina, nung binibili nila yung lupa, sumulat sa pamamagitan ng abogado si Missy, sinasabi, hindi ako pumapayag sa sale na yan.
1: Okay. All
0: at
1: right.
0: Doon sa mismong deed of sale, walang pirma sa ibabaw ng pangalan ni Mrs. So, malinaw na walang consent si Mrs. doon sa pagbebenta ng lupa at bayat lupa.
1: Okay.
0: Or yung bahay na conjugal. So, ganoon na nga nangyari. At sinasabi nga ng Korte Suprema, nag-award pa sila, partner, 100,000 damages doon sa asawa at 50,000 each doon sa kanilang mga anak. At meron pang exemplary damages kasi nga napakasama ng ginawa dito.
1: Pero hindi pa siya nakakulong kasi kumikabit ka at kasal ka, isn't that a violation ng 9262?
0: Ang ganda ng tanong mo.
1: Tapos sana wala na rin siya sa mundo.
0: Pero partner, yung RA 9262 na ipasa noong 2004 lang.
1: Ay!
0: So wala pang anti-vowsy law.
1: So anong pwede ikaso sa kanya? Wala.
0: Actually, yung ginawa niya na masama, ang effective, ang batas na umiiral pa rin doon ay yung civil code. Yung sinasabi na abuse of right. Kasi bagamat meron kang karapatan na kumbaga igiit ang iyong karapatan sa mga property, hindi mo pwedeng gawin dito kasi grabe, meron pang armado nilabas na pasikreto.
1: Grabe, mga anak mo yung mga yan.
0: Exacto,
1: kahit
0: partner.
1: Galit ka na sa asawa, I've been there, gets natin. Pero may dadamay yung bata. Mm-hmm. Yung mga bata, apat yun, partner.
0: Yes, partner.
1: So, civil code, does that mean na hindi
0: tsaka kasi,
1: siya
0: pwedeng
1: makulong?
0: Ito, oo, kasi civil case ito. Paghabol doon sa conjugal property, yun ang hindi siya criminal case. Pero kung tutuusin mo, partner, yung ginawang pag partner, yung paglabas ng kanilang mga property,
1: that's too much.
0: Coercion, partner, pwedeng pananakot yun. Kasi di ba, paano naman lalaban yung asawa at saka yung mga anak?
1: Bakit naman may armas?
0: Pero hindi binanggit dito kung meron nga na-file. Kasi nga, yung kaso lang dito, ang involved lang yung mga properties na conjugal and tinatawag nating exclusive.
1: Sorry, nakakaloka lang na dahil lang sa kabit. Nilalang ko lang talaga kayong lahat. Oo. Alam mo yun, bakit ganun, partner? Nakakalungkot na pati yung mga bata, dinamay pa dito. So, ang nangyari, wala na siyang bahay. Nakuha lahat.
0: Nilipat lahat yung natitirang gamit nila.
1: Sana may armado rin na tao si Mrs. Habang. Ibabalik ko na ang akin, di ba? Oo.
0: Pero ayaw natin i-advocate ang violence. So, si Mr. ginamit, nilagay niya yung batas sa kanyang kamay na bawal naman, illegal naman.
1: Baliktad yung sinasabi ko.
0: So dito natin makikita yung kumbaga administration of justice nakakuha ng katarungan hindi lang sa Korte Suprema kundi sa Court of Appeal. So malinaw po yung kumbaga batas dito at kinatigan. Kumbaga ang sabi ng batas dito kay Mrs. sagot ka ng batas.
1: Pero
0: dahil
1: ang kinaganda nito, we have 9262 now.
0: Yes,
1: so,
0: partner.
1: So, gawin nyo yan ngayon.
0: May criminal case na. Pero kahit dati, partner, naniniwala ako kung nagsampa lang. Halimbawa, grave coercion or coercion kasi
1: hindi, for infidelity, you can't sue.
0: Ah, yun. Exact. Ang galing mo, partner.
1: Yung
0: tama.
1: Yung pagkakaroon ng kabit.
0: Correct. Yung psychological violence or psychological abuse.
1: Yeah, but we don't have the 9262, right?
0: Not there. Hindi pa noong 1991, partner.
1: Ano pwede isang panon?
0: Ah, baka papasok siya doon sa infidelity as a ground for legal separation.
1: Hindi, gusto ko kasi siya makulong, partner.
0: Alam ko. So, grave coercion ay yung pinaka malapit, partner.
1: I see.
0: Pero hindi natin maibabalik ang panahon.
1: Yeah.
0: So ngayon,
1: may this be a lesson for
0: oo,
1: us?
0: Oo, dahil tama ang aking partner, huwag niyo nang isipin na pwede niyong gawin ito sa ngayon. Kasi mas marami na pong batas na nagbibigay ng proteksyon sa kawawang asawa at mga anak.
1: And this also goes both ways, right? Example po, si Mrs. ang may kalaguyo, tapos binenta po niya, walang pirma ni Mister, it goes both ways. Yun pa rin yun, di ba, partner?
0: Correct,
1: sa Korte
0: correct.
1: Suprema, they can still use that as basis.
0: Correct.
1: Right? Kahit
0: dito,
1: babae ang aggrieved party dyan.
0: Oo, partner. Ang, kasi dito, mayroong reference doon sa Family Code provision na sinasabi yung administration and enjoyment of conjugal property, partnership property, ay joint ito, natatandaan mo konting review, di ba, kapag hindi sila nag-agree, the husband's decision prevail. Pero ang sabi ng Korte Suprema, itong sale ay hindi acts of administration.
1: Okay.
0: Ang pag nagbenta ka, act of ownership. Mm-mm. So, eh, hindi ka naman sole owner. Conjugal property yan. So, ibig sabihin, kung binenta mo yan na walang consent ng co-owner, and in this case, ang co-owner mo ay yung iyong mismong asawa, void yan. Hindi yan kasama doon sa mananaig ang desisyon ni Mister pag hindi kayo nag-agree. Kasi limited lang yon sa acts of administration. Halimbawa, pag-repair, pag babayad ng buwis, administration.
1: Hindi sa pagbebenta.
0: Hindi sa pagbebenta.
1: May magandang tanong dito si si Louis Basco. What if po kung pwede i-transfer sa mga anak ang property pero hindi pumirma ang isa sa mga magulang? Can they do that? Pwede ba yun?
0: Kung tutuusin, kasi kung ibebenta o idodonate,
1: yes.
0: Tandaan natin na kung minor de edad ang mga bata, hindi pa nila yan pwedeng panghawakan. Hindi pa nga sila pwedeng pumirma sa kontrata. Ang lalabas doon, assisted by, kung of legal age. Pero again, legal magbenta sa anak. Pero tandaan natin, hindi pwedeng ma-deprive ang kahit, kasi iba, meron silang paborito, meron silang hindi paborito.
1: Name's partner. Yes.
0: Ibebenta nila kunyari doon sa isang anak lang, to the exclusion of the others, para ma-circumvent. Kasi di ba, pagka namatay sila, wala silang iniwang last will and testament. O kahit may iniwan silang last will and testament, kung ma-deprive or liliit yung legitimate ng ibang mga kapatid, hindi mo yan pwedeng gawin. So kung tutuusin dito, Attorney Louis Basco, hindi rin ganun kasimple. Una, kung minor de edad sila, hindi pa pwede. Pangalawa, kung hindi na sila minor de edad, dapat hindi maapektuhan yung shares o yung legitimate. Ibig sabihin, ito yung mga shares na itinatakda ng batas. So, may karapatan ka magbenta, pero hindi yan valid kung merong mga ibang tao na maapektuhan, mababawasan, and mawawalan ng karapatan.
1: You can't use ignorance
0: hindi
1: as
0: pwede.
1: An excuse dito. Correct. Hindi ko naman alam na kailangan may porsyento itong mga anak ko
0: Yes, partner.
1: Napirmahan ko na. Pagpasensyahan mo na, nabigay ko na No.
0: Correct.
1: Sa mata ng batas, pwede mo i-appeal yan.
0: Yes, partner. Mm-hmm. And even, partner, yung sinasabi mo, ignorance of the law. Halimbawa, sinabi mo, yung on its face.
1: Oo. Na hindi mo alam.
0: Nakapangalan lang sa isang tao. Pero, sabi dito ng Korte Suprema, kasi yun nga dinidebunk or sisinungalingan ng Korte Suprema yung claim nila na sila ay buyers in good faith. Kasi, kumbaga, yung titulo nakapangalan sa dalawang tao.
1: Mm-mm.
0: At may nakatira, nandiyan, alam nila na andun yung asawa.
1: Nakalagay ba dyan kung present sila nung tinatanggal
0: hindi
1: yung mga
0: gamit? Hindi nakalagay, pero kung tutuusin, at ang finding ng Korte Suprema, nagkutsabahan talaga yung buyers at yung asawang lalaki.
1: Pero hindi natin alam kung yung buyer yung kabit.
0: Wala kasi
1: kasi
0: actually yung isa sa mga defendants, ibig sabihin sinampahan ng misis at petitioner sa Korte Suprema yung spouses na buyers, so mag-asawa sila.
1: Ayun, alright.
0: Yung spouses, Ravina.
1: Opo, yun po. Meron ako nakita sa live stream si Warren Hermoso, mukhang hindi siya masaya sa discussion natin.
0: Bakit?
1: So check nyo na yung mga profile niya. Baka hindi siya masaya kasi, you know, joke lang. Bakit ka naman di masaya? Maging happy ka na. Oo, si Grace Pedregos nandito na sa live stream po natin. Attorney,
0: yes.
1: Pag foreigner yung husband, hindi pwede bang bumili ng property sa Pilipinas under his name?
0: Hindi po.
1: Hindi po pwede, pero...
0: Foreigner, under ano po yan? Hindi natin pinag-uusapan ang civil code. Constitution ang nagbabawal niyan.
1: Okay, alright. Pero if kasal ka sa Pinay,
0: mm-hmm,
1: pwede mo ba siya ipangalan sa Pinay?
0: Oo. Okay. Kasi ang Philippine citizens
1: ay Pinoy, sorry.
0: Oo, hindi siya. Pero speaking of that, partner, meron tayong invitation sa Philippine Embassy sa Canada.
1: Naku, invitation sa Canada, partner.
0: Invitation sa Canada through Zoom, partner. Pero ang pag-uusapan natin ito, partner, yung mga batas tungkol sa lupa.
1: Nice.
0: So,
1: Invite mo na, partner, na dito ka na.
0: O, yun nga. So, inibitahan natin lahat ng ating kapamilya na nasa Canada. Kung di ako nagkakamali, 6:30 p.m. Friday. Pero sa Pilipinas po, ay 6:30 a.m. on a Saturday. Kaya bukas po na umaga dito sa Pilipinas, magkita-kita. Ayan, yung QR code po na yan, iscan ninyo para makapag-register kayo. Pero yung Philippine Embassy natin sa Canada will also stream it live. So, pwede rin po kayo manood kahit nasan po kayo, kahit wala po kayo sa Canada, basta sundin lang po natin 6:30 Philippine or Manila time po yan.
1: Oo, nga.
0: Pero hindi ko kilala yung lalaki.
1: Ganda na AI photo mo, partner.
0: Parang ano, oo. 20 years old pa.
1: Magas sa magas ka man dito, partner. Oh. In fairness, yan. Yan yung mga panahon na hindi ka pa nasa stress sa Hello Attorney.
0: Lahat po nang nakalagay dyan except yung picture to.
1: Hindi, partner. You really look good dito sa photo na to.
0: Ayan, 6 p.m.
1: pala. 6 p.m. to 7:30 p.m.
0: Oo, pero Canadian 6 a.m. sa Pilipinas po. Kung kayo ay nasa Pilipinas, pwede rin kayong manood. Mag-scan po kayo ng QR code na yan para makapagpa-register po kayo para tanggapin kayo sa Zoom, or pwede rin kayong manood. Pwede rin po nating i-share sa aking Facebook page yung link doon sa live streaming ng Philippine Embassy.
1: Paki-follow lang po si Attorney Noel sa kanya pong page, Attorney Noel Del Prado #yoyoyo- iba pala. Walang ganun na username.
0: Attorney Noel Del Prado po ang
1: nasa. Di ba Jejemon yung ganun? Noel, pero BH tsaka O tsaka W.
0: Jejemon po tayo, pero yung aking Facebook wala pong Jeje.
1: Hindi, joke lang. Attorney Noel Del Prado po sa kanya pong Facebook page. Lalagay niya po yung link doon sa mga nice pong sumama sa kanyang talakayan tomorrow.
0: Po. Tungkol po lahat ng batas tungkol sa land registration. Including yung pwede bang bumili ang foreign national, pwede bang bumili ang former Filipinos, o kailangan ba nag-reacquire ka ng dual citizenship. Yan.
1: Oh, gusto ko yan. Oo, pag-usapan din natin yan dito.
0: Pwede.
1: Ah, huwag lang mga taga-Canada, partner. Dapat taga-Pilipinas din. Alam nila yan. Joke lang.
0: May mga kapamilya dito po, ha, sa Canada, manood po tayo.
1: Yes po. Ang sabi ni Jeanette Corosa, ang gwapo mo naman doon sa photo lang, sabi niya.
0: Salamat.
1: Hindi, joke lang. Gwapo mo daw in general, sabi niya. Para ka daw Japanese.
0: Ha, talaga?
1: Sabi ni Estrella Garcia. Ay, wait, teka. Sino nagsabi?
0: Mahilig po tayo sa Japanese food.
1: As a samurai siya, partner. Sino pa man na, booked and busy ka daw, sabi ni It's Me Wilotsky. Ang hirap talaga na itong maano, napaka-busy niya sa kanyang pagbibigay ng public service para po sa ating lahat. Kaya naman, lubos-lubosin na natin siya.
0: Yun nga pala, libre po yun. Ha? Walang bayan po dun.
1: Di ba?
0: So parang Hello Attorney sa Canada po.
1: Oh, but without me, so medyo maayos yung discussion dyan, guys. Hindi masyado makulit. Oh, kasi
0: batiin
1: walang lang
0: natin ang ating Philippine Ambassador to Canada, Ambassador Jose Victor Chan Gonzaga, at ang kanyang butihing may bahay, Attorney Lorna Rosario Chan Gonzaga.
1: Ako po, hello po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon. Sana manood din po. Sana invite natin sila in person.
0: At sana ma-invite din tayo.
1: Eh, di mali pala. Sana invite kami doon. Ganun, auto yes kami dyan, partner. But anyway, mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, ha, libreng payong legal para po sa inyong lahat hanggang alas 2 ng hapon. 0919-278-3000 po ang aming hotline. At syempre, maya-maya po sa ating maalalize mo kaya /dear attorney, pwede bang pumili ng pasahero ang driver? Ano ba itong mga topic? Umiinit ang ulo ko dito sa dalawang topic natin.
0: Kaya tama-tama sabi mo kanina, jeep.
1: Bakit?
0: So, yan.
1: Nabiktima na ako niyan eh. Ayaw ako nung taxi driver kasi nagpapabayad mula na iya hanggang dito sa may ABS-CBN, 1,500.
0: Kontrata, bawal yan.
1: Sabi ko, siguraduhin mo, minamasahe mo ako habang papunta kami, o rebanded na ako after, ha, pang parlor ng presyuhan mo. Alamin po natin mamaya, magiging sagot ni Attorney Noel sa ating pong maalalize mo kaya episode 4 today. So, huwag po kayo bibitiw. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
5: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center. Dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Hello, Attorney. Sa DZMM.
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Ngayon naman po, tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Ang una, polisiya ng Department of Transportation na sa pagpapakommute sa mga matataas na opisyal nito, inirekomenda sa Senado na ipagpatuloy. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Senado. Hatid sa atin yan ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Attorney. Hinimok ni Senate President Win Gatsalian ang pamunuan ng Department of Transportation na ipagpatuloy ang polisiya nito na pagpapakommutin ang mga matataas na opisyal nito. Sa budget deliberation na nagpapatuloy dito sa Senado, tinanong ni Gatsalian ang DOTR kung epektibo pa rin ang polisiya. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, hindi niya binabawi ang kautusan at ginagawa niya ito bagamat hindi na niya ibinibida sa publiko. Inikayat naman ni Gatsalian na ipagpatuloy ang ginagawa ni Lopez na anya ay nakaka-inspire. Hindi anya kailangang i-Facebook Live pa yung ganito mga pagkukommute na dapat bahagi ng karanasan at pagtatrabaho. Kinantsawan naman ni Gatsalian na mag-guilty na yung ilang DOTR officials na hindi na nagko-commute.
4: That's the only way we will feel and see the needs of our constituents. In fact, dapat kami mga senador, gawin rin namin yun eh. You know, to be honest about it. Pero si Senator JV, nagbabike.
3: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
5: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Pangulo Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng research and development para mapalago ang produksyon na mga nade-develop na bagong teknolohiya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo at hindi Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
6: Liza, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng research and development para maisa rin sa aktual na mass production ang mga teknolohiyang nade-develop sa mga laboratorio. Sa pagbisita sa planta ng Nutrident sa Santa Barbara, Pangasinan, sinabi ng Pangulo na malaking bahagi ng research and development ay ginagawa ng Department of Science and Technology. Kailangan anyang matutukan ang proseso mula laboratorio hanggang manufacturing, partikular ang pag-scale up o pagpapalakas ng produksyon. Mahalaga anyang paikipagtulungan ng pamahalaan sa mga pribadong kumpanya, gayon din na tinutulungan din ang mga negosyo sa pagkuha ng mga makinaryang kailangan para mapalawak ang kanilang produksyon. Dagdag pa ng Pangulo, layo rin itong mapalakas ang produksyon ng pagkain at mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mga produktong gawagamit ang teknolohiya ng DOST. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Usapang ligaw. Usapang ligaw. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
7: Komplikado yan.
1: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
5: Alright, mga pamilya, babalik po ang Hello Attorney sa oras sa 1:33 ng hapon. Dako lang tayo mabilisan dito sa ating live stream. Hello, yan, hello po. Ma'am Liza, Attorney Noel, question po. Ang property po ba before marriage is hindi considered as conjugal or may updated law na po? Ito po yung family code actually. Nagiging part ito ng conjugal property. Alam na, explain ko partner. Go ahead.
2: Okay.
5: Pa-explain na lang.
2: Ito po. After August 3, 1988, lahat po ng dala-dala ninyo bago kayo ikasal, papasok sa inyong marriage. Halimbawa ngayon, September 18, 2026, kung ngayon po kayo ikakasal, kung anuman ang inyong ari-arian, ay dadalin nyo, magiging bahagi, magiging conjugal property. At kasi bago po, under the family code po kasi, absolute community. Yan pong ibig sabihin nun. Before and during the marriage, lahat po yan ay conjugal property. Dati po, ang default under the civil code ay yung tinatawag po nating conjugal partnership of gains. Ang ibig sabihin po nito, kung ano ang pag-aari ninyo bago kayo ikasal, bago August 3, 1988, ay inyong-inyo, sarili. Pero lahat ng fruits nito, ibig sabihin, yung renta, yung bunga ng mga puno na pag-aari ninyo exclusively, ay papasok sa pagsasaluhan or conjugal property. Yan po yung conjugal partnership of gains.
5: Ayun. Meron po tayo iba po dito sa live stream po natin. Mm-hmm. Partner na questions.
2: Yes, partner.
5: Teka.
2: O, batiin ko muna yung mga una sila. Zach Tolentino from Austria. Sarah C. from Los Angeles, California. Tita Maria Dulce Orate. Tita Lina Ho. Tita Nona Damian. Estrella Garcia. Naka all caps daw. Kabit. Okay.
5: Ang luto. Okay, love it. Pero bakit pag ikaw nagsasabi, parang ang sweet maging kabit? Parang pag ikaw, kabit.
2: Nakikilig ang akin. Asawa.
5: Ganon. Dapat gigil. Ganon. May gigil. Okay. May tanong po dito. Hindi. Natanong na natin ito kanina. Sinad lang ni Zach Tolentino ng 10,000 times sa ating live stream. Oo.
2: Si Estrella Garcia, nandiyan na rin. Grace Pedregosa, Tita Maria Dulce Orada. Ano to? Ah, ito. Sabi niya, dapat talaga makinig lagi kay attorney. At partner Liza, darating ang panahon, magagamit natin yan sa future.
5: Pero totoo yun do. Kapag alam mo, marami ako natutunan dito. Example, yung pag-purchase. Dati, akala ko, mga kapamilya, example, mag-asawa na kayo, siya ang mas may pera. So, siya ang nagluwala mas malaking pera doon sa property na pinurchase nila. Akala ko, sa kanya yun. Mm-hmm. Akala ko, wala akong karapatan doon. Apparently, sa batas po pala natin, kahit siya ang nagluwala mas malaking pera, kung kayo po ay legal na kasal, eh, meron kayong equal share, equal right doon sa property.
2: Yan, ang maganda kasi na-discuss din yan briefly dito sa kaso, partner. Mm-hmm. Ang sinasabi kasi, dito, partner, ha, absolute community, wala kayong kasulatan, walang indication, partner, nagiging conjugal property. Maliban na lang, kung meron kayong prenuptial agreement. Mm-hmm. At dapat yun, bago kayo ikasal, hindi pwedeng after hiwa-hiwalay na tayo or akin yan sa iyo ito. Hindi po pwede. Pero ang nabanggit kasi dito, partner, kiniklaim kasi noong husband
5: na
2: yun daw ipinambili ng lote.
5: Sabi ko ni.
2: Yan, sabi niya, pera ko yan.
5: Ganyan galawan nila, partner.
2: Meron ako dating lupa, pinagpalit ko sa aking kapatid at yung kumbaga yung pinagbentahan nun, yan ang pinambili ko. So, akin yan. Pero ang sabi ng Korte Suprema, hindi yan napatunayan. Wala kang ipinresentang ebidensya para mapatunayan yung source ng funds. And dito, dahil walang ebidensya, to the contrary, yung presumption ng batas na yan ay conjugal property will stay. Yan po yung halaga ng mga tinatawag nating presumption of law. Tandaan natin, ha? Disputable presumption. Ibig sabihin, pwede kang mag-presenta, pwede mong patunayan sa pamamagitan ng ebidensya, pero kung pumalya ka, hindi mo nagawa, yung presumption of law will hold.
5: Si Zach Tolentino, yung Filipino-born pero ibang citizenship, pwede pa rin po bang bumili ng property sa Pilipinas?
2: Okay, ibang citizenship? Pag sinabi mo kasing Filipino-born, sorry, ang considered po under our constitution, natural-born, wala pong Filipino, natural-born Filipinos, kung okay, maraming iba't ibang kondisyon, nandyan yan sa konstitusyon. Pero yung pinakamalinaw, kung either nanay mo
5: o tatay
2: mo ay Filipino, natural born ka. Hindi kailangan pareho, either lang natural born ka. So ano kayang ibig sabihin niya pag Filipino born? Kasi dito po, pag pinanganak ka,
5: hindi, pwede kasi katulad ka sa mama Pilipino, ko na Filipino si mama ko noon.
2: Okay, former Filipino.
5: Former Filipino si mama.
2: Na naturalize sa ibang
5: naging
2: bansa.
5: Naging Amerikana na.
2: Oo, pero,
5: pwede pa ba siyang bumili ng property noon? Hindi na siya Pinay eh.
2: Oo, hindi. Pero, partner, meron tayong dual citizenship law.
5: Oo, pero ayaw niya yun eh.
2: So, yun. So, kung mag-re-acquire ka, kasi ang salita ng batas, it is as if you've never lost your Philippine citizenship. Ibig sabihin, kapag ikaw ay manunumpa ka lang dyan, merong mga documentary requirements, manunumpa ka to reacquire your Filipino citizenship.
5: So, para ay gusto ko na pala ulit.
2: Sa mata ng batas, Filipino ka, Filipino citizen ka, and therefore all the rights and privileges, including buying land, owning land,
5: properties,
2: voting, partner.
5: Yun. Mm-hmm. Si Orly, partner, excuse me lang po, may katanungan po sa atin ngayon regarding po sa abandoned rental property. Hello po, welcome to Hello Attorney.
2: Sir Orly, magandang hapon po. Go ahead.
7: Hello, magandang hapon, attorney.
2: Opo.
5: Hi, sir.
2: Opo.
7: Meron po kasi kaming naging tenant na nagtiwala kami.
5: Mm-hmm.
7: Kasi magaling magsalita, magaling humambola.
2: Okay.
7: Kulang po yung ginaw niya, tapos nagtiwala ako kasi nga mabait, puro nagme-mention ng Panginoon, tapos yun nga, nagtiwala ako, binigay ko yung susi po sa kanya sa gate.
2: Okay.
7: Nagre-rent po siya ng parking.
2: Mm-hmm.
7: And then gagawa na po kami ng contract nung makapag-down siya, pero kulang po ng 1 month, pinasok niya na yung mga sasakyan niya dito.
2: Okay.
7: Tapos nung i-serve na po namin yung contract para pirmahan niya, hindi ko na po, puro pangako, hindi kami magkatagpo. Parang umiiwas po talaga.
2: Pero nagbabayad po siya ng nagbabayad po siya ng upa.
7: Hindi po, attorney. Matagal na, mag-Christmas na po siyang hindi pa yan.
2: Mm-hmm. So dyan, Sir Orly, kung ayaw niya una pumirma ng kontrata, hindi naman natin siya mapapwersa, hindi natin siya mapipili kasi kontrata ay consensual dapat. Kusang loob, walang pilitan, walang takutan. Pero dahil 6 na buwan na siyang hindi nagbabayad ng upa, yan, meron na po kayong legal grounds para siya ay patalsikin or i-eject. Kasi kumbaga, hindi naman pwede na puro pakinabang lang nagagamit niya, pero kayo na umaasa doon sa kita, sa rental, ay hindi po mababayaran. Pero yan, Sir Orly, kailangan niyo magsimula una sa demand letter. Una, singilin yung kanyang outstanding rental payments. Pangalawa, paalisin siya. Bigyan siya ng sapat na panahon. Pero after the demand letter, kailangan nyo siyang ireklamo sa barangay. Kasi bago po kayo makapag-file ng kaso sa korte para siya ay ma-eject, mapatanggal dyan, kakailanganin niyo po yung certificate of file action sa barangay at kailangan po na merong at least 3 pagkakataon ng pagdinig doon. Hindi naman requirement na talagang mag-attend siya doon, pero bibigyan lang siya ng pagkakataon. Bibigyan kayong 2 partido ng pagkakataon na magkasundo, pero hindi rin po kayo pipilitin. So yun po muna yung mga paunang hakbang. Hindi niyo po siya basta-basta pwedeng pwersahin na lumabas ka dyan or magdala kayo ng mga armado o ng mga goons para siya ay takutin, paalisin. Hindi po pwede.
7: Opo. Attorney, nakakuha na po kami ng ganoon. Ang problema po, yung binigay niya sa aming ID para sa ginawa naming contract, parang falsifikado. Hindi po siya nakatira doon. Actually, hindi na po namin makita. Kaya yung demand letter, lagi pong bumabalik. So, galing sa barangay, nakatatlong hearing na po. Binigyan na po kami ng certificate to file action.
2: Okay, so ibig sabihin, pwede na po. Kaya lang, dahil po sa pagfa-file ng kaso, kailangan po na maka-acquire ng jurisdiction yung korte. At paano siya makaka-acquire? Bago pa yon yung notice. Kasi, syempre, yung kopya ng inyong reklamo, yung petition po ninyo na isa-submit sa korte, kailangan may proof po kayo na na-serve or na ipa-receive or na ipadala sa last known address noong dito defendant, dahil ito ay ejection case. Opo. So yun, hindi po yan legal na tanong. Kailangan nyo po talaga ng tulong, halimbawa ng mga police o ng ibang mga investigator, para mahanap, makakuha po tayo ng impormasyon saan pwedeng ipadala yung mga notices ng korte, yung mga sulat ninyo, yung demand letter po ninyo.
7: Opo, opo, attorney, naitignan ko po. Kaso ang problema po, talagang yung tao nagtatago po. Ngayon, pag gusto namin makilala yung tao, nag-search po kami, nakita namin na siya, na marami po naghahabol sa kanya.
2: Naku.
7: Hindi lang po ako ang biktima niya.
2: Nako. Mm-hmm. So,
7: po, ngayon, hindi ko na alam kung saan ko siya padadala ng demand letter. Wala siyang address sa amin.
2: So sa ngayon po, talagang
7: opo,
2: kagaya po niyan, marami kayong naghahanap, pwede kayong magtulungan. Opo. Pero kasi ang pwede lang natin gawin, ibigay yung mga kumbaga impormasyon na yan sa mga kinauhulan. Opo. Kasi talaga pong kagaya nun, kung mayroon siyang ibang mga reklamo, baka mayroon ng nakapagsampa ng criminal case. So yan, pwede kayong makipag-coordinate dun sa ibang complainants para, kasi po dun sa criminal case, kapag nalaman na rin, kumbaga meron na siyang outstanding warrant of arrest, yung ating mga law enforcement agents, eh pwede na nating, kumbaga, kalampagin, pwede na nating udyukan, pwede nating bigyan ng impormasyon, kasi kumbaga hindi naman forever siya makakapagtago sa batas. Darating ang panahon, magkakamali siya, magiging careless, at yun. Pero talagang kailangan po ng pasensya dahil wala pong ibang paraan. Kailangan po nating daanan yung legal na paraan ng pagpapaalis sa kanya dyan sa inyong lugar.
7: Opo, so hindi pala pwede na sa ngayon kung nailapit ko na sa barangay, hindi po pala pwede ilabas yung sasakyan niya para magamit namin ulit yung property. Kumita kami kasi nagme-maintenance din po kami sa gamot. Nagpapadialysis din po, buti libre ang dialysis, pero yung maintenance ko sa gamot na napakamahal, pang-paid lang po namin sa ano yun eh.
2: Meron
7: hindi pong po namin magamit dahil nandito yung tatlong sasakyan niya, minibus.
2: Opo, meron pong ibang gumagawa. Ito, Sir Orly, halimbawa, yung mismong pagbukas. Kasi tandaan po natin, meron siyang nilagay na mga lock and keys dyan. So, o kaya mga kandado. So, pagka finors open po natin yan, pwede tayo makasuhan ng robbery. So, paano po kayo makakaiwas? Yung ibang ginagawa po nila, iniimbitahan yung barangay na, kumbaga, bago ilabas, merong photo, video, kumbaga, documentation para matiyak na walang, kasi ang irereklamo niya, may nawalang ganito, may nawalang ganyan.
7: Opo,
2: so kung tutuusin, kumbaga, yung barangay po ay isang opisina ng gobyerno, so pwede po kayong makiusap, pero kumbaga, sabihin ninyo yung inyong sitwasyon, paano ba sila makakatulong. Pero kumbaga, hindi ko po imumungkahi na talagang i-force open nyo yan na sarili nyo lang. Dapat po meron kayong mga kumbaga kasama ng mga ahente or officials ng pamahalaan para din po sa inyo at sa kanila ring proteksyon, kasi babalikan at mababalikan kayo nung
7: kumbaga, yun nga po eh.
2: Yun nga po, kailangan mag-ingat po tayo. At kumbaga hindi na po natin pwedeng ibigay yung ibang detalye dito kasi baka makakuha ng ideya yung inyong kakasuhan.
7: Oo,
2: kumbaga
7: po,
2: maunahan kayo po.
7: Opo. Eto, attorney ko sakali po, anong mga barangay ang pwede namin maging parang witness na
2: yung pong barangay na nakasasakop dun sa lugar?
7: Barangay Tanod po, pwede na?
2: Opo, pero tandaan po natin, dapat sila yung mga, kumbaga, official. Kasi meron po yung mga appointment sa barangay. Kasi baka mamaya kung sino-sino lang po yung ating isama,
7: malinaw
2: po. Opo. Pero mungkahi ko po, Sir Orly, kasi meron po mga bagay na hindi natin pwedeng sabihin on air. Ang mungkahi ko po, bago nyo gawin yan, bago kayo makipag-ugnayan sa barangay, magkonsulta po kayo sa isang abogado. Bibigyan po kayo ng dagdag na kaalaman paano po ito gagawin na kumbaga hindi nalalabag yung karapatan nitong kumbaga, kung tutuusin, siya na nga yung may kasalanan, siya yung walang bayad, di ba? So, argabyado na po kayo, wag nyo na siyang bigyan ng puwang para mabalikan kayo, kayo pa yung makasuhan. Okay po, sir.
7: Okay po, attorney. Naintindihan ko po.
5: Okay po, sir. Alright, tawag lang po kayo ulit next time pag may iba pa po kayong mga katanungan. Ayan po si Orly na Antipolo City. Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, medyo nakakainit ng ulo talaga kahit yung problema ni Orly, no? Imagine mo, di ba? Nagtiwala ka, tinrayto ka.
2: At marami makaka-relate dyan, lahat ng nagpapaupa.
5: Lahat.
2: Nalugi lagi.
5: Hinga tayo ng malalim on a Friday. At
2: batiin lang
5: pagbabalik
2: natin si Ms. Lynn Deloria ng Office of the City Administrator. Lagi, araw-araw daw siya nanonood sa atin, Ms. Liza.
5: Oh, hello po sa inyo. Kumusta po? Meron pong nangyari sa City Hall kagabi. I hope everything, everyone's okay. At ako'y miyembro ng Viber Group ng Media ng Quezon City. So, I hope everyone is safe po, mga kapamilya. No? So, sa ating pong pagbabalik, maya-maya, ito na po, malalize mo kaya. Dear attorney, pwede bang pumili ng pasahero ang driver? Ano to really?

0: alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
9: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
10: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
10: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
12: Nagbabalik po ang Hello Attorney para po sa panibagong edisyon ng Dear Attorney. Ito po ay ating liham na natanggap kay Mayan taga Marikina. Maraming salamat po sa inyong programa dahil nabibigyan po ang taong katulad ko na may bahagi yung mga concern po namin. So ito po ilalapit ko sana. Madalas po ako sumakay ng jeep papunta sa trabaho. Isang araw, sumakay ako sa isang jeep na halos puno na. Pagkaupo ko, sinabi ng driver na bumaba raw ako dahil ayaw niya ako isakay dahil masyado raw akong maraming dala. Sinabi ko po na magbabayad naman po ako ng pamasahe at kasya naman ang mga dala ko sa loob. Pero pilit pa rin niya akong pinababa. Ako na nag-edit. At sinabihan pa ako sumakay na lang sa ibang jeep. May karapatan po ba ang driver na tumanggi sa pasahero kahit magbabayad naman ito ng tamang pamasahe? May mga pagkakataon ba na legal na pwedeng tumanggi ng isang public utility vehicle sa pagsakay ng mga pasahero? Salamat din po pala kay Sir CJ na nakita ang nangyari sa akin at agad akong tinulong.

0: Ayun po. So si CJ pong sasagot dito. Joke lang. Okay, go ahead, partner.
1: Mian, una-una, marami salamat sa iyong liham kasi marami tayong matututunan dito.
0: Makikinig ako ngayon.
1: Okay. Mm. Bilang mga holders of certificates of public convenience, ano ba yung CPC? Yan yung mga prangkisa na inoautorisa ang isang nagmamaneho at karaniwan at kailangan kung yan ay may prangkisa ka, whether taxi yan or jeep yan or bus, ikaw ay public utility vehicle. Nakikita nyo, PUV. Lahat ng public utility vehicles, hindi pwedeng mamili ng pasahero. Malinaw yon. At ang ating Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sila yung nangangasiwa dito. Yung pagtanggi, yung ginawa kay partner Liza, yung taxi driver na nangungontrata, yan ay violation ng
0: tama.
1: Ng prangkisa. Pwedeng pagmultahin, pagpaulit-ulit, pwedeng masuspindi ang prangkisa, pwedeng kang matanggalan ng prangkisa. Pero bukod doon, kasi tandaan natin, ang public utility vehicles or public utility drivers under the civil code, ang kailangan nila ay extraordinary diligence. Ibig sabihin, dapat maingat o sobrang ingat nila. Hindi lang ito diligence of a good father of a family. Kasi titimbangin din natin ito, partner Liza. Hindi natin sasabihin na kasalanan ka agad ng jeepney driver. Kasi kahit naman ireklamo mo sila, meron pa rin due process yan sa LTFRB. Hindi naman sila basta papatawan ng multa. Halimbawa, dahil sa dami ng iyong dalamian, baka hindi niya na nakikita yung kasi tandaan natin yung jeep, di ba? Bukas yung sa gilid, pero yung view ng driver sa likod, doon lang sa rear view mirror na mahaba, doon sa harap. So ibig sabihin, kung yung gamit mo ay nakakasagabal, nakakatakip doon sa view ng driver, hindi lang yan delikado para sa driver, kundi para din sa mga pasahero. O kaya halimbawa, meron ng nag-aaway o may anumang kaguluhan doon sa likod, kung natatakpan yung view ng driver dahil sa dami ng dala mo, so delikado rin po yan kasi extraordinary diligence ang kailangan.
0: Pero sana malang pinaliwanag yun na maayos, di ba?
1: Yun ang tama.
0: Oo.
1: At hindi rin pwedeng pabalang ang sagot. Dapat magalang. Yun ang sinasabi ng prangkisa.
0: Mm-hmm.
1: Yung konduktor, yung driver, lahat po kayo. Ang inyong obligasyon under your certificate of public convenience, ihatid from point A to point B. Hindi ka pwedeng kaunti lang yung sakay, baba na kayo dito, ito na yung bayad. Bawal din po yun. Violation din yun ng franchise. From point A, kaya nga may ruta ang mga jeepney drivers or mga bus drivers. Hindi rin sila pwedeng mag-cutting. Hindi rin sila pwedeng, kumbaga, hindi nila sundin yung specified na ruta. Hindi sila pwede maningil ng sobra dyan sa mga, kumbaga, prescribed yung kanilang mga fees. So, bukod doon, lahat ng pag-iingat ay kailangan nilang gawin. So, kung ang sagot ng driver, kasi pagka sobrang dami, kumbaga, maapektuhan yung kaligtasan, valid naman yun, partner.
0: Oo.
1: Pero kung hindi yun, ayaw lang niya,
0: okay,
1: yan, bawal po yan. Pwede kayong magreklamo. May hotline ng LTFRB.
0: Mm-hmm.
1: May email din sila. Pwede nyo po doon ilagak ang inyong reklamo.
0: O kayo, send nyo sa akin sa Viber. Gawa natin ng story. Exclusive.
1: Ayun,
0: sa TV Patrol. Tapos i-trace natin yan. Feeling ko ipapatawag yan ng LTFRB because this should be the case.
1: Hindi sila ng due process naman.
0: Oo. Hindi naman po lahat ng tao may sarili pong mga sasakyan na kaya po nating
1: correct
0: mag-drive mag-isa. May mga tao nagtitipid, mahalaga sa kanila itong mga ganitong public transportation, and kaya po kayo binigyan ng prangkisa.
1: Yes.
0: Yan po ang kaakibat na responsibilidad po ninyo. It's kind of like me, reporter, pero sabi ko, ayokong mag-report ngayon, hindi ko gagawin yun. Hindi, ito yung trabaho mo,
1: yes,
0: gagawin
1: partner
0: mo. So, dapat gawin po natin yun. Otherwise, nasa mali po kayong trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung namimili ka ng pasero, hindi po dapat kayo jeepney driver. Ano. But anyway, Miss Mayan, makapagal? Sino Mayan to? Si Miss Mayan na taga Marikina.
1: Mamaya pang 5:30.
0: Oo, iba pa pala. Anong ganap? Anong take mo pala? Anong take mo? Oo, tanongin natin si Miss Mayan makapagal later. Baka meron siyang opinion din.
1: Meron niya.
0: With this. But anyway, ipapaalala lang po namin mga kapamilya, Soriano. Ito pong among suggestion, advice na binigay po ng aking partner ay batay lamang po sa limitadong impormasyong ibinigay po ng aming letter sender. Kung naisip po maging letter sender next week sa ating maalalayza mo kaya, ipadali lang po yan sa aming pong hotline 0919-278-3000. Parte, wala na po tayong oras. Meron lang po tayong 20 seconds.
1: Batiin ko lang mabilis.
0: Okay, 2019.
1: Si Granny Juliet Acorda at si Doc Mads Valera, dating USEC ng DOH. Hello po.
0: Ayan po, maraming salamat po sa panonood. Lumipas na naman po isang linggo dito po sa Ilo Baterini. Maraming pa po tayo mga pag-uusapan dito sa programa next week. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Atid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Tita Winnie Cordero at Tita Winnie Cordero sa TCMM. Action ngayon! Bye everyone! Ingat,
1: happy weekend partner. Happy weekend sa
0: happy
1: lahat.
0: Happy weekend partner.
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapinsana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 1 minuto makalipas ang 2:00.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: GCMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Kapamilya, ipinasilip ng Department of Transportation ang renderings ng NAIA Terminal 3 Station na bahagi naman ng ginagawang Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOTR, inaasahang aabot sa 40 minuto ang biyahe mula sa Valenzuela City hanggang sa NAIA Terminal 3 mula sa kasalukuyang 1 oras at 35 minuto. Inaasahang 70,000 pasahero araw-araw ang maseserbisyuhan ng NAIA T3 Station sa 2035 at tataas pa ito sa 74,000 pagsapit ng taong 2045. Nitong Miyerkules, isinagawa naman ang groundbreaking ceremony para sa istasyon na hudyat ng pagsisimula ng konstruksyon nito. Sa ibang balita, patuloy ang pagbawi ng Department of Justice sa mga nakaw na pondo sa flood control projects. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, hatid sa atin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
4: Ay, iniinit ng Department of Justice na...
0: Steve?
4: Department of Justice na hindi nito titigilan ang pagbawi sa perang sinasabing nawala o may bulsa kaugnay ng manumayang flood control project. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, nagpahayag ang mga testigong tinanggap sa Witness Protection Program o WPP ng kanilang commitment na isauli ang pera ng taong bayan. Dilinaw naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na ang restitution o pagsasauli ng pera ay hindi kondisyon para matanggap sa programa. Sinabi ng DOJ na voluntary nagbigay o nangakong magsauli ng pera ang mga testigo ay sulod yan sa kanilang mga memorandum of agreement sa WPP. Ngunit ang sinabi ng DOJ, natiwala sila na madaragdagan pang mahigit 800 million pesos na restitution money na naibalik na sa pamahalaan mula sa mga pondong umano'y nakulimbat sa mga manumaliang flood control projects. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Sintra, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. At sa entertainment naman, confident ang aktor na si Wilbert Ross na mapupuno ng tawanan ng mga sinihan sa pinagbibidahang Philippine adaptation ng Thai blockbuster film na PMAC. Pabirong sabi ni Wilbert, ibabalik nila ang pera ng mga manonood sakaling hindi sila mapatawa ng pelikula. Ikinwento rin ni Wilbert na meron siya at mga co-stars na sina Van Dolph, Jairus Aquino, TJ Valderrama at Gian Bernardino na mga sari o sari-sariling adlib sa pelikula na anya'y nag-amplify ng mga nakakatawang eksena. Mapapanood ang PMAC sa mga sinihan sa October 14.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang ating mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM.

0: tanggap ay handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Nakuwala po ang ating Doc Idol today. Kaya ako lang po ang makakasama ninyo hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang nag-iisang dalaginting ng Teleradio, Tita Winnie Cordero. Pero kahit wala po ang ating Doc Idol, eh meron pa rin po tayong guest doctor. Pag-uusapan po natin ang annual physical exam. Eh alam niyo po dito sa ating programa, lagi po nating pinapaalala na prevention is better than cure. Eh paano ba natin mape-prevent ang ating na magkaroon ng mga iba't ibang sakit? Lalo na yung may mga lahi-lahi dyan. Eh de syempre, magpa-check up! Ano-ano ba ang dapat na tinitingnan pagka tayo nagpapa-check up? Naku, buong katawan ba yan? Baka naman hindi, diba? May mga simpleng pamamaraan at hindi masyadong mahal at makakabigat sa ating bulsa ang pagpapa-check up na ito. Mamaya malaman po natin sa ating guest doctor later! Samantala na kung meron tayong aaksyonan, promise!
1: Litong-lito?
2: Litong-lito?
1: Gulong-gulo?
2: Gulong-gulo?
1: Pinagpapasapasahan?
2: Pinagpapasapasahan?
1: Pinapaasa?
3: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ninyo, meron tayong bata, mag-anak, actually isang pamilya po ang kasama natin ngayong araw na ito. Ang kanilang inilalapit ay ang kanilang 12 years old na anak na si Christine. Si Christine po ay meron ng katarata sa kanyang murang edad, 12 years old. Kasama niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang mami na si Mary Shane Bautista at ang kanyang tatay na si Rizaldo Bautista. Magandang hapon po sa inyo.
4: Magandang hapon.
0: Hi po. Okay, si Christine po ay kaisa-isang anak o pang ilan sa ilang anak ninyo?
4: Pangalawa po.
0: Pangalawa. Dalawa lang po anak nyo?
5: Tatlo po.
0: Tatlo. Okay. So, si panganay, si Christine, tapos may bunso pa. Ilan taon na po yung bunso?
5: 11 po.
0: Bagkasunod lang?
5: Apo.
0: Ayun, panganay. 13.
5: 16 po ngayon.
0: Ayun, 16. Nakala ko naman. Isang taon lang ang pagitan. Okay. Christine lang ang nagkaroon ng problema sa paningin?
5: Apo.
0: Bakit? Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? Kailan pa siya nagkaroon ng katarata?
5: Sanggol pa po siya.
0: Sanggol pa lamang? Okay. Bakit? Anong nangyari? Nagkaroon ba ng problema sa panganak? Sir? Ma'am?
4: Suspicious ko lang to. Iwan ko lang kung totoo nga. Kung ano, sa pag-inom ng hindi prescription ng doktor habang sa pagbubuntis.
0: Nagkasakit kayo, mami?
5: Sa ano sa po kasi? Ngipin. Ngipin po.
0: Ano nangyari sa ipin?
5: Hindi ko po nakayanan. Uminom po ako ng alaksan.
0: Uminom kayo ng pain reliever. Huwag tayo magbanggit ng ano. Tawag doon, branding. Ano? Baka tayo maano.
4: Sorry po.
0: Hindi sinasadya. Pain reliever. Okay. Hindi ho. Pero, okay. Pwedeng posible, ano? Posible yon. Kaya lang, nung nangyari kay Christine ang katarata, anong paliwanag ng doktor na naaalala ninyo? Yes, Daddy.
4: Wala naman siyang naging paliwanag ng doktor dahil lang yung kauna-unahan na punta namin sa Rodriguez Hospital.
0: Oo.
4: Pinatingnan lang namin una nung yung ENT, yung sa tainga. Tapos inirekomenda kami sa OPTA dahil nakapansin nila na may problema sa mata yung anak ko. Kaya,
0: ilang buwan si Christine noon?
4: Ano pa lang yun? Mga 5 to 4 years old.
0: 4 years old o bata pa lang? bata na. 5 to 4 years old. Pero
4: nung na-discover talaga siya na talaga may positive na may katarata.
0: Pero nung habang baby pa siya, meron ba kayo napapansin na kakaiba?
4: Sabi nitong nanay, may parang tuldok na maliit.
5: Okay.
0: Parang may tuldok na maliit sa mata.
4: Okay.
0: Ilang buwan yun, Shane?
5: Nasa ano po yun? Isang buwan?
0: Isang buwan?
5: Opo.
0: Magkaiba yung isang buwan at saka isang taon. Ano? Isang buwan, isang taon?
5: Isang buwan po.
0: Isang
5: napansin
0: buwan pa lang.
5: Napansin ko na po siyang parang mayroon na po siyang puti.
0: O nung napansin ninyo, anong ginawa nyo?
4: Wala kaming naging ginawa nun dahil sa gusto nga namin sana ipatingin sa doktor.
0: Okay.
4: Kaya lang wala sa amin makatulong para ipag ano kami doon dahil sa lugar na pinanggalingan namin talaga mahirap noon ng mga transport noon.
0: Saan ba kayo galing?
4: Sa Barangay Pinugay.
0: Saan yun?
4: Dito po sa Baras Rizal po.
0: Sa Baras Rizal? So noong mga panahong yun, mahirap mag ano?
4: Transport po. Mahirap pa po ang biyahe kasi halos ang bilang kasi lang ng biyahe noon since 2012 eh halos yata 3 beses sa buong maghapon.
0: Okay.
4: Isang pababa at saka isang pataas ganyan, paket.
0: Okay. So kailan niyo napatingnan ng bata?
4: So ano na siya, nung 5 years old na siya siguro tong ano.
0: 5 years old na. Mm. Okay. So nung 5 years old napatingnan sa mata, anong sabi ng doktor?
4: Kailangan niya siyang isa lang sa surgery, operahan.
0: 5 years old siya noon. 12 na siya ngayon.
4: Opo.
0: Ano nangyari?
4: Wala naman kami magawa. Gusto naman namin pa-operan pero wala kaming kakayahan para pa-opera kasi siya eh. Kasi kakailanganin pa rin ng financial support pa rin dyan eh.
0: Okay.
4: Unang-una yung transport pa lang namin at saka yung pagpila pa lang namin sa OPD, kulang na kami sa mga pagkain pa lang, sa pagpila pa lang, wala kami gano.
0: Ano bang trabaho mo, tatay?
4: Ano lang, nangangalakal lang ako, tapos nagmamassage lang.
0: Nangangalakal at nagmamassage?
4: Opo.
0: Magkanong kita niyo sa araw-araw?
4: Siguro, kung sa ibabase mo sa weekly, hindi siguro aabot ng 1.5.
0: Weekly 1.5?
4: Oh,
0: tatlo anak nyo.
4: Na tinutuwa nga naman ako ng asawa ko pagka meron siyang ano,
0: extra. Anong tulong na trabaho na kukuha mo?
5: Pag may nagpapalinis po ng bahay.
0: Ah, okay. Pero doon lang sa neighborhood nyo?
4: Uh-huh.
0: Sa mga kapitbahay din? Magkano gana doon?
5: Umabot po ng 500.
0: 500 kada linis?
5: Opo.
0: Linis lang, walang laba, walang plancha. Naglalaba ka rin ba?
5: Dati po.
0: Ay, dati rin.
5: Pero mas madalas po yung linis sa bahay lang.
0: Ah, okay. Ilang bahay, araw-araw ba may nililinis kang bahay?
5: Ano lang po, sa isang buwan, 2 beses 3.
0: Ah, okay. Kasi?
5: Bisan wala rin, ano lang po kasi parang tulong ko lang, tulog dito nila sa amin.
4: Unkol lang siya sa mga kaibigan.
0: Okay. Pero, ibig niyong sabihin, mula nung kayo'y ikasal, nagsama, ganyan na ang trabaho?
4: Opo.
5: Opo.
0: Bakit tayo hindi ka nakapagtrabaho ng iba?
4: Ganyan din. May kapansanan.
0: Anong kapansanan niya?
4: Sa mata din, malabo rin.
0: Malabo.
4: May limitasyon lang naman kasi ang nakikita ng mata ko, kaya...
0: Ah.
4: Kung ano lang ang kayanin kong trabaho, yan na lang ang pinagkakasya ko.
0: Natingnan din ba kayo ng doktor? Anong sabi?
4: Sabi ng doktor, kailangan daw na malagyan ng lens yung mata ko
0: nyo.
4: Kasi noo po.
0: Bakit po? Nakikita nyo lamang?
4: Katulad nito, kulay lang siya, pero ano siya?
0: Hindi nyo nakikita yung mukha ko?
4: Nakikita ko, pero hindi ko may point yung kasa ng mata, sa ng ilong. As in...
0: Ano po, malabo?
4: Malabo po.
0: Ah, malabo?
4: Mm-hmm.
0: Kailan pa kayo nagkaganyan?
4: Hindi ko na rin matandaan kung ano.
0: Ibig nyo sabihin, bata pa kayo, ganyan na?
4: Nagpa-opera din ako ng ano, katulad din sa anak ko, nagkaroon ako ng katarak.
0: Ah, okay.
4: Na-discovery naman siya nung 12 years old naman ako.
0: Okay.
4: Mula siya sa maliit hanggang sa lumaki din na lumaki.
0: Okay. And then, na-operahan kayo, tapos?
4: Tapos, yun lang naman, luminaw lang siya. Pero, katulad ng nakikita ko, ganyan siya. Bakit nagtataka ako? Bakit hindi siya katulad sa mga kapatid ko na...
0: Talagang malinaw yung imahe.
4: Mm-hmm.
0: Pero, kahit na na-operahan kayo, ganun pa rin?
4: Opo.
0: Talaga po?
4: Ang sabi ng doktor, hindi daw nalagyan ng lens yung ano, yung huling doktor na pinatingnan ko.
0: Ha?
4: Nakalimutan daw yata lagyan ng lens.
0: Ano?
4: Opo, yung ano po daw, kasi pag inooperahan, kinakapit daw sila na parang wala daw lens. Basta hindi ko lang maintindihan, doktor po yung nagsasalita eh.
0: Ah, okay. Tapos hindi na kayo bumalik pa ulit dun sa doktor na nag-opera sa inyo?
4: Hindi na, kasi ano pa yun eh, napakatagal na ng panahon yun eh. Ilang taon na ako ngayon eh, 53.
0: Ah, ibig nyo sabihin, eh, de, sabi ninyo parang 12 kayo inoperahan, ano? Parang kasing edad nito si Christine ngayon. Tapos, pero pagkatapos ng operasyon sa inyo, malabo pa rin.
4: Napakinabangan ko naman siya.
0: Napakinabangan mo, ilang taon po?
4: Oh, matagal din napakinabangan ko siya, pero parang hindi pa rin ako naging success, tapos hanggang sa unti-unti din ng labo.
0: Ng labo rin. Mm. Yun eh, pagkatapos nyo nang ma-meet o makilala ito asawa nyo, ganun?
4: Mm-mm.
0: Ah, okay, sige. O siya, eh, palagay ko ano, no, lahi-lahi. Bukod sa inyo, meron pa po ba kayong ibang mga kamag-anak na merong diprensya sa mata?
4: Wala, solo ko lang.
0: Kayo lang. Mm-hmm. At saka, tapos bigla itong si Christine.
4: Opo.
0: Yung dalawang bata, si kuya at saka si Bunso.
4: Normal lang.
0: O, ayos naman.
4: Mm.
0: Ah, okay. Si Christine, Tita Winnie ito ha, narinig mo ako?
2: Apo.
0: Ayan, okay. Nakakita ka ba pa kahit isang ilang araw dati?
2: Hindi ko maalala kasi po, palagi lang ako nasa bahay, hindi lumalabas.
0: Ah, pero nakakita ba siya dati?
2: Apo.
0: Ah, nakakita ka! Nakita mo ang mukha ng tatay mo?
2: Apo, yung ganito po kalayo.
0: Ah, okay. Tapos yung si mama, nakita mo rin. Ah, kompleto ba ang imahe ng pagkakakita mo o figura lang o shadow, ano bang shadow sa Tagalog?
4: Anino.
0: Anino lang.
2: Kita ko po yung buong mukha nila ng malapitan.
0: Okay, very good. Tapos ngayon, ganun pa rin ba ang kita, ang paningin mo? Ay, ganun pa rin. Pagka sa malapit, nakakakita ka, ganyan. Pagka malayo,
2: malabo na po, tapos nasisilaw ako sa masyadong maraming liwanag.
0: Ah, napatingnan nyo na po ba siya sa ophthalmologist?
4: Opo, yun nga po, yung kinindo ko sa inyo na sabi ng doktor na kailangan daw siyang isalang sa surgery.
0: Okay. Pero kasi tatay, sinabi mo yun, 5 years old pa lang yung bata.
4: Mm-hmm.
0: Ngayon, na 12 years old siya, napatingnan nyo na ba ulit?
4: Hindi pa po.
0: Hindi pa.
2: Hindi pa po.
0: So, 7 years na hindi pa natitingnan ang mga mata ni Christine dahil sa kakulangan nga ng financial na suporta.
4: Opo.
0: Tama?
4: Opo.
0: Ah, okay. Sige. Yaman din lamang na naririyan tayo, kasama po natin ang voluntaryo na gustong tumulong sa inyo, tay, nanay. Kasama po natin ngayon ang, mula po sa, ang presidente po mismo ng Rotary Club of Mandaluyong East. Sakop kaya niya ang Rizal? Eh, malaman po natin, si Miss Karen Kate Ramos. Hello, Miss Karen Kate. Ayan. Please press the red button there. Yes, that's it. Sige po.
6: Hello po, good afternoon.
0: Hi! How do you want me to call you, Karen or Kate?
6: Kate na lang.
0: Kate na lang. Sakop niyo ba ang Baras Rizal, Miss Kate?
6: Yes, actually, yung mga projects po na ginagawa ng Rotary, hindi naman po siya limited to yung area po na sinasakupan po ng club.
0: Oy,
6: we can do projects
0: good.
6: Po kahit saan po
0: that's
6: sa Philippines.
0: Okay, siguro ay nakapagkwentuhan na kayo nitong si Mang Rodrigo, ay Mang Rizaldo at saka yung kanyang asawang si Shane. Ano po kaya ang pwede natin maitulong sa kanila para kay Christine?
6: Okay. Ang Rotary Club of Mandaluyong East po is meron po kaming tinatawag na Project ICAN.
0: Mm.
6: Ang Project ICAN po is free eye screening and free eye consultation po.
0: Wow.
6: Sa mga patients na may problem sa mata.
0: Katulad ni Christine?
6: Katulad po niya.
0: Okay. Ito yung kailan po yung ginagawa?
6: Actually, ginagawa po namin yan in different barangays po in Mandaluyong City.
0: Ah, that's cool.
6: Nasimulan po namin siya in Barangay Malamig.
0: Okay.
6: And then, nakita po namin yung dami ng mga pasyente na dumating, mga nasa around 200 patients po yung na-screen namin.
0: Wow.
6: And then mga around nasa almost mga 50 po yung mga pwedeng candidate for surgery.
0: Ay, wow.
6: And then, since nakita po namin yung success nung unang Project ICAN, ginawa din po namin siya ulit sa ibang barangay naman po, in old barangay Old Zaniga, in Mandaluyong City din.
0: Ah, okay.
6: Doon po, naman, almost 300 po yung na-screen namin.
0: Okay.
6: So, aside po doon sa free eye screening, namimigay din po kami ng mga reading glasses or prescription glasses po. Okay. Kasi yung iba po, yun lang naman yung kailangan nila.
0: Yeah.
6: But for those na kailangan po ng further examination, meron po kaming volunteer doctor, which is si Dr. Alex Santa Maria.
0: Okay.
6: Dinadala po namin sila sa clinic po ni Doc Alex.
0: Okay.
6: For free further checkup. Okay. And then eventually po, si-schedule sila for free eye surgery.
0: Ay,
6: like
0: talaga?
6: Mga cataract po nakagaya po ng case ni
0: Ayun Christine. Nga ang tatanungin ko, doon ba sa mga naservisyohan ninyo, meron din katulad ng problema nito si Christine?
6: Oh, marami po doon na may mga katarata. Although, ngayon ko lang po narinig yung case na ganyang edad po na may katarata.
0: Bata,
6: na,
0: ano? Oo.
6: Pero meron po kaming patient as young as 5 years old.
0: Okay.
6: Ibang case lang po yung sa kanya. Pero I think if it's cataract po, kaya naman siya through surgery.
0: Well, I hope. Mm-hmm. Kasi, yun nga, sa naririnig ko sa ibang mga interviews, ano, Miss Kate, Tatay Rizaldo, and Nanay Shane, mas maganda kasi sa umpisa pa lang ng pagkakadiagnose, na-open na. Pero tumagal nga po ng 7 years, I hope maganda ang kalalabasan ng screening and check-up nitong si Christine. Kailan po kaya natin pwedeng gawin yun?
6: Meron po kaming next schedule for Project ICAN on October
0: 3.
6: Sa Mandaluyong City rin po, sa Barangay San Jose. Pero si Christine po, pwede na po natin siya idiretso po na ischedule natin siya kay Doc Alex mismo para
0: ayun na nga,
6: dalhin na po natin siya doon ASAP kung kailan po sila
0: available. Talaga? Saan ba ang clinic ni Doc Alex?
6: Sa Mandaluyong din po.
0: Sa Mandaluyong din. O ayan, teka lang, sandali. So pag kung ano man ang kalalabasan ng check-up ni Christine, sagot nyo dire-diretso pati ano surgery.
6: Opo.
0: Talaga ba?
6: Ihingi din po tayo ng tulong para just in case po yung pati sa transportation nila.
0: Uh-oh.
6: Simula po sa bahay nila hanggang pagpunta po and pauwi.
0: Ayun naman
6: sa
0: pala.
6: Clinic po ni Doc.
0: Naku naman.
6: I-assist na rin po natin.
0: Oh, tay, nay, ano ba masasabi ninyo? Sagot pala ng Rotary Club ng Mandaluyong East ang gagawing gamutan dito kay Christine.
4: May nagpapasalamat kami lubos na mag-asawa dahil yan ang inaantay namin na may ano, magbigay ng tulong sa anak namin dahil kami mga magulang, simple, ng inayang. Ang taas pa naman ng mga grades siya sa school.
0: Ah, nag-aaral siya? Opo. Kaya kahit mahirap ang paningin?
4: Opo. Pinipilit pa rin niya kasi mag-aaral kasi yun nga daw ang ano niya, yun ang gusto niyang mangyari na makapag-aral siya mabuti.
0: Aba.
4: Kaya nga, nung mga pagkakataon na yun na ano, nagkaroon ng pagkakataon na mayroong pumundumayo nga ng inyong programa doon sa malapit doon sa lugar namin. Isa sa empleyado niyo po, ang empleyado ng ABS-CBN, ang sinikap po makausap na kung sino po pwedeng malapitan para sa anak ko na may katarata.
0: Si Paul Bea yun. Saan ba tayo nagpunta nun? Ba't ka nakilala, Paul? Sa, okay, ang marketing, ah! Marketing natin ang nagpunta. Sila Sunshine, Mortel, ayun!
4: Sila nga po.
0: Tapos nagtanong kayo at kayo'y tawag dito, ni-refer dito sa action ngayon.
4: Opo.
0: Si Nanay Shay, naiyak. Bakit ka umiiyak? Wala pa. Ha? Ikaw naman, bakit? Anong nararamdaman mo, Nay?
7: Masaya po.
0: Oo naman, nararamdaman ko yung saya mo. Nanginginig-ginig pa yan labi mo. Ay, Nay Christine, ooperahan ka na daw. Ayos ba? Ayos ka ba doon? Talaga ba? Sumagot ka be. Radyo tayo. Anong grade mo na ba?
7: Grade 3 po.
0: Grade 3? Anong favorite subject mo?
7: Math.
0: Math? Wow! Magaling sa computation. Hindi ka ba nahihirapan mag-aral, ha?
7: Nahihirapan po. Ginagamit ko yung mag-applying glass.
0: magnifying glass. Kasi nga naman, alam mo, Miss Kate, I'm very hopeful sa kaso nitong si Christine. Kasi although 7 years had passed, pero nakakakita pa rin eh. Hindi nagbago yung quality ng eyesight niya. Pag malapit, nakikita pa niya eh. Yun lang malayo ang malabo. So I guess, no, malaki ang tsansa na makarecover.
6: Yes, opo. Kasi kung cataract po talaga yung case niya, mm-mm, baka yun lang po yung talaga yung nagbablock doon sa eyesight,
0: right,
6: niya.
0: Right, right.
6: So if ma-remove po yung cataract, malaki po talaga magiging improvement sa eyesight po ni Christine.
0: Ay! Magagawa! Kailan ba kayo available? Kasi nasa inyo daw ang schedule. Ngayon.
4: Anytime.
0: Anytime.
4: Eh, ngayon, pwedeng bukas.
0: Talaga. Sige. Idepende kasi yun sa schedule ni Doc Alex. Apo, ano? So, mag-uusap kayo ni Miss Kate para makapag-ayos kayo ng schedule. Ha?
4: Napo.
0: O eh, ngayon eh, magpasalamat na kayo ngayon pala.
5: Maraming salamat po.
0: Loko naman si Nanoy Shane. Walang masabi. Sige, Tay.
4: Maraming salamat po sa inyong programa, lalo na sa mga nanonood din, at lalo sa inyo, Ma'am Winnie.
0: Ako naman.
4: Napakasalamat po. Napakarami. At sa inyo, Madam, salamat din po.
0: Si Miss Kate.
4: Si Miss Kate.
0: Kate Ramos. Okay. Sige ha. So, aantabayan na namin. Magfo-follow up kami kung anong mangyayari dito kay Christine. Miss Kate, bukod dun sa eye care, meron ba kayong iba pang mga programa para sa mga nangangailangan?
6: Opo. Actually, ang Rotary po is meron pong 7 areas of focus.
0: Okay.
6: So, we have disease prevention and treatment, which is kagaya po nito yung sa Project ICAN.
0: Of course.
6: We also have maternal and child care.
0: Okay.
6: And then, meron din po kami...
0: Ano sa mga buntis naman?
6: Opo. And sa mga bata.
0: Okay. Mother and child.
6: Mother and child.
0: Okay. Opo. And then?
6: And then, we also have basic education and literacy.
0: May ganun din.
6: Opo. So, namimigay din po kami ng mga books and school supplies. And kagaya po na pwede rin po kami gumawa ng mga small libraries. Ganun po.
0: That's nice.
6: And then, meron din po kaming water, sanitation and hygiene.
0: Okay.
6: Marami pa po din kasing mga lugar na wala pa rin pong potable water.
0: Ay, totoo yan. Anong ginagawa nyo sa ganong proyekto ninyo?
6: Nag-install po kami ng mga booster pump o yung mga water pump po and yung mga tank.
0: Ganun.
6: And then, importante din po yung mga hand washing facilities, lalo na sa mga schools.
0: Yes.
6: And yung mga toilets po na para to...
0: Magawa rin kayong toilet?
6: Kapag may mga kailangan mo, may mga galing lugar po kasi minsan sa mga schools po, wala po silang toilets doon.
0: Schools? Walang toilet?
6: Million
0: ng ginagastos, walang toilet ang school. Okay, very
6: lalo
0: good.
6: Lalo na po sa mga probinsya.
0: Sa mga probinsya, of course. And then?
6: And then we also have peace building and conflict resolution.
0: Ano?
6: So, may mga, kagaya po niya, meron po kaming tinatawag na Project Safe.
0: Okay.
6: Nagtuturo po kami ng mga self-defense po sa mga younger kids po na mga ages, mga 8 years old, pataas po.
0: Don't talk to strangers, how to defend yourself from bad people, mga
6: yes,
0: ganyan. Ay, very good yun, ha?
6: And then, of course, yung supporting the environment.
0: Kalikasan naman.
6: Opo,
0: napaka well-rounded ng inyong mga programa. Talagang inayos nyo para maging holistic?
6: Yes, opo.
0: That's good, very good. Para naman sa mga interesado dyan sa mga programa na nabanggit nyo, at sabi nyo, hindi naman taga-Mandaluyong lang, di ba? Saan po ba sila po pwedeng makita yung inyong full projects and services?
6: Sa Facebook po, meron po kaming Facebook page, ang Rotary Club of Mandaluyong East. Andun po yung lahat ng mga projects na ginagawa namin.
0: Okay.
6: And then even naman po, hindi sila residente ng Mandaluyong, if may nakita po sila na project na ginagawa po namin, they can message us po. At baka sakaling makarating din po kami sa lugar nila to extend our help.
0: Very good yun, Miss Kate. Thank you. From Mandaluyong and beyond.
6: Yes.
0: maraming salamat.
6: Thank you din po.
0: Mabalik tayo kay Christine. Magpa-follow up po kami sa mga schedule of activities niya, ha?
6: Yes
0: po. Mula sa inyo. Thank you.
6: Thank you din po.
0: Thank you so much. Yan po ang presidente mismo ng Rotary Club of Mandaluyong East, Miss Karen Kate Ramos. Yun! Ang galing naman po. ng ating, at syempre, dito po sa ating aksyon ngayon, bibigyan po natin ng konting ano, ayuda. Sige na, Aaron, pumasok ka ang pamilya nito si Christine. Meron po tayong, ano ba yan, Aaron? Ha? Groceries at bigas. O yun, tay, para hindi ka mahamugan sa pangangalakan mo, makeup. Ayan. O sige, magpa-follow up kami ha tungkol kay Christine ha. Tatawag-tawag kami kay Miss Kate para malaman namin kung naoperahan at kamusta ang paningin. O siya, thank you.
4: Maraming salamat. Po,
0: thank you. Maraming salamat, Sunshine. Thank you. Thank you, Miss Kate Ramos. Maraming salamat. Po ninyo ang ating question of the day ng My Money Ka sa DZMM para po sa pagkakataong makatanggap ng 1,000 pesos! Manatiling nakatutok po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta para sagutin ang question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ang unang magte-text po na may tamang sagot ang aming papipiliin, kaya abangan ang tawag ng DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makakatanggap ng tumataginting na 1,000 pesos! Samantala, ay teka lang sandali sa ating pagbabalik, magbubukas na rin po ating klinika sa Istrenta. Kahit wala si Doc Dennis, meron pa rin tayong klinika sa Istrenta. Annual physical exam para alam po natin kung kailangan ba natin talaga yung annual. Pag sabi annual, taon-taon eh, di ba? Ang mahal, meron bang cheaper way but still effective? Ay, may mga katanungan po kayo tungkol sa annual physical exam, mag-text na po sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 o di naman po sa ating DZMM landline 8924-4101 locals 5671-7273. Oras po natin! Alas 2:34. Magbabalik pa rin po ang
3: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: May money ka sa DZMM. Question of the day. Ano ang ikalawang C sa ICC? A. Court. B. Cover. C. Communication. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
13: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
14: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
15: Pag-aanin at pasayahin ang
16: buhay at kalusugan!
15: Kasama si Kuya R at Mashi Sara.
17: Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon
15: sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP na uy! Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sa pagkakataong ito, bigyan daan po natin ang mga balita. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol, una sa Hanay. China Coast Guard binangga ang barko ng Pilipinas na naghahatid ng petrolyo sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Yes, Tita Winnie, binangga nga ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na maghahatid ng fuel subsidy sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea bandang alas 11 ng umaga kanina. Ayon kay Rear Admiral Jay Tarriera, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, nangyari ang insidente hubigit kumulang 54 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Target umano ng China Coast Guard vessel 21585 ang BRP Datu Magat Salamat. Bandang alas 11:04 ng umaga, tumawid ang CCG vessel sa likuran ng BFAR. Sa layong halos 10 kilometro, makalipas ang 10 na minuto, inupit umano ng CCG vessel ang maneuvering at tinamaan ang BFAR vessel. Ayon sa initial assessment ng PCG, may pinsala ang starboard side o kanang bahagi ng BRP Datu Magat Salamat. Kabilang dito ang mga railings na nabaluktot, nabasag at natanggal, mga metal stanyon at support structure na na-deform at ilang deck equipment na natumba o na-displaced. Matapos ang insidente, nagsagawa pa umano ang CCG vessel ng isa pang maneuvering at dumaan sa likuran ng BFAR. Agad namang itinasa ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang mga surface at air asset ng Coast Guard na magtungo sa lugar para tumulong at tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulante. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Bert Dizon. Sa ibang balita naman, fuel subsidy para sa susunod na taon ng DOTR, hindi pinagbigyan. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano.
4: Magandang hapon, Tito Winnie. Nakiusap na sa mga senador si DOTR Secretary Giovanni Lopez para maapontuhan sa susunod na taon ang para sa fuel subsidy ng mga pampublikong sasakyan. Sa budget deliberation dito sa Senado, tinanong ni Senator Bongo kung magkano ang kinasang subsidiya ng fuel para sa 2027. Sabi ni Lopez, sa kanilang proposed budget, hiningi nila ay 5 billion pesos para sa fuel subsidy pero hindi sila napagbigyan sa National Expenditure Program. Napapanahonan niya ang fuel subsidy gaya ngayong taon kung saan nasa 2.5 billion pesos mula sa 2025 budget ang kanilang ginamit kung saan sa loob lang ng 2 buwan ay agad na ipamahagi mula regular jeepney at iba pang transport group. Kaya ginamit ni Lopez ang pagkakataon para makiusap at tumirit para sa dagdag pondo sa fuel subsidy. Sinuportahan naman ito ni Go at sinabi na importanteng mapondohan ito at nakiusap na rin kina Senate President Wing Gatchalian at Finance Committee Chairman Senator J.B. Hercito na maibigay ang hinihinging pondo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Thank you, Robert Mano! Media Watchdog! Media Watchdog na Center for Media Freedom and Responsibility inanunsyo ang pagsasara. Bakit? Malaman po natin ang balitang kumpirmado sigurado ihahatid sa atin ni Radyo Patrol, John Garner.
5: Winning, magandang hapon. Inanunsyo ng Media Watchdog na Center for Media Freedom and Responsibility o CMFR ang pagsasara ng kanilang operasyon sa September 30. Ayon sa CMFR, magtatapos na ang 37 taon nitong pagsusulong ng media development dahil sa iba't ibang dahilan na nakaapekto sa pagpondo ng kanilang operasyon. Itinatag noong 1989, sinabi ng grupo na ipinagpatuloy nito ang kanilang misyon sa kabila ng iba't ibang political environment at mga hamon na kinakaharap ng media sa mga nagdaang panahon. Nagpasalamat ang CMFR sa mga naging bahagi na kanilang 37 taong paglalakbay, kabilang ang mga dati at kasalukuyang staff, mga mamamahayag at news organizations sa Pilipinas at ibang bansa mga paaralan at estudyante at civil society organizations. Ayon sa CMFR, nagpapasalamat sila sa lahat ng nakaunawa at kumilala sa halaga ng kanilang trabaho at sumuporta sa kanilang mga pagsisikap. Sa loob umano ng 37 taon, naging bahagi ang CMFR ng pagsusulong ng press freedom, media accountability at professional standards sa pamamahayag, kabilang ang media monitoring, journalism training at dokumentasyon ng mga isyu na nakakaapekto sa mga mamamahayag at news organizations sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
2: Salamat sa iyo, Jom Garner! Ilan lamang po yan sa mga importanteng balita sa oras na ito. Abangan po ang iba pang balitang iahatid sa headline sa hapon kasama si Tony Velasquez alas 4.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice Grinda. Una sa balita, una sa public service.
0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: DZMM numero 1 sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
10: Katulad nga po ng aking nabanggit, wala pong ating Doc Idol, Dennis Ngo. Pero meron po tayo na imbitang doktor para humalili sa kanya. Ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa check-up. May kadoktong yun eh, annual check-up. Eh, kailangan ba annual, ha? Eh, malaman po natin maya-maya sa ating guest doctor. Samantala, meron muna tayong balita mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Yes, Jom?
11: Biniberipika na ng Department of Education ang naiulat na insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. Ayon sa DepEd, prioridad dito ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel. Patuloy umano ang koordinasyon ng DepEd sa School Division's Office, Regional Office, mga lokal na otoridad at law enforcement agencies para beripikahin ang mga pangyayari at makapagbigay ng kinakailang tulong. Nakahanda rin umano ang DepEd na magbigay ng psychological first aid, gayon din ang mental health at psychosocial support sa mga naapektuhan ng insidente. Nanawagan din ang kagawaran sa lahat ng manatiling kalmado at iwasan ang magbahagi ng mga impormasyong hindi pa beripikado habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
10: Thank you, Jom Garner.
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
10: Okay, balik po tayo sa ating klinika sa East 30 para pag-usapan ang check-up. E narito para tayo gabayan ang head mismo, ha, bigatin, ng Makati Med Wellness Hub, of course, ng Makati Medical Center, Dr. Ryan Raymond Bautista. Hi, Doc!
12: Hi, Ma'am Winnie. Good afternoon.
10: Ay, Winnie na lang po. Eh, kayo po ba? Ano gusto niyong tawag ko sa inyo? Ryan?
12: Ryan na lang. Ryan
10: Doc
12: na lang.
10: Ryan. Okay. Ryan. Doc Ryan, pag sinabing check-up, ano ba ang tinitingnan nito?
12: Check-up usually means may naramdaman na yung pasyente or pupunta sa ospital o sa doktor dahil may gustong ipatingin.
10: Ah, okay.
12: So, yun ang basic na check-up po na pupunta ang dahilan.
10: Okay.
12: But, yun po eh, na-encounter namin mostly mga 80% kaya po pupunta sa doktor.
10: Oh,
12: kaya
10: po pagka may nararamdaman na.
12: Pag may nararamdaman.
10: No?
12: Yun lang po ang usually. But, mostly yung 20% nakakalimutan po na kailangan patignan naman yung katawan kahit wala nararamdaman.
10: Totoo! Lalo na kung may ADED ka na, di ba? At saka, tawag dito, okay, pagka sinabing annual check-up, kasi kaduktong nito yung pagkakaroon na sa wellness, na? Okay. Teka, kwentuhan nyo muna ako, Doc Ryan, ng wellness hub ninyo dyan sa MMC.
12: Okay, salamat.
10: Ano ba yan?
12: Oo, ang wellness hub po namin is talagang ginawa ng Makati Med para po sa mga taong gusto magpa-check up at medyo wala naman po sila naramdaman na na-anxious or medyo ayoko naman sabihin natatakot or worried silang pumunta sa ospital kasi nga wala po sila naramdaman. Binigyan po ng espasyo ng Makati Med just for the executive check-up or annual physical exam para doon sa mga empleyado, sa mga taong gusto lang magpa-check annually or gusto
10: empleyado ng MMC?
12: Hindi po, mga corporate partners po ng Makati Med or mga tao pong fit naman ako eh. Okay naman ako. Ayoko magpa-check up. Gusto ko lang magpa-blood exam kasi requirement. So, we have a space and dedicated katabi lang po ng ospital.
10: Hindi sa loob ng
12: hindi
10: ospital?
12: Hindi po. Kasi nga po, may mga pasyente pong takot pumunta sa ospital. Ay, baka mahawa po ako.
10: Correct.

0: endoscopy, colonoscopy. Ah, pero ang setup po kasi niya, mamini, doon po siya sa kwarto na mukhang hotel.
1: Wow.
0: Hindi po siya nakakatakot or hindi po ma-worried na parang, uy, katabi ko may sakit or ano. Talagang exclusive para doon sa kanilang
2: ngayon,
0: executive checkup.
2: With regards to the, yung mga test, doc, ano po ba, sa application po ba may chinechekan po yung pasyente o mag-a-advise kayo kung ano yung mga dapat lang niyang patingnan?
0: Very good. Magandang tanong yun, Ma'am Winnie. It goes both ways.
2: Okay.
0: Pwede ho mag-walk in at makonsulta muna sa amin kung anong magandang patingin para ho angkop po sa kanila.
2: Okay.
0: Mayroon naman ho kaming natatanggap ng mga pasyente galing sa mga doktor, hindi lang po sa Makati Med, sa ibang lugar na pinagagawa ho yung
2: nire-refer
0: po sa amin, yun po yung ginagawa po namin.
2: Eh usually, sa mga regular na pagpapatingin, gusto ko lang malaman kung healthy ako. Ano-ano po ba yung mga test na sinasuggest ninyo?
0: Yun. Pag sinasuggest kasi namin, Mamini, hindi siya one size fit all eh. Sabi nyo nga ho, iba may edad na po. So, binibase din ho namin sa family history, hindi lang po sa edad, kung ano yung targeted po nilang mga exam. Kagaya po, may family history ng breast cancer, may kasama na pong sono, tsaka mamo. Sa lalaki po, pwede po namin tignan yung prostate para sa mga laboratorio. Kung ano po yung kanilang edad at family history, nagiging batayan po namin kung ano yung mga laboratories na kailangan po namin gawin.
2: Over and above pa yan doon sa mga dugo, mga lipid
0: basic
2: profile,
0: yes.
2: Mga ganyan.
0: Tama.
2: X-ray.
0: Tama po.
2: Kasama po ba yun sa mga parang the regular package?
0: Yes. Ang mostly kasi ang tawag namin is the basic five.
2: Basic five.
0: Okay. Ayan. Nadinig nyo na po.
2: Number one
0: is yung chest x-ray.
2: No,
0: kasama po sa imaging po yun. Tingnan po yung baga, yung lagay po ng puso, kung lumalaki po siya o hindi. Pangalawa po, yung blood exam. Yung mga CBC. Sabi nyo nga ho, pwede yung asukal o yung mga cholesterol kasama.
2: Opo.
0: Next po is yung urinalysis.
2: Okay.
0: O sa ihi po, sa genitourinary. Stool. Especially po dun sa mga food handlers po natin mga kababayan. Baka naman ho may problema sa pagdumi. So, nakikita din po yun sa stool.
2: Okay.
0: And lastly po, ang pinakamahalaga, yung konsultasyon sa doktor or physical exam.
2: Yung mag-i-interpret ng resulta.
0: Correct. Ang kakaiba ho sa amin sa Wellness Hub, may kasama ho na kaming stress management. Pinapakausap ho namin sa psychologist. Kasi po, uso na po natin sa panahon ngayon, yung mental health, di ba?
2: Kasama doon sa
0: kasama
2: package?
0: Kasama po sa amin. Mayroon kaming package na kasama po yung stress intervention na tinatawag po namin.
2: Wow!
0: So, nakikipag-usap po sa psychologist kung ano po yung ma-identify yung stress. Tinutulungan paano ho siya mag-cope o paano ho niya maagapan.
2: Really? Kasama na doon sa check-up?
0: Kasama po sa check-up po namin.
2: Wow!
0: So, nagiging basic six po siya, Ma'am Winnie.
2: Eh, kasi, well, naririnig ko lang sa iba pang mga interview, ang how do you say this? Yung isa sa mga tinutukoy na causes ng ibang mga sakit is stress.
0: Exactly po. Especially, you know naman yung utak po natin na nagkocontrol sa buong katawan.
2: Correct.
0: So kung hindi nagpa-function mabuti or hindi malusog ang ating utak, medyo naapektuhan nun yung ating pangangatawan.
2: Yan ang inyong basic six. So, let's call it basic six.
0: Yes,
2: so the stress management.
0: Stress management.
2: Oo. Eh, pagka, pwede pa bang madagdagan?
0: Ay,
2: usually yung sinabi po ninyo na breast ultrasound, mammogram, sa lalaki, prostate check-up.
0: Yes,
2: ano pa po?
0: Yung iba? Sa amin
2: kasi
0: po,
2: Doc, sorry Doc Ryan, yung stress test kasi sa ang alam ko hindi katulad ng stress management nyo.
0: Opo. Tama po yun. Yung stress test, may sa una po yung tanong, may mga ano ho kami, may mga rider na tinatawag.
2: Rider.
0: Opo, based dun sa check-up.
2: Okay.
0: So, besides dun sa basic, na lima na sinasabi o anim na sinasabi po natin, kung nabanggit niyo po yung stress test, mayroon po mga cardio rider na kasama ko para imbestigan talaga ang puso.
2: Okay.
0: Like may 2D echo, may ECG, may stress test. Yung stress test, so, nababari pa po yan. May tinatawag ko kaming stress echo. Pinagkocombine na po yung dalawa kaysa dun sa isa lang. Mayroon din naman po kaming female riders. kung may history po sa breast cancer or tawag nito, gusto patignan dahil yung mga kamag-anak mayroon pong

0: lahi na breast cancer, may pong mamosono. Or even yung mga trans V ultrasound, pap smear, pap auto. So dinadagdag po yun sa, una yung tanong, dinadagdag po yun sa basic po namin.
1: Opo.
0: And para po matignan po talaga yung buong pangangatawan ng pasyente.
1: Gano'ng katagal naman?
0: Sa amin po, we try to finish within, kung basic 5, wala pa yung isang oras siguro sa amin. And then 3 hours or half a day the most kapag continuous. Ang medyo challenging lang po sa aming is yung mga invasive procedure. Kasi ang Makati Med po, inuuna parati ang safety ng pasyente. In the sense na kung may invasive procedure, kailangan ho talaga dun sa ospital.
1: Explain natin yung invasive.
0: Ang invasive procedure po, yun po yung mga endoscopy, colonoscopy, maglalagay po kami ng dye para sa CT scan or MRI.
1: Yun, kung kinakailangan.
0: Kung kinakailangan po siya.
1: Di naman pagka nagpa-check up kayo, agad-agad may ganon.
0: Wala.
1: Yung 5 hours or half a day,
0: yes,
1: na sinasabi niyo, Doc Ryan, kasama, lumabas na yung resulta nun, tapos may konsultasyon ako.
0: May konsultasyon na po kayo at sasabihin na po namin kung ano po yung inyong problema.
1: Wow!
0: May tips na po kami nakasama. Kailangan nun ng bakuna na ganito.
2: May
1: ganon pang mga suggestion.
0: Kaya po, kompleto.
1: Very good yan ah. Siyempre mahal yan.
0: Ay, hindi naman po.
1: Hindi naman.
0: Sa Makati Med, sabi nga ho namin we're worth every beat. Yung ginagastos po sulit na sulit. Ang isa ho pati kung sinasample ho dun pag may laboratory, sample na lang po sa dugo, may findings po siya, pinapaalam na po bilang head kung may problema. Mm. And then uutusan namin, pakiulit-ulit. Dalawang beses, tatlong beses.
1: Para makasiguro.
0: Para makasigurado. Pag alam na namin sigurado na kadalawa, tatlong ulit na po kami, tsaka pa lang namin sasabihin sa pasyente o tsaka pa lang namin pababalikin. So hindi ho kagaya na o kailangan pakunan ulit ng dugo. So ulit po yun. Masakit po para sa pasyente. Sa amin po, we verify. Opo, automatic. Wala na po kasamang extra pay minsan po yun sa amin.
1: So para lamang tayo maliwanag, yung basic 6 na
0: po
1: sinabi ni Doc. Kung sakasakali lang, yung mga regular lang, Doc. So, ulitin natin ulit.
0: Chest x-ray, urinalysis, fecalysis po, CBC or blood exam, tapos physical exam, and stress management po.
1: Ayan. Ako, thank you very much, Doc Ryan.
0: Maraming salamat
1: po. Anong tawag dito? Paano ho ba makakakontakt sa wellness hub ninyo?
0: Opo. May hotline po ang Makati Med, which is 58-8888 and then 39. And then, pa-direct lang po kayo sa operator sa amin, sa wellness hub, and we'll gladly accept you or pa-schedule po sa amin. We do accept walk-ins, mamini from 8 to 5, Mondays to Saturdays po. Linggo lang po ang pahinga.
1: Thank you, Doc
0: Maraming
1: Ryan.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat, mamini.
1: Maraming salamat. Yan po
0: thank
1: si Doc
0: po.
1: Ryan. Ako, napakaganda mga magpaliwanag. Doc Ryan Raymond Bautista ng Makati Med Wellness Hub. Thank you, Doc. Maraming salamat sa magpala.
3: Money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
1: May money ka! Kanina, meron tayong tanong. Ang tanong po natin, ano daw yung pangalawang C sa ICC? Narito ang ating makakausap. Naku, suking-suki na po ng DZMM. Walang iba mo lang, Paranaque City, ang isa sa mga masugid nating tagapakinig, si Tenet Candelaria. Hello, Tenet! Kamusta ka na?
4: Hello, Tita Wai. Okay na okay. Saka kinakabahan ako.
1: Usus, kinakabahan ka ba? Parang giveaway na nga ang ating question. Ito na. Makinig ka na mabuti, ha? Huwag ka nakabahan. Ano yung pangalawang C sa ICC? Kailangan pa ba ng ano, ng tawag dito, ng multiple
4: court
1: choice?
4: Court na.
1: Ano?
4: Court na.
1: Final answer? Final answer, Tenet?
4: Final na po yan.
1: Final answer! Congratulations!
4: Tenet,
1: meron kang tumataginting na 1,000 pesos!
4: Huwag na po ilagay sa sa mali ha. Okay na po.
1: Di natin.
4: Tita Y, magte-thank you na ako sa inyo ha. Sa lahat sa inyo sa DCMM, sa ABS-CBN. Isa kayo sa nagpapasaya sa akin araw-araw.
1: Ay, naman. Nakakakilig. Thank you.
4: Parang hindi kompleto araw ko pagka nawalan ako ng internet. Ay, nawalan ng connection. Pumina ang signal ng transistor. Marami ako reserve dito eh. May pang-internet ako, may transistor ako. Pag humina battery nung isa, may extra akong isa. Yung ganon.
1: Ay, thank you.
4: Parang kumbaga part na kayo ng buhay ko na nagpapasaya sa akin araw-araw. Thank you very much.
1: Thank you. Thank you, Tenet. Ha? Maraming salamat, ha? Thank you so much.
4: Ingat ko.
1: Uy, teka, tatawagan ka ng... thank you. Tatawagan ka ng staff ng DZMM para malaman mo kung paano makuha yung regalo naming salapi. Ha?
4: Sige po. Thank you, Tita Wine.
1: Thank you,
4: bye.
1: Thank you. Yan po ang ating may money ka sa DZMM regalo si Tenet Candelaria. Hala ko, stinger yun. O siya! Naku, sobra na ako sa oras. Nandito na po ang ating si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chiang Ami. Hanggang sa susunod na Lunes, ang alam po ng aking partner na si Doc Dennis. Ako po ang yung Tita Winnie. Bye-bye po! Ingat po kayo!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
5: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa,

0: po ang DZMM. Kami po ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Mga kapamilya sa sports, dumating na sa Japan ang ilang atletang Pilipino na sasabak sa Asian Games. Kabilang dito ang Philippine squad para sa baseball, si Pac Takraw at surfing, kasama si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Nauna nang dumating sa Japan ang ilang Pinoy athletes na sumabak na rin sa iba't ibang sports events. Idaraos bukas ang opening ceremony ng ASIAD sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, kung saan flag bearer ng Pilipinas si Paris Olympics bronze medalist Ira Villegas at weightlifting record holder na si Albert Ian De Los Santos. Wala pang impormasyon ang Department of Foreign Affairs singil sa hirit na asylum ng puganteng dating kongresista na si Zaldi Co, gayon din si dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
4: Ayon sa budget hearing ng DFA dito sa Senado, tinanong ni Senator Erwin Pulpo kung namomonitor ba ng kagawaran si Zaldi Co sa France at kung pinaboran pa ang asylum na hinihingi niya. Paliwanag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, napakahigpit ng privacy regulation ng European Union kaya hindi talaga sila binibigyan ng impormasyon kaugnay halimbawa sa asylum application. Ayon pa sa kalihim, kaya lang nalaman ng DFA na nasa France na si Co ay dahil sinabi ito sa kanya ng Foreign Minister ng Czech Republic. Tinanong din ni Tulfo kung totoo ba ang impormasyon mula sa DILG na na-deny nga ang asylum na hinihingi naman ni Harry Roque sa Austria, pero ayon kay Lazaro, wala rin silang impormasyon dahil sa strict privacy. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano. Balita, target i-enroll ng PhilHealth ang mga kabataan sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP para ma-avail ang iba't ibang benepisyo. Kabilang dito ang pag-aalok ng eyeglasses para sa mga batang hanggang edad 15 taon. May nakalaan ding benepisyo para sa mga batang may kapansanan, kabilang ang 90 session ng libreng therapy. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang PhilHealth sa Department of Education para magamit ng mga estudyante ang naturang mga benepisyo.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy S. Tareha.
2: DZMM Balita, Balita Ngayon, Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.

0: Magandang afternoon, mga kapamilya. It's a rainy Friday. Naku, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo man po ay nakatutok sa amin sa radyo, 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At magandang hapon din naman po sa mga team bahay. Uy, kamusta po dyan sa lugar ninyo? Malakas po ba ang ulan dito po sa Quezon City sa mga oras na ito? Ay, napakadilim po. At balita ko po, ilang lugar sa Metro Manila ay nagsisimula na rin pong magkaroon ng baha. Naku, ingat-ingat po ha, lalo na yung mga nasa biyahe, pauwi galing eskwela, galing trabaho. Sana po'y samahan ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa programang Handa Pong Makinig. Kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga, ano man pong usapin sa buhay, sa inyong pong mental health, sa bahay, sa trabaho, eh narito po yan sa ating programa dahil kayo po ang bida sa ating kwentuhan everyday. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Kaya samahan po ninyo ako hanggang 4 p.m. At tayo rin po'y napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng I Want. Naku, nabati ko ba siya? Parang nakalimutan ko yata si Jojo Serafica. Happy birthday, belated, ang aking mga Virgo sisters. Ganun din ay advance happy birthday kay Art Handog. At ganun din kay Kevin Pasqua at kay Jojo Sagin na ating kaibigan. Advance happy birthday. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, dito po sa Ako To, si Chang Ami. Mapag-uusapan naman po natin ang kwento ng isang babaeng wala mang karanasan sa pag-ibig ay may tinatago namang nakaraan. Napilit niyang binabaon sa limot. Naku, ano kaya yan? At paano kung sa gitna ng pilit niyang paglimot sa kanyang nakaraan ay may biglang bumalik at muling magparamdam sa kanya? Magagawa niya bang sabihin ang totoo niyang nararamdaman o tuluyan na niyang itatago ang kanyang lihim na pagtingin sa isang dating kaibigan? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon sa ating pong Chang Ami Presents. At kung kayo naman po ay may topic na gustong pag-usapan sa ating Anong Feels Mo, ay maaari po kayong mag-text or mag-viber po sa amin sa 0919-278-3000. At kung meron din po kayong mga kwento na nais ibahagi po sa amin at ilalapit po natin yan sa ating mga ekspertong nakakasama dito sa programa. Meron po tayong mga psychiatrist, psychologist, pati na rin po life coach na nakakasama at nagbibigay libreng tulong sa ating po mga kapamilyang may mga pinagdaraan ng challenges sa kani-kanilang buhay. Ay maaari po kayong mag-viber sa amin sa 0919-278-3000 or mag-text, same number lang din po. At kami na po ang makikipag-ugnayan sa inyo. At tayo rin naman po ay napapanood live na live sa DZMM Teleradio YouTube channel at ganoon din po sa Facebook. Kaya paki-like at mag-subscribe po tayo dyan. At nagpapa-attendance check na ang mga present ngayong araw ng Biyernes. Uy, maagang nakapag-online si Roberto Clemente. Good afternoon. At kanina ring umaga, nung ako'y nag-alerto sa Super El Nino, ay nanonood pala ang aking ninang Vilma Alvarez. Maraming salamat, hindi tayo nakabati kanina dahil kulang tayo sa oras. Si Nona Damian, nariyan na din. Si Miguel Andre Mira, watching from Cebu City. Uwi na daw sila ng Surigao bukas. O, ingat kayo ha. Safe trip tomorrow. Sa atin pong Cedilio Cabalan, Ryota Takeshi, O'Hara family ng Barangay Katmon, Malabon City. Salamat sa pa-attendance check. Nariyan na rin si Donald Figueroa Bagawisa. si Mary Chukoy. Oy, sabi niya, na-miss ko ito. Oy, welcome back. Salamat at sinamahan mo kami today. Kami ang pinili mong makasama ngayong hapon. Si Ray Santos, nariyan na din. Mami Ligaya Ching Tan, magandang hapon to you at sa mga Chang Aminatics. Si LV Vidua ng Binangonan Rizal, pakibati naman ang aking pamangkin na si Andre Valencia ng Happy Birthday. Happy, happy birthday! Jajang Myung, present na kaming mga Aminatics. Uy, ang sweet nyo naman. Si Tita Lina Ho is in the house. Ganun din si Naxi, shout out daw kay Neil Vincent Laurete. Yes, Tita Lina Ho is present. May sasagot sa'yo lagi. Sino pa? Ay, si Maria Dulce Orate. Good, good Friday. Na-miss ko show. Tagal din nakanood. Sabi naman ni Tita Alicia Palomo. Salamat. Thank you, thank you. Si Repa Boy of Init. Ayan, haba na kanyang pangalan. Nakakaiba. Good afternoon. Ganun din kay Estrella Garcia. Zosimo Gasmin Jr. Good afternoon. Always watching po ang mga taga Mabalacat City, Pampanga. Ay, kanina nakatutok daw sila sa Kabayan Presents. Happy 39th birthday naman to Jamena R. Yalong ng Ontario, Canada. Happy birthday po. Si Eva De Jos from Hong Kong present din. Parang hindi ko nakikita kung may message si Mommy Tess Villamin. Julius Bangalando, yes, nandyan na. Si Christian Gatbunton, present. Josh Kyle Edip Official, pati na rin si Tita Cory Alejandro, pati si Tita Babes ng Pasig. Maraming maraming salamat sa inyo. O mamaya ang iba pang mga pa-shout it out. Babalikan ko po kayo. At tayo po'y magbe-break lamang at sa ating pagbabalik, ang ating Chang Ami Presents dito lamang po sa Ako To, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
12: Pag-aanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan.
12: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
9: Radio Patrol Flash Report!
0: Tanggap po muna tayo ng Flash Report mula kay Lerio Bompat. Lerio?
15: Yes, Chan. Limang estudyante ng Banga National High School sa South Cotabato ang sugatan sa panibagong school shooting incident sa bansa. Naganap ang insidente alauna ngayong hapon. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., isa sa limang sugatan ay ang mismong mag-aaral na namaril. Pinauwi na rin anya ang mga estudyante sa paaralan matapos ang insidente. Napag-alaman din na miyembro umano ang estudyante ng namaril sa isang crime community online. Iniimbestigahan na rin umano ito ng otoridad ayon sa gobernador. Sinabi ni Governor Tamayo na isolated incident ang nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Lirio Bompat.
0: Maraming salamat, Lirio Bompat!
9: DZMM Radio Patrol Flash Report! DZMM Numero 1 sa aksyon!
14: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami! Bago lamang po ang ating Flash Report. Ay, Flash Report. Chang Ami Presents pala. Nakoy, may mga humahabol po na mga pa-attendance check. Yes, si Mami Tess Villamin na nariyan na sa ating team online. Ganon din si Mary Chukoy, si It's Me Lily, si Sarah Kibarlamago ng Camarines Norte. At meron din tayong tagapanood dyan sa may UK. Si Ma'am Doray Team Bordado. Ay, oh, sige. Hello din and magandang hapon kay Jer Bay Shaw. Ay, pabati po, birthday ko sa Sunday. Jerry Bay Shaw. Ayan, happy birthday! Oh, wala na ha, si Lovely Joy, good afternoon. At sa lahat ng mga listeners, ingat daw sa weekend everyone. At si Grace Groyon, at si Ray Santos, at si Noel Lito Angeles na taga South Cotabato. Magandang hapon din sa inyo. At ganun din kay Yoli Lu at kay Fernando Villafuerte. Oras natin, 3:22 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
17: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
18: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!

0: At para po sa ating Chang Ami Presents ngayong hapon, sabi niya sa kanyang liham, "Dear Chang Ami, ako po si Mira, 26 years old, pero no boyfriend since birth. May nanliligaw o nagpaparamdam man po sa akin, pero hanggang doon lang po talaga ang naaabot ko, Chang. Dahil hindi man lang lume-level up ang aming status, o di naman kaya'y hanggang assume na lang talaga ako. Minsan nga po, pakiramdam ko ay hindi para sa akin. Yang sinasabing romantic love. Dahil kahit noon pa man, ay hindi ko po na-experience yung i-pursue man lang ako. Kaya nga minsan ay napapatanong din po ako sa sarili ko kung pangit ba ako? O kaya walang nagkakagusto sa akin o nagtangkang manligaw man lang. Sa totoo lang po, Chang Ami, dala na rin ang edad ko ngayon. Marami ang nagtataka kapag sinasabi kong wala akong karanasan sa pagmamahal. At karamihan rin kasi sa mga kaidaran ko ay sa altar na nga ang hantungan. Habang eto naman ako at sa opisina lang ang lagi kong puntahan."
1: Mira! Mira! Mira, huy! Pansinin mo ko, may chika ako sa'yo.
2: Teka, teka. May ginagawa ako rito. Ano ba yun?
1: Ito naman kung makatawa mo yun. Parang importante-importante yung sasabihin.
2: Ay, mamaya na nga yan. Ito muna ang unahin mo.
1: Mainit-init tong super juicy chika. Magugustuhan mo.
2: Ay, bitawan mo na muna yung kung ano mang ginagawa mo. Dali na.
1: Sige na. Ito na. Ikitigil ko na tong trabaho ko. Siguro doon mong maganda yung baon ng chika, ha? Spill mo na dali. Ano ba kasi yun?
2: Okay. Hindi mo ba balitaan?
1: Ano nga, Nick? Ganun na ka pa dyan.
3: Everyone, for a while, I have an announcement.
2: Ay, si Bus.
3: Well, we have a new member joining our team for this year's event celebration.
2: Ha? Si Regis? May alam ka ba? Actually, ayun na nga rin yung chichika ko sa'yo.
3: This is Jacob Sanchez from the ad promo team.
2: Diba?
3: And parang mas madali ang coordination at mapabilis ang progress natin, we decided to let him join our department process.
2: Ha? Ba't nandito yun? Same company lang pala kami? Ayun na nga kasi yung ichichika ko sa'yo kanina. Eh, ayaw mo lumingon agad eh. Bisibisihan ka kasi. Naunahan na tuloy ako ni boss. O ano, nauga ka, no?
3: And Mira, as our marketing head, you will be the one to assist Jacob for a smooth transition.
1: Ha? Boss, bakit naman ako? Pwede naman si Sheena na lang, oh. Uy, Sheena.
2: Ikaw nga ni ang marketing head. Ang kulit.
3: Just like what I and Miss Sheena said, ikaw ang marketing head. Mira, kaya ikaw ang mas may responsibility when it comes to our digital content. Do we have any problem with that, Mira?
1: Wala po, boss. Copy po.
3: Okay then. That concludes our conversation. Magsistay lang din naman si Mr. Jacob until our company's event ends. Nothing to worry. You may continue what you are doing, team. Thank you.
1: Shucks! Dami-daming tao ba naman eh? Bakit siya pa kasi? At bakit ako pa, diba?
2: Aba, malay ko rin. Basta ako, exit na ako dahil may paparating na muli sa iyong puso. Alam na this! Ah, bye, bestie. Good luck.
4: Hi, Mira. Wow, small world, no? Who would have thought? Now we'll be in the same company, right? And it's been a while. Although, parang ayaw mo yata ako maging part ng project eh.
1: Hindi naman, Jacob. Nagulat lang ako.
5: And yes, it's been a while for us, especially working with the project. Brings back memories, I guess.
4: Exactly! May responsible and over sa pagiging masipag na thesis partner. And this time, magka-partner ulit tayo sa trabaho. Hindi ba? Parang dati lang, no? Exciting!
5: Oo nga. Parang dati. Anyway, tara, work na tayo?
4: Of course! Tara, tara, let's go!
0: Siyang aming matalik ko pong kaibigan noon, si Jacob. Pero mahigit 6 na taon na rin po mula nung huli kaming nagkita. Hindi ko po alam kung bakit ako naiilang sa kanya. Siguro dahil sa tagal na rin naming hindi nag-uusap, hindi ko na rin alam kung paano ko siya ituturing. Bilang katrabaho ba o bilang dating kaibigan? Hindi rin naman po kasi biro ang naging pagkakaibigan naming dalawa. Senior high school po kami nung una kaming nagkakilala ni Jacob. Parehas po kaming academically inclined, kaya naging matalik po kaming magkaibigan. Madalas ko po siyang tulungan sa arts, habang ako naman ay tinutulungan niya sa math at science subjects. Naging ganito po kami hanggang college. At kahit magkaiba pa nga po kami ng kinuhang kurso sa kolehiyo, ay patuloy pa rin kaming nagtutulungan. Kaya nga po't naging tampulan na lang kami ng kantsawan ng aming mga kaibigan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti kaming nawalan ng oras sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na lang na bago ang aming samahan at hindi na ho namin namalayan na nasanay na kaming wala ng oras para sa isa't isa. Kaya naman, ngayong bigla na lang bumalik ang nakaraan ko, Chang Ami, hindi ko po alam sa totoo lang kung paano ako aaktong parang walang nangyari.
4: Oh, magkapi ka muna, Mears. Kanina ka pa dyan sa laptop mo, yung busy mo naman.
1: Sa tingin mo ako, okay na kaya tong alignment ng mga fonts?
4: Ito, okay naman. Jacob? Weird. It's been a while simula nung narinig ko yung nickname na yun galing sa'yo.
1: Ha? Ano yun?
4: Wala. Paano mo ko maririnig kung naka-earphones ka? Teka, ano ba yung pinapakinggan mo? Parinig ka? Akin yan.
1: Huwag na.
4: Ano ba? Parinig lang.
1: Huwag na nga kasi.
4: Ayan. Nakikinig ko pa rin pala sa music na to. Di ba, ito yung narecommend mo sa akin nung first year college tayo?
1: Oo, yan yun, pero napasama lang ata sa playlist ko. Anyway, check mo nga to. And then ito, yung sa finance ba natin dito, okay na? Ba't ka tumatawa dyan?
4: Wala, ano ka ba? Nalala ko lang bigla. Dati kasi ikaw rin yung kadalasang leader natin eh. Palaging sa'yo nakatoka yung mga arts habang samat naman ako. Would believe na magiging ganto ulit yung setup natin ngayon, di ba?
1: Oo nga, no?
6: Aha! Mira? Jacob? Ba't nandito kayo?
1: Si, ikaw pala.
6: Si,
1: gumagawa lang kami ng project ngayong araw.
6: Wow! The dedication! Iba rin! Ngayon talaga? Off-duty nyo ah! At weekend te?
4: Ano ka ba, Sheena? Parang hindi ka pa nasanay dito sa kaibigan mo. Anyway, Mears, alis lang muna ako saglit ah. We'll get us some food for a second. Saglit lang ah, dyan muna kayo.
6: Baka naman. Kwento mo na yan.
1: Ano yung kikwento ko? Wala naman ako ikikwento sa'yo. Eh.
6: Sus, in denial na naman ang babae. Kaya ka ginus ng tao eh. Ang bagal mo kasing i-figure out yung feelings mo. Kung nagparamdam ka rin sana sa kanya noon, eh di sana, Kasal na kayo ngayon ni Jacob.
2: Ano ba yung sinasabi mo? Tumahimik ka nga. Baka marinig ka. At ba naman umabot sa kasal? Saka, hindi ka na rin naman akong umamin dati sa kanya. It's just that, bigla siyang nawala. Biglang naglaho. Hindi man lang nagpaalam. Habang ako, naiwan na lang na hulog na hulog sa kanya.
6: Ayun na nga, ate. Naglaho siya, tapos ngayon, biglang lumito sa'yo. Baka ito na yung sign ni Lord na magbalikan kayong dalawa para muling ibalik ang kamis ng pag-ibig niyo. Like, hello? Kayo-kayo lang naman ang di nakakaalam dati na may feelings kayo sa isa't isa. Kaming mga kaibigan niyo, eh, alam na namin dati pa.
2: Oo na, she. Tama na. Nakalipas na yon.
0: Sa totoo lang po, Chang Ami, tumatak sa isip ko ang mga sinabi na yon sa akin ni Sheena. Kahit na naging parang dismissive ako sa kanya at sa mga sinabi niya, sa loob-loob ko ay paulit-ulit kong tinanong kung dapat bang paniwalaan ko siya. Totoo nga bang minsan ring nagkagusto sa akin si Jacob? At kung totoo nga, may pag-asa pa bang muli naming simulan ang hindi namin natuloy na love story noon? Ngayong muli na naman kaming pinaglalapit ng tadhana.

0: Jacob, thank you sa paghatid ha, kahit sobrang lakas ng ulan kanina.
1: Ano ko ba? No worries, Mira. Tsaka dito rin naman ako dadaan eh. This is better para, I know naman na nakauwi ka na talaga ng maayos. By the way, dito ka pa rin pala nakatira, no? Dati dito lang din kita hinahatid eh. It's funny lang kasi marami ng taon na nakalipas pero halos wala pa rin pinagbago tong lugar na to.
0: Actually, wala nga talagang pinagbago. It's still the same place as you left. Dumadalo ko lang talaga ako minsan dito kay na mama. Lalo na ngayon dahil off ko rin naman.
1: Oh, teka. Andiyan pala sila, tita?
0: Mm-hmm.
1: Okay lang bang bisitahin ko sila? Mangangamusta lang ako, maghahi lang.
0: Okay lang naman. Kaso? Kasi baka di na naman siya makamove on sa'yo. Dahil alam mo naman yun, diba dati? Sinship niya tayo. Araw-araw ikaw ang bukang bibig niya sa akin nung estudyante pa lang tayo. Type na type ka ni mama, diba?
1: Oo. Ikaw lang naman ang hindi nagka-type sa akin dati, diba?
0: Ano sinasabi mo? Type na kaya kita dati pa lang.
1: What? Really? Pero, di ba dati nung ina-attem ko ng manligaw sa'yo, iniiwasan mo naman ako. Tsaka, naiilang ka lang sa akin. Ayoko namang maging uncomfortable ka. Kaya, nag-desisyon na lang ako na lumayo na lang. Para di ka na mahirapan. Tsaka isa pa, akala ko before na may pinili ka ng iba over me.
0: Ha? Anong iniiwasan? Hindi ko maalala. Kailan yun? Tsaka anong sinasabi mong piniling iba? Sino naman yun? Parang di naman yun nangyari.
1: Diba? Nung first year tayo, may kailangan kang i-produce na kanta. And nag-agree ako na tutulungan ka para sa project mo na yun. Pero di mo ako sinasagot. Until nalaman ko na lang na nagpatulong ka na lang pala kay Mark. Na alam ko nung time na yon, nililigawan ka rin. Feeling ko, type mo rin naman siya. Kaya, ayun, ako na lang yung nagpaubaya. Ako na lang yung lumayo para sa inyong dalawa.
0: What? Hindi! Hindi kita iniwasan noon! Huh? Nagpatulong lang sana ako kay Mark dahil para sa'yo talaga yung kanta na yun at hindi talaga sa school project yun. Surprise ko sana sa'yo kasi gusto na sana kitang sagutin nun pero bigla ka namang lumayo. At saka hindi ko naman maniligaw si Mark, no?
1: what do you mean? Hindi ba kaya ka kayo close kasi...
0: Jacob, friend ko lang si Mark at may jowa yun dati. Ano ka ba?
1: What? Akala ko kasi ayaw mo sa akin dati. Akala ko ayaw mo lang masaktan ako kaya hindi mo sinasabi na may iba ka ng gusto or worst. Dahil hanggang kaibigan lang talaga yung turing kakatingin mo sa akin.
0: Ang akala ko naman, nagsawa ka na sa akin. Napagod ka na i-pursue ako kasi alam mo mas inuuna ko yung pag-aaral ko. Akala ko, nawalan ka na ng gana sa akin kaya umalis ka na lang bigla. Lumayo ka na lang para hindi mo na ako masaktan pa. So, all this time, puro akala lang natin yun.
1: Wow! All this time? Akala ko, umaasa lang ako sa wala kaya hindi ko na tinuloy yung pag-pursue sa'yo. Wala eh. Naduwag lang pala ako.
0: Hi. Ewan ko ba sa'yo?
1: I know it's late, pero I'm so sorry, Mira. I didn't know. Ang dami kong akala noon tungkol sa atin. Akala ko, mas hindi natin masasaktan ng isa't isa kung lalayo na lang ako. Tsaka kahit papaano, mapipreserve pa rin natin yung pagkakaibigan natin. Yun naman yung meron tayo noon, di ba? Dati pa.
0: Pero imbes na ma-preserve, nawala lang ang friendship natin at mas pinili na lang natin lumayo. Na mas lalong mas masakit para sa ating dalawa. Pero kahit na ganon, thank you, Jacob.
1: Thank you. Para saan?
0: Kasi at least, di ba? Ngayon, alam ko na na kagusto-gusto rin pala ako kahit noon man lang. Akala ko kasi hindi eh. Akala ko hindi ako perso-perso na babae. Anyways, it was nice looking back at the past differently now. Pero we need a lot of catching up. Teka, can I know? Kumusta na pala ang status ng heart mo ngayon?
1: Well, I'm good na. Nakuha ko na yung closure na gusto ko para sa ating dalawa. And with a happy heart na ako ngayon, Mira. Actually, gusto nga sana kitang ma-invite eh.
0: Talaga? Saan?
1: Well, alam ko weird. And choice mo kung tatanggi ka. And as my friend, gusto sana kitang imbitahan sa isa sa pinaka-importanting pangyayari sa buhay ko. Kung okay lang sa'yo, pwede kang tumanggi. Ikakasal na kasi ako, Mira.

0: Chang, nung narinig ko yun, hindi ko alam kung paano ako sasagot. Dahil sa totoo lang, akala ko matapos naming mag-usap at magkaroon ng closure sa nakaraan namin, akala ko po talaga ay pwede pa naming ipagpatuloy ang aming nakaraan. Dahil baka pwede nang mag-work ang lahat ngayon. Pero hindi po pala, Chang. Wala na pala talagang pag-asa. Pero kahit na ganoon, masaya pa rin po ako sa nangyari sa amin nung gabing yon. Dahil kahit paano ay nabigyan na ako ng pagkakataon na makamove on sa nakaraan. At na-realize ko na hindi naman pala dapat i-define ko ang sarili ko sa almost pero failed relationship na naranasan ko. Baka nga wrong timing lang talaga kami. Pero Chang, meron ba talagang right person yet wrong timing sa pagmamahal? Kahit sabihin ko man pong nakapag-move on na ako kay Jacob, alam ko po na niloloko ko lang ang sarili ko. Dahil sa totoo lang, hanggang ngayon ay may pagmamahal pa rin ako para sa kanya. Ayoko namang itanggi po ito dahil lang sa takot na baka mas lalo lang lumalim itong kakadinay ko. Pero Chang, paano nga ba ako mag-move on? Dapat ko bang i-accept ang invitation niya sa akin sa kanyang kasal? At kahit na alam kong may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Chang Ami, gusto ko na talagang makapag-move on. Pero hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. At kung paano ko rin muling bubuksan ang sarili ko sa ibang tao. Sana po'y matulungan ninyo ako sa aking pinagdaraanan ngayon. Hanggang dito na lamang po, naguguluhan at patuloy na nasasaktan, Mira.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents. Bago lamang po natin pasalamatan ang mga nakasama nating boses sa drama na ito, tatanggap po muna tayo ng isang flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Narito po ang flash report mula kay Jom Garner. Jom, detalye.
3: Magahay ng Office of the Ombudsman, dalawang counts ng graft at administratibo laban kina dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar, kapatid nitong si Camille Villar at mga magulang nitong sina dating Senador Manny Villar at Cynthia Villar at maging ang kapatid nito na si Manuel Paulo Villar. Gayun din ang mga opisyal ng Prime Water kaugnay ng umano'y pangit na serbisyo ng Prime Water na pagmamayari ng pamilya Villar. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang mga reklamong inihain ngayong araw ay nasa preliminary investigation na. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Abangan ang detalye ng balita na yan, maya-maya lamang po sa headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: At sa puntong ito, nais po namin pasalamatan ang mga gumanap sa ating pong drama ngayong hapon sa Chang Ami Presents pinamagatang Tamang Hinala. Si Eka Balmes bilang boses ni Boss, si Bea Kadungan bilang si Sheena, si Don Gise bilang si Jacob, at salamat din sa boses ni Sweet Margin bilang ating letter sender na si Mira. At yan po ay sa panunulat naman ni Jane Robles sa direksyon ni Hannah Alquezar, ang ating technical director na si Papa Benji Gila. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Mayora Sheila Tubalinal. At ganoon din sa ating overall in charge of production, wala pong iba kundi si Representative Franco Reyes. Hihimayin po natin ang kwento na ito ni Mira sa ating pong pagbabalik pagbalik, makakasama natin ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center at yan po ay walang iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, sandali lamang.

0: siyang amin.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako! Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga! Plemex 40, syrup o capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol.

0: Kasama natin via Zoom ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center Perpetual Health Medical Center, si Prof. Yeng Gatchalian. Prof, magandang hapon. Happy Friday!
1: Happy Friday, Chang Ami. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon. Ang ganda ng topic.
0: Yes, at napakaganda mo rin today. Gustong-gusto ko yung iyong look for today, Prof. Yeng. I love it.
1: Maraming salamat. May talk kasi ako kanina umaga. Tapos may client ako ngayong hapon.
0: Oh, and thank you dahil nagkaroon ka ng oras pa rin para sa amin dito sa programa at sa ating mga kapamilya.
1: Ito'y mahal ka ng Mind Care.
0: Oh, thank you. Mahal ko din kayo dyan sa Mind Care. Itong The One That Got Away. Naku, nakita natin ito lately sa social media. Hindi ba? Kaya talagang mahalaga na paano ba yun? Eh, pwede bang ituloy ang nakaraan? Depende yan sa sitwasyon, hindi ba?
1: Yes, depende sa sitwasyon. Yung mga totga, sa totoo lang, scientifically, hindi yan totoo. No? Kasi usually, parang iniisip natin, sana siya na. Pero sa totoo lang, kaya siya nasa isip mo pa ngayon, ang tawag dyan, Zygarnik effect, nabitin kasi.
0: So usually, ano yun? Anong tawag
1: natin,
0: ulit?
1: Zygarnik effect. Zygarnik.
0: Zygarnik.
1: Ano yun, Chang? Nabitin ka kasi dun. And usually, yung brain kasi natin, yung mind natin, kapag walang closure, parang nakahang siya. Kaya ang daming tanong, ang daming what if. Ang tanong, kung kayo ba naging kayo nung panahon yun, tingin mo kayo din na magkakatuloyan.
0: Diba?
1: Bakit hindi ka sigurado doon. Kaya nagiging totga siya kasi may nabitin, hindi nagkaroon ng closure. But the thing is that, wala talagang wrong timing.
0: Walang hindi rin totoo yun. Oo.
1: Hindi totoo yun.
0: Parang wala ding nagpapa, kumbaga wala ring scientific explanation doon.
1: Right. Yung salitang wrong timing kasi depensa na lang natin yun kasi hindi nga nangyari. Ang tatandaan natin for a good relationship, kailangan mutual yung attraction, shared yung capacity nyo, ready ka mag-commit. So kung hindi nangyari yun at that time, hindi talaga nangyari. Hindi talaga kayo.
0: Yes. Kaya napag-Google ako agad. Tinignan ko tong Zygarnik effect. Ano pala siya? Zeigarnik effect.
1: Is a
0: psychological phenomenon where people remember uncompleted or interrupted task much better than completed ones.
1: Right. So bawat tao, masakit.
0: So parang bawat tao may parang ganito. Yung uncompleted na ano or interrupted task. Tama ba?
1: Oo. Yes. Lalo na kung hindi ka happy sa situation mo ngayon. Ang babalikan mo, yung akala mo, magiging happy ka.
0: Naakala mo lang, pero wala namang ding assurance. Sabi ni Kenken, not having a closure is already a closure. May punto din siya.
1: Tama yun. Kasi hindi nga kayo nag-closure eh. So, ano ba i-close mo? Di ba? Yun. So, kumbaga parang dapat tanggapin natin, there's nothing to close anymore. Because at the time that you stop seeing each other, at the time that you stop talking to each other, close na yun.
0: At isa pang bukod dyan sa closure, nahirap din ang karamihan sa atin at hindi mo naman pwedeng sabihin na one size fits all ito, na nakapag-move on yung isa, dapat ikaw din nakapag-move on ka na. Gaya na to sa case ni Mira, hirap siya na mag-move on.
1: Hirap siyang mag-move on, Chang, kasi na-personalize niya yung experience. Kumbaga parang nandun sa isip niya. Ito ay isang cognitive phenomenon din. Di ba pag may nangyayari sa atin, ang tendency, pinipersonal natin, halimbawa, hindi natuloy ang relasyon. Ano yung ngayon ang nasa isip natin? Baka hindi ako maganda.
0: O kaya parang pinaparusahan ako. Yung mga ganyan. Diba? May bad karma siguro ako.
1: Oo, yung mga tanong na, panit ba ako? Yung ganyan, di ba sa pelikula, tinanong na yan ni Miss Lais at Soberano. Napapersonal mo siya. Kaya ang nangyayari tuloy, tumataas yung self-criticality mo. Tumataas yung self-blame mo, ako to. Bukod doon, nakikita rin siguro niya, baka nakikita niya ibang mga kasama niya, okay na yung buhay.
0: Yeah.
1: Si Jacob, mag-aasawa na, feeling niya, napapag-iwanan siya.
0: So may feeling din na gano'n, na parang kino-question mo yung sarili mo na saan ba ako papunta at ba't parang wala akong nararating? Kasi lahat sila, gano'n, mga kaklasiko, kunyari. So may tendency na i-compare mo yung sarili mo.
1: Pwede, oo, pwedeng mangyari yon. Social comparison naman ang tawag doon.

0: Kasi bakit okay sila? Lalo na kung nakikita niya baka meron siya mga kaibigan na maraming nagliligaw o maraming nagiging alam, partner. Pero hindi kasi. Ang issue kasi dyan, hindi naman ikaw yan. Usually, eto, ayoko naman makasakit, no? Pero karamihan kasi kapag madalas kang naliligawan, marami kang nakakasama, it can also be due to proximity. Kasi nandiyan ka, marami kang time, di ba? Marami kayong time to get along with other people. Yeah. So you get to know, marami kang nakikilalang ibang tao. Kaya nagkakaroon ng mas maraming chances and opportunity.
1: Yeah. Sabi ni, teka, ni Vanessa, pag wala na, stop na. Do not dwell on the past.
0: Yes, agree.
1: Agree ka dyan, bro. Teka. Nako si Mind Girl, medyo ano daw kasi siya nung bata-bata siya, kaya daw pamilya ko ang mahirap daw ay parang sa mahirap. Parang sinasabihan daw siya na hindi magka-level yung kanyang manliligaw sa kanya at sa kanya na sinasabi daw sa kanya. Medyo magulo yun, Mind Girl. Pero siguro bilang pagtatapos, Prof, ano ang message mo or advice mo doon sa mga taong nasa relationship or medyo magulong relationship, hindi nag-uusap, nagsisend ng mga wrong signals ang pinaparating kaya nagkakaroon ng maling akala?
0: Oo nga, alam niyo, huwag kayo matakot na ipakita at aminin kung ano yung totoong nararamdaman mo. Ako kasi, siyang ami, ang laging prinsipyo sa buhay na maganda sana. Kung meron kang gusto, gawan mo ng paraan na makuha ito. Kung hindi mo nakuha, at least alam mong hindi para sa'yo. Kasi dumating yung panahon na naka-what if ka na lang forever, di ba? Yun. So, mas maganda yung may validation. At yun na nga, para sigurado ka rin, gawan mo ng paraan yung gusto mo. As long as wala kang masasaktan kasama ang sarili mo.
1: Yes, yun ang mahalaga. Wala kang nasasaktang ibang tao, lalong-lalo na ang sarili mo. At huwag kakalimutan ang sarili. Diba? Nagbigyan ng pagpapahalaga din. Maraming salamat, Prof, sa iyong oras na binahagi po sa amin dito. Maraming salamat. Napakaganda talaga ni Prof. Dapat makipag-date ka mamaya. Ha? Ang ganda-ganda mo. Kailangan may pagpapatuloy ang outfit mo na yan at look mo for today. And we hope na makasama ka ulit namin next week. Maraming salamat yan po si Prof. Yeng Gatchalian mula sa Mind Care Center. And of course, sa Facebook po ninyo, please invite them, Prof.
0: Yes, please visit and like us sa Facebook, Mind Care Center. Nasa IG din kami, nasa LinkedIn din kami. Matatagpuan nyo kami sa Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas.
1: Maraming salamat. Have a great weekend and maraming salamat yan po si Prof. Yeng Gatchalian. At susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang ng Bayan, Chang Ami. Maraming salamat sa mga team online. We'll see you next week. Bye, guys. God bless you.

0: kapal.
1: Kung hindi ka sigurado, punta ka sa DCMM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
2: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan. Mastambo.

0: hanggang sa kasagsagan ng superbagyo. Nandun ang DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ko ang situation.
2: May nakikinig sa iyo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
3: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps us

0: oras po natin, 4:02.
1: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Kabing po'y araw ng Biyernes, ikalabing walo ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Limang estudyante sugatan sa isa na namang insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa South Cotabato. Babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Rodriguez Rizal, nakilala na. Barko ng BIFAR na maghahatid ng krudo sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea, binangga ng barko ng China Coast Guard. Mga estudyante sa ilang pamantasan sabay-sabay na nag-walkout bilang bahagi ng Black Friday protest kontra katiwalian. At full soundtrack ng inaabangang animated movie na Forgotten Island, inilabas na. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, isa na namang insidente ng pamamaril sa paaralan na ang nangyari ngayong araw. Limang estudyante ang sugatan sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinasabing nangyari ang pamamaril kaninang alauna ng hapon. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., isa sa limang sugatan ang mismong estudyanteng namaril. Dinala na sa ospital ang lima na ang ilan na ay nasa delikadong kondisyon. Nagtakbuhan ang mga estudyante habang ilan ay umiyak matapos ang pamamaril. Natuklas ang miyembro ng Crime Community Online ang estudyanteng namaril. Iniimbestigahan na ng otoridad ang insidente na ayon sa pamahalaang panlalawigan ay isolated case. Pinauwi na ang mga estudyante habang hinimok ang publiko na maging kalmado.
1: Ito pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito. Kaya ako'y nanarawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito dahil yung mga baril easy access para sa mga kabataan.
0: Lubos na ikinabahalan ng Department of Education ang pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Ayon sa DepEd, prioridad ng kagawaran ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel at nakikipag-ugnayan na sa mga school division offices, regional offices at mga lokal na otoridad para makapagbigay ng kinakailangan tulong. Nanawagan naman ang kagawaran sa publiko na manatiling kalmado at iwasan na magbahagi ng mga impormasyong hindi pa beripikado habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Samantala, tukoy na pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa isang apartment sa Rodriguez Rizal. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na lumapit sa otoridad ang ama ng biktima at ipinakita ang mga ID ng babae kaya natukoy ang pagkakakilanlan nito. Natuklasan ding may aktibong warrant of arrest sa kasong serious illegal detention ang lalaking sinasabing karelasyon nito at huling nakasama ng biktima na itinuturing na person of interest sa krimen. Usapin sa pera ang hinihinalang motibo sa krimen matapos madiscovering kalalabas lang din sa piitan matapos magpiansa ang biktima sa kaso ring serious illegal detention. Ang 9 ng Setyembre, kalilipat lang ng babae kasama ang isang lalaki sa apartment sa Barangay San Jose. Ilang beses binalikan ng may-ari ang unit para magpapirma ng kontrata pero walang sumasagot kaya humingi na ng tulong sa barangay at doon na natagpuan ang naaagnas na bangkay ng biktima. Mga kapamilya, binangga ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR na maghahatid ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea kaninang umaga. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na pasado alas 11 kanina nang tumawid ang barko ng China sa likuran ng BRP Datu Magat. Salamat sa layong halos 10 metro. Makalipas ang ilang minuto, sulit umano ng Chinese vessel ang pagmaniobra saka tinamaan ang barko ng Bipar. Sinasabing matapos ng insidente, muli pang nagmaniobra ang barko ng China. Sa inisyal na pagsusuri, napinsala ang kanang bahagi ng BRP Datu Magat Salamat kung saan nabasag, natanggal at nabaluktot ang mga railing habang na-deform din ang haliging bakal at support structures. Agad inatasan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang mga air assets ng Coast Guard na magtungo sa lugar para tumulong at tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulante. Binatikos sa Senado ang panibagong insidente ng pambubuli ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert!
2: Sa budget hearing sa Senado, natanong ni Finance Committee Chairman Senator J.B. Ejercito si Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban hinggil sa insidente. Sabi ni Ejercito, masyado nang nagiging mapangahas ang China sa kanilang ginagawa sa karagatang sakop ng bansa. Ang kay Gaban, wala namang nasaktan sa mga tripulante pero nasira ang railing ng barko. Nag-dispatch na ng aircraft at barko ng Philippine Coast Guard para tumulong sa insidente.
3: Mr. Chairman, we have to remember that BFAR vessel is manned by civilian sailors actually. Hindi po yan armed. It's just there to distribute support to our fishermen. So it is very unfortunate to see a public vessel treated like that by China Coast Guard.
4: Ano na ito, no? Talagang this is really a disrespect to our sovereignty and wala nang respeto talaga, no?
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Sabay-sabay na nag-walkout ang ilang estudyante sa ilang pamantasan bilang bahagi ng Black Friday protest kontra katiwalian. Sa UP Diliman, nagprotesta sa labas ng Vincent's Hall ang mga estudyante para kondinahin ang iba-ibang issue kabilang ang malawakang korupsyon, problema sa baha, paglabag sa karapatang pantao at pagtutol sa kontrobersyal na PAC-Silica Initiative. Ang kanilang sigaw, ikulong ang mga kurakot, singilin ang Pangulo at panagutin si Vice Presidente Sara Duterte. Nag-walkout din at nagprotesta ang ilang estudyante sa UP Los Baños sa Laguna at ilang pang pamantasan gaya ng PUP. Habang ngayong hapon, inaasahang lalabas sa klase ang ilang mag-aaral sa Cavite. Bahagi ang pagkilos sa ikinasang malawakang rally sa Lunes, September 21, para gunitain ang anibersaryo ng martial law kung saan nasa 3,000 kabataan ang inaasahang lalahok. Tinangka ng grupo ng climate activists na makalusot at makapagprotesta sa harap ng U.S. Embassy. Alas 10 kaninang umaga, nang umabot sa kanto ng Del Pilar sa kalye ng Calao ang mga nagmarchang rallyista, saka biglang lumiko at nagpulasan kaya nabulaga ang mga pulis. Pero naharang din at nabigong makalusot sa embassy. Sigaw ng grupo ang pag-phase out ng fossil fuel dahil nagdudulot anila ito ng global warming hanggang sa mauwi sa malalang pagbaha. Gaya ng nangyari kamakailan sa Central Luzon. Sa kabila ng naging komosyon, wala namang naging girian sa pagitan ng dalawang panig at mapayapa pa rin nakapagprograma ang grupo.
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mga kapamilya, sumagot na sina House Prosecutor at Party List Representative Terry Ridon at si Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. sa inisyung show cause order ng impeachment court. Kaugnay ng sinasabing paglabag sa sub-judicial rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kasong impeachment. Sa isinimiting verified answer, idinepensa ni Congressman Ridon ang sinitang pahayag na anya'y ginawa naman in good faith at hindi layong impluensyahan o pangunahan ang takbo ng impeachment proceedings. Tinutupad lang din anya niya ang kanyang tungkulin, partikular ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Kabilang sa sinitang pahayag ng mambabatas, ang paggiit na hindi nasabotahin ng defense team ang kanilang testigong si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang, gayon din ang sinabing pasok sa banga ang SALED ni Vice Presidente Duterte. Sa 23 pahina namang sagot, sinabi ni Attorney Tolosa na hindi niya tinalakay ang merito ng kaso at nakatuon lang ang kanyang mga pahayag sa impormasyong nasa public record. Sinita ng impeachment court ang pahayag ni Tolosa noong 8 Setyembre kung saan sinabi niyang sapat na ang kanilang ebidensya kaugnay ng confidential funds. Samantala, naniniwala si dating Senate President Frank Drilon na hindi dapat sakop ng subjudice rule ang impeachment court.
6: Hindi po husgado ito ang impeachment court kung saan ang subjudice rule ay talagang susundin. Kasi ang taong bayan gusto malaman kung ano yung katotohanan. Ang mga talong ay dapat ang punto, ano ba ang katotohanan, kaya hindi applicable.
0: Sa iba pa nating balita, tiniyak ng Department of Finance na tax-free o walang ipapataw na buwis sa mga 3-in-1 na kape, flavored fermented milk at natural sweeteners sa harap ng isinusulong na dagdag na buwis sa mga sugary drinks. Paliwanag sa DZMM ni Assistant Finance Secretary Nina Asuncion, kinukonsidera ang mayoryang kumukonsumo ng abot-kayang kape. Wala na rin buwis sa mga alternatibong pampatamis o mga matatamis na ginagamit bilang gamot, pati ang flavored milk na ginagamit ng pamahalaan sa nutrition program. Sa panukala, planong itaas sa 20 pesos kada litro mula sa 6 piso ang buwis sa mga inuming gumagamit ng caloric sweeteners at hanggang 40 pesos naman sa gumagamit ng high fructose corn syrup. Muling tiniyak ng Finance Department na ilalaan sa mga programang pangkalusugan ang 60 bilyong pisong kikitain sa dagdag buwis.
7: May revenue factor pero health measure siya talaga. Instead na gumastos tayo sa pagpa-ospital, pagbayad ng maintenance medicine, kung lumalayo mga sakit natin, baka may dialysis, mababawasan, we prevent.
0: Inaasahan naman ang panibagong malaking taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, halos 10 piso na ang itinaas sa kada litro ng diesel, mahigit 4 na piso sa gasolina at mahigit 7 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa gitnang silangan. Sa 2 sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel at mahigit 10 piso sa gasolina. Sinabi sa diesel MM ni Energy Department Director Rino Abad na ihilingin sa mga kumpanya ng langis na utay-utayin ang oil price hike.
8: Palagi na ho natin ginagawa pag ganitong kalakihan, naghihingi ho tayo ng pakiusap dun sa mga oil company na kung pwedeng i-staggered ang implementation kahit within next week. At least in between, hindi isang bagtakan na nai-increase yung pressure.
0: Pinulong ng Malacañang ang ilang mga ahensya ng gobyerno para ilatag ang mga programa at tulong sa kabila ng pagpapatuloy na umaagapay sa mga Pilipino sa gitna ng sigalot sa Middle East. Tiniyak ng Energy Department ang 2 buwang supply ng gasolina, diesel at LPG. Ang DSWD siniguro ang tuloy-tuloy na ayuda sa mahigit 2 milyong beneficiaryo ng Expanded Uplift Program. Nagpapatuloy naman ang repatriation at reintegration assistance ng Migrant Workers Department sa mga OFW sa Middle East habang nakahanda ang tupad program ng DOLE para sa mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na patuloy ang monitoring ng gobyerno sa sitwasyon sa Middle East at mga posibleng epekto nito. Mga kapamilya, nakararanas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil pa rin sa localized thunderstorms. Doble ingat po at huwag pong kalimutan pa rin na magdala ng payong dahil batay sa thunderstorm advisory kanina pasado 1:30 ng hapon, inaasahan na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Batangas, Bulacan, Laguna, gayon din sa Rizal at Pampanga. Dahil sa ulan, binaha ang ilang bahagi ng Maynila. Patuloy namang binabantayan ang severe tropical storm at low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na hindi inaasahang magiging bagyo pero posibleng magpaulan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon kabilang ang Bicol Region. Ayon sa PAGASA, asahan na ang maalinsangang panahon sa buong bansa nitong weekend kapag nalusaw na ang LPA.

0: susunod, Office of the Ombudsman naghain ng reklamong kriminal at administratibo laban sa Pamilya Villar. At sisilipin natin maya-maya lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
1: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

balitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM, headline sa hapon. DZMM, Radio Patrol Flash Report.
2: Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, anim na ang kumpirmadong patay sa pamamaril sa paaralan sa Banga sa South Cotabato. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, 17 naman ang lubhang sugatan. Nagbibigay na ng psychological first aid at psychosocial support ang kagawaran sa mga apektado.
3: Traffic Reports. Traffic Reports.
2: Mga kapamilya, silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Bert?
4: Yes, Tony, nalubog sa baha ngayong hapon ng iba't ibang kalsada sa Maynila matapos ang ilang oras na pag-ulan kanina. Dito sa Taft Avenue, asahan po ang mabagal na usad ng mga sasakyan dahil lubog sa gutter deep na baha. Ang United Nations Avenue, Padre Faura, Pedro Hill at Carino Avenue. Inabot naman ng baha ang driveway ng UP Philippine General Hospital, kaya walang magawa ang ilang palabas ng ospital kundi lumusong sa baha. Inabot rin ng baha ang entrance ng LRT Quirino Avenue Station. Kanya-kanya namang lusong rin sa baha ang mga kapamilya natin na nag-aabang ng masasakyan dito sa kahabaan ng Taft Avenue. May gutter deep din po na baha sa bahagi ng Padre Burgos Avenue, northbound, partikular paglagpas ng Metropolitan Theater. Gutter deep rin na baha ang asahan sa bahagi ng Quinto Street at De La Fuente Street sa Espanya Boulevard, kaya asahan po ang mabagal na usad ng mga sasakyan sa mga nabanggit na kalsada. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0, habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radio Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Hindi binabawi ng Department of Transportation ang polisiya ng pagkocommute ng mga matataas na opisyal nito. Ito naman ang nilinaw ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa budget hearing sa Senado. Tinanong ni Senate President Win Gatchalian kung ipinatutupad pa rin ng DOTR ang polisiya. Sabi ni Secretary Lopez, patuloy siyang nagkocommute pero hindi na niya ito ipinapaalam sa publiko. Inigayat naman ni Senator Gatchalian ang DOTR na ipagpatuloy ito na dapat anyang maging bahagi ng kanilang araw-araw na karanasan. Naghain ang Office of the Ombudsman ng reklamong kriminal at administratibo laban sa pamilya Villar at iba pa. Balita hatin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Ni dalawang counts ng graft at administratibo ang iniyay ng ombudsman laban kay dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar na itinuturing na beneficial owner ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC. Tawag din sa reklamo ang kapatid niyang si Senator Camille Villar at mga magulang na sina dating Senator Vanny Villar at Cynthia Villar, maging ang isa pang kapatid na si Manuel Paulo Villar. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ito sa umunay pangit na serbisyo ng Prime Water na pagmamayari ng pamilya Villar na paglabag sa Republic Act No. 1390 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act
5: Kasama rin sa reklamo ang ilang opisyal ng PWIC tulad ni Ferry Bancos, Romeo Sabater at ilang kawaninang iba't ibang local water districts na pumasok sa joint venture agreement kasama ang PWIC. Aniya, ang mga reklamong inihain ngayong araw ay nasa preliminary investigation na. Ayon din kay Clavano, posibleng madagdagan pa ang mga pangalan ng irereklamo lalo't nagpapatuloy ang investigasyon. Sinisika pa po nating makuha ang pahayag ng pamilya Villar at ng iba pang mga isinama sa reklamo hinggil sa inanunsyo ng ombudsman. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, ECMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner! Isinasapinal na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika kay Pastor Apollo Quiboloy. Balita mula sa DOJ at ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
6: Secretary Norman Dato, inihahanda na ang petisyon para maitampas sa lokal na korte matapos matanggap noong Agosto ang formal extradition request ng Amerika. Sinabi ni Dato na isasampang petisyon kapag nakumpinsi ang DOJ na sapat ang ebidensya at naayon sa batas ang extradition. Di naman nagbigay si Dato ng tiyak na timeline dahil marami ang dokumento ang kailangan pasuriin. Bagamat ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na maratapos na ang evaluation sa loob ng 2 linggo. Naharap si Quiboloy sa mga kaso sa Pilipinas kabilang ang qualified human trafficking at child at sexual abuse. Wanted din ang pastor sa Amerika kaugnay ng mga kasong sex trafficking kabilang ang sex trafficking of children at child cash smuggling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMF.
2: Maraming salamat, Steve Raz! Malabo nang mangyari ang sabay na paglilitis kina dating Paulong Rodrigo Duterte at ang puganting senador na si Bato de la Rosa sa kanilang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti na sakaling mahuli na si de la Rosa, hindi pa rin ito maihahabol sa confirmation of charges na isinagawa noong Pampebrero. Hiwalayan niya ang prosesong pagdadaanan nito dahil iba ang kanyang kakaharaping kaso. Dahil dito, hinimok ni Attorney Conti si Senador De La Rosa na sumuko na lang sa ICC. Wala pa namang impormasyon ng Department of Foreign Affairs singgil sa hirit na asylum sa France ng puganting dating kongresistang si Zaldico. Sa budget hearing ng DFA, tinanong ni Senador Erwin Tulfo kung namomonitor ba ng kagawaran si Co sa France at kung pinabura na ba ang hiling nitong asylum. Paliwanag naman ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, maigpit ang privacy regulation ng European Union kaya hindi sila binibigyan ng impormasyon kaugnay ng asylum application. Ayon pa kay Secretary Lazaro, nalalaman lang ng DFA na nasa France si Co dahil sinabi ito sa kanya ng Foreign Minister ng Czech Republic. Wala ring natanggap ang Department of Justice na opisyal na impormasyon kaugnay naman ang sinasabing ibinasurang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Dato na confidential ang mga asylum application lalo na sa mga bansang kasapi ng European Union kaya hindi pa makumpirma kung ibinasura ang aplikasyon ni Roque. Hindi rin sinabi ng DOJ kung saan nakuha ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang nasabing impormasyon na agad namang itinanggi ni Roque. Sa iba pa nating balita, sinimulan na ng ilang election watchdog ang parallel count sa resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni PPCRB spokesperson Anna Singson na 20% o mahigit 1,000 na ang election returns na natanggap mula sa mahigit 5,200 polling centers sa Bangsamoro region. Inaasahang darating ang iba pang election returns mula sa Tawi-Tawi ngayong araw, habang bukas naman galing Maguindanao at Lanao del Sur. 30 student volunteers ang nagsasagawa ng scanning at verification ng election returns na inaasahang matatapos sa Miyerkules, 23 ng Setyembre. Sa sports, dumating na sa Japan ang ilang atletang Pilipino sasabak sa Asian Games. Kabilang dito ang Philippine squad para sa baseball, sepak takraw at surfing. Kasama si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Nauna na dumating sa Japan ang ilang Pinoy athletes na sumabak rin sa iba-ibang sporting events. Idaraos bukas ang opening ceremony ng ASEAN sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya kung saan flag bearer ng Pilipinas si Paris Olympics bronze medalist medalist Ira Villegas at weightlifting record holder Albert Ian De Los Santos. Inilabas na ang soundtrack para sa DreamWorks animated film na Forgotten Island. Tampok sa soundtrack ang pinagsama-samang kantang mapakikinggan sa much-awaited film, pero ang nakabibilib, bukod sa ilang full Pinoy songs sa lineup gaya ng Mga Kababayan Ko, nagsama-sama din ang mga Pinoy artists sa likod ng mga kanta. Kabilang dyan, sina Leia Zalonga, P-pop group na Beanie at SB19, Cat's Eye member na si Sofia La Forteza, gayon din sina Grammy Award-winning Filipino-American star na si Her at Golden Globes jury Liza Soberano na parehong voice cast sa animated film na unang major Hollywood film tampok ang kultura at mitolohiya ng Pilipinas. Mapapanood ang Forgotten Island simula sa 25 ng Setyembre. At yan ang headline sa hapon na papanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
0: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, 34 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
5: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
5: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon?
0: Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona.
1: ATM!
5: ATM!
1: Anong take mo?
0: Dito lamang sa solid na DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Teleradyo. ATM!
5: ATM!
1: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochona.
6: Good afternoon! Happy weekend! Bye!
3: Happy weekend.
2: Ay,
3: na.
2: Hindi pa pala.
3: Ay, hindi pa ba?
2: Itawid na natin to. Magandang hapon, mga ka-ATM. Ang dami nangyari.
3: Ang daming
2: humabol.
3: Hindi pa tayo nagsisimula ng programa. Napagod na ako. Pero maganda yung color combination natin na earth colors.
2: Yes. Teka lang. Ang daming nangyari. Ang malungkot ay dyan sa... Ano nga yan?
3: Banga.
2: Tinanong ko kay Noreen eh, Igonia, banga daw.
3: Ah, banga.
2: Hindi ko alam ah. Sabi niya kasi syempre.
3: Taga dun siya eh.
2: Well, so nga sa banga. Sa banga. Ano yun? Ano?
3: South Cotabato. Sa banga. Elementary school. Ano,
2: National High School.
3: National High School.
2: Oo, sa pinakahuling ulat, as of 4 PM po, ayun nga. Manungkot na balita pa ay 6 ang namatay at 17 ang sugatan.
3: Sa panibagong...
2: campus shooting po. Oo, diyan sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa DSWD, 6 na araw po ang patay at 17 ang sugatan. Ayon naman sa South Cotabato, PDRRMO, 3 grade 9 students daw po ang nasawi. 6 ang sugatan at nasa mga ospital ngayon. Kabilang sa nasawi ang estudyante na Maril. Kita nga partner yung mga lumabas na mga videos kaya na yan na mga netizen na iniimbestigahan nga daw. Kinumpirma rin niya ng DepEd National, no? At yun nga, nakikipag-ugnayan na sabi ng DepEd ang kagawaran sa ating lokal na pamahalaan doon. Gayun din sa PNP, sa school sa division offices para nga po sa anumang investigasyon o kakailanganin tulong.
3: Oo,
2: lalo sa mental health,
3: yung
2: no?
3: Yung psychosocial na needs
2: debriefing,
3: ng mga
2: yan.
3: Estudyante.
2: Mga teachers, mga staff, estudyante lalo, kahit yung mga employees ng eskwelahan. Hay, ayun nga, sinuspindi na rin daw lahat ng klase sa lahat ng antas sa buong municipality ng Banga. Kasunod nga yan ng insidente. Nangyari yan alauna o hanggang alas dos ng hapon, partner.
3: Ay. Actually, nakita ko nga itong breaking story na ito. Ano, panibago na namang incident.
2: Hindi nga ako makapaniwala kasi si Noreen Igonia nga ay nag-text, diba, sa atin, sa PRTV News, na ang sabi niya ay may bagong shooting. Sabi ko, paki-very. Kasi wala, hindi pa rin siya...
3: Wala pang ganong detalye.
2: Wala
3: pang
2: detalye. Wala rin pang lumalabas sa mga online stories, no? Sabi ko, verify mo nga kung campus shooting, baka nasa labas ng eskwelahan yan.
3: Oo.
2: O malapit lang sa eskwelahan. Yung mga ganon. So, yun na nga. Hanggang dumating na nga yung mga opisyal na detalye, impormasyon, sa loob nga raw po ng eskwelahan.
3: Nangyari. At anong, nakita ko nga ito yung pinapakita natin sa teleradyo, na may mga, hindi ko sure kung ito yung mga magulang o basta mga adults na may bit-bit-bit-bit ng mga sugatan ng mga estudyante.
2: Sinasakay sa tricycle.
3: Oo.
2: Kasi naka-uniform.
3: Yun na isa ito yun sa mga naunang nakita nating kuha mula dun sa lugar na pinangyarihan nga ng panibagong insidente ng pamamaril sa eskwelahan. Sana matigil na to.
2: Ito na yung ano, yung pinakamaraming namatay, no? Casualty.
3: I think so.
2: Diba?
3: So.
2: Kasi yung iba parang isa, dalawa. Or merong isa lang. Ito na yung so far. Ang pinakamalalang insidente ng campus shooting sa ating bansa.
3: At ito'y kasabay din, ano, hindi naman din nagpapabaya ang ating mga nanunungkulan dahil nga itong osaek, ano, itong online sexual abuse or exploitation of children, talaga pong inaamyendahan ngayon. Sana nga po makatulong na ito kapag natuluyan ng naamyendahan ang panukalang itong panukalang batas, yung umiiral na batas ngayon, sana nga po magtuloy-tuloy na at makatulong
2: na. Yung School Safety Act.
3: Isa
2: diba?
3: Pa yan.
2: Oo, diba? Binabalangkas din ngayon.
3: Yes.
2: Oo, yun nga para kumaga mas tumibay ang batas, ngipin, no? At talaga nga masiguro yung kaligtasan nga sa mga paaralan, eskwelahan sa ating bansa, di ba?
3: Kasi idinadagdag dyan sa USAEC yung pang-aabuso naman ng ilang mga terroristic groups na ma-impluensyahan yung ating mga kabataan.
2: Ayan na nga. Oo.
3: So dapat kasi talaga nga, ay
2: di ba ang sabi nga ng CICC, ng DICT, dyan sa mga online gaming na napupunta kalaunan na hikayat sa mga chat room or chat group yung mga predator na yan, no? Yung mga nananamantala sa kaisipan na ating mga kabataan, doon nire-recruit at iniimpluwensyahan. Yung iba kasi copycat din ng mga nangyayaring karahasan din sa mga eskwelahan sa ibang bansa, di ba?
3: Hindi po natin yan nakakalimutan at makakalimutan dahil nga
2: importante yan.
3: At laging nangyayari, ano, kailan ba yung huli? Parang ano, isang buwan lang, ano, nung may huling shooting incident sa isang paaralan, kaya po talagang hindi natin yan makakalimutan. Pero, itong pag-uusapan natin, yung unang pag-uusap.
2: Pero, kanina rin, nangyari, panibagong pangaharas, panggigit-git, no, ng China Coast Guard.
3: Isa pa yan.
2: Sa BRP Datu Magat Salamat, dyan sa Hasa-Hasa Shoal, sa WPS. Yun nga, kaya nga sunod-sunod yung balita din. Kinumpirma yan ng Philippine Coast Guard.
3: Sa kabila niyan, hindi natin nakakalimutan, ha, yung pag-usad ng Anti-Dynasty Bill, lalo't at mismong ang Korte Suprema na ang nanita.
2: Nag-utos.
3: Sinita na, sabi niya, huy, 39 years na, wala pa kayong naisa sa batas.
2: Asa ka pa.
3: Na anti-dynasty deal.
2: Kasi nga,
3: bakit ba?
2: Sabi nga nila ay mayoriya ng mga nasa Senado at Kamara ay sample ng political dynasty. Asa ka pa.
3: At ito na ipapasa. Ito pa yung, hindi, ito yung, nakakatawa na lang, ano, parang komedya ito. Dahil sa sobrang tagal na may mga dynastic family sa politika sa ating bansa, yung iba nga nagkakaaway-away na kasi sumangasangan na yung mga pagkakapamilya.
2: Correct.
3: Yung mga umabot na magpipinsan, magtsutsuhin, lumayo na. Actually, hindi na nga sila sakop nung linya ng consanguinity. O, di ba kung gaano sila konektado sa isa't isa?
2: Ang layo na.
3: Nag-aaway-aaway. Sila-sila pa.
2: Pero, eto nga, dahil naubos na yung pamilya, may mga proxy din dyan, partner. Mga kaibigan lang ng pamilya, pero parang talagang, atin yan, gamitin natin, di ba? Proxy, hindi yan kamag-anak. Pero paano yun? Kumbaga, no naman sa lugar na parang anak niya yan. Sobra, di ba?
3: Or baka,
2: proxy.
3: Anak niya yan dun sa iba.
2: Ay,
3: anak ko.
2: Paano yung mga kinakasama?
3: Kasi paano yung mga anak? Gano'n, tapos hindi ka mukha yung isa.
2: May chismis na pala yan. At saka ano yan? Ako, para-para-paraan, dahil hindi raw pwede, diba, sa isang lugar. Bibri na ako ng bahay dun sa kabilang bayan.
3: Diba? Dahil kaugnay niyan, itong kautosan ng Korte Suprema na, kailangan na natin itong pangatawan na inidikta ng saligang batas. Kausapin po natin, no, nasa live via Zoom si Dr. Edna Co, isa pong professorial lecturer ng Public Administration sa University of the Philippines Diliman at dati pong dean ng National College of Public Administration and Governance. Magandang hapon po, Prof. Edna.
2: Good afternoon, Prof.
6: Magandang hapon sa inyong dalawa at salamat po sa inyong paanyaya.
2: Ay, na-miss ko to si Prof.
3: Oo nga, kailan ma'am kayo ulit magagawi dito ng live sa studio?
6: Siguro, anytime na may interesante at saka yung para sa aking kakayanan ay may maiiambag ako. Go lang tayo.
2: Tsaka baka ma-traffic pa si Prof. Umuulan-ulan.
3: Ay, sabagay. Oo, pag maganda-ganda na ang panahon. Sige nga. Prof, paano nga po itong ano, itong pagsita na, no, ng mismong Korte Suprema sa Kamara at Senado na, gumawa nga kayo ng paraan. Dahil 39 years na hanggang ngayon, wala pa rin tayong anti-dynasty law.
6: Actually, nakakatuwa na parang hindi. Kasi
2: ayun na nga.
6: Kasi finally, halos 40 anyos, 40 taon na since naideklara sa constitution natin na dapat magkaroon ng anti-dynasty bill or law. Pero ang tagal nga ng inabot, 39 years, well, at least humahabol tayo, sinisikap habulin sa pamamagitan nitong nakasalang, nanguna na ang ating House of Representatives sa pagsalang. Pero marami pa yung lalakbayin din ito, no?
3: Choosy pa ba tayo, partner? Kasi, Dr. Edna ko, eh, meron naman umuusad ngayon. Pero, ang critic naman dito, kumbaga yung nakikitang butas naman dito ng ilang mga kritiko, eh, parang masyado daw malabnaw, Prof.
6: Well, actually, yung sa time, una muna bago yung content, ano? Yung sa timing, ang umusad yung sa House of Representatives, eh. May inabot na ito sa pamumuno ni Speaker at saka ni Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos. Sila yung nanguna na maisalang talaga ito sa Kongreso. And ang magandang balita sa Kongreso, majority, 207 congressmen ang bumoto dito as against may ilang maliit na bilang ng nag-abstain at saka maliit na bilang, 7 lang yung nag-abstain, tapos 20 people lang yung sa Kongreso ay nag-say no. So, ibig sabihin, magandang tulak ito sa Kongreso. Subalit, medyo mabagal yung lakad sa Senado, understandably, dahil ang daming kinakaharap ng Senado ngayon, ano? Meron tayong impeachment hearing, at yung sa Senado naman, sa pamamagitan ng nakasalang na Senate Bill 1901 nila, ay nakapending pa ito. Ito kasi, ito yung babagal, kasi dapat nagsasabay halos yung Kongreso at saka yung Senado. Magkaroon ng pagkakaisa dun sa pag-transmit ng ating proposed bill dun sa anti-dynasty. So medyo okay, pero not so okay kasi hinihintay natin yung version sa Senado na lalabas. In the meantime,
2: yes.
6: Andun din talaga, maganda yung pressure ng Senate, ng Supreme Court. Ano ba yan? Inaabot na 40 anyos na yan, ano? Uh-huh. And talaga namang nasa Constitution na magpasa ng isang batas kaugnay nito.
2: Mm-mm. At ang nagtulak, no, sa Kamara ay mga galing din sa political clan. Oo. Si Aldi, ang mga D, di ba? Si House Speaker Boji D at si Majo, no? Sandro Marcos. Oo. Pero umpisa na nga ba ito, ma'am, ng...
6: Oo. Sa akin kasi, parang ano eh, kung pag-uusapan natin na manggagaling ba ito dun sa hindi dynastic na representante, halos wala naman tayong hindi na member ng ng dynasty, ano, halos lahat ganun na eh. So sa akin maganda na at least kahit sila ay nabibilang dun sa dynasty families, political dynasty, is naitulak pa rin nila. So sa akin positive na yon, ano, na nanggaling sa kanila. At talagang malaki yung suporta, at least sa hanay ng Kongreso. Sa Senado, hindi pa natin masyadong makita eh. Although, naririnig natin na may mga ilang senador na rin na sumasang-ayon dito sa pinamunuan ng Kongreso.
2: May mga critic, no, Prof, na parang hindi naman naaalis yung monopolya, no, dito. Oo. Sa anti-dynasty bill, eh baka ma-legalize pa. Kasi halimbawa, 'di ba, yung sa clown niyan, 'di ba, parang partner, umaabot lang sa second degree.
6: Second degree.
2: Oo, hindi pa sa fourth, 'di ba? Yun ang unang, may mga ganong sila ko ang shell yata, joke, no, ay yun ang kanilang pinupush eh. Yung mga ganun, ma'am, na may mga proxy, paano rin yun masisiguro, no? Kasi minsan ngayon, hindi man ka mag-anak dahil naubos na, umupo na, eh mga kaibigan, pero alam mong kanila pa rin.
3: At saka, diba? Prof, yung ano pa, yung mga extramarital affairs.
2: Ay.
3: Paano kung hindi nga sila kasal, hindi sila related, pero alam naman natin na meron silang closeness na halos para magkamag-anak na rin.
2: Yung sinasabing mo, may common law wife, hindi kasal, di ba? Tapos, marami.
3: Paano po yun, Prof?
6: Actually, ano eh, hindi pa naman tapos yung laban sa usapin na ito, no, na pagsasabatas. Kasi actually, dadaan pa nga yan sa Senado, pag-uusapan ito. At bagaman at ganun yung tendency ng ating politika, sa akin, ano, it's already a move na in the direction na nire-reduce. Pero hindi nga kasi kasiya-siya ng lubos. Mm-hmm. Itong up to what level, kahit yung non-government or

0: mga kamag-anak na hindi nagkasya dun sa district level ay pupunta rin sa party list.
1: At kung ano yung pangalan ba? Hindi mo rin alam kung ano yung representasyon.
2: At saka, Prof, di ba national yung scope nito? So, paano kung magkasabay doon sa national level? Like, senador, pangulo, pangalawang pangulo.
1: Hindi, ang tanong, di ba ang sinasabi, simultaneous na meron. Mm-hmm. Paano naman yung succession? Hindi rin yan kasama eh. Kasi halimbawa, pagtapos na yung tatay, yung lalaki, yung asawa naman.
2: At saka lilipat nga lang eh.
1: Oo, ganun. Lumilipat lang yun, hindi yun kasama. Mm. Prof, tama ba?
0: Yeah, actually, maraming kailangang tanong na dapat masagot dito sa pagpapasa ng anti-dynasty bill or law, no? Pero ang kinakatuwa ko, sinimulan yung proseso. Mm-hmm. At yan, pag sinimulan, bubukas na talaga lahat yung diskusyon, yung pag-uusap. Mm-hmm. In fact, dapat nga hingin ng ating kababayan na mas mapag-usapan ito ng malawak, ng malalim, no? Kasi dahil dun sa punto na na-erase na ninyo. Mm-hmm. At I'm sure yung ibang sektor lalahok at lalahok din dyan sa usapin na yan. So sa akin, positive signal, okay, merong inilahad na galing sa Kongreso, pero hindi pa tapos yung usapin eh. No? Subject to ano pa rin yan eh, sa diskusyon, sa pagtatanong, kahit na yung public consultant na public consultation na gagawin. Mm-hmm. Kailangan makiisa yung ating kababayan, yung mga organized groups, kahit yung iba-ibang representante ng mga grupo, kailangan makilahok talaga sa usapin na ito. Kasi malalim na yung inabot ng dynasty, no, ng pamilya dito sa pag-represent sa atin sa official offices, sa official na katungkulan sa pamamahala. Mm.
2: Pero Prof. Edna, partner, nabanggit din ni Prof. kanina kasi na kaya daw ang umusad ay yung sa Kamara, hindi po kaya hindi rin umuusad yung sa Senado dahil apat yung magkakapatid doon.
1: I know, right? Mm-mm.
0: Oo. Sa akin, mahaba pa yung dadaanan nito sa aking palagay. No? Marami pang punto yung ililinaw. Ang kinakatuwa ko lang, naglagay na ng signos, ng sign. Ito na, pag-uusapan na ito, no? Dahil sinimulan sa Kongreso. So, kailangan dire-diretsyong pag-usapan ito ng kababayan natin. Makipag-usap sila dun sa mga sa iba-ibang level ng nanunungkulan, no? At ipakita talaga yung boses ng ating kababayan. Mm-hmm. So, sa akin, the signal itself is positive. Okay, pag-usapan. Kung ito ay isang panukala mula sa House, then ibig sabihin, the public is open to participate. Yung iba-ibang grupo na may concerns, kagaya nyo, kagaya namin, we will join in the discourse arena.
1: Mm-hmm. Yun nga, ang sasabing ang danger dyan. Parang hindi mo naman totally inaalis, parang nire-regulate mo lang. Alam mo yon? Kaya sabi pa, baka ma-legalize pa yung dynasty. Sabi nga nung iba, baka mas dangerous kung gawin pa tong batas. Di ba?
2: O kaya, ang gawin, dahil nga nasa second level of consanguinity, itrain na natin yung mga kaapu-apu.
1: Correct. And then, tsaka yun nga, pitik lang ba to talaga or putyo-putyo lang, makakomply lang doon sa utos ng Korte Suprema, Prof. Ed?
0: Well, actually, parang pros and cons, ano? It's better na okay, may go signal na, sinimula na. Kesa dun sa totally walang for 39 years, hindi man lang binabanggit, di man lang napapag-usapan, di ba? Parang sa akin, itong sinimulan, although problematic sa maraming tao yung version, ay panimula na yan ng pag-uusap at pag kilatis dun sa ano ba yung bottom line talaga ng partisipasyon ng non-family members ng hindi kamag-anak. Kailangan palalimin na yung ganitong usapan. Mm-hmm. No? At makilahok sana, hindi lang yung sa Senado, hindi lang yung mga nasa party list, pero pag-usapan na in public dahil sumalang na nga sa Kongreso eh.
1: Mm-hmm. Eh, dapat yung COMELEC din talagang

0: Na, malaking trabaho rin ito para sa kanila. Sabi mo nga, partner, yung chismis.
1: Mm-hmm. Oo nga, paano yung enforcement
0: anak daw,
1: kasi?
0: Anak daw pala yun sa ano, sa labas.
1: Sa iba.
0: yun na nga. Kumbaga, malaking trabaho din to sa COMELEC. Diba? Kailangan may ngipin din. May lakas, may tapang din. No? Sa una pa lang, pag-file pa lang, tignan na agad. No? Kung ito
2: kahit
0: ay,
2: nga yung maan yung kahit na yung mismong naglalaban, magkakamag-anak din naman yan eh. Mm-hmm. Yung mga nagpapahayag ng intention to run, yung iba siguro talagang totoo na hindi sila, although magkamag-anak, hindi naman sila natutuwa na yung kamag-anak ang manalo, gusto sila pa rin. In other words, nakabaon ang malalim sa ating politika. Yung ano yung lineage at saka yung nakamag-anak system, ito yung dapat nating medyo talagang pag-usapan at ihiwalayan, no, yung mga vested interest ng official family ba yan o hindi masyadong official, pero iisa kailangan kilatisin at papuntahin doon sa hindi lang kinship issue, yung qualification, yung kakayanan at yung kahit na yung mga kababayan natin na humiwalay, dahan-dahan ding mabago yung kaisipan na hindi tayo limitado sa kamag-anak lamang.
0: At saka sino ba dapat ang makikinabang dito? Sana ay talagang ang mga butante at hindi yung mga political families pa rin kasi may butas ang batas. Napapaikot yan eh. Alam naman natin yan.
1: Pero ang importante, partner at prof, sana wag na natin hintayin pa na mag senior citizen yung konstitusyon.
0: Anong year ba itong
1: kasi 1987 ito itinakda.
0: Anong year ito may papasa?
1: Diba kung 40 anyos na ngayon, wag na sana natin hintayin na mag senior citizen pa o 20 years pa from now bago may maipasa. Kasi kung may maipapasa ng batas, pwede naman to amyendahan eh. Di pa amyendahan natin kapag may mga nakita tayo lumulusok.
0: Sino nga amyenda? Yung mayor yan na nasa politik families din.
1: Eh siguro naman Sandro, Biden.
2: Agree ako dun sa'yo. Magandang pag-usapan na rin kesa wala na naman at all. No? Kailangan himayin talaga. Ito yung opportunity na dahil may isina lang, second degree lang, kahit yung bakit second degree? Kailangan mahimay ito eh. At magkaroon
0: pa
2: ng
0: naman
2: public discourse
0: pwede
2: talaga.
0: Pwede pa naman siyang diba, okay, mabago. Diba? Sa pagkatapos ng mga diskursong yan, debate, talakayan, mapush. Diba?
1: Alright. Ayan. Sige po. Maraming salamat, Prof. Edna.
0: Thank
1: maraming
0: you, Prof.
1: salamat at mahaba-habang na usapin ito. Maraming salamat po. Happy weekend.
2: Maraming salamat sa inyong paanyaya.
0: Happy weekend.
1: Happy weekend. Yan po si, yan po si Dr. Edna Co, professorial lecturer ng Public Administration sa University of the Philippines, Diliman, at dati rin pong dean ng National College of Public Administration and Governance.
0: Hi!
1: Partner, isang oras na lang, alas 5 na ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!

0: Okay, teka, tawagin lang muna natin. Ano, hingi tayo ng update dyan po sa South Cotabato. No, yung update dyan sa naging school shooting. Makasama natin si Noreen Igonia ng PRTV News. Go ahead, Noreen.
1: Yes, Zandro. Isa-isa na nga ang kinilala ng kanilang mga kaanak, ang anim na nasawi sa pamamaril sa loob ng Banga National High School sa bayan ng Banga, South Cotabato, alauna imedya ng hapon kanina, Setyembre 18. Base sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang dalawang estudyante na may nauna ng hindi pagkakaunawaan sa grade 9 area. Parehong may bit-bit na baril ang dalawa, kaya nagkaputukan at nadamay pa ang kanilang mga kaklase, kabilang na ang kanilang guro dahilan ng pagkasawi nito at ng limang iba pa. Kasama naman sa mga nasawi ang namaril na estudyante. Sugatan din ang nakaalitan nito at ang kasama nitong mga estudyante na nasa 16. Isang bangkay pa ang hindi pa rin nakilala ng kanyang mga kaanak hanggang sa ngayon. At kanina nga ay bumisita na dun sa pinangyarihan ng insidente ang governor ng South Cotabato, Mayor ng Banga at Mayor ng Coronadal. Tiniyak naman ng provincial government ng Cotabato na sasagutin nila ang gastusin sa pagpapalibing sa mga nasawi, pagpapagamot sa mga sugatan at stress debriefing sa mga estudyante at ang mga guro. Patuloy pang inaalam ngayon ng otoridad kung paano nakapasok ang baril sa paaralan.
2: Oo, yan Noreen, muna ang Noreen.
1: Latest, Zandro. Yes.
2: Noreen, yung dalawang nagkaalitan na yan ay may dala ring baril. Yung pareho sila at sila rin pareho bang nagamit yung baril? Nagbarilan, ganun ba?
1: Sa ngayon, ang binanggit lang na nga mga otoridad ay yung isang suspect ang namaril, yung namatay na suspect. At yung isa, inaalam pa nila kung nagamit din niya yung baril niya kasi siya yung unang binaril nung nasawing suspect.
2: Okay, alright. Maraming salamat sa iyo, Noreen Igonia ng FFR Davao del Norte.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
6: Baba!
4: Uy! Aoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
3: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM.
3: ATM.
4: Anong take mo sa DZMM?
0: Ito namang susunod na makakausap natin, partner, ang abogado ni dating speaker at later representative Ferdinand Martin Romualdez at kanya rin tagapagsalita. Hingi tayo ng update dahil pala next week sisimulan na yung marking of evidence. So may pag-usad na doon sa kaso. Makasama natin sa linya ng telepono si Attorney Ade Fajardo. Magandang hapon po, Attorney.
5: Ay, magandang hapon po ulit sa inyo, Sandra and Maan, at good afternoon sa lahat.
0: Okay. Ano po bang inaasahan natin next week sa pag-usad po ng kaso ni dating speaker?
5: Ay, nandito na po tayo sa tinatawag nating pre-trial stage, no? Ibig sabihin, ito yung paglatag ng mga dokumento, pagsalaysay o pagsabi sa korte kung sino yung mga testigo, paghimay po ng mga issues na paglilitisin po sa loob ng korte. So we expect next week po na matapos na po ito lahat na pre-trial proceedings at matuloy na po sa tinatawag nating actual na paglilitis or trial po. Mm-hmm.
6: So sa marking na to ng evidence, parang wala po tayong pwedeng ihain o motion. Kumbaga ay magmamasid lang po ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, sir?
5: Siyempre, kalahog po tayo doon kasi ang ombudsman or ang special prosecutor mag-identify ng ebidensya. Mm-hmm. Pero ang depensa po, ganun din ang gagawin, no? Maglalatag din kung anong depensa, di ba? Anong testigo, sinong testigo, anong mga dokumento, anong mga object evidence, anong mga kagamitan ang gagamitin po sa paglilitis.
0: Mm-hmm. At sa pagsisimula po ng marking of evidence at pagpresenta po, ano yung pagbabanggit kung sino yung magiging testigo. So makikita na rin pala natin, Attorney Ade, as early as now, ano, kung gaano kalalim yung ebidensya ng ombudsman, ng ombudsman laban sa dating speaker.
6: At saka kung ito pa rin, yung mga personalities.
0: Yung sila Guteza at yung mga Maleta Boys.
6: Maleta Boys. Kung sila pa rin, no? Yung gagamitin nga. Oo. Sir.
5: Opo. In fact, sa tinatawag nating criminal information, no? Yun yung sakdal na binasa kay Congressman Romualdez nung isang araw. Nandun po nakalista rin po yung mga testigo ng ombudsman. Except that meron kasing dulo doon eh, nakalagay na others at hindi pa identified kung sino yung others. Opo.
6: Mm-mm. So pag ganun, kapag halimbawa may surprised witness o yung pahabol, kailangan i-deklara din yun, no, Attorney Ade? O pwede rin na bigla na lang susulpot din, Attorney Ade?
5: Well, dapat po, dito nga po sa pre-trial, dito na po ilalahad, no, ng both sides kung sino po ang mga testigo. So, we are expecting na yung others na nakalagay doon sa information ay ilalahad na ng prosecution next week.
6: Ay, binibigyan din kayo, Attorney Ade, ng 10 days ba yon para magpaliwanag, para hindi matuloy yung preventive suspension kay dating Speaker Romualdez?
5: Tama po yan kasi sa alituntunin po ng Sandigan Bayan, pag ikaw po ay nasampahan ng kasong plunder or graft, ay meron tinatawag na preventive suspension, no? Sometimes 60 days, sometimes 90 days. So, binibigyan ang pagkakataon ng akusado na sabihin na hindi siya dapat mapatawan ng preventive suspension.
6: Mm-hmm. Pag ganun, pag nasuspend muna, Attorney Ade, so hindi talaga makahagampan sa trabaho, kanyang trabaho bilang kongresista, kinatawan si dating speaker?
5: Yes po, kung mapatawan po ng preventive suspension, ibig sabihin hindi siya maka-function as a congressman. In the same manner na, limbawa, si may mga senador doon na yun nga ang issue, di ba? Hindi sila makalahok sa impeachment because at this time ay under preventive suspension po sila. So hindi sila technically kalahok sa mga proceedings po doon sa Senado.
6: Mm-hmm. At bagamat Attorney Ade ay hindi talaga bailable ang kasong plunder, pero yun nga, hihilingin nyo, igigiit pa rin, no? Na makalaya pansamantala ang dating speaker. Pero ano yung mga ilalahad nyong kumbaga dahilan para siya pagbigyan?
5: Opo. We're just hinihintay lang namin po na matapos itong pre-trial para at least define po yung mga issues. At syempre, yun pong aming priority, mag-file po ng motion or petition for bail kasi nga po, ang piyansa po ay constitutional right po yan, no? Sa saligang batas, yun po ay sinasabi na lahat ng akusado kasi hindi naman po guilty ang akusado unless convicted. So in the meantime, na presumed innocent ang isang akusado ay dapat ay makalabas siya through bail. Except that sa plunder nga, sa ibang mga high crimes, ay may discretion ng court, no, to entertain yung possibility na mahina ang ebidensya ng prosecution, no? At ang aming sa panta, ang aming appreciation po ng ebidensya po ay mahina, if not non-existent po itong sinasabing connection ni Congressman Romualdez sa flood control anomaly. Mm-hmm. So yun po ang aming emphasize na itong mga kwento lang ito, kwentong posero, no, ng mga so-called ex-Marines. Kasi ito lang po kasi yung sinasabing connection between Congressman Romualdez and former Congressman Saldico, no, na siya ay napadala po ng salapi through these people po.
0: Mm-hmm. Eh si Attorney Roy po kahapon ang sinasabi rin may overkill yung pagtrato sa dating speaker. Ito po ba yung sentimiento rin ng mga nakapaligid kay dating speaker?
5: Opo, kasi nga napasinungalingan na po itong mga kwentong ito, hindi po ba? Alam naman natin lahat na sampahan na nga ng perjury tsaka cyber libel itong mga so-called basurero, no, sa iba-ibang korte dito sa bansa. So kung yun po ay ayaw paniwalaan ng Department of Justice to the point na nag-file na sila ng mga kaso, eh bakit naman ngayon pinaniniwalaan tila ng Office of the Ombudsman? Mm-hmm. Kaya medyo may nakikita kami inconsistency dito at yun po ang aming syempre ipipoint out at ilalabas sa paglalahat po ng ebidensya sa petition for bail.
6: Oh, kamusta po yung kalusugan ni dating speaker simula noong arraignment? Mm-hmm. Kasi nakita natin siya, di ba, na naka-wheelchair. At hiniling din yung video conferencing kasi nga ay kumbaga ay hindi pinagbigyan dahil nga hindi kaya nga pumunta ng personal sa korte. Sir.
5: Well, alinsunod po sa atas ng Sandigan Bayan is still under constant monitoring. Andun pa rin siya sa infirmary, no? Kasi syempre kailangan ng immediate medical attention just in case may mangyari po, no? At syempre, malungkot at siyempre, ito yung unang pagkakataon na siya'y nawalay sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan.
0: Alright, sige po. Abangan na lang natin ano yung mananaig yung punto ng DOJ o itong isinusulong ng Ombudsman. Maraming salamat po, Attorney Ade.
5: Maraming salamat, Maan at Sandro, at sa uulitin po.
6: Happy weekend, sir.
5: Happy weekend!
0: Ayan, ayan po si Attorney Ade Fajardo, ang tagapagsalita ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez. So paano magbabalik po ang ATM?
6: Anong take mo?
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!

0: Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Eh, itong susunod nating regular guest. Basta, hindi kami yun. Basta, hindi kami yun, no?
2: Ano, principal's office to
1: yun. Masa po natin ngayong hapon, si Bicol Sara Partalis, representative, at isa po sa mga
2: miembro.
1: Miyembro ng House Prosecution Panel, si Kong Terry Redon. Magandang hapon, Kong Terry.
3: Magandang hapon. Edi, ano naging kapalaran natin ngayon? Pasok sa banga.
2: Ayan, swak!
3: May show cause order po tayo, mga kaibigan. Pero sinagot na ho natin yan kahapon.
1: Okay.
3: At pinaliwanag ho natin yung po ating pag-alang sa Senate Impeachment Court.
1: Mm-hmm.
3: At ang lahat po ng mga payag ay made with the view para explain po sa publiko yung po nga usapin po na ito. Mm.
1: Hindi naman to yung interview natin last Friday, Kong Terry.
3: Hindi naman. Tungkol doon.
2: Okay, okay. Kasi papatawag ka din eh. Ikaw lang. Ikaw yung nagtanong eh.
1: Ituturo ko. Si Maan po. Ikaw parang bata.
2: Tahimik
1: si Maan
2: po yun. So ano po ang next ngayon na mangyari? Kasi nagsabit kayo ng written explanation. So anong next nun?
3: Siyempre una, kailangan natin linawin. Tuloy pa rin ho yung paglalatag po natin nung unexplained wealth article bilang co-lead dito po sa bagay po nito. So, mamaya talakayin ho natin in detail yun. At pangalawa, tuloy pa rin ho yung pong pagpapaliwanag ho natin sa publiko. But at this point, strictly complying with the guidelines and the rules under sub judice na inilatag po ng presiding officer. It is our commitment to the presiding officer that we will do it moving forward, no?
2: So anong directive ngayon nung buong panel sa inyo, dahil kayong dalawa yung nasampulan ngayon eh ni Attorney Tolosa. Meron bang ano sa inyo na uy, medyo preno-preno? Meron bang ganong binabang directive ang panel?
3: Wala naman po. Ang kailangan hulinawin na tuloy pa rin noong trabaho. So kung kailangan magpaliwanag sa publiko basta't maging stricto doon po sa pagsunod. Doon po sa guidelines on sub judice, yun yung una. Pangalawa, doon sa paglalatag ng kaso sa korte mismo, ituloy lang po yun. Kasi magkaibang mga gampani naman po yun sa atin pong trabaho.
1: Eh, tsaka parang meron ding dapat iba pa. Parang may dapat iba din, Kong Terry, no?
3: Nabanggit po yan ni Congressman Zia Alonto Adyong doon po sa mga panayam. At binanggit ko na rin po kahapon ito na mahalaga po na tingnan din po ng Senate Impeachment Court yung pong mga remarks ng atin pong pangalawang Pangulo, kung saan sinabi ho niya na hawak ng Pangulo ang mga senador. Yung po yung precise wording na binanggit, at hindi po ito pagtalakay lang sa merits po ng kaso. Ito po ay atake doon po sa integridad ng Senado at sa Senate Impeachment Court po mismo. So tingin po namin, and speaking as part of the panel, dapat pong harapin po ito ng Senate Impeachment Court, but we will leave it to them as to what they would want to do with it. Kasi ilang linggo na ho yung nakakalipas eh, mula po nang nangyari po yung insidente pong ito at pagsasalita po na ito. So dapat matutukan din po ito ng Senate Impeachment Court.
2: Tulad yan, Attorney Redon, eh pwede bang i-call out din ninyo o may formal complaint kayo na kumbaga kung may nakikitaan kayong ganun, may mga remarks na ganun? Well, halimbawa sa depensa din, meron kayong napansin. Pwede raw ba yun?
3: At the moment, hindi pa ho namin yun na inilalatag bilang formal po na submission, no, sa atin pong Senate Impeachment Court. Binibigay ho natin yung pong poder, kapangyarihan sa kanila para gawin. Kasi motu proprio ho yung ginawa din sa prosecution panel on our remarks. Hopefully, gawin din po ng Senate Impeachment Court motu proprio ito pong bagay nito. Kasi it is something that has been for everyone to hear nung pong nagdaan. At siyempre, sa bahagi naman po ng depensa, hindi naman ho namin din pinapakialaman kung ano po yung mga ginagawa ho nilang pahayag sa publiko.
1: At saka isang tabi na muna natin, nakapagpaliwanag na rin naman kayo at binigyang diin nyo rin naman na nire-respeto nyo yung kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para nga masita kayo dito nga sa sinasabing sub judice rule. Pero Maalala ko nga pala kong Terry, dahil nga nitong nakalipas na linggo, ang malaking nangyari yung pagharap ng Amici Curie. Ito po bang, kasi lumalabas, ano, nung tinali, parang lumalabas, mayorya sa kanila ay naniniwala na hindi fixed sa 16 yung voting threshold. So sa punto pong ito, ito po ba ay sa tingin
2: advantage?
1: Nyo, o advantage para
2: or
1: sa prosecution? Oo.
2: Uh-huh.
1: Or mas sa tingin nyo, mas mapapadali yung pagkumbinsin nyo sa mga senator judges para sa isang conviction?
3: Kami naman ho, hanggat hindi yung nagbawaging rules, pareho pa rin ho yung pagtingin ho namin. Naghahanda po kami para sa 16 na boto. But sa darating pong Miyerkules po kasi magbibigay din po ng oral arguments yung pong prosecution tsaka defense. Doon po namin ilalatag formally kung ano po yung position namin sa bagay po na ito. Ang malino, tama po yung binanggit, hindi 16. Kasi hindi naman po nakalagay sa Constitution yung 16. Na nakalagay po sa Constitution, 2/3 no, of all members of the Senate. No? So may iba't ibang pagtingin po yung ilan pong mga maestrado. So yan po yung mga pagbabalanse na gagawin po ng prosecution pag humarap po kami in oral arguments dyan po sa bagay po na yan.
1: At yung takbo po ng impeachment trial, mapapabilis po ba? Mapapabagal? O mukhang sa Oktubre po ba patapos na ang presentasyon ng prosecution?
3: Yung mga unang araw po ng Oktubre and hopefully doon sa ikalawang linggo ng Oktubre, sana matapos na po kami. Kasi by that time, whole day sessions na eh. So ibig sabihin, eto na, papasok na tayo dito sa One Tusawa marathon sessions po ng Senate Impeachment Court. No? So hopefully, katulad na binanggit ko ho na previously, hopefully may mga tatlong mga testigo po maisa lang para tapos na rin po kami by that time at makapaglatag na po yung depensa ng kanila pong ebidensya.
1: Eh hindi kaya partner Kong Terry pag sa puntong ito parang mas mahaba-haba yung ibibigay na panahon sa depensa kasi nga one to sawa siya. Hindi siya kapareho sa inyo noon na kailangan putulin kasi may session sa hapon ng Senado.
2: Ilang days? Sorry, ilang days ang sa defense? Parang 30?
3: 30 days. 30 trial days po yung ibinigay para sa kanila.
1: Ayun nga po, mas mahaba yung trial day sa kanila kasi nga one to sawa eh.
3: Hindi naman kasi syempre kung wala naman ng matanong, halimbawa kami wala na kaming makros, wala na rin matanong yung mga senator judges, mahirap naman na patatagalin pa ho natin yung pong kada testigo. No? So hopefully matapos din ho talaga yung kabuuan ng pong paglilitis by the end of November. Yan naman ho yung tinitingnan din po ng mga senator judges na aktual na pagtatapos nito pong paglilitis po na ito.
2: So hanggang sa kahuli-huli ang artikulo ay tatalakayin pa rin.
3: Hanggang sa ngayon, hindi po kami nagpapasya kung i-drop or ipapagpapatuloy po yung bribery. So, ang pagtingin ko, tatawid pa rin ho to bribery. So, we will disclose it as we get to the last day of unexplained wealth proceedings.
2: Oo. Maliban doon sa ano no, doon sa oral arguments, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ano po yung expected?
3: Siyempre sa darating pong linggo, may mga nasa pina pong mga personalidad. No? So yung SEC representative para doon po sa mga Duterte Carpio firms ay isasalang. Yung pong Phil Jeps, Phil Health ay isasalang para doon sa isang particular na kumpanya na sinampi na din po yung mga dokumento. At panghuli siyempre si Mayor Baste Duterte para doon po sa mga Davao City contracts na maaring pinasukan po nito po nga kumpanya po na ito.
2: Nakapagpadala na ng subpoena sa kanya, no?
3: Kailangan lang namin i-check, no? Kung nga naipadala na po ng Senate Impeachment Court yung pong subpoena, pero the request had been submitted already noong pong nakaraang Miyerkules.
1: Tara na. Weekend na. Hindi, ano pong aasahan natin this coming week, Kong Terry?
3: Hindi, aasahan ho natin this coming week, syempre, hindi kami magsasubjudice strike.
2: Oh.
1: Ano ibig sabihin doon, Kong Terry?
2: Kung sakaling patawan.
3: Mas maingat talaga po yung strict compliance na po yung kailangan gawin na po ng prosecution panel, no?
2: Sino yung tinanong natin kahapon?
3: Bagay po na ito.
2: Kung paano kung mapatawan nga nung imulta ay mag-aambag. Sino yung tinanong natin kahapon?
1: Sino nga ba? Hindi ko na
2: maalala. Sabi, ay mag-aambag-ambagan kami. Ganun ba?
3: Piso para kay Koke, ganun.
2: Oo, ganun. Bigay tayo. O, ganun ba?
3: O di, sana po, nananawagan po kami.
2: Donation drive.
3: Magpapajar po kami. Baka magpapabanga po kami para sa piso para kay Koke.
1: Nananawagan dito. Nananawagan po si Kong Terry dito. Nangangailangan po ng tulong. Diba nung 80s, 90s, ganun sa radyo? Nananawagan. Pag may kailangan ng tulong.
2: Kasong binigay in-kind, mga pagkain.
3: Hindi po namin kailangan ng in-kind. Pambayad po ng
2: multa. Pambayad ng multa kasi. Eh, basagin yun yung alkansya.
1: Ay, naku. At least nadadaan lang natin sa tao. Hindi tayo apektado dahil nga. Mukhang focus ang prosecution, Kong Terry, ha?
2: Despite
1: ito, dito sa mga ganitong pangyayari.
3: Ano, ang pagtingin naman po namin, ano po ito, this is a side matter. Ang pinakamahalaga pa rin po yung paglalatag po ng ebidensya dito po sa paglilitis po na ito.
1: Okay, paano? Eh, abangan natin next week ano, kung anong mangyayari dyan sa susunod na kabanata ng...
2: anong day na nga pala?
3: Banga-banga.
2: 20, anong day?
1: Oo.
2: 26.
1: Oo.
2: Tama ba?
1: Ano ba next week? Ano mo kasi gusto ko na mag-weekend eh, 21.
2: Meron
1: sa
2: nga.
1: September 21.
2: Biyernes na biyernes, ang daming storya, di ba?
1: Oo, kaya nga. Eh, teka lang, pasok lang muna natin to, partner. Kong Terry, wait lang. Kampo ng Villar, may reaksyon na sa kaso kaugnay ng Prime Water. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
4: Landro, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo ng Office of the Ombudsman ang pamilya Villar, kabilang sina Senator Camille at Mark Villar. Sa isang pahayag, sinabi ng kanilang padre de pamilya na si dating Senate President Manny Villar na nalaman lamang nila sa media reports ang tungkol sa mga reklamo at hindi pa nila natatanggap ang kopya nito. Dahil dito, ayon kay Villar, hindi pa sila makakapagbigay ng komento sa mga partikular na paratang. Sinabi pa ni Villar na nirerespeto nila ang legal na proseso at tutugon sa mga reklamo sa tamang panahon at sa naaangkop na forum. Giginiit din ni Villar na sa sandaling mabigyan ng pagkakataong masuri ang mga paratang at ebidensyang sumusuporta sa mga ito, may pagtatanggol nila ng buo ang kanilang mga karapatan at matutugunan ang mga isyong ibinibintang sa kanila. Hiniling din ni Villar na hayaang tumakbo ang legal na proseso at iwasang maglabas muna ng konklusyon hanggat hindi nabibigyan ng pagkakataong marinig ang lahat ng panig. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Eh maraming salamat Kong Terry sa next week ulit at sana eh basta ikaw lang yun. Huwag mo kayo damay.
2: Walang pambayad.
1: Walang pambayad eh.
2: Pitek pwede.
3: Piso-piso na lang po.
2: Ayan.
1: Ay maraming salamat Kong Terry. Yan po si Bicol Saro, Portalist Representative. Kong Terry Ridon at miyembro po ng House Prosecution Panel. O paano susunod na po ang issue spotted kasama si Natuni Velasquez at Rica Lazo. Okay, pwede natin sabihin. Paano?
2: Or bye! Happy weekend! Bye!
0: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
5: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. Is

0: mga pamilya, hindi ho tayo makakapag-countdown to Christmas. Wala po muna tayong light-hearted banter. Dahil po sa talagang napakalungkot na naman ng mga pangyayari, no? Dahil dun sa iniulat nga po na naging insidente ng barilan dun sa isang paaralan sa may, is it, ano, Bangga?
1: Hindi ko Bangga alam ang pronunciation sa South Cotabato. Cotabato, oo.
0: Hindi pa ho natin tuluyang makumpirma yung eksaktong mga detalye, pero sa mga paunang ulat ay lumilitaw po, no, na meron na pong tatlong nasawi at may dalawang sugatan dahil po siya nagkaroon ng iniulat, nagkaroon daw ng pamamaril, no, doon po sa paaralan. Subalit ngayon lumilitaw na may naging ano daw palitan ng putok ng dalawang mismong kamag-aral. Bale, sila po ay dalawa estudyante doon sa paaralan at sila daw mismo ang nagkapalitan ng putok. At may mga nadamay po, no, doon sa mga ka-eskwela nila, kamag-aral nila. At patuloy pa rin po tayo nangangalap ng karagdagang detalye para po malinawan yung sitwasyon.
1: Nanggagaling pa tayo dito, partner, sa hindi pa natatapos na usapin na pinoproblema nga ng DepEd dahil nakikita natin yung pagtaas ng mga shooting incidents involving students sa mga paaralan natin sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Lilinawin lang po natin, no, mga kapamilya, dahil kanina nag-flash report po tayo sa ating pong panghapon na pagbabalita na umano'y umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasuwi at sa 17 ang bilang ng mga sugatan. Subalit sa mga pahabol po, ano, na mga update na nanggagaling din naman po sa DSWD at sa iba pang mga official, sa ngayon ang official po na bilang ng mga namatay ay 3 at 2 po yung sugatan. So hindi po tayo siyempre, no, sadyang nagbibigay ng maling impormasyon, subalit kanina yun po ang ipinaabot na detalye sa atin at yun nga po ang ibalita natin. Subalit siyempre may pagkakataon pa naman, mga kapamilya, na iwasto yung impormasyon, base na rin po sa mga makakalap natin na detalye sa mga opisyal na naroroon mismo sa South Cotabato. Si Governor Rinaldo Tamayo nga po ay nagbigay na, no, ng kanyang paunang reaksyon at sinasabi nga niya na sana nga po ay bawas-bawasan na, partner, no, dun sa mga kababayan niya dun yung lantarang pagdadala ng armas o ng mga baril. Dahil nga siguro at napapansin nila dun sa kanilang lalawigan na parang normal na lang.
1: Oo, napakaluwang ng paghawak o paghandle. Ano bang tamang term?
0: Yung pagdadala mismo, ano? Yung pag-aalaga ng baril, normal na lang sa kanila na hindi na nga ho masyado sigurong pinapansin na ito ay tangan-tangan ng mga tao kahit sa labas ng kanilang bahay. Ang nagugulat lang kasi po dito, kung yung mga detalye nga po na unang lumabas ay kumpirmado, grade 9 student daw po kasi yung unang sinabi na namarel. Hindi pa natin alam kung yung kanya pong supposed to being nakaaway ay ganun din po yung kanya pong antas sa paaralan. Pero kung grade 9 student po ito, ay sa madaling salita, minor de edad na naman. Paano po sila nakakahawak ng baril o paano po napapasakamay sa kanila ang mga armas kung ito naman ay siyempre lisensyado lamang, di ba, sa mga rehistradong mga nagmamayari. At hindi ho naman binibigyan ng lisensya sa baril ang mga minor de edad. Sa makatuwid, ito ay nakuha nila siguro sa ibang tao na mas nakatatanda sa kanila, no? Either sila ay miyembro ng pamilya nila na nagmamayari ng baril or from somebody else na kamag-anak nila. Ngayon ay pinipilit natin na matawagan mismo sa linya ng telepono ng nasa linya ng telepono ang ating pong mga kapanayam para po direkta na po sa kanya mismo magaling ang klarifikasyon sa mga pangyayari nga po dyan sa Bangga High School o National School. Sa may Cotabato. Makakausap po natin si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. Governor, si Tony Velasquez po ito at saka si Rica Lazo. Live po tayo ngayon sa DZMM.
2: Tony, Rica, no, at ating mga tagapakinig, tagapanood nandyan sa muli, isang napakagandang gabi sa ating lahat.
0: Opo, Governor.
1: Salamat po, Governor.
0: Para po nang maituwid natin ano yung pong mga detalye na lumalabas sa insidente ito, pwede ho bang kayo na mismo ang magbigay ng official na tawag dito ng mga detalye kung paano po ito naganap at sino-sino po yung involved?
2: Ay, ganito niyo. Basis sa nakuha namin sa aming investigasyon, itong gunman na ito ay basis sa kanya mga text messages, eh napaplano na pala ito magkakaroon ng shooting, school shooting na tinitext niya sa kanya kaibigan since August 18, August 23, August 24 to September, ano? At ito nga lang yung panahon na talagang in-execute niya na. At kinausap natin yung kanyang kaibigan. Sabi na kanyang kaibigan, ini-invite siya nito sa isang social media platform na tinatawag nilang True Crime Community. At napag-alaman namin na dito pala talagang ini-instruct yung mga members nila to do this crime. Ano? At halos lahat ng mga krimen na school shooting worldwide, a member pala dito ng True Crime Community. At iningganyo nga yung kaibigan niya. Hindi naman naniniwala yung kaibigan niya na tutuanin niya. Dahil yung batang ito, nasa star section at the same time, magaling naman sa school at hindi naman victims ng bullying. Ano? At hindi niya nakala na talagang tutuanin. At yun nga, nung araw kanina, at 1 o'clock, talagang pinagbabaril niya yung mga batchmates niya. At dalawa nga ang namatay. After na namatay, may mga natamaan pa sa mga kamay, sa paa, hanggang sa bumaril siya ng kanyang sarili. Napakamatay rin siya. Na ang labas, tatlo ngayon ang casualties natin. Tatlo yung namatay. And we have 6 injured, wounded. Pero anytime, pwede na itong palabasin. Ini-stabilize na lang. Pero anytime, pwede na makakalabas.
0: Opo.
2: Meron bang 10, pero hindi naman ito, na inimatay lang dahil sa nervous ata.
0: Okay, walang tama.
2: Pero ito, we have 3 wounded, 3 casualties namatay.
0: Uh-oh.
2: At we have 6 wounded students.
0: Governor, para lang po din malinaw sa ating po mga tagapanood na kapakinig, hindi po totoo na may nakabarilan po itong estudyante at siya lang po ang mismong may dala ng armas at namaril sa mga kapwa niya kamag-aral.
2: Opo, totoo. Siya lang isang may dala ng baril, pinambabaril niya yung mga kapwa niya estudyante, namatay yung dalawa, wounded yung 6, at kabinaril niya yung kanyang sarili.
1: Opo, Governor, yun pong kaibigan niya na pinagsisendan niya no mga text message ng kanyang plano, kabilang po ba doon sa nakumpirma na nasawi?
2: Hindi siya kasama doon sa mga biktima.
1: Voluntaryo po bang isinuko nitong kaibigan niya na ito ang impormasyon ng kanilang palitan ng messages?
2: Opo, kanina sinuko niya, although minor de edad kasi, pinoproteksyon na rin namin, pero yung text messages niya ay nasa amin na.
0: Alright. Governor, syempre po, tayo po ay nakikiramay din sa mga nasawi dito sa napakalagim na insidente ito. Pero yun ho bang mga magulang mismo nung namaril at yung mga nabaril ay mga nabigay na po, napaabot na po ba sa kanila yung malungkot na balita?
2: Opo. Automatically, pumunta na yung mga kamag-anak nila sa ospital kung saan namin dinala. Dinala man talaga kaagad natin sa ospital dahil inakala natin na makakasurvive eh. Pero dead on arrival na yung dalawa. Yun nga, medyo masakit sa kanila, masakit rin sa akin dahil bilang gobernador, responsibilidad ko naman talaga yung mga batang yan bilang ama ng lalawigan. At dahil nga sa programa nating libreng edukasyon, tayo yung nag-shoulder ng mga security sa lahat ng paralan sa buong lalawigan. Kaya nga lang, hindi kakayanin na ilang security lamang yung dami ng estudyante na meron tayo dito. Kaya nga ang aking panawagan sa mga magulang, gabayan ninyo yung inyong mga anak at magtulungan tayo ng proteksyonan dahil palagi natin tatandaan na security is everybody's concern.
0: Okay.
2: Na hindi lamang ito concern ng gobyerno natin, kundi tayo rin ng mga kababayan. Okay. Alagaan natin yung ating mana.
0: Opo. Kaya ko nga po natanong kung yung pong mga pamilya ay humarap na, no? Dahil yun hubang ama o ina, kung meron man, nitong bata na namaril, ay nagbigay na ho ba ng paliwanag kung paano po nagkaroon ng armas yung anak nila?
2: Hindi pa eh. Hindi ko pa kinausap kasi kanina nagkakaroon pa, nanginginig pa. Talagang hindi mo makakausap na maayos kanina. Kaya tinayaan ko muna umupa. Eh, after no, nagbigay ako ng instruction sa ating kapulisan na dahan-dahanin at naimbestigahan na maayos. So, naghihintay tayo ng tamang reports galing sa police with regards doon sa kung ano yung masasabi ng magulang ng namaril. Eh, pero yun nga, itong bata pala na ito, sa pagkakalam ko ay tinuturuan na magsushooting at yung baril na nakita ko, hindi ko man alam kung saan nanggaling yan, pero bihis na bihis eh. Ibig sabihin, talagang alaga yung baril at parang ginagamit sa isang shooting competition.
1: Nakumpirma po ba, Governor, kung kanino yung baril na ginamit at kung ito po ay may papeles?
2: Alam ko sa ngayon, kumpirmado na ng ating PNP, pero kasabay yun sa pinapasabit ko na report sa kanila na in time ay ipapadala na nila yan dito. Pero ngayon yan lang, pinakonsolidate ang lahat para naman isang reporting na lang mamaya. So far, ito na yung mga balita ngayon. Ito na yung mga data na nag-gather natin na pwede natin ipalabas.
1: Makukumpirma niyo po ba, Gov, kung dahil may reports po na nagsabi na yung isa po sa nasawi ay isa sa mga guro doon sa eskwelahan?
2: Wala naman pong guro na nasawi. Ang lahat na nasawi ay 14 years old. Pareha sila na grade 9 student.
0: Sa ngayon po, Governor, ano po ba ang...
2: Lahat na namatay ay 14 years old at grade 9 students at the same school.
0: Opo, malinaw na po. Thank you. Governor, sa ngayon po, ano po ang ibinabaan yung kautusan diyan po sa paaralan na yan at sa lahat pa po siguro ng mga paaralan na sakop po ng inyong lalawigan?
2: Magkakaroon muna ng... nakausap po si Mayor kanina na palabas na siya ng order na class suspension muna sa Monday, then nadeklara naman na half day na Pangulo. Pero suspende na ng buong araw. Tapos dandaanin namin, mag-uusap na yung DSWD, pinatawag na rin kanina, together with the Department of Education, nag-uusap na magkakandak na tayo ng stress debriefing sa ating mga guro, magulang at estudyante. Kasi kitang-kita ko yung panginginig ng mga estudyante na lumalabas sa paralan. Parang yung iba, nagsisigawan pa na hindi nila alam yung kaba na naramdaman nila. So, kailangan talaga ng stress debriefing. Kasama na yung mga guro, kasi pati mga guro hanggang ngayon, nandun pa rin yung kaba .
0: Natural.
2: Kailangan talaga papakalmahin ito para may balik sa normal na estado ang eskwelahan.
0: Governor, mabilis lang na paglilinaw kasi medyo kami po dito sa Maynila. Hindi ho namin kabisado yung tunay na pagbigkas do sa pangalan po ng lugar. Ito po ba ay Banga o Bangga?
2: Banga po, Banga.
0: Banga. Okay, sige, para malinaw lang po. Yeah. Kayo po ba, Governor, no, naalala nyo nitong mga nakalipas na buwan, nagkaroon po ng active school, school safety drill. Lakalahok po ba itong Banga National High School dun sa school safety drill?
2: Lahat naman, palagi naman tayo because of Lindol. May mga drill naman tayong ginagawa because of Lindol, ano? Kaya nga lang, nangyari kasi dito, nakaupo lahat ng mga estudyante sa eskwelahan, papasok ito kasi alauna na eh, namaril. So, nung namaril, tumakbo siya sa kabilang classroom, pero nasa hallway lang, sa kanya binaril yung sarili niya. So, ibig sabihin, yung mga estudyante naman, smooth naman yung paglabas ng estudyante, naliban doon sa classroom na talagang maraming mga wounded. So, hindi naman, wala namang nagkaroon ng stampede o nagkaroon ng ano, dahil nga sanay naman dito na pag may mga insidente ay dandaan na lumalabas because of our regular earthquake drill, no? na kinakandak talaga regularly dito sa amin na Lawigan, mas school man, mga private establishments, or mga offices, public or government offices. Regular talaga yan. Ito kasi kaibahan eh. Nung nabarel, yun lang may komosyon sa isang classroom, yung ibang classroom naman, hindi naman, wala naman. So nung paglabas nila, eh maramdaman mo lang kinakabahan yung mga estudyante natin.
1: Governor, balikan ko lang po yung sinabi na mga palitan ng text message mula po doon sa dalawang estudyante. Ang sinabi po ba ay iniutos ito doon sa grupo na kanyang sinalihan na true crime community? Ito po ba ay utos doon sa naging shooter po?
2: Hindi kasi ang text message kasi na lumabas, ano? Sinasabi niya na school shooting ko. Ibig sabihin, magsuschool shooting ako. The next day, sabi niya, school shooting bukas. Soy, referring to his friend, no? Tapos sabi niya, sayang, hindi natuloy yung school shooting ko. Sana natuloy. That was August 30. So, wala siyang pinipiling tao eh. Basta magkakaroon lamang ng shooting kung sino lang matamaan. It's everybody's concern eh. Sabi niya nga, paldo bukas dahil school shooting ko. Parang ganon. So, sabi niya, mayroon pa dito na, election pala, dapat barm election shooting tayo. Tapos nilagay ng ex-school shooting barm election. Ibig sabihin, nangyari yung shooting sa barm. Kaya lang, napasok pa natin sa election related yung barm. Barm is, I think, 3 hours away from here, no? Kaya nga sabi

0: 14 years old at Opa. Hindi niya kalain na kayang gawin.
1: Hindi niya sineryoso.
0: Hindi naman siya pumapasok sa ano, akala niya parang pabiro lang. Tony, ano, akala niya pabiro lang. Tapos, hindi niya nga nire-reply yan eh. Tine-text siya, pinapakita niya na wala siyang reply, pero tuloy-tuloy lang na tine-text. Mag-messenger, siguro yung parang messenger eh. So, tine-text siya doon. So, hindi niya nire-replyan. Through every day, namin-message siya ng gano'n.
1: Kasi parang after nga po ng mga nangyari sa Tacloban, nangyari sa Zamboanga, parang nagkaroon na ng mindset no, na kahit po o magbanggitin na merong planong pamamaril ay huwag nang ituring na joke dahil parang bomb joke sa airport, di ba? Siniseryoso ho yung mga ganung bata.
0: Oo nga si Tony, ano? Pero alam mo, mahirap kasi pag minodidal kasi 14 years old, parang hindi natin, parang wala pang marahil maturity sa ganitong mga bagay or mayroon pang kaba, takot. Because hindi naman sila, meron tayong mga batas pagdating sa mga minorida dahil nga sila ay wala pa sila, wala pa yung responsibility sa mga puso nila ba na gawin ito. Although sisisihin nga natin dapat, pero ano ba namang magawa ng bata yung talaga minorida, hindi niya rin inakala na kaya gawin ng kaibigan niya kasi kilala niya.
2: Meron na po bang ginagawang aksyon ang mga police, governor, para po tignan itong sinasabing social media group na TCC?
0: Nananawagan niya ako sa DICT na kailangan take down yung ganitong mga klaseng mga website at social media platform or yung mga platform na related dito or the same yung ano kasi mag-check naman nila yan eh. So sana iti-take down na nila yan kasi sobrang damaging na talaga. Pero kung matatandaan ninyo, hindi lamang ito dito sa Pilipinas nangyayari. Kundi halos na iba't ibang panig ng mundo nangyayari na rin. It's an international, parang international syndicate eh. Kung pwede, matitinan nyo yung website, pwede nyo naman i-search yung True Crime Community bago ma-take down. At least mag-check ninyo ito pala yun at ito yung process na ginagawa, yun talaga nangyari.
1: Governor, nagiging mainit na usapin po ano, lalo na't nagkaroon nga po nitong serye nitong mga insidente sa mga paaralan na kinakailangan nga daw po mas mahigpit na yung mga batas at regulasyon na magbabawal sa mga minoridad na makapag-access po ng kung anumang mga websites or social media platforms lalo na't baka lantad sila sa mga ganyang klaseng manipulasyon. Kayo po ba, Governor, ay maaasahan din ho bang susuporta na pagbawalan ng mga minor de edad sa internet?
0: Oo naman talaga kasi ako sa totoo lang, Tony, nakakatakot sa mga bata natin ito. Nakakatakot sa mga kabataan natin. Gusto kong ipaalam sa inyo, Tony, isa akong master in information technology. So, trabaho namin yan. Pero, yung ganitong sistema ng platform ng social media, nakakabahala na talaga. Kailangan na talagang makontrol natin yung mga minor de edad na papasok dito sa klase mga ganitong social media or else, ang gagawin nila sa ng DICT, talagang i-take down nila itong mga ganitong mga website.
1: Opo. Governor, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo pa rin po kami ng oras kahit na alam naming abalang-abala po nga kayo na pag-aalaga po sa mga kababayan niyo dyan. May panghuling mensahe pa po ba kayo bago tayo magpaalam sa inyo?
0: Ako nananawagan ako sa mga magulang na palagi natin tandaan na security is everybody's concern na dapat lahat tayo involved dito. So gabayan ninyo mga anak ninyo, magtulungan tayo para naman kahit papano matiyak natin yung seguridad ng ating komunidad. So sa muli, maraming salamat.
1: Salamat po.
2: Salamat po, Governor.
1: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. po yan. Mga kapamilya, baka pwede kong idagdag na rin ano, sa panawagan mismo ni Governor. Hindi lamang syempre doon sa mga magulang, pero sana po doon mismo sa mga mag-aaral na rin na kung sila man ay nakakatanggap ng mga ganyang uri no, na mga mensahe sa kanilang mga kaibigan o sa kanilang mga kamag-aral, ay...

0: Ipagbigay alam na nila no sa mga kinauukulan, sa mga otoridad, at wag na nilang ituring na ba ito ay parang pawang biro lamang. Dahil hindi ito na tayo nakakasiguro na baka nga yung itong ating mga kaibigan, mga kaklase, baka may pinagdaraanan at baka kinakailangan din po nila no ng tulong para sila po ay hindi po makagawa ng hindi ka nais-nais. So mga kapamilya, kung meron po tayong pinagdaraanan na emotional o mga mental challenges, ito po ano, maaari pong tumawag sa numero ng National Center for Mental Health. Yung hotline po nila ay 1553, or meron din po silang toll-free landline na 1-800-1888-1553 para po ito sa Luzon lamang.
1: Opo. Tama. Kung kayo po ay Globe and Touch Mobile subscribers, ang number po na pwedeng tawagan ay 0917-899-8727. Para naman po sa mga Smart subscribers, 0919-057-1553. Kung meron po tayong mga pinagdaraanan, mga kapamilya, at hindi natin alam kung sino ang kakausapin, pwede po tayong tumawag dyan. Anonymous po ang pagtawag dyan at tayo po ay may mahahanap na makakausap na makakatulong po sa atin. Tulungan din po tayo dito sa mga kapamilya sa ating mga pinagdaraanan para maiwasan po ang mga ganitong klase ng sitwasyon.
0: Oras po natin, 5:58.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Issue spotted sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Gumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
5: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
6: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fun, solid kaban.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi mainit. Ang pinigilalita, DCMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi mainit. Makinig ka ng balita, DCMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DCMM. Masayang kabanding.
5: Masayang kabanding.
4: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
6: Oras po natin, 6:03.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Tanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating Radyo Patrol, South Cotabato PDRRMO. Nilinaw na nananatili sa tatlo ang namatay sa school shooting sa Banga National High School. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garter. Jom?
8: Tuni na nanatili sa tatlo ang namatay habang anim naman ang sugatan sa pamamaril sa loob ng Banga National High School sa South Cotabato. Sa panayad ng DZMM kay Rudy Jimeneya, Public Information Officer ng South Cotabato PDRRMO, kasama sa tatlong nasawi ang mismong minor de edad na grade 9 student na nagtamo umano ng tama ng baril sa ulo.
9: Yes, na kasama siya doon. He arrived dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital.
8: Ayon kay Jimeneya, patuloy din nilang biniberipika ang ulat na anak ng isang disaster risk officer ng LGU ang namaril sa paaralan na una nang ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya. Sa ngayon, idineklara ang class suspension sa Banga National High School hanggang sa Lunes habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga
6: Maraming salamat, Jom Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: Pasensya na mga kapamilya ha, dahil po sa atin pong mga nakakapanayam ay hindi naman po natin sila mapigilan. Sila na yung kusa no, na nagbibigay ng mga detalye sa malungkot nga pong pangyayaring ito sa Banga National High School sa South Cotabato. Meron po syempre tayong mga iniiwasan ano, na sa ating pong pag-uulat ay hindi na tayo magbibigay ng mas malagim pang mga detalye. At ayaw naman po natin syempre na mas lalo pang paigtingin yung kaba at yung hinagpis ng mga naapektuhan nga po nitong pangyayaring ito. Pero dahil po sa pangangalap natin ng mga detalye ay hindi rin maiwasan yung mismo mga opisyal ang nagbibigay ng mas espesipiko pa na mga detalye. No? So pasintabi lamang po mga kapamilya at baka may pag meron po kaming maidagdag sa mga ulat namin ay baka po napakasensitibo syempre ng balita. Kaya binibigyan lamang po namin kayo ng babala.
10: No?
6: Na baka po mas nakakabahala pa po yung mga detalyeng lilitaw lalo na sa mga susunod pang mga pag-uulat. Sa Lunes po, no, mga kapamilya, ay gugunitain naman ang 54th na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law noong panahon po ng administrasyon ni Pangulong Marcos Sr. At sa araw pong iyon ay may mga ikakasana naman po siyempre mga kilos protesta sa kabila po ng panawagan ng Malacanang na dapat ay maging mapayapa, no, ang mga protesta, mga demonstrasyon para po sa paggunita nung araw na iyon. Kanina ata partner, may mga nag-walk out
10: sa mga estudyante
6: ng mga paaralan
10: bilang Black Friday protest.
6: Pero parang ito ay pauna pa lamang dun sa September 21 protest na idaraos din po ng iba-ibang mga grupo. At kabilang na rin po doon ang grupo na Tama Na o yung Taong Bayan Ayon sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance at yung Kilusang Bayan Kontra Kurakot o yung KBKK At makakausap natin, nasa linya natin telepono, isa po sa mga convener nito, si Professor David Michael San Juan. Prof, magandang gabi, Tony and Rica.
11: Gandang hapon po, Sir Tony and Ma'am Rica, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa teleradyo.
10: Salamat po, okay. Prof. Opo.
6: Maasahan po ba natin, Prof, na ang paalala po ni Malacanang Press Officer Claire Castro na maging mapayapa dapat ang mga demonstrasyon sa pag-alala sa o paggunita ng martial law anniversary ay mapayapa?
11: Sa totoo lang, unang reaksyon natin nung magsalita ng ganyan si Ante Claire ay bakit naman kami pa ang sasabihan niya na maging mapayapa? Eh talaga namang wala akong rallyista na gustong maging magulo ang protesta, kasi di ba kung maging magulo eh sino ba ang unang malalagay sa peligro? Di ba kami rin? So lagi naman ho na nag-take tayo ng precaution para matiyak na mapayapa, maayos ang protesta. At madalas nga may coordination meeting tayo sa mga otoridad pag ganitong may mga malalaking kilos protesta. Pero this time, syempre, ang ating venue ay Liwasang Bonifacio, Freedom Park naman ito. Hindi na natin kinailangang makipag-coordination meeting.
6: Okay.
11: So sana ay si Ante Claire at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay pumanatag, dahil hindi naman ang mga rallyista ang dapat nilang binabantayan. No? Sabi ng Malacanang ay 15,000 daw na police ang ide-deploy. No? Sa tingin natin ay overkill yan, kasi sa totoo lang ang estimate namin sa malamang napupunta bukas ay around 10,000 na tao. Batay sa pagtataya o estimate namin, no? Sa pag-uusap ng mga grupo. Kasi hindi naman nga ito kasing laki nung nakaraang taon. Dahil siguro bugbog sarado rin po ang mga kababayan natin ngayon. Yung iba pong mga dapat lalahok rin sa protesta, halimbawa, maraming kababayan nating taga Bulacan at Pampanga, na karating probinsya, ay baha pa rin po sa maraming lugar. So talagang hindi rin makakapunta yung iba.
6: Yeah.
11: So yun ang masasabi natin, na mapayapa po ito sigurado. Pero okay, siguradong-sigurado rin na tuloy-tuloy ang ingay at kalampag natin para mapanagot ang lahat ng nangurakot ng flood control fund.
10: Okay. So, ang ipaglalaban po ba ng inyong grupo ngayong Lunes, Sir Prof, ay yung mga sa korupsyon po?
11: Tama po kayo. No? Ito ay may pamagat na bahain ng protesta ang mga korap at pahirap. No? Ito ay aksyon laban sa korupsyon, kahirapan at kawalang pananagutan.
10: Mm-hmm.
11: Siyempre, laban din sa baha, kasi ito yung isa sa talagang dinadanas natin ngayon. No? Mga commuters, mga kababayan natin na naghahanap buhay araw-araw na lang, na pag umulan ay biglang baha, hindi makauwi agad ng bahay.
10: Mm-hmm.
11: Yung mga nasa ibang probinsya nga kagaya ng Bulacan at Pampanga, halos isang buwan ng baha bago kumupa. No? Karugtong na nito ang leptospirosis, ang contaminated na drinking water. So napakaraming problema ang kaugnay ng baha, at ang nakakagalit eh, malalaman pa natin na 107 billion pesos pa rin ang inilaan para sa flood control sa National Budget 2027. Samantalang hindi pa nila na ipo-full accounting ano nangyari doon sa mga dating ginasto sa flood control. So baka nakawin lang ulit yan next year.
10: Mm-hmm.
11: So iyon ang ikinagagalit natin eh. Siyempre natutuwa naman tayo na may ilan ng naaresto. No? Isang dating senador, isang current na senador, isang dating House Speaker, at ngayon nga may mga kinakasuhan pa. Pero sa tingin natin kulang pa rin po eh, kasi ang unang tanong eh, sino ang mastermind? Hindi pa rin nila matukoy, samantalang mag-iisang taon na.
10: Mm-hmm.
11: Yun ang tanong nating lahat eh, ganyang kalaking scam, halos 1 trilyong piso ang ninakaw sa pondo ng bayan, at habang nangyayari ito ay patuloy tayong nagsasuffer lahat sa baha, sa kakulangan ng basic services.
10: Mm-hmm.
11: Ngayon mataas pa ang presyo ng bilihin, walang pagtaas ng sahod. Hirap na hirap tayong lahat, tapos mababalitaan natin na hindi pa rin nila tapos yung investigasyon, hindi pa rin nila matukoy ang masterminds. So sa tingin natin, kulang na kulang pa rin yung aksyon ng gobyerno, kaya may kilos protesta.
10: Mm-hmm.
11: Yun ang dapat maintindihan nila.
10: Opo. Kayo po ba ay nakikipag-ugnayan sa iba pa pong grupo, at meron po ba tayong estimated na bilang na a-attend sa Lunes?
11: Sa ngayon po ay inaasahan natin na around 10,000 ang darating bukas sa main program sa Liwasang Bonifacio, alas 3 sa Lunes, no, September 21. Opo, marami po tayong kausap na grupo. Karamihan sa mga grupo pong nakasama naman natin noon sa Baha sa Luneta ay sasama pa rin ngayon, no? Pero talagang aminado tayo na mas maliit ito kumpara nung nakaraang taon.
10: Mm-hmm.
11: Dahil ulitin natin, isa sa dahilan ay hirap na hirap rin yung iba nating kababayan hanggang ngayon ay baha pa rin sa mga komunidad nila dito sa Bulacan at Pampanga. Pero i-anunsyo ko rin, no? Bayaan niyo po akong i-anunsyo na September 20, may magaganap ding kilos protesta sa Bulacan. Sa Malupit, sa Hagunoy, yan. Localized. So, kasi talagang hindi na sila makakaluwas dahil hirap rin sa baha. Pero doon magpo-protesta rin sila.
6: Ano yun?
11: September 20.
6: Paano sila magpo-protesta sa kalagitnaan ng baha?
11: Lulusong po talaga sila.
6: Talaga, ha?
11: Hopefully ay i-cover ng media. Kasi, ayun, mas makikita talaga ng mga kababayan natin na sa maraming lugar po ay ganito ang kalunos-lunos na sitwasyon na halos isang buwan ng baha.
6: Opo.
11: In many cases, pag tinotal mo sa buong taon, halos kalahati ng taon baha.
6: Baha.
11: Opo. May mga ganun lugar.
6: Oo. Alam kong medyo malayo-layo pa naman ang halalan sa 2028, no, Prof? Pero kung ang pinag-uusapan po natin ay yung sistematikong katiwalian sa pamahalaan, sa tingin niyo ba sa darating na halalan sa 2028, may pag-asa po ba na simulan ng malansag yung sistema na yan? Or may kutob po kayo na hindi ito mangyayari? Depende na kung sino mananalo sa 2028.
11: Ang biro-biroan po natin dyan sana tuwing panahon ng tag-ulan at baha ang eleksyon, baka mas malaki ang tsansa na magising ang maraming kababayan na huwag iboto ang mga nangungurakot na politiko na kasabot ng mga contractors at tumatanggap din ng donasyon mula sa mga corrupt na contractors.
6: Mm.
11: Pero syempre, Mayo yung election natin, so matagal pa.
6: Tag-init pa.
11: So ang, yan ang challenge sa atin, di ba? Paano matitiyak na pagdating ng Mayo, Mayo 2028, no, ay mainit pa rin yung issue at talagang ipapaalala natin sa mga kababayan natin na huwag na tayong bumoto ulit dito sa mga korap at pahirap, sa mga hindi niresolba yung problema natin, sa hindi nagtaas ng sweldo, hindi nagbaba ng tax, hindi nagpatigil ng korupsyon, at sa halip ay mga kasapakat nga ng korupsyon. No? Iyan ang panawagan natin, yung mga dynasties talaga ay buwagin at yun nga, inuutusan na ng Korte Suprema ang Kongreso na magsabatas, agarang magsabatas ng anti-dynasty law. No? So, kung hindi man mangyari yun, sana tayo mga taong bayan talaga, wala na tayong ibobotong dynasty at mga kurakot. Nasa ating kamay, kumbaga, ang sagot.
6: So, naniniwala kayo, Prof, na kapag may mga nauungkat na katiwalian sa pamahalaan, lahat ba dapat ituturo or isisisi sa Pangulo? Pero hindi naman siya ang masasabi natin direktang involved dun sa mga nabubulgar na katiwalian?
11: In fairness kay President Marcos, of course, they can say na sa ngayon walang direktang ebidensya na nagtuturo sa kanya bilang mastermind o kasapakat. Pero kasi ang problema, yung national budget, alam naman natin lahat na para ma-release yung pondo, yung mga allocations, ang Office of the President din naman ang nag-authorize ng release niyan. So, kumbaga ay dapat nakita na nila yan noon pa, maaga pa lang, na kung ganyang kalaki ang millions of pesos ang allocation sa flood control at walang malinaw na pag-audit, ay talagang pwede maging vulnerable sa corruption. So, ibig sabihin, maaaring alam niya at o may kinalaman siya sa nangyari. At iyon nga yung challenge natin sa kanya, ipaliwanag rin niya. Hanggang ngayon, hindi pa nagpapaliwanag si Mr. President Marcos. Bakit walang pa rin siyang paliwanag doon sa issue na tumanggap din siya ng campaign donations from contractors, including at least one individual na konektado sa flood control. No? So iyon ang tanong natin. Bakit wala pa rin siyang paliwanag doon? No? So, ang hiling natin sa kanila dyan, ipaliwanag nila yung kanilang panig, bakit sila tumanggap ng donations from contractors. And at the same time, sino ang mastermind? Kung hindi sila, sino? Hindi tayo maniniwala na isang House Speaker at isang dating senador lang ang mastermind dyan kasi napakalaki ng perang involved eh. Napaka-imposibleng walang alam ang palasyo. Lalo na mga cabinet officials nag-resign dahil dito, di ba? So, hindi na nga nakasuhan yung mga cabinet officials sa yon, yung isa na pwesto pa ulit sa isang financial institution na pag-aari ng gobyerno, parang reward. So, yan, di ba? Kailangan sila magpaliwanag dyan, eh. Hindi siya makakapaghugas kamay, eh. Saka siguro isa na lang po, gusto ko ipaalam rin sa mga kababayan natin, ano, na September 21, saktong-sakto, di ba? Commemoration nga ng martial law.
6: Yes.
11: Alam niyo ho, itong buwan na ito ay nakaranas din ng ating mga kasamahang anti-corruption. Nang masasabi nating panggigipit o pananakot, ano, nung 2 days ago, I think, UP Manila Office ng Academic Union, no, pinuntahan ng police at sinasabi na makipag-coordinate daw kaugnay ng rally kung hindi raw ay magkakaroon ng arestuhan, etc. So may ganun pananakot.
10: Mm-hmm.
11: And then si Kadaning Ramos, leader magsasaka na leader din ng Kilos Bulacan na anti-corruption, pinuntahan sa bahay few weeks after ng protesta ng Kilos Bulacan na anti-corruption. So ito po yung nangyayari lahat. No? So sana ay maibalita nyo rin ho. At ang panawagan natin sa mga kababayan, patuloy nating suportahan ang kampanyang anti-corruption at huwag tayong matakot kasi karapatan natin magprotesta. Kung kaya pong makapunta kayo sa Lunes, September 21, kita-kits tayo sa Luneta.
10: Mm-hmm.
11: Yan.
10: Prof, kunin ko lang din po ang inyong insight dito sa, since pinag-uusapan din naman po natin ang pagkakaso sa mga matataas na opisyal, no? Nung nagsalita si Ombudsman Amparo Kabutahitang, sinabi niya na ang
6: dating Sandigan Bayan
10: dating Sandigan Bayan Amparo Kabutahitang, ang sinabi niya po doon na naniniwala siya na ang plunder sa Pilipinas ay dapat baguhin ang pagtrato dahil kinakailangan pang matukoy muna ang mastermind bago nga po magkaroon ng pagsasampa ng kaso. Kunin ko lang din po ang inyong ideya dito. Kung dapat po ba na bigyang pag-aaral muli yung kaso ng yung batas natin sa pagkakaso ng plunder?
11: Sang-ayon po ako na kailangan i-revisit na yung batas natin. Eh. Baka siguro pwede rin ibaba yung threshold. I think sa ngayon, 50 million pesos eh. So may mga nakakalusot. Baka dapat eh, 1 million pataas, ituring na plunder para talagang magtatanda yung mga opisyal. At kung pwede, patindihin pa talagang non-bailable. Kahit anong rason, non-bailable. Eh, nakita naman natin, yung isang dating senador, nakapagpiansa na. No? So nakakatakot ito. Baka mamaya, pag wala ng ingay, wala ng nangangalampag, baka wala na nila lahat at pagpiansahin itong mga pinaghihinala ang suspect nga dito sa flood control scam, no? So sa tingin natin, kailangan na rin i-revisit yung mga batas natin kontra corruption dahil talagang the fact na nakalusot itong ganitong kalaking scam na halos 1/3 ng Kongreso ang sinasabi na maaaring involved, talagang ano, mahina, masasabi nating mahina yung ating mga batas anti-corruption at the fact na nakaisang taon na hindi pa rin nahuhuli ang mastermind. May kulang, may kahinaan ang ating mga mekanismo sa pagpapanagot. No? Iyan ang kailangan nating pagtuunang pansin at sama-samang hanapan ng sagot. Paano mapapalakas itong ating justice system? No? Paano rin mapapabilis yung profile ng kaso? At paano matitiyak na mabilis din yung proceedings para hindi mauwi doon sa mga naging kaso, halimbawa ni former Senator Endile, na mayapa na nga siya, pero bago siya na mayapa, di ba? Meron siyang kaso inabot ng 30 years na dismissed ng korte kasi ang sabi ng korte na violate na raw yung right to due process kasi sobrang tagal na nung proceedings. So inang takot natin eh yung ibang suspect bata pa so darating sa punto na ma-enjoy pa nila yung retirement nila tapos mapapawalang sala sila hindi dahil wala silang kinalaman kundi napakabagal nung usad nung kaso.
10: Yung pong mga batas sa korupsyon kung kailangan repasuhin, yun din po bang mga countermeasures na ginagawa ng ating mga lawmakers para nga po lalo pang paigtingin yung paghuhuli dito sa batas nga po natin? Sa tingin niyo po kailangan pandagdagan para mabigyan ng pangil?
11: Kailangan pong dagdagan at sa tingin namin, ilan sa mga pwedeng immediate agaran na gawin na matagal na nating panawagan, ano, yung buksan agad nila yung kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, listahan ng ari-arian, bank accounts, lahat-lahat. Dapat automatic na yung disclosure eh. Pag na-elect ka, ganun din kung na-appoint ka as cabinet member, so lahat sila dapat covered niyan, pati asawa nila. Hanggat maaari nga, pati yung mga anak na adult na, 18 years old and above, meron din eh. Kasi yung iba, alam naman natin ang ginagawa, sa anak itinatago yung asset.
10: Oo, no? Nga daw po, opo.
11: So yun, sana may automatic disclosure. Kasi kung tutuusin, di ba, kapag ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan, talagang ikaw ay public figure na, may karapatan ng taong bayan na malaman talaga anong uri ng pamumuhay ang meron ka. Mm-hmm. At actually, sa ibang bansa nga, alam niyo ba, merong bansa something somewhere in Scandinavia, yun ngang mga senador at kongresista, or rather, mga members of parliament, mga legislators, merong designated na public housing for them. Bakit may public housing for them during their tenure of office? Para mamomonitor ng taong bayan, naka CCTV yun, labas-pasok, sino ang mga kinakausap nila? Sino ang pinapapunta nila sa bahay, etc. Para kung may mangyaring issue ng corruption, alam na agad. No? Mm-hmm. So may public scrutiny. Tapos, hindi sila pwedeng makita nagkokotse o ano. Majority ng kanila mga opisyal, nagte-train, nagbabike, papuntang opisina. Mm-hmm. Simple ang pamumuhay. No? Sa atin, sobrang luho. Eh.
10: At nasa constitution din po natin yun. Eh. Diba? Ang mamuhay ng simple at hindi marangya ang ating mga lawmakers o ang mga politiko.
11: Tama natin. Po. Nasa, ano rin, may code of public public official, code of ethics for public officials, okay. Na ganun din ang sinasabi.
10: Opo, sige
11: po. Sana full transparency.
10: Oho.
11: Pati sa bank accounts, no, yun ang panawagan natin.
10: Opo.
11: Automatic ang waiver.
10: Opo. Maraming salamat, Professor. Isang mabilis lang po, anong oras po, saan, at ano po ang aasahan sa Lunes, September 21?
11: Sa mga nagsisimba po, alauna ng hapon, may misa ng pag-asa kung celebrated by Bishop Jerry Lanuza, Jerry Alminaza, no, na Bishop ng San Carlos sa San Agustin Church sa Intramuros. Alauna ng hapon po yung misa ng pag-asa. Pagkatapos po niya, yung mga grupong manggagaling doon, kasama po ang Kilusang Bayan Kontra Corajo, magmamarcha tayo papuntang Liwasang Bonifacio, kung saan mangyayari ang main program. Alas 3 ng hapon, programa laban sa korupsyon, laban sa kahirapan at kawalang pananagutan. Pagkatapos po nito, ng around 4:30, may mga kasamahan din tayo. Yung iba na gustong magmarcha papuntang Mendiola, magmamarcha din po.
10: Opo, sige po. Maraming salamat sa inyong panahon, Professor David Michael San Juan. Makikipag-usap po kami ulit sa baka sa Lunes pa o sa mga susunod na araw po. Salamat po sa panahon.
11: Salamat po at magandang gabi.
10: Thank you po. Oras natin, kapamilya, 6:25 ng magmamadaling gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Black Friday protest, isinagawa ng mga estudyante sa Maynila. Ang balitang kumpirmado, sigurado at iniradyo patrol, Bert Dizon. Bert?
12: Yes, Rica, nagsagawa ng Black Friday protest sa mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan at universidad dito sa Taft Avenue sa Maynila. Kabilang sa panawagan ng mga estudyante, ang pagpapanagot pa rin sa mga big fish na sangkot sa flood control project. Ramdam na ramdam umano nila ang epekto ng korupsyon sa flood control project sa Taft Avenue, kung saan kaunting ulan pa lamang ay lubog na sa baha ang malaking bahagi ng University Belt. Panawagan din ng grupo ang pagtataas ng sahod sa mga guro at pagtutol sa pagtatayo ng taksilika. Dagdag ng grupo, patikim pa lang ang kanilang pagtitipon ngayon sa mas malawak na kilos protesta ng grupo sa anibersaryo ng martial law sa September 21. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
10: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
10: Umiskyerda na ang aking partner na si Tony Velasquez. Dahil siya po ay magti-TV patrol, pwede niyo po siyang antabayanan doon. At may iniwan pa siyang huling paalala na mula kay Mr. Sosimo Gasmin. Happy Friday daw po. At greetings sa sister-in-law at pamangkin daw niya. Happy 57th birthday, Dr. Susana Torres, CBA Assistant Dean. And happy 39th birthday, Gia Mena Yalung ng Ontario, Canada. And happy buwi! Nanonood si Engineer Rosiel Anthony Halili. Salamat po. At God bless from Mr. Sosimo at Marites Gasmin. Mga kapamilya, panahon para tayo ay magtulungan, magnilay-nilay sa ating mga pinagdaraanan ngayon. At kung may mga kakilala kayo na mukhang may mga kailangang kausapin, ibigay po natin ang mga numero ng National Center for Mental Health Crisis at nang meron po silang makausap, kung nahihiya po sila makausap sa kanilang mga kakilala. Ang TV Patrol po, susunod na. Happy weekend, mga kapamilya.
4: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: TV Patrol sa DZMM.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
4: Ano bang panahon?
5: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
4: Tapat na maglilingkod.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlo patay at animang sugatan sa pamamaril sa loob ng isang paralan sa Banga, South Cotabato. Banggay ng babae sa loob ng refrigerator sa Rodriguez Rizal, positibong kinilala ng pamilya. Pamilya Villar, sinampahan ng reklamong graft sa ombudsman dahil sa serbisyo ng Prime Water. Kampo ng mga Villar, iginiit na igagalang ang legal na proseso sa gitna ng mga reklamo. Parko ng BFAR na may dalang ayuda sa mga maing isda sa Bajo de Masinloc, binangga ng China Coast Guard. Estudyante at guro sa iba't ibang universidad nag-walk out kontra korupsyon at para sa pananagutan. Mahigit isang toneladang mishandled na karne na sabat ng NMIS sa Maynila. At isang araw na lang, 20th Asian Games sa Japan, bubuksan na kilalanin ang mga atletang Pinoy na dapat abangan.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Isang insidente na naman ng pamamaril ang naitala sa Banga National High School sa South Cotabato ngayong Biyernes. Ito'y kahit ilang linggo pa lang mula na isagawa ng Department of Education ang Nationwide School Safety Drill. Live mula sa DepEd sa Pasig City, nagpapatrol, Rafael Posano Rafi. Ano nangyari at meron bang nasugatan sa insidente?
2: Alvin, alam mo, patuloy pa nga nangangalap ng impormasyon ng mga otoridad tungkol dito sa panibagong insidente ng pamamaril. This time, sa Banga National High School sa South Cotabato. At ayon na rin sa impormasyon ng galing mismo kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. ay 6 ang sugatan at 3 ang nasawi sa insidente. Ito na ang 3 insidente ng karahasan sa loob ng paaralan sa loob lang ng 4 na buwan. Alvin, alam mo, namayani ang takot sa mga estudyante ng Banga National High School sa South Cotabato ngayong Biyernes nang sumiklab ang isang insidente ng pamamaril sa kanilang paaralan. Kuha sa video ang mabilis na pagtakbo ng mga estudyante palabas ng eskolahan para makaiwas sa gulo. Rinig din ang iyakan ng ilang kabataan. May video rin ng isang estudyante na bit-bit ng isang lalaki at isinakay sa isang tricycle. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente pero ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., 3 ang nasawi at 6 ang sugatan sa pamamaril. Kabilang sa mga sugatan ang namaril na estudyante matapos saktan ang sarili kasunod ng pangyayari.
3: So ngayon ay andun lahat sa ospital pero medyo delikado ang kalagayan ng mga iilan sa kanila. Kaya ako'y nananawagan sa mga magulang, sana huwag niyong hayaan na open sa mata at access ng bata yung mga baril meron kayo. Dapat maging responsable kayo dahil may mga pananagutan yung mga magulang dito.
2: Ayon kay Tamayo, nakausap nila ang matalik na kaibigan ng namaril at lumalabas na kabilang umano ito sa isang online community.
3: Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
2: Ayon naman sa PNP, kinumpirma pa nila ang mga detalye tungkol sa insidente. Dahil sa nangyari, pinauwi agad ang mga estudyante. Ang school shooting sa South Cotabato ang 3 insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ngayong school year. Noong Hunyo, 3 estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City ang nasawi. At noong isang buwan, 2 ang patay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Senior High School Building. Ang mga insidenteng ito ang dahilan kung bakit isinagawa ng Department of Education ang Nationwide School Safety Drill noong 3 ng Setyembre. Layo ng drill na masigurong alam ng mga eskwelahan ang kanilang gagawin sakaling may mangyaring ganitong uri ng emergency.
4: Definitely, we are not saying na kaya nating i-perfect ito during an actual situation. But at least, we can mitigate the harm, we can mitigate loss of lives, we can mitigate injuries, and I think more importantly, we can mitigate yung emotional stress and trauma na maaaring maramdaman ng ating mga mag-aaral at mga guro.
2: Sa pahayag ng DepEd, kasunod ng insidente sa Banga, labis nilang ikinababahala ang pangyayari at nakikipag-ugnayan na sila sa iba-ibang ahensya tungkol dito. Prioridad din nila sa ngayon ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Handa rin ang kagawaran na magbigay ng psychological first aid at mental health at psychosocial support sa mga apektado. Hinikayat din nila ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong impormasyon. Nagtungo na rin ang social workers ng Department of Social Welfare and Development sa ospital na pinagdalhan sa mga sugatang mag-aaral para mabigyan sila ng kinakailangang suporta. Samantala, kinundi na rin ng Department of Information and Communications Technology ang insidente. Tiniyak ng DICT na handa rin itong magbigay ng suporta at makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sa mga may matinding pinagdaraanan, maaari makipag-ugnayan sa mga eksperto mula sa DOH National Center for Mental Health sa pamamagitan ng kanilang crisis hotline 1553 o sa 0919-057-1553. Alam mo, Alvin, tuloy-tuloy pa rin talaga hanggang sa mga oras na ito yung pagpasok ng mga impormasyon tungkol dito nga sa Namaril. Sa isang panayam din sa DZMM ay dinagdag ni Governor Tamayo na lumalabas na Agosto pa pala pinagpaplanuhan ng suspect itong shooting at katunayan nag-text umano siya sa kanyang kaibigan noong August 18 at 23 tungkol dito. Napag-alaman din umano nila Governor Tamayo na yung online true crime community ay inuutusan umano yung mga miyembro nito na gumawa ng krimen. Samantala, ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya ay lumalabas na ang baril na ginamit ng suspect ay pagmamay-ari ng ama nito na isang empleyado ng lokal na pamahalaan. Alvin.
5: So parang pareho sa nung kaso sa Ateneo de Zamboanga. Yung bata, kinitil yung sariling buhay, yung baril galing sa ama at meron ding impluensya sa online.
2: Tama, Alvin, no? Kung titignan mo talaga yung mga elemento na ito ng insidente sa Zamboanga at dito nga sa ginakabago sa South Cotabato ay tila may pagkakahiyalin tulad, pero gusto pa rin, no, nilinaw din naman ni Governor Tamayo na ang dapat concentration nila ngayon ay ito munang nangyari sa South Cotabato. Hinahayaan na nila yung matter na yan sa pag-alam kung may kaugnayan nga ba yung dalawang magkahiwalay na insidente sa mga pulis, pero ang kanyang panawagan ngayon sa mga magulang ay talagang gabayan yung kanilang mga anak dahil nga lalong-lalo na, no, yung kanilang access sa mga ganitong klaseng online platforms. Ito talaga yung nakikita nilang isa sa mga dahilan kung bakit nga natutulak, no, itong mga bata na gumawa ng karahasan. Alvin.
5: Rafi, doon naman sa dalawang namatay pa at mga nasugatan, lumalabas ba na may target siya o parang kagaya din sa Zamboanga na parang random kung sino lang yung tamaan ng kanyang pamamaril?
2: Oh, alam mo, pinapakinggan nga natin, no, yung panayam kay Governor Tamayo kanina at ang lumalabas sa kanyang sinasabi ay wala siyang particular target. Parang nagpunta lang siya sa isang classroom at dun siya namaril. Kaya nga ang sinabi rin ni Governor Tamayo, yung mga ibang estudyante sa iba pang mga silid-aralan ay mabilis ding nakalabas dahil nga isang classroom lang umano ang pinuntahan nitong nitong suspect na ito at doon siya nagpaputok ng kanyang baril. So ang sabi ni Governor Tamayo, mukhang wala naman siyang target talaga na individual o kapwa estudyante. Bagkus ay mukhang kahit sino lang ang kanyang o kahit sino lang umano ang kanyang makita at mapaputukan. Alvin.
5: Maraming salamat, Rafael Busano. Nakilala na ang babaeng natagpuang patay at isinilid sa refrigerator sa isang apartment unit sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Ayon sa mga pulis, lumapit ang umano'y ama ng babae para tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima. Patuloy namang pinaganap ng mga otoridad ng lalaking huling nakasama ng biktima. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
6: Pasado alas 2 ng madaling araw ngayong Biyernes, dumating sa punerarya ang isang lalaki na nagpakilalang ama ng babaeng natagpo ang patay at nakasilid sa refrigerator sa Rodriguez Rizal. Natuklasan ang bangkay ng babae noong Miyerkules dahil sa masangsang na amoy na umalingasaw mula sa inupahan nilang apartment unit sa Barangay San Jose. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang lalaki. Pero ayon sa mga tauhan ng punerarya at Rodriguez PNP, may ilang identifying marks sa katawan ng biktima na positibong tinukoy ng lalaki.
7: Meron po silang na-identify ng mga features sa katawan, gagaya po ng lunal. Pero yung itsura po kasi talagang hindi na po ma-identify.
8: Yung kamay, yung daliri po, and even po yung mga damit po na ginamit is medyo familiar po sa ano, sa papa.
6: Dala rin umano ng lalaki ang ilang identification cards ng anak para ipresenta sa mga pulis.
8: Ang last po nilang ano, last po nilang communication or September 7. Basta ho, ang sabi ho ng ano ng father is yun yung last time lang po nila nag-usap.
6: Para makasiguro, isinailalim na sa DNA test ang labi at ang lalaki. Itinuturing pa ring person of interest ng PNP ang lalaking huling kasama ng biktima. Ayon sa Rodriguez PNP, ipinakita nila ang larawan ng lalaki sa nagpakilalang ama ng babae.
8: Base sa kanila sila na po ako familiar sa kanila, familiar sila sa mukha. May pangalan po silang binabanggit, which is base po sa information na ibinigay niya is iba po dun sa pangalan po na ating ano, ating pong nakuhang initial information po.
6: Peking ID ang ibinigay ng biktima at POI na lalaki sa may-ari ng inupahang apartment unit. Ayon sa PNP, may warrant of arrest sa kasong illegal detention ng biktima at ang POI. Pera ang tinitignang motibo sa krimen. Dahil ayon sa nagpakilalang ama ng biktima, ay may dalang malaking halaga noon ng kanyang anak.
9: Actually, the female just came out from ano, yung nag-bail. Meron ring kaso, the same case na hinaharap ng lalaki. Meron po silang dinitain na tao. Ang lumalabas po dito ay may pera raw yung babae according to the father. So most probably nag-agawan sila doon sa pera or something.
6: Patuloy ang pagtunton ng PNP sa POI. Hinikayat din nila ito na lumutang na at ibigay ang kanyang panig sa insidente. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Aabot sa mahigit 1 tonelada ng mga karneng manok na may laman lupa at mishandled na karne ng baboy ang kinumpiska ng mga otoridad sa Blumentritt Market sa Maynila. Git ng mga otoridad, delikado sa kalusugan ang maling pag-impact ng mga karne na papatrol Bea Quadra.
10: Kahon-kahon ng karne sa tabi ng nakabukas na palikuran at mga panindang chicken galantina o mga kinatay na manok na may mga lamang loob pa. Ito ang nadatnan ng mga kawanin ng National Meat Inspection Service o NMIS sa sorpresang inspeksyon ito sa mga tindahan ng karne sa Blumentritt Market sa Maynila, Biyernes ng madaling araw. Agad itong kinumpiska dahil ayon sa NMIS, kontaminado na ang mga produkto lalo't dapat sa freezer lang nakaimbak ang mga karne. Mahigpit namang pinagbabawal ang pagtitinda ng mga manok na may lamang loob pa dahil sa panganib ng kontaminasyon.
11: Hindi tama ang handling. Wala, hindi nakalagay sa mga container at hindi namimintay yung tama ang temperatura. At ito namang mga galantina ay malinaw na hindi nag-undergo ng complete inspection.
10: Nasamsamang na sa higit 1,200 kilo ng karneng manok at baboy na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Depensa naman ng mga may-ari ng panindang karne, matagal na nilang ginagawa ang paglilinis ng mga kinatay na manok sa kanilang pwesto.
12: Dati naman po sir ganito, ang paglabas po sa slaughter, dito na namin po malilinisan. Mayroon pong binilisan mo.
13: Tatanggalan pa po namin yan ng laman loob eh, bago ibenta. Kasi kakakatay nga lang po niyang galing bodega. Hindi naman po yan frozen meat na pinaprocess po galing ibang bansa.
10: Pero giit ng NMIS, mahigpit na ipinagbabawal ang maling pag-imbak ng mga karne dahil delikado ito sa kalusugan.
11: Yung iba nga, nakita pa natin sa CR, hindi namimintin ang tama yung dapat na required na temperatura na alam naman natin na ito mag-cause ng health hazards sa ating mga consuming public. Yun ang iniiwasan natin.
10: Bilang solusyon, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa local government unit ng Maynila para sa pagpapatayo ng mga akmang dressing plant at pagpapabilis ng local meat inspection system. Dinala na sa mga recognized rendering facilities ang mga nakumpiskang karne habang binigyan naman ng warning ang mga may-ari nito. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
14: Sa poll sa CCTV, ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang tricycle sa 2P South Cotabato, Miyerkules ng hapon. Sa kuha ng CCTV, papaliko na sana sa crossing ang tricycle mula Coronadal City nang bigla itong salpukin ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, bumaliktad ang tricycle at natumba. Sugatan ang driver ng motor na kaagad namang isinugod sa ospital. Ayon sa PNP, hindi pa nagkakaayos ang magkabilang panig dahil nasa ospital pa ang motorcycle rider. Kritikal ang dalawang angkas habang sugatan din ang driver matapos pumailalim at naipit ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa National Highway ng barangay sa Pinit, San Jorge, Samar. Base po sa investigasyon, binabaybay ng wing van ang highway papuntang Catbalogan City na makasalubong ang motorsiklo. Pero pagdating sa pataas at pakurbadang bahagi ng kalsada, nag-overshoot ang motorsiklo at napunta sa lane ng wing van. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver pero hindi ito masyadong napuruhan dahil nakatalon bago pa ang pagsalpok. Napag-alamang walang lisensya ang rider habang walang suot na helmet ang tatlo. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa driver ng wing van. Patuloy naman na ginagamot sa ospital ang mga binatilyong biktima.
15: Mga kapamilya, namumuro na naman ang malaking taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Dahil dito, nagbawas na ng biyahe ang isang kumpanya ng bus para makatipid. Samantala, maaari namang hilingin ng Department of Energy sa mga oil company na utay-utayin ang pagtaas sa presyo. Nagpapatrol, Easy Lee.
16: Napakamot na lang ng ulo ang jeepney driver na si Rogelio nang mabalita ang posibleng umabot sa higit 10 piso ang itataas ng presyo ng diesel sa susunod na linggo.
17: Ang hirap na talaga, kung konti na lang talaga kinikita namin. Maghapon kami, magkano lang kita namin, 800 tapos 600 tapos tataas pa ngayong darating na Martes.
16: Napaisip din siya kung paano pa madaragdagan ang iniipong pera para sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo.
17: Sa UP nag-aaral, nagbo-board siya doon eh. Tapos marami pang ano, kahit walang tuition, pero ang hirap kasi yung allowance. Minsan, humihingi na ganito pa, ganyan, kung may kailangan. Tapos wala kaming pera. Dito lang ako kumukuha.
16: Base sa unang apat na araw ng trading sa world market, nasa 9 pesos and 50 centavos kada litro na ang itinaas ng diesel, 4 pesos and 50 centavos kada litro sa gasolina, at 7 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Ayon sa DOE, may kinalaman pa rin ang paggalaw sa mga pag-atake sa Strait of Hormuz at Red Sea na nagpalala sa pangamba sa supply. Naapektuhan din ang oil exports matapos i-shut down ang East-West pipeline ng Saudi Arabia habang lumala pa ang supply matapos ang pag-atake sa mga refinery sa Russia. Ayon sa DOE, posible ring makaapekto ang pag-shutdown ng Petroline, isang oil pipeline ng Saudi Arabia.
18: Dati nakakalabas pa yung 5 to 6 million barrel na export ni Saudi. Kahit maibalik yung Petroline, kahit ma-restore yung 5 to 6 million na export, ang laki pa rin ho ng kulang.
16: Sinabi din ng DOE na maaari rin silang makiusap sa mga kumpanya ng langis na gawing staggered ang increase para maibsan ang pasani ng mga motorista. Ang isang malaking bus company naman, nagbabawas ng bilang ng mga bumabiyaheng bus. Kaya pinaalalahanan ng operator ng bus ang mga pasahero na dumating ng mas maaga sa terminal dahil maaaring mapaaga ang biyahe at hindi na sumunod sa oras na nakaprint sa ticket. Pero ang ilang pasahero gaya ni Rosemary, mas matagal aniya ang oras ng paghihintay para sa susunod na bus.
19: Ibang-iba na po yung biyahe kaysa dati. Kasi chance passenger nga po kami, mag 3 hours na po kami dito. So talagang abala, imbis na habulin mo po kasi malayo pa po kami sa town. So gagabihin na po kami.
16: Inaalam pa ng ABS-CBN News kung may ibang kaparehong anunsyo ang ibang kumpanya. Samantala, sinabi ng grupong manibela na ilan sa kanilang miyembro ang hindi na muna bumabiyahe kahit wala namang transport strike dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayong Biyernes, siniguro naman ni Executive Secretary Ralph Lecto na may sapat pang supply ng petrolyo ang bansa matapos mag-convene ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee noong Huwebes. Siniguro rin ni Recto na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa kabila ng patuloy na pagsilit ng presyo ng produktong petrolyo. Easily, ABS-CBN News.
15: Mga kapamilya, handa lang magpasiklab sa big screen ang mga pelikulang Pinoy. Kaya Gretch, ano-ano nga ba ang mga dapat nating abangan?
20: Joni, maraming exciting at dekalidad na pelikulang Pinoy ang hahataw sa mga sinehan ngayong Setyembre at Oktubre. Kasama na riyan ang Pinoy adaptation ng Thai hit na PMAC. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
21: Pag hindi kayo napatawa buong movie, babalik namin pera niyo. Buong movie, kahit isa.
20: Ganyan ka-confident si Wilbert Ross na patatawanin ang manonood sa Philippine adaptation ng PMAC. Bida sa pelikula, si Wilbert kasama si Bea Binene. Ayon kay Wilbert, marami silang naging ad-lib sa pelikula.
21: May alapit ako si Direk. May naisip ako, just say yes or no. Nagsasuggest ko ako na pwedeng mag-amplify pa nung comedic scene kasi iba-iba naman kami ng vision kung paano atakihin. Eh, yun po, hindi lang po ako, kami pong lahat talaga, kasi nagbibigay po talaga na what if po. So, isipin niyo po yung parang flavor ng iba't ibang komedyante na nalagay sa every scene.
20: Ito rin ang big screen debut ni Gian Bernardino ng Cup of Joe.

0: sino panalo at syempre po yung film din po namin.
1: Maraming salamat po sa support na. Sana makunod po kayo sa film namin at sa ibang films dito sa Pure Gold. Sino panalo.
2: Kasama rin sa lineup ang Mononoke Awarin na pinagbibigahan at co-produce ni Juan Cardos. Beast, Apple of My Eye, Moldwa, Patay Gutom at 1000. Bukod sa full-length features, May 19 student shorts din handog ang film festival. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, barko ng PFAR na maghatid ng tulong sa mga maing isla sa Baho de Masinloc, pinangga ng China Coast Guard. Tanim na flood control project sa Davao City. Nakitaan ng umano'y malinaw na problema ng NBI, Congressman Paulo Duterte, bukas sa investigasyon. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Nakakabahong germs? Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosyn, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn. Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
10: Private Confessions.
9: Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
10: Private Confessions.
9: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM.

0: MM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Binangga po ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Palawan na magbibigay sana ng ayudang petrolyo sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nagpapatrol Michael Delizo.
4: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
5: Makapigil hininga ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa dagat sa Palawan nitong Biyernes ng umaga. Papunta sana ang BFAR vessel BRP Datu Magat Salamat MMOV 3015 para mamigay ng petrolyo sa mga maingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc, isang lehitimong humanitarian at livelihood mission. Habang naglalayag sa layong 54 nautical miles o 100 kilometro lamang sa pinakamalapit na coastline ng Palawan, lumapit ang barko ng China Coast Guard sa stern o likurang bahagi ng BFAR vessel sa layong 10 metro lamang. Nagpatuloy lang sa paglalayag ang BFAR ship, pero nagpatuloy din ang pagmaniobra ng CCG. Hanggang mabangga nito ang barko ng Pilipinas. Nagtamo ng sira sa starboard ang BFAR vessel.
4: 5 meters.
5: Sa kabila ng pagkakabangga, nagpatuloy pa rin ang malapitang paglalayag ng CCG.
6: It was not a collision, it was an intentional ramming. Itong mga ganitong insidente ay nakakagalit, nakakadismaya, nakaka-frustrate. Napakasamang gawain na banggain mo ang isang unarmed fisheries vessel na ang intention lamang ay mamigay ng fuel sa ating mga instant Pilipino.
5: Sa pahayag ng Embahada ng China, isinisi nito ang pagbangga sa barko ng BFAR. Malapit ang insidente sa Abad Santo Shoal sa May Palawan, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
6: This is the closest ever that the China Coast Guard did this intentional ramming and disregard the safety of our personnel.
5: Samantala, sinabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro na nagpapatuloy ang plano ng pamahalaan na magkaroon ng Naval Operating Base sa Palawan.
7: Tuloy-tuloy lang yun. Marami yun.
8: Ongoing po yun, sir.
7: Ongoing kasi may land preparation, proclamation, at iba't iba pang mga bagay bago tutuloy yung construction. Tuloy-tuloy lang.
5: Pumalag din si Chodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry na nagsabing dapat nang tigilan ng Pilipinas ang anilay provocation at publicity stunts.
7: Yun na lang ang nasasabi nila kasi hindi sila makasagot sa merits. Ganun na lang sinasabi nila. Sagutin nila sa merits. Humarap sila sa arbitral award sana. Ngayon, may karapatan dapat sila magsalita kung nanalo sila ng arbitration. Hindi sila sumama. Forfeited na yung kanilang karapatan magsalita.
5: Nagpadala na ang PCG ng surface at air assets sa Palawan para alalayan ang BFAR at bumalik na ang barko nito sa Coron Port para masuri ang pinsala. Wala namang nasaktang crew sa insidente. Ire-report ng PCG sa National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente kung saan kabilang ang Department of Foreign Affairs na siya namang gagawa ng kaukulang diplomatiko o legal na hakbang. Michael Delizo, ABS-CBN News.
9: anim sa 51 flood control projects sa Davao City First District na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang nakitaan ng ahensya ng umano'y malinaw na problema. Sabi ni Davao City First District Representative Paolo Duterte, bukas siya sa investigasyon pero hindi anya dapat ito selective investigation. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
10: Sa 51 flood control project sa Davao City First District na iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation, may napuna ang ahensya sa anim na proyekto.
11: Isa nga rito, isang coordinate, isang lugar, pero 5 beses na napinondohan, iba-iba lang yung title.
10: Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, ipatatawag ang 51 individual mula sa 3 construction firms at ahensya ng gobyerno, kabilang ang DPWH Region 11 Director. Muli namang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pakikipagtulungan ng kanyang kagawaran sa mga investigasyon.
12: Kami sa DPWH, magko-cooperate kami sa kahit ano at sa lahat ng investigasyon na kinukundak ng ating law enforcement agencies, ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI. Yan ang ginagawa namin at tuloy-tuloy namin gagawin.
10: Sa isang pahayag, sinabi ni Davao City First District Representative Paolo Duterte na kung may ghost o substandard projects, dapat investigahan lahat, Davao man o saan mang bahagi ng bansa. Kaya welcome na welcome aniya ang investigasyon ng NBI sa kanyang distrito. Pero giit niya, ebidensya ang dapat magsalita at walang selective investigation. Kung seryoso aniya ang investigasyon ng NBI, dapat pare-pareho ang standard sa lahat ng lugar, sabay tanong kung kamusta ang mga alegasyon kaugnay ng mga proyekto sa distrito ng asawa ng NBI chief na si Laguna First District Representative Ann Matibag. Sabi ni Duterte, may hawak silang videos ng mga proyekto ng Diskaya sa naturang distrito. May hamon naman ang NBI chief kay Duterte.
11: Kung si Congressman Tulong naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa blog ng mga bloggers, ano, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. Don't think I have to answer for my wife. Sigurado ako meron ng sariling paliwanag yan, kung meron man.
10: Pagtitiyak ni Matibag, sakaling maghain ng reklamo sa NBI laban sa asawa niya, hindi siya lalahok sa investigasyon. Gate pa ng NBI chief, walang politika sa kanilang investigasyon at hindi ito selective. Nauna na aniyang inimbestigahan ng NBI ang ilang proyekto sa Mindoro, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Cebu. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
13: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, uulanin bang weekend?
14: Alam mo Alvin, may mga aasahang pag-ulan sa maraming lugar ngayong weekend kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure area na nabuo malapit sa May Palawan. Nandiyan ngayon sa may layong 140 kilometers timog ng Kalayaan Islands sa gitna ng West Philippine Sea. Nagbabalik naman po ang habagat bagamat mahina lamang ito at nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At bukod po sa habagat, aasahan din ang thunderstorms sa hapon o gabi sa ibang bahagi pa ng ating bansa. Pero gayunpaman, wala tayong inaasahang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 19 at 20 sa Luzon, maaraw sa malaking bahagi Sabado ng umaga pero tanghali hanggang hapon uulan po sa may Kabikulan, Calabarzon at dito po sa Mindoro. At meron ding thunderstorms sa may Central at Northern Luzon. Hapon po yan tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi. Sa Linggo, pagkapanang halian pa magsisimula ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng Luzon at may kalakasan po ang thunderstorms bandang hapon hanggang oras ng hapunan dito sa may Cordillera at meron pang aasang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, tanghali hanggang hapon ng Sabado, may kalat-alat na mga pag-ulan at mas maulan naman sa hapon ng Linggo sa halos buong probinsya at posibleng meron pang kaunting ulan sa ilang lugar sa Northern Palawan pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may kaunting ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng Panay at maging ito po sa may Guimaras. Tanghali hanggang hapon naman uulan sa may Cebu at hanggang gabi maulan po dito sa Negros Island Region. Sa Linggo, may ulan sa Samar Provinces sa umaga habang hanggang tanghali hanggang hapon po yan doon naman sa may bahagi ng Panay, Southern Negros at Southern Cebu at lalo po sa Bohol aasahan ang maulang panahon at sa gabi ng Linggo maulan pa sa Leyte at sa Southern Leyte. Sa Mindanao, maghapon ng Sabado, may kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula at sa Caraga naman may aasahang ulan pagkalubog po ng araw hanggang pagsapit ng gabi. Meron pang kaunting ulan sa ilang lugar Linggo ng madaling araw, pero maghapon pong maaraw sa malaking bahagi ng Mindanao at uulan sa hapon sa may Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental, habang mas malalakas po ang buhos ng ulan bago lumubog ang araw dito sa may bahagi ng Bukidnon, Agusan del Sur at Northern Davao del Norte, at may ulan pa sa may Caraga at Davao Region pag lumalim ang gabi. Doon naman po sa Metro Manila, maaraw po at mainit hanggang tanghali ng Sabado at Linggo, pero meron ding banta ng mga thunderstorms sa hapon o gabi, lalo po sa araw ng Sabado. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat sa pamilya.
15: Kahit busy sa trabaho, importanteng gumalaw-galaw pag may time. Yan ang ipinakita ng mga mommies na sabay-sabay na nakisayaw sa Hataw Fest sa Banilad, Cebu. Nagpapatrol, Rod Macenas.
16: Hataw kung hataw ang mga nanay at fitness enthusiasts sa Hataw Fest ng isang painkiller liniment brand sa Banilad, Cebu. Buhay na buhay ang venue sa musika at sa sabay-sabay nilang dance moves sa Zumba session. All out din sila sa kanilang looks. Para sa mommies na madalas abala sa trabaho at pamilya, pagkakataon ito para mag-exercise, mag-enjoy at makapag-recharge. Sa pagitan ng mga Zumba session, nakipila rin sila sa booths at nakisali sa iba-ibang games para sa masasayang special awards.
17: So this event is part of the brand's campaign, which is to champion active wellness and encourage Filipinos to move and keep an active lifestyle. So through this Zumba event, we're bringing our campaign to life by creating a fun and energetic space where Cebuanos and the active moms can come together, move together, and live an active lifestyle together. So more than just promoting the brand, the event reinforces the brand's role in everyday movement, because whether you're at work, at home, or doing an exercise, every movement matters, and that movement starts with you.
16: Sa isang araw ng music, movement, at fitness, hinikayat ng organizers ang mga mommies na maglaan ng oras para gumalaw at mag-ehersisyo. Paalala rin ito, kahit maraming hinaharap na responsibilidad, mahalaga pa rin huwag kalimutang alagaan ang sarili. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pilipinas na nindigan na walang pangako o kasunduan sa China na aalisin ang DRP Sierra Madre. At Alex Ayala, ibinahagi kung paano hinaharap ang ingay sa social media. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
19: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
22: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
23: Money.
22: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
24: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Firmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Nag-walkout ang maraming estudyante sa iba-ibang universidad at kolehiyo para iprotesta ang mga problemang kinakaharap ng sambayanan. At live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nagpapatrol si Daryl Sarmiento. Daryl, ano nga ba naging ugat ng Hills protesta nitong mga kabataan?
3: Iba't ibang issue ang inaglalaban ng mga estudyante, kabilang na dito ang anilay patuloy na pananamantala ng pamahalaan sa taong bayan na nagpasalin-salin na umano hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Bit-bit ang mga placard at streamer, nagmarcha ang mga estudyante palabas sa mga gusali ng paaralan ngayong Biyernes para kundinahin ang anilay paulit-ulit na lang ng mga isyong nagpapahirap sa sambayanan. Una na rito ang korupsyon sa pamahalaan kasama na ang maanumalyang flood control projects na nagpalubog sa maraming lugar sa bansa. Binatikos rin nila ang mababang pasahod at paglabag sa karapatang pantao gaya ng pagsikil umano sa malayang pamamahayag maging ang laganap na disinformasyon.
5: Huwag tayong magpalinlang sa mga ahente ng disinformasyon. Huwag tayong magpadala sa kasinungalingan ng mga propagandista. Itong mga vloggers na ito, itong mga propagandista na ito, itong mga bina natin, ito yung mga ahenteng binayaran ng mga Marcos, kahit ang mga Duterte at kung sino pang mga patron nila para maghasik ng kasinungalingan.
4: Kinundi na rin ang mga estudyante ang umano'y pangangamkam ng lupang katutubo at nakaambang pagsira sa kalikasan sa ilalim ng PAC Silica Project.
6: Yung ganitong inisyatiba ni Marcos Jr. ay nagpapahiwatig lamang na hindi talaga siya nagsisilbi sa masa. Una, kinakamkam nito ang lupa ng mga ancestral lands natin. Hindi ito kinukonsulta sa masang Pilipino.
7: Tulad ng iba pang programa ng gobyerno, talagang binabaliwala ang claim sa ancestral domain ng mga katutubo. Nandyan yung PAC Silica, nandyan yung pagpapatayo ng airport sa Bukidno na nagpalayas din sa mga lumad.
4: Umangal din ang mga kabataan sa umano'y kakulangan sa pondong laan sa edukasyon.
8: Imbis na laanan ng gobyerno itong edukasyon na dapat itong may pinakamataas na allotment dun sa national budget natin. Pero hindi yun yung nangyayari bagkus dagdag pondo pa nga lalo sa infrastruktura na maaari na namang maulit yung maanormal yung flood control projects.
4: Para sa mga aktivista, nagpapatuloy ang paghihirap ng taong bayan mula pa noong panahon ng ama ni Pangulong Marcos Jr.
5: at marami sa mga issue noong panahon ng martial law, mga patayan, yung korupsyon, yung malalang korupsyon at lakawan, yung pagtapak sa karapatan ng mga mamamayan, including mga estudyante, ay nagpapatuloy sa ilalim ni Marcos Jr.
4: Nagprotesta rin ang mga taga-Ateneo de Manila University, maging ang mga estudyante ng St. Louis University sa Baguio City at iba pang mag-aaral sa ibang probinsya. Bandang hapon, nagsilabasan din ang mga estudyante sa mga paaralan sa University Belt at sa Tufts Avenue sa Maynila. Bahagi ito ng mas malawak na kilos protesta sa Linggo at Lunes, ang mismong 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Naka-full alert status naman na ang NCRPO ilang araw bago ang September 21. Wala rin umanong na-monitor na posibleng banta ang pulisya.
3: Tony, De La Salle University, University of the Philippines, Manila, Technological University of the Philippines, Adamson University, ilan lang ito sa mga universidad na may mga estudyanteng nakilahok sa isinagawang kilos protesta kanina. Kaninang pasado alas 5 ng hapon, dito sa bahagi ng Tufts Avenue ay bumuhos ang malakas na ulan. Pero gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ang mga estudyante sa kanilang pagmarcha at pagprotesta. Tony?
2: Maraming salamat, Daryl Sarmiento. Nanindigan ng Pilipinas na walang pangako o kasunduan sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre. Iginit ng Department of Foreign Affairs na nasa exclusive economic zone at jurisdiction ito ng Pilipinas batay sa international law at 2016 arbitral award. Naniniwala naman ang bansang Poland na obligadong sumunod sa arbitral award ang China. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
9: Umalma ang Department of Foreign Affairs sa pinakahuling pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses umanong nangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, walang ganitong kasunduan. Iginiit nitong nasa aktibong serbisyo ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre at permanenteng nakaistasyon sa Ayungin Shoal, ang bahura na nasa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kaya giit ng DFA, China ang lumalabag sa international law at sovereign rights ng Pilipinas. Nanindigan din ang Armed Forces of the Philippines na mananatili sa Ayungin ang BRP Sierra Madre.
10: She will remain there. The AFP will continue supporting and sustaining the presence of BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal.
9: Ayon sa AFP, 48 barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin, Escoda at Pag-asa Island na bahagi ng West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Sa isang pahayag kamakailan, iginiit ng Chinese Embassy ang umano'y soberanya ng China sa Spratly Islands at ipinagtanggol pa ang reklamasyon at militarisasyon sa Mischief at Subi Reef. Pinatatanggal ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin at pinaaalis pa ang mga nakatira at pasilidad ng Pilipinas sa Pag-asa Island at iba pang isla. Patuloy ring hindi kinikilala ng China ang arbitral award at anumang aksyong binase dito gaya ng Maritime Zones Act ng Pilipinas. Nanindigan ang DFA na pinal at may bisa ang arbitral award batay sa UNCLOS na pinirmahan ng Pilipinas at China. Sang-ayon dito ang bansang Poland na naniniwalang importanteng igalang at sundin ang mga tratado at international law. Sa one-on-one interview ng ABS-CBN News, sumang-ayon si Polish Secretary of State for Foreign Affairs, Vladislav Teofil Bartoszewski, na legal ang award at obligado ang China na sumunod dito.
11: According to international law and principles, that is the case. Mm-hmm. Yeah, so, yes, we stand behind the Philippines and we accept this order. Because if you start saying international tribunals do not matter, we can break the law and do whatever we wish, you create chaos.
9: Pumalag ang China sa pahayag ni Bartoszewski. Ayon sa Chinese Embassy, basura lang ang arbitral award. Hindi rin umano kasali ang Poland sa issue ng South China Sea, kaya dapat nitong igalang ang soberanya ng China at tumigil sa pagsuporta sa umano'y illegal na award. Pero para sa Poland, importanteng magkaisa ang mas maliliit na bansa dahil apektado ang mga ito ng giyera sa Europa at tensyon sa Indo-Pacific.
11: Should Russia manage to take over Ukraine as Putin intended, what will happen in South China Sea, Taiwan Straits and other parts of the Indo-Pacific? So all of a sudden we see that one war has impact on the very far away region. If you have a few powers who start thinking that they want to rule the world, the only solution to that is stick to the order which is post 45 UN Charter plus create solidarity between smaller or medium-sized nations.
9: Bukod sa diplomatic support, nais pa ng Poland na palalimin ang relasyon sa Pilipinas.
11: Strong, friendly, growing, must grow faster.
9: Matapos bumili ang Maynila ng Polish-made S-70i Black Hawk helicopters, bukas ang Warsaw sa mga joint venture at produksyon ng defense equipment sa Pilipinas, pati na joint training at military exercises. Nais din ang Poland na palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas, kaya suportado nito ang Philippines-European Union Free Trade Agreement. Naghahanda na rin ang dalawang bansa para sa kauna-unahang pagbisita ng Presidente ng Poland sa Pilipinas sa huling bahagi ng taon. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
12: Ipinaliwanag ng dalawang miyembro ng prosecution panel na ang mga sinitang pahayag nila ay nasabi in good faith at walang intensyong pangunahan ang desisyon ng Senate Impeachment Court. Ito ay matapos silang abisuhan ng korte sa umano'y posibleng paglabag sa sub-judice rule. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
13: Naisumite na ng dalawang miyembro ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court ang magkahiwalay na paliwanag sa mga sinitang payag dahil sa posibleng paglabag sa sub-judice rule. Pinagbabawalan ang naturang patakaran ng mga partido na pag-usapan ng merito ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa labas ng korte. Si House Impeachment Prosecutor Terry Ridon pinagpaliwanag ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga pahayag na ito.
14: Hindi na sabotahe, si kabotahe tam. Pasok sa banga, shoot sa banga, 3 points. Yung pong prosecution, kasi lahat po ng salin ay naipisinta.
13: Sa kanyang tugon sa show cause order, sinabi ni Ridon na ipinaliwanag lang niya ang naging takbo ng paglilitis sa publiko. Giit niya, in good faith o walang mali siya ang natura mga pahayag at wala ring intensyong pakialaman, impluensyahan o pangunahan ang desisyon ng impeachment court.
14: Yung pong gampani namin should be seen in the entirety of the context of explaining to the public the goings on of the trial. Kahit kailan, hindi po namin hinihikayat na ma-prejudge. Ito po nga proseso po na ito. Hindi po namin na hinihikayat na ma-impluensyahan ang atin pong mga senator judges.
13: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Talosa Jr. naman nasita ng korte dahil sa pahayag na ito.
15: Sapat na sa amin na satisfy na dun sa mga evidentiary targets namin. Now, since lahat yan, narinig natin, tinuturo nilang Vice Presidente.
13: Sa kanyang tugon sa show cause order, iginiit ni Tolosa na hindi niya nilabag ang sub-judice rule. Aniya, in good faith ang kanyang mga naging pahayag na pagpapaliwanag lang ng proseso at pagbalik sa mga napag-usapan na sa pagdinig na bahagi na rin naman ng public record. Punapa ni Tolosa, hindi buo ang konteksto ng mga nasitang pahayag.
15: Madami yung napaka-importanting bagay na nakak, hindi sinama, sentences were cut, no, na tuloy, hindi nakita ng impeachment court yung buong context. Ulad ng statements na ang court ang mag-determine whether or not sapat ang ebidensya namin to reach a conviction.
13: Samantala, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na posibleng magkaroon ng mistrial kung papalitan ang conviction threshold sa gitna ng paglilitis.
16: I don't want to have a mistrial. Ayoko po na mabasura lahat ng trabaho na naginawa sa trial na to. And fairness dictates na ano ang rules mo sa umpisa, yun ang rules mo sa huli.
13: Noong Miyerkules, humarap ang piniling Friends of Court sa impeachment court para mas malinawan ang mga senator judges sa usapin. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
12: Kita, kihahatid mo sa amin.
17: Ate B, tuwing tag-ulan, maraming pinaghahandaan ang mga pamilyang Pinoy, gaya ng pagtugon sa baha at ang paglikas sa mga tahanan kung kinakailangan. Paalala naman ng mga eksperto, huwag kalimutang isama sa plano ang mga alagang hayop na maaari magdala ng bakterya o virus na nakukuha sa baha.
18: Sa pagbuhos ng ulan dulot ng habagat, maraming bahay ang binaha. Gaya ng pamilya ni Nanay Arlene Vargas na taga Maynila.
19: Dito sa lugar namin, tumaas talaga ang tubig. Pati dito sa loob ng bahay, meron. Yung mga anak ko rin, lagi ko silang pinalanan na huwag basta lulusong sa baha. Dahil baka malipto sila o anong sakit ang makuha nila.
18: Bukod sa mga anak, inaalala rin ni Nanay Arlene ang kanyang mga alagang aso tuwing may baha sa kanila.
19: Mahilig po kasi sa tubig itong alaga naming aso. Lumalabas at tatakbo sa labas ng bahay namin.
18: Ayon sa eksperto gaya ng Philippine Association of Medical Technologists Incorporated o PAMET, importante na pangalagaan din ang hygiene ng alaga dahil posible rin sila maging carrier ng germs.
20: Oo, maaaring may dalang bakterya, virus, parasites o iba pang microorganism ang hayop at maaaring mahalo ang mga ito sa tubig, baha.
18: Kaya bilang proteksyon sa germs, ganito raw ang ginagawa ni Nanay Arlene.
19: Lagi ko pong sinasabihan yung mga anak ko na importante malinis sila sa katawan.
20: Mahalaga ang regular na pagligo at tamang paghuhugas ng kamay gamit ang tamang sabon na trusted by health experts.
18: Ugaliin ang proper hygiene para maging safe sa germs, lalo ngayong tag-ulan. Iwas sakit, iwas hawa pa at protektado ang pamilya. Migs Bustos, ABS-CBN News.
2: Susunod, driver ng kotseng nasagi ng fire truck, kusang isinuko ang lisensya sa LTO. At Alex Ayala, binigang hugay sa giant rice paddy artwork sa Nueva Ecija. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: lumalaban ng batas.
1: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nabili na dossier.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niyo?
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan, may makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Numero 1 sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
0: Abangan sa Private Confessions.
8: Hindi pala nasusukat ang paghilom sa dami ng taon. Nasusukat ito sa araw na kaya mo nang ngumiti, nang hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi lahat ng pinapatawad ay dapat balikan. Minsan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pagpiling wag nang bumalik sa lugar na minsan kang nawala.
0: Private Confessions. Private Confessions.
9: Driver ng kotseng nasagi ng fire truck sa Makati City at isinuko ang kanyang lisensya. Tumanging makunan ng kamera ng lalaki pero ipinaliwanag niya kung bakit siya naka-double park sa kalsada sa Barangay Bangkal nang mangyaring insidente noong September 13. Ang kwento niya, ipinapagawa niya ang kanyang sasakyan nang mabangga ito ng truck ng bumbero. Sinubok umano niyang igilid ang kotse pero nakajack pa ang isa sa mga gulong nito. Itinanggi rin niyang pinababayaran niya ang pinsalang inabot ng kanyang sasakyan. Ayon naman sa LTO, maglalabas ng resolusyon pagkatapos marepaso ang mga pangyayari. Maikipag-ugnayan din ang ahensya sa Makati City LGU kaugnay ng mga talyer sa lungsod na walang sariling paradahan. Naharap ang pamilya Villar sa reklamong graft sa Office of the Ombudsman dahil sa serbisyo ng kanilang dating kumpanyang Prime Water Infrastructure Corporation na nakipag-joint venture sa iba't ibang local water district. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
10: Naghain ang reklamong 2 counts of graft ang mga investigador ng Office of the Ombudsman ngayong Biyernes laban kina Senador Mark at Camille Villar, ang kanilang kapatid na si Paolo Villar at kanilang mga magulang na sina dating Senador Manny at Cynthia Villar. Kaugnay ito ng umano'y mababang kalidad at serbisyo ng tubig mula sa prime water sa lalawigan ng Quezon, Tres Martires sa Cavite at San Pedro, Laguna. Ang Prime Water ay ang kumpanyang dating pinatatakbo ng pamilya Villar na kalaunay nabili ng kumpanya sa ilalim ng grupo ng negosyanteng si Lucio Co nitong Disyembre 2025. Nag-ugat ang mga reklamo sa ulat mula sa Office of the Government Corporate Council na mula 2015 hanggang 2022 kung saan 75 local water districts ang pumasok sa umunay nakakadehadong joint venture agreement sa Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC para sa rehabilitasyon, pagpapalawak at pagpapatakbo ng mga water supply system. Ayon sa Ombudsman, 19 sa mga water district ang naglabas ng notices of pre-termination dahil sa umano'y hindi pagtupad ng PWIC sa mga obligasyon nito.
11: The agreements of the PWIC with the local water districts grossly disadvantageous with the local water districts. We are piercing the corporate veil and holding the individuals behind the corporation liable for the non-fulfillment, non-compliance of certain obligations that they owe to the public. And ito yung mga ano po eh, yung nakakuha nating mga complaints galing sa ating mga kababayan na hindi malinis at may interruption sa tubig.
10: Dagdag ni Clavano, may adverse findings ang Commission on Audit na nauwi sa paglalabas ng notices of charge sa local water districts.
11: The COA has already flagged PWIC's non-payment for the utilization or consumption of materials and supplies inventory of the local water districts. The total unpaid obligation of PWIC have reached 65,650,708 pesos and 7 centavos.
10: Bukod sa mga Villar, kinasuhan din ang ilang opisyal ng PWIC, managers ng Quezon Metropolitan Water District, San Pedro Water District, at Tres Martires City Water District, at mga miyembro ng Joint Venture Selection Committee at Board of Directors ng mga Water District. Sinagot naman ni Clavano ang mga batikos na tinatarget umano ang Senate Minority kung saan kabilang ang magkapatid na Villar.
11: Well, matagal na ho kasi talaga itong investigate. From the time we entered into office, meron na ho tayong natanggap na mga complaints laban sa Prime Water. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito.
10: Ayon naman kay dating Senator Manny Villar, hindi pa sila makapagkomento ng detalyado habang hinihintay pa nilang matanggap ang kopya ng reklamo. Aniya, iginagalang nila ang mga legal na proseso at kumpiyansa silang maipagtatanggol ang kanilang mga karapatan sa pagtugon sa mga reklamo. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
12: Patuloy ang pagtagsa ng mga nakikiramay sa yumaong gobernador ng Quirino na si Dakila Carlo Dax Cua. Nakaburol ngayon ang labi ni Cua sa Provincial Gymnasium ng Capitol Grounds sa bayan ng Camarogis. Idaraos ang public viewing hanggang sa 20 ng Setyembre. Mahaba ang pila na mga gusto magbigay ng kanilang respeto at masilayan ang yumaong gobernador. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya Cua sa suportang kanilang natatanggap. Webes 15 ng Setyembre na pumanaw si Cua sa edad na 48. Mahigit 2 dekada sa serbisyo publiko si Cua. Nagsimula sa politika noong 2001 nang mahalal na pinakabatang vice-gobernador sa edad na 21. Nang mahalal naman bilang kongresista, nag-akda at naging principal author siya ng ilang mahalagang batas kabilang ang Train Law, Philippine Competition Act, Ease of Doing Business Act at iba pa. Noong 2019, bumalik siyang gobernador at nanatili sa posisyon hanggang sa kanyang pagpanaw. Ibabalik sa Maynila ang labi ni Cua para sa ilang araw na public viewing at necrological service bago siya ilibing sa September 25.
13: Personal na bumisita ang pamilya ng yumaong basketballistang si Divine Adili sa isang resort sa Dipaculaw, Aurora kung saan nalunod ang student-athlete noong Hunyo. Sa mga larawang ibinahagi ng kanyang tiyahin sa social media, kita ang mga magulang at kaanak ni Adili sa dalampasigan habang nakalatag ang 2 bulaklak. Inalala rin nila ang teammate ni Adilien si Rene Baterbonia na nasawi rin sa team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Nag-alay din ng misa para sa dalawang atleta. Nito lang Miyerkules, dumalo ang mga magulang ni Adili sa unang laro ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 89. Naroon din sa venue ang ina ni Baterbonia, suot ang t-shirt na may katagang One Big Fight, Justice.
14: Ibinahagi ito ni tennis star Alex Ayala kung paano niya tinitimbang ang mga komento sa kanyang social media sa gitna ng kanyang kasikatan at pag-angat sa women's tennis. Aminado si Ayala na nakikita niya ang mga nakakatawang meme, pati na rin ang mga diskusyon online tungkol sa kanyang estilo ng paglaro at ang kanyang personal na buhay. Pero giit niya, siya lang ang tunay na nakakaalam sa mga sitwasyong pinagdaraanan niya kahit na inuulan siya ng mga puna at iba pang opinyon. Sinisikap din niyang ihiwalay ang kanyang or ang ingay sa tamang kritisismo.
15: I know the work that I've put in. I know what I've done to be here, and I'm very focused on the process that I have. And I'm able to, again, compartmentalize. And a lot of people online never see the full picture. So I value support, and I definitely appreciate criticism, and sometimes I think it is very helpful. But I can't value too much an opinion where they don't know the whole story or it's unsolicited.
14: Nasa Singapore si Ayala para sa event ng isa sa mga ini-endorso niyang brand bago siya sumabak sa mga torneo at laro sa Asia. Kabilang na riyan ang Singapore Open na arangkada sa Lunes, ang Asian Games na magsisimula sa Sabado at ang exhibition match kontra kay Janice Chen na gaganapin sa Pilipinas sa Disyembre. Sa panayam sa ABS-CBN News, sinabi ni Ayala na masaya siya sa paglago ng tennis sa Pilipinas.
15: I feel like two worlds are colliding for me because growing up I find that, you know, traveling so much for tennis and competing abroad, tennis has always kind of been somewhat international, and of course the Philippines is my home, so now I'm able to see it merge, and I'm able to see tennis in the Philippines and it thrive in the Philippines, so it just makes my inner child very happy.
14: Maaari na ngayong magsanay ang mga Pinoy basketball players gamit ang NBA level na pasilidad. Binuksan na ang basketball training at sports tech franchise na Shoot 360 ang kauna-unahan nitong branch sa bansa sa isang mall sa Quezon City. Nagsimula sa Amerika ang Shoot 360 na ginagamit ang ilan sa top athletes ng mundo. Gamit ang modernong teknolohiya, mabibigyan ang real-time feedback at data ang nagsasanay na player tungkol sa kanyang performance. Ayon sa dalawang founding partner ng franchise, dinala nila ang Shoot 360 sa Pilipinas dahil malapit sa puso ng mga Pinoy ang basketball. Anila, ang teknolohiya sa pasilidad ay katulad ng ginagamit ng 28 sa 30 teams sa NBA.
16: This would be a good fit because we're a basketball crazy nation, and the next step talaga to getting better is to have AI teaching you or helping you improve your game.
17: It's technology that the pros get. So we really wanted the Filipinos to also have access to that. I mean, we probably have the most passionate players in the world.
14: Nakamamanghang atleta ang nakilala nila MJ Pite at Melay Cantiveros Francisco. Sa ibang level to, kilalanin natin sila.
18: Sports ang basketball.
19: Oo friend. Naman. Si Jason ba nagbabasketball?
18: Sometimes lang.
19: Bakit di tayo magpaturo ngayon ng basketball?
18: Sige.
19: Hey. Hi, Coach! Hi.
20: Okay, gusto niyo ba mag-level up tayo? Kasi right now, ang kinu-coach ko kasi ngayon is yung wheelchair basketball natin, national team pa at that.
21: Let's meet Kenneth and Gar, dalawa sa members ng Filipinas Warriors. Na, papakitaan nila tayo ng ibang level ng basketball moves.
19: Yan, susugod. Yan. Oh my God, ang galing!
22: Susugod.
20: I'm so proud of these people. These extraordinary athletes. Nakita ko sila mag-grow. From scratch sila, lahat nag-grow. Let's not talk about the disability. Let's talk about their ability.
14: Mapapanood ang ibang Level to tuwing Sabado 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2, A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at sa iWant.
9: Susunod, Department of Transportation, kinumpirmang walang pondo para sa fuel subsidy sa 2027, umapela ng budget. Second batch ng Pini, lumipad na pa Melbourne para sa Signals World Tour. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money.
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
14: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nadili na notice.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
8: Hindi pala nasusukat ang paghilom sa dami ng taon. Nasusukat ito sa araw na kaya mo nang ngumiti, nang hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi lahat ng pinapatawad ay dapat balikan. Minsan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pagpiling wag nang

0: Nominado muli sa Breakthrough the Awards ng Brazil ang Beanie at BGYO. Tatlong major nominations ang nakuha ng Nation's Girl Group, gaya ng International Video of the Year para sa kantang Sweet Tooth, International Women's Group o International Female Group category, at International Fandom of the Year para sa Blooms. Kabilang naman sa kategoryang Asian Artist List ang BGYO, at pasok sa International Anthem of the Year ang kanilang recent hit na Forever Tonight. Fan votes ang pipili sa mga mananalo. Bukas ang botohan mula September 17 hanggang October 17 sa voting site ng Breakthrough the Awards. Fan favorites naman ang tampok sa Mix Presents tuwing Sabado alas 7:30 ng gabi sa Mix Cable at iWant. Bukod sa mga paboritong performances, mapapanood din sa Mix Presents ang ilang behind-the-scenes moments at kwentuhan kasama ang mga artist at iba pang personalidad. Samantala, bumiyahe na rin ngayong araw ang second batch ng Beanie para sa pagkapatuloy ng Signals World Tour sa Australia at New Zealand. Kwento ni Mika, energized and ready to perform na sila para sa mga Aussie at NZ Blooms.
1: We're so excited kasi yun nga, parang na-miss namin mag-work. Joke lang.
2: Namin,
1: hindi siya sobrang tagal. Pero we're excited to see the Australian Blooms because it's our first time to go to Melbourne and Auckland.
3: I feel so recharged po from the vacation, di ba? And ayun nga, after how many years ngayon ulit kami makakabalik sa Australia.
0: Bukod sa pahinga, naging busy ang ilang girls sa kanilang two-week break.
3: Hindi ako lumabas ng condo ko. Well, lumabas naman, paunti-unti, pero nasa condo lang ako most of the time. Natulog, bumawi ng pahinga, ganun. And ayun, laban ulit.
4: How much fun did you have sa UAA opening?
1: Oh, I had so much fun. Sobrang nakakatuwa yung mga tao. And si Meme and all the artists we were with, they were amazing.
0: Pasado alas 5 ng hapon, dumating si Beanie Joanna. Nitong mga nakaraang araw ay hindi maganda ang pakiramdam ni Jo. Kaya kinailangan ng last minute checkups para masigurong fit and well si Jo na bumiyahe.
5: Yes, may clearance naman from doctors na pwede ako lumitad. Sayang din kasi kung di ko makikita ang mga Australian
6: Blues. Oo naman.
0: Sa linggo na, September 20, ang Beanie Signals World Tour sa Melbourne, Australia. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Isang tulog na lang, formal ng aarangkada ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Alamin kung sino ang mga atletang Pinoy na dapat abangan sa quadrennial event. Mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier.
8: Gintong medalya ang naiuwi ng mga atletang Pinoy mula sa 2022 Asian Games. Ngayong 2026, target ng Team Philippines na malagpasan ito. Halos 500 atletang Pinoy ang lalaban sa 38 events. Handang depensahan ni Olympic pole vaulter EJ Obiena ang kanyang men's pole vault gold medal.
9: I'm gonna be there, compete at the best of my abilities, and hopefully by the end of the day, we'll have the gold.
8: Sa Asian Games, si 2022 gold medalist at three-time Jiu-Jitsu World Champion, Annie Ramirez.
10: Kung pinaghandaan mo talaga sa abot ng mga kaya mo, eventually, pagdating ng tamang panahon, lalabas.
8: Si double Olympic gold medalist Carlos Yulo naman, gustong bumawi sa kanyang unang Asian Games ng 2018.
11: Panan kasi 18 pa lang po ako nun eh. Another good experience din siguro yun sa akin na parang lesson learned siya.
12: Tapos nung ito, sabi niya,
8: ginto rin ang target ng Olympian at weightlifter na si Elrin Ando na nanalo ng bronze noong 2022 Asian Games.
13: Ayan yung pinapangarap namin na mag-medal kami lahat sa Asian Games po.
8: Present din ang Olympians at Pinoy boxers tulad ni Yumir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesho at Ira Villegas. Pagkatapos namang sumabak sa Singapore Open, dediretso si Pinay Tennis Ace at World No. 18 Alex Iyala sa Asian Games. Kapag manalo siya ng gold sa nasabing event, makakatulong ito sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. May mga bagong mukha naman na nais magpakilala sa ASIAD, tulad ni Juniors Champion Weightlifter Albert Ian De Los Santos. Ang nakababa

0: At ang kapatid ni Carlos Yulo na si FIG World Cup Gold Medalist Eldrew Yulo at 2025 SEA Games Gold Medalist Taekwondo Jin Tatiana Mangin. Ang ibang atletang nagkamedalya sa SEA Games, target na maulit ito sa ASIAD gaya ng swimmer na si Kayla Sanchez at si four-time Jiu-Jitsu World Champion Kim Custodio. Malaki naman ang kumpiyansa ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission sa mga Pinoy na sasabak sa ASIAD ngayong taon.
1: Based sa analysis, sa training, sa composition, nasa peak lahat ng atleta natin, star-studded, lahat ng ipapadala sa Asian Games pwedeng maginto, lahat pwedeng magmedalya. Because elite na po ito, ito kayang-kaya na po natin to.
0: Daan na ang atletang Pinoy ang target makauwi ng medalya mula sa 2026 Asian Games at magbigay karangalan sa bansa. Sa susunod na dalawang linggo, ipapakita nila ang pusong palaban ng Pinoy at ipakita na kaya nating makipagsabayan. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier, POC Media at ABS-CBN News.
2: Yan ang mga balita.
3: Sorry. Yeah.
4: Good luck. Yeah. Good luck mo naman.
2: Kay good luck. Sige, sorry. Na-jinx kayo. Ulit.
4: Good luck. Ayan. Sa lahat po ng mga Filipino athletes. Bukas yan magsisimula. Sana makarami ng gold.
2: Ayan na.
4: Si Alex Ayala, sana maka-gold.
2: I second the motion.
4: Yan.
2: At yan ang mga balita pinatayaan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
5: 98 days na lang. Pasko na. Wala, ang dami nating sasagot. Hindi ko kaya yan.
2: Hindi mo na kaya ang lalo.

Masama pa rin tayong gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend at magandang gabi!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon na sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong weekend Friday.
1: Isang minuto makalipas ang aras 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. At Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: September 18, 2026, araw po ng Biyernes, mga kapamilya, kaserbisyo, ay 98 days to go before Christmas.
3: Merry Christmas!
0: Yun oh, nagulat naman ako doon. Ibang klase si Hannah, ang bilis ano?
4: Parang nasa likod mo lang kanina.
0: Nandito lang sa likod ko kanina. Nagulat ako. Multitasker? Ayun nga po, September 18, 2026, araw po ng Biyernes. Ay ito po inyong bisyo alas 8. Sa SWAT Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin. At sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi yung urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ng katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso po ay aming tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito nga ang SWAT Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Ay sa ulo ng mga balita, mga kapamilya, tukoy na ang pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa isang apartment sa barangay San Jose sa Rodriguez, Rizal. Ay sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na lumapit sa otoridad ang ama ng biktima at ipinakita ang mga ID ng babae, kaya natukoy ang pagkakakilanlan nito. Natuklasan ding may aktibong warrant of arrest sa kasong serious illegal detention ang lalaking sinasabing karelasyon nito. At huling nakasama ng biktima na itinuturing na person of interest sa krimen. Eh di ba pati yung babae, Perter, ay meron din siyang warrant. Kakabail niya lang. Nagtuloy-tuloy na yung prompter natin. Ayun, binalik niya.
4: Ayan,
0: isa pa.
4: Matapos.
0: Isa pa. Ayun, usapin sa pera ang hinihinalang motibo sa krimen matapos madiskubring kalalabas lang din sa piitan matapos magpiansa ang biktima sa kaso ring serious illegal detention. Yung sinasabi ko nga parte. September 9, kalilipat lang ng babae kasama ang isang lalaki sa apartment sa barangay San Jose at ilang beses binlikan ng may-ari ang unit para magpapirma ng kontrata. Pero walang sumasagot kaya humingi na ng tulong sa barangay at doon natagpuan ang naagnas na bangkay ng biktima. Sus, ay partner nagpunta rin yung ama nga doon sa punerarya sa Tanay Rizal, partner. Ang sabi nung tauhan ng punerarya tsaka ni Lieutenant Colonel Arwin Gafford, positibong kinilala nung lalaki na siya daw ang ama, partner, sa kamay, sa mga nunal, doon sinasabi, ha? So, positibo. Ayun, partner. Anyway, sige partner, ikaw na, sa'yo na to.
1: Samantala sa dagdag pa mga balita, mahigit isang toneladang mishandled na frozen na karne ang nasamsamho ng National Meat Inspection Service sa Blumentritt Market sa Maynila. Natuklasang hindi wasto ang paghawak at pag-imbak sa mahigit 1,200 kilong karne ng baboy at manok. Naabot naman yan sa 300,000 piso. Ayon sa NMIS, hindi dumaan sa tamang inspeksyon ng ilang ibinibentang manok at maaring magdulot ng panganib sa mga consumer. Dapat din anilang nakalagay sa freezer ang mga frozen meat at tatanggalin lang kung nabili na. Dadadhin naman ang mga nakumpiskang karne sa rendering facility para wasakin. Mabala naman ang NMIS. Abay may multang 100,000 hanggang 1,000,000 piso at pagkakakulong na 6 hanggang 12 taon ang mga lalabag rito.
0: Ay partner, kanina pala sumagot na sina House Prosecutor Representative Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin Toloso Jr. Sa inisyong show cause order ng impeachment court kaugnay ng sinasabing paglabag sa sub judice rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sa isinumiting verified answer, idinepensa ni Ridon ang sinitang pahayag na ani ay ginawa in good faith at hindi layong impluwensahan o pangunahan ng takbo ng impeachment proceedings. Pinutupad lang din aniya niya ang kanyang tungkulin, partikular ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko, kabilang sa sinitang pahayag ng mambabatas ang paggiit na hindi nasabotahe ng defense team ang kanilang testigong si Retard Sandigan ng Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang. Gayon din ang sinabing pasok sa banga ang SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa 23 pahina namang sagot, sinabi ni Attorney Tolosa na hindi niya tinalakay ang merito ng kaso at nakatuon lang ang kanyang mga pahayag sa impormasyong nasa public record. Ay sinita ng impeachment court ang pahayag ni Tolosa noong September 8 kung saan sinabi niyang sapat na ang kanilang mga ebidensya kaugnay ng confidential funds. Samantala, naniniwala si Senate President Franklin De Rilon na hindi dapat sakop ng sub judice rule ang impeachment court.
1: Samantala, sa ibang balita naman, malabo nang mangyari ang sabay na paglilitis kina dating Pangulong Duterte at puganteng senador na si Ronald De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na sakaling mahuli o mahuli si De La Rosa, hindi na ito mahahabol sa confirmation of charges na isinagawa naman noon ng Pebrero. Hiwalayan niya ang prosesong pagdadaan o pagdaraanan nito dahil iba ang kanyang kakaharaping kaso. Dahil dito, hinimok naman ni Conti si De La Rosa na sumuko na lang sa ICC.
0: Sa ibang balita, sabay-sabay na nag-walkout ang ilang estudyante sa ilang pamantasan sa bansa bilang bahagi ng Black Friday protest kontra katiwalian. Ay sa UP Diliman, nagprotesta sa labas ng Vincent's Hall ang mga estudyante para kondenahin ng iba't ibang issue kabilang ang malawakang korupsyon, problema sa baha, paglabag sa karapatang pantao, at pagtutol sa kontrobersyal na Pax Silica Initiative. Ang kanilang sigaw, ikulong na ang mga kurakot. Singilin ng Pangulo at panagutin si Vice President Sara Duterte. Abaya partner, ay nag-walkout din at nagprotesta ilang estudyante sa UP Los Baños sa Laguna at ilang pangpamantasan gaya ng PUP. Habang ngayong hapon, inaasahang o kaninang hapon ay lumabas sa klase ang ilang mag-aaral sa Cavite. Bahagi ang pagkilos na ikinasang malawak ang rally sa Lunes, September 21 para gunitain ang anibersaryo ng martial law kung saan nasa 3,000 kabataan ang inaasahang lalahok.
2: Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay, balita naman tayo sa labas ng impilan mula sa ating Radyo Patrol! Ay Council for Welfare of Children hinikayat ang mga magulang na mas maging malapit sa mga anak sa gitna ng tumataas na kaso ng school violence. Ay tama yan, partner. Ay narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, go ahead.
5: Jepas Marlin, hinimok ng Council for the Welfare of Children o CWC ang mga magulang na mas paigtingin ang relasyon sa mga anak sa gitna ng panibagong insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa panayam ng DZMM kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sinabi nitong susi ang matibay na pundasyon ng pamilya laban sa anumang uri ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan.
6: Again, ang posisyon ng Council for the Welfare of Children, Child Protection Starts at Home. kausapin natin ang ating mga anak. Of course, child protection starts with meaningful relationship between the parents and children. Bantayan po natin ang kanilang paggamit ng cyberspace, ng internet at ng social media, pati ng mga gaming platforms. Oh. At pangatlo po, kung meron na namang nagamit talagang baril na dito sa pamamaril na nangyari, na talagang ang may-ari ay isang gun owner, nananawagan po tayo sa lahat ng gun owners ano, na i-safe keep mabuti ang ating mga firearms.
5: Dagdag ito pa, Les, hindi dapat nahahawakan ng isang bata ang baril na isang responsibilidad na dapat ay pinagkakaloob lamang sa isang taong nasa tamang edad at tamang pag-iisip. Aniya, suportado ng CWC ang panukalang batas na total ban sa paggamit ng social media na mga batang edad 13 pababa, habang heavily regulated usage naman para sa mga 13 years old to 18 years old. Sa kabila rin nito, nanawagan ng ahensya sa mga social media users na iwasan ng pag-share o reshare ng mga videos ng pamamaril sa paaralan dahil maaari aniya itong magdulot ng panibagong trauma sa mga biktima o di naman kaya ay posibleng magikayat ng mga batang nag-iisip na gumaya sa insidente. Sa iwalay na panayam naman ng DZMM kay Rudy Jimenea, Public Information Officer ng South Cotabato PDR RMO, sinabi nitong kasama sa tatlong nasawi ang mismo menor de edad na grade 9 student na shooter na nagtamo umano ng tama ng baril sa ulo. Patuloy din nilang biniberipika ang ulat na anak ng isang disaster risk officer ng LGU ang namaril sa paaralan na una nang ibinunyag ni DALG Secretary John Vic Remulla. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Eh, Jom, anong sabi ng CWC, yung mga magulang saan lalapit para matutunan? So, di ba, parter, kailangan maintindihan mo eh. Eh, kasi baka mamaya, parter, ibang lingwahe na pala yung nagsasalita yung mga bata sa cyberspace.
4: Totoo yan, totoo.
0: Akala
4: yan
0: mo, safe lang. Oh, eh, saan daw lalapit yung mga magulang para matutunan o maintindihan itong cyberspace na ito? Eh, lalo na, parter, di ba, may mga magulang na hindi na masyadong take eh.
4: Totoo.
0: Saan daw, Jom, anong suggestion ng CWC?
5: Actually, patungkol dyan, wala naman silang sinabi. No? Kumbaga, ang sinasabi lang nila, yung mga anak natin na, yung mga bata, kumbaga, yung mga menor de edad, ay dapat hindi basta-basta pinapahawak ng gadget, lalo-lalo na ng mga social media dahil nga may mga tinatawag tayo yung mga network no, na nabanggit na to sa Senate Inquiry na humihimok dun sa mga kabataan natin na gumawa nitong mga karahasan sa mga paaralan na dapat aniya isang safe place para sa mga bata.
4: Oo, pero Jom, ano ang say ng CWC? Sila rin ba ay agree doon nga sa mga panukalan? Tuluyan ng iban.
0: Iban, yung itong mga social media social platform na ito. Lahat.
5: Gaya nga ng nabanggit, Mars, you know, ang CWC, ang posisyon nila ay katulad doon sa isang panukalang batas sa Kongreso na total ban para doon sa mga 13 years old pababa, habang heavily regulated naman para doon sa mga 13 to 18 years old. Ang paliwanag kasi nila dyan, hindi naman pwedeng i-ban ng total yung social media dahil isa rin itong platform para naman sa koneksyon ng mga magulang at ng mga bata. Lalong-lalo na rin yung mga batang o mga anak ng OFW dahil wala naman na silang ibang pag-uusa o communication, line of communication bukod nga dito sa social media din.
0: Paano ka lang batas ano? Perfect. Yung SIM card registration.
4: Anyway, may butas.
0: Salamat, Jom Garner. Ha? Magandang gabi. Happy weekend sa'yo. Partner, go ahead.
4: Samantala! Kumuha naman tayong dagdag na balita. Ang kaliwat ka ng kilos protesta ho sa bahagi o nabahagi po yan ng Black Friday protest. Abay, naging mapayapa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila. Hatid na Radyo Patrol. Bert Dizon. Bert!
7: Yes, Marlene Jeff, naging mapayapa sa pangkalahatan ang naging assessment ng Manila Police District sa kaliwat ka ng Black Friday protest sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Ngayong gabi ay mapayapang tinapos ng One Tough Alliance na kinabibilangan ng mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan at universidad sa Taft Avenue ang kanilang programa. Bagamat walang permit, ay pinayagan sila ng mga otoridad na magsagawa ng programa sa lugar. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, iginagalang ng mga otoridad ang karapatan ng mga mamamayan sa freedom of expression at ang tanging pakitiyak lamang sa seguridad at kaayusan ang kanilang ginagawa.
8: Mataas yung ating pagrespeto sa karapatan ng ating mga kababayan at magkaroon sila ng malayang pamamahayag. Pero ganun pa man, ipinapaalala natin na ang karapatan at kalayaan ay laging may kakibat na responsibilidad.
7: Samantala, nagpaalala naman ng MPD sa mga magsasagawa ng kilos protesta bukas hanggang sa September 21 na gawing mapayapa ang kanilang mga pagtitipon at sa mga Freedom Park sa lungsod na lamang ito gawin tulad ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Sa ngayon ay wala pang nag-a-apply ng permit para magsagawa ng rally sa lungsod. Hinimok din ng MPD ang mga walang importanteng lakad sa Maynila na iwasan muna ang mga lugar na maapektuhan ng road closure simula sa madaling araw ng September 21, kabilang ang bahagi ng CRB Mendiola, Ayala Boulevard at Liwasang Bonifacio dahil sa mga isasagawang kilos protesta. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ayan ha, kung hindi naman kanseladong klase sa Lunes, wala magagawa, parte, matatraffic si Lunes.
1: Oo, kaya mag-adjust na. Wala pang announcement for the meantime, partner. Pero para po doon, kasi may mga pagkakataon nagka-cancel, may mga pagkakataon talagang hindi.
0: Okay lang.
1: So mag-adjust na ho kayo, planuhin nyo na maayos kung paano kayo papasok.
0: Yeah.
1: Dahil for sure yan, baka may mga sumabay din ng mga ilang mga tsuper na makibahagi doon sa kilos protesta.
0: Ay, partner, yung ating mga kababayan, kung halimbawa hindi kansilado ang mga opisina, kayo may aasikasuhin, pagpaliban nyo na muna kasi maraming mga, baka may mga maapekto ang mga kalsada. Tanungin natin mamaya sa NCRP.
1: Paano yung kanilang preparation? Tsaka bakit tatanong ko rin, partner, di ba kapon initially ang report na full alert ay 19, September 19.
0: Ay,
1: bakit na-adjust, bakit napaaga? Ano yung nakita ng
0: napaaga
1: mga
0: ba? O na
1: diba, naging napaaga, di ba dapat, di ba unang announcement, September 19, ginawa ngayong araw. So ang, napaaga.
0: Dapat
1: so,
0: bukas natin, pa.
1: Ano ba yung monitoring nila?
0: Dapat mayroon, bukas pa, ibig mo sabihin.
1: Oo
0: nga eh. Tsaka, as early as kailan ba yon? Yung Lunes ba yon? Nag-inspect na si RD.
1: Totoo.
0: Lunes. Tapos tingnan natin kung ano-ano. Tsaka si Mong Palatino, mukhang makakausap din natin eh. Di matansya na rin natin kung ilan ng inaasahan nilang dadalo, hindi ba?
1: Sige.
0: Sa Lunes. Tsaka si, aba, tama ba ito? Lieutenant Colonel na si Hazel Asilo?
1: Yeah!
0: Aba, nakuha rin ano?
1: Oo naman. Sa sipag ba naman ni Ma'am Hazel eh?
0: Batiin natin mamaya si Ma'am Hazel. Teka muna, sumisignal na si Hannah ha? Fairness. Pero ito, partner, kahapon pa ito minessage sa akin ng nanay.
1: Okay.
0: Na aking nanay Eleanor Poblete Razul na sa San Francisco, California. Dahil recently, nakipag-reunion siya, partner.
1: Aba.
0: Sa kanyang US Batch 1980 Friendships.
1: Saray!
0: ito yan, partner, ha? Yung US Batch 1980 Friendships ng aking nanay. Si Jojo Rizal Jose, Carol Gallardo Banyas, Anilin Pulido Colyado, Maria Ulin Naval Goretti, Ruth Sayo, Bea Perido, Belveth Lapira, Lorna Montoya Bellardo, at Jimnela Carillo. Yan ay pagbati mula po sa aking nag-iisang nanay, Eleanor Poblete Razul. Malamang tulog pa yun. Pero binili niya kagabi.
1: Good morning na po sa inyong lahat.
0: Anyway, yan ang mga pag-uusapan nung mamaya na banggit namin. Siyempre yung sinasabi ni partner na napaaga na full alert ng NCRP o kaugnay ho nung rally sa Lunes.
1: September 21. Sa anniversary.
0: Yan. At saka ho yung nangyari recently sa Baho de Masinloc.
1: Oo.
0: Grabe ho yun ha. Parang nagiging
1: kasi parang nasasaring na sila, partner.
0: Parang nagiging habit na po ah. Mamaya tanungin natin sino ba ang nakuha natin? Si
1: Commodore J. Tariela ba?
0: Tariela,
1: ating pinabok kanina.
0: Mukhang si Commodore Tariela ang nakuha. Si Rear Admiral.
1: Si Rear Admiral. Patawarin niya po.
0: Na-promote natin kagad si Ma'am Hazel. Sorry po.
1: Si Rear Admiral J. Tariela.
0: Yan ha. Ayan po ang mga topic ngayong gabi sa Friday edition po ng Spot Report na magbibigay daan lamang po sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Huwag po kayo alis.
2: Spot Report. Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
1: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Spot Report. Spot Report sa DZMM. Spot Report.
4: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Ngayong Biyernes po, September 18, partner. Yeah. 3 days to go. Yun yung inaasahang rally.
5: Malawakang
4: rally sa paggunita ng martial law.
5: Mm-mm.
4: Eh, ang sinasabi nga, partner, may ilang haka-haka. Eh, this time, Lunes. Di ba yun? Last year, parang Sunday ba yun?
5: Weekend.
4: Basta weekend
5: Sunday,
4: yung last
5: time. Kasi nag-OT ako dun eh.
4: Last time. Natandaan mo talaga. Core memory.
5: Yung palatandaan natin, partner.
4: Diba, palatandaan ko, day off naman. Eh, ngayon, Binawi. Cancel off tayo sa linggo. Marami nagpahinga.
5: Ah, talaga? Cancel off ka this Sunday?
4: Anyway, mababawi ko
5: eh.
4: Aba, anyway, partner.
5: Ayan, ano ka kamagaw ay, natin?
4: Ayun, nasa linya na natin. Si Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ang tagapagsalita ng NCRPO.
5: Yan!
4: Kailangan ng masanay, partner. Lieutenant Colonel Asilo.
5: Lieutenant Colonel. Yan.
4: Magandang gabi, Lieutenant Colonel Asilo.
6: Hi, ma'am.
4: Colonel. Magandang gabi, Colonel.
7: Good evening po, Sir Jeff, Ma'am Marlene.
4: Ayun. No? Ibang-iba ang boses ng Lieutenant Colonel.
5: May halong ano. Kung dati partner, masigla. Ngayon, mas masigla.
4: Kung dati, 10 out of 10 ng major.
5: Ngayon.
4: LT ko, 11 out of 10.
5: 11 out of 10 na.
4: Ma'am, akala ko nag-typo lang dito. Sa ko, LT ko na ba si Ma'am? Ayun, nakuha na. Ma'am, congrats po ha. Well deserved.
5: Congrats, Ma'am.
7: Yes po, salamat po. Salamat.
4: Anyway, ma'am,
5: Ang lagay eh.
4: Anyway, ma'am, back to business. Eh, kamusta ho, ma'am, ang NCRPO, ma'am? All systems go na ho ba sa darating na malawak ang kilos protesta sa Lunes? Go ahead, do.
7: Yes po, sa ngayon po, naka-full alert status na po ang NCRPO simula kaninang 12:01 para masiyak yung ating maximum operational readiness para sa mabilis na koordinasyon, ganun din po sa ating agarang response capability. So yung atin pong nasa 15,227 na i-deploy ay on full deployment po tayo bukas ng 11 PM ng Sabado, September 19.
4: Mm-hmm. Ma'am, gaya nga ho ng nasabi namin ni partner, last year, itong September 21 rally ay natapat ho ng weekend. Mm. Pero this year, natapat ho ng Lunes.
5: Yan.
4: So, what to expect ho, ma'am? Anong inaasahan ho ng pamunuan ho ng Metro Manila Police?
7: So ngayon po, naghihintay tayo kung merong bang abiso na na walang klase magiging holiday ito para magbigay daan dun sa celebration ng 54th martial law anniversary. Pero kung hindi man po, ay nakaready naman po ang NCRPO, yung ating mahigit 15,000 na PNP personnel kasama yung ating mga augmented from mga kalapit na region, ay nakaready naman po sila para i-secure ang Metro Manila, lalong-lalo na doon sa mga lugar po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon or ng mga rally.
5: Mm-mm. Lieutenant Colonel, kamusta po ang monitoring ng NCRPO? Kasi if I'm not mistaken, ang unang anunsyo po September 19 ang pagkataas ng full alert status sa NCRPO. Pero nagkaroon ng update, naging September 18, kaninang hating gabi. Ano ho ang monitoring ng NCRPO? Bakit kinailangang paagahin ang full alert status?
7: Mas pinaaga po natin yung full alert para mas handa yung ating mga PNP personnel, ganun mm-hmm. din mabigyan ng oras yung ating mga augmented first forces mm-hmm. para sila ay agad na makapunta dito para dun sa ating deployment. Since meron tayong mga inaasahan, meron tayong mga monitored rallies na mangyayari hindi lamang sa 21. So, kanina meron po tayo na mga na-monitor na mga rally sa iba't ibang areas dito sa Metro Manila. Kung kaya po mas minabuti ng pamunuan ng NCRPO na mas paagahin po yung full alert status para siguradong intact po lahat ng ating mga personnel.
5: Oo, last year, ma'am, hindi namin makakalimutan lahat. Hindi natin makakalimutan lahat. Yung mga insidente ng karahasan na nangyari noong September 21 rally. Kamusta po ang monitoring ulit ng NCRPO? Yung may mga threat as na-monitor po ba kayo? At the same time, paano yung mga adjustment para masigurong hindi na madulo sa tanulat ng mga grupo yung ganitong kilos protect sa Lunes?
7: Sa ngayon po, bilang paghahanda, kasi nga nung nakaraang taon, marami tayong mga insidente na nangyari kabila-bila dito sa NCR. Kung kaya po ngayon, mas madami compared last year, yung ating deployed from 10,000 last year, ngayon po ay nasa 15,000 plus na yung deployed natin. Mm-hmm. At yung mga areas po na hindi natin nalagyan ng tao last year, ay ngayon po ay lahat po yan ay nilagyan natin ng PNP personnel, may CDM contingents, kompleto po yung mas marami po ang ating arresting personnel. Mm-hmm. At ngayon po mas pinaghandaan po natin yung ating mga areas, hindi lamang po mga pulis ang ating i-deploy. Mm-hmm. Maglalagay din po tayo ng mga physical barriers mm-hmm. para i-ensure na mas iwasan din naman po natin yung physical contact between dun sa ating mga ralista at yung ating mga CDM contingents.
5: Pero ma'am, may mga grupo po na nagsasabing overkill naman yung inyong bilang para magbantay sa September 21. Ano ang masasabi?
7: Actually, hindi po naman overkill kasi hindi naman po lahat yan ay pang CDM or hindi nang lahat po yan ay pang rally. Kasama na po dyan yung ating i-deploy dun sa ating, kumbaga pang kalahating deployment na po ito ng NCRPO para sa araw ng Lunes. Kasama po dyan yung ating anti-criminality, yung ating mga magbabantay sa border control, yung mga nasa in-between po or yung mga boundaries po ng NCR at ng ating mga kalapit na probinsya. Kumbaga po, yung 15,000 ay hindi po lamang naman para sa mga ralista. Kumbaga yan po ay para sa kabuoang operation po ng NCRPO sa araw ng Lunes.
4: Tsaka ma'am, ang token ninyo safety ho ng mga dadalo sa rally.
5: Yung tapos, mga hindi dadalo,
4: mga kabaro natin.
5: Correct.
4: Misan, tayo.
5: Totoo din.
4: Anyway, ma'am, ang kampo krami ho ay confident na wala ho mangyayaring riot. Paano ho nasabi ni Colonel Allen Rico ito kanina sa briefing?
7: Nasabi po yan ng ating Chief PIO dahil wala naman po tayong nakikita na banta dito sa mangyayari natin mga pagtitipon. At naka-ready naman po ang NCRPO. Nandyan po ang National Headquarters na susuporta kasama yung ating mga kalapit na mga region para magbigay po ng dagdag na puwersa kung kinakailangan man po sa araw ng Lunes.
4: Mm-hmm. Ma'am, siyempre meron na hong inaasahan na pa-kaunti-kaunti ngayong weekend ho no? So ano ho ang inaabiso natin sa ating mga motorista? Saan ho sila dapat mag-monitor kung sakali man ho na magkakaroon ho ng bigla ang mga lightning rally sa mga lugar na maapektuhan ho ang daloy ng trapiko? Saan ho kaya sila pwede mag-monitor aside ho sa MMDA, ma'am?
7: Sa ngayon po, naglabas na po ng advisory ang Manila Police District sa mga road closures at rerouting po para na ipapatupad sa September 21, simula po 12:01, kagaya po nung CRB Menjola, yung Liwasang Bonifacio at Ayala Bridge. Meron po tayong temporary road closures dyan sa mga areas na yan since lalo pa doon sa Liwasang Bonifacio na posible po na magkaroon ng pagtitipon dahil yung area pong yan ay Freedom Park, so hindi po kinakailangan ng permit para po magkaroon ng mga pagtitipon dyan. Yun nga pong inaabiso natin doon sa ating mga kababayan na lalong-lalo sa Lunes na kung wala naman po kayong importanteng lakad sa mga areas na posibleng magkaroon ng mga protesta or mga rally, sa bahay na lang po muna tayo kung hindi naman po ganun ka-importante para hindi po tayo maabala sa mga rally na magaganap po sa Lunes.
5: Sa ngayon, ma'am, may mga grupo na ho ba kayong na-monitor na nabigyan na ng permit o nag-apply na ng permit para makapag-rally doon sa mga lugar na kinakailangan ng pahintulot?
7: Sa ngayon po, wala pong sa ating pong pakikipag-ugnayan sa ating district offices. Wala pong nag-secure ng permit dun sa mga grupo na inaasahan po or mga posibleng mag-rally. So, ang na-expect po natin, eh baka po sila ay sa mga freedom parks magkakaroon ng mga pagtitipon.
5: Oh, pero sabi ninyo kanina, ma'am, handang umaresto agad ang NCRPO sakaling may mga paglabag. Aasahan ba namin o agad bang magkakaroon ng pag-aresto sakaling may mga grupong bigla ang magpunta doon sa mga lugar na ipinagbabawal na dinaglarang no-rally zone?
7: Siyempre po, gaya po ng binanggit ng ating national headquarters, no permit, no rally. At meron naman po tayo mga ground commanders na makakausap yung ating mga organizers ng ating mga rally or mga protesta para po maayos kung halimbawa man po na sila ay magkita sa isang lugar na dapat ay hindi po inaasahan ng mga rally. Sila naman po ay mapagbibigyan, pero yung pagse-set up po ng stage, pagtatagal po nila at makakadistrap po sila ng yung normal na daloy ng kabuhayan or kung ano man po ng traffic ay hindi po papayagan ng ating mga kapulisan.
4: Ma'am, meron po kayong apelado no sa mga grupo na meron na dadalo ho, ma'am. 'Di ba? Lagi ho 'yun ang apela ho natin eh na dapat kahit papaano eh manduhan niyo yung inyong mga grupo na magdi-disrupt, ma'am, kasi in the past grabe ho talaga yung mga nakita natin perter, ha. Merong nangi-spray ng pintura, merong biglang
5: nanununtok.
4: Wala nang respeto in short sa naka-uniforme. So ano ang apela niyo this time around, Lieutenant Colonel Azilo?
7: Opo, pakiusap po ng NCRPO sa lahat ng lalahok ay sama-sama po nating panatilihing mapayapa ang ating mga aktibidad. Huwag po nating hayaang may masaktan or may mangyaring insidente na maaring magdulot ng panganib sa kapwa nating mamamayan. Ang mahalaga po ay maipahayag natin ang anumang saloobin sa paraang responsable, maayos at may paggalang po sa karapatan ng bawat isa. Ginagalang po ng NCRPO ang inyong karapatan na magpahayag ng inyong mga saloobin. Pero syempre po, igalang din po natin yung karapatan ng mga hindi po dadalo.
4: And lastly po, ma'am, ano po naman ang bilin ni Brigadier General Christopher Abrahano sa mga tauhan naman ho natin na magpapanatili ho ng seguridad sa Lunes?
7: Para naman po sa ating mga kapulisan, sa aking mga kabaro na gaganap ng tungkulin sa mga lugar na may activities, manatili po tayong kalmado, disiplinado at profesional sa lahat ng pagkakataon. Ano man pong sitwasyon na haharapin natin sa field, mahalagang pairalin po natin ang maximum tolerance, huwag po tayong magpadala sa emosyon at lagi po tayong kumilos ng naaayon sa ating sinumpaang tungkulin.
4: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Partner, sabay tayo, partner. Lieutenant Colonel Hazel Azilo, tagapagsalita ng NCRPO. Salamat, ma'am. Sa Lunes ulit, ha. Kukuha kami ng assessment. Automatic.
7: Yes, po. Okay po. Maraming salamat.
4: Salamat, ma'am.
7: Po.
4: Happy weekend.
3: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
4: So wala pa nagse-secure partner ng
5: wala
4: permit.
5: So pa.
4: Ang assumption pag ganun sa ay mga sa mga freedom parks. So,
5: okay. Sana naman partner, kung hindi sila mag-secure ng permit, sumunod sincere sa mga patakaran. Kasi noong mga nakaraan partner, hindi lang last September 21 rally, kahit anong mga klaseng grupo pa yan, yung mga bigla-bigla na sumusulpot sa mga no-rally zone.
4: Oo, tsaka yung mga halo partner, syempre nadadamay din naman yung mga legit na totoo, sinasabi totoo. Mo na nagpapahayag talaga ng kanilang saloobin, hindi ba? E ngayon, partner, ang sinasabi ay inaasahan na nasa 10,000, partner.
5: Aba?
4: Yung hindi bababa sa 10,000 yung dadalo sa anti-corruption rally sa Mendiola ito, partner, sa September 21.
5: Aba?
4: Ay tanungin natin, partner, ang kanilang paghahanda. Nasa linya na natin si Raymond Mong Palatino, ang Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Magandang gabi, Sir Mong. Jeff Caparas po at Marlene.
5: Hi, sir.
8: Good evening po, Jeff, Marlene, saka sa ating mga kababayang nakikinig po. Magandang gabi po. Sana sir, po safe tayong lahat.
4: Sir Mong, kamusta po ang preparation nyo prior po sa rally sa Lunes?
8: Ongoing po yung preparation natin. Kanina, nag-walkout ang mga estudyante. May protesta rin sa labas ng mga paggawaan yung mga manggagawa. Bukas po, mayroon tayong replaying sa bantayag ng mga bayani. Tapos may walk in the park yung mga seniors kontra Corakot sa Quezon Memorial Circle. Pero ang pinaghahandaan natin yung Lunes, yung ating protesta sa Maynila po.
4: Mm-hmm. Sir, yung pong 10,000, just to be clear, ito po dito lamang po ito sa Maynila. Yung 10,000 na in-expect
8: Maynila po ito, Metro Manila ito. Pero Nationwide po yung ating pagkilos. So, sa iba't ibang mga syudad, may pagkilos din. Pero yung 10,000 po, yung mga kikilos sa araw ng September 21 po. Mula tanghali hanggang hapon po.
5: Sir, si Marlene po, ito katulad po ba ng mga nakaraang kilos protesta, magkakaroon din ng pagmamarcha yung mga grupo makikibahagi po sa kilos protesta sa Lunes?
8: Meron po tayong inaasahang marcha. Yung ba po, yung mga malapit lang sa Liwasang Bonifacio, sa halip na Sumakay, baka yung mga communities from Tondo, mag-march na lang yan. Yung magagaling siguro din ng TAF. Pero ang convergence po natin sa Liwasang Bonifacio ng 3 PM.
5: Mm-hmm.
8: Ang mga church groups po, nagsabi sila, meron silang ang misa ng alauna sa San Agustin Church. At pangungunahan daw ito ni Bishop Alminaza. So mga religious groups po ito. Yung Kilosang Bayan Contra Coracot po, 3 PM sa Liwasang Bonifacio. We expect na around 4:30 matapos yung program doon. Tapos ang bayan po ang mangunguna sa march from Liwasang Bonifacio papunta pong Mendiola.
5: Ayun. Pero Sir Mong, may panawagan ng PNP na para dun sa mga organizers ng bawat grupong magpoprotesta na bantayan para hindi raw ho mahaluan o mapasok ng mga outsiders o yung tinatawag na mga instigador
4: yung mga grupo. Yung para, talagang ang gusto lang ay mag-disrupt factor.
5: Kamusta ho ang pagbabantay ng inyo pong grupo, Sir?
8: Sa tingin natin, ang talagang intensyon ng pulis at ng Malacanang ay lumikha ng pananakot sa tao na magiging parang magulo o marahas ang protesta. Lagi nilang binabanggit yung kaguluhang nangyari last year. Pero after September 21 last year, napakarami ng mga anti-corruption protest. Hindi naman na ulit yung ganong klaseng kaguluhan. Nagkaroon ng November 30, EDSA anniversary, May 1, nung SONA. At after September 21, the violence ay nanggagaling palagi sa pulis. Yung police na, halimbawa, nung SONA po, di ba sila yung pumunta sa ranks ng mga nag-aralit, nag-aresto ng mga kabataan, may bibit-bit pang baril.
5: Mm-hmm.
8: So, ang gusto kasi nilang i-paint na narrative ay parang magiging magulo, kailangan na huwag magiging magulo yung mga magpuprotesta, parang sa amin yung manggagaling na karahasan. Pero syempre, ang gusto talaga ng mga nagpuprotesta, gusto natin mapayapa ang protesta natin, gusto natin irehistro ng maayos ang ating mensahe. Kaya po sa ating mga kababayan, talagang lahat ng galit sa korupsyon, encourage na sumama, hindi yung tatakutin yung tao na magiging magulo yung protesta.
5: Naiintindihan po namin ng inyong point, Sir Mong, pero kung sakali po na may magtangkap ang pumasok po sa inyong grupo, ano ho ang may ganun ba kayong namomonitor o paano po magiging pagtugon natin o approach natin pag mga ganito pagkakataon?
8: Tama po, kasi kailangan natin ilinaw yung sinasabi ng pulis na kaguluhan last year. Yung bayan ang tumulong sa pagtigil na lumubha pa yung kaguluhan. On the ground, we can have that judgment call kung kailan itutuloy o hindi ang protest. Last year, nung nakita natin na maraming mga tao na hindi kabilang sa bayan, isang speaker lang, isang performance lang, tinigil natin yung program sa Mendiola na nawagan tayo ng organized dispersal. Kaya minimize yung nangyaring kagulo na sinasabi ng police last year. At kaya organized yung ranks ng bayan. Alam natin na sino yung mga makakasama natin at meron tayong mga marshals, meron tayong mga leaders at saka nakakalat yung ating mga kasama na magtitiyak na magiging maayos yung ating hanay. At kung alam natin na tingin natin hindi natin makokontrol yung sitwasyon, we will make that call. Either i-divert yung march, itigil, or manawagan ng kalma sa mga kababayan natin na nadadala ng galit dahil sa matinding krisis sa ating bayan.
4: So, Sir Mong, so ibig pong sabihin, all systems go na rin ho kayo. Siyempre, may mga effigy ho yan eh. No? So,
5: susunog ba?
4: Kumbaga, ginagawa nyo na ho ba ito over the weekend?
8: Tuloy po tayo sa ating protest. Pero hindi tayo nakapaghanda ng EPG kasi araw-araw umuulan.
5: Oo nga.
4: Hirap nga, Sir.
5: Sobra.
8: Kawawa naman yung mga artist na gagawa ng EPG. Masisira lang bigla.
4: Oo, kasi parang...
8: Pero expect po natin yung mga creative protest visuals. Yung mga iba't ibang forma ng pagpapakita, expression ng protest, mm-hmm. asahan natin. Marami mm-hmm. tayong mga artist na makakasama, mga estudyante rin, mga kabataan na may mm-hmm. dala na iba't ibang mga pagpapakita ng galit.
4: Mm-hmm. Eh, pero Sir Mong, ano ho ba sa tingin nyo ang talagang hindi pa rin ho nagbabago simula nung 54 years ago na hanggang ngayon ay talagang problema ng ating bansa?
8: Tama po yan, no? Kaya very relevant pa rin yung never again, never forget. No, dinaglagan na nga ng mga kabataan, never again to impunity, never forget corruption. At bakit September 21 yung pinili natin out of all days? Kasi nga paalala eh, no? Na corruption ay is enabled by yung mga pulisiya na repressive sa ating bayan. At wala mang martial law ngayon, pero yung mga instrumento or batas ng martial law ay ginagamit, no, para kontrolin yung politika, yung pananatili ng mga political dynasties, at takutin yung tao kung may gustong tumutol sa mga abusado sa ating pamahalaan.
4: Mm-hmm.
8: So unfortunately, corruption nandyan pa rin, mm-hmm. human rights abuses, at yung whitewash ng nangyaring dictatorship. Acquitted si Imelda. Yung corruption na hindi umaabot sa Malacanang yung investigation. Kaya nga, tayo pupunta ng Mindoro kasi gusto natin singilin yung mastermind ng corruption. Walang iba kundi yung Pangulo.
5: Ay, Sir Mong, ay matanong ko lang pala kung meron kayong mga kilalang personalidad na nasa dadalo po sa inyong mga pag-itipon?
4: Oo nga.
8: Gusto natin ibida bukas po yung mm-hmm. una yung mga veterano yeah. ng mga lumaban sa dictatorship. Mm-hmm. Mapalad tayo, buhay pa sila para magbigay ng testimonya kung ano ang nangyaring abuso noong panahon ng batas militar. We also invited yung mga kababayan natin mula sa mga binahang lugar. Meron po tayong ilan na mga galing pang Bulacan, yung epicenter ng pagbaha. Gusto natin marinig ang kanilang testimonya. In fact po, no, sa umaga ng September 21, may sarili silang pagkilos. Hindi po ito bahagi ng bayan, pero we support yung initiative nila na magkaroon ng mga local protest sa mga flooded communities, especially in Bulacan. Tapos ang pagkilos po sa hapon, iba't ibang grupo, hindi lang bayan. No? Ito po ay kilos ang bayan kontra Corakot. Yung mga anti-corruption groups, watchdogs na nakasama natin mula last year ay kasama pa rin natin ngayon.
5: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Raymond Palatino, ang Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan. Thank you so much, sir.
4: Thank you, sir. Mong. See you on Monday. See you on Monday.
8: Sige po.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ayun, partner, ha? 10,000 ang inaasahan nila. Manila pa lang yon, pero nationwide eh.
5: Diba? Totoo yan.
4: Sinasabi nila, Sir Mong. At saka ang sinasabi niya, partner, lagi na lang kami ang sinasabi ninyong nagsimula, ha? Hindi naman sila pala.
5: Oo nga. Pero kasi, partner, alam mo, pareho naman both sides, PNP at the same time, mga grupo ng mga realista, pareho naman nilang gusto maging mapayapa yung kanilang mga idaraw sa aktividad. Wala namang may gustong manggulo. Kaya yung mga magtatangka, partner, na manggulo, manghimasok po sa mapayapang aktibidad ng mga lehitimong grupo na mga ngalampag sa September 21 sa anibersaryo po ng martial law. Huwag niyo na hong tangkain. Kung gusto po ninyong marinig yung inyong boses, makibahagi kayo sa legal na pamamaraan at nang wala hong halong karahasan dahil pare-pareho lamang po tayo may mga panawagan na hostisya po para po sa ating lahat pagdating po sa mga gantong pagkakataon.
4: Eh, Hari Nawa, okay? Partner, ay yung sinabi ni Colonel Allen Reyko ay talaga namang sana ay walang mangyaring riot.
5: Totoo yan.
4: Sana walang manggulo. At yung nagbabalak man lang, ma-monitor ka agad sana.
5: Totoo. Kaya nga, partner, di ba? Nananawagan din ng PNP sa publiko na pag, for example, mayroon silang nakita online na mga nag-aaya, nanghimok sa kapwa mga netizen na magsagawa nga ng karasan sa September 21, i-report agad sa PNP para agad ma-monitor, agad mabantayan. Mapigilan ba?
4: I-tip nyo na agad.
5: I-tip
4: Itibre na, ha? Anyway, ay sa oras po na 8:47, nagbibigidaan lamang po kami sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po ang Spot Report.
3: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AM-MM!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
4: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:49. Report na tinatawagan na natin si Rear Admiral Jay Tariela, yung tagapagsalita po ng
5: Philippine Coast
4: for the West Philippine Sea ng PCG. Ano ang insidente gaan nangyari, partner? Sa ano to, 'di ba? Sa Scarborough?
5: Oo, partner. Ano kasi nangyari? Naman, 'di ba? Meron namang regular naman na nag-asagawa, partner, ng mission ang B4 at ang PCG diyan sa West Philippine Sea para magbigay ng ayuda doon sa mga kabayan, mga isda na nandoon sa area. Tapos ay bigla silang binangga ng barko ng China Coast Guard. Doon wala namang nasaktan pero nasira yung bahagi ng barko.
4: Grabe.
5: At the same time, partner, risk yun ha para doon sa mga tropa natin sa Philippine Coast Guard na nakasakay doon sa area, ay doon sa barko, di ba?
4: Bayo naman.
5: Oh, ito yung ano ba? Ano ba na naman ba ang gusto nila?
4: Saka bakit kailangan umabot sa ganyan?
5: Correct. Ano ba ang nung makanakaran? Actually, partner, di ba? Hindi naman itong first time na merong banggaan. Pero kung bibilangin natin, medyo matagal na yung naging agwat mula nung huling nagkaroon ng banggaan dyan sa West Philippine Sea. At ngayon, hihingi na nga natin na ang pahayag at update doon sa insidente ito mula kay Rear Admiral Jay Tariela, ang tagapagsalita po ng PCG for the West Philippines. Good evening po, Rear Admiral. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
16: Hello?
5: Hello, sir. Good evening po.
16: Hello, good evening.
5: Sir, kanina ho ay medyo tumaas na naman ang kilay ng marami sa ating mga kabayan dahil panibago na naman hong pambabangga ng barko ng China Coast Guard na nangyari dyan sa West Philippine Sea sa barko ng B4 sa kasagsagan po ng resupply mission. Ano ba talaga ang nangyari? Pakikwento nga po sa amin, sir.
16: Buti nila yung mga kababayan natin, kilay lang itinas ako, tumaas na dugo ko.
4: Presyon.
16: Sa Chinese Embassy. Diba?
5: Ano ba?
16: Nakabisit na itong mga to.
5: Sobra, sir.
16: Diba?
5: Oo nga po. Pero sir, paano ba nauwi sa ganong insidente? Itong banggaan dyan sa West Philippines na naman.
16: Alam mo, ako honestly, hanggang ngayon hindi ko magets bakit kailangan mong banggain ang isang unarmed,
4: precisely,
16: civilian, fishery vessel na ang ginagawa lang mamigay ng fuel sa ating mga isdang Pilipino. Parang it's very difficult to imagine dahil for the past 2 days na ang ginawa lang ng mga B-FAR vessels natin na dineploy natin sa Calayan Island Group is mamigay ng fuel. And the intention of the national government is dahil alam natin na pangit ang panahon itong mga nakaraang araw at tumaas ang presyo ng krudo. That's why the national government decided to have this kadiwa para sa bagong bayaning mangisda, no? Yung mabigay ng krudo sa ating mga mangisdang Pilipino. Tapos, with all of this good intention, ang China Coast Guard ang ginawa dito sa BRP, datu magat salamat na sumadsad sa hasa-hasa Seoul kahapon, na ni-rescue pa.

0: nabangga nila tayo. I mean, how stupid is that, no?
1: Correct.
0: Uh-huh. Alam naman natin, di ba, pag sa camera.
2: Mm-hmm.
0: Kung ikaw ang, kung ang camera mo nakatutok sa unahan ng kotse mo, di ba? So, ang magiging video nun, ikaw yung straight line.
1: Correct.
0: Tapos yung sasagiin mo from your right side,
1: mm-mm,
0: is yun yung parang naka-diagonal, no? Di ba? Kasi yung lente ng camera mo, naka-straight eh.
1: Mm-mm.
0: So, ang pinapalabas ng China, dahil yung lente ng camera nila nakatutok lang straight, tayo daw ang sumadyang sagiin ang sarili natin.
1: Wow.
0: Di ba? So, that's the latest video, no? And production ng China na naman ng kanila mga kasinungalingan, mga kachinungalingan ng Chinese embassy.
1: Ay, pero alam mo, Admiral, doon pa lang sa kanilang pahayag, sa side of story nila, may butas na rin eh, dahil dapat may safe distance ang mga barko pag naglalayag po sa karagatan.
0: Precisely,
1: diba?
0: No? Meron tayong tinatawag na collision regulations of 1972, at ang China ay signatory din dito sa maritime convention na to. We also have SOLAS convention na supposedly kumikilala sa competence ng ating mga marinero, but with this kind of behavior, no, para nga sa akin, sabi ko nga sa post ko, di ba, it's an understatement for anybody to call this unprofessional and ordinary bullying.
2: Correct.
0: Para sa akin, this is pure evil. Talagang kasamaan na ang ginagawa ng China sa ating karagatan sa West Philippine Sea.
1: Mm-hmm. Naalala ko na naman, partner, yung last incident ng ganyang banggaan na ang mga casualty ay doon sa barko ng China. May mga nasawin. Isinisip pa rin sa Pilipinas.
2: Na-back to you sila.
1: Diba?
2: Anyway, Rear Admiral, ano ho ang na-foresee ho ninyo dito, sir? Hanggang kailan ho ito mangyayari?
1: Hey.
2: Ito ho ay magtatapos pa? O wag naman ho sana, ito ho ba'y lalala pa? Kasi sir, kahit ho kami rito, ni partner, ay na ang sinabi namin, buti na lang, walang ibang nangyari, walang nasaktan, hindi ho lumubog yung barko ho natin. So, ano ho ina-expect nyo? Hanggang kailan nito, Rear Admiral?
0: Well, una sa lahat, no? Most importantly, hindi tayo ang susuko dito. It's not the Philippine government who will waver. It's not the Philippine government who will stop standing up for rights in the West Philippine Sea. And kung ang tanong, when will this unlawful activities will stop, no? Obviously, hihinto lamang ito kung ang China titigil na sa kanilang pangangarap na kamkamin ng kabuuan ng South China Sea, kung ang China ay matututo ng rumispeto ng international law, at kung ang China ay kikilalanin na ang 2016 Arbitral Award. If those were the goals natin, kung para lang tumahimik ang West Philippine Sea, then obviously, no, hindi ito matatapos sa madaling panahon. Dahil ang China, patuloy pa rin nilang pinipiling maging imperialista at pinipiling nilang maging masamang bansa.
2: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Rear Admiral J. Tariela, at nakapagsalita po, spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Sir J., kapit lang ho tayo lahat.
0: Maraming salamat.
2: Ingat po kayo, sir.
1: Thank you so
2: Ingat.
1: Much, sir.
3: Jeff Camaras at Marlene Padiernosa. Spot Report.
2: Matatapos lang, partner. Kapag huminto sila, nakaangkinin niyo yun. Kapag, ano pa sinabi ni Sir J? Kapag natapos sila na...
1: Tanggapin na lang nila, partner.
2: Which is napaka-imposible, partner.
1: Ay, nako.
2: Kasi imagine mo yung mga narrative nila, hindi ba? Kitang-kita na sa video, tayo pa binabalok.
1: Alam mo, partner, alam mo parang lahat na ata ng platform, ng modes, lahat na ng ways na mangharas at mangbuli itong China na ito, ginawa na nila. Meron sa dagat, meron sa social media, meron sa habang nag-i-speech si SND. Ay, di ba? Lahat
2: tapos, sinabi pa na si SND raw may theatrics daw. Baklas yan.
1: Pero alam mo, yung mga ganyan nilang mga sagutan, para na yan sa kanilang sariling mga viewers. Siguro kasi ayaw nilang makita ng sarili nilang mga kababayan yung totoong senaryo, yung totoong picture. Matatandaan ng partner, di ba, nag-viral nga yung kay Secretary Teodoro na yung inabutan siya ng note.
2: Na by the way, na ang daming praises ni Secretary Teodoro.
1: At naspalpal ni Secretary Teodoro ang note na yun ng China.
2: Galing.
1: Pero
2: galing
1: doon naman do? Sa state media ng China na inilabas,
2: ay
1: crop na crop. Edit na edit.
2: Siyempre.
1: Siguro ang gagaling ng editor nila, partner, para magmukhang sila talaga ang victim nito. Pero hindi ho kayo ang dehado. Ang dami na pong

0: Galat sa inyo, hindi lang Pilipinas ha. Tsaka, ang daing bansa na po.
1: Isipin mo, wala namang intention yung vessel na yun doon. Gaganunin mo.
0: At irony pa partner, kasi nung mga nakaraang araw, di ba, merong sinabi ang Chinese embassy na magbibigay sila ng tulong sa mga Pilipino mga ngista at Pilipino mga magasaka. Mm. And then, nangyari ito ngayon, my gosh.
1: Yan na nga.
0: Tumataas ang kilat ng presyon ko na rin.
1: Si Admiral Tariela nga, presyon na.
0: Presyon na. Hindi lang kila yung tumaas kay
1: na,
0: sir. Parte,
1: lahat naman ang nakakita ng video, partner, tumaas din talaga ang presyon. Sipin mo, banggain ka, partner, tapos ibahin pa ang naratibo.
0: Totoo.
1: Eh, yan ang isa sa mga advantage ng technology. Imagine mo kung walang internet doon, partner, na hindi agad na isend yung video natin na nangyari yun. Eh, baka iba na ang sasabihin.
0: Correct.
1: Lugi na naman tayo. Anyway, partner, wala na tayong oras. Lumipas na naman po isang oras ito sa Spot Report kung saan
0: una ang kaligtasan mo.
1: Ako po, Jeff Caparas.
0: Ako po sa Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Ay, happy weekend mga kapamilya. Susunod na programa, Alam na Dis, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho.
0: Bye.
1: See you on Monday,
0: happy
1: kapamilya.
0: Weekend.
1: Ingat kayo, saan man kayo naroon.
2: Marlene Padiernos sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na lagi

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Yes!
1: Alak, pek, pek, pek, pek! Ako, ito na nga! Ito na nga programa mag-atid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable,
2: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap na mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho!
1: Ako, it's Friday! Makisabay lalo ng mga bagong manicure at pedicure dyan. Ipakita, huwag ay white, sumabay! Alam ko na!
2: Alam nyo na!
1: Alam na this!

0: upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: At narito na ang mga pinakainantabayanan at pinakabinantay ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, Bini nasa Australia na para sa pagpapatuloy ng Signals World Tour.
2: Alam na this!
1: At Rochelle Pangilinan, nilinaw ang issue sa kapwa sex bomb member.
2: Alam na this!
3: Samantala, mga kapamilya, pelikulang I'm Perfect mapapanood na sa isang streaming platform.
2: Alam na this!
3: At Wilbert Ross, kumpiyansang maghatid ng tawa ang Philippine adaptation ng Pima.
2: Alam na this!
1: At syempre, diretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan na mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Una na dyan, palabas na sa isang streaming platform ang MMFF hit film na I'm Perfect na pinagbibidahan ng mga person with Down syndrome. Matatanda ang isa ang pelikula sa mga humakot ng major awards sa MMFF, kabilang ang Best Actress para sa bidang si Crystal Go at Best Picture. Tuloy-tuloy din ang tagumpay ng pelikula na itinampok na sa iba pang film festival gaya sa Lucania Film Festival sa Italy. Sa panayam, ibinida ng batikang actress na si Sylvia Sanchez na isa sa lead cast ng pelikula na may mga panibagong invites ang pelikula mula sa mga film festival sa iba't ibang bansa gaya sa Prague at Italy.
4: Eh, di ba? Inclusivity naman yung habol natin doon eh para sa mga bata, which is nangyayari kasi yun yung pag nag-i-email yung ibang bansa sa amin, sasabihin na gusto namin yung movie kasi mga persons with Down syndrome, mga PWD. So yun lang naman yung advocacy natin para sa movie na to, which is nakakatuwa dahil ngayon talaga after nung December, ito magde-December na naman, pero andito pa rin yung I'm Perfect, tuloy-tuloy na iniimbitahan sa ibang bansa. And in fact, pupunta na naman kami dahil nakakuha ng awards. I'm Perfect po, mapapanood nyo na po sa Netflix kahit saang bansa kayo.
2: Alam na this!
1: Congratulations sa I'm Perfect! Grabe, nasa Netflix na at napapanood sila. Gaya nga ng sinabi ni Tita Ibyang, Sylvia Sanchez. Tuwan-tuwa daw ang mga baget sa mga kasama natin dyan sa pelikulang I'm Perfect. Kasi napapanood sa buong mundo, wala na ka ng mga parents. Diba?
3: Totoo. Mm-hmm. And congratulations din ha sa ating angel.
1: Yes.
3: Na si Crystal. Yes. Diba? Si Crystal Ann Go, di ba, Papawel? Dahil pagkatapos nitong I'm Perfect, yung kanyang Locarnia experience, nakita ko parang kasama siya sa isang movie with Ate Peachy, Rufa Mekinto, with Dustin Yu, ganyan. Mm-hmm. So nakaka-happy dahil parang di ba hindi nagtapos sa I'm Perfect at sa pagkapanalo ng Best Actress na kauna-una ang person with disability, yung kanyang career sa showbiz. Ika nga ni Tita Ibyang, di ba, angels niya ito natin.
1: Yes.
3: Sa kanilang Nathan Studios Artist Management. So congratulations!
1: Congrats and more awards and recognitions to come. God bless!
3: God bless!
1: Ayan.
3: Samantala, mga kapamilya, matapos ang maikling pahinga, tumulak na nga po pa Australia ang Bini para sa pagpapatuloy ng kailang Signals World Tour. Kahapon, unang bumiyaya sina Bini Aya, Maloy, Colette at Sheena. Samantala, ngayong araw naman, bumiyahe na rin sina Bini Gwen, Joanna, Stacey at Mika. Sa Melbourne, gaganapin ang kanilang concert tour stop sa September 20. Susundan naman ito ng dalawa pang show sa Australia at sa New Zealand ngayon ring buwan bago tumawid pa Singapore sa Oktubre at last stop sa Taipei, Taiwan sa Nobyembre.
1: Alam na this!
2: Alam na this!
1: Hindi na talaga mapigilan ang ating Nations Girl Group na bini sa kanilang tagumpay at lalong nagpapasaya pa ng napakaraming mga kapamilya natin worldwide. Diba naman?
3: Correctness!
1: Oo. Mabuti naka-recharge sila doon sa sa pahinga nila dito ngayon bago tumulak pa sa Melbourne. Kasi kailangan nila yun. O kita nyo, kaya thank you sa management.
3: True.
1: Diba?
3: At feeling ko din, parang nauna, diba, parang sa second batch, bumiyay sila Bini Mika.
1: Yes.
3: Kasi diba parang she attended yung isang event with Inigo Pascual.
1: Mm-hmm.
3: Para sa, may pinasilip
1: merong
3: ata na project.
1: Surprise.
3: Yes.
1: Tsaka si Bini Mika.
3: Yun, si Bini Mika, yes.
1: Kasi kasama sa music video.
3: Yun.
1: Diba naman? Congratulations.
3: Truly.
1: Samantala, may bagong kanta. Si Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid. Siya ang boses sa likod ng theme song na Pamana na pinakabagong seryeng Honor Thy Mother na pinagbibidahan naman ni megastar Sharon Cuneta at Kapuso primetime star Barbie Forteza. Mapapakinggan na sa mga streaming platform ang Pamana. Inaabangan na rin si Ate Rich sa pagbabalik concert stage para sa kanyang finale concert sa Oktubre. Alam na this.
3: Yes. Pasabog talaga, no? May megastar, may Barbie Forteza,
1: yes,
3: na prime actress ng GMA, tapos yung theme song pa, dinire-diretso na with Ate Rich, Asia Songbird, diba?
1: Ang bigkat ng casting.
3: True.
1: Kumbaga.
3: Correct.
1: Oo. Malaki ang nagagawa ng OST ng mga original soundtrack na ganyan kasi nakakapagbigay damdamin at init pa at flavor sa serye gaya ng Honor Thy Mother. Diba naman?
3: Oo. Abangan natin yung tagisa ng aktingan nila Barbie Forteza and of course Miss Sharon Cuneta.
1: Correct.
3: Parang yung pinaka teaser trailer papaawil, no? Marami nang nahook agad-agad kasi dun pa lang yung mga acting prowess. Yung kanilang mga acting talaga ipinakita na kaagad sa maikling patikim para sa mga manunood, talagang may excite ka na agad-agad.
1: At ma-excite pa kayo kasi may nilabas naman ng mga behind the scene doon sa tape-in. Alam mo ba?
3: Tape-in?
1: Oo, tape-in.
5: Para sa Shaolin.
1: Sa Shaolin. So, ganyan, di ba? Mayroon, pak-pak, si Drake on it. Diya sa likod, si megastar, acting-actingan, pak-pak-pak, natapos yung pala, practice lang yun.
3: Ganon.
1: As in, manghang-mangha na agad yung mga lahat, di ba? Kaya, makita ninyo, ibig sabihin kasi, kunwari sa reading pa lang, sa practice, sa rehearsal pa lang, blocking pa lang, binibigay na ng todo-todo para alam na kagad kung paano. Hindi siguro magugulat yung mga co-actors na, ganun pala yung energy. Di ba? Minsan ganun yun eh.
3: Pero may sinasabi, di ba, Papa A? Pagka sa actingan, parang yung rehearsal mo dapat, parang, i-take mo na siya na parang yun na talaga yung take talaga.
1: Oo. Performance level.
3: Yes.
1: Yun. Kasi para alam na, kasi yung director din, malilito, teka muna, mas maganda pala yung aanguluhan kita ng ganyan.
3: Yes.
1: Kasi minsan, di ba, hindi sinasabi naman ng artista kung ano yung take niya doon.
3: Atake.
1: Tsaka sasabihin, depende lang kung sabihin ng director, gusto ko ganito ka ha. So malumanay ka muna sa ganyan, yung galit mo, para kang puputok na vulkan. Ganon,
3: yes.
1: Di ba?
3: Yes. Kumbaga, unti-unti.
1: May development. Yan, yung
3: development.
1: Yung inyong acting. Para siyempre, umaangat, ganun. Kasi ang gusto ng director, ganyan.
3: May leveling.
1: May leveling, ganun. Tsaka, kailangan yung ibang mga artista, dapat huwag kayong sasabay na ganun. Dapat tone down kayo.
3: Yes.
1: Foil character kayo para umangat yung ganito, ganyan-ganyan. Kaya dapat nga tama ka, Mama Jay. Practice pa lang, ibigay mo na. Lalo na ito, tip natin to sa mga bagong artista. Okay, Mama Jay, yung mga talents, di ba?
3: Yes.
1: Kadalasan, di ba sila napapagalitan kasi hindi alam yung gagawin, ganun-ganun. Ibigay nyo na kung ano yung gusto nyong i-acting. Kasi
3: yung
1: nanginihingi ng director, di ba?
3: Speaking of Speaking of that, wala namang kwentuhan lamang.
1: Oh.
3: Na-experience ko rin yan. I'm sure na-experience mo rin yan, no? Hindi ko alam kung nahihiya lang ba sila or nai-intimidate dahil mga artista yung katrabaho nila.
1: Correct.
3: Pero, laging sinasabi ng mga director na, bakit ganyan lang yung ginagawa? Ganun. Kasi parang akala nila, hindi ko feeling ko kasi
6: lang.
3: Hindi, feeling ko kasi parang yun nga baka nahihiya.
6: Uh-oh.
3: Pero kasi di ba parang hinahanap ng director, anong gagawin niyo mamaya niyo pa ipapakita, kaya nga tayo nagka-practice
6: ngayon.
3: Para ngayon pa lang ganyan. So correct. Parang minsan na minsan nga nalapitan ko na hindi itodo mo na kasi malay mo makuha ka ni direk yung mga
6: ganyan.
3: Kasi maraming best ko na experience na na parang ano ba yung term, hindi naman nagpapa-bungee-bungee pero parang hindi nila binibigay yung best nila, hindi naman nila lahat ha.
6: Correct.
3: Pero meron talaga akong mga na-experience na siguro nga nai-intimidate sila, nahiya sila. Kaya kailangan nila minsan itapik na, uy girl, itodo mo na yan.
6: Uh-oh.
3: Kasi yung chichikahin mo talaga sila.
6: Correct.
3: Kasi diba sabi ko, uy pag nag-talent ka, give mo na lahat.
6: Correct.
3: Kasi ito na yung chance mo, nandito ka na.
6: Correct.
3: Mali mo makita ka, ma-discover ka.
6: Correct.
3: Diba parang si Kim Rodriguez,
6: uh-oh,
3: aminin natin, diba dating extra siya, hanggang sa nabigyan ng lead role ng GMA.
6: Correct. Oh. Tsaka kahit kunwari, wala kayong linya, tas nasa background kayo, lalo kunwari, ay katabi niyo yung artista, o nasa likod kayo, kailangan umacting ka doon.
3: Yes.
6: Kung restaurant man ba to, hospital ba to, simbahan, park, ano dapat ang i-acting sa ganun, ilibigay na
3: kung ano yung naaayon sa eksena.
6: Yes. Honor the artist.
3: Ay hindi, thy mother.
6: Thy mother. Para sinample lang natin
3: correct.
6: Yan.
3: Hindi po sa nagdudunong-dunungan at nagagaling-galingan.
6: Based sa experience
3: galingan,
6: po kasi namin.
3: Based sa experience. Kasi nga,
6: tip na nga yung binibigay
3: correct,
6: natin.
3: Correct. Basta itodo nyo ng itodo kasi yung pagbibigay nyo ng 101% best ninyo,
6: correct,
3: maaring magbukas yan ng maraming pintuan, opportunities para
6: correct
3: sa inyo. Kasi pag napusuan ka ng AD, i-request ka niyan. Sasabihin talaga ng AD na dun sa mga talent coordinator na itong batch na to, kunin to ha, kasi magagaling sila, talagang nagbibigay sila para dun sa eksena.
6: Correct.
3: And speaking of, malungkot na balita, si Otto Tuck, ang aming assistant director, nakita mo, kagabi ko lang nasay, pag-juwi, ganyan. Condolences po sa pamilya ni Ate Tuck Barrios. Isa po siyang, nag-direct na rin siya.
6: Nag-direct na rin siya.
3: Si Direk Tuck, ganyan. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero malungkot na balita, siya po ay wala na. Kinuha na po siya ng ating Heavenly Father, ganyan, papaawil. Kaya ko siya naalala at nabanggit kasi isa siya sa mga kauna-unahang director ko rin talaga, AD,
6: supportive
3: sa Pangako Sa'yo, sa Pusong Ligaw, di ba? Tama
6: yes,
3: din sa Pusong Ligaw natin siya. Dati papaawil.
6: Sa Unit 2 yata siya.
3: Unit ata siya ni Direk Elfren.
6: Yes.
3: Elfren Vivar.
6: Yes.
3: But anyways, sa ABS-CBN.
6: Kasi di ba nagkapatid JB San Pedro tapos na
3: yes,
6: ganyan nagka-sundan.
3: Kay Direk JB ka, di ba? Kay Direk Elfren ako.
6: Ay, tumawid din ako kay Direk
3: Elfren. Sa Pusong Ligaw.
6: Yes.
3: O, panoorin niyo po yan. Nasa Netflix
6: pa rin.
3: Yes. But anyways, yun po, nakita ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Best friend yan ni Kuya MJ Felipe. Isa yan sa mga kaibigan niya. Alongside with Direk Giselle. Direk Giselle. Tama ba?
6: Nakikiramay po kami.
3: Nakikiramay
6: sa inyong
3: po kami.
6: Yun.
3: Ito naman, masayang balita naman tayo, di ba? Samantala, ang ating chika naman ay confident na confident nga po itong si Wilbert Ross na mapupuno ng tawanan ang mga sinihan sa pinagbibidang Philippine adaptation na Thai blockbuster film na PMAC. Pabirong sabi nga ni Wilbert, ibabalik nila ang pera ng mga manunood sakaling hindi mapatawa ng pelikula. Ikwinento rin ni Wilbert na meron siya at ang mga co-stars sa sina Van Dove, Jairus Aquino, TJ Valderrama at Gian Bernardo na mga sari-sariling mga ad-lib sa pelikula na nag-amplify aniya sa comedic scenes. Mapapanood nga po ang PMAC sa mga sinihan sa October 14. Alam mo, parang feeling ko, syempre joke yun, yung ibabalik yung bayad kapag kawal na tawa. Pero syempre, kapag nasabi mo yun, papaawil, ibig sabihin, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka na maibibigay mo talaga yung pagpapasaya sa mga manonood. Pero speaking of pagpapasaya, feeling ko hindi niya natanggal yung
6: Yung makeup,
3: prosthetics siya, tapos parang nag-drive-thru siya or something,
6: pare,
3: ganyan.
6: Or so, sinadya niya
3: talaga
6: parang
3: ata.
6: Parang part din, kasi syempre pag nag-viral yun, promo na rin yun. Kasi pag
3: yes,
6: nakita mo yung prosthetics na gano'n sa ngipin
3: parang
6: niya,
3: bulok-bulok yung
6: parang
3: ngipin,
6: siya na.
3: Yes, totoo.
6: Pula-pula, parang may yata yun yung nga, gano'n.
3: Yan,
6: kaya
3: kumulay
6: yung bibig. Kasi sa probinsya nila, sa bansa nila.
3: Pero who would have thought talaga, no? Kung titignan mo yung journey, di ba syempre as part of the yung hashtags,
6: correct,
3: hindi siya isa sa mga unang bumulusok yung career, di ba? Ronnie, syempre, Sus Collins, sina Kid, sila Tom, Makoy De Leon, yes. Nico, di ba? Yung mga hashtags. Tapos parang nung time na nandito siya, though may project naman din, pero talagang nung nagtambal sila ni Bea Benene, parang ito yung ano niya, yung moment to shine niya talaga, itong era na to. Kasi nakita ko, bukod sa pagiging aktor, sa pagiging concert, nakakapagpa-sold out ng konsyerto. Tama ba ako? Nag-direct-direct din siya dun sa parang mini pa-concert ni Bea Benene.
6: Ah, may pinakita kasi doon na nag-a-assist siya, hands-on siya.
3: Na inaano niya si Bea sa backstage.
6: Nakamask pa siya, tapos nakasombrero. Tapos sabi niya, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos si kapatid na MJ Marfori, na-capture niya yung moment na yun. Okay, tayo naman na napaka-hands-on.
3: Supportive.
6: Ng boyfriend. Hindi direct. Ganun.
3: Naka-love team.
6: Although, kung hindi mo siya kilala talaga, hindi mo akalain siya yun kasi nga naka-mask, naka-sombrero, na parang hindi mo makikilala. Pero alam mo talaga, isa talaga sa sinasaldoon ko yun si Wilbert Ross.
3: Mabait,
6: tsaka may talent, ganun, may charisma, importante yun.
3: Actually,
6: magaling kumanta,
3: charisma.
6: Merong siya talaga, magnetic charisma sa audience at sa kanyang mga tagahanga. Kaya keep it up, lalo pa siyang namayag pag nasa Viva na siya, Mama Jai, yung mga projects doon na kasunod-sunod, lalong umingay ang Wilbert Ross.
3: Yes.
6: Diba naman?
3: Kaya lang, university series.
6: Correct. Gusto ko panoorin niya, October 14. Para, kasi talagang ikumpara natin doon sa original. Tapos paano tayo patatawanin niyang PMAC. Okay?
3: Totoo. Speaking of, meron akong papaal, magiging bisita natin sila very, very soon. Kaya lang kasi diba sa Gasa, pag premiere night sa programa natin, si Direk Nico Valdazo nag-i-invite sa movie ni Cyril at saka ni River Joseph.
6: Mag-guest naman sa atin si River Joseph.
3: Mag-guest naman sila, yes.
6: Si Cyril.
3: Oo, yeah.
6: Yeah.
3: Alam mo, nakakatuwa yan. Speaking of, pa-teaser na sa mga fans, sa mga listeners, ang happy ka lang, Papawel. Diba, normally, ang nagsisend sa atin,
6: yes,
3: ng pag may mag-guessing, either ad talent,
6: prom,
3: ad prom, ganyan.
6: Marketing.
3: Si Direk Nico mismo talaga yung nag-coordinate na mag-guess ang kanyang mga artista.
6: Yay.
3: Para sa, dito sa atin sa DZMM. Tapos winorward ko kaila Ate Jane, ganyan.
6: Yeah.
3: So, Direk, maraming sila. Tapos, ang saya ngayon ng premiere night. Meron na silang, yung sasagutan mo yung, diba, bukod sa RSVP, may sasagutan ka na ngayon yung
6: Google Docs.
3: Something
6: para
3: like ganyan.
6: Para sa mga question-question.
3: Yes, yung kanyari, ilan kayo, yung ating ganun. Ganun na ngayon.
6: Google
3: napaka-high-tech na talaga.
6: Oh, kasi parang automatic na yun. Mapupunta na sa database nila.
3: Oh,
6: alam na kagad.
3: Ako
6: na
3: premier night channel yung nag-reply. Ganun.
6: Kaya para pag nandun na, makita na kagad ikaw doon sa record. Ganun.
3: Correct.
6: Din.
3: So,
6: man.
3: Ayan, abangan nyo po yan.
6: Yes.
3: Makasama natin sila Cyril Manabat at River Joseph.
6: Correct. And speaking of abangan, ako inaabangan nito ng mga fans kasi nag-aabang sila ng sagot dahil eto na, sinagot na ng leader ng Sex Bomb Girls na si Rochelle Pangilina ng issue sa kapwa Sex Bomb member na si Jopay Pagya. Ito'y matapos mapansing wala sina Jopay at Sunshine Garcia sa music video ng Sex Bomb sa latest single na Mama Mama. Sa panayam ni Kuya Boy Abunda, inamin ni Rochelle ang hindi pagkakaunawaan pero hindi dinatalye ang sinasabing disagreement sa pagitan ng ilang miyembro. Para sa leader ng Sex Bomb Girls, mas mahalaga kung paano nare-resolba ang mga problema sa grupo. Ayon kay Rochelle, nakadepende ang pagresolba sa hindi pagkakaunawaan kung gusto na magkabilang panig na maayos ang issue. Mama Jamie, alam ka dyan eh, nagpa-haging ka na nung nakaraan eh. Tapos ngayon, nabalita na. Baka naman alam mo yung
3: haging ba ako?
6: Oo.
3: Ano sabi ko?
6: Sabing ganun, kasi kung mapansin nyo, wala doon sa music video yung kasi parang meron yatang Emmy, ganun.
3: Hindi music video, sa concert.
6: Sa concert, ganun.
3: Kasi wala pa tong music video before.
6: Sa concert.
3: Parang nabanggit ko ata na nabanggit ko ata.
6: Bakit wala yung dalawa doon?
3: Hindi. Ang nung una 'di ba parang nung round 1 2 3 4 5 6 may mga times or may time kasi parang isang beses lang naman ata or dalawa wala.
6: Oo.
3: Round 6 lang ata tsaka yung isang something kasi 'di ba trending nga yung proposal, yung parang proposal ulit na parang second wave nung pagkapakasal ni Joshua Zamora. Kung saan, di ba, naka-zoom pa natin sila, si Josh, tsaka si Jopay.
6: Yes.
3: Tapos yung round 6, parang doon na ata nagsimula na umugong yung chika na di umano, may hindi pagkakaintindihan. Sa totoo lang, Papa Awel, may narinig naman din talaga ako backstage. Chismosa. May narinig naman talaga ako backstage. Pero hindi ko kasi siya maikikwento ng buong buo dahil hindi naman ganun kalinaw kung ano talaga yung punot dulo ng pinanggalingan.
6: Mm-mm.
3: Ang alam ko, totoo naman na merong hindi pagkakaintindihan.
6: Uh-oh.
3: Pero hindi ako nasa tamang posisyon kasi I tried to reach out kay Ate Rock.
6: Uh-oh.
3: Hindi pa nag-reply ang Ate Rock.
6: Mm-mm.
3: Si Jopay naman, nag-reply naman siya pero sabi niya, hayaan na lang natin Bebe na magsalita, mm-mm, no comment na lang ako.
6: Mm-mm.
3: Parang gumano na si Ate Jopay sa akin. Also, Papa Awel, yun dun sa Mama, hindi ko pa nakakachika si Shine.
6: Uh-oh.
3: Kasi last time na naglaro kami sa Family Feud, di ba kami yung magkatapat? Ando naman si Mia.
6: Mm-mm.
3: Ando naman si Shine.
6: Uh-uh.
3: Ando naman si, yung dalawa pa, si Jolan, mm-mm, at saka si Maika. So parang, hindi naman namin napag-usapan kung ano yung eksena. Ito lang masasabi ko. Pag nag-show kasi abroad, mapapatotohanan mo naman ito.
6: Mm-mm.
3: Kahit na gaano kayo ka-bonded, gaano kayo ka-close, kung ganun naman yung series of shows na sunod-sunod, bilang tao, may mga pitik-pitik din talaga. Di ba, Papa, yung kasi pagod na kayo, kasi nga, sir, mula Pilipinas, pagdating doon, ilalapag lang yung maleta, wala pa nga kayong kwarto, pero kailangan maayos ka na kasi
6: correct,
3: diretso kayo ng press con,
6: mm-hmm,
3: diretso kayo ng pagpunta sa mga, kailangan yung attendan yung mga appearance for the sponsors, ganyan.
6: Mm-hmm.
3: Eh, paano pa kaya yung ganun? From Dubai to Abu Dhabi to US o ganyan. Feeling ko baka nagkapitikan sila,
6: mm-hmm,
3: na feeling ko, gets naman, kung dati nga, sinasabi naman lang ng mga bata sila, nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan.
6: Mm-hmm.
3: What more pa ngayon na mga momshies na sila?
6: Correct.
3: Kahit nasabihin mo, dapat nga ngayon yung panahon na mas madali na lang mag-gets ang isa't isa,
6: yes,
3: kasi matured na sila. Pero hindi pa rin talaga madaling sabihin yung, kasi kapag nasa tour ka, talagang totoo yung pagod mo talaga, may pitik eh. Ganyan.
6: Tsaka, ito, hindi sa kanila to. Pwedeng may apply sa iba, na diba, pag matagal na kayo magkasama, meron kayo pinag daanan before na pwedeng ibalik, mababalik yung
3: posible,
6: isa ba? Parang,
3: posible,
6: eh, di ba? Yung ganya, ah, eto na yun. Ayan, ganyan-ganyan nangyari dati. Hindi po para sa sex ba, ma?
3: Oo,
6: nangyari to kahit sa magkakaibigan. Kunwari, nasa Boracay kayo, tapos usapan, kunwari, kakain kayo ng dinner na ganyan, eh, dati nangyari na nag-cancel bigla-bigla. Teka muna, naka-reserve na eh. Ganyan-ganyan. Bakit hindi kakain? Ganon. Tapos, ano, kanya-kanya na lang ng bayad. Yung mga ganon tipo, di ba? Tapos, ay, sasagutin na lang yung bayad na ganyan. Tapos, ay, ayan na, lamat na yon. Tapos magkakatampuan na. Hanggang magkauwian, hindi na resolve ang issue kasi hindi pinag-usapan.
3: Totoo.
6: Hindi, merong unsettled issue.
3: Oh, hindi po ito
6: issue
3: sa sex, ma'am, ha?
6: Oo.
3: Baka sa akin. Tsari, baka sa akin to. Tsari. Hindi, oh, hindi, pero hindi nangyari talaga yan, Papa Awel. Actually, hindi. Isa sa nakausap ko dati, si Eric.
6: Hmm.
3: Si Eric Santos po. Ang malamahal si Eric Santos. Parang, ako nga, experience ko lang na nire-relate ko lang, Papa Awel. Ako ang experience ko lang, parang yung Sydney show namin, Melbourne, tapos Darwin, ano pa ba yung isa? Darwin, iba sa yung sa mga sa Australia, Papa.
6: Perth.
3: Sa Perth, ayan, nakakaramdam ako. Darwin, Melbourne, tsaka
6: Canberra.
3: Ano pa yung isa? May isa pa yung, di ba, Sydney.
6: Melbourne,
3: Darwin.
6: Sydney.
3: Brisbane. Wow, ayan, naalala ko na. Brisbane. Sabi ko nga, di ba, parang ilan lang yun, Papa? Anim or five. Sabi ko, kami ni Eric, sabi ko, Rick, may nakakapagod pala siya. Gumanan talaga ako sa kanya kasi nga impake na ipakilipad na lang sabi niya. Oo, totoo yan. Kaya minsan yung sa kahit yung mga artista saka sa prod, nagkakapitikan talaga. Kaya pala papawal pag pangatlo, pangapat na show na, tahimik na.
6: Oo.
3: Kasi hindi mo na, di ba, kailangan mong tumahimik para at least wala ka na lang masabi. Kasi nga yung pakiramdam talaga na parang yung feeling na ganyan. Pero feeling ko po, ang sa pagkakaalam ko naman kasi, hindi, feeling ko hindi talaga siya malaking bagay na siguro nagkatampuan lang baka sa makeup, sa scheduling na parang may gusto si ganito, may gusto si ganyan, yun. Pero syempre, di ba, hindi yun napupusuan ng mga tinatawag na pinalaki ng sex bomb.
6: Correct.
3: Kasi minamahal namin ang buong sex bomb, hindi lang isa-isa, hindi lang per bias. Gustong-gusto namin kayo makita na magkakasama. That is why very successful ang inyong naging reunion concert. Sana ay hindi naman ito ang maging dahilan para at least, diba, matapos man yung clout nung kung ano nangyayari ngayon, eh parang maging excel, di ba, Paul? Mapunta din sa parang nagka-clout nga, pero nawatak naman yung pagiging friends nila, di ba? Ayoko naman ng gan. Ha? Ay, Joy Cancio. Joy Cancio. Ayoko naman ng gan, di ba? Charing.
6: Pero ito, nabanggit natin yung ano side ni Rochelle Pangilinan dun sa report na yan. Bukas na rin po ang programa namin kina Sunshine tsaka kay Jopay. Just in case po, gusto nyo magbigay naman ng inyong side ng story.
3: Hindi yun si Jopay nga, chika niya, no comment.
6: Okay, yun lang.
3: Ayaw niya daw. Sabi ni Jo, sabi niya, hayaan na natin
6: spokesperson
3: sila.
6: Spokesperson ka ni Jopay.
3: Hindi, nagsalita, okay. Nag-chat si Jopay, sabi niya.
6: Ay, ayan, andyan siya. Ayun naman pala.
3: Nag-chat siya talaga,
6: si
3: Papa.
6: Si Sunshine, pwede
3: si din. Si Shine, tatanungin ko si Shine. Mag-message kami. Si Jopay kasi nagsabi na hayaan lang natin sila Mars na magseta na magseta.
6: Okay, gawin yun na naman po yan. Pero samantala, putulin po muna natin ang balitang showbiz ha? At mangala po tayo ng balita sa labas ng himpilan. Marikina LGU, pinaigting ang police visibility at pagdaragdag ng mga guidance associates sa mga paaralan kasunod ng school incident sa Banga, South Cotabato. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
7: Papaawin, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang pagpapaigting ng police visibility sa lahat ng paaralan sa lungsod kasunod ng school incident sa Banga, South Cotabato. Magpapakalat rin ng public safety and security personnel sa paligid ng mga paaralan at mas maingat na physical scanning ang ipatutupad sa mga estudyante gamit ang mga metal detectors. Mahigit 30 guidance associate din ang hinire ng Marikina LGU kasama ang DepEd Marikina para palakasin ang school-based mental health program at karagdagang suporta sa mga estudyante. Patuloy rin ang pagkasagawa ng city government kasama ang DepEd ng workshop para sa mga school head upang palakasin ang security protocol sa mga paaralan. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si Marikina Mayor Maan Teodoro sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng insidente sa South Cotabato. Hinikayat rin ng alkalde ang mga magulang na magkaroon ng bukas na komunikasyon at pakinggan ang kanilang mga anak. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patroller Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Alam na this sa DZMM.
6: At get excited po mga kapamilya at mga kaserbisyo. As announced last night, di ba, after ng over October, nabanggit natin ang ating special guest ngayon. The one, the only singer-songwriter na si Angela Ken. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
3: Alam nyo na.
6: Alam na this.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money.
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
8: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Awel Paz at Jai Ho!
10: Alam na this!
11: Uy! Uy! Si Idol!
12: Si Idol!
11: Sino siya?
10: Alam na this! Alam na this!
0: Live!
13: At live na live po natin makakasama si Idol! As announced kagabi pa lang naman, talaga naman hindi na magkamayaw ang ating po mga netizens, mga kapamilya. Nagbabalik po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awel Paz!
14: Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap na mapinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po si Jai Ho.
13: At syempre, bago tayo lalo na ma-excite sa ating guest, may paalala po muna tayo mga kapamilya sa mga negosyante, warehouse manager, procurement officers, at manufacturing managers. Punta na sa Transport and Logistics Philippines 2026 Expo, ang trade show para sa global supply chain solutions. Ginaganap na po mula September 16 hanggang ngayon, September 18 sa World Trade Center, Metro Manila.
14: Kasali nga po ang mga suppliers ng delivery vehicles, commercial fleets, forklifts, cold chain at cargo ships, pati na ang mga leader ng industriya mula sa iba't ibang bansa para sa exclusive access conferences. Kaya naman, see you there mga kapamilya. Segue ko na, yes. Nakaabang sila for sure. Nakatutok sa atin sina Ate Sambel Peñascosas, Bujoy Balantad, Ann Licanda, Men Ibo, mula sila sa What's Off.
13: Wow, yan na, para alam na.
14: Diyan sa may Grandia branch. Correct. Oo, yan. Kasi kagabi, di ba, binati ko sila. Tapos sinabi ko, bumalik ako kayo, sabi ko, uy, binati ko kayo kagabi ha, kasi nakikinig kayo at nanonood ng Alam This. Sabi ko, pahingin na ng mga pangalan para ma-shoutout na kayo. Salamat!
13: Correct. And diretso na rin yung shoutout kay nagbe-birthday na si Ate Kimmy Pierce.
14: Happy birthday!
13: Ate Kimmy Pierce. Yes. Eto na, ako naman muna. Magsasabing panahon na natin para makasama muli ang nag-iisang singer-songwriter, Angela Ken!
6: Hello po, DZMM! Thank you so much! Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you for having me po!
13: Naku, it's a great honor. Lalo natutuwa ngayon, mga kapamilya natin worldwide sa TFC, sa I Want, sa more than 1.5 million subscribers na sa YouTube, more than 3 million sa Facebook, tapos nasa teleradyo pa tayo nationwide, yung mga nakikinig sa radyo, nilalakasan na nila. Actually, excited sila mapakinggan yung sample. Mamaya na po yun kasi mas excited po kami.
6: Salamat po. Salamat.
13: Sa chikahan.
6: Sa chikahan.
13: Yes. Siyempre naman. Kasi siyempre, ito nga, kagaya off the air ka na, kiniklaim natin na ito na talaga yung panahon.
6: Salamat.
13: Panahon na natin na makita ka sa iyong solo concert.
6: Yes.
13: Diba naman?
6: Grabe.
13: We heard minanifest mo talaga ito, no?
6: Oh, po. We really prayed for this to happen. Mm-hmm. And I can still remember, parang hindi pa po malayo yon nung me and Mama Jai talked about this na ready na ba? Pero when we talked about that, we were already planning. Mm-mm. So, syempre po para hindi ma-spoil and everything. Pero I am so happy na we can really say it out loud na po sa radyo, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na we are having our first ever solo major concert.
12: Ang galing ni Lord magtahi-tahi. No? Sobrang ang galing-galing ni Lord magtahi-tahi kung ano yung bagay or kung ano yung will or yung anong pathing ng isang ng bawat tao. Kasi diba, syempre, lagi nating nababanggit, diba, Papa Awel, si Angela Ken sa kantang Ako Naman Muna started sa kanyang song on TikTok online nung pandemic na hindi natapos na song.
13: Mm-hmm.
12: And then, pinatapos si Jonathan Manalo, ganyan ang Star Music. At tingnan mo ngayon, eto na yun. No? Pero kaya ako sinasabi, ang galing magtay. Kasi recently, nung concert ni Yeng Constantino na second night sa Big Dome sa Araneta, isa sa mga pinaka-pilalakpakan yung prod nyo ni Yeng with Janine Bertin, yung spot nyo na yun talaga,
6: yes,
12: diba?
6: Po.
12: At parang in preparation yun, para makita ng tao na ito si Angela Ken, ito yung ibubuga niya, diba? Kamusta yun, this past few days or months na parang ito na yun, your road to your concert?
6: That was such a beautiful experience po, to be honest. It was such a privilege to be part of such an iconic concert of Ate Yeng. Again, thank you so much, Ate Yeng, kasi pinagkatiwalaan niya po kami, mga bago pa din sa industriya, pero shinare niya po yung spotlight niya sa amin. And it's so nice na someone you look up to trusts you sa future din po ng OPM, na backstage when we were talking, parang sinasabi niya po sa amin na huwag kayong susuko, ha, kayo na yung susunod.
13: Mm-mm.
6: So parang yun po yung isa sa mga from now on panghahawakan ko, na Yeng Constantino trusts us na pagandahin ng OPM ang musika ng Pilipino. And sobrang perfect po talaga ng timing na
12: may concert
6: in 1 month. Today po is officially 1 month na lang, October 18 na, and magko-concert na. So It's so perfect and I'm so excited lang po talaga.
12: Yan yung nararamdaman mo ngayon. At yun yung kwento mo dito sa mga kaganapan sa career mo, na parang butterflies in the stomach. Alam mo yung naglalaro ka sa ulap. Ganyan. Pero Papa Awel, isa si Angela sa sa makukonsider, sa kwentuhan natin na makukonsider pa talaga na ano siya. Parang na-feel din niya minsan na parang, ba't gano'n, naiiwan na ako nung mga kasabayan ko, like nauna na si ganito, nauna na si ganyan. Ibig sabihin, hindi madali, kahit na alam mong marunong ka, magaling ka sa industriyang ito. Pero paano mo nalagpasan yung moment na gano'n, na na-feel na parang, Kasi syempre pag pinanghinaan, diba? Minsan pwede ka nang mag-stop.
6: Bilang tao po kasi, normal naman po yun, mapatanong ka sa sarili mo kung tama pa ba yung ginagawa mo, kung may patutunguhan pa ba yung mga ginagawa ko. Pero at the same time, nasa kung paano mo minamahal yung ginagawa mo din po eh. Na kahit na minsan hindi mo na rin po ma-explain bakit after all these years, I'm still here, I'm still writing songs, I'm still performing. Kahit na may mga times na, yun nga po, there were times na na-feel ko na parang, is this still worth it? Or parang parang napag-iiwanan na ako. Parang may mga ganun pong times talaga. Pero God will really show you unexpectedly kung ano yung gusto niya talagang makita mo eh. And ngayon, nauunti-unti na po na ito kasi yung plano ko for you. So, may iba't iba po talaga tayong mga tamang panahon.
12: Timeline.
6: Yes, timeline.
13: Tama talaga. Naman din yung sinasabi nyo. Dyan yung paraan ninyo na nakikita doon sa kwento mo, yung journey mo as an artist. Ako naman, sa nakikita ko, parang nakaukit na talaga. May plano na talaga sa'yo si Lord.
6: Thank you po.
13: At gusto ko siyang kunin doon sa kwento mismo ng mga kanta mo. Mm. Ano yung first song na nag-hit sa'yo? Ako naman muna.
6: Opo.
13: So parang introducing yourself.
6: Yes.
13: Yun yung start ng iyong journey.
6: Yeah.
13: Diba? So, ayan, nakilala naman ako naman muna.
6: Mm-hmm.
13: In between nung journey mo, o kagaya nung kanta mong kulimlim, diba?
6: Yes.
13: O para naman, o may mga panahon na kulimlim ang buhay. Pero alas 10, may oras at tamang panahon sa atin, diba? And towards the end, come October 18, panahon na natin.
6: Yes.
13: This is the right timing. So parang ganun ang iyong journey na in God's perfect timing, may panahon na kanta mo at may panahon na natin para ipakita yan.
6: Ang galing po. Ang ganda po nun. Thank you so much.
12: Actually, kayo, pinactice namin yung kanina.
13: Ano ba naman?
6: Pero tama po. Ang galing talaga. Yun po, even that, I did not even expect or parang di ko po yun na-realize up until now na galing na nag-start nga po siya sa ako naman muna.
13: Mm-hmm.
6: And then ngayon, we're at this point na it's not the end, pero it's a new door.
13: Correct. It's a journey actually. Di parang ka nagda-drive lang yan. Eh. You'll experience many humps and bumps, ganyan. But it's up to you whether to turn left or right or follow God's direction. It's just a straight direction.
6: Yes.
13: And you will reach your destination.
6: Yes.
13: Di naman na eto na yun.
6: Yes.
13: Di ba naman? Pero nakakatuwa dito, bago ka pa nagkaroon ng solo at magkakaroon ng solo concert sa Philippines, nalibot mo ng iba't ibang panig ng mundo. Di ba, nakilala ka na sa iba't ibang panig. Ang dami mo na nagawa mga achievement. That in itself is an inspiring story about you, the kwento of Angela. Pero ikaw, ano pa ba yung talagang laman ng puso mo as an artist ngayon? I'm sure naman, meron pa yan, di ba?
6: Speaking of something new, actually, I'll be releasing a new song po this September 25.
13: Mm-mm.
6: Before po kami, bago po tayo mag-concert, gusto ko munang handugan kayo ng napaka-special na kanta sa September 25, which is called Tayo Lang.
13: Tayo Lang.
6: Which honestly is my very, very first ever written song.
13: Oh!
12: Yes. Bago pa yung Ako Naman Muna.
6: Opo.
13: Oh, nauna ito.
6: Nauna po talaga si Tayo Lang. Seven years ago.
12: Why? Mm-hmm. Bakit mas nauna pang ma-release yung Ako Naman Muna bago itong Tayo?
6: Well, Ako Naman Muna po kasi was the first door. It happened because people related to it.
13: Mm-mm.
6: And hindi pa po talaga, si Tayo Lang kasi noon, hindi pa siya luto. Pinagtibay rin po talaga siya ng panahon.
13: Mm-mm.
6: Sobrang perfect po kasi, just a little backstory. Tayo Lang is a song that I wrote as a gift kay Bal. High school pa lang po kami nito. Partner ko po siya up until now. Wala naman po akong pera. Kumbaga, baon ko 50 pesos, 20 pesos. So, sana ko abutin dun to pang regalo. Parang ganun. So, what I thought was, sulatan ko kaya siya ng kanta.
13: Mm-mm.
6: And I think it's gonna be priceless.
13: Of course.
6: So, the first original one po, nalabas na siya, pero sobrang raw niya. Hindi pa siya talagang tapos. Pero, after 7 years, because panahon na happened, parang sabi ko, gusto kong balikan yung mga hindi ko natapos before. Yung mga parang kaya pa, may ibubuga pa. And then, nag-scroll po ako nun sa phone ko. And then, I saw Tayo Lang. Tapos, all of a sudden, I finished the second verse na point of view naman ni Angela after 7 years aww of her being in love with the same person. So,
15: aww,
6: yun nice po, walang iba, kundi tayo lang.
13: Yes. Ang ganda nun, partner, kasi ano, nalaman natin yung backstory nung kanta. Kasi minsan yung kanta, na-interpret natin ng ibang paraan. Yes. May kanta na hindi pala siya love song, ano, religious pala siya, praise and worship, pero love song ang dating. Pagdating ng panahon.
12: Para pala sa second child.
13: Yeah, middle child, oh, di ba? Yun pala yung kwento nun. Hindi naman pala love song yung pagdating ng panahon ni Ice. Mm-mm. Na yung sumulat mismo ang nagkwento na yung struggle na pagiging middle child mo. Galing pagdating ng panahon, ako naman, sana yung mga ganon.
6: Apo.
13: Tapos, anyway, yung sa'yo naman, yung song na yan, maganda nga na malaman yung backstory. Mm-hmm. Mas alam na yung kwento.
6: Yes, apo.
13: Diba? Tsaka hindi lang siya magiging priceless na sinabi mo, magiging timeless na rin siya.
6: Oh, so
13: diba naman?
12: Po. Habang nakikinig ako sa kwentuhan, partner, mm-hmm, at tsaka Angela, parang meron akong hindi pa natatanong or hindi pa nalalaman sa'yo. Kasi, lagi natin nababanggit, you started online. Mm-hmm. Tapos you started na hindi tapos yung kanta pero na-discover ka talaga. Bakit ganun? Bakit hindi mo na na-try mo ba na sumali sa mga reality singing competition? Kasi hindi kita nakita ever or baka hindi pa ganyang blue hair ka. May kwento ba na nagsumubok si Angela Ken sa mainstream TV trying her luck sa competition?
6: I did everything.
12: Talaga?
6: Opo.
12: Pero
6: yung mall auditions pa lang po, hindi na talaga.
12: Hindi ka nakukuha. Oh my God, bakit?
6: Kids, teens.
12: The Voice Kids, The Voice Teens.
6: Yes po.
12: Talaga? Tawag
6: ng tangalan.
12: Oh my God.
6: Even Himigandog.
12: Oh, talaga?
6: Yes.
12: Tapos? Nakikinigilabutan ako. Iniisip ko talaga. Iniisip ko talaga, papawin na parang, hindi ko pa natatanong sa kanya ever to, ha?
6: Mm-mm. I tried po. Parang sinasamahan pa po ako ng mamu, yung lola ko, yung tito ko, sinasamahan po ako. Pero talagang hirap po eh. Hindi rin po namin maintindihan kung bakit or bata pa po ba ako masyado. Parang may mga ganun pong times, pero hindi po talaga ako nakakapasok. Pero as in, when TikTok happened, when pandemic happened, maybe that's really the stage that was designed for me to have.
12: Ano kinakanta mo before panagol?
6: Ano
12: kasi
6: po,
12: tama, 'di ba? Pag audition, aminin natin, minsan opening pa lang 'yung kunyari, bawat thank you next. Diba ganun talaga? So experience
6: ano
12: mo 'yun.
6: Ano po, mall. Tapos lima po kaming pinapakanta sabay-sabay.
15: Oh.
6: 'Yun pong pinaka natatandaan ko. Lima po kami, tatlo, apat kaming pinapakanta nang sabay-sabay.
15: Wow.
6: And then pag sinabi na pong stop, parang okay na. So, kailangan buga na kagad. So, kinakanta po, listen! As in, kailangan mangibabaw po ako eh. Tapos po, parang sasabihin ata kung pasok ka sa level 2 so you can stay. Hindi po na po tatawag pangalan ko.
12: Di ba totoo yung kinento ko nang si Ganyal yung kasama ko, Papawel? Yung sa experience ko din dati na PBB, idadaanan lang direct Lauren, tapos itihan yung pes. Totoo naman talaga ganun. Tapos parang walang reaction na. Tapos ang dami nyo, parang 50 kayo sa isang ganun. Sa may Chibo dati dyan, sa may Wagang Kay Ganda. Tapos ganun, hindi, parang hindi ka, buti nga sa kanila, kakanta pa eh. Yung walang chance, di ba? Pero grabe, no, dadaan ka talaga sa butas ng karayong.
13: Correct. Oh, pero naniwala din naman ako na talagang meron, kung may puwang ka sa industriyang ito.
6: Diba?
13: Lalo at pag may talent ka, talent talaga. Ganun.
12: See, kasi nga iniisip ko, sabi ko, nga, no, bakit ganun? Eh, yung iba halos kadalasan, sumasali ng sumasali. Si Yeng, kasi I remember yung kwento niya, hindi rin siya nakuha, Papa E. Tapos nagalit siya, kala Direk Lauren ata, sa nagpa-audition, nakwento niya sa akin, na sinabi niya parang, ano ba yan, ang tagal lang yung pumila ng nanay ko, hindi pa kami kumakain, hindi nyo man lang papakinggan tong kanta. Tapos doon kinanta niya yung hawak kamay, yun na yung nagbago talaga na nakapasok siya sa PDA. Tapos yung nilabas niya yun sa PDA, the rest is ano, history na talaga.
13: Correct, oo. Pero Angela, come to think of it, dinaanan mo yun kasi parang preparation yun para sa'yo. Gaya ng kanta mong panahon, darating kasi yung tamang panahon para sa'yo. Kasi kung di mo pinagdaanan niya, anong pag big star ka ka? Di ba minsan talaga, pag nasa task ka ka that, mahirap. Asan yung lugar mo doon, kundi to go down, yes, di ba? Kaya nga, inspiring yung part mo, di ba? Kaya mas may inspire pa sila. Naku, excited na ang mga kapamilya natin, yeah, na magpa-sample-sample na kahit panong patikim dyan, para naman magkaroon ng day 2 ang panahon na natin, di ba? Naku, ang sample sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
14: Alam niyo na.
13: Alam na this.
15: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Niyo Na. Alam Na This sa DZMM.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
16: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
22: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
22: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
22: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
23: Abangan sa Private Confessions.
24: Hindi pala nasusukat ang paghilom sa dami ng taon. Nasusukat ito sa araw na kaya mo nang ngumiti nang hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi lahat ng pinapatawad ay dapat balikan. Minsan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pagpiling wag nang bumalik sa lugar na minsan kang nawala.
23: Private Confessions. Private Confessions.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
25: Nakakagigil.
26: Nakakagigil.
27: Nakakagigil.
26: Di makapagpigil. Alam na dis.
13: Tayo lang talaga makapagsabing panahon na natin. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa Awal Pass.
14: Kasama pa rin ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
13: Ito na ang

0: 근데 따요 따요 라.
1: 예!
2: Para kami dinuduya doon sa kantang yun. Nakakakilig, parang chorus yun ha.
1: Opo.
2: Para nakaka-excite, ano yung magiging daloy ng kwento doon sa first verse, tapos nag-develop sa second verse, na sabi mo, seven years after, na na-realize mo siya pa rin yung mahal mo, tayo pa rin, di ba? At sana marami lagi nagsabi, nung taon-taon magre-renew kayo, tayo pa rin, tayo lang, tayo lang, magpakailanman, di ba?
1: Actually, kinikilig na po ako kasi when I teased that audio, I mean that chorus, may mga nakikita na po akong ginagamit yun sa mga kasal nila, yung mga magjujowa, yung mga kinokort nila, and it goes to all genders. So sabi ko, grabe, ang saya. Ang sayang makita na ang daming, ang sayang nagmamahal at gustong magmahal ulit para sa sumugal para sa pag-ibig.
2: Nung pinapakinggan ko yung chorus, parang naisip ko na para lang, hindi lang ito para sa dalawang taong nagmamahalan. Mm-hmm. Kahit sinong merong katuwang sa buhay, kaibigan, kaklase, it's a universal thing, diba?
1: May nakita din po ako na parang single mom ata siya, tapos yung tayo lang niya is
2: sa anak niya, di ba? Walang ibang kasama kundi kayo lang. Okay. Tayo lang talaga, di ba? Ay, ang ganda noon. Nakakatuwa naman.
1: Guys.
2: Tsaka ano, yun, kaya dapat mas i-ano pa natin to. September!
1: September 25!
2: Ayan, yes. Official. Mapapakinggan na natin
1: this
2: yung
1: Friday,
2: buo.
1: Yes.
2: Uy, baka, itis mo na rin naman, baka naman may pa-music video nang ni-ready yan na isasabay or ano.
1: Abangan na lang po nila.
2: Abangan din.
3: Pero ito inaabangan nila, Papa Awin. Yung ako naman muna. Kasi timeless yan.
2: Yes.
3: Diba? Hindi yan pwedeng nung pandemic lang. Hanggang ngayon, meron pa rin mga talagang dapat marinig na sarili naman natin ang dapat na bigyan ng halaga at ng pansin.
2: Yes.
1: Okay. Chorus din po ulit naman ang ako naman muna.

0: Pwede, alam ko yung mga nakikinig, yung iba, sinuot ang mga gadgets nila. Para, uy, ang sarap nito. Kasi, alam mo yun, acapella, mula sa pusong puso talaga. Nakakatuwan. Yan, parang maging, ano yan, parang maging mantra mo every morning. Yes. Diba? Ng buhay mo. Sa mga panahon na parang pinangihinaan ka na, yung nag-aalinlangan ka, yung nagtatanong ka, diba pwede mo siyang gawing mantra? Yes. Sabay? Tapos lalakas ka ulit. Totoo. Ang galing noon na nakakreate ka ng kantang ganyan. I guess meron yung divine intervention. Parang ano dala, yeah. Diba? Opo. Maging instrumento ka ng kalakasan
1: salamat
0: ng iba.
1: Po. Ayan. Salamat po.
0: At dahil dyan, marami nang nag-aabang. Pakiulit po natin ng details ng ating panahon na natin concert, pati po yung mga paparating na kantang tayo lang. Go!
1: Yes! Again, hello po sa lahat po ng nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa paglaan nyo ng oras. Kasama po na amen. Thank you so much po for having me here once again. Again, hello po, I am Angela Ken. I'm a singer-songwriter under Tarsi Records and I just want to invite all of you sa akin pong first ever solo major concert this October 18, 2026 at the New Frontier Theater. There are still limited orchestra and VIP tickets. So, malay nyo, baka bukas masold out na po siya. Pero, ayun po, we also have soundcheck access, you can top that up para mas intimate po, and it goes to all tiers, so kahit nasa balcony ka, you can avail that.

0: Just get your tickets at ticketnet.com.ph or at any Ticketnet outlet. And of course, this September 25 po, sabay-sabay po nating pakinggan ang akin pong espesyal na kanta para po sa ating lahat na sana hindi po tayo matakot sumugal sa pag-ibig, which is Tayo Lang. It's Jim! Thank you so much po. Mabuhay ang musikang Pilipino.
1: Maraming
0: salamat. Salamat po.
2: Oo.
3: Uy, batingin ko lang, tuwan-tuwa sila JP. Napaka-soft daw nung pag nagsasalita ka daw. Enjoy na enjoy silang si Ala Aviona. Ayan,
2: Ate happy, Abby.
3: Happy sila. Siyempre si Nurse Rose. Hello sa'yo. At saka Nurse Heidi. And of course, Tito Flor, Biyoso Santos, and Nurse Crystal De Vera.
2: Ayan. Correct. Ayun naman. Thank you very much,
0: you
2: Angela
0: so
2: Ken.
0: Oh, well,
2: kakatuwa naman.
0: Thank you so much.
3: I love you. Ay, Friday pa lang ngayon. Mabawi.
0: Yes.
3: Promote ko na rin sa Sunday po. Naku, nandyan po ako sa ano, Marky Mall. Ayan, kasama si Jelin Mercado at saka si Shira Diaz. 3 p.m. Nandyan po kami. Abangan nyo po kami para sa store ni Mommy Ray.
2: Ayan. Ayun. At syempre, syempre na rin natin ang pagkataong to. Syempre, request po ang ating kaibig na si Ian Veneracion. Panoorin po natin siya sa La Union ngayong September 20. Yan. Para sa Chasing Butterflies. Yun. Ako, maraming salamat
0: maraming
2: po, Angela Ken. God bless.
0: Po. God
2: yun.
0: Bless everyone.
2: Meron akong tip dun sa mga gusto mapanood si Angela Ken sa October 18. Baka meron kayong katampuhan dyan. Bumili kayo ng ticket. Iregalo ninyo. Tama. Tapos dun kayo magpipis.
0: Yes.
2: Tapos pag kinatayin tayo lang, ay nako, forever mo yan.
0: Yes.
2: Dali, ito na pagkakataon, di ba? Wala nang sabi-sabi. Dalawang ticket, wala ka ng atrasan.
0: Yes.
2: Manood. Di ba? Ng panahon na natin. Concert. Thank you very much.
0: Thank you po.
2: God bless.
0: God bless po.
2: Ayan ako, nagdaan na naman pong isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
3: Kami nga po ang mga kapartner ninyo sa mga may init at chika sa paborito ninyong mga artista.
2: Ako po mo lang yung ever laughable, ever lovable, papa awa pa.
3: Ako naman na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinakalitest chika. Ako po si Jaiho.
2: Nako, panahon na natin ito para sabihin ako naman muna. Kaya sumabay po kayo dahil tayo-tayo lang to. Alam ko na.
3: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 10:03 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Nang sabihin ng lalaking pinakamamahal ni Lorraine na may iba na siyang minamahal, hindi niya to iniwan. Mas masakit ang hiningi ng lalaki. Gusto niyang manatili siya habang may iba rin siyang kasama. At ang mas masakit, pumayag siya. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lorraine na pinamagatang Pumayag Akong Dalawa Kami Hanggang Makalimutan Kong Mahalin Ang Sarili Ko.
1: Private Confessions.
2: Years old ako nang tuluyan kong naunawaan na hindi lahat ng sakripisyo ay pagmamahal. Lorraine ang tawag sa akin ng aking pamilya at mga kaibigan. Kung may isang bagay mang paulit-ulit kong ginawa noon, yun ay ipaglaban ang isang relasyon kahit ako na mismo ang unti-unting nawawala. Hindi ako lumaking mayaman. Simple lang ang buhay namin. Ang tatay ko ay mekaniko. Ang nanay ko naman nagtitinda ng ulam sa tapat ng bahay. Hindi man kami marangya, lumaki akong naniniwalang kapag mahal mo ang isang tao, magagawa mo ang lahat para manatili siya sa buhay mo. Marahil, yun ang naging pinakamalaki kong pagkakamali. 23 ako nang makilala ko si Milo. Magkasama kami sa isang maliit na kumpanya. Tahimik lang siya. Masipag. Palabiro. Hindi siya mayaman. Pero marunong siyang mangarap. Doon ako unang nahulog. Nagsimula kami bilang magkaibigan. Hanggang sa naging magkasintahan. Pagkaraan ng 2 taon, nagpa siya kaming magsama sa iisang bahay. Hindi dahil may pera na kami, kundi dahil pareho naming gustong bumuo ng sariling pamilya. Sa umpisa, masaya ang lahat. Pareho kaming nagtatrabaho, pareho ring nag-iipon. Kapag sahod, sabay kaming namamalengke. Kapag linggo, sabay kaming nagluluto. Kapag gabi, pinag-uusapan namin ang bahay na balang araw ay maipapatayo namin. Hindi man malaki ang kinikita namin, masaya ako. Dahil pakiramdam ko, kasama ko ang taong makakasama ko habang buhay. Lumipas ang mga taon. Unti-unti ring gumanda ang takbo ng buhay namin. Na-promote si Milo. Ako naman ay nagsimula ng maliit na online business habang nagtatrabaho. Hindi kami mayaman, pero hindi na rin kami kinakapos. Akala ko, ito na ang buhay na matagal naming pinangarap. Hanggang sa napansin kong nagbabago siya. Mas madalas na siyang umuwi ng gabi. Palagi na lang hawak ang cellphone. Kapag may tumatawag, lumalabas siya ng bahay. Kapag nagtatanong ako, iisa lang ang sagot niya. Trabaho lang. Pinilit kong maniwala. Ayokong magduda. Ayokong masira ang relasyon namin dahil lang sa mga hinala. Pero isang gabi, habang naglalaba ako, may pumasok na message sa cellphone niyang naiwan sa mesa. Hindi ko sana bubuksan, pero nakita ko ang unang linya. Miss na kita. Kailan ka ulit pupunta rito? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na binasa ang iba. Sapat na ang isang mensahe para malaman kong may ibang babae na. Noong gabing umuwi siya, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tahimik ko lang siyang tinanong. Sino siya? Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa napabuntong hininga siya. May iba na akong minamahal. Pakiramdam ko may humigpit sa dibdib ko. Akala ko yun na ang katapusan. Akala ko iiwan niya ako. Pero ang sumunod niyang sinabi ang mas lalong sumira sa akin. Ayokong mawala ka. Mahal din kita. Pwede bang tanggapin mo na lang na dalawa kayo? Hindi ako agad nakapagsalita. Alam kong mali. Alam kong walang babaeng nangangarap na makihati sa lalaking mahal niya. Pero mas malaki noon ang takot kong maiwan kesa ang takot kong masaktan. Kaya ang salitang hindi ko akalaing masasabi ko, lumabas sa bibig ko. Sige, pipilitin ko. Sa gabing yun, hindi lang relasyon ang isinugal ko, pati respeto ko sa sarili. Akala ko noon ang tunay na pagmamahal ay ang manatili kahit masakit. Hindi ko pa alam na minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang marunong umalis. Nung una, sabi ko sa sarili ko, kakayanin ko. Akala ko masasanay rin ako. Akala ko darating ang araw na hindi nasasakit sa tuwing aalis si Milo para puntahan ang isa pang babaeng mahal niya. Pero nagkamali ako. Walang babaeng nasanay na makihati sa pusong dapat ay para sa kanya lang. May mga gabing maghahanda ako ng hapunan. Dalawang pinggan ang ilalabas ko. Pero magte-text siya. Doon muna ako matutulog ngayong gabi. Wala na akong itatanong. Mag-isa na lang akong kakain. Pagkatapos, ililigpit ko ang pagkain na hindi man lang niya natikman. Kinabukasan, babalik siya na parang walang nangyari. Yayakapin ako. Hahalikan sa noo at sasabihin, ikaw pa rin ang unang minahal ko. Noon, sapat na ang linyang yon para manatili ako. Pero habang tumatagal, mas lalo akong napapagod. Hindi sa paghihintay, kundi sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat. May mga pagkakataong sabay kaming namamalengke. Tatawa, magkukwentuhan, para kaming normal na magkapareha. Pero alam kong pagkatapos ng ilang araw, may ibang bahay na naman siyang pupuntahan. May ibang babaeng yayakapin. At ako, maghihintay na naman. Unti-unti akong nagbago. Hindi na ako halos lumalabas kasama ang mga kaibigan ko. Nahihiya akong sabihin ang tunay kong sitwasyon. Kapag nagtatanong sila kung kailan kami magpapakasal, ngumingiti na lang ako. At mabilis na binabago ang usapan. Ayokong marinig ang katotohanan mula sa ibang tao. Dahil alam kong ako mismo ang pumayag sa buhay na yon. Lumipas ang halos 3 taon. Hanggang sa nagsimula akong magkasakit. Madalas ako mawalan ng gana kumain. Hindi ako makatulog. Palagi akong pagod kahit wala naman akong ginagawa. Isang umaga, bigla akong nahilo habang nasa trabaho. Dinala ako sa ospital. Pagmulat ko ng mga mata, ang una kong hinanap ay si Milo. Pero wala siya. Ang nasa tabi ko ay ang nakababata kong kapatid na si Karen. Tahimik lang siyang nakaupo Nang magising ako, hinawakan niya ang kamay ko. Ate, alam ba ni Kuya Milo na nandito ka? Tumango ako. Oo. Tinawagan ko siya. Tahimik siyang yumuko. Nasa kabilang babae raw siya. Parang mas masakit pa yon kesa sa karayom na nakakabit sa braso ko. Matagal kaming hindi nagsalita. Hanggang sa bigla na lang niya akong tinanong. Ate, kung anak mo ang nasa sitwasyon mo ngayon, papayag ka bang ganituhin siya ng lalaking mahal niya? Hindi ako agad nakasagot. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang tanong niya. Kung anak ko nga ba ang umiiyak gabi-gabi? Kung anak ko ang naghihintay sa lalaking hindi siya kayang piliin? Papayag ba ako? Kailanman hindi. Doon ko biglang naisip. Kung hindi ko hahayaang mangyari yon sa taong mahal ko, bakit ko hinayaang mangyari yon sa sarili ko? May mga pagkakataong kailangan mong marinig ang katotohanan mula sa ibang tao para mapansin mong matagal ka nang nawawala sa sarili mong buhay. Nung araw na makalabas ako ng ospital, hindi ko pa alam kung paano ako magsisimulang muli. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, mas natakot na akong manatili kesa ang tuluyang umalis.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: At tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Private Confessions.

0: Paglabas ko ng ospital, hindi na ako dumiretso sa bahay. Umupo muna ako sa isang maliit na park. Bitbit ko ang maliit kong bag. Habang pinagmamasdan ko ang mga taong dumaraan, napagtanto kong ang pinakamabigat kong dala ay hindi ang mga gamit ko, kundi ang halos 10 taong takot na maiwan. Halos 10 taon. 10 taon kong ipinaglaban ang isang lalaking hindi naman kayang piliin ako ng buo. Noong gabing umuwi ako, tahimik kong inilabas ang maleta ko. Isa-isang tinupi ang mga damit. Hindi ako nagmamadali. Bawat piraso ng damit na inilalagay ko sa bag ay parang isang alaala ring unti-unti kong pinapakawalan. Pagdating ni Milo, natigilan siya. Anong ginagawa mo? Huminga ako ng malalim. Aalis na ako. Nakakunot ang noo niya. Dahil lang ba sa sinabi ng kapatid mo? Umiling ako. Hindi. Dahil sa wakas, narinig ko na rin ang sarili ko. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Lorraine, pwede pa nating ayusin to. Ngumiti ako. Dati, sapat na ang linyang yon para manatili ako. Pero hindi na ngayon. Oo, ako ang unang minahal mo. Pero hindi ako ang pinili mong mahalin ng buo. Tahimik siyang napayuko. Wala na siyang naisagot. Wala ring sigawan. Walang sumbatan. Tahimik lang akong lumabas ng bahay. Hindi ako umiiyak dahil iniwan ako. Umiiyak ako dahil sa wakas, pinili ko na ang sarili ko. Nangupahan ako ng maliit na kwarto. May isang higaan, isang electric fan, isang maliit na mesa. Yun lang ang meron ako. Pero sa unang gabi ko ron, kahit mag-isa ako, payapa ang pakiramdam ko kesa nung may kasama akong unti-unti na naman akong nawawala. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Tinanggap ko ang kahit anong marangal na pagkakakitaan. Sa umaga, empleyado ko sa isang maliit na opisina. Sa gabi, nagluluto ako ng baked macaroni, lasagna, at iba't ibang ulam na ibinebenta online. Tuwing weekend, gumagawa ako ng food trays at gift baskets para may dagdag na kita. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na iisa lang ang order. May mga gabing nalulugi ako. May mga pagkakataong gusto ko na namang sumuko. Pero sa tuwing maaalala ko ang tanong ng kapatid ko, kung anak mo ang nasa sitwasyon mo, papayag ka ba? Naging malinaw ulit ang isip ko. Hindi. Hindi ko hahayaang maranasan yon ng taong mahal ko. Kaya hindi ko rin hahayaang maranasan yon ng sarili ko. Unti-unti, natuto akong mabuhay ng hindi naghihintay. Natutong kumain mag-isa. Mamasyal mag-isa. Manood ng sine mag-isa. At higit sa lahat, natutong maging masaya kahit walang taong nagpapatunay na mahal ako. Lumipas ang 3 taon. Lumago ang maliit kong negosyo. Nagkaroon ako ng sariling pwesto. Hindi man ito kalakihan, pero bawat mesa, bawat estante, bawat kagamitan, pinaghirapan ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko may naitayo akong para sa sarili ko. Noong pumayag akong dalawa kami, akala ko pagmamahal ang ginagawa ko. Ngayon, alam ko na, hindi pala pagmamahal ang isuko ang sarili mong halaga para lang may manatili sa tabi mo. Ang taong tunay na nagligtas sa akin ay hindi bagong lalaki, kundi ang babaeng pinili kong buuin muli, ang sarili ko. Isang hapon habang inaayos ko ang mga paninda, may tumawag sa pangalan ko. Lorraine. Paglingon ko, si Milo. Halata ang pagod sa mukha niya. Mas payat, mas tahimik, mas para ding nakipaglaban siya sa sarili niyang mga desisyon. Tahimik siyang umupo. Doon ko nalaman na iniwan din pala siya ng babaeng ipinaglaban niya noon. Matagal kaming hindi nagsalita, hanggang sa siya na lang ang bumasag sa katahimikan. Ngayon ko lang naiintindihan ang halaga mo. Akala ko kaya kong pagsabayin kayong dalawa. Pero sa huli, pareho ko kayong nawala. Tahimik lang akong nakinig. Wala na akong galit. Wala na rin akong gustong patunayan. Huminga siya ng malalim. Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Napangiti ako. Hindi dahil kinikilig pa ako, kung hindi dahil dati, yun lang ang pangungusap na hinihintay kong marinig. Pero ngayon, hindi ko na pala kailangan. Milo, pinapatawad na kita, pero hindi na kita kayang balikan. Hindi dahil wala na akong pagmamahal, kundi dahil natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Napayuko siya. Tumango. Baka ito na ang karma ko. Umiling ako. Hindi. Hindi ito karma. Mga desisyon lang ito na may naging kapalit. Tumayo siya. Bago siya tuluyang umalis, humarap siya sa akin. Salamat. Sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo noon. Hindi ko na siya pinigilan. Hindi na rin ako lumingon. Dahil may mga kwento talagang hindi nagtatapos sa balikan. Nagtatapos sila sa paghilom. Matagal akong nakatayo sa pwesto ko matapos siyang umalis. Hindi dahil gusto ko pa siyang habulin, kundi dahil pakiramdam ko may bahagi ng buhay kong tuluyan ang nagsara. Pagka-uwi ko nung gabing yon, binuksan ko ang isang lumang kahon na matagal ko nang hindi ginagalaw. Nandun pa rin ang mga litrato namin, mga resibo ng una naming sine, mga lumang sulat, at ilang simpleng alaalang minsan kong inakalang dadalhin ko habang buhay. Isa-isa ko silang tiningnan. Hindi na ako umiyak. Ngumiti na lang ako. Dahil kaya ko na palang balikan ang nakaraan nang wala ng galit at wala ng panghihinayang. Kinuha ko ang isa naming litrato. Pinagmasdan ko ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay maingat ko itong ibinalik sa kahon. Hindi ko to sinunog. Hindi ko rin tinapon dahil bahagi pa rin yon ng buhay ko. Bahagi ng babaeng minsang natutong magmahal ng sobra. At bahagi rin ng babaeng natutong bumangon matapos masaktan. Kinabukasan, maaga akong nagbukas ng tindahan. Habang inaayos ko ang mga paninda, may isang batang babae ang lumapit kasama ang nanay niya. Ngumiti siya sa akin. Ate, ang ganda po ng ngiti niyo. Napatawa ako. Hindi niya alam ilang taon kong hinintay na maging totoo ulit ang ngiting yun. At sa simpleng sandaling yun, napagtanto kong hindi pala nasusukat ang paghilom sa dami ng taon. Nasusukat ito sa araw na kaya mo nang ngumiti nang hindi mo na kailangang magpanggap. Hindi lahat ng pinapatawad ay dapat balikan. Minsan ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pagpiling wag nang bumalik sa lugar na minsan kang nawala. Ngayon mas payapa ang buhay ko. Hindi perpekto pero totoo. hindi ko na kailangan makipag-agawan sa pagmamahal ng kahit sino. Dahil natutunan kong ang tamang tao ay hindi ka hinihiling makihati sa pusong dapat ay para sa'yo lang. At kung may isang bagay mang gusto kong sabihin sa sinumang natatakot maiwan, ito yun. Mas masakit ang manatili sa relasyong araw-araw kang binabasag kaysa ang maglakad palayo at buuin muli ang sarili mo. Hindi ako naging masaya dahil may ibang dumating. Naging masaya ako dahil sa wakas, pinili ko na rin ang sarili ko.
1: Private Confessions. Private Confessions.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: It's Friday and welcome for Salove Connect. 98 days na lang bago magpasko. Nako, ang saya-saya. Diba? Excited na tayo. Ayan na ang ating Santa, oh. Ito siya, oh. Oh, teka. Asa na? Ayan na siya. Ito na, si Santa Claus. Sa ating screen, hello! Diba, gumaganyan-ganyan yung ulo niya? Choink! Yan ang ating countdown Santa, Christmas countdown Santa, dito lamang sa DZMM. Ang cute, di ba? Kung kayo'y nanonood via DZMM Teleradio on cable TV, de, nakita niyo yung aming Christmas countdown Santa on screen. Kung kayo naman po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, good evening, how are you doing? Ang ating pong katanungan ngayong gabi, isa na namang relatable topic ito. Nakakatuwa yung mga topics eh. Galing ng aming executive producer si Sir Ab. O ito, naniniwala ka bang love can survive differences? Eh kasi naman, kailan ba tayo magkakapareho lahat, di ba? Parati ko ang sinasabi, what a boring world this would be kung pare-pareho tayo lahat. Ganda kaya nung iba-iba tayo, we are all different people, you know, and we are all different human beings with different likes, dislikes, personalities. And coming together, we become a well-rounded society, diba? Kaya ayan, dahil iba-iba tayo, naniniwala ka bang love can survive differences? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Radio Patrol Viber Line 0919-278-3000. Ayan o, yung Viber Line on screen. Type lang po ang inyong pangalan at lokasyon at yung inyong kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi, no? Naniniwala ka bang love can survive differences? O di kaya naman, kumastrip niyong tumawag, pwede rin. Aba, 8924-4101. Tatlo pong locals yan. Eto na, 5671, 5672, and 5673. Ang ating paksa ngayon gabi, love should be growing together and not growing apart despite our differences. O, di ba ang ganda ng topic? Napaka-relatable talaga sa ating lahat. Kasi, yun na nga eh, sa isang relasyon, hindi sapat na mahal ninyo ang isa't isa mga kapamilya. Di ba, meron ngang di ba? May kanta nga, di ba? Love is, sometimes love is not enough. Actually, hindi sometimes dapat yun eh. Kanta ni Patti Smith at ni Don Henley. Actually, hindi dapat sometimes. Love is not enough all the time. Bare minimum lang yan eh, yung love eh. Ang dami-dami pang kailangan na qualities in a relationship. Yung tunay na challenge ng pagmamahalan ay kung kaya ba ninyong manatiling magkakampi habang pareho kayong nagbabago, di ba? Especially as time goes by, we all grow as people. Abay, kaya ba natin panatilihin yung pagmamahal, yung respeto, yung pagtitiwala despite all the changes that we go through as individuals, diba, in a couple? Kaya ba ninyong manatiling magkakampi habang pareho kayong nag-heal? Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan, diba? Lahat tayo merong mga pananakit sa buhay, whether it's from our childhood trauma or something we picked up along the way. Aba eh, lahat tayo, we are healing from issues. So ang importante eh, habang lumilipas ang panahon at nag-iiba tayo, no? Ng mga ugali, ng preferences at lahat-lahat na, Nag-iiba ang priorities, pangarap, pananaw, trabaho, responsibilidad, nako at lahat-lahat na. Ang importante dyan ay talagang hindi pa rin lumalayo ang ating mga emosyon, ang ating pakiramdam, pagmamahal sa isa't isa. Yan po ang ating tatalakayin, di ba? Ngayong gabi, dito lamang sa Love Connect. Sabi nga nila eh, love should be about growing old together and not growing apart. Pero ano nga ba ibig sabihin ng sabay na pag-grow? Abay, kailangan bang pareho kayo ng pangarap parati? Parati na kayong parang identical twins? Ako, I think not. Pero malay ba natin, di ba? What is your opinion about it? Naniniwala ka bang as we grow old together and then things become different with one another, that we can still survive our differences? Sa pag-ibig kasi, hindi naman kailangan pareho kayo parati, di ba? Pero mahalaga sigurong alam ninyo kung saan kayo pupunta para mag-a-agree kayo na patungo kayo doon kung saan man yun doon, ano, yung goals ninyo eh. Patungo kayo doon as a couple together. Hindi lang kasi tungkol ang relationship sa pagsasabing I love you. Mahal kita. Honey, iniibig kita. Naman tungkol dyan yan. Although importante din yan, di ba? Love language, di ba? Yung ano, verbal communication, o, di ba? Words of affirmation. Importante din yon, pero sabay nating harapin kung sino na tayo ngayon at kung sino ang tayo magiging sa kinabukasan. Yun ang importante. Diba? Yan ang ating tatalakayin. So let us connect tonight on Love Connect. Sa ngalan po ng ating love coach, Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica Figueras ng programang Maritres. Pansamantalang humahalili kay Coach V, no? Ngayong gabi, magkakasama po tayo hanggang hating gabi. Yung Maritres, bukas na yan, ha? Every Saturday po yun, alauna-imedia ng hapon hanggang alas tres. Kaya, nako, kung di pa kayo nanonood nun, eh, magtatampo ako. Kailangan manood kayo nun sa DZMM Teleradio at napapakinggan na po kami sa bayan, ano? Sa Radio Patrol, sa Istrenta. But for now, we will focus on our question of the night dito lamang sa Love Connect. Payong beshi po at practical na tips ang aking ibibigay base sa aking mga personal na karanasan. Abay, sa tagal ko sa mundong ito eh, dapat lang eh, meron na akong maishashare sa inyo, no? Sa aking mga pinagdaanan sa buhay. Also, meron din naman po tayong background on human behavior and interpersonal relationships sa ating ano, no? Degree sa kolehiyo na behavioral science. Kaya tara, kwentuhan tayo. Kayo man ay single? Ba, may jowa ba kayo? May asawa? May problema ba kayo ngayon sa pag-ibig? Gusto nyo lang magbusang sama ng loob? O baka naman, you had a good day at gusto nyo lang makipag-chikahan? Pwedeng-pwede po yan. Mag-text lang po kayo, 0919-278-3000. Once again, naniniwala ka bang love can survive differences? At ang aming pong hotline ay 8924-4101. Locals, 5671, 5672, and 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Tama, di ba? Call na to connect. Dito lamang sa Love Connect TGIF. Thank God it's Friday. Ang saya. Ang saya para sa inyo kasi weekend na. Kami po sa broadcasting wala pong weekend, walang holiday. Walang habagat-habagat, rain or shine, holiday or no holiday. weekend or weekday, nandito po kami para lang sa inyo. Pero dahil weekend, abay, naghanda tayo ng ano, ng special na playlist. Oo, na medyo lalo na yung una nating dalawang kanta. Oo, ayan, pinaghandaan talaga namin na parang ano na ito, parang weekend vibes na ang feels ng ating papatugtugin, no, the first two songs. Eh kasi naman eh, after a hectic week, Diyos ko, lahat na ng presyo tumataas. Di ba nakakaboring mo? Pagkatapos, yung hearing, naku, minsan di mo maintindihan eh kung talaga bang ano to, seryoso o performative na lang, di natin alam minsan. Naiintindihan ba talaga nila yung pinagsasabi nila sa hearing? Oh. Sa impeachment hearing o talaga ba lang ano na lang to eh, lip service, ika nga, di ba? Ay nako, kaya kailangan naman, we got you, we are here for you baby, giving you great music and good conversation, lalong-lalo na pag Biyernes. Oh, ito, naniniwala ka ba na love can survive differences? Ating paksa ngayong gabi, alam niyo po, kapamilya, love, ideally, should be about growing together and not growing apart. Ayan, kasi, alam niyo, mga kaserbisyo, pareho kayong may sariling growth. Pero hindi dapat mawala yung us, di ba? Yung tayo sa isang relasyon. Normal lang na magkaroon ng sariling pangarap, ng karir, nag-iiba yung mga trabaho ng mga tao. Lalo na kapag ka nagkaroon na kayo ng mga anak, di ba? If that is your goal, there are some couples who don't want to have children and that is okay too. Kanya-kanya yan eh. Kung goal ninyo magkaanak, syempre, dapat mas malaki nakita nyo. Kasi hindi na lang kayong dalawa eh, magiging tatlo na kayo, apat, lima, ganun. Huwag naman masyadong marami, para sa ekonomiya. Hirap ng madaming anak. Abay, baka hindi nyo lang ano, hindi nyo lang mapalaki ng maigi, di ba? Family planning lang. Pero yun na nga, di ba? Habang dumadaan ang panahon, eh, minsan nag-iiba na tayo ng trabaho dahil kailangan mas malaki ang sahod, nag-iiba na tayo ng priorities. Hindi ibig sabihin na dahil committed kayo sa isa't isa, eh, pareho na lang ang lahat ng ginagawa ninyo na para kayong, sabi ko nga kanina, para kayong kambal. Hindi naman ano eh, hindi naman kailangan na identical kayo, di ba, as partners. Yung iba nga dyan eh, opposites do attract, di ba may kantang ganun? The all sports band, opposites do attract. Oh, kaya minsan eh, opposite talaga kayo. Kaya eh, pero you are attracted to one another. Alam niyo ang psychology dyan kung ano? You are living vicariously through your partner eh. Yung iba na attract dun sa kapareho nila kasi gusto nila yung talagang compatible agad. Yung iba naman na attract sa complete opposite nila because they are living vicariously through their partners. Kumbaga, kunyari, introverted sila. Gusto nila sa bahay lang yung partner nila, extroverted. Talagang kailangan labas na labas, gimmick ng gimmick, madaming tropa. Sila naman, kakatiting lang yung kanilang circle of friends. Eh, gusto nila na attract sila dun sa yung hindi sila kasi parang naiintriga sila kung paano ba yung buhay na yun, di ba? Hindi ako ganun eh, kasi ganyan, kung introvert ka, medyo madaling ano eh, madali ka mawalan ng bandwidth, kumbaga, yung baterya mo, yung inner battery mo, di ba, yung social battery mo, madaling maglobat. Pero, natutuwa ka, naiintriga ka, kasi yung partner mo, aba, yung kanyang baterya naman, eh, na-charge kapag ka, kasama ibang tao, social butterfly talaga. So talagang minsan tayo eh, naiintriga sa ganon. That's why we like someone who is our exact opposite. So, ayan eh. Kung opposites tayo eh, can we survive the differences? O sa simula lang po yan? Hindi rin kailangan pareho ang pace ng ating, ng ating pag-improve as human beings, as we grow. Basta hindi nawawala ng direksyon. Kasi may mga partner na mas mabilis umasenso sa karir, habang yung isa naman, diba, apala sa ibang priorities muna. May mga panahong hindi pantay ang progress ng couples, diba? Hindi ito automatic na problema. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan po tayo na ganito eh, kanya-kanya tayo ng pace. Medyo may disclaimer po lang ako dyan, ha? Alam niyo minsan na abuso yung sinasabi nila na we grow at our own pace. Sa isang banda, tama po yan. Correct. Kanya-kanya po tayong pace. Pero sa kabilang banda, minsan po na abuso yan. Kumbaga, when is it understanding your pace and when is it kinukonsente mo na yung pagkatamad na mag-improve na as a person, as a human being, as a friend, as a lover. Diba? Iba yung pag-iintindi, iba yung pangungonsente na talagang papabayaan mo na lang na yung pace niya eh talagang, Diyos ko, para naman pagong eh, walang mangyayari sa atin yan. Parati ko nga sinasabi to sa isang kaibigan ko, age-appropriate problems, please. Oh, hindi pwedeng 50 ka na, eh pagkatapos eh, asal bata ka pa. Kaya ayan, magre-respetuhan tayo sa pace, pero ang disclaimer dito, eh, wag naman abusuhin yung pag-iintindi to the point na magiging pangungonsente na. Kailangan din talaga ng growth. Just so that we can be a well-rounded people. At kapag ka meron ng proper growth, no, sa mag-jowa, sa mag-asawa, sa mag-partner, ang kailangan ay suporta, hindi po kompetisyon. Importante yan, ano, pag may achievement ang partner. Dapat hindi ito nagiging dahilan para makaramdam ng insecurity o competition just because your pace is slower than theirs. Eh, para ka ng frenemies niyan, may mga ganyan tayo, di ba? Yung hindi sila makahanap ng joy sa ating success, naaawa ako sa mga taong ganun. Ay, kapamilya, kung ganyan ka, hala. Bago ka na, you have to work on your own insecurity because happiness is being able to lift other people up and celebrate the people you love when they go through success. And security and confidence means you know na now it is their time and sooner or later it will be your time as well. Kaya sa mga friendships, sa family, sa romantic relationships, suporta lang, wag po kompetisyon. Importanteng-importante. Diba? O ayan, sige, na-mention ko na yung ibang mga kailangan nating gawin, ano, para we can survive differences in our relationships. Eh kayo po, what do you think? 0919-278-3000. Pag nag-text po kayo at gusto niyo makipag-chikahan sa akin on the air this Friday, naku, pwedeng-pwede yan. Tara, tawag na. Kung wala po kayong load, aba, no load, no problem. Ang gagawin niyo lang, bibigay niyo inyong pangalan, lokasyon, at sabihin niyo lang, no load. Kami na ang tatawag sa inyo, walang problema. For now, sit back, relax, enjoy the music as we go reminiscing with the Little River Band. Dito lamang sa Love Connect sa DZ 89.3.

0: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: mga kapamilya at kaserbisyo, welcome back po sa Love Connect Friday Edition. Diba? Thank God it's Friday Edition ng ating programa. At isa na namang napaka-relatable ang ating paksa ngayong gabi. Kasi lahat naman tayo ay nag-grow. Lahat tayo ay nag-iiba as we evolve as individuals, diba? So talagang kapag tayo ay in a relationship, ay nakikita natin minsan na nagkaka-differences tayo. Kaya ang ating paksa ngayong gabi, eh, love should be about growing together and not growing apart. Diba? Sana all. That your love can withstand the test of time. Katanungan natin ngayong gabi. Naniniwala ka ba na love can survive differences? Sabi ni Mike ng Quezon City, DJ Monica, naniniwala ako that love can survive differences kapag ka habang nagbabago si partner ay you make the effort to know each other again, all over. Kasi hindi naman kayo yung parehong tao nung kayo ay nagsimula. Ang ganda ng point ni Mike, ano, ng QC. Tama yan, Mike. Kasi eto nga eh, habang nagbabago ang partner mo, eh kailangan kikilalanin mo uli siya. Di ba gusto rin natin na kinikilala din uli tayo? Kasi minsan yung minamahal natin ay talagang yun nga, sabi natin kanina, di ba, mas mabilis ang pagbabago kaysa sa atin. Di naman pareho ang pace natin sa growth. At yung parang sinabi natin kagabi, di ba, pinag-usapan natin ito kagabi. Nako, nakikinig ba kayo kagabi? Sabi natin, habang tumatagal nga ang relationship, hindi ibig sabihin na pababayaan mo na yung relasyon at yung isa't isa. Habang tumatagal ang relationship, lalo kailangan meron po tayong check-ins with one another. We will get to know each other more. Parang ano lang po yan, parang sasakyan. Thank you, Pao. Ayan na, exciting. Inabot na sa akin ni Pao yung ating love confessions para mamaya. Oh, pero maya-maya yan, 11:30. For now, ito muna. Diba, kapag matagal yung relationship na natin, parang yung kotse, diba, as older, the older a car gets, yung sasakyan, abay, kailangan lalong napapadalas ang tune-up. Kasi medyo nag-iiba na yung makina, diba, nag-iiba na yung body nung sasakyan. Minsan, nagkaka-bumps and bruises na tayo sa sasakyan, sa ating puso, di ba? Pag tayo ay nag-aaway, nasasaktan, you know, our hearts get bruises and nagkaka-scar na, di ba? So, kailangan, tama yung sinabi ni Mike, lalo tayo nag-check-in sa isa't isa, kikilalanin muli natin ang isa't isa. That is one way para po yung differences ma-survive natin as a couple. Diba? Tama naman yun. Oo. Sabi naman ni Kara ng Caloocan, communication talaga kailangan, DJ. Kasi kung walang komunikasyon, kunyari, kapag yung kabisihan ng buhay, it gets in the way, wala na pong mangyayari dyan. Kapag may communication, dyan po kahit nagkakaiba tayo, meron po tayong napapag-usapan to meet halfway. Tama nga naman, diba? Oh, ayan, ang gaganda ng mga nakukuha nating tips sa ating mga sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Communication is key in any relationship, even if it's a romantic relationship. Kahit pa ito sa magkakaibigan. Hindi lang sa magkakaibigan. Pwede rin sa pamilya, communication talaga. Minsan yung komunikasyon, lalo na sa pamilya, di ba? Hindi na natin nagagawa Meron ngang kasabihan sa English, di ba? Na you sweep things under the rug. Mahirap naman yan minsan. dahil wala na mangyayari sa atin. Ang katanungan po natin, mga kapamilya at kaserbisyo, ngayong gabi, eto na, naniniwala ka ba that love can survive differences through the years? Sa ating paksa ngayong gabi, love should be about growing together and not growing apart. Hala, alamin natin kung ano ang naisabihin ni Floor ng Tarlac. Nasa linya po si Floor. Hello, Floor. Nandiyan ka na ba?
1: Good morning, DJ.
0: Hi.
1: Good morning.
0: Good morning. Kumusta na? Oh, good morning. It is morning somewhere in the world, diba? Sa ating mga nanonood sa The Filipino Channel, tsaka sa iWant, sa Teleradio. Hello! How are you doing? Ayan, kumusta, Floor?
1: Nakatulog na ako, DJ Monique, kaya good na yung mood ko. Oo. Tapos tumunog nga yung repeat ko. Sabi ko, ay, kilala ko ito.
0: Oo, ayan, si Confidence Queen, nakatulog. So may energy ka ngayon hanggang mamaya ya kay Kuya Dan. Gising na gising ka.
1: Hindi na ako makapatulog, DJ Monique, kasi ito yung talagang sa pagtulog ng mga bumabata. Makatulog lang ng 3 hours. Okay na po.
0: Ah, teka. So ganito, 3 oras lang talaga ikaw, Confidence Queen, pagkatapos gising ka na niyan hanggang umaga.
1: Opo, DJ Monique. Uy. Kasi yan na po ang kwan, yan na po ang hobbies talaga ng mga bumabata po.
0: Pag bumabata mas bakit ako parang baliktad? Habang bumabata mas para ako nagiging sanggol. Kailangan ko mahaba ang tulog ko. Ang takaw tulog talaga.
1: Pwede naman din po. Kaya lang, yung maramdaman mo lang yan pag nag-edad ng mga 60, ganyan po pataas.
0: Mas kakatiting na ang kailangan kong tulog. Ganon. Sige. Actually, maganda yon. Kasi talagang sa buhay ngayon, minsan kulang-kulang tayo sa tulog, di ba? Ayan. So, ayan, Confidence Queen, nakaka-relate ka ba sa ating topic ngayon? Ito na.
1: Opo.
0: Naniniwala ka ba? Dahil syempre sa tagal ng relasyon, 'di ba? Nagkakaiba na kayo ng partner ninyo. You are not the same persons that you were, 'di ba? When you got together first. So, kaya bang i-survive ang mga pagkakaiba na nangyayari sa couples as time goes by? Sige, Floor.
1: Depende kasi DJ Monique, kasi Kwan. Sa mag-asawa po. Sa mag-asawa po kasi ang importante talaga yung communication.
0: Yes. Oo.
1: Tapos, yun bang kapag may communication, magiging isa sa tulay ng pagsasama yan. Maging patagal kayong magsama.
0: Oo.
1: Kasi nagsasabi ng bawat isa po ang totoo. Kunyari, ako kay Mr. ko noon. Darling, alam mo ganito. Ba't di ka ba nagsabi? Ba't di mo sinabi? Yung mga ganun po kasi kasi nakakaano naman, may pera ka ba? Ganun po.
0: Okay.
1: Bakit? Sa akala mo, wala akong pera? Yung mga ganun po Pero, payabangan po payabangan. Tapos, pag ganun naman po na dahil siyempre, ako yung housewife, ako lang yung taga-salo, ganyan. Ako yung nag-aantay lang sa biyaya.
0: Oo.
1: Alam mo, sabi ko naman, DJ.
0: Okay.
1: Akala mo, wala ka nang basta sa akin? Yung ganun po, yun naman pangyabang ko
0: Akala mo, ano yung sabi mo?
1: Kapag ganun naman po na Kwan, na kapag ganun po na siya yung parang pinagyayabangan naman din niya ako. Pero yun po, mga ganun na salita, mga biruan, kasama naman din po yan sa sa
0: lambingan.
1: Magandang lambingan, samahan, ganun
0: okay.
1: po. Sabi ko naman, DJ, sabi ko, nakala mo, may gusto ka rin sa akin. Yung mga ganun po Oo, yung mga pangyabang ng mga kababaihan. Minsan nga po sabi nun ng mister ko bakit kasi tinuruan kita na dapat hindi kita tinuruan, kahit hindi mo ko turuan, alam mo, habang sa tagal natin nagsasama, bakit sa akala mo, ano, wala akong nare-relate na about sa mga ganon, sabi ko ganyan. Oo, sabi niya, oo, ganon, ganon yun. Oo, sabi pa niya, ganyan eh. Oo, sabi niya, bakit kung hindi kita tinuruan, marunong ka ba? O yan ang pagkakamali mo, darling. Sabi kong ganyan. Kaya, kung sakali man, hindi ako mapangasawa mo, ano naman ang pan mo kaya? Sabi ko, baka, kasi ang ano ko sa sarili ko, DJ, kwan na eh. Yung bang, matalino ako. Ganun. Matalino ako. Kaya sabi na eh. Ikaw naman, sabi niya, sa sobra na daw yung kwan, tapos nadagdag pa yung kaalaman ko na, kung bakit daw, tinuruan niya ako. Kunyari, DJ, kwan, yung bang, mag-loan ako. Papirmahin ko lang, makaka-loan ako. Ganun. Tapos, ay, yung bank paper, papirmahin ko dun sa mapapunta ko sa Diago eh. Papagawa ko ng authorization na bilang ako, yung kanyang wife, ganito, naglolo ako. Yun po, yun ang ano, kainaman nun. Tapos po, ganito pa. Yung bang, kasi noon wala pang GCash, wala ba pang cellphone?
2: Walang, oo.
1: Papadalaan ko nga po sa kasama niya.
2: Okay.
1: Kasama niya po kasi nasa destino. Eh, pagkwan, uuwi yung DJ. Ano yan? Yung pang, ang hindi niya alam, may nagsusumbong sa akin na may chicks yung asawa mo, ganun. Pero ganun pa man.
2: Okay.
1: Oo, ganun pa man, DJ.
2: Oo.
1: Kasama lahat sa pagsasama yan. Hindi ko siya inaaway. Talagang iyon nga, inano ko sa akto kung talagang, ganyan.
2: Teka. Teka, Flor, hindi mo siya inaway nung merong
1: nagsubong sa'yo? Hindi po. Kasi,
2: kwan,
1: bakit naman totoo? Kasi si Mr. ko po, ano yan, mabait eh. Kaya lang po, ang mabait sa pag-ibig, sa pagmamahal, huwag kang nagtitiwala dahil ang tukso nandiyan nakapalibot sa mundo.
2: Totoo. Talaga naman kahit saan ka pumunta, eh may tukso. Kaya, pero ang tanong ko eh, pinabayaan mo ba o tinanong mo siya about it?
1: Alam mo, DJ, maniwala ka kay hindi. Kung ano lang, hindi, istorya man ito, DJ, pero nangyari yan, totoo. Eh, siyempre po ako, suki po ako ng squadron, yung officers nila doon, kilala ako, ganyan. Alam mong ginawa ko, DJ.
2: Ano?
1: Sir, sabi ko, nung galing na po ako ng destino,
2: oh.
1: Eh, pwede ba? Iparecall mo yun si Sars. Master na po noon. Pero si Master, ipaano mo kasi may kicks siya doon. O sige, hindi ba nagtanong po yung CEO niya? O sige,
2: okay.
1: Sabi na maasahan mo. Magtaka ngayon po yung asawa ko.
2: Okay.
1: Na bakit, 3 months yung kanyang decision eh naging wala pang 1 month na pauwi ko. Yun, hindi ko po sinabi yun. Kasi mag-aaway kami,
2: okay.
1: Ganun yun.
2: So yun ang ginawa mo.
1: Hindi ko po sinabi yun. Tapos pag nagbibiroan kami, hoy, sabi ko ganyan. Maganda yung naiwan mo dun ah. Sabi ko ganyan.
2: Okay. So hindi mo siya kinonfronta, pero may gumawa ka ng paraan para umuwi siya agad. Dun sa pinag-destino niya.
1: DJ, kasi ganito yan eh. Diyan masisira kasi yung isa pang pagsasama at alam mong ginawa ko naman sa aking sarili. Nagdagan ko naman yung magpapaganda para sa ganyan. Hindi ako ipagpapagit ng aking asawa.
2: Oo, pero itong si Flor, talagang may pagka-sneaky din eh. Imbis na diretsuhin eh, talagang pumunta pa talaga eh. Binypass si Mister eh, pumunta pa talaga sa boss eh. Okay. May kilala din ako, ganyan lang ginawa. Oo, kasi yung chicks nasa trabaho. So medyo binypass yung kanyang yung kanyang partner ay pumunta agad sa boss at nagsumbong. Ikalawang narinig ko na ginawa yan.
1: Kasi DJ, alam mo, yung magandang pagsasama, diyan magsugulo sa ganyan na relasyon. Kasi ang point kasi ng sana hindi makuha yung hindi man siguro lahat ng mga lalaki na yun pa kapag ganyan na yung sitwasyon, parang ang kinukuha nila eh, gusto rin nilang tumikim to the others, sabaw na masarap. Ganun okay. Yan. Pero kapag hindi mo yan alagaan sa inyong pagmamahal, yan na masisira yung lamat at magkakaroon na ng kawatak-watak sa pagsasama.
2: Oh, tama naman, tama ka naman dyan. Pero hindi natin po, mga kapamilya, kinukonsente ha, yung iba-bypass yung ano yung partner, kasi pinag-uusapan nga natin, kailangan may communication, di ba? Pero hindi natin kinukonsente yun, but I am glad it worked out for you, Flor. Oo, talagang confidence queen ka because it takes guts ano, to do what you did.
1: Kasi DJ, sa lahat ay siguro po sa pagsasama ng mag-asawa, ang dami-dami kong nangkaranasan.
2: Okay.
1: Oo, sabihin ko sa iyo. Kaya minsan pa nga po eh, hindi na ako nun nag-approve kasi alam ko na yung mangyayari.
2: At ano, ikwento mo sa amin ano ha, as the days go by, yung mga wisdom ha. Oo, samantala.
1: Okay, DJ.
2: Thank you, Flor.
1: Running. Maubos na. Thank you po. Good morning ulit. Bye-bye.
2: Thank you, Flor. Ayan. Always a pleasure. Kapag kakausap natin si Flora, no, ng Victoria Tarlac, she is Love Connect's confidence queen. O, diba? Sabi naman ni Mirasol ng Bulacan sa ating katanungan ngayong gabi, naniniwala ka ba that love can survive differences? Kasi syempre, diba, in-establish na natin. As we grow older, in a relationship, we should be growing together and not growing apart. Ayan naman, kasi nagbabago tayo, diba, as people. Abay ko, walang pagbabago eh, sakangkungan na tayo niyan eh, ganun na lang tayo ng ganun, hindi na tayo nag-mature. Hindi na tayo nag-iba, diba? Importante din yung may growth as individuals, even if we are in a relationship. Actually, not even if, all the more, if we are in a relationship, kailangan may growth tayo. We will grow together nga, not apart. Sabi ni Mirasol ng Mekawayan, Bulacan, yes, DJ, we can survive changes. Huwag lang nating hahayaang maging strangers sa iisang bahay. Kailangan kahit physically, magkasama tayo, babantayan natin na hindi tayo maging emotionally distant as we grow as people. Ayan. Ang ganda, di ba, nang sinabi ni Mirasol ng Mekawayan. Yan naman, huwag nating hahayaan yun. Kasi kapag ka pinabayaan natin yun, yung parang we are already growing apart little by little, ano? Parang nawawalan na ng saysay yung relationship at before you know it, natutuyuan na tayo ng damdamin sa isa't isa. O, ayan, tatanungin natin si JR ng Kainta Rizal kung agree siya dito. Hello, JR, nasa line 1 siya. Good evening.
3: Magandang gabi po, Good Day Monica.
2: Hello! Kumusta ka na, JR? How are you doing?
3: Ako, matagal ako akong gustong tumawag sa inyo, di makapasok.
2: Oy, pasensya na. Pasensya na kasi. medyo umikli ang oras natin. Kaya, minsan talaga.
3: Oo nga eh. Ba't binaikli?
2: Kasi ang ganda-ganda nung ating ano, 10 to 10:30 yung private confessions, 'di ba? Meron tayong bagong programa. Kaya medyo mas kakatiting tuloy yung mga callers na na-accommodate namin. Kaya kung kayo
3: mo parang maganda may po sa inyo dito.
2: Pero wag kayong mag-alala. Parang si JR, mag-text lang po kayo na mag-text, try and try. Makakapasok po kayo, makakapasok. JR, kumusta na tayo diyan? Sa ano, sa Kainta?
3: Kahit pa paano, may banga pa rin kahit ang unti.
2: Kahit pa paano, ano yun, May?
3: May baha.
2: May baha? Hindi nga, nabaha kayo dyan sa Kainta?
3: Oo, dito kami sa Pladwe.
2: I am sorry to hear that. Nako. Sana ay bumaba agad yung baha, ano? At samantala, wag po kayo as much as possible, wag po kayong susugod sa baha, ah, dahil mahirap na po magka-leptospirosis, ano? Kaya kung wala naman pong... pupuntahan, sa bahay lang po kayo. JR! Ano, narinig mo ba yung ating katanungan ngayong gabi? Di ba ikaw ay, tama ba ang aking ano, memory? Ikaw ay widower, di ba? Widower, tama ba yung naalala ko na yung asawa mo, pareho tayo pumanaw na? Tama?
3: Tumawag ako sa inyo, patatong disulo kang makausap ngayon.
2: Yun yung kunento mo nga nung tumawag ganun eh, na ikaw ay widower na, no? So, ayan, yung na-experience mo ba ito nung buhay pa ang asawa mo na medyo nagkakaroon kayo ng differences? At kung nagkaroon kayo ng differences habang sa tagal ng panahon na together, ay kinaya ba na na-survive ng pagmamahal nyo yung mga differences ninyo?
3: Alam mo, diba, sabi ko nga, nung kami magkasama pa ng asawa ko, wala kami yung problema.
2: O sabi mo nga yun, parang ano?
3: O hanggang sa lumawala siya.
2: Napaka-ideal, ano?
3: Wala. Kasi kaunting bagay lang, hindi namin pinalalakihan. Ano lang?
2: Oo.
3: Kaunting kon lang yan.
2: Oh, pero napansin mo rin na ano, na nagkaroon kayo ng mga pagkakaiba as time went on. Gaano ba kayo katagal, JR, ni Mrs. bago siya po?
3: 20.
2: Kita mo?
3: Yes.
2: Kita mo, 20 years ang tagal. So kahit papaano medyo nagbago din kayo, 'di ba? So yung mga
3: so, nagkakatampo-tampo din ganun lang yan. Pero hindi naman pinalalaki yung ano namin.
2: Oy, hindi niya talaga pinalalaki. Ang saya naman ninyo, sana lahat ganun. Diba? Sino ang mas mapasensya sa inyo, JR? Ni Mrs. noon?
3: Pag yung halata na siya ang may pagmali, medyo siya ang nag-ano sa akin, na ano na agad.
2: Siya ang nanglalambi.
3: Okay, nakausap niya ako ng kami-kami lang. Pupunta kami sa isang lugar na kami lang doon.
2: Oo.
3: Yung mga walang nakikinig na iba na pwedeng magsulsul pa.
2: Oo. Correct. Kasi magsulsul pa talaga. Tama nga
3: kasi naman. Kasi kaya DJ Monica, kasi kaya dumadami, lumalaki yung ganyan.
2: Tama. Oo, correct ka naman.
3: Ay, meron nagsulsul.
2: Oo, natatawa ako sa
3: pero,
2: ano.
3: Nagpapalaki ba?
2: Oo, natatawa ako dun sa salita, sulsol. Pero totoo, iba na iisip ko eh. Pero totoo. Pag minsan talagang lumalala dahil yung iba ay maraming satsat. Diba?
3: Parang nagdagdagan ba?
2: Correct, nagagatungan.
3: Kaya nga, ginagawa namin, pag kami nagkakaroon ng tampo-tampo, nag-aayaan kami kung saan pwede na sa isang lugar na yun, yung kanilang dalawa.
2: Oo, ang saya naman. Na, ang yung, ano, no, very evident yung respeto ninyo, no, sa isa't isa, hindi nawala, ano?
3: Kaya pag-uwi namin si Jay, maganda lang ang ngiti pareho.
2: Oy, naman. Ang sweet naman, JR. Alam mo, ikaw at saka si Floor, yung tumawag sa atin kanina bago ikaw, napapansin ko kapag nagkikwento kayo, kasi si Floor din, ano eh, pumanaw na rin yung ano eh, pare-pareho tayong tatlo, pumanaw na yung ating mga asawa. So parang napapansin ko sa inyo ni Floor, no? Talagang miss nyo, no? Yung inyong mga talagang nakaka-miss sila, no? Oo. Very fond. Oo, very fond yung memories ninyo. Oo.
3: Ano kasi mga nang po, marami ang ano eh. Maraming admirer.
2: Sino marami admirer? Ikaw?
3: Si Flor,
2: oo. Ay, talaga. Ay, ano siya eh. Ang haba ng buhok ni Flor eh, di ba? Zumba queen na eh, confidence queen pa.
3: Hindi, buti na malayo dito. Dapat nakikisali na ako dyan. Joke lang.
2: Ikaw talaga, JR. Sige na nga.
3: Pinatatawa ko ikaw, DJ Monica.
2: Ay, salamat at napatawa mo ko after a hectic day. Nakakatuwa talaga ka. Yung tawa ni JR parati pag nakakausap ko, itong tuwa ako. Nakakatuwa ang tawa mo. Salamat sa pagtawag, JR. Oh, nakalimutan ko tanong tuloy si Flor kanina. May request ka ba, JR?
3: Meron.
2: Ano? Anong request?
3: Piting bumati, Manang.
2: Sige, go.
3: Sorry.
2: Go.
3: Sige, naalala ko.
2: Okay lang, kahit tawagin mo ako, Manang. Walang problema. Okay lang
3: yun. Di pabagay.
2: Sige, bumati ka naman, JR. Go ahead.
3: Batiin ko lang yung ano ko, yung aking M-M.
2: Yung alin? Yung?
3: M-M. Marilyn. Si Marilyn na lang, para din mo,
2: Marilyn.
3: Hindi ka magtaka kung sino.
2: Marilyn ang pangalan? Oy, ito ba ang girlfriend mo?
3: Medyo.
2: Sana all! Nagsabay pa kami ng sound effects. Oy, sana all talaga. O, sige na nga, JR. Talaga naman. Okay, kay Marilyn. Hello, kay Marilyn. O, diba?
3: Mabatay ko na rin si Tisa ng Pampanga. Mabait yan eh.
2: Oo, mabait naman kayo lahat. Kaya mahal na mahal namin.
3: Kasi nga ng floor.
2: O, sige. Maraming salamat. O, sige. Thank you. Ay, teka.
3: Ano na lang?
2: O, ano? Ano?
3: Pwede yung Tisa, I love you.
2: P.S. I love you ni Sharon Cuneta?
3: Sharon, no.
2: Ni Sharon. Uy, parang kahapon, di ba? Bituing walang ningning naman. Mm-hmm. Sige, meron, malamang meron kami niyan. P.S. I love you.
3: Meron niya, lagi ko hiningi kay Kuya Danyan.
2: Uy, sige. Maraming salamat. Ah. Ito na, nakasalang na. Ayan na siya. Oh. Thank you so much, JR.
3: Sige. Ay, sige, sandali.
2: Oh. Ano?
3: Tanong ko lang si Coach B, ba't wala pa?
2: Ay, siya na lang ang tanongin nyo pagbalik niya, di ba? Tanongin nyo siya pagbalik niya.
3: Sambuhan na siya muna.
2: Oo, pero babalik yun. Huwag kayong mag-alala. Alam ko, namimiss nyo na si, ano, si Coach B. Si Coach B. Oo.
3: Pero namimiss ka rin namin pag nawawala ka dyan.
2: Di ba, isang beses, dalawa kaming mag-host.
3: Anong oras ka nga doon sa, ano, doon sa
2: Maritres? Radio Pinupi? Sa Maritres, ay bay, ano, dali, nagmamadali na tayo para mapatugtog yung kanta mo. Bukas, ano, sa Maritres, nasa Radio Patrol sa Istrenta kami, alauna, imedya ng hapon, hanggang alas tres.
3: Ah, okay.
2: Yan, maririnig mo si Coach B, nandoon siya, okay? Sige, salamat, JR. Okay, bye-bye. Nakakatuwa naman yan si JR. Hala, ayan na. Ito na ang kanyang request para sa kanyang Marilyn. Sharon Cuneta, dito lamang sa DZMM.

0: Love Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: Limang minuto bago po ang hating gabi at mamayang hating gabi, wala po si Kuya Dan pero nandito si Mr. Right. Makakasama ninyo sa Remember Your Music. But right here, right now, you know what time it is. Time for our love confessions.
5: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
10: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM. Ako po si Lenny, 23 years old, at mayroon na po akong kasintahan na itago na lamang po natin sa pangalang Troy. Uy, social. Troy, 24 years old na po siya, at 4 na taon na po kaming magkasintahan. Masaya naman po ang aming relasyon kahit na hindi maiwasan ang mga tampuhan, syempre paminsan-minsan, pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Pero DJ, noong nakaraang taon po, ako ay nagkasala kay Troy. Natukso po ako sa aking kaklase at nagkaroon kami ng relasyon. Dun, dun, dun. Wala pong isang linggo ang nangyari nang makonsyensya na ako at aminin ko kay Troy ang aking ginawa. Galit na galit po siya at naghiwalay po kami. Tinanggap ko po ang desisyon niya na makipaghiwalay sa akin dahil alam ko na ako ang nagkamali. Humingi na lamang po ako ng tawad na hinayaan siyang magdesisyon at hinayaan ko siyang magdesisyon kung ano ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Makalipas po ang ilang buwan ay nag-chat kami ni Troy. Sinabi niyang pinatawad na niya ako at tinanong kung maaari ba kaming magkabalikan. Masaya po ako nang marinig ko yon at tinanggap ko ang kanyang alok. Nangako rin po ako na hindi na mauulit ang pagkakamaling yon na nagawa ko at sisikapin kong ayusin ang aming relasyon. Sa loob po ng 6 na buwan ay naging maayos at masayang muli ang pagsasama namin. Akala ko po ay tuluyan na namang malalagpasan ang nangyari. Pero noong nakaraang linggo lamang po ay nag-confess sa akin si Troy. Sinabi niya na siya naman ngayon ang natukso raw sa kanyang katrabaho. DJ, hindi ko po alam kung ano ang dapat kong maramdaman nang marinig ko yun. Masakit po, lalo na dahil alam ko kung gaano kasakit ang pagtataksil. Ang higit sa lahat, naisip ko po na baka hindi na talaga kami maging maayos sa aming relasyon pagkatapos nito. Dahil pareho na kaming nagkasala sa isa't isa, natatakot po ako na baka paulit-ulit na lamang po itong mangyari. Kaya sinabi ko kay Troy na ayaw ko na sanang ipagpatuloy ang aming relationship. Pero nagalit po siya at sinabi niya sa akin, "Ako nga, pinatawad kita. Tapos ako, hindi mo ako mapapatawad?" DJ, doon po ako lalong nalito. Totoo pong pinatawad niya ako noon at habang buhay ko pong pahalagahan iyon. Pero hindi ko rin po maalis sa isip ko ang sakit at takot na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko po alam kung hindi ko siya pinapatawa dahil sa galit at nasasaktan lamang ako. O dahil talagang nararamdaman kong hindi na magiging katulad ng dati ang tiwala namin sa isa't isa. DJ, gusto ko po sanang malaman kung tama ba na piliin kong tapusin na ang relasyon namin? O dapat po ba siyang, dapat ko ba po siyang bigyan ng pagkakataon tulad ng pagkakataong ipinigay niya sa akin noon? Ayoko pong magdesisyon dahil lamang sa galit o sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero ayoko rin pong manatili sa isang relationship na palagi na lang akong natatakot, napapraning. At baka maulit na naman ang aming pagtataksil sa isa't isa. Sana po ay matulungan mo ako. DJ Monica, maraming salamat po, nagmamahal at laging nakikinig. Si Lani.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Hello, hello, Lanny. Thank you so much sa pagpapadala mo ng iyong love confession. Alam mo, Lanny, sana nagustuhan mo unang-una yung kanta, no, na inialay namin sa'yo. Swak na swak, di ba? Kung maibabalik ko lang ni Regine Velasquez ang ating songbird. Lanny, there is no right or wrong answer sometimes when it comes to love, when it comes to feelings, when it comes to emotions. You and Troy are both entitled to your emotions and your feelings. May punto siya. Pinatawad ka niya eh. Ba't di mo magawa ngayon para sa kanya in return? Pero may punto ka rin. Nagawa niyo na sa isa't isa? Parang nakakatakot na maging unending cycle ito, na paulit-ulit na lang ninyong gagawin ito sa isa't isa. So pareho kayong may reason, ano, to get hurt and to worry if the relationship is still worth fighting for. Actually, may tanong ako dyan. Bakit niya ito ginawa kung alam naman niya kung gaano kasakit yung ma-betray, diba? Why did he still do it? Normally, if you know how much something hurts, parang ako lang ha, lalo akong nag-iingat na hindi ko magawa yon sa ibang tao. Do not do unto others nga, diba? What you don't want others to do unto you. Medyo that is our golden rule. Ika nga. So, medyo yun lang, dun ako nagtataka kung bakit pa niya ginawa, eh alam naman niya kung gaano kasakit. So, what I'm trying to say is, tama ka rin na mag-worry. Kasi kapag ka ginawa niya yon, did he do that out of revenge? Did he do that to hurt you as well because you hurt him before? We don't know. Baka naman talagang natukso lamang siya. Katulad mo, hindi sinasadya, natukso. Pero alam mo, nangyari na eh. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang importante na lang ay ang katanungan natin ngayong gabi dito sa Love Connect. Itanong mo sa sarili mo. Naniniwala ka ba that love can survive differences? Eto na. Ang pinakamahalagang itanong ninyo sa sarili nyo, mag-usap kayo and try to find out if your love can survive this challenge. If your love is still strong enough at mukhang kaya pang ma-survive itong challenge ng relationship nyo, abay gorabels lang. But if you feel like your love is not strong enough anymore, nagkalamat na, ika nga yung inyong pagmamahalan at hindi na maibabalik sa dati yung pagkakatiwala, eh malamang, maybe you have to talk about moving on. Importante kasi sa relationship yung trust. Kung walang pagtitiwala, hindi po magsusurvive kahit mahal-mahal natin ang isa't isa. Tandaan po natin yan. So this is something that you have to consider. If the love and the trust are strong enough, go. Try again. It's worth it. But if your love and your trust aren't strong enough anymore, may crack na kumbaga, at feeling nyo hindi nyo na yun mahihil, hindi na maghihilom, maybe it's time na magparaya na kayo and move on. Ang importante, once upon a time, you will look back at this love that you had that was true at one point in your life. Maraming maraming salamat sa iyong love confession. Kung meron po kayong love confession na gusto ipadala, 0919-278-3000 lamang po. Kahit mahaba po yan, parati ko sinasabi to, no? No problem. Aba, we will copy, paste, print, and then babasahin namin on the air. Ayan naman. 11 minuto bago po ang hating gabi. Hating gabi po, Remember Your Music, kasama si Mr. Wright. Samantala, in conclusion po, sa ating katanungan ngayong gabi, no, naniniwala ka ba that love can survive differences? Aba, oo naman. Ang pagmamahalan ay hindi naman nangangahulugang kailangan ninyong maging pareho Yun, di ba? Kanina pa natin sinasabi, di naman kailangan ni identical twins kayo sa lahat ng bagay. Abay, napaka-boring nun kung sa lahat ng bagay, pare-pareho na lang kayo, di ba? Magkakaroon tayo talaga, whether we like it or not, ng magkaibang pangarap, magkaibang pace, ng pagbabago at ng growth, magkaibang priorities at minsan, magkaibang pananaw sa buhay. Pero habang pareho kayong nagbabago, pareho kayong nag-grow sa inyong relationship, abay, mahalagang hindi ninyo nakakalimutan kung bakit kayo nagsama in the first place. You have to keep on rediscovering each other and you have to keep on renewing, diba, the reasons why you were together in the first place, why you fell in love with each other. Keep reminding yourselves of that kapag ka medyo nagbabago na ang ihip ng hangin. Sometimes all we need is to be reminded of why we love this person, diba? And that will bring us back to square one. Love should be about growing together and not about growing apart. Hindi po ibig sabihin ito na kailangan mong isuko ang sarili mo para sa relationship. Ang ibig sabihin, habang inaabot mo ang sarili mong mga pangarap, ang sarili mong dreams, ang sarili mong goals, hindi mo rin kinakalimutang kumustahin ang mga pangarap, ang goals, ang dreams ng kasama mo sa buhay. Habang umaangat ka, hindi mo siya iniiwan sa baba. At habang nagbabago ka, binibigyan mo rin siya ng pagkakataong magbago at makilala at mahalin ang bagong ikaw. Ayan naman, we should make time, no, for each other in our efforts to be better people and better versions of ourselves as the days go by. Ayan naman po, sana ay nag-enjoy kayo sa episode ng Love Connect ngayong gabi, this Friday. Nako, malapit na mag-Sabado, weekend, the weekend mode na talaga tayo. At in just a few minutes, remember your music. Hindi po si Kuya Dan for tonight. Makakasama po natin si Mr. Wright. Ayan naman. At hanggang sa susunod po, sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica. Nagpapasalamat po sa inyong pagsama sa akin. Always enjoy your company. I always say this and I mean it, ha? Promise, kung wala po kayo, ay wala po kami. Kaya po napaka-importante ninyo, mga kapamilya at kaservisyo, sa aming lahat. O siya, kita kits bukas, ha? Alauna imedya ng hapon hanggang alas tres para sa Maritres. And until then, this has been DJ Monica leaving you with The Pretenders dito lamang sa DZMM.

0: DZMM ako ay memorable.
1: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12 ng madaling araw.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

0: music.
1: Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, have fun. This is Remember Your Music. Sa ngalan po ni Kuya Dan, ako muna inyong mga kasama hanggang mamayang alas 4 ng madaling araw. Ang nauna, ang nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto nyo makausap on the air, tumawag lang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Kaya kapamilya, kaserbisyo, sasamahan kita. Kaya mula ngayong oras na to hanggang mamaya, hindi mo dapat maramdaman na ikaw ay nag-iisa.

0: pamilya kaserbisyo, meron ka bang hinahantay ngayong darating na Pasko? Sana matupad na ang pangarap mong makapiling mo ang pinaka-espesyal na tao. Kapamilya, September 19, 2026, 97 days before Christmas. O paano? Maligayang Pasko sa iyo at sana dumating na ang espesyal na regalo. At yan ang pinakamahalagang tao.
1: Remember your music.
0: Kapamilya, kaserbisyo, medyo nakapagsalita na rin naman ako kanina. Nakapagpakilala na rin sa'yo. Ako muna yung mga kasama, ha. Mula ngayong 12:16 ng madaling araw hanggang mamayang alas 4. Tugtugan na may halong kwentuhan at hugutan ng ating pagsasaluhan. Kaya huwag kang mag-alala dahil wala tong iwanan. Bawat kantang iyong maririnig ay magbabalik sa iyong alaala ng mga nakaraan. Pwedeng mapaluha ka, mapangiti, habang binabalikan ang mga alaala na minsan gusto mo nang kalimutan. Pero kahit na anong gawin mo, hindi mo yan pwedeng talikuran. Dahil kung ano ka ngayon, yan ay bahagi pa rin ng iyong nakaraan. Ay, kumusta kapamilya kaserbisyo, ha? Shoutout muna doon sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na kasalukuyang bumabiyahe pa rin sa mga oras na to. Nakatutok sa atin yung mga 24 hours na bukas sa mga karinderya. Na kahit na anong oras may libreng sabaw na ibinibigay sa mga suki nila. Ganun din yung mga terminal, ha? Terminal ng bus, ng jeep, ng tricycle, ng padyak. Na ginagawa rin tayong background. Ay, diyan ka lang, ha? At doon sa mga kapamilya natin na nagmamaneho sa mga oras na ito, hindi nga umuulan, ha, sa ibang parte ng Metro Manila. Pero alalay sa pagmamaneho, ha? Hindi porkit maluwag ang kalsada, bibilisan mo na. Tandaan mo, may naghihintay sa'yo at nais kang makasama, ha? O, kumusta yung maghapon mo? At kumusta ang buong linggo mo? Minsan, di ba, ang hinihintay natin ay gusto ko na mag-weekend. Ito na yung pagkakataon para magpahinga, para bumawi sa lahat na nangyari sa'yo mula noong Lunes hanggang Biyernes. Kaya ang sinasabi nila, di ba, pagtungtong ng Biyernes, thank God it's Friday. Pero kapamilya, kaserbisyo, di ba dapat araw-araw nagpapasalamat tayo? Di ba dapat araw-araw meron tayong nilook forward? Meron tayong mga bagay-bagay na inaasam sa buhay natin? Yung mga pangarap na gusto nating matupad, di ba? Yung mga araw-araw, pagising sa umaga, ipinagdarasal mo na sana ito na yung araw na matutupad ang ating mga kahilingan. Sa gabi naman, bago pumikit ang iyong mga mata para matulog, ipinagdarasal mo pa rin na sana mangyari na, dumating na yung mga bagay na inaasam-asam mo, di ba? Dahil sa buhay natin, sabi nga ni Laika, di ba? Meron naman talagang ganda ang buhay. At dahil dyan, pwede kang mangarap. At lahat ng bagay, di ba, nagsisimula sa pangarap yan, Dito yung mga salita, papasok dyan yung salitang sana. Sana pagdating ng araw, ganito na. Ito yung mga pagkakataon sa buhay natin na masarap gamitin yung salitang sana. Hindi yung sana dahil meron kang pinagsisihan. Gagamitin mo yung salitang sana dahil meron kang hinihintay at gustong mangyari na alam mong pwedeng ikasiya mo o yung mga tao sa paligid mo, di ba? Ay, kaya naman sa mga oras na ito, gusto kong balikan mo yung mga panahon na inaakala mo, wala na, suko na ako. May ganyan talaga sa buhay natin. Aminin mo yan. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakatutok ngayon, ikaw na nanonood ngayon. Sa isang parte ng buhay mo, may mga pagkakataon talaga na parang sasabihin mo, parang di ko na kaya. Parang hanggang dito na lang ako, parang hindi na matutupad yung mga hinihiling ko. Parang hindi na mangyayari yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Minsan sasabihin mo pa, wala naman akong ginagawang masama, ba't ganyan-ganito ako, di ba? Huwag ka na magkait. Huwag ka nang umapila pa dyan dahil sigurado ko nararamdaman mo yan. Di ba, minsan hindi naman sa lahat ng pagkakataon malakas tayo Hindi sa lahat ng pagkakataon sasabihin mo, ay strong ako, kayang-kaya ko lagpasan to. May mga pagkakataon sa buhay natin, minsan parang tinatapik tayo, nasasaktan tayo. Pero di ba, hindi yun yung pagkakataon para sabihin mo sa buhay mo na wala na, hanggang dito na lang ako. Kaya kapamilya, kaserbisyo, ha, gusto ko mag-share ka ng kwento mo. Pag-usapan natin yan. Ito yung pagkakataon para ma-inspire ka sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo. Dahil sabi ko nga, diba, araw-araw kailangan ipinagpapasalamat natin na dumarating yung araw na yun sa ating buhay. Minsan, mabigat, mahirap, bakit ka nagtataka? Sa araw-araw, sinasabi mo meron kang dala, pero napagtatagumpayan mo, diba? Ibig sabihin, kung akala mong mahina ka, ang totoo, mas pinapalakas ka pa niya, di ba? Kaya ang tanong ko sa'yo, kapamilya, kaserbisyo, sagot ka, ha? Ano ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo? Sigurado meron yan, imposibleng wala. Yung mga pagkakataon na masasabi mong thank you sa buhay na to. Yung mga pagkakataon na masasabi mo na buti na lang nandito ako sa mundo. O kaya naman yung mga taong naging parte o hanggang ngayon ay kasama mo pa yung taong yan na masasabi mong nang dahil sa'yo, gumanda ang buhay ko, di ba? Maraming magandang nangyayari sa buhay natin. Maraming mga bagay na akala natin hindi okay. Pero ang dulo, maganda pa rin pala. Kaya nga, di ba, pwede kang mangarap dahil laging may magandang dahilan ang buhay. Sagot ka, ulitin ko lang ang tanong, ha? Ano ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo? Pwede mo ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000. O kaya naman tawag ka, ha? Kwentuhan tayo 8924-4101. Locals 5671, 5672 o kaya naman 5673. Ito yung pagkakataon para ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo. Diba sa kabila ng mga sabi mong parang ang negative naman, ito na rin yung chance para mas buksan mo yung mata mo, bilangin yung blessings na natatanggap mo. Kasi alam nyo sa buhay natin kapamilya, kaserbisyo, sa dami man ng pagsubok na dinadanas natin, sa mga dami ng pagod na araw-araw nating tinatanggap, masasabi pa rin natin na swerte pa rin pala ako. Maganda pa rin pala talaga ang buhay, di ba? Lalong-lalo na kung may pagkakataon sa buhay mo na may taong umaalalay sa'yo. Yung sasabihin mong ikaw ang parte ng lahat ng tuwa, ng ngiti at kasiyahan ko. At hindi lang sasaya mo siya kasama, ha? Dahil sa hirap at ginhawa, lagi siyang nandyan. Yung masasabi mo sa sarili mo na, alam mo, kulang ako kung wala ka. Kasi alam ko sa sarili ko na parte ka kung ano ang meron ako at kung sino ako ngayon. Kaya kapamilya, kaserbisyo, isipin mo na, sino yung taong naging parte ng buhay mo hanggang ngayon? Dito lang yan sa Remember Your Music.

0: Kapamilya Kaserbisyo, kailan ka huling nagpasalamat sa kanya sa lahat ng biyayang natatanggap mo? May pagkakataon ba na minsan ka nagsabi ng thank you po sa inyo?
1: Remember your music sa DZMM.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
0: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
7: Kapamilya, kaservisyo, oras muna natin ha para sa ginagawang orasan ang radyo. Oras natin, 12:36 na ng madaling araw. O, kumusta ka ha? Kasalukuyang ka pa rin bang naka-duty dun sa mga work from home? Eh minsan wala namang weekend, di ba? Kahit na Sabado at Linggo, madaling araw. Tuloy-tuloy ang trabaho. Eh huwag kang mag-alala. Kung ikaw'y mag-isa dyan sa bahay dahil nagpa siyang mag-outing ang iyong mga kasama sa bahay, ang mga kapamilya o kaya naman sila nagse-celebrate doon sa labas at inyong kasaloob ng bahay, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Eh focus pa rin sa trabaho ha? Pero gawin mo akong background. Eh kung may pagkakataon ka, may mag-message ka na para sa ating katanungan ngayong episode na to dito sa Remember Your Music. Diba, sa dami ng mga nangyayari sa ating buhay, ano ang parte ng buhay mo na masasabi mong pinakamaganda, di ba? Eh meron 'yan kahit anong sabihin mo. Kahit pa sabihin mo na paano ko yung pinakamahirap na pinagdaraanan mo ngayon. Eh siya pala ang magiging dahilan kung bakit darating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Hindi mo alam minsan, di ba? Akala mo hanggang diyan ka na lang, akala mo lugmok ka na doon sa sitwasyon kung nasaan ka. Nakakapagod naman talaga, di ba? Sino ba naman ang hindi napapagod? Sino ba naman ang hindi nahihirapan? At sino ba naman ang hindi nasasaktan? Alam nyo, minsan kapamilya, kaserbisyo, akala natin sunod-sunod yung problema. Yung tipong wala nang katapusan. Tapos may mga gabi na tahimik ka na lang umiiyak. Minsan nga wala ka ng pinipiling oras, di ba? Minsan kahit mag-isa ka o minsan kasama mo yung kaibigan mo, okay ka naman. Tapos bigla mong mararamdaman. Teka lang. Ba't parang ambigat na? Nagtatanong ka kung kailan ba gagaan yung lahat. Pero tandaan mo ha, hindi lahat ng pagsubok ay dumarating para talunin ka. May mga pagsubok na dumarating para mas palakasin ka. Dito mo masasabing, ay, strong pala talaga ako. Ito yung mga nagtuturo sa atin. At para ihanda tayo sa mga bagay na hindi pa natin nakikita at baka yun na ang katuparan ng mga pangarap mo na matagal mo nang hinihintay, di ba? Kaya kapamilya, kaserbisyo, pwede kang tumawag 892-44101, locals 5671-5672 at 5673. Ay, speaking of patawag, ha, nasa kabilang linya natin, ay, na-miss ko to. Mula sa Quezon City, Ate Mel, hello, good morning.
8: Hello, good morning, Mr. Rai.
7: Good morning, Ate Mel, kumusta?
8: Ayun ako, God is good.
7: Always.
8: Survive pa.
7: Oo. Ano mo, ang sarap nung bungad nung tawag mo, no? Alam ko nakangiti ka habang nagsasalita. Naramdaman ko yung nakangiti ka, nakasmile ka. And feeling ko naman hindi fake yung tawa mong binigay sa akin.
8: Hindi, kasi nga, ano, parang hindi ko na-expect na ikaw yung nandyan ngayon, no?
7: Mm-hmm.
8: Pwede naman kasi, palis ako sa Sunday night.
7: Okay, saan
8: so,
7: ka?
8: So, walang chance na sabi ko, ikaw lang, hindi ko ka nakakausap. Ikaw ay chico, kausap ko kanina. Kinantahan pa ako.
7: Okay. Sa kapitbahay yun ah. Hindi dito yun ah.
8: Kaya sabi ko, uy, tama-tama. Kompleto na. Sa right na lang yung, ano.
7: Saan nang punta, Ate Mel? Saan nang punta sa Sunday?
8: Travel ako out of the country sa ano. Mm-hmm. Kasi parang mag-expire na yung visa ko this year.
7: Okay.
8: Kaya sayang yung
7: chance.
8: Papasyonan ko si BFF. At thank you daw yung advice mo noon hanggang ngayon. Okay. Going strong pa rin sila nung BFF niya.
7: Uy, very good naman. Very good. At ayun yung masasarap, di ba? Thank you. Ako rin. Regards din dun sa kaibigan mo, Ate Bella. Ito yung masasarap na ano, no, pagkwentuhan. Yung dati, kinukwento muna na parang ang bigat ng pinagdaraanan niya. And then after mag-usap, hanggang ngayon okay siya, di ba?
8: Tagal na noon.
7: And yun yung masasarap na balita na masasabi mo na, ay, marami palang maganda pa rin talaga nangyayari sa buhay natin. Kaya yung bungad mo kanina, Ate, may na sinabi mong God is good, tapos sabi ko, always. Kasi totoo, di ba? Sa dami nang nangyayari sa buhay natin, akala natin, ah, wala na, ayoko na, suko na. Pero biglang may pitik na, uy, di pala.
8: Oo nga,
7: diba?
8: Madalas yan sa akin pag ano. Yan, isipin mo lang naman, andyan siya, hindi ko pa babayaan.
7: Totoo.
8: Mawawala naman lahat yung worries.
7: Mm-mm.
8: Diba? Ayun, ganun naman.
7: And gusto ito, tuloy, saktong-sakto pala yung tanong, no? Yung tanong na binitiwan ko kanina. Masarap pagkwentuhan to dahil ngayon lang ulit tayo nagkausap. Ikaw, Ate Mela, ano ang pinakamagandang parte ng buhay mo?
8: Nung ano, nagkaroon ako ng pamilya kasi nagkaroon ako ng hobby na almost perfect.
7: Wow.
8: Ano siya, parang wala na akong mahihiling pa nung nandyan siya, di ba? Kaya lang, maaga nga lang siyang medyo nawala. Pero masaya rin naman kasi yung mga naiwan niya sa akin.
7: At yun yung masarap, di ba? Tulad ngayon, di ba? Binabalikan natin. Oo, wala na siya. Pero sabi mo nga, yung mga naiwan sa'yo, masaya pa rin, di ba? Kasi iisipin mo doon yung time na pinagsaluhan nyo, well, hindi perfect, di ba? Wala naman talagang perfect na pagsasama, di ba?
8: Wala.
7: Pero dahil doon sa imperfections na nangyari habang magkasama kayo, mas lamang pa rin yung happiness, no?
8: Totoo yan.
7: Masaya pa rin. And siguro isa yun sa pinagpapasalamat mo rin na nangyari sa buhay mo.
8: Oo, na siya yung ano, naging partner ko.
7: Mm-mm. And sa dami na magandang nangyayari sa buhay natin, and tuloy-tuloy tayong mga ngarap, ano pa yung pangarap mo, Ate Mel?
8: Well, siguro sa edad kong toy ko na, na maging maganda naman yung itong mga pamilya, itong mga anak, ganyan. Para maging maganda rin yung future ano nila, diba? Tapos ewan ko, Mr. Wright, hindi ko na masyadong inaayong yung may pangarapin pa eh, kasi parang nandyan naman na siya lahat. At ang pinapasalamatan ko rin, ayun, kahit nawala si Abby, tapos parang ito, nahanap ko yung kayo. Nagpapagaang ng buhay, di ba? Ayun.
7: And thank you. Salamat, Ate Mel, no? Kasi, alam mo, every time na may naganyan, nakakwentuhan ako, may nagsasabi na parang kahit papaano kapag nakausap, nakakagaan sa loob. Ang sarap din sa pakiramdam kasi alam ko na naging parte ako ng buhay mo, di ba?
8: Yun, nasasabihin ko talaga sa inyo, naging parte na kayo ng buhay ko.
7: And ang sarap, no? Ang sarap. Well, ako, sigurado ako naging part ka ng buhay ko kasi every time na nag-uusap tayo, may natututunan din ako sa iyo eh. Tulad kanina, nung sinabi mo, onset pala ng usap natin, masaya ka, God is good, makilala mo si Hobby, na wala man siya na, pero maraming naiwan.
8: No.
7: Nakita ko doon yung pagiging grateful mo at saka kontento.
8: No, naman.
7: Diba? Ang sarap, ang sarap. Kasi give and take eh, diba? Kaya every time na nandito ako, gusto ko may nakakausap ako. Kasi hindi lang ako yung nag-gain, hindi lang yung caller yung nag-gain. Parehas eh, parehas na natututo.
8: Oo, pareho tayo. Diba? May natututunan kami sa'yo.
7: Mm-hmm. And tapos, ako rin sa inyo.
8: Oo, salamat diba? Naman kung ganun.
7: Totoo yun eh, kasi diba, ang sarap makipagkwentuhan, kasi every time na may nakakakwentuhan ka, kwentuhan is sharing kasi eh. Diba?
8: Totoo yun.
7: Sharing na nararamdaman.
8: Ay, ingat eh. Lalo na kung kailangan mo ng advice kanya. Matutulungan ka niya. Ma-guide ka man lang, diba? Ayun, ganun.
7: And ang sarap lang din sa feeling, no? Ang sarap lang din sa feeling. Eh, siguro, sa tagal natin hindi pag-uusap, tatanong ko ulit sa'yo, nagagawa mo pa ba yung kasunduan natin?
8: Oo naman.
7: Yun.
8: Pag medyo down ulit ganyan, maalala ko, oo nga pala, sabi ni Mr. Wright eh, kailangan maging masaya lagi.
7: Diba?
8: Pipilitin maging masaya.
7: Kuha tayo kahit na, ano ba naman yung 5 segundo ng pagtawa, diba? Napakalaking bagay na nun, diba? 5 segundo ng pagtawa sa isang araw, abi, napakalaking bagay na nun.
8: Oo nga, pwede diba? Namang umiyak.
7: Mm-mm, diba? Naman. Totoo naman.
8: Tapos,
7: yun.
8: Tapos, ano, para mas magaang tumawa.
7: Totoo.
8: And naiiyak mo na.
7: And ang pag-iyak ha, ito sa akin lang to ha. Pwedeng yung nakikinig ngayon na iba nating kapamilya at kaserbisyo sasabihin, hindi yan ganyan Mr. Wright, but for me, sa ating mga kapamilya and Ate Mel, para yeah. Sa akin, every time na umiiyak ha, yung mga luha kasi, yan yung mga sobrang emosyon na nasa dibdib mo na hindi mo na kayang i-contain kaya sa mata lumalabas.
8: Oo, oh, diba?
7: Diba?
8: And, oo, okay, nakakagaang siya, diba? Ito. Pag naiiyak mo na.
7: Mm-hmm. And in form of liquid, luha, alam naman natin yung liquid nakakapaglinis yan, diba? But yung tubig, diba? Nakakapaglinis
8: yan. Kailangan din nga raw yun eh.
7: Yes.
8: Para malinisan dito.
7: Correct, diba?
8: And literally yung sa mata.
7: Oo, sa mata natin lumalabas. And maybe because kasi hinuhugasan yung mga mata natin dahil doon sa mga marumi natin nakikita para mas makita natin yung mga positive things sa paligid natin. Diba? And may mga explanation minsan na parang ang hirap talaga ipaliwanag. Pero kung titingnan mo, oo nga, no? Baka nga, kaya ako umiyak. Kasi after natin umiyak, kahit paano gumagaan yung loob natin eh. Tapos mas nakikita natin yung situation, mas nakakaisip tayo ng paraan, o kaya mas na-appreciate natin yung mga bagay-bagay.
8: Oo, totoo yan. Kaya nga, ang sana pinagdarasal ko itong pag-alis ko, may guide ako na doon ako punta sa tamang magulo kasi ang isip ko, sana mapunta ako sa tama, yung tamang ano.
7: Tamang desisyon.
8: Desisyon na gagawin, oo,
7: doon
8: sa lugar na pupuntahan to.
7: Well, for sure naman yan, di ba? Siguro, hindi 100, pero part noon, alam na natin na kasiguro ka kahit papaano dahil lalo na kung alam mo yung intention mo, ba't yun yung gusto mong mangyari. Well, siyempre maging ready pa rin tayo dahil hindi naman lahat ng gusto natin nakakuha natin. But at the end of the day, diba, Ate Mel, alam mo to, na sa dulo, hindi man natin makuha yung gusto natin, ibig sabihin pala nun, mas may dapat tayo makuha.
8: Oo nga, yung talaga siguro yun ang dapat mangyari. Kaya sana maganda sana yung resulta nung so itong pag-alis kong to, natutuwa naman ako at kwan. At least nakausap ko pa yung lahat bago ako makaalis.
7: At pagbalik po, pagkukwentuhan natin yung trip mo. Babalita mo sa akin kung ano nangyari, kumusta.
8: Kaya
7: enjoyin mo yung travel, ha? Wag lang puro isip, ha? Mag-enjoy, ha?
8: Oo nga.
7: Okay, enjoy. And ingat, alalay sa lahat ng bagay. Pwede ka naman mag-enjoy ng dahan-dahan lang, ha?
8: Oo. Okay, thank you, Mr. Wright.
7: Ingat, Ate Mel, ha? Maraming salamat sa pagtawag.
8: Okay, thank you.
7: Thank you, bye-bye.
8: Bye.
7: Kapamilya, kaservisyo, yan si Ate Mel ng Quezon City. Diba, ang sarap may mga makakwentuhan ka ng ganyan and babalikan mo yung mga dati. And ikaw rin, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nakatutok ngayon dito sa programa. Narinig mo yung mga pag-uusap. Oo, pwedeng sa pagkakataon ngayon, hindi mo pa nararamdaman talaga eh. Ah, hindi. Mahirap lang talaga ang buhay. Yun yung sabihin ninyo. Nasasabi nyo lang yan kasi madali dahil hindi nyo nararanasan. Tama naman talaga. Diba, hindi tayo pwedeng magsalita ng isang bagay hanggat hindi natin nararamdaman. Pero minsan, yung mga bagay na hindi natin pa napaparamdam sa ibang tao, hindi pa nila nararamdaman, kaya nakakapagsalita sila. Minsan pwede natin pulutin yun eh. Kasi minsan yung mga tao sa paligid natin, mas nakikita nila kung ano yung aktual na nangyayari. Kasi tayo kapag punong-puno na yung dibdib natin, naapektuhan na kung paano natin tingnan ang mga bagay-bagay. Pati na ang ating mga pananaw sa buhay. Diba? And sana katulad ni Ate Mel, ikaw na nakikinig ngayon, natagpuan mo na rin o kasama mo na rin yung taong masasabi mong magiging parte ng buhay mo na magpapasaya sa'yo. At masasabi mong isa siya sa naging dahilan kung bakit naging maganda ang buhay mo. Kaya kapamilya, kaserbisyo, at tawag ka 892-44-101. Locals 5671, 5672, or 5673. Pwede ka rin magpadala ng message sa 0919-27-83000. Sagot ka sa tanong natin, ano ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo? Dumating na ba yung taong uulit-ulitin mong tawagin ang pangalan niya? Dumating na ba yung tao na alam mo na sa hirap at ginhawa, lagi lang nandyan? Yung tao na tatawagin mong the one. Yung taong tatawagin mo ang pangalan niya, nangangailangan ka man o hindi, sa hirap at saya, lagi din nandyan. Pinapasaya, pinapatawa ka.

0: Kapag media ka serbisyo, marami talaga tayong kayang gawin sa panaginip, di ba? At minsan, doon nagkakaroon ng katuparan ang lahat ng ating mga pangarap na inaasam-asama. Kaya kapamilya ka serbisyo, tuto ka lang dito sa Remember Your Music. Sagot ka na rin sa ating katanungan, ano ang pinakamagandang nangyari sa iyong buhay? Samahan mo pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right mo.
1: Remember Your Music.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:04 na.
1: Remember your music sa DZMM.

0: Kapamilya Kaserbisyo, minsan may mga pangyayari sa buhay natin kasama ang ating pinakamahalagang tao, pero siya pala ang mananakit sa iyo. Pero ganun pa man, huwag mong kakalimutan ang inyong pinagsaluhan, lalong-lalo na kung kayo ay nagsama alang-alang sa pagmamahalan.
1: Remember your music.
0: Kapamilya Kaserbisyo, ito pa rin ang Remember Your Music kasama Hugutero at ang Mr. Right mo. Oras muna natin, 1:16 na. Sa mga kantang narinig mo kapamilya at dun sa mga nasabi ko at pinag-usapan natin kanina, unti-unti mo na bang naaalala ang nakaraan? Yung mga bagay na minsan ka nahirapan, pero ngayon nare-realize mo, meron pala lahat yun dahilan. At masasabi mo ngayon sa mga oras na to na, teka lang, swerte pa pala ako. Na kahit na hindi naging mahirap ang lahat ng aking pinagdaanan, iso lang ang naging malinaw, lahat yun ay aking nakayanan. At yun yung mahalaga kapamilya, di ba? Yun yung isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating buhay. Yung alam mo sa puso mo, yung alam mo sa isip mo at nararamdaman mo, na lahat ng pagsubok ay kakayanin. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa na ang mga obligasyon at pangarap ay iyong gawin. Kaya naman tawag ka pa rin, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mula kanina sa Quezon City, dako naman tayo sa Bulacan, ha? Nasa kabilang linya natin si Aljon. Hello Aljon, good morning.
2: Good morning, Mr. Wright. Nice to talk to you for the first time.
0: Ayun, kumusta Aljon?
2: It's good, kaso lang may sore throat.
0: Ah, oh, nako. Medyo, uso rin
2: medyo,
0: eh.
2: Medyo malalim ang boses ko today.
0: Medyo hirap ba sa paglunok?
2: Hindi naman. Hindi naman. Ano lang, may nakastock lang na problema.
0: Oo, parang may nakabara, no? Nakahirap na ganyan pakiramdam.
2: May nakabara.
0: Saan ka sa Bulacan, Aljon?
2: May Kawayan.
0: Kumusta dyan no umuulan? Nakaranas ba tayo ng medyo pagtas ng tubig?
2: Light to moderate lang naman. Mm-hmm. Di naman gaano kalaka.
0: Di naman sobra-sobra.
2: Unlike nung last August.
0: Oo, talaga.
2: Sa isang buwan umulan.
0: Oo, grabe, no, grabe. Anyway, ang mahalaga doon, safe, nakaraos, safe. Nalagpasan, di ba? Aljon, ano pinagkakaabalahan sa buhay?
2: Nag-aaral, of course. Mm-hmm. Third year college na.
0: Anong course?
2: Broadcasting.
0: Uy, nice, ha? Oo.
2: Nangangarap maging radio anchor or radio reporter.
0: Aba, why na?
2: The future.
0: Baka mamaya dumating yung pagkakataon, ako na ang tumatawag sa'yo.
2: Uy, huwag naman.
0: Bakit hindi, di ba? Posibleng mangyari yun. Uy, posibleng mangyari yun, ha? Posibleng mangyari. Oh, for example, di ba? For example, narinig mo ba yung tanong natin kanina? Sige, halimbawa na nakasalang ka na sa ere, mag-a-adlib ka tungkol sa tanong natin kanina, yung sinasabi ko.
2: Hindi ako, Mr. Ray.
0: Ay, diba ang puhunan nating mga broadcaster ay makapal ang mukha sa tamang paraan, di ba? Aba, pagkakataon mo na to, hindi lahat nabibigyan ng chance sa makapagsalita sa ere, di ba? Sample lang naman, di ba?
2: On the spot ako.
0: Ganun naman, di ba? Pag naging reporter ka, isasalang ka niya sa mga, tawag doon, mga beat, di ba? Yung mga nangyayari sa labas, yung mga kaganapan, sa iba't ibang location. Minsan, bigla kang tatawagan, i-air ka ng live. Ngayon, ito yung pagkakataon. For example, huwag na munang news, huwag hard news. Medyo pag-aanin lang natin yung sitwasyon about doon sa pinag-uusapan natin. Sige nga. Ano bang gagamitin mong pangalan? For example, Erica na. Anong gagamitin mong pangalan ngayon? Ano ba? May naiisip ka na ba?
2: Wala.
0: Di Aljon na lang. Pangalan mo rin naman yun. Kailangan maging proud ka sa pangalan mo.
2: DJ Aljon.
0: DJ Aljon. Sige. Kunyari, ako yung caller. Hello, DJ Aljon.
2: Good evening to you. Kumusta ka naman?
0: Mabuti naman. Nandito ako ngayon sa Bulacan medyo yung tubig hanggang bewang ko. Pero okay lang naman. Safe naman ako. Medyo basa lang. Pero safe
2: hanggang
0: naman.
2: Hanggang bewang? Safe ka ba doon? Hanggang bewang?
0: Safe naman. Actually, sanay na kami dito sa ganitong sitwasyon.
2: Ganyan dapat.
0: Anong dapat kong gawin? Kasi nasanay na ako totoo nga yan. Hindi na ako sanay pag tuyo ako
2: Di lumipat kasi ng lugar. Joke lang. Pero, Eh, hindi, wala ka namang magagawa eh. Kasi ilang taon na rin naman yan, di ba?
0: Oo nga eh. Ano kaya magandang gawin? Ang alam mo, problema ko talaga, DJ Aljon. Kaya ako tumawag sa'yo. Kasi may nililigawan ako. Ngayon gusto ko ipakilala na dito sa bahay namin. Kaya lang iniisip ko, pag pinakilala ko siya rito, mababasa siya. Eh, ako hanggang bewang ko, mas matangkad ako sa kanya. Baka pagdating dito, hanggang dibdib niya yung baha.
2: You can use a boat to meet with your parents.
0: Ako, aarkila pa ako ng bangka nito. Eh, paano yan? Kulang yun.
2: Oo, oh, hanggang aarkila ka ng bangka.
0: Eh, magkano ba aarkilahan ng bangka ngayon?
2: Eh, it depende sa bangkero.
0: Depende sa bangkero. May, kilala, may kilala ka bang bangkero na pwede mo i-recommenda sa akin?
2: Asok na wala.
0: Wala. Eh, ano kaya? Online na lang kaya? Pakilala ko kaya sa online. Pwede,
2: pwede
0: rin kaya yun?
2: Pwede naman. You pwede rin, no? On Facebook.
0: Facebook?
2: Eh, wala. As of now, wala pa akong nakikilalang bangkero.
0: Ah, oh. Ano kaya? Yung girlfriend ko kaya ipakilala ko na lang sa parents ko online. Pwede kaya yun? Via Zoom? Zoom na lang kami?
2: Zoom-zoom papaya? Pwede naman.
0: Pwede, no? Ano kaya magandang intro? Para, syempre, para hindi naman jahe doon sa magulang ng girlfriend ko, mami sabihin, bakit online? Ano, anong pwede kong palusot kaya ron?
2: Ay, sabihin mo ang totoo.
0: Na ano, paano, halimbawa, halimbawa, ikaw ako, DJ Aljon, halimbawa, ikaw ako, paano sasabihin?
2: Eh, Nay, eh, may gusto ko ipakilala sa inyong iniirog ko.
0: Ang lalim, ang lalim naman nun, DJ, iniirog ba talaga?
2: Ay, wala akong maisip na po.
0: Sige, sige, ano, pwede na yun, maganda pakinggan, no? Mukhang, mukhang tapat na tapat yung pagmamahal ko, iniirog.
2: Oh.
0: Mm, sige, sige, tapos.
2: May ipapakilala kong iniirog ko, kaso, Nay, ibaha dito, paano ko siya paano ko siya madadala dito? Maaari bang ipakilala ko siya sa inyo sa pamamagitan ng video conference katulad ng Zoom?
0: Oh, ano ba po, pumayag na si nanay. Ang problema naman ngayon, yung nanay, internet. Yung nanay nung girlfriend ko. Hindi, internet, makakapag-load ako, may Anli naman eh. Ang problema yung nanay nung mga nanay tsaka tatay nung nililigawan ko. Anong pwede ko sabihin sa kanila? Anong girlfriend ko pala?
2: Eh, wala na.
0: Wala na. Tanggapin ko na lang, mag-break kami. Ganun na lang.
2: Hindi naman.
0: Oh, di ba? Nice, di ba? Ganun lang. Oh, tira mo, nakapagsalita ka naman, di ba? Oh, eh, ganun lang naman yun. Mahalaga, natural. Kung mahalin mo, yung talagang sasabihin mo, dumating ka sa puntong ganun, na kailangan mo talaga ipagpaalam yung girlfriend mo, di ba?
2: Oh, na-experience ko yung, ano, Mr. Wright, kasi, ano, nag-audition ako sa, ano, sa campus radio namin, pero hindi ako natanggap. May, ano, sa part of audition, nahirapan ako mag, ano, mag-DJ, mag-disc jockey.
0: Practice lang
2: it's
0: yan.
2: It's a part of, ano,
0: pero,
2: on my, ano, kasi, it's my natural, ano, skill is newscasting talaga.
0: Newscasting.
2: Newsreporting ka, oo, newscast
0: okay,
2: talaga.
0: Okay, okay. Hindi na kita papasample din, ha? Bamaya sabihin mo na, on the spot na naman kita eh, ha? Oh. Pero okay, nice yun, Aljon, ha? Nice yun. Sabi mo, hindi ka natanggap. Yung nag-audition ka, hindi ka natanggap. Okay lang yan. Alam mo ako, before ako naging DJ, before sa 101.9, sa MOR, tatlong beses ako nag-audition. Dalawang audition ko. Yes, dalawang audition ko hindi ako natanggap. On my third audition, doon ako natanggap. Ganun lang talaga, di ba? Hindi lahat ibibigay doon sa
2: ano eh.
0: Oh, right timing.
2: Hindi naman sa lahat ng panahon ng bagay ay aayon sa'yo.
0: Correct, di ba? Right timing. And siguro, yung third time ko, that's the right time. Di ba? Kaya ibibigay na sa akin. Ikaw ba, Aljon? Nandun na rin naman tayo sa tamang timing ng buhay. Ano sa tingin mo yung hinihintay mo at gusto mo na dumating na sana yung right timing sa'yo? Pangarap mo?
2: Cliche na yung love life eh.
0: Mm-hmm. Oo,
2: For me, cliche na yung love life. Oo. Kasi, ano eh, matagal na rin ako naghihintay pero sinantabi ko na siya.
0: Okay.
2: Yung pinakinihintay ko na lang is my graduation and makapagtrabaho sa media industry.
0: Mm-mm. At maganda yan, di ba? Long-term goal yan eh. Long-term goal and hindi naman doon lang natatapos yun. Pagka-graduate mo, magtatrabaho ka and then you will build your own career. Di ba?
2: Yeah.
0: Oh, and
2: I want to build my career sa broadcasting, especially sa radio. Mahal na mahal ko talaga ang ano. Mahal na mahal ko ang medium na radio.
0: Nice, nice, nice. And sabi ko nga sa'yo, darating yung time, baka kami na ni Kuya Dan ang tumatawag sa programa mo. Di ba?
2: Uy, grabe naman.
0: Well, posible mangyari yun, di ba? Kaya lahat ay nagsisimula sa sana, lahat ay nagsisimula sa pangarap.
2: Why not? why not?
0: Oo, di ba? Yun yung i-goal mo. I-goal mo yun, na darating yung time, tatawagin nila ako sa ere at ako naman yung makipag-usap sa kanila. Diba? Hello, nandiyan pa ba si John?
2: Ayan. I'm here.
0: Tapos sagot ka naman doon sa tanong natin yung episode na to. Ano yung pinakamagandang bahagi ng buhay mo?
2: Natutupad ko ngayon yung mga pangarap ko. Mm-hmm. As of now.
0: Oh, nice, diba?
2: Like, makapasok sa prestigious BUP.
0: Okay.
2: Ang kwento ko dyan, alam mo ko, Kuya Dr. Ray, nakalay ako eh. Alam mo, Mr. Ray, two schools lang yung in-applyan ko. Uh-huh. And pinag-take ko ng exam. Uh-huh. UP and PUP. Sa UP, di ako pinalad. Uh-huh. And sa PUP, thank God, pinalad ako.
0: Oh, diba?
2: And I'm very thankful for that. Kung hindi, 1 year akong hindi makapag-aral.
0: Kasi wala ka.
2: Baka ngayon sa Kidney College ako ngayon.
0: Oh. Well, isang taon na lang, di ba? Isang taon na lang.
2: 1 year na lang.
0: Eh, napakabilis ng panahon. Nakalain mo ba? Nakakalagpas na tayo ng bare months na ngayon, di ba?
2: Bare months na ngayon.
0: Oh, 97 days na lang, Pasko na. Hindi mo na mamalayan. Totoo. Hindi mo na mamalayan.
2: Hindi ko na malayan na in 2024, I'm just a freshman student. Uh-huh, uh-huh. I'm now in a junior year.
0: Oo, and hindi mo rin namamalayan. Darating yung oras, baka ikaw na nakaupo dito, di ba?
2: I would be honored if that happened.
0: Ano lang yan, manifestation, claim it, pero huwag ka mapapagod.
2: Pray it to the Lord.
0: Amen. Pero huwag ka mapapagod. Huwag ka mapapagod sa dami ng dumarating sa buhay. Huwag ka mapapagod.
2: Actually, aminado ako, may nararamdaman akong pagod. Mm-hmm. But in that moment, lang sa akin is yung dream ko talaga.
0: Mm-hmm.
2: And to honoring my promise to my parents na magtapos.
0: Nice. And
2: kasi ako na lang yung nag-aaral sa
0: inyo.
2: Pamilya.
0: Mm-hmm. Oh, di ba? And kung napapagod ka, sabi mo nga, talagang darating at darating 'yon. Robot nga minsan nag-overheat, di ba? Kapag sobrang gamit, tao pa kaya.
2: Pahinga lang. Kung
0: napapagod.
2: Tama. Pero susuko.
0: Ayun, mag-recharge lang, di ba? Recharge lang.
2: Recharge lang.
0: And after magpahinga, hataw ulit, di ba? Hanggang makuha mo kung ano gusto mo ulit.
2: Ratsyada ulit tayo.
0: Totoo. And Aljon, ha, looking forward ako sa mga darating na araw. May mga pagkukwentuhan ulit tayo and hopefully sa bawat kwento mo, unti-unti mo natatanggap at natutupad yung mga pangarap mo.
2: I would be grateful for that and I would be dreaming on that.
0: Okay. Aljon, maraming salamat, ha, and good luck.
2: Pwede mag-song request.
0: Anong request mo?
2: Two less lonely people in the world. Air Supply.
0: Okay, sige, patugtugin natin yan mamaya, ha. Salamat, Aljon.
2: Happy Sabado sa iyo and nice to meet you po.
0: Same to you. Ingat ka lagi.
2: Ingat po. Bye-bye.
0: Bye-bye. Kapamilya, kaserbisyo, yan si Aljon ng Bulacan. O diba, ganun talaga yung buhay. Tama yung sinabi niya, may pagkakataon sa buhay natin, nakakaramdam talaga tayo ng pagod eh. Kahit anong gawin natin, every time na may ginagawa tayo isang bagay, nagsisikap tayo para sa isang bagay na yun, mapapagod at mapapagod ka. Pero mapagod ka lang, huwag kang susuko. Lalong-lalo na kung meron kang pangarap na gustong-gusto mong matupad at gustong-gusto mong makuha. Sabi nga ng kanta, may maganda namang parte sa buhay natin. Kaya pwede kang mapangarap. At yan, huwag na huwag mong mawawala sa sarili mo, ha. Dapat lagi kang nangangarap at lagi kang gumagawa ng paraan para makamit ang pangarap mo. Hindi mo man makuha ngayon, pero sigurado ko, darating ang tamang panahon. Kaya kapamilya, kaserbisyo, tawag ka pa rin 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Padala ka rin ang sagot mo sa ating tanong na ano ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay. Pwede mo ipadala yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Kaya dyan ka lang, ha, magbabalik ang Remember Your Music. Marami pang kanta ang ating pagsasaluhan, hugutan at kwentuhan. Kaya dyan ka lang, kasama mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo.
1: Remember Your Music. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ang bawat isa ay mayroong pagkakaiba, pero ang mahalaga, alam niyong respetuhin ang kagustuhan mo at ang kagustuhan niya.
1: Remember your music.
0: Oras natin kapamilya, 1:43 na ng madaling araw. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan, tugtugan, kantahan at syempre may halong hugutan. Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang hugutero at ang Mr. Right mo. Kapag gabi bago ka matulog kapamilya, meron ka bang idinadasal na sana mapanaginipan mo? Pwede kasing yung tao o kaya yung mga pangyayari na hindi mo kayang gawin agad-agad kapag gising ka. Kaya sa panaginip, minsan doon ka nalang umaasa. Lalong-lalo na kung yung maghapon mo alam mong nahirapan ka, di ba? Kaya kapamilya, kaserbisyo, kung pagod ka ngayon, katulad nung sinabi natin kanina, pahinga ka. Pero huwag na huwag kang susuko, ha? Dahil hindi porket mahirap ang buhay mo ngayon, ibig sabihin, mahirap na rin ang magiging bukas mo. Bawat araw ay nag-iiba. At tatandaan mo rin kapamilya kaserbisyo, ha? May mga bagay na hindi natin kontrolin. O hindi natin kayang kontrolin. Kaya hindi lahat ng bagay ay dapat din nating problemahin. Minsan, turuan mo rin yung sarili mo na mag-relax. Basta alam mo na ginagawa mo ang nararapat. Diba? Kanina Quezon City, pumunta tayo ng Bulacan. Dako naman tayo dyan sa Manila. Nasa kabilang linya natin, si Lina. Hello, good morning. Hello?
2: Good morning, Mr. Wright.
0: Good morning po, Ate Lina. Kumusta?
2: Eto mabuti, katatapos ng kumain ng lugaw.
0: Uy, masarap yan ah. Mainit-init na lugaw. Anong klaseng lugaw yan? Plain ba? May itlog o may laman loob?
2: Chicken.
0: Oh, sarap yan. Masarap yan. Parang arroz caldo, no? Parang arroz caldo yung dating ganyan eh.
2: Oo.
0: Ano ba yan, Ate Lina? Luto mo o binili mo rin?
2: Hindi, ano siya, instant noodles.
0: Ah, instant noodles. Okay, okay. Bagay, mga ganyan, no? Kapag medyo gusto mong makahigop ng mainit-init at mainita yung sikmura mo, masarap din yan. Kaya dapat laging meron ka sa bahay, no? Para kapag inutom ka, eh, konting salang lang, makakain ka na agad.
2: Eh, kasi natuwa ko sa inyong dalawa ni Agyun eh, nang pag-uusap kayo, nagutom ako eh.
0: Ay, ganun ba? Oo, nakikinig ka. Oh, paano yan? Ano, nakatulog ka na ba? Nakatulog ka na?
2: Hindi, yeah, kuya. Gumagawa kasi po ng lesson para sa next week naman.
0: Ah, okay. O, ay, ano yung napatapos na ba? Nakangalahati na? O ginagawa pa lang hanggang ngayon? Okay.
2: Starting.
0: Okay. Eh, ano yan? Paano yan? Hanggang anong oras ka gagawa niya? So, mamayang umaga, tulog ka.
2: Oo. Pag nga,
0: tulog na.
2: Lockdown na.
0: Pahinga naman. Mm. Eh, yung ginagawa mong ganyan, nagmagawa ng lesson, mahirap ba?
2: Ano to, Mr. Roy, sa Bible study. Mm-hmm. Every night, mula Monday to Friday, meron kaming Bible study sa grupo namin.
0: Okay. So, yung ginagawa mo na sa Bible study, syempre, isi-share mo yun dun sa mga tao, yung mga makikinig. Ano lagi yung nilalaman nung lesson o yung gusto mong ipaalam sa mga tao?
2: Yes. Katulad ngayon, malapit na yung Christmas, kumbaga ang mga topic namin about sa giving, sacrifice, diba? Sa mga challenge, sa mga nangyari.
0: Mm-hmm. So, saktong-sakto pala, no? Saktong-sakto pala, yes. Ate Lina, yung pinag-uusapan natin yun. Nabanggit mo yung sacrifice, nabanggit mo yung mga challenges sa buhay natin. Ikaw, ano yung pinakamabigat na sacrifice at challenge na nalagpasan mo?
2: Dalawang chance na natin sa buhay. Kumbaga yung yan ang naging daan para maging strong ako. Talagang maging atarante, maging matibay at matatag ako. Dalawang ulit pa.
0: O, pwede ba natin pagkwentuhan yan? Kung okay lang ha, Ate Lina ha? Kung okay lang, pwede ba natin pagkwentuhan?
2: Yes, nakaranas ako, Mr. Roy, sa na-ospital ako dahil na ano na meron ako stage 3 na cancer sa ovary. Noong 2016.
0: Okay.
2: Yung ovary ko, nakita na nakita ng doktor na dapat nang tanggalin. Kung hindi maaagad, baka umakad siya ng stage 4. Yun.
0: So, inoperahan ka?
2: Yes. Yun ang mga kainitan ni Mr. Wright na nag-wawalt ako. Na ano sa trabaho ko noon.
0: Okay.
2: Pamamagitan ng pag-massage. Yun.
0: So, na-opera ka, natanggal na yung ovary mo. Kumusta ka ngayon?
2: Okay naman, na din mo talagang wala na. Kasi talagang tinanggal mo siya
0: nilinis. Maayos naman, so, mabuti naman ano. So, totally cancer-free ka na?
2: Yes, cancer-free na.
0: Oh, buti naman.
2: So, ano na siya. Nagugulat ng doktor ko sa akin, sabi niya, very strong. Kasi dati, ang dati kong symptom na bago ko operahan na 35, ngayon nagugulat sila 70
0: na eh. Oh, talaga. Improving. At maganda yan, di ba? Pero syempre, alalay pa rin sa lahat ng bagay, di ba? Kailangan mas maging maingat ka ngayon sa katawan.
2: Yes. Yun.
0: Tapos, yung sinasabi mong pangalawa?
2: Yes. Pangalawa, Mr. Wright, na sinarasan ko na lukuhin ako ng taong pinahalagahan ko.
0: Uy. Oo. Kasama, yeah. Kasama po ba yung taong yan o wala na siya sa buhay mo?
2: Wala na. No.
0: Wala na. Oo, nagising ka sa katotohanan na.
2: So, Panginoon talaga nag-alis sa akin sa buhay. So, kasi, Mr. Wright, ang kainita noon ng tawag nito ng panghuhuli, isa siya sa mga nabarel sa ulo.
0: Uy, oo, pasensya na. Medyo na-open pa natin ha, yung kwento.
2: Hindi okay lang. Kasi, Mr. Wright, pag naalala ko yung mga ganyang bagay, nagkapasalamat talaga ako sa Panginoon na pinaranas niya ako ng bigat, hirap, kalungkutan. Ngayon, very strong nga ako.
0: Totoo. Diba? No? And Ate Lina, no, yung sinabi mo na pinaranas sa'yo yung bigat, kalungkutan, ngayon strong ka na, kasi minsan hindi mo malalaman, no, hindi mo mararamdaman at makukuha yung tunay na kahulugan ng kaligayahan kung hindi mo naranasan maging malungkot, no?
2: Yes, Mr. Wright. Tsaka hindi ko ma-i-share.
0: Diba? Tama.
2: Hindi ako makakapag-tulog ng blessing, hindi ako makakapag-tulog ng peace. Hindi ko naranasan. Diba?
0: Tama. Naging tulay pa, naging daan siya para mas marami kang tao na ma-inspire. Diba? Mas maraming tao na maturuan na maniniwala sila sa'yo doon sa sinasabi mo kasi maranasan mo talaga eh.
2: Yes. Kaya blessing, hindi ko makakamtan yung blessing ko. Diba? Nakikita nila yung blessing sa akin. Hindi, sinasabi ko sa kanila, bago ko nakamtan yan, meron muna akong dinanas na mabibigat. Lahat dinanas ko. Pagod, hirap, lungkot. Sabi ko sa kanila, baka hindi nakita niyo ako, baka hindi niyo ako makita niyo tumatawa.
0: Pero ngayon, diba? Tinan mo, nagkukwentuhan tayo. Ramdam na ramdam ko naman na masaya ka na. Na, di ba, after all yung naranasan mo sa paraan ng pagkukwento mo ngayon, magaan na, no? Wala ka naman yung mabigat na dala?
2: Wala na. Tapos ang anak pa ng Mr. White, 2018, namatay pa yung father ko.
0: Oh. So, ano to? Sunod-sunod ba itong nangyari? Sunod-sunod nangyari.
2: Siguro mo sunod-sunod na halos. Siguro ko iba yung
0: bumigay na.
2: Bumigay na.
0: Ate Dina,
2: no? Mga napapakita.
0: Oh, doon sa dinanas mo, no? Na-operahan ka, natanggalan ka ng ovary, nawala yung kinakasama mo, yung asawa mo, tapos nawala yung father mo. Eh, hindi biro yun. Na mahirap yung sitwasyon sa buhay yun, di ba? Kasi lahat ng importante sa'yo, mahal mo at parte ng katawan mo, pinagdanasan mong hirap, eh hindi biro. Ano yung kinapitan mo noon para hindi kaya ko to? Sa hirap ng pinagdaanan ko, sa dami ng pagsubok, kakapit pa rin ako. Ano yung pinapitan mo noong panahon na yun?
2: Gospel.
0: Meron ka bang...
2: po niya sa akin. Niya ako iiwan at niya ako pinababayaan.
0: Meron ka bang hanggang ngayon, kapag medyo parang siyempre, di ba, sabi ko nga kanina, tao tayo eh, napapagod tayo. Meron ka bang isang pagkakataon na sa buhay mo na pasuko ka na, pero may naalala kang isang verse sa Bible na hanggang ngayon yun yung kinakapitan mo?
2: Yes. Yes, yung ano, Jeremiah 33:3.
0: Mm-hmm.
2: Tumawag ka sa akin at ikaw yung aking sasalutin at ikita ko sa'yo mga bagay na hindi mo pa nakikita at nalalaman.
0: Mm-hmm. At nangyari, pinakita sa'yo, no?
2: Yes, saka naaalala ko madalas yung pangako pa ng Panginoon na what sa kaya ano yung kay teka ha yung sa kaya ano yun eh isa kasaysayan ni Noah sinabi ng Panginoon na huwag ka manghihina huwag ka manglulupay-pay nandito ako hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan.
0: Ang ganda, ang sarap, no? Ang sarap na may ganung nagre-remind sa'yo, no? Na,
2: yes,
0: alam mo,
2: Diyos na chapter 1 verse 8.
0: At ang sarap kasi alam mo na sa dami ng pagdadaanan mo pa, kasi hindi naman tayo nakakasigurado kung ano yung darating na bukas eh, pero alam mo na may kasama ka, na hindi ka mag-iisa at may kakapitan ka.
2: Oh, yes, diba? Talagang ano, nandyan lang siya, inintay niya lang tayong tumawag sa kanya. Sabi ko nga, madalas ko nga sabihin, Mr. Rita, ang Panginoon nasa ikaitaas taasan, tayo nasa ibaba, kaya na tayo ang siya ang nakakakita sa atin, hindi tayo. Kasi nasa itaas siya, paano natin siya makikita?
0: Aha.
2: Diba?
0: Siya,
2: tayo ang makikita niya, kasi nasa ibaba tayo. Diba? Kaya alam niya lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. So, kaya hinihintay lang yung tawag natin sa kanya.
0: Tama, no? And siguro, no, pwede ko sabihin dito, no, Ate Lina, para na rin dun sa ating mga kapamilya at kaservisyo, huwag tayong matakot at huwag tayong mahiyang tumawag sa kanya. No? Siguro kasi tama kayo, no? Hinihintay lang niya. Minsan, siguro tayo, hindi naman sa nakakalimot, pero baka hindi lang natin nabibigyan ng pagkakataon na tumawag tayo sa kanya. Baka mamaya sinasabi naman, hindi, tumatawag naman ako sa kanya, parang hindi niya ako pinapakinggan eh. Eh siguro, yung sagot na hinihintay mo, hindi pa lang naibibigay. Pero huwag kang mapagod at magsawan tumawag, no?
2: So, wala pa sa oras, wala pa sa pagkakataon na sasagutin. Kaya pero hindi mo alam, may ginagamit na siya sa'yo para magkaroon pa ng pagkakataon na umasa.
0: Tama.
2: Kasi may pagkakataon na hindi mo alam, nandiyan na pala yung kasagutan eh. Diba?
0: Ang mahirap lang din siguro, no? Sige, tuloy mo lang, Ate Lina.
2: Hindi na kasi tayong taon, gusto natin ba para bang si Jenny pag binuksan sa garapon.
0: Nagdumaan doon agad, no? Oo, lalabas agad at mapagbibigyan lahat ng kahilingan mo.
2: Oo, hindi siya ganon. Siya talaga, gusto na sure ka sa puso mo, sa isip mo, na siya lang ang pinagkakatiwalaan mo. Kasi meron tayong tumatawag na tayo sa Diyos, sa tapos na sino pang ano, ganon ba? Diba na sinasinasaw pang tatawagan mo para asahan mo na siya tulungan ka, bibigyan ka, pagkakatiwalaan, ayaw na.
0: Tama diba? Naman, no? Tama. Ate Lina, alam mo, may dahilan, no? Bakit ka tumawag? Kasi doon sa mga kapamilya at kaservisyo siguro natin na may kinagdaraanan sa mga oras na to, sa panahon na to, yung makarinig ng ganyang mga salita galing sa isang taong may mabigat na pinagdaanan tapos ngayon nakakaramdam ng ginhawa, ng kalooban, napakalaking bagay. Diba? Patunay lang yan na kung ano'y dinadanas mo ngayon, hindi habang panahon nandyan ka.
2: Oo, totoo yun.

0: rin.
1: Oh, mister, nangyari sa kanya na sa ospital ako. Hindi ko alam talaga na lahat ng ano ko sa ospital, libre. Mula sa operation, mula sa gamot, mula sa mga bagay na kailangan pa. Nagulat talaga ako, mister. Sabi sa kanya, hindi ko wala kami pabayaran.
0: Diba, diba? Kaya totoo, no, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, maniwala ka na. Well, kanya-kanya tayo ng paniniwala, kanya-kanya tayo ng pananampalataya at pinaniniwalaan. Pero, pwede siguro natin sabihin, Ate Lina, no, na God will provide. No?
1: Yeah.
0: Nandiyan lang.
1: Magtitiwala ka sa kanya.
0: Ate Lina, maraming salamat sa lahat ng sinabi mo. Napakalaking bagay nun. Doon sa mga kasalukuyang nakikinig sa atin, ayun si Ate Lina, living example at magandang halimbawa na sa dami ng pinagdadaanan natin na hirap sa buhay, darating yung pagkakataon na matatagpasan mo yan at makakaramdam ka ng ginawa. Ate Lina, maraming salamat.
1: Yes, alipin natin ang kalungkutan sa buhay natin.
0: Yun, di ba?
1: Hindi yan dapat buhay sa
0: puso natin. Lagi tayo humanap ng paraan para maging masaya.
1: Yes, andyan lang siya. Thank you so much.
0: Salamat, Ate Lina. Ingat ka lagi. Salamat. Kapamilya kaserbisyo yan si Ate Lina ng Manila. O diba, no, sakto-sakto doon sa pinag-uusapan natin. Ano yung pinakamagandang bahagi ng buhay mo na nangyari sa'yo? Pwede natin sabihin sa dinana si Ate Lina, parang wala namang magandang nangyari sa buhay niya. Pero after lahat ng pinagdaanan niya, ayun na. Nakausap natin ngayon, narinig natin yung mga sinabi niya. And nandun pa rin yung pananampalataya, yung faith niya, diba? Yung matibay na pananalig niya. Well, sabi ko nga, may kanya-kanya tayo ng paniniwala, may kanya-kanya tayo pinaniniwalaan. Pero isa lang siguro yung dapat na manatili sa ating lahat, diba? Yung lagi tayong magtiwala na hindi tayo habang buhay na nandyan sa isang sitwasyon na nahihirapan tayo. At kapag napapagod, magpahinga ka pamilya at huwag mo kakalimutan na merong sasandalan sa oras na pangailangan. Siguro hindi mo pala nakikita sa ngayon, pero sigurado, darating yan. Ay, teka lang ha, basahin muna natin to, kapamilya kaserbisyo, NCMH Crisis Hotline. Para sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraanang emotional o mental challenges, napakahalaga nito ha. Ang mental health nating kapamilya kaserbisyo, isa to sa dapat na binibigyan natin ng atensyon ha. Maaari kayong tumawag sa numero ng NCMH o National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o kaya naman 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. At para naman sa Globe and TM subscribers, o tandaan mo ito, ay sulat mo na 0917-899-8727. O para naman sa mga smart subscribers, 0919-057-1553. Kapamilya kaserbisyo, may makikinig sa'yo. At para doon naman sa mga tao, dapat meron ka rin pagkakataon at panahon na kapag may lumapit sa'yo na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na kapag tungkol sa kanilang nararamdaman at naiisip, sana may pagkakataon ka at panahon para ibigay sa kanila na pakinggan lang. Hindi naman talaga nila kailangan ng advice . Sa mga nahihirapan, ang kailangan lang nila, pag-unawa, panahon, at yung taong makikinig so kung ano man ang kanilang nararamdaman. Kapamilya kaserbisyo, diyan ka lang ha. Marami pa tayong kwentuhan, tugtugan, hugutan na pagsasaluhan. Kaya tawag ka pa rin 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Sagot ka sa ating tanong, ano ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay? Dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang Hugutero at ang Mr. Right Mo.
2: Remember Your Music.

0: Hapon, DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:01 na.
1: Remember your

0: Kapamilya, kaserbisyo sa lahat ng pinangakuan, sana yan ay magkaroon ng katotohanan at huwag mauwi sa isang sumpang nakalimutan.
1: Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
0: Kapamilya, kaserbisyo, ito pa rin na Remember Your Music kasama Hugutero at ang Mr. Right Mo. O, basa muna tayo ng comments sa ating mga kapamilya, ha? Sabi dito ni Nicole ng Quezon City, siguro yung pinakamagandang part ng buhay ko yung may mga taong pwede kong makasama kahit wala naman kaming special na ginagawa. Kape, kwentuhan, tawanan lang. Okay na, Mr. Right. Minsan talaga sa mga simpleng bagay mo mararamdaman na ang saya palang mabuhay. O, totoo yan, ha? Minsan kasi sa kakahanap natin ng malaking bagay, yung mga simpleng nangyayari sa atin, hindi natin napapansin. Pero ang totoo, dun tayo tunay na makakahanap ng kaligayahan. Sabi naman ni Mika ng Coronadal City, yung freedom na ginagawa ko na ngayon, yung mga bagay na gusto ko. Dati ang daming iniisip kung anong sasabihin ng iba. Ngayon, mas chill na. Hindi perfect pero mas masaya. Mr. Right, malaking bagay din pala yung matutong piliin yung peace mo. Ay, oo naman. Sang-ayon ako dyan 100%, di ba? Kailangan pangalagaan din natin yung sarili natin. Yung kalooban, katawan at higit sa lahat ang ating isipan. Lalong-lalo na sa panahon na to, napakarami nang nagbibigay ng stress sa atin pagising pa lang sa umaga. Ngayon, kung meron tayong kakayahan para iwasan yung mga ganong bagay, abay, hindi yan masama, di ba? Mahalaga ang peace of mind. Sabi ni Jessa ng Bulacan, family talaga. Kahit minsan nagkakainisan at may kanya-kanyang busy na buhay, iba pa rin yung feeling na alam mong may uuwi ang kang mga taong nagmamahal sa'yo. Yun yung hindi ko ipagpapalit. Sana ganun din po ang pananaw mo, Mr. Right, yung ma-appreciate yung ganung klaseng blessing. Oo naman, di ba? Pagbalibalik na rin man natin ng mundo, ang pamilya ay pamilya talaga. May mga hindi perpekto, meron niyang iba dyan, minsan nagkawatak-watak na talaga. Pero kung may kakayahan pa para maisalba yung minsang nasirang pagsasama, abay gawin natin, di ba? Sabi naman ni Angela, ang dami actually, pero siguro yung mga memories na nabuo ko kasama friends and family. Yung mga biglang labas, late night talks, birthdays, kahit yung mga walang kwentang tawanan. Pag naaalala ko sila, napapangiti pa rin ako. Mr. Right, yun yung mga moments na sana hindi natin makalimutan. Yun yung mga alaala na napakasarap balikan, di ba? Yun yung kahit mag-isa ka lang kapag naiisip mo, hindi mo namamalayan, bigla ka nalang napapangiti. Kaya tandaan mo, kapamilya, kaserbisyo, ha, sa bawat minuto at segundo na kasama mo ang mahalagang mga tao, sana i-treasure mo. Dahil yan yung mga alaala na pwede mong balikan kapag nalulungkot ka. Sabi naman ni Mila, honestly, yung magkaroon ng second chances, may mga bagay na akala ko dati katapusan na. Pero naging reason para mas maging okay ako ngayon. Hindi man naging madali, thankful pa rin ako sa lahat ng natutunan ko along the way, Mr. Right. Uy, ha, doon sa mga nabibigyan ng ikalawang pagkakataon, minsan nga lumalagpas pa sa dalawa, di ba? Sana huwag nating sayangin. Lalong-lalo na kung yung mga pagkakamali. Hindi naman tayo perfecto eh. May mga pagkakamali talaga tayo nagagawa sa buhay natin. Pero sana, 80% ng pagkakataon sa bawat pagkakamali, meron kang natututunan. Sabi naman ni Claire ng Taguig, yung feeling na may mga taong naniniwala sa iyo kahit ikaw mismo minsan hindi mo na kaya maniwala sa sarili mo. Ang sarap nung may support system ka talaga. Mr. Right, hindi kailangan marami basta totoo yung mga taong nasa paligid mo. Agree, 'di ba? Minsan kailangan talaga natin ng mga susuporta. Actually, hindi minsan eh, kailangan talaga natin ng mga sumusuporta sa atin. Hindi nga lang natin minsan 'yan nakikita sa kapamilya, minsan sa ibang tao pa, 'di ba? Pero ang mahalaga, may mga taong naniniwala sa iyo. At sa mga pagkakataon na nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, pahinga ka lang, baka pagod ka lang, baka naubos ka lang. Kasi kung may isang unang dapat maniwala bukod sa mga taong nasa paligid mo, kaibigan at pamilya, sarili mo muna, 'di ba? Kasi paano ka uusad kung para sa iyo hindi mo alam ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay at kung hindi mo alam sa sarili mo na meron ka talagang kakayahan para gawin yon. Kapamilya ka-serbisyo, pwede ka pa rin makipagkwentuhan sa akin. Tawag ka na 8924-4101, Locals 5671-5672 at 5673. Patulad naman, nagpadala kanina ng message, ha? Sagot ka na doon sa tanong natin, ano ang pinakamasayang bahagi ng buhay mo? Pwede mo ipadala yan sa 0919-278-3000. Ay, dyan ka lang, ha? Marami pang tugtugan, kwentuhan, hugutan ng ating pagsasaluhan. Kaya walang iwanan, dito lang yan sa Remember Your Music kasama ang Hugutero at ang Mr. Right Mo.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinakasariwang

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. RYM.
6: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin, 2:32 na. Shoutout muna dun sa mga kapamilya natin na kasalukuyang bumabiyahe sa mga oras na ito, ha. Yung mga maagang umalis ng bahay dahil may kanikanilang appointment, ayaw ma-traffic, ayaw ma-late, ayun ang mahalaga, di ba? Dapat marunong din tayo magpahalaga, hindi lang sa oras natin, kundi pati na rin sa oras ng iba. O, lalo-lalo na yung mga nagmamaneho dyan. Oo, sige, nagmamadali ka, pero alalay pa rin sa kalsada. Mas mahalaga na makarating kayo ng ligtas sa inyong pupuntahan, ha? At speaking of mga biyahe, ay naku, nakakahiya naman, nakikinig si Kuya Dan. Naku, Kuya Dan, ingat ha, ingat-ingat, saan man papunta. Kasama niya si Madam Angelica. Ingat kayo, at sa inyong pagbabalik, kaming lahat dito ay nag-aabang ng pasalubong, ha? Eh kahit wag mo nang ibalot, okay lang yan, basta wag yun napapanis ang pasalubong mo, ha? Eh nakagihintay kami dito lahat. Ingat-ingat kayo, ha, si Kuya Dan at si Madam Angelica. Ay kapamilya, kaserbisyo, ha, pwede ka pa rin tumawag, kwentuhan tayo. Kung meron ka nararamdaman at gusto mo lang may mapaglabasan, katulad na lagi ko sinasabi dito sa programa, ha, kapag ako ang nakaupo, hindi ko pinapangako na masosolve ko ang problema mo. Pero isa lang ang sigurado, pagkatapos natin magkwentuhan, kagaan ang iyong nararamdaman. At mula sa nararamdaman, tungo tayo ng bataan. O, mairime lang, mairime. O, sabi natin sa kabilang linya, si Erickson. Good morning, Erickson.
7: Hello po, good morning.
6: Magandang umaga sa iyo. Saan ka sa bataan?
7: Sa ngayon, dito po ako sa Pilar, Bataan. Pero taga-bala nga po ako.
6: Okay. So, kumusta? Kumusta? Anong pinagkakaabalahan sa buhay?
7: Sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan po ngayon ay online ministry, yung aking ginawakan.
6: Online ministry? So, ano ba to? Everyday na ginagawa o may mga specific days lang, ah, kung saan?
7: Bali, ano po ito, kalaw po ng ano ay nasa 6 na araw po.
6: 6 na araw. So ano to, Lunes hanggang Sabado o
7: Bali, Linggo hanggang Friday. Yung Huwebes po, pahinga po namin 'yan. Tapos
6: okay.
7: Sabado ulit.
6: So every time no na may ganyan no, online ministry, kadalasan mayroon ba tayong specific na topic na kailangan na lagi mo nababanggit o kada session ninyo, kada araw ng ministry, nag-iiba-iba talaga?
7: Iba-iba po. Kasi ano po sa amin, evangelism po ito.
6: Mm-hmm, mm-hmm. Ano kadalasan yung pinaghuhugutan ng mga sinasabi natin doon sa mga nakikinig?
7: Ano po, yung salvation, mm-hmm. yung mga trials na dumarating sa buhay ng tao,
6: mm-hmm.
7: at saka yun, siyempre po yung kagalingan din po.
6: Oh, nabanggit mo yung trials, no? Kasi yan yung kanina pa natin pinag-uusapan. And kung nakikinig ka kanina pa, karamihan dun sa mga nakakwentuhan natin on air, lahat noon binabanggit yung challenges, pagsubok, mga hindi magagandang pinagdaanan, pero napagtatagumpayan. Para dun sa mga nakikinig natin kapamilya at kaserbisyo na kasalukuyang may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ano yung magandang sabihin sa kanila? Na siguro sa tulong mo na rin since ginagamit niyo yung ministry niyo, di ba? Para makapagpalakas ng loob ng mga kapamilya at kaserbisyo natin. Ano yung dapat tandaan ng mga tao na parang hirap na, pagod na pagod na, pero hindi sila dapat sumuko?
7: Unang-una po kasi sinasabi sa salita ng ating Panginoon, sa oras na tayo dumaraan sa mga pagsubok, tayo ay magalak. Hindi yung malungkot o magtampo mm-hmm. o magmukmuk.
6: Mm-hmm.
7: Kasi sinasabi po sa Santiago na sa pamamagitan ng mga pagsubok o yung mga trials na dumarating sa ating buhay, hindi yan hindi yan para tayo ay pahirapan, kundi dapat nais makita ng Panginoong kung gaano tayo nananalig at nagtitiwala sa Kanya.
6: Okay. So ibig sabihin talaga nito, no, lahat ng dumadaan sa buhay natin, gaano man yang kabigat, gaano man yang kahirap, hindi yan nangangahulugan na pinapahirapan ka lang. Mas pinatitibay ka.
7: Opo.
6: Ikaw, no? Ikaw na nagsabi, sa lahat ng trials na dumarating, lahat ng pagsubok na nararanasan, hindi yan nandyan para nandyan lang at mahirapan ka, kundi mas lalo kang pinapatatag para doon sa mga susunod na mangyayari pa sa'yo, ay mas maging handa ka. Ano nangyari sa buhay mo na minsan na sinabi mo na, teka lang, ang hirap na nito ah. Napapagod na ako, parang hindi ko na kaya, pero kailangan kong kumapit. Anong sitwasyon sa buhay mo yon?
7: Yung dumating sa buhay ko at saka sa pamilya namin,
6: uh-huh.
7: una nawalan kami ng haligi ng tahanan, yung tatay.
6: Uh-huh.
7: Tapos, itong kalagayan ko rin, yung mula lang ako yung nawalan ng paningin at saka siyempre yung kabiguan din sa relasyon. Marami akong na pinagdaanan, pero dumating din sa time na muntik na akong bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Mm-hmm. Pero ganun pa man, naisip ko, mali ang aking gagawin. Kung sakali akong bibitaw sa Panginoon, iyaksempe, matutuwa ang kaaway.
6: Kasi nagtagumpay siya, no? Kasi napabitaw ka eh.
7: Naisip ko, kaya nung sabi ko, sabi, mingi ako ng tawad sa Panginoon, sabi ko, hindi ko na uulitin ito. At kahit anong mangyari ka ko, patuloy akong maglilingkod sa Kanya at mm-hmm. hindi na ako maapektuhan ng mga bagay na darating sa buhay ko.
6: Mm-hmm. At simula noon, kahit naman nahihirapan ka, never nang pumasok sa isip mo na ayoko na, suko na ako. Hindi na dumapo sa isip mo yung mga pagkakataon
7: na yun. Hindi na po, kasi sabi ko na din sa salita niya, eh, pila ng pagsubok eh, hindi lang naman ikaw ang dumaranas eh, lahat mm-hmm. ng tao eh.
6: Mm-hmm.
7: dumaraan sa mga pagsubok. Pero sabi nga, laging tapat ang Diyos, naririyan siya. At saka hindi lang naman ikaw ang nakikibaka, kahit na ang Panginoong kasama mo sa lahat ng mong laban, sa lahat mo ng laban, kasama mo ang Panginoon.
6: Mm-mm.
7: Kasi ang kailangan lang talaga ay yung buong tiwala mo sa Kanya, ibibigay mo buong pagtitiwala sa Kanya, at tiyak naman na mapagtatagumpayan mo yung trials na dumarating sa buhay mo.
6: Mm-hmm. Sabi mo kanina, no, hindi lang naman tayo, hindi lang ikaw, hindi lang ako, lahat tayo eh, no, may mga bagay na pinagdaraanan sa buhay natin. Kumbaga may kanya-kanya tayong pasan na may dahilan kung bakit natin nararanasan. Pero syempre sa kabila ng mga dinadanas natin na hindi okay sa buhay natin, ikaw Erickson, sa oras na 'to, yung unang papasok sa isip mo, ano yung bagay na pinakamagandang nangyari sa buhay mo?
7: Nung sabi ko, lagi akong bigo sa relasyon,
6: mm-hmm.
7: akala ko tatanda na akong binata eh.
6: Oo, pero hindi, pero nung, nakahabol pa.
7: Pero nung hiniling ko sa Panginoon, Panginoon ka ako, mm-hmm. nung nag-iisa ako, hiniling ko sa Panginoon na bigyan niya ako ng makakasama habang buhay, pagtagpo niya landas namin dalawa.
6: Mm-hmm.
7: Ayon, Sabi ko nga, nakalimutan ko na yung kahilingan ko na yun eh. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi nga ako binigo sa kahilingan kong yun dahil pareho kami ng kahilingan at pinagtagpo kami kahit nga sa ano, sa pool. Kaya yung kasama ko siyang tumatawag dito sa DCMM.
6: Ah, okay. Mm-hmm. So, may pagkakataon din na siguro na ikuwento na rin niya kung paano kayo nagkakilala.
7: Opo.
6: Oo. Ano sa... Sige, sige.
7: Sasabi na po namin kay Kuya Dan, kayo kay Ate Vanessa.
6: Nakwento nyo na yung nangyari. Yung love story ninyo. Oo. Doon sa pagsasama ninyo, sabi nyo nga, di ba, kinalimutan mo na eh. Hindi na ako umaasa na may darating pa sa buhay ko. Anong tagpo ng buhay mo na nasabi mo na, teka lang, ito yata yung pinagkakaloob sa akin eh. Ano yung nagbigay sa
7: inyo? Nung nakilala ko yung may bahay ko, naalala ko yung aking kahilingan sa Panginoon. Sabi nga eh, ang tao, makakalimutan niya yung mga hinihiling niya, pero ang Diyos, kailanman hindi niya nakakalimutan yung kanyang pinangako o kanyang katugunan sa iyong panalangin.
6: At totoo, no? Siguro pagdating doon sa bagay na yun, Eric, so sasang-ayon ako. Minsan kasi may mga bagay sa buhay natin. Siguro, it applies to everyone, no? Doon din sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Minsan may gusto talaga tayong makuha sa isang buhay, eh. May mga pangarap tayo na ang tagal-tagal na natin gustong makuha. Hanggang dumadating tayo doon sa punto na naiisip natin, di na, ayoko na. Baka ito lang talaga para sa akin. Nasusukuan mo na, di ba? Hayaan mo, nakakalimutan mo na. And then, all of a sudden, may biglang isang opportunity na darating sa buhay mo, yun pala, tinupad na yung kahilingan mo. And,
7: at saka, ano, Kuya?
6: Kuya, right?
7: Sabi nga po, sa tingin natin mabuti yun, pero mas sigit pala yung, mas mabuti pa pala yung iniisip ng Panginoon para sa iyo.
6: Di natin kontrolado ang mangyari sa ating buhay, pero ibibigay sa atin kung ano yung karapat dapat na para sa atin talaga.
7: Opo.
6: Maraming salamat ha, Erickson. Salamat sa time na ibinigay mo, yung pagtawag mo dito. Kasi siguro kaya ka nakapasok sa linya dahil dapat marinig ng mga kapamilya at kaserbisyo natin yung sinasabi mo ngayon. Especially now, ang dami kasing nangyayari sa buhay natin eh, araw-araw, di ba? Iba't ibang kwento, iba't ibang pangyayari, ang daming struggles, ang daming mga pagsubok, di ba? Ang daming trials. Pero yung mga sinabi mo, lalo-lalo na dun sa punto na binitiwan mong salita na kinalimutan ko na yung hiling ko, hanggang isang araw dumating yung pinapangarap ko. Tinugunan pa rin yung pinapanalangin ko. Magandang bagay yun, no, para magbigay ng pag-asa pa rin sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Erickson, maraming salamat ha.
7: Pwede po akong bumate.
6: Sure, sige, go.
7: Ayun, binabati ko yung aking may bahay. Nakikinig po siya ngayon, si Jennifer. Ang kanyang mga kasama, si Diane, si Roderick, si Michelle. Ganun din po yung aking sila kapatid, si Ethel Minjola. Si Paul na taga Venezuela. At si Ate Mena, si Ate Jen, si Ate Tess, at lahat ng mga membro ng Love of Christ Ministry, at yun din sa lahat ng member din ng King of Kings Private Evangelism Ministry, at lahat ng King and Queen Heart na grupo po namin. Lahat po ng mga nakakilala sa akin at lahat ng nakikilala ko ay binabati ko pa yung lahat.
6: Iyon. Erickson, again, maraming salamat sa'yo. Ingat ka lagi.
7: Ano po, request din po.
6: Ano kanta?
7: Yung Maligayang Pasko ng Shackle.
6: Maligayang Pasko ng Shackle. Okay, sige, hanapin natin ha.
7: Opo.
6: Thank you, Erickson. Ingat ka lagi in regards sa iyong asawa. Salamat din eh. Kapamilya ka-servisyo, no? Ang ganda ng mga binitiwang salita ni Erickson. Actually, lahat ng nakausap natin kanina mula kay Ate Mela, lahat sila, no? Kung iintindihin natin yung bawat salitang binitiwan nila, meron talaga tayo mapupulot, eh. No? Ako, kahit ako, nakikinig ako sa kwento, ikaw na nakikinig ngayon, nakatutok ngayon, sigurado, kahit na hindi mo man tanggapin lahat, may mga parte doon sa mga sinabi ng ating mga nakausap na tatalab sa'yo, eh. Diba? At lahat yon ang common sa sinabi nila, hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Lalong-lalo na kahit gano'ng pakahirap yung dinadanas mo. Kapamilya, darating din yung araw na may darating na magandang balita, may opportunity na hindi mo inaasahan, mga panalangin na sabi nga ni Erickson, biglang sasagutin. At may mga bagay na dati mo hinihintay, pero ngayon, ikaw na mismo ang nagsasabing, kaya pala nangyari ang lahat ng yon. Kaya kapamilya, kaserbisyo, kapit lang. baka yung luha na pinupunasan mo ngayon, maging yung mga lungkot na nararamdaman mo, baka dumating yung araw, lahat yan, maging ngiti rin. At baka yung pagsubok na akala mong sisira sa'yo, siya pala yung magtutulak sa'yo papunta sa isang mas maganda at hindi mo nai-imagine na buhay. Kaya huwag kang susuko ah, dahil sa totoo lang, hanggat hindi happy ang iyong kwento, ibig sabihin, hindi pa doon natatapos ang story mo. Subok lang na subok, di ba, sa maraming bagay, at huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil kung meron kang dapat kapitan, yun ang pangarap, kaibigan, pamilya, at yung pananampalataya mo na darating yung araw, lahat yan ay iyong mapapalataya.

0: minsan, hindi naman natin kailangan magkaroon ng lahat para maging masaya. Kailangan lang nating matutong pahalagahan kung ano lang talaga ang meron tayo. Kasi alam mo, kapamilya, kaserbisyo, ang happiness, hindi laging nasa malalaking achievement na nakukuha natin eh. Minsan, nasa simpleng tawanan. Minsan, kasama mo lang yung taong importante at mahalaga sa'yo. O kaya sa isang chat o message na matatanggap mo na matagal mo na palang hinihintay. Minsan sa tahimik na umaga, yung wala kang nararamdaman na problema. O sa isang araw na masasabi mo na,
1: go to stereotool.com.
0: At alam ko na masaya ako. Kapamilya, kaserbisyo, yun yung dapat siguro nating hanggat kaya, no? Tandaan na sa araw-araw na dumarating sa ating buhay, may mga hindi perpekto, may mga pagkakataon na nadadapa tayo, nasasaktan, umiiyak, nalulungkot. Pero gaya nga ng mga bagay-bagay dito sa mundo, oo, walang permanente. Ganon din yung kalungkutan at hirap na nararamdaman mo yun. Matatapos at matatapos din yan.

Malay mo, bukas o sa isang araw, lahat ng iyong pinapangarap, lahat ng iyong mga gustong mangyari, at lahat ng iyong sana ay mangyari na talaga. Uulitin ko ha, may mga maganda naman palang nangyayari sa buhay. Kaya pwedeng-pwede tayong mangarap. Inain yan, dapat alam mo yan. Simple yung kanta, no? Kapag narinig mo, minsan ginagawa pang meme, ginagawang katatawanan, pero may malalim na kahulugan. Pwedeng-pwede tayong mangarap. At lahat ng mga gusto natin mangyari sa buhay, nagsisimula sa mga salitang sana, gusto ko, pagdating ng araw. At naniniwala ako, kapamilya kaserbisyo, na sa dinami-rami ng nangyayari dito sa mundo, mahanap at mahanap mo ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo sa kabila ng lungkot, pagluha, at pagod na nararamdaman mo ngayon. Kapit lang. Masasaan ba? Pagtatawanan mo na lang yan. Kaya kapamilya kaserbisyo, ha? Pwede ka pa rin makipagkwentuhan sa akin. Tawag ka na 8924-4101. Locals 5671-5672 or 5673. Pwede ka pa rin sumagot sa ating pinag-uusapan ngayong episode na to. Ano ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo? Dito lang yan sa Remember Your Music. Kasama Hugotero at ang Mr. Right Mo.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 3 na ng madaling araw.

0: pamilya kaserbisyo. Alam mo, hindi naman talagang masamang mangarap ng masaganang buhay. Minsan iniisip natin na mamuhay tayo ng mag-arbo, di ba? Pero habang hinihintay natin yung mga bagay na gustong-gusto natin, yung pinapangarap natin, huwag natin kakalimutan na may mga bagay na nasa atin na. Yung hawak-hawak na natin. Yung nandito na mismo. Kaya kung may mga pagkakataon kang sumaya, tumawa, ngumiti, gawin mo. Huwag mo hintayin na maging perfect ang buhay mo kasi wala namang perpekto talaga dito sa mundo, di ba? Dahil hindi ang pagiging perpekto ang totoong magpapasaya sa'yo. Dahil minsan, hindi naman kailangang magbago ang buong buhay mo para maging happy tayo. Minsan, ang kailangan lang natin talaga at ang kailangan lang nating baguhin ay kung paano natin titingnan ang mga bagay-bagay na dumarating at nangyayari sa ating buhay. Kapamilya kaserbisyo, ito pa rin na Remember Your Music kasama Hugutero at ang Mr. Right mo. Pinag-uusapan pa rin natin na ano ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo, kapamilya. Kaya sa kabila din niya, mula sa Pangasinan, kausapin naman natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning!
1: Good morning, Mr. Right. Kumusta naman?
0: Kumusta? Ito, long time, no talk?
1: Oo nga, long time na nga. Kailan ba yung tawagan
0: natin? Oo, ang tagal na nun. Kumusta?
1: Nataon nga lang eh. Nataon nga din na, yung tawag dito. Hindi ko rin alam. Later ako lang binuktan yung radyo. Mm-hmm. Tapos ikaw na pala ang naka-onboard ngayon.
0: Oo eh, medyo may aasikasuhin si Kuya Dana.
1: No problem. Wala namang problema doon. Wala namang problema doon. Basta ang mahalaga may humalili.
0: Yan, yeah, kumusta, Jeffrey? Ano na mga bago sa buhay-buhay?
1: Ito, virtual assistant pa rin. Mm-hmm. Pero mas enjoy. Medyo sabi ko nga dun sa kliyente ko, it's a far cry mula sa dati kong buhay. Mm-mm. As call center. Mm-mm. Kasi mas relax.
0: Oo, kasi work from home.
1: Mas relax ang atmosphere.
0: Work from home.
1: Mm-hmm. Kahit mo dati pa, yung huli kong call center job is work from home pa rin naman. Yun nga lang, mas enjoy ako kasi nagagawa ka yung gusto ko.
0: Yes. Mahalaga yun . Napakalaking factor na nag-i-enjoy ka at masaya ka sa ginagawa mo.
1: Exactly. Yung kahit puyat ako, okay lang. Mm-hmm. Kasi enjoy ko naman yung trabaho. I can do it the entire day. Kahit abutin ako ng tanghali, okay lang sa akin. Ganun ko siya.
0: Pero
1: kanina pa akong 10:30.
0: Ah, talaga? Wow. Pero yun nga, sabi mo, di ba? As long as nai-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo, pero syempre, huwag mo rin kakalimutan yung personal na buhay, di ba? Mahalaga na ba balansi pa rin natin, di ba? Yung work from home ka, sa panahon ngayon, ang pagiging work from home, matuturing mo ng blessing .
1: Lalo't medyo nababawasan lately yung mga work from home opportunities kasi lahat nagsisibalikan sa physical na opisina. Something nabuhay naman ako, umasenso naman ako dun, bumamid ako kahit papano, pero iba pa rin yung saya ng work from home na
0: totoo.
1: Kahit ano naman yung mga pros at cons.
0: Oo, meron din.
1: It's just, sabi nga nila, choose your hard.
0: Correct.
1: Ito yung hard, medyo hard yung medyo you will deal with the chismos ng kapitbahay at mga aso.
0: Oo. Pero ganun talaga di ba? Sa lahat ng bagay, may mga challenges . So, i-consider mo na isa sa mga challenges yan.
1: Pero siyempre, nababantay ng pamilya. Yung pinaka-ano kong pro is, hindi na ako nagko-commute.
0: Totoo. Tapos,
1: kung ang ano ko sa Maynila.
0: Mm-mm.
1: Yung work ko dati sa Maynila, I was on site. Ngayon, magma-Maynila na lang ako para magbaka-shoot.
0: Oh, di ba? Yun yung buhay, di ba? Sabi ko nga, ang laking blessing kapag work from home ka sa mga panahon ngayon kasi ang dami mong matitipid, di ba? Oras, and let's admit, di ba? Yung pamasahe at yung kakainin mo, nagagastusin mo sa labas, hindi na, di ba? Mababawas na yun. Ang laking bagay nun.
1: Oo. Pandemic.
0: Mm-mm.
1: Tapos ngayon, yung mga nagkapataas na mataas ang gasolina, kruto.
0: Totoo.
1: Ngayon, so, buti lang, bike lang ang sasakyan ko, pero yung pero yung tatay ko, di ba, may sasakyan din siya.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan gasan yan. Pero, big factor sa akin. I'm very happy. Wala akong may reklamo.
0: Yun yung mga bagay na magiging grateful ka talaga at nasa sayo, di ba?
1: Totoo naman yan.
0: And doon sa, since pinag-uusapan na natin pagiging grateful, pagiging thankful doon sa mga nangyayari sa atin, o di pasok na natin, pinag-uusapan natin ngayon dito sa episode natin ngayon, ano yung pinaka magandang bahagi ng buhay mo?
1: Pinaka magandang bahagi ng buhay ko is yung, yung nga yung naka, doon sa, ano, doon sa kausap ko kanina, nakilala ko si Lord. Ang daming nagbago sa buhay ko, yung tipo bang mawala, kahit mawalan ka sa ng kahit kahit mawala na lahat, wag yung si Lord. Kasi pagkasama mo ang Panginoon, nasa iyo ng lahat, you have it all.
0: Alam mo meron kang kakampi, no?
1: Oo, meron kang kakampi, meron kang iyakan. Simpleng sa parokya or sa simbahan or kahit sa mismong adoration chapel, andun yung presence ng Lord, kakausapin mo, hindi mo naman kailangan magdasal sa harap niya. Doon ka lang, firme lang ako doon. Kausapin kanya. Diba? Usually when we pray, kakausapin natin siya.
0: Yes.
1: That when we reflect, we meditate, andun yung presence niya. Siya naman ang kakausap sa'yo.
0: Ramdamin mo lang, no? Feel it, kumbaga.
1: Firme lang. Wala kang ano, payakap ka, magpamahal ka kay Lord. Ganun lang.
0: And sabi mo kanina, no, Jeff, nakilala mo, simula mo nang nakilala si Lord, sabi mo kanina, nagbago lahat eh. Nung nakilala mo ba siya, dumaan ka muna sa mahirap na parte ng buhay mo bago mo siya nakilala?
1: Kahit ngayon. Kahit ngayon. Walang perpekto. Kahit kasama natin si Lord, hindi naman nangangulaga na perpekto ang buhay. Hindi naman niya aalisin yun eh. Kung ano mong mga pinagdaraanan, hindi naman niya aalisin yun eh. Pero sasamahan ka niya. Sasamahan niya tayo na buhatin kung anumang mabigat, daanan kung anumang matarik, at iluha yung mga bagay na bumabagabag sa atin. And I would say na mas maano tayo eh, tayo mga may pananampala tayong pinanghahawakan, mas ano ang hope natin eh, mas matatag tayo sa buhay kumpara sa mga walang Diyos na inikilala. And it's a really good thing na andyan, yung problema naman di naman mawawala yan.
0: Yeah, kasama sa buhay.
1: Gagamitin niya ni Lord. Gagamitin niya ng Panginoon para ano, mas patatagin ka niya.
0: Mas kayaanin mo pa yung mga bagay-bagay.
1: Patunay nga naman din sa buhay ko, sa personal kong buhay, na may mga bagay na na-realize ko na hindi ko pa na-realize noon. Nung ako yung bata-bata pa. So it really takes yung maturity talaga. Hindi lang physical, hindi lang mental, but also spiritual maturity. Napaka-importante.
0: At darating talaga yung panahon, right timing sa lahat ng bagay, di ba? Ibibigay yung para sa'yo sa takdang panahon.
1: May mga bagay din niya hanggang ngayon hindi pa niya binibigay. Dahil baka ikapahamak natin.
0: Totoo.
1: Baka ikapahamak natin. Halimbawa, nag-umiling tayo ng 200 million. 200 million. Yung ultimong 200 pesos nga, hindi mo mamahawakan ka ng maayos. Tapos, umiling ka ng 200 million.
0: Diba? Dahilan lahat ng bagay.
1: So, yung mga bagay na yun, hindi pa niya binibigay ngayon. Please, tuturuan ka niya maging responsable. Tuturuan ka niya maging mature sa pag-isip, paghawak ng mga bagay-bagay. And when the time comes, when if the Lord finds you ready, if the Lord sees you ready, then you're responsible enough, then bibigyan niya.
0: Correct.
1: Bibigyan niya.
0: Tama. No, so, kumbaga, ikaw hinihinug lang ng sitwasyon at ng pagkakataon at sa moment na hinug ka na, at saka ibibigay sa'yo kasi mas matamis pag hindi pilit ang hinug, di ba?
1: Tama. Ito yung timing ni Lord. Walang late pagdating sa Panginoon.
0: Right timing lahat. Jeff, napakaganda ng mga sinabi mo at shinare mo. And hopefully, na-reach niyan, na-touch niyan yung mga kapamilya at kaservisyon natin na nakikinig ngayon. Maraming salamat, and hopefully, next time, makapagkwentuhan pa ulit tayo.
1: Sure, walang problem. Looking forward to that.
0: Salamat, Jeff. Ha? Meron ka ba request?
1: Request ko ay ano nga ba yun?
0: Sige, hayo nga.
1: Impromptu. Impromptu. Siguro, ano na lang, sa sumayaw, sumunod mamaya sa pag
0: mamaya sige, mamaya, mamaya yugyugan. Sige, patugtugin natin mamaya yugyugan, ha. Jeff, maraming salamat, ha. Ingat ka lagi.
1: Welcome. Ingat.
0: Thank you. Bye-bye. Ayan, kapamilya, kaservisyo, narinig natin si Jeff. And totoo lahat, diba? Wala raw late. Tama naman. Lahat yan ay nasa tamang oras at pagkakataon. Laging right timing. Kaya kung wala pa man ngayon, eh baka hindi pa yan yung tamang panahon. Kaya kapit lang, diba? Huwag kang mag-alala. Darating din ang para sa'yo.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Kapamilya, kaserbisyo oras muli natin, ha? 3:38 na. Good morning sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na pwedeng kakagigising lang. O baka naman wala pang tulog, ha? Abay, ito na yung pagkakataon mo para humigop na uli ng mainit na kape. O kaya naman yung mga nanay at tatay, kasalukuyan na rin naghahanda ng kanilang mga lulutuin para sa almusal ng kanilang mga anak. Meron naman siguro sa mga oras na ito, kasalukuyan ng bumabiyahe. Dahil ayaw maipit sa traffic o kaya malayo ang pupuntahan. May mga outing, may pasyalan na pupuntahan dahil sana no, huwag nang umulan. O yung mga nasa biyahe ngayon, ingat-ingat. At doon sa mga terminal ng bus, ng jeep, ng tricycle, ng padjak. Ayan ha. Ay, good morning sa inyo. Sana'y maka-boundary at kumita ng maayos. At para naman doon sa sabi ko nga mga 24 hours na mga karinderya na walang sawa sa pagbibigay ng mainit na sabaw sa kanilang mga suki. Good morning, good morning! O dun sa mga palengke ha, malamang kanina pa bukas yung mga yan. At yung mga namamalengke, ay magandang umaga sa inyong lahat ha. Ingat-ingat sa biyahe at sana lahat ng plano ngayong araw na to ay magawa ninyo. At syempre kapag umaga ay masarap magbanat-banat ng buto, di ba? Para naman dumaloy-daloy yung dugo sa ating mga ugat. Kaya ano pang hinihintay mo kapamilya kaserbisyo? Baka naman natutulog pa yung iba. Yung saktong lakas lang ha. At sabayan mo na sa pag-indak-indak dahil ito na hinihintay mo.

Kapamilya, kaserbisyo. Ay, ingat-ingat sa maling akala, ha? May maraming nadedelikaduhan. Maraming hindi maganda nagigiresulta dahil sa maling akala. Kapamilya, kaserbisyo, maraming salamat sa iyo sa pagsama sa akin, ha? Ang pagsama sa nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Tuloy-tuloy lang tayo, walang kakalas, ha? Dahil susunod na ang programang Iyan Tayo, kasama na Sir Noel Alamar at Dennis Datu. Ay, kapamilya, ha? Tandaan, anumang bagay ang ating nakukuha, abayin dapat pasalamatan. Simpleng pagkain na masarap o konting pahinga, aba, dapat mag-thank you ka, kapamilya, ha? Maraming hindi pabor na nangyayari, pero ganun pa man, dapat stay happy, ha? At magbaon na maraming pasensya kung ilalabas ng kalsada. Abay, dapat, ha? Focus lang sa mga plano mo ngayong araw na to. Huwag magpapatalo at magpapadaig sa init ng ulo. Dapat, marunong kang mag-relax sa mga panahon na kailangan kang kumalma. May mga pagkakataon talagang hahamunin ng iyong pasensya. Pero isipin mo, mas masarap ang mas maging masaya. Hanggang sa muli.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCFM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastando.

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: alas 4:01. Saan ka man sa buong bansa, ang

0: sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
1: Noel Alamar.
0: At Dennis Datu.
1: Dennis Datu.
0: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Iyan tayo!
2: Oy, oy, oy! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na naman po ng Sabado. Pag ganitong Sabado, dapat laging yan tayo! Ngayon po ay 19 sa buwan ng Setyembre 2026. Napakabilis po ng araw. Ilang ang Sabadong wala ako?
3: Dalawa.
2: Dalawa? Magkasunod na naman.
3: Nasa, nag-swimming ka sa Kuron.
2: Kung makapag-swimming.
3: Akala ko nasa barm ka.
2: Na-divert ako. Na-divert dapat ang unang lipad ko ay sa barm, sa eleksyon. Pero dahil nga may breaking news, lipad, divert ng Kuron. Ako, ang...
3: nakita ko yung mga picture mo, parang nasa Busuanga ka, nagbabakasyon.
2: Hindi, ang Kuron kasi nasa Busuanga Island. Kaya yung Kuron nasa Busuanga Island, kaya ang tawag doon sa airport ay Busuanga Airport. Yung Busuanga Island nahahati sa dalawang bayan, which is Kuron and Busuanga.
3: Okay. Malapit ba sa Kalawit Island yun?
2: Yung Kalawit Island is part ng Busuanga.
3: Busuanga.
2: Ng bayan ng Busuanga. Pero separate island yun, which is mga 30 minutes by boat lang.
3: Malapit sa Mindoro yung Kuron, di ba?
2: Mga 4 to 6 hours.
3: Ah, sa Occidental.
2: Yung katapatan sa Blayan and sa Luce area.
3: Ayun.
2: Kaya yung pinaglubuga ng barko,

0: ay nasa pagitna ng Mindoro at ng Coron.
1: So malayo pa yung dun sa Coron Port?
0: Malayo sa Coron Port. Dalawang oras pa bago
1: dalawang
0: sa Coron
1: oras
0: Port.
1: Yun. Pero may mga isla na dun eh. Di ba?
0: Maraming. Marami kasi na. Yung area, Calamianes Group of Islands.
1: Ayun.
0: Kaya ano. Ang Busuanga Island ay part ng Calamianes Group of Islands.
1: Okay. Yun.
0: Bukod pa yung Cuyo Group of Islands.
1: Oo. Ah, iba yung Cuyo.
0: Iyo. Pero doon din sa area yun.
1: Doon sa area yun.
0: Ayun. At syempre, dahil po araw ng Sabado, nawawala ang aking kodigo. Ito po ang programa na mag-aatid ng mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Siya po si Noel Alamar.
1: Tampo ko mga kwentong magbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Siya po si board member Dennis Datu.
0: At nakalimutan ko sabihin, siya si Noel Alamar, ban ang EV sa barko. Nasaan ka man sa Pilipinas, bibida po ang kwento ng bawat Pilipino dito sa Yan Tayo. Kahit po napakaraming mga nangyayari sa ating bansa, sa mga lalawigan, ginimbala naman po tayo ng school shooting kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ito nga ang trahedya ng MV June Astor noong nakaraang linggo. Tuloy pa rin po tayo dahil po lagi po nating ibibida dito sa Yan Tayo ang mga magagandang kwento ng bawat Pilipino.
1: Oo, tama. Yung June Astor, isa dun sa, may kakilala kasi ako yung Anihan School ng sa Kalamba.
0: Sa Kalamba, sa may
1: yung
0: makilig.
1: Isang estudyante nila andun, hindi pa na.
0: Si Anihan, kung di nakakamali, na-interview ko yung anak nila magbabakasyon lang.
1: Magbabakasyon.
0: Eh.
1: Matagal siyang hindi umuwi sa Coron.
0: Oo.
1: At ito nga yun nangyari.
0: Yan, oo. So, ano po, mamaya po at abayanin nyo dahil may mga panayam tayo sa mga kapamilya na mga naghahanap pa po ng kanilang mga mahal sa buhay. 77 po ang mga namatay pero 71 po doon ang hindi pa nakikilala. Yun yung mga sulog na bangkay.
1: Yun yung mga inilibing na pansamantala.
0: Yes, yes. Sa San Nicolas Public Cemetery. So, narito muna po ang unang red channel ng ating mga balita.
2: Red ang mga balita sa buong bansa.
0: Dahil po natin ang balita sa nasyonal, sinailalim po sa full alert ang NCRPO simula po ngayong araw bilang paghanda sa mga kilos protesta kasabay ng anibersaryo ng martial law sa Lunes. Kaya pala dumaan ako sa Moroto, ang daming checkpoint.
1: Oo nga.
0: Mahigit 15,000 pulis ay pakakalat para magbantay sa mga pagkilos. May suot na protective gear ang mga pulis na itatalagang crowd dispersal management personnel at tiniyak ng PNP na paiiralin ang maximum tolerance sa mga protesta. Huwag lang bubuyuin. Wala pang grupong humiling ng permit pero maaaring magdaos ng mapayapang protesta sa mga itinalagang Freedom Park kahit walang permit.
1: At nagsagawa na nga ng Black Friday protest sa mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan at universidad sa Taft Avenue, Manila kahapon. Kabilang sa panawagan ng mga estudyante ang pagpapalagot sa mga big fish na sangkot sa flood control scam. Ramdam na ramdam umano ng mga estudyante ang epekto ng korupsyon sa flood control kung saan konting ulan pa lang ay bahana sa malaking bahagi ng university belt. Panawagan din ang grupo ang pagtataas ng sahod sa mga guro at ang pagtutol sa pagtatayo ng paksilika. Dagdag ng grupo patikim ang kanilang pagtitipon kahapon sa mas malawak na kilos protesta ng grupo sa anibersaryo ng martial law sa Lunes, September 21.
2: Balita mula Luzon.
0: At narito po mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Palawan, natanggal na ang lahat ng tubig sa engine room ng nasunog na MV June Astor sa Coron. Ayon sa Philippine Coast Guard, isasagwa na ng kanilang mga tauhan ang pinal na pagsuyod sa engine room ngayong araw kasama ang PNP Forensics Group, Bureau of Fire Protection at Coron Municipal Police Station para makita kung may mga katawan pa ng tao at matukoy ang posibleng pinagbura ng apoy na kumitil sa 77 sakay ng barko. Nagsagawa na rin ang initial na underwater survey sa barko ang dalawang divers mula sa Salvor Company bilang bahagi ng paghanda sa salvage operation o pagkuha ng barko kung saan ito nakasadsad ngayon. Nakausap na rin ng apat na legal officer ng Philippine Coast Guard ang pamilya ng mga biktima para alalayan.
1: Sa Bicol Region, arestado ang isang suspect sa panghuhold up at pamamaril sa Basud, Camarines Norte matapos ang 8 oras na hot pursuit operation na umabot hanggang sa Lupi, Camarines Sur. Ayon sa PNP Bicol, unang pinaral ng suspect ang isang pampaseherong sasakyan at nagdeklara ng holdup bago binaril sa dibdib ang driver. Nalakip ang suspect sa barangay Napulidan sa bayan ng Lupi. Na-recover sa kanya ang 24,000 pisong cash, 3 cellphone wallet at isang 45 kalibre na baril na may mga bala. Inihahanda ng kaukulang kasong kriminal laban sa suspect.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Ang dami ito, susunod na tatanggap ng mga parangal. Kala ko may awarding eh.
1: yung ating bed parang graduation.
0: Kala ko may mga pumili na po ang mga susunod.
1: Chris, Pao, kayo ba nasa likod niyan?
0: Sa Negros, pinabuloanan ng Office of Civil Defense Negros Island Region ang mga report sa social media kaugnay sa uli pagguho ng dam sa Mount Canlaon. Sabi ng Office of Civil Defense Negros Island Region, walang dam na natukoy sa palibot ng Bulkang Canlaon. Nagdulot ng matinding takot ang pagkalat ng peking balita sa social media sa mga residente. Nakatakda naman magsagawa ng aerial survey ang mga otoridad para makita ang kondisyon ng Bulkang Canlaon lalo't may mga pag-ulan na nagdulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig o nagkaroon ng artificial na impounding area na maaring magpalala sa pagbaha. Noong Martes, nagkaroon ng pagdaloy ng putik mula sa itaas ng bulkan matapos ang malakas na ulan na nagresulta sa paglikas ng 51 pamilya sa La Castellana, Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental.
1: Sa Eastern Visayas, 42 individual ang dinakip ng PRO 8 sa magkakahiwalay na operasyon laban sa ilegal na pag-iisda sa Samar, Northern Samar, Leyte at Biliran. Pinakamalaki ang operasyon sa Daram, Samar kung saan 28 ang dinakip at nasamsam ang mga bangka, makina, lambat at isdang nagkakahalaga ng 1.013 milyong piso. Sa Northern Samar naman, 6 ang dinakip habang 8 naman sa Leyte at Biliran. Kabuang 1.3 milyong pisong halaga ng isda at kagamitan sa pagiging isda ang nasamsam.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Mga kapamilya, mga kaserbisyo, medyo maselan po ang balitang ito. Sa South Cotabato, 3 estudyante po ang nasawi sa pamamaril sa Banga National High School. Sa report mula sa PNP Region 12, kabilang sa nasawi ay ang mismong estudyante na namaril. Nagana po ang insidente bandang 1:00 ng hapon itong Biyernes at hindi pa matukoy ang motibo sa pamamaril. Bagamat sinabi ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na ang namaril ay bahagi ng isang online community group. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang baril na ginamit ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante na namaril na empleyado po ng lokal na pamahalaan. 6 na iba pa ang nasugatan sa insidente at nakatakda pong magdaos ng press conference mamayang 10:00 ng umaga sa Camp Crame sina DILG Secretary Rimulya at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para po magbigay ng kalagdagang detalye dito sa insidenteng ito.
1: Sa Cotabato City, personal na dinalaw ni Lieutenant General Wilson Joseph Lopez ang Deputy Chief PNP for Operations ang sugatang police personnel sa Notre Dame Hospital, Cotabato City. Nasugatan ng police matapos ang inkwento sa isang polling precinct kung saan siya nakatalaga para tiyakin ang seguridad sa unang barn parliamentary election. Tiniyak ng pamunuan ng PNP ang kalagayan, suporta at wastong gamutan ng nasugatang pulis.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Oras natin, 13 minuto makalipas, ikaapat ng madaling araw.
1: Tapos na yung graduation.
0: Tapos na. Tumanggap na ng mga award. Kakapanibago, no?
1: Oo nga.
0: Ang katilang ilong ko, sinisipon ako.
1: May humahalit sa litrato mo.
0: Ah, ganon? Kasi alam mo, napakainit sa koron.
1: Oo.
0: Tapos papasok sa sasakyan, ang lamig naman.
1: Lamig naman.
0: So yan, sinipon ako.
1: Anong sinasakyan mo mula koron patungo dun sa area, dun sa lugar?
0: May van.
1: Ah, may van.
0: May van kami service.
1: Oo.
0: Alam mo, masasabi ko, makinig ka JV Valdez.
1: Oo. Uh-huh.
0: Nag-chat sa atin.
1: Ito.
0: Valdez,
1: agang-agang nga, nag-chat
0: JV Valdez ng
1: Nueva
0: Villaluz Subdivision.
1: Uh-huh.
0: Parangay Mabini Home Site sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.
1: Lagi ko
0: suki
1: pang picture.
0: Natin. Suki natin yan.
1: Oo.
0: Ayun.
1: May padala pang picture.
0: Oo. Alam mo naman yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yan. Alam mo, yung trahedya ng MV June Aster sa Coron, Palawan,
1: mm-hmm,
0: ay naglantad po sa talagang, di ba, akala mo, Coron, napakaganda, tourist spot, yung Coron. Mm-hmm. Marami pa palang lugar doon sa Coron.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpinuntahan mo ang mga looban ay, nako, ramdam mo yung kawala na maayos na infrastruktura.
1: Okay.
0: Napakapangit ng daan.
1: Ay, di ba tourist area yan?
0: Yun niya eh. Tapos, ito unahin lang muna natin sa bayan mismo, sa sentro. Napakakipot ang mga kalye.
1: Mm-hmm.
0: Makipot ang akalya, left and right, mm-mm, pa yung mga nakaparking na sasakyan,
1: oo,
0: mga maayos sa sidewalk, yun ang problema doon. Doon sa mga looban naman, ang dami mga hindi sementadong daan, rough road, mga sabi
1: so
0: nga,
1: parang hindi bayan ang dating.
0: Oo, sabi nga ng mga tourist area yun, sabi ng mga driver, sabi nga ng mga driver ko doon napunta na sa ghost. Alam mo, di ba, Turda, barangay Turda. Kung saan malapit na yung nangyaring
1: sunog
0: ng barko, sila yung unang responde doon.
1: Mm.
0: Papunta doon mula bayan, halos higit isang oras sa biyahe,
1: mm-hmm,
0: bundok yun, rough road.
1: Okay.
0: Rough road. Talaga, ang grabe ang lubak ng kalsada. Kaya daw, marami na daw na aksidente doon. Dahil lalo na pag tag-ulan, puti.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Ayun ang nangyayari. Sabi ko, paano nung mangyari ang disaster?
1: Ang trahedya.
0: Ang tagal bago nakaresponde ng mga otoridad.
1: Mm-hmm.
0: At saka bago nadala yung mga sugata sa ospital, ibugbog na sa pahit ng biyahe. Pero kung sementado yon,
1: mas mabilis sana.
0: Napakabilis lang.
1: Oo.
0: 30 minutes. Andun ka na.
1: Nako. So para pa lang walang gobyerno doon sa lugar na 'yon.
0: Meron naman, kailan di maayo.
1: Ay, tourist area yung lugar na 'yan eh, di ba?
0: Napakahina pa ng signal kahit sa bayan.
1: Oo.
0: Yun naman yung Barangay Marsilya. Doon din niya magkakatabi, Barangay Turda, Marsilya, Borac. Diyos ko. 9 kilometers lang yung kalsada.
1: Oo.
0: Yung haba papunta sa Barangay Marsilya. Alam mo kung ilang oras ang biyahe mo?
1: Oo.
0: 45 minutes.
1: Wow!
0: Dahil sa pangit na kadaan, napaka-pangit talaga.
1: Oo. Ay, di ba doon sa Borac Port, doon binababa yung mga...
0: Mauna ang Borac Port bago ang Turda.
1: Turda.
0: Oo.
1: Oo.
0: Yung Borac Port,
1: mm-mm,
0: tagal na daw pinagawa yon. Yung barko ng Philippine Coast Guard na dumaong may dalang bangkay, yun pa lang ang pangalawang barko na dumaong doon. Mga bangkay pandala.
1: Susman
0: kung hindi yun. Kung hindi may nangyaring trahedya, hindi magagamit,
1: hindi
0: yung,
1: magagamit
0: port.
1: Yung port. Eh, ba't naglagay ng port? Ba't naglagay ng port?
0: Aba, malay ko. Ginawa ng port doon, pero ang daan doon, grabe, lubak-lubak.
1: Nako, ay ayusin nyo.
0: Sinong dadaong doon, di ba?
1: Oh.
0: Ay, nako. Napakahina pa ng signal.
1: Nako.
0: Ay, buhay.
1: Nakakapagtaka kasi pag sinabi mong koron, parang mala paraiso yan eh. Di ba? Makikita mo yung
0: mga lagoon. Maganda kung pupunta ka doon sa mga mismong lakes sa tourist attraction. Magbabangka ka. Pero sa bayan,
1: wala.
0: Ako, ang gulo. Wala.
1: Ang gulo.
0: Ko. Ay, nako.
1: Ay, kumusta naman?
0: Ang matagal na namumuno dyan.
1: Ay, ang pasilidad naman.
0: Ng ano?
1: Saan kayo natulog doon?
0: May maraming mga hotel.
1: Ah, maraming. Maganda. Dahil nga sa mga tourist
0: marami
1: area.
0: Naman. Oo.
1: Ang kuryente, okay naman.
0: Minsan.
1: Kadalasan wala. Ay, lang.
0: Oo, Diyos ko, day.
1: Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Bukod dyan. Siyempre, may kwentong layon tayo. May makata. Ikaw ba'y magaling tumula?
0: Mahilig ako sa tula dati. Nagkasurat ako dati ng tula
1: nung
0: elementary at high school. Pero parang nalimutan ko na. Ito kasi makata, itong tula natin, parang ano yan eh. Yung may hugot.
1: May hugot,
0: Parang may pinagdaanan.
1: Yan. Nang ako'y papaalis. Papaalis nang ako ay.
0: Nang ako'y
1: lumipas.
0: Dapat magkakatunog yan. May mga letra dyan. Yung dulo, yun ang dapat
1: magkakatunog.
0: Magkakatunog, di ba? Magkaka-rhyme.
1: Yan. Tapos asin.
0: Asin.
1: Flavored asin. Asin. Di ba isa lang
0: ang flavored? Maalat.
1: Maalat.
0: Christine,
1: ano na naman itong iyong pinagagawa?
0: Dapat maalat.
1: Oh, dapat maalat ang asin. Tapos yung discussion natin, pupuntahan natin yung eto naging maingay sa social media to. Yung pagbabawal ng ilang shipping line na isakay yung mga hybrid at electric.
0: Sabi ni Dennis Biranya ng Montenegro shipping lines.
1: Unlib siya, naka-unlib.
0: Chat ko siya. Sabi ko like, alam mo sabi ko, good morning to kayo. Alam ko na yung tatanong mo, ito na.
1: Naka-lib ako.
0: Ito na, sisend ko sa'yo. Bakit sabi niya, bakit ba kami nung nagbawal laki-laking issue samantalang ang tagal nang pinagbabawal sa iba. Sabi ko, kayo kasi
1: kasi Starlight eh.
0: Sabi ko, kayo kasi pinakamalaking shipping lines. Kayo.
1: Buong Pilipinas yun.
0: Pati Starlight, Star Horse, Pascat yata, hindi pa.
1: Pascat, hindi. Naglabas.
0: Naglabas na din.
1: Hindi. Allowed sa kanila.
0: Allowed,
1: Pero yung Star Horse, una sabi ng Star Horse, pwede sila. Pero naglabas na rin.
0: So yung iyong EV, hindi mo maitatawid.
1: Ay, wala naman akong EV.
0: Ay, yung EV mo. Meron ka ba?
1: Nagahanap nga ako ng EV dun sa pier sa Kalapano ko itatawid at sana magawang ko
0: case study. May EV ka naman, kung may EV ka, saan ka naman mag-charge sa Kalapan? Eh, laging walang kuryente doon.
1: Laging walang kuryente. Hindi, meron na. Okay naman ang kuryente doon.
0: Ha?
1: Okay na ang kuryente.
0: Okay ba?
1: Okay na. Medyo manipis lang yung reserve.
0: Medyo manipis. Sa ngayon.
1: Oo, sa ngayon. Pero pag bumagsak yung trans ko, tapos na yung 69 kilovolt na highway kumbaga, tapos na.
0: Lakihan nyo.
1: Hindi, may project na gano'n. National Power Corporation kasi yun eh. May project na gano'n. Nadagdagan yung 69 kV line. Sapagkat napakaliit na, napakadaming kuryenteng dadaloy doon, hindi naman kaya ng capacity ng line.
0: Lagi kasi sinasabi niya. So, may problema ay?
1: Ay, napukor.
0: Napukor.
1: Pero sabi ng Maharlika, yung Maharlika fan, kanilang mag-i-invest sila
0: doon. Ano ba nangyari sa Maharlika fund? Lagi sabi uunahin ang Mindoro. Wala naman.
1: Wala pa akong nakikita.
0: Ilang bilyon nilagay doon. Oras natin 4:21 ha. Tayo muna mag-break sa ating pagbabalik ang kwentong nayon.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money.
2: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
5: Kwentong Nayon.
0: Noel Alamar, mahilig ka ba sa mga tula?
1: Yes, sapagkat nung bata, nung ako'y bata pa, ang tanging alam ano? Ko ay gumawa ng tula.
0: Ayan.
1: Para sa aking tatay ko.
0: Ay, parang balagtasan naman yan.
1: Ay, di ba iba ba yung tula sa balagtasan? Parang gano'n, di ba?
0: Ay, may tula din ako.
1: Oh, ano tula?
0: Sa himpapawid, tinig ay umaalingaw-ngaw.
1: Aba?
0: Hatid ay balita sa bawat tahanan.
1: No?
0: Sa gitna ng unos, takot at pangamba,
1: uh-huh,
0: may tinig na nagsasabing, hindi ka nag-iisa.
1: Ba? Ang bayan kung
0: DZMM, tinig ng bayan.
1: Mm-hmm.
0: Kasama sa saya, kasama sa iyakan.
1: No, ba? Palakpakan, wala pa palakpakan dyan.
0: Sa bawat kwento ng karaniwang mamamayan, may puwang, may pakinig, may kasagutan. Ating tawagin, ating unang panauhin. Siya'y naka-standby na sa Zoom. Ang ngalan niya'y Jeco Adrian Ponce.
1: Isang typewriter poet.
0: Yan.
1: Isang magandang umaga sa'yo.
6: Good morning!
1: Kapatid na Jeco Adrian
0: Ponce.
1: Pasok!
0: Parang di bagay sa amin to.
7: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga, Jeco. Nasaan ka, Jeco, ngayon?
7: Nasa Dumaguete po ako ngayon. Oh, pero aside from all of that po, gustong-gusto ko po yung mga naging tula niyo po ngayon. Very good, very good.
0: Ilang taong ka na, Jeco?
7: I'm 23.
1: Bata pa.
0: Bakit ka nahilig sa pagsusulat ng mga tula?
1: Dati yung mga ganyang edad kasi iba yung hilig eh. Di
0: kasi
1: ba?
0: Iba na ang panahon ngayon.
1: Iba na ang panahon.
0: Sa ating
1: wala nang tumutula
0: wala
1: ngayon.
0: Wala nang susulat ng tula. Wala nang tumutula. Pero ito si Jeco, bakit siya pinapanatili pa rin niya ang pagsusulat ng tula? Bakit nakahiligan mo, Jeco?
7: Actually, noong grade 8, pa ako po, nagsusulat na po ako ng mga tula. So, it was like 8 years ago. Pero yung reason ko po talaga parang paano ko sinimulan yung typewriter poetry. Pero ano na lang, as a education to the people, typewriter poetry is basically, ando po ako, like meron po akong lamesa sa public place, tsaka meron po akong typewriter. Tapos, mag-share lang po sila ng kwento nila tapos gagawan ko po ng tula ng isa or dalawang minuto.
0: Ah.
7: Tapos, ginagawa ko po ito dahil lang I really enjoy the connection with people. Tapos nag-share lang po kami ng kwento. Ayun. Tapos binibigyan ko po ng tula. Yan lang.
0: Oo. So, mabilis lang kung mabilis ano talaga, on the spot, kung anong maisip mo talaga. Buti na ang bilis ng isip mo.
7: Opo, on the spot. 1 to 2 minutes. Hintay lang kayo dyan. Meron na mangyayaring tula.
0: So, bakit ang bilis? Bakit ang bilis mo makaisip? Ito ba may collection doon sa pagta-type? Sa paggamit ng typewriter?
7: Actually, opo. Kasi noon po, nagsimula po ako na isusulat lahat sa isang journal. Natatagalan po ako noon, parang mga 5 to 10 minutes. Pero nung nagsimula nang naidiridiretso ko na talaga sa makililya, naisip ko na parang, ay, mas mabilis talaga siya. Oh, kasi parang na-let go mo lahat ng mga thoughts mo eh.
0: Yun. Kasi ayaw mo ng computer o laptop.
7: Kasi kailangan ko ba ng papel, so magdadala po ako ng parang printer magdadala po ako ng
0: at saka parang mas ramdam mo pag naririnig mo yung tulog ng makinilya pag tumatagatak na gano'n, parang may pumapasok sa isip mo, nagkakaroon ka ng mga
7: maraming na nostalgic po niyan
0: Ayun. So ano mga tula na karaniwang pinagagawa sa iyo? Mga hugot, mga kasawian sa pag-ibig.
1: Anong subject?
7: Kasi po iba-iba yung mga tao na pumupunta sa akin. Iba-iba din po yung mga kwento. Karamihan po na nasusulatan ko is pagmamahal, about sa hugot. Mm-hmm. Pero meron din po akong nasulatan sa mga alam niyo po yung mga loss, like people grieving na may nawalan, na tao, na baka, ganun. Meron ding mga very, very light po na topics na parang ano lang, nag-celebrate ng birthday, merong nag-take ng examination po for teachers, for principal, lahat po yan, pinapakinggan ko tapos ginagawan ko po ng tula. Tapos iba-iba po yung mga level, mga stories nila.
0: Kailan mo sinimulan itong pagsusulat ng tula sa makinilya, sa public place?
7: I think magto 2 years na po. Nung September 2024, nagsimula po ako sa cafe pa lang muna. Tapos naisip ko na parang mas maganda to if accessible siya sa public. Kaya, kasi marami po kasi mga kwento na naglalakad lang sa boulevard, sa park. So, ayun, dinala ko din po doon. Tapos, from then on, parang nag-skyrocket na masyado na akong maraming na sulatan.
0: So, nung una, mayroon agad nagpagawa o wala? Hindi, walang pumapansin sa'yo?
7: Naiintriga po kasi sila eh. Naiintresado po sila. Na parang, ay, ano to? Ba't merong may lamesa? Tapos merong typewriter. So, ayun, meron din po namang nagpapasulat. Mm-hmm. Yung notable ko lang po talaga na nasulatan so far is si Miss Beauty Gonzalez na pumunta sa Dumaguete. Noong August.
0: Trending ka pala, trending ka sa TikTok at sa Facebook. Oo. So paano magkano ba ang binabayad? Semi bayad ba 'yan sa pagpapagawa? Kasi siyempre kailangan mong kumita, 'di ba?
7: Noon po nung nagsimula po ako, it was just donation based lang. So kahit how much you think the poem is worth, I will receive it. Pero ngayon po eh, parang I found my worth. So meron na din po siyang fixed rate
0: maliit lang naman.
7: Order, so at least,
0: ano ba ito? Pinag-aralan mo ang pagsusulat ng tula?
7: I think, hindi po talaga siya Like, I didn't join an academy. Like, hindi po siya naging course. So, parang similar lang po sa paano nagsisimula yung lahat ng karamihan sa mga poets po eh. Parang write down lang lahat ng mga mga thoughts, mga hugot nila. Tapos I think from there nakita ko po yung voice ko kung paano ako magsusulat tapos mm-hmm. ayun from there nag-grow na I think that's when I grew.
0: Bakit ano, bakit ang bilis mo makaisip? Ikaw yung ba ano, dahil may malalim ka din bang pinaghuhugutan o na-experience mo yung mga kariniwang yun pinagagawa sa iyo na gustong ng mga kliyente mo?
7: Eh, well, you know what po, number one, yung hindi ko po sasabihin. Wala po akong chat GPT na nakaano po sa,
0: kaya nga,
7: sa tenga ko.
0: Actual eh. On the spot eh. Bakit ang bilis?
7: Pero I think sa akin po, parang gusto ko lang po kasi yung connection, yung pundasyon ko po talaga sa pagsusulat is pakikinig sa mga tao na nag-share sa akin. Tapos marami na po akong mga nasulat na mga tula noon na parang similar yung mga ano, stories, metaphors. So pinagkukunan ko na lang galing doon tapos binabago ko na para suited at saka personalized po sa kanila.
1: Sample. Bigyan mo nga kami ng sample.
0: Ayan, walang typewriter eh.
1: Sige nga, bigyan mo nga. Yung isang nagawa mo lang tula.
7: Alam ko na po ito eh. Na-set up ko na po talaga yung typewriter ko. Pero opaka-early ko in the morning. Parang hindi na
0: hindi pala pumafa, hindi pala gumagana. Ang,
1: gumagana.
7: Kapag nakabisita kayo, susulatan ko po kayo.
0: Oo. Okay.
1: Oo. Kala ko magagawa mo na kaagad ng isang tula ngayon eh.
0: Anong mga reaksyon na makagilawan mo ng tula pag nabasa nila? Nakaka-relate talaga sila? Sakto ba sa gusto nilang maramdaman?
7: Yung usually po na nangyayari, yung parang umiiyak sila. Tapos feeling ko talaga parang kasalanan ko pa
0: naman. Halaka!
7: pero marami pong ano, maraming natutuwa, maraming parang pero marami talagang umiiyak. Kasi parang yung kailangan lang kasi nila parang merong makinig sa kwento nila. Kahit, like whether or not you make something out of it, what they like is someone to listen.
1: Ayun.
8: Pero
0: ikaw lang ba ang gumagawa nito o meron bang ibang mga nasa ano ba tawag doon, grupo nyo na may iba pang grupong gumagawa lang ganito?
7: Yung ano po, typewriter poetry in general, hindi po siya, like, I did not originate it po. Actually, yung art form na to, nag-i-exist na po siya noon sa labas ko ng Pilipinas. Pero sa loob talaga ng Pilipinas, aside po sa akin, may nakita po ako, meron din pong typewriter collective na like, grupo sa Iloilo. Tapos meron din pong nagsimula sa Bacoor, Cavite. So, masasabi kong marami-rami kami, pero I think sa akin pa muna yung na-highlight kasi gusto ko talaga ipakita din yung Filipino story, kaya ginagawan ko ng video eh. So, hopefully sa anong ginagawa ko na ha-highlight din yung art form nila.
0: Bukod dyan sa pagsusulat ng tula, ano pa pinagkakabalahan mo?
7: Bukas, ano po, licensure examination po for teachers.
1: Teacher
0: ka pala.
1: Teacher ka pala. Ayan. Good luck sa iyo. Siguro, Kwan. Siguro yung sa subject na literature, ang galing nito. Ano? Kasi dyan yung mga tula eh, di ba? At sa iyong, sa karerang iyong pinasok, ano ang mga hamon na yung dumadagok?
0: Ano? Parang mali naman, di naman makatug Manuel Alamar eh.
1: Trying hard.
0: Sir Jeko,
7: kailangan hindi mo naka-rhyming yung sagot ko.
1: Ito na lang. Sa dami ng pangarap na nais mong abutin, ano ang inspirasyong patuloy mong nais makamit? Wala pa rin. Hindi ba? Lahat ako na.
0: Noel Alamar, sa iyong edad, ikay magpahinga na. Itigil mo na ang iyong imahinasyon. Ibigay mo na yan sa mga batang tulad ni Adrian.
1: Na taga Dumaguete.
0: Ayun.
1: Yan.
7: Sige po, to answer your first question, yung mga hamon encounter ngayon is yung ano po eh, meron din po talagang lalabas na writer's block na tapos ano na parang walang maisip. Pero I just try to trust the universe kung ano talagang ipapasulat sa tao na yon. Pero yung gusto ko po talagang dream na mangyari is I think na makapagsulat ako sa, you know, sa mga really well-influenced na mga people kasama po nyo. Mga, maybe, you know, madalas sa PDB. Di natin alam. Baka mangyari yun lahat.
0: Oo. Ay, may nangyari na ba na may nagpapagawa sa iyo ng tula pero ang tagal mo nakatulala? Wala kang maisip, walang pumapasok sa isip mo, wala kang ma-type sa mga kanilya?
7: Hindi naman po like sobrang tagal. Kasi kahit na wala akong maisip talaga, kapag sinisimulan ko na lang po talagang mag-type eh, parang may lumalabas din
0: parang
7: po.
0: Parang kusang may susunod kasi, ng mga letra, dito, no? Parang may pag sinimulan mo isang salita sa word, parang automatic na may susunod.
7: Parang may bumubulong. No. Oh. Tapos diretso ka na lang.
1: Parang sa paggawa ng kanta yan eh, di ba? Pag may pumasok sa isip mo isang subject at isinulat mo yung unang talata, ay sunod-sunod na yung papasok sa iyo, di ba? Parang ganoon.
7: Yeah. I think so. Parang ano din siya. Kasi parang nagkukuha ka ng inspiration sa taong nagsasalita sa harap.
0: Oh. Pero wala pa ba nag-offer sa'yo na gawing kanta yung mga tula mo?
1: Yun nga. Sana itatanong ko eh. Oo.
7: Actually, meron na po. Pero ano, meron pong isang really young na parang artist, songwriter. Tapos nagsulat siya ng isang love song about sa mga between.
1: Mm-hmm.
7: Sinulatan ko ng poem. Tapos sabi daw niya na gagawin daw niyang isang ano, like parang kukuha siya ng inspiration doon para gawin ng another song sa album niya. Pero hopefully, hindi ko na po, parang wala pa akong update po sa kanya. So hopefully, mangyari yun.
1: Oo. Parang lyricist, di ba? Oo, may tono yung isa, may parang may collab kayo ng isang musikero, meron siyang melody, tapos ikaw yung maglalapat ng lyrics.
7: Actually, mag-change na lang yata ako ng career.
0: Pero wala pa.
1: Pero posible 'yon, 'di ba? Oo, posible 'yon. Kasi yung kanta, parang tula 'yan eh, 'di ba? Yung kanta puro rhyme din yung bawat salita, bawat titik, ganun din yung tula, 'di ba? So pwede mong lapatan ng musika yung mga tula na ginawa mo na or pwede mong ibigay sa mga musikero para lapatan ng musika.
7: Pero yung ano po eh, yung form po kasi ng poetry na sinusulat po, free form po siya. So, kasi nahihirapan din po ako magsulat ng mga rhyming words or mga tugma on the spot. Kasi, pero meron talagang mga writers na ganyan, tapos dire-diretso sila, which I admire. Pero sa akin po, parang ano lang, free form lang, parang free, like prose lang talaga siya. Na walang masyadong tugma, pero maraming mga metaphors, maraming mga, you know, maraming mga literary devices. So yun yung pinanggiga para madali lang din yung pag-express ko.
0: Jeko, sa panahon ngayon ng may mga AI na, hindi ba parang hindi ba yon, hindi ba threat yung AI sa mga katulad mong gumagawa ng tula na baka tuluyan ng mawala yung pagiging malikhain dahil isang type po lang sa ChatGPT, ayan na, lalabas na ang tula. Paano yung nilalabanan yon?
7: It is a really huge threat po, pero hindi po kasi mawawala yung connection sa ginagawa ko po. Parang like, kahit na ibigay mo lahat ng story mo sa ChatGPT, tapos gagawa siya ng tula para sa iyo. Hindi kasi siya ano, like parang wala po siyang soul eh. Wala siyang heart. Nag-elicit ng reaction ng like parang nakakaiyak o nakakatuwa. Yes. So, kailangan talaga ng tao para gumawa ng mga ganung scene. So, ang napakalaki lang talaga ngayon na threat, I guess, sa AI is environmentally. Pero, aside from all of that, if talagang ma-curb natin yung tawag nito, yung need ng pagmamadali, I think we'll find na, you know, there's so much stories out there that you can say to someone and then receive something that that person's heart has made for you. So I would advocate na, you know, try to support your local artists.
1: Tama.
7: Na hindi naman talaga kailangan dadalhin sa AI. If, you know, if may kaya din.
0: Paano mo naman hikayati na mga kabataan niya yun ay pagpatuloy ang pagsusulat ng tula, Jeko?
7: Okay. Ano po? There's value in writing. There's value in art. If not like parang business value talaga na nakakakuha ka ng pera, there's value in that nagiging whole person ka kasi eh. Because you examine all of your ideas, you examine all of your feelings through writing, and that helps you to become a better person, to become more whole, to become more, you know, knowledgeable. So, you know, if ikaw mismo ngayon, like, if you stopped writing, or if you were writing before tapos ngayon ano na ayaw, parang well, ayaw mo na, it's actually a really good thing to go back to, kasi nakaka-rest siya ng soul din eh, parang lahat ng mga hinalakit mo, pinapalabas mo, tapos nakikita mo na ay meron siyang product, meron akong nagagawa galing dito.
0: Okay. Maraming salamat sa iyo, Jeko, at sana patuloy mo pa rin gawin
1: itaguyod ang sining ng pagtula.
0: Sana'y maraming tumangkilik sa iyong mga adhikain, Jeko Edwin Ponce ng Dumaguete.
1: Yan. At sa oras na ito, Dennis Dato, iyong pindutin ang number 16.
0: At eto na, Adrian, iyong pakinggan.
8: Idol! Idol kita! Yan tayo!
0: Salamat, Jeko, Adrian Ponce!
1: Thank you. Naging makata tayo.
0: Oo nga. Thank you. Nawala na si Adrian.
1: Maganda 'yon. Maganda 'yon, ano, yung mga ganoon na ang
0: 'di ba kapanahunan mo 'yan pagsusulat?
1: Oo. Hanggang ngayon, yung magsusulat ka ng awit, parang ganoon eh.
0: Kaya si Noel Alamao, kilabot ng mga kabataan. Ilang batang babae na ang sa kanya'y dumaan. Hello? Maraming napaibig, maraming nasaktan, ang iba'y naanak.
1: Plastic. At Dennis Dato, ititigil-tigilan mo na yan. Pang iyong isip ay puro kabalbalan.
0: Si Abba ay nasaan?
1: Nasaan?
0: Umuwi na ba ng Bataan?
1: Ano ang susunod na ating kabanata?
0: Narito na sa Zoom.
1: Oo.
0: Ano ba ito? Tiblong flavored salt. Kasi ang alam natin, isa lang naman ang flavor ng
1: salty.
0: Ako ko pang sumakit yung bato.
1: Ating tawagin ang susunod na panayam.
0: Iba na, hindi na tutula.
1: Hindi na matula. Para umasim at umalat ang ating lalamunan.
0: Nasa Zoom po natin ang ating po ikalawang nayon.
1: Ang ingay mo, Dennis.
0: Mula po sa ordinaryong asin, tungo po sa bagong pag-asa ng komunidad. Si Ma'am Marivic Barceliano, presidente po ng Tiblong Flavored Salt. Magandang umaga, ma'am.
9: Good morning!
1: Hello!
0: Good morning! Ayan.
1: Nasaan na? Dahan-dahang pumapasok sa Zoom.
0: Pumapasok talaga yung ano ko.
1: Ang aga-aga mo, dami mong ginising doon.
0: Oo, sa gitna.
1: Pero ako'y nagulat sa'yo, ha? Magaling kang
0: gusto mo kumata. Pa ba?
1: Oo, sige pa. Habang hinihintay natin.
0: Anong gusto mo, ma? Kasawian sa pag-ibig? Ano, sabihin mo.
1: Kahit ano.
0: Sa simula'y may ngiti at pangarap. May mga salitang tila walang wakas. Sa bawat titig, puso'y umaasa. Nang pag-ibig ay mananatili pa.
1: Aba! Talaga ha?
0: Si Noel Alamar.
1: Oo, ako na naman.
0: Bihasa sa pag-ibig. Maraming karanasan. Shine. Okay na daw, tama na. Balikan po natin si Marivic Barciliano, ang presidente ng Tiblong Flavored Salt, at po mga kaugdayan via Zoom. Magandang umaga, Ma'am Marivic.
10: Good morning! Hello po. Gandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Ayan. Ako. Good morning, ma'am. Yan. Sinuwal kasi
10: good morning po.
0: Ayan, parehong patawa dito. Pasensya na po, ma'am. Ano po ba itong, kasi kami, medyo kami ay nahihiwagaan dahil flavored salt. Bakit po flavored salt?
10: Kasi po, sir, mayroong kaming product dito sa Tiblong. Kinukuha po sa siyong asin na aming niluluto.
0: Opo. So, di ba pakaraniwan, maalat yung asin. So, pag sinabi flavored opo salt, paano po yung ginagawa nyo? Anong nagiging lasa po nito?
10: Noong November 17, 2021 po, pumunta po dito si Congressman Tog de Venecia. Training po kami kung paano po gumawa ng flavored salt. Kasi sabi niya po, mayroon kayong produkto pala dito sa Barangay Tiblong na asin. Bakit hindi nyo gawan ng flavored? Sabi niya po. Kaya nag-training po kami ng one day. At kinabukasan po, nag-launching po kami kaagad po.
0: Aba, ang bilis. Anong lasa na po ngayon?
10: May anim na flavored na po kami, sir. Black pepper, rosemary, garlic, wine, calamansi, chili. Saan po, anim na flavored na po sila, sir. Yung una namin nagawa.
0: Saan po madalas ginagamit dyan? Para sangkap po saan dyan?
10: Itong rosemary, sir, pang prito, pang ihaw, pwede rin po. Yung black pepper po, pwede sa adobo, aros kaldo. Saka yung chili po, pampalasa po ito. Yung wine po, pork stick, beef stick. Saka pwede pong imamarinate po yan, sir.
1: So na-mask yung alat? Nawala yung alat? Yung flavor
10: yes,
1: yung
10: ibabaw? Mayroon din pong alat, sir. Kaya lang, hindi po siya... mayroon po kaming measurement po na paano po paggawa.
0: Parang ngayon lang ako nakarinig na may flavor yung asin. So, paano ang proseso? Yung pangkaraniwang asin?
10: Yung pangkaraniwan po na plain lang po siya, niluluto po siya. 10 hours po nila niluluto. Yung sa amin po, pag naluto na nila doon sa production, kumukuha po kami doon. Tapos, niluluto pa rin po namin yung asin para po hindi siya magbasa-basa. Kailangan po, dry po siya bago mo ilalagay sa sealed, tsaka ipaghalo din po dun sa flavored, gaya po ng garlic. Yung garlic po, kailangan lutuin po muna mabuti po yung asin. Tsaka ito po, bine-blender din po namin.
1: Rock salt yan, ano? Rock salt.
10: Yes po.
0: Ayun. So ma'am, marami na po ang buhibili niyan.
10: Ang ngayon lang po, uuwi lang po namin. Galing po kami dun sa Congress, dito sa Women's Fishers Congress, sa Sikiya Hotel po.
0: Ayun, so,
10: po kami nag-launching din po, nag-trader din po ako doon.
0: So,
10: doon sa mga banaan, TRA po, Alabang, Bipar po, sa office nila, sa Mandi, nandun na naman po kami sa San Fernando po.
0: Sa pandemic pala nang simulan po ninyo yan, ma'am, no?
10: Yes po, pandemic po yan. Kaya tuwan-tuwan po kami kasi that time po talagang wala po kaming mapagkakakitaan pong mga nanay.
0: Madali lang po bang paggawa?
10: Mahirap din po, sir. Kasi mga 30 minutes din po yung bawat isang flavor po. Uh-oh. Pero ang mas mahirap po yung wine at saka yung calamansi kasi ito po ay liquid.
1: Yung wine, ano ang base yan? Wine?
10: Yung ano po ito, yung rosemary na wine po, imported pa po siya.
0: Magkano naman
10: niluluto po namin muna ito bago po namin pag na-dry na po, ihalo namin po yung naka-measure na asin. The same din po dito sa calamansi.
1: Yan dala niyo mga bote na yan. Magkano mga bentahan naman yan?
10: Ngayon sir, 50 pesos po per bottle. Yung one set namin, yung anim na piraso po is 300 po.
1: Saan pwede umorder? Parang gusto
0: kasi di pa pag nagbabarbecue.
10: Dati po 105 po siya nung nag-costing po kami sa DTI po, na nag-request po kami na bakit hindi pwede bambabaan kasi medyo
0: mahal
10: po, hindi po ka-afford ng mga ibang nanay.
0: Oo.
10: Kaya nung nag-costing po kami sa DTI, pwede naman po palang 50 pesos. Kaya ngayon dumami po ang aming mga order.
0: So tinuruan kayo ng DTI, sinuportahan kayo ng DTI para ma-promote yan, mabenta. Ma'am Maribik. Opo. Tama po.
1: Hello.
0: Ma'am Maribik. Ayan.
1: Nawala.
0: Natabunan ng asin. Kasi ganda, no?
1: Hindi, parang...
0: Alam mo dito sa programa natin, ang dami natin na-discover.
1: Oo nga. Oo, diba? Ang dami. Biro mo, asin. Lalagyan mo ng flavor.
0: Oo nga.
1: Oo, pero...
0: Kasi diba dati, diba, nag-iihaw ka nga.
1: Mm-mm.
0: Hindi lang naman gusto mo maging masarap, malasa.
1: So...
0: ano ka pa?
1: Asi, lalagyan mo lang kung ano-ano.
0: Ganun na lang.
1: Ando na lahat.
0: Oo.
1: Ayan. Oo. Maganda yan. Ano, babalikan natin? Andiyan na ba? Wala pa?
0: Oo.
1: Oo.
0: Ayan.
1: Hello.
0: Maribik. So yan, tinulungan po kayo ng DTI sa... Nakaalalay po ang DTI sa inyo sa pagpo-promote niyan para maibenta ng maayos. Maribik.
10: Alina po kayo, tikman ang aming asin. Kami lang po ang unang gumawa ng flavor na may twist.
0: Opo.
10: Dito po sa Barangay Tiblong, San Fabian, Pangasinan.
0: Opo. Ma'am, tanong ko, ang DTI ba lagi nakaalalay sa inyo? Tinutulungan po kayo?
10: Sir?
0: Yung DTI po, tumutulong sa inyo?
10: Mayroon na po kaming DTI po. Kumpleto na po kami ng requirements. Ang inaantay na lang po namin is yung FDA po under the DOST.
0: Ang ibig ko po sabihin, ang DTI po ay may
1: maalalay
0: sa inyo, tinutulungan kayo. Sa...
10: Opo, tsaka yung sa DOST, sir.
1: DOST, ayun.
0: So, yun pala, wala kayong ka-idea na kung paano gawin yan. Pero kayo po ay dati nag-aasin na.
10: Hindi po sir, mga barangay family po kami na gumagawa po, mga Beats W, BSP po, tsaka teacher po ng daycare.
0: Hindi, yung nagsimula, may experience na kayo sa paggawa ng asin?
10: Di po, iba po ang gumagawa po dito sa amin sir.
0: So para may
10: Pero alam ko naman po, nakita ko din po kung paano gumawa ng asin na plain. Napakahirap din po. Kailangan may processing po din po yun 10 hours po, 8 to 10 hours.
0: So Ma'am Christopher, Maribik, nung dumating si Christopher de Venecia, doon kayo hinikaya, tinuruan kayo?
10: Yes po, nung kami ay ni-sponsor ni Congressman Top de Venecia,
0: bigyan
10: po kami ng unting puhunan po na mga ingredients. Hanggang ngayon po gumagalaw pa rin po yung binigay niya sa amin at saka mga kasangkapan.
0: Buti po
10: tapos nung medyo naman po nakakuha na po kami ng permit, punta po kami sa DSWD. Binigyan din po kami ng 10-25 bawat isang member. Yun po ang talagang pinagpuhunan na po namin until now.
0: So ano ba yan? Meron kayong isang malaking
1: parang kooperatiba?
0: Meron kayong sa bahay-bahay?
10: Association po sir. Association. Kasi wala po kaming yung facilities po namin is pinabihirap po ng aming punong barangay Hugilon tsaka yung mga official po. Pinahirap po niya sa amin yung lumang barangay hall po.
1: Para doon kayo gumawa.
10: Pansamantala doon po muna po kami. Hanggang ngayon po, 4 years na po.
0: Mabuti naman, yung mga kababaihan dyan, napapayag nyo, alika, magtulong-tulong tayo, gawin natin itong asin na to.
1: Tama.
10: Ah, nagtutulungan po kami, sir, para may pang makita din po pa ang aking mga kasamang nanay.
0: Nagkita
10: na din po para
0: magkano
10: ano yung mga anak nila, mga baon po nila.
0: Baon. Malaki tulong. Magkano po kinikita ng bawat nanay ngayon?
10: Sir, pag nagperluto po kami, halimbawa po pag 10 kami nagluluto, ang rate ko po sa kanila is 300. Mm. Pero pag 5 lang po kami o nag-overtime po kami, kaya nagiging 500 po.
0: Ayun.
1: Kita. Pwede ayun. Na, ano, pambaon o office baon.
0: Saan na mabibili po yan?
1: Yun. Oo.
10: Sir, mayroon kami dito sa Old Barangay Hall ng Tiblong. Mayroon din po kami sa Banaan, Lingayen, sa TRA, sa tourist risk area po. At saka pwede rin po akong i-contact po sa
1: yun.
10: Number na 0946-584-8643.
0: Anong pangalan yan? Anong pangalan yan nasa bote?
10: Tiblong Flavored Salt Manufacturing, sir.
0: Ayun.
1: Sige.
0: Nakakaganda ba yan ang kutis?
10: Tuwi naman na po siya, sir.

0: Yan nasa ano.
1: Facebook.
0: Pwede pa sa TikTok order o sa online, wala pa. Sa Shopee.
2: Yes po. Mayroon kaming Facebook, sir, doon sa ano, Tiblong Flavored Salt.
1: Doon na lang umorder. Doon na lang umorder. Okay, sige.
0: Order nga.
1: Maraming salamat po. Thank you very much. Very inspiring po.
2: Maraming salamat po. Uh-huh. Thank you po very much. Sana matangkilihin niyo po ang aming produkto, Tiblong Flavored Salt Manufacturing, dito lang po sa Barangay Tiblong, San Fabian, Pangasinan. At maraming salamat po.
0: At sana mamalibik, makita na namin yan sa mga supermarket.
1: Mm-hmm.
2: Yes po. Soon po. Sana nga po makarating kami sa dyan po sa Mall of Asia. Nandyan po yung ibang kasama ko na po.
0: Uh-oh.
2: Kasi kumpleto na po sila ng requirements. Ang sa akin po, inaayos ko pa lang po yun sa
1: FDA.
2: FDA po. Uh-oh. Yun po ang pinaka mahirap po kasi food naman po kasi kami.
0: Wala bang flavored na asin?
2: Baby sir, iisin niyo lang po yung exact na location niyo po para magpadala po ako sa LBC.
1: Thank you very much po. Good sige. Morning.
0: Thank you.
2: Thank you po. Thank you very much po.
1: Okay. Bye-bye.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
0: Ito pala dapat yun.
3: Ang galing mo. Ang galing ng Pilipino. Yan tayo.
1: Ang saya nila sa production, no? Bakit kaya?
0: Ang oras natin, alas 5 ng madaling araw sa ating pagbabalik. Matsyada ng mga balita.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya. Ugong-ugong. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na po ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 5:04.
2: Sina Noel

0: Alamar at Dennis Datu sa Yan Tayo! Babasada ng mga balita sa buong bansa!
1: At narito po ang ikalawang bugso ng ating mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin ang balitang nasyonal. Nangangamba ang ilang grupong posible pang humina ang purchasing power ng mga manggagawa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at pagsadsad ng piso. Sinabi sa DZMN, Federation of Free Workers Vice President Julius Cainglet, na posibleng maging katumbas na lang ng 60 pesos ang halaga ng 100 piso dahil sa dagdag presyo sa langis. Hindi pa ba? Nababahala rin ang grupo na posible ring gumalaw ang cost of living ng isang pamilya sa Metro Manila na base sa pag-aaral ng Ibon Foundation ay dapat nasa 1,250 pesos. Samantala, naniniwala naman ang samahang makakatulong po ang mga flexible working arrangement gaya ng work from home para maibsan ang epekto ng oil price hike, pero dapat munang konsultahin ang mga empleyado tungkol dito.
2: Pinulong naman ng Malacanang ang ilan sa mga ahensya ng gobyerno para ilatag ang mga programa at tulong na patuloy na umaagapay sa mga Pilipino sa gitna ng sigalot sa Middle East. Tiniyak ng Department of Energy ang pandalawang buwang supply ng gasolina at diesel at liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ang DSWD siniguro ang tuloy-tuloy na ayuda sa mahigit 2 milyong beneficiaryo ng expanded AFLIP program. Nagpapatuloy naman ang repatriation at reintegration assistance ng migrant department sa mga OFW sa Middle East, habang nakahanda ang tupad program ng DOLE sa mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto, patuloy ang monitoring ng gobyerno sa sitwasyon sa gitnang silangan at mga posibleng epekto nito.
0: Balita mula Luzon.
1: Sa Occidental Mindoro, naalis na sa pagkakasadsad sa mabatong bahagi ng dagat ng Abra de Ilog ang pampaserong barko na MV Roro Master 5. Ayon sa Abra de Ilog Emergency Response Operations, dahil sa pagtaas ng tubig at sa tulong ng makina ng barko, ay natanggal na ito sa batuhan at nakadaog na rin sa pantalan. Pero batay sa isinagawang assessment, nagdulot ang pagsadsad ng barko ng pinsala sa munting buhangin marine protected area na isang sensitibong marine ecosystem. Patuloy naman ang technical documentation para sa matukoy ang lawak ng pinsala at epekto nito, at ganyan din ang ilalabas sa rekomendasyon ng lokal na pamahalaan ng Abra de Ilog sa insidente.
2: Sa Legazpi City, formal lang nanumpa sa tungkulin ng mahigit 300 bagong pulis mula sa attrition at regular quota recruitment ng Police Regional Office 5. Binigyan din ni PRO 5 Regional Director Brigadier General Randy Glenn Silvio ang mga sakripisyo at hamon sa pagiging pulis. Hinimok dito ang mga bagong opisyal na laging piliing gawin ang tama kahit ito ang pinakamahirap na desisyon, at panatilihin ang integridad, dedikasyon at tapang sa paglilingkod sa publiko.
0: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Cebu, inaprubahan ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang 400 milyong pisong pondo para sa disaster risk reduction and management sa taong o sa susunod na taon, kung saan malaking bahagi nito ay ilalaan sa paghahanda sa mga sakuna. Bahagi na nasabing halaga ng panukalang annual investment program ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para sa 2027. Gayunman, kailangan pa rin maisama ang panukalang pondo sa 2027 budget ng lalawigan at pagbotohan ng Provincial Board bago ito tuluyang maaprubahan.
2: Sa Samar, dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group ang sumuko at nagsuko ng mga armas sa magkakahiwalay na insidente sa Samar at Eastern Samar. Sa General MacArthur Eastern Samar, isinuko ni Elias Gar, 38 taong gulang, ang isang hindi lisensyadong revolver at 3 bala. Sa Villarreal Samar naman, isinuko ni Elias Winot, 32 years old, isang 9mm pistol na may binurang serial number, 5 bala magazine at isang rifle grenade. Pinoproseso na ang kanilang posibleng paglahok sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang matulungan silang makabalik sa mapayapang pamayanan.
0: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Davao City, tumaas ng 47.8% ang naitarang mga sunog sa unang 8 buwan ng taon. Kasalukuyan, karamihan po ay dahil sa electrical failures at grass fires tulad naman ng mainit na panahon. Ayon sa Davao City Fire District, 683 na sunog ang naitala mula buwan ng Enero hanggang Agosto, na mas mataas sa 462 na naitala noong nakaraang taon. Nagdulot po ito ng 4 na pagkasawi at 37 nasugatan.
2: Sa Dinagat Island, naglaan ng 29 na milyong piso ang pamalang panlalawigan ng Dinagat Island para sa pagpapaunlad ng mga pinagkukunan ng tubig kasunod ng nararanasang matagal na tagtuyot at krisis sa supply. Bahagi ng pondo gagamitin sa pagkuha ng tubig mula sa Sabang Dam sa Cagdianao sa pakikipagtulungan ng San Miguel Corporation. Samantala, gagamitin din ang malaking bahagi ng pondo sa pagbabarena ng mga bagong water source sa iba't ibang bayan. Inaasahang magsisimula ngayong buwan ang proyekto sa Sabang Dam.
0: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon Patrol!
2: Samantala, kumuha muna tayo ng update, weather update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado mula sa Pag-adaw Weather Forecasting Center. Nasa linya si Obed Badrina. Good morning, Obed. Kumusta ang maghapon natin?
3: Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Umiiral po muli ang habagat or southwest monsoon, particular na sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at gayon din sa Kabisayan. Ngayong araw nga, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa bahagi ng Western Visayas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Lawigan din ng Palawan. Sa iba pang bahagi natin bansa, kabilang ng Kamaynilaan, makararanas naman ng mas maliwalas sa panahon ngayong araw, habang posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. As of 3:50 a.m. nga, meron po tayong naka-issue ng thunderstorm advisory, nakararanas ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms ang bahagi ng Bulacan, particular na Doña Remedios Trinidad, gayon din ang bahagi ng Nueva Ecija at sa General Nacar sa Quezon, na magpapatuloy po hanggang mamayang bandang alas 6 na umaga. At asahan pa rin po natin sa hapon hanggang sa gabi ang mga posibilidad din ng mga localized thunderstorms dito sa Metro Manila. At yan po ang lagay na ating panahon, kung saan wala rin po pala tayong minomonitor na bagyo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito po si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Maraming salamat po.
2: Thank you, Obet.
1: Ano, gaganda ng panahon?
2: Oo, maganda rin.
1: Hoy, happy birthday! Happy birthday, mm-hmm, kay Ricky Brosas. Kilala mo?
2: Uy, Ricky!
1: Happy birthday,
2: naman?
1: Ricky Brosas ng Calbayog City, ng Infinite Radio Calbayog 92.1. Iba!
2: Oy, iba! Ayan, uy, nagdiriwang Dennis ng Golden Jubilee. Itong University of Perpetual Health sa Laguna. Yan.
1: Sabi niyan.
2: Andun ako kahapon, may concert dapat.
1: Ba't nandun ka?
2: Si Tita Rose. Tita Rose, na malapit dyan kasi sa mga may-ari.
1: Ano, si anong balitang, ano yun? Si Tita Rose, anong program niya?
2: Hindi ko alam.
1: Lagi may mic.
2: Ayan. Pinapunta ako doon. Ayan. Sumaglit lang ako, mga 2 minutes siguro.
1: Ayan.
2: Oo. And congratulations sa inyo. 50 years.
1: 50 years.
2: Sino pa?
1: Ano susunod
2: pa
1: natin? Calling.
2: Calling. And si Sosimo Gasmin muna.
1: Si
2: happy
1: Sosimo
2: viewing kay Colonel Jarius Reyes, District Collector ng Bureau of Customs, Port Clark. And happy viewing kay Norman D. Assis. Ang sabi ni Sosimo Gasmin and Mrs. Marites Gasmin and Yalong family ng Mabalacat, Pampanga.
1: Ito, Noel, dahil ikita kami doon, lagi sumasakay ng barko, ay alamin natin, paano gagawin? Paano yung mga may EV, may electric vehicle,
2: yes,
1: maraming, hybrid man o full?
2: Oo, maraming nagulat.
1: Maraming nagulat. Nasa linya po natin si Mark Matthew Parco, ang presidente ng Philippine Line Shipping Association o PLSA, at siya din po ng Philippine Inter-Island Shipping Association o PISA. Magandang umaga, Sir Mark.
4: Good morning. Magandang umaga.
1: Oo. Paano po yan? Itong si Noel Alabar, kadaming electric vehicle. Hindi na daw pwedeng isakay ng barko.
2: Marami ho nagulat dun sa paglabas ng mga balita tungkol nga sa pagbabawal sa mga hybrid at electric vehicle. Ano ho ba yun?
1: Iba'y lahat. Lahat ng barko, lahat ng shipping lines, ganyan na po ang patakaran?
4: That is individual to the lines. I think in the long haul, where most of my members are, this has already been happening. Like, for example, to go because of the safety to the passengers, they've already stopped that. And selected have also stopped. Maybe they take some hybrid, but not the full electric. Now, to help the viewers understand, when you have a fire with an EV, that's what's called a thermal runaway.
2: Yes.
4: And such fires can reach up to 2,000 degrees centigrade. It's very hot. And not only is it hot, it burns for 3 to 5 hours continuously with very high heat, and can go as long as 24 hours if you don't suppress it with water. Now, when you suppress it, sometimes you need as much as, according to the experts, 10,000 gallons. Just imagine how difficult that is. Diba? And aside from that, meron pang toxic fumes. So it's not like you can just go and do this. So the resources, the high heat, and as you know, many of these ships are not brand new. Maybe there are some brand new ships which are equipped with the latest technology to help with this, but most of our ships are not, or I could say all of our ships are not equipped with such technology. So, ang hirap-hirap. And then the other thing also is insurance premiums. If your ship is not equipped to manage EV fires, just imagine the insurance premiums which be charged to you. As the insurers come and say, I'm not going to take that risk, or I'll take that risk at a very high cost. Now, this is not also new in the to the Philippines. It's been happening overseas. There's a lot of lines like overseas, Matson. There's a Norwegian ferry company, which Havila, which is already enforcing a comprehensive ban. So, I think the real solution to this is, you know, moving EVs should not be mixed one with passengers for safety. And the other thing is, if you move it, you have to be prepared to handle such fires. And there are ways to do this, but it's going to be very expensive.
1: So hindi equipped ang mga barko na natin po biyahe, mga pampasahero natin, mga roro, sa pag-responde kung magkaroon ng sunog sa mga EV?
4: Oo, dapat makarespond sila. And one of the responses is may mga tinatawag na thermal blankets which you throw over the EV.
1: Oo, so walang ganyan.
2: Walang ganyan
1: mga gamit ang mga barko natin.
4: I don't think so for most of the lines. Diba? And you have to have that for, if you have 10 EVs, you have to have it ready for 10. And the other thing is the stowage of such cars. So you have to stow it in such a way that there's a lot of space for you to be able to maneuver to put the blanket. Pag dikit-dikit, mahirap.
2: Mahirap, oo.
1: So dapat ba ang mga EV ay isama sa mga
2: dangerous cargo?
1: Yun, dangerous cargo. Doon sila
2: sa
1: kabilang.
2: Sa mga tanker, yung sa mga tanker ng gasolina, LPG, yung mga ganun.
4: Ayun, This is what the shipping community has been waiting for. I think even internationally, there is a gap in the regulatory regime for EVs because it's such a new, alam mo naman, medyo very traditional shipping, and even internationally, it doesn't move as fast. But there is a gap on the regulatory requirements for such EVs. There's already some key practices which are happening. In some, for some lines do accept, they require that the EV battery should be at 20 or less than 50% charge, state of charge. Mm-hmm. Because the lower the charge, the lower the energy available for a thermal runaway. Of course, the other thing is, of course, you have to loan them properly. You cannot, if you can, you try to put it in an area where either you can do your firefighting, or in some cases, like if it's above deck, if you can, although it's very hard, some would try to push it off the ship, diba, para hindi ma-damage yung vessel, and that would be the problem. Because the other thing also which people don't understand is, if there is a thermal runaway, even if you put the fire out, the risk of it reigniting by itself is very high.
2: Yes, yung magre-rekindle, ano po, yung sulo.
4: There are cases wherein sa Tesla, wherein there was a thermal runaway, and it would be burning on the tow truck. Kasi nga, napatay na, sinakay sa tow truck, tapos tunog doon. Or in some cases, in the salvage yard, bigla na lang nag-self-ignite. So very high risk talaga if it happens. And it's very hard to control.
2: Oo. Meron akong narinig sa news na yung mga manufacturer naman itong mga electric vehicle, mga hybrid na ito, depende raw kasi sa battery lang ginagamit. May mga lumang gumagamit ng mga lithium battery, yun ang medyo parang hindi masyadong safe, ano, kumparado sa mga bagong labas na mga modelo ngayon na okay na, safe na yung mga battery.
4: I think that is where the insurance people have come in. There is there's very little history on car batteries and EVs in particular. So they charge very high for that because they call it the uncertainty tax, because wala nga masyadong long-term data on EV, maritime EV transport. So they will charge higher for that. And of course, as much as people would say this or that, we always look at the historical data, diba, to see. But we need to build that history. Wala pa eh. Even in international, there's higher valuations for EV in terms of insurance premiums or coverage because of the high uncertainty.
2: Ito bang pansamantalang pagbabawal na pagsasakay sa mga barko, although ito naman ay policy ng bawat kumpanya, ito ho ba, wala ho bang nakatakdang pag-uusap itong mga manufacturer ng mga hybrid vehicle sa mga katulad ninyong association?
4: There has been no discussion on that yet. You know, the owners will always look at historical data, and then it's not just the owners that you have to convince, it's also the insurance companies, diba? And the PNIs and those who give coverage to the ships. If parang ikaw, will you carry something with the high risk and then you have no insurance coverage?
2: Tama.
4: So it's not a choice of the shipping lines. I mean, well, if I carry an EV ship, my insurance coverage goes away. So, anong gagawin mo, di ba? But you have to serve, what, the other 90% of the market. So, it is a problem. But there are ships which can be chartered, which are pure cargo carriers that you can charter
1: tama.
4: To move.
1: Meron na ba mga recorded na insidente na bumabiyahe ang barko na may sakay na mga EV na nagkaroon ng sunog?
4: That has happened, especially overseas. That yung problema, some of them were pure car carriers with like 3,000, 4,000 cars, and then they have one runaway, thermal runaway, and the whole ship was lost. I have to find the record in that. But there are cases.
1: Pero dito sa Pilipinas, wala pa.
2: Wala pa dito.
4: Wala pa. Like I say, there's very little history, di ba, on this. But I think when you talk about if you are an insurance company or if you are a ship owner, you always take the conservative side. Because
1: so,
4: if people already know that there is such a risk and then you take it and something happens, ikaw rin mananagot alam mo na. Wala kang ginawa.
1: So sa ngayon, ipapain natin sa mga may mga EV, huwag munang isakay ng barko.
2: O makipag-ugnayan sa shipping line kung they allow it on board, di ba?
4: Yeah. So what I've seen, it's only been Montenegro and I think Star Horse.
2: Star Horse, the Island Water.
4: The others have not yet made the announcement.
2: Mm-mm.
4: And again, it really depends on each line. I think there's still some which are there, but you can expect some premium going up because, of course, the risk is going up.
2: Naglabas ng pahayag ang Fastcat na sila ko ay tumatanggap pa ng mga ganyang uri ng sasakyan on board.
1: Okay.
4: I think for Fastcat, a lot of their ships are open.
2: Mm-mm.
4: And then the routes are on the shorter routes. So, syempre, if you have a route which is 12 hours and a route which is 2 hours, 2 hours kailangan yung risk in that.
2: Iba yun.
4: So,
2: tama.
4: So, they are probably willing to take that at the moment and their insurers are still allowing that. So, they will continue.
2: Okay.
4: So, but if it's in the long haul, I think the risk goes higher in the long haul. The longer the trip, and if Montenegro has some trips which are very long, then I think they decided to take that. And again, each ship owner will take has a different risk appetite. Kasi pag may mangyari, you have to remember, Congress will call you in.
2: Which
4: is also true.
2: Yeah.
4: Diba?
2: Okay.
4: So I'm not saying that one is right or wrong, but I think what I'm saying is that there are issues with the EV on transport which have to be resolved by each line, and if they have a higher, or if they are willing to take that risk, and the insurers are willing to take that risk, and they have done the proper mitigation for that, then they will take. But if not, diba, you cannot blame a ship owner for saying, I don't want to risk. I don't want to take that risk.
1: Okay. Thank you, sir.
2: Thank you, sir, for your time and explanation. Salamat po.
4: Thank you.
2: Okay, mga kaibigan,
0: naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo.
2: Ayun, ang paliwanag.
1: Ni Mr. Mark Machu.
2: Yan.
1: Parko.
2: Nasa
1: linya naman natin si Atty. Cynthia Gonzalez, ang Provincial Legal Officer ng Camarines Sur Norte to, di ba?
2: Camarines Norte.
1: Oo.
2: Good morning po,
1: Attorney.
5: Good morning.
2: Hello, good morning, Attorney.
6: Hello, good morning.
2: Okay, Attorney. Ako, good morning.
1: Legal Officer ng Camarines Norte. Atin pong makakaugnayan si Attorney dahil po sa...
2: Nag-declare na raw ng state of calamity.
1: Attorney, ano po ang dahilan ng pagdideklara ng state of calamity dyan sa Cam Norte?
6: Hello, magandang umaga po. Magandang araw po muna sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapagpakinig sa lahat ng bahagi ng bansa. At syempre sa ating mga kababayan sa Camarines Norte. Ito pong declaration ng state of calamity dito po sa Camarines Norte ay bunsod po ng epekto ng ang malawakang epekto ng El Niño po, lalo na po sa sektor ng agrikultura.
2: Mm-mm.
6: At ganun din po, nagkaroon po kami ng malawakang pagkakulangan sa tubig. Kaya po nagdeklara po, nagpasya po ang nirekomenda po ng PDRRMC sa Sangguniang Panlalawigan ang pagdedeklara po ng state of calamity.
1: Ilalawan niyo nga po sa amin, Attorney Gonzalez, kung gaano katindi ang epekto po ng El Niño, ng tag-init dyan sa inyong probinsya.
6: Opo. Sa sektor po ng agrikultura, umabot lamang po ng 29% ng rice fields o nung mga pwede naming taniman ng palay dito sa Camp Norte, and umabot po sa nasa 17.7 million or almost 18 million po ang pinsala sa sektor ng palay dahil po sa epekto ng El Nino. Mm-hmm. And ganoon din po the report po ng NIA na meron na lamang po kami 29% ng tubig. So it's considerably low po.
1: So mga bitak-bitak na po mga sakahan at hindi na po makapagtanim ang mga kapatid nating magsasaka.
6: Yes po, may mga areas po na nakaranas po ng drought, kaya po ito kailangan po namin magpadaloy ng mga proyekto at programa at tulong.
2: Yung regular na pinagkukunan ng tubig. Opo, yung pong regular na pinagkukunan ng tubig ng para sa mga sakahan. Ano po 'yan? Ilog na ngayon ay tuyo na, parang ganoon.
6: May irrigation po kami. May irrigation naman po.
2: Pero wala na halos bumubulwak na tubig.
6: May mga water. Opo, mababa na po yung level.
1: Sa supply naman po ng mga inuming tubig, meron pa po na pagkukunan.
6: Sa inuming tubig pag may mahirap na rin po ang supply dito, kaya po isa po sa priority is magdi-distribute na po ang provincial government ng potable water.
1: Oo. Gaano na po katagal na walang pag-ulan diyan, kasi dito sa 'di ba ilang buwan tayong inuulan
2: tapos
6: na yes po. Opo, naririnig nga po namin sa balita sa Maynila is halos binabaha na nga po kayo. Pero dito po kabaliktaran po ang sitwasyon, halos wala po kaming ulan. Simula pa po nung summer na nag-dry spell po talaga dito, and nagkaroon po in danger of drought.
2: Buong Bicol ba yan? Kasi I understand Catanduanes, ganyan din ang problema eh.
6: Sa mapa po na pinakita sa amin ng PAGASA, mukhang namumula po ang Bicol region nung nakaraang buwan. Sa mga susunod po yellow naman, pero ayon po sa advisory ng PAGASA is hindi pa rin po siya sapat upang matugunan yung pangangailangan na tubig dito sa amin. Kaya isa rin po yun sa pagpapasya kung bakit kami nagrekomenda.
1: Paano po matutulungan natin ang mga apektado nating mga kababayan dyan, particular po ang mga magsasaka?
6: Ngayon po ay nagkakaroon na po ng mga koordinasyon ng aming PDRMC sa mga kinakailangan ng ahensya. Pero nagkakaroon din po kami ngayon ng mga emergency relief assistance, lalo na po sa ating mga farmers. And also po distribution and ng potable water. And also nag-purchase na rin po, nagsasagawa na rin po ng mga emergency purchases para sa water distribution.
2: Oo. Ano po yung kinakailangan na intervention ng national government?
6: Sa ngayon po, humingi po kami sa national government ng mga karagdagan pa pong pang-ayuda dito, lalo na po sa aming sektor ng agrikultura. Kasi sa mga sunod po na buwan, ay nire-report po na baka wala na po kaming bigas dito. Kaya sana po matulungan po kami ng national government upang hindi po kami kapusin ng supply dito sa aming probinsya.
1: Ayun, oo. So halos lahat ng bayan ng Camp Norte ay ganyan po ang problema?
6: Yes po, yes po. Actually, yung dalawang bayan po na nag-declare ng state of calamity na nauna, isa po sa naging basehan namin ng pagdeklara ng state of calamity sa buong probinsya, sila po yung water sources namin eh. Mm-hmm. Yung bayan po ng San Vicente at bayan po ng San Lorenzo. Kaya kung sila po mismo nakakaranas na wala pong tubig, how much more po kaming ibang bayan? Yes, opo. Dalbing dalawa po ang bayan dito sa Camarines Norte. And sila po yung water source namin.
1: Okay. Sige po, ma'am. Sana po, ma-attorney, marinig ng national government ang inyong panawagan para mabigyan po ng tulong, maalalayan ang ating mga kababayan dyan sa Camarines Norte. Maraming salamat po, Attorney Cynthia Gonzalez, Provincial Legal Officer ng Camarines Norte. Mag-ingat po kayo.
6: Maraming salamat din po, sir.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
2: Okay, sa pagkakataong ito, nasa linya naman natin si Warinduque Governor Mel Go. Good morning, Governor. Si Noel po ito kasama si Dennis.
7: Good morning, Dennis. Good morning.
2: Okay, kumusta na po kayo, Gob?
7: Good. Okay tayo. Good morning sa lahat ng inyong mga taga-panood.
2: Ayun, oo. Gob, kaya po kami napatawag. Patuloy daw po lumalala yung epekto ng basurang mina mula sa San Antonio Pit na dumadaloy po sa ilog dyan sa Mugpog.
7: It's true na merong dumadaloy dyan, pero hindi naman ganun kagrabe nung way back pa eh, nag-burst yung dating dam nila.
2: Mm-hmm.
7: Kasi yung ano yan, yan yung tinatawag nating mine tailings na inimbak nung Mark Harper. Then unfortunately, some time ago, like, I don't know, maybe more than 10 years na yata yan.
2: Mm-hmm.
7: Or maybe even 15. So yung dumadaloy na yan, eh siyempre kapag umuulan, umuusos yung naka-impound na tailings doon.
2: Oo. Di ho ba may ano na ho ba lang ang nangyari dun sa compensation?
7: Okay.
2: Oo.
7: Thank you. Dennis ba to? Dennis?
2: Noel po, si Noel.
7: Noel, thank you. Ang nangyari dyan kasi ganito, di ba? Nagkameron ng settlement ang offer ang Barrick.
2: Ang Barrick, opo. Opo.
7: Yung Barrick Gold, yung dating Barrick Gold yung bumili ng share ng Placer Dome.
2: Mm-mm.
7: Eh, yung Placer Dome na yan, yan yung kasosyo ng Mark Harper nung mag-umpisa sila ng mining sa Marinduque.
2: Mm-hmm.
7: Alright? So, pagkatapos magkameron ng offer ito si Barrick, ang hiningi lang naman ni Barrick is decisionan ng Court of Appeals yung Writ of Kalikasan case.
2: Yes, opo.
7: Na sinail ni Father Bernas noong 2010.
2: Mm-hmm.
7: So this case after na settle ng Court of Appeals, dinismiss ng Court of Appeals yung kaso na yan kasama na siyempre kung Writ of Kalikasan, meaning ibabalik mo yung dating kalagayan ng probinsya, di ba?
2: Mm.
7: Writ of Kalikasan eh. Now nung ma-dismiss yung kaso na yan, pinadala ni CA sa DNR. DNR ang magkakamera ng parang tinatawag nilang ano yung DNR communication na hinihingi ng Barrick.
2: Mm-hmm.
7: So, yung settlement na yan, natanggap ko na yan noong pang October 3. Last year, ano, pare?
2: Naka-encro ata ito, ano?
7: Oo, noong pang isang taon, last year, noong October 3 or October 5,
2: nag-decision
7: ng CA. Automatic yun. Wala namang pinagtatalunan dito na hindi tinanggap eh. Ang problema, pare, yung mga abogado na kasama na yung lately lang pumasok dito sa amin sa Marinduque, I think mga 2.5 years ago, naniningi lang 25%. Eh, diyan ako
2: medyo pumalal.
7: Sobra eh. Sa aking pananaw, sobra yung 25% na yan. At gusto ko nga sanang maibaba yan. Unfortunately, merong Court of Appeals na decision na parang pinapanigan sila. Kaya pupunta po kami sa Supreme Court.
1: So, hindi pa ma-distribute yung compensation sa mga naapektuhan.
7: Ay, nako pare, paano man di-distribute? Ito nga, ano, ang masaklap dyan sa ginawang settlement agreement, hindi malinaw yung kabayaran dahil ang sinasabi dun sa settlement agreement, immediately after mabigyan ng finality ng Supreme Court, maglalabas na ng pera yung Barrick, $50 million, umpisa.
2: Oo.
7: At nakakatawa naman na naging installment pa yung balance after 3 years.
2: Oo.
7: Di ba? So itong nakalipas na 6 or 7 buwan, ito pa lamang lumabas yung notice ni Barrick na naglagay na sila ng pera doon sa escrow fund. Imagine, hindi yan...
1: Magkano bang total na pinag-uusapan natin dito, Governor?
7: It's $100 billion, partner.
2: 100 million yung inyong claim, di ho ba? Magkano po yung naka-escrow?
7: Kung kaming tatanungin, ang claim dapat mas malaki.
2: Okay.
7: Kasi maraming environmentalists dyan, maski mga foreign and Canadian environmentalists.
2: Mm-hmm.
7: Nagsabi na yung damage na nangyari noon is more than about 400 or 800 million pa nga eh.
2: Mm-hmm.
7: So, itong $100 million, kapag narinig namin, sa akin lang palagay, hindi kakasya.
1: Oo.
7: So
1: ngayon po ay wala pang, di ba dapat lilinisin yan? Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan ang paglilinis.
7: Hindi makakapag-umpisa ito, Padre, kasi ginarnish na nung mga abogado itong portion ng unang release.
2: Oh.
7: At wala pa nga sa account ng probinsya. Supposedly, dun sa naikasa na escrow agreement, i-deposit yung $50 million sa account ng probinsya sa land bank.
2: Oh,
7: wala naman pumapasok doon dahil ito nga, medyo, alam mo, parang sa akin, eh, nag-iingat ako, pare. I have to be responsible na hindi ko basta matanggap ka agad yan.
2: Mm-mm.
7: Kung mayroon pa mga usapin na, di ba?
2: Muna-muna,
7: paano, pag, paano yung paglinis eh, hindi naman kami mga eksperto dito. Although, mm-hmm. siyempre, ang nakakaalam dyan, eh, part is DNR.
2: Mm-hmm.
7: Eh, at kapag nagdesisyon kami, dapat kasama si DNR dahil sila yung nakakaalam ng sitwasyon ng Marinduque. Meron din silang sariling claim yata or utos sa Markaper.
1: Ayun. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung napakatagal ng panahon na oh, nangyari na trahedya Markaper disaster, mining disaster. So ngayon okay. po ay Governor, ngayon ay naghihintay kayo kung kailan may pagkakaroon talaga sa provincial government itong pera at para maumpisa na ang pagbabayad ng compensation at paglilinis doon sa mga...
7: Wait, pare. Mm-hmm. Pare, hindi, ang nakalaad dito sa offer ng Balik, hindi compensation, kundi rehabilitation.
2: Oo,
7: walang pinag-uusapan doon sa kanila. Doon sa dokumento na ikinasanong naunang administration dito sa amin is Rehab. Wala silang in-specify na compensation.
2: Yun ang malinaw.
7: As a matter of fact, ang interpretation ko, when it said rehabilitation, the entire 100 billion should go to rehabilitation.
2: Mm-hmm.
7: Diba? Yun ang klaro dun sa dokumento eh.
1: Ayun.
7: Ngayon, kung ito yung ginagarnis na ng mga abogado yung 25%, then it becomes 75 million na lang. Nag-aalangan pa nga kami na paano nyo pag... paghati-hatihan ng pera, hindi naman pwedeng, di ba, bibiyak-biyakin yan. Rehab is a continuing process for all the affected areas.
1: Opo, sige. Okay, Governor, maraming salamat po.
7: Thank you rin, partner. Sige, maraming salamat sa inyong programa. Thank you, good morning.
2: Good morning.
0: Naninindigan sa tama at katotohanan. Iyan tayo.
1: Ay, pag pera pag-usapan, talagang marami kong tatalo dyan.
2: Nauna na yung abogadong kumobra. 100 million.
1: Dolyar. Dolyar yan, ha?
2: Dolyar.
1: Ilang billion yun. Piso.
2: Marami yan.
1: Oh.
2: Ay, alam mo ba? Birthday ni Mayor Percy Aranas ngayon.
1: Sino?
2: Happy
1: birthday! Mayor Percy Aranas ng...
2: Pula. Si Mayor Percy Aranas, nagbe-birthday ngayon, Dennis Dato.
1: Eh, hindi na ba inaalegre ang mayor doon?
2: Si Governor yun. Oh, pare Percy, happy birthday sa iyo, pare.
8: Happy birthday!
2: Edith Camilla, good morning!
1: 5:41, magbabalik po kami.
2: Diyan lang kayo.
0: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Hawak kamay sa mga hamon ng hamuhay. Iyan tayo.
4: Nasa linya po natin ngayon si Attorney Richard De Los Reyes, ang legal counsel ng Atienza. Ito'y Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Attorney Richard De Los Reyes, magandang umaga.
5: Good morning!
6: Good morning po, Sir Dennis and Sir Noel. Magandang umagil po sa ating mga tagapakinig.
4: Kumusta na ba ang pagtugon ng Atienza Inter-Island Ferries sa mga naapektuhan ng pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan?
6: Opo, sa ngayon, Sir Dennis at Sir Noel, patuloy naman po na tinutugunan ng ating shipping lines yung mga pangunahing pangangailangan ng mga pamilya, ano, ng mga pasahero at saka ng ating pong mga survivors. Sa katunayan po niya, nananatili pa rin po sa Coron yung ating team upang personal na maasikaso at matanggap yung mga requests, ano, at saka yung mga pangangailangan ng ating mga relatives. Bagamat nagkakaroon tayo ng mga pagsubok dahil sa dami po ng mga taong lumalapit, sa dami ng mga kapamilya, pero ginagawa po ng ating shipping lines yung ating makakaya upang matugunan ang bawat isa.
4: Kasi may mga nagre-reklamo dito, attorney, para ma-address din ninyo at makarating sa inyo na hindi daw humaharap ang Atienza Shipping sa mga biktima. Nagfa-follow up sila ng reimbursement, ng mga gilastos sa pamasahe. Hindi na daw sumasagot sa tawag. Paano naman daw sila? At 3,000 pa daw yung nabibigay na allowance lang daw nung nasa Coron sila. Ano ba talaga dapat ang halaga na matatanggap ng mga biktima, yung namatayan, yung mga nasugatan, yung mga nakaligtas?
6: Yan din po yung nakarating sa aking balita, Sir Dennis. Sa ngayon po, open naman po yung ating hotlines para po dun sa mga tawag ng ating mga pamilya, ng mga passengers. Sa ngayon po, inaamin naman po ng kumpanya na yun pa lamang po yung naibibigay. Pero hindi naman po tinatalikuran ng shipping lines yung obligasyon dahil sinasabihan po yung mga kapamilya natin, yung pamilya ng mga passengers, na ihanda po yung mga resibo ng kanilang mga nagastos for reimbursement po. Kasi mahirap naman po, Sir Dennis, na paisa-isa po silang punta tapos hiwa-hiwalay po yung mga claims nila, yung iba po wala pang mga resibong pinapakita. So medyo mahirap po yun kasi kailangan lahat i-dokumentado yung mga claims po yun kasi hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo.
4: At saka one way lang daw ang sasagutin pamasahe at isang tao lamang, paano daw, dalawa sila doon, hindi naman pwedeng isa lang ang pupunta doon sa Coron.
6: Opo, naiintindihan naman po natin yun at pinipilit naman po ng kumpanya na masagot yung ganong bagay. May nakakagulat lamang po. na doon sa iba po kasi mga nagki-claim ay wala naman po may pakita na naresibo. Kaya po, hindi naman po pwedeng basta-basta na lang po maniwala yung shipping line sa mga ganong claims. So, pero patuloy naman po na binibigyan pa rin ng pagkakataon ng, at panahon ng bawat isa po na mag-ipon po ng kanilang mga resibo at magkakaroon po din po ng tamang oras para po ma-reimburse ang mga ito.
7: Siyempre, Attorney, kailangan mag-ingat din po kayo dahil napakarami pa po yung mga unidentified pa na victim. Eh, maaring may mga tao naman na magsamantala, ano po, magkunwaring mga kaanak ng mga biktima tapos mag-file ng claim sa inyo. Di po ba? Kaya kayo nag-iingat.
6: Yes po, Sir Noel, yun na nga po yung nais natin sanang iwasan dahil hindi naman po balak ng shipping line sa takbuhan. Yung mga pangangailangan ng mga pasahero, ano po, ng mga kapamilya ng passengers, talaga lang po kailangan, siyempre, dokumentado pa din yung mga claims na ito for proper reimbursement.
4: Yung kapitan ng barko, kumusta na Attorney Richard Los Reyes? Ito ba ay nakapagsumite na ng kanyang statement sa Marina o kaya sa Philippine Coast Guard?
6: Yes po, Sir Dennis, katunayan po niyan ay nung kahapon lamang po ay nakapag-sumite ito ng kanyang sinumpaang salaysay sa BFP and I believe masasubmit din po ito sa PCG and sa Marina. At patuloy po si Kapitan na nakikipag tulungan sa ating otoridad sa ginagawang investigasyon.
4: Nabanggit na ba ni Kapitan kung paano nagsimula ang sunog?
6: Sa kanya pong sinumpaang salaysay, ano, kasi bukod po doon sa kanyang sinumpaang salaysay na inilabas natin sa publiko, meron din po siyang sinumpaang salaysay na isinubmit sa ating otoridad. Kung saan makikita po doon na mula po noong unang segundo na malaman nila na may sunog, umabot lamang ng tatlong minuto tuluyan ng lumaki ito na parang impyerno.
7: Pero wala pa yung cause, ano? Wala pa yung cause.
6: Yung cause po, hindi pa rin ma-identify until may final investigation. Pero sa iniisip po ng kapitan at ng mga crews, ay ito po ay sa cargo deck po ito nagsimula.
4: Wala naman nabanggit yung kasi may binabanggit yung mga survivors na may pagsabog.
7: May sumabog daw.
6: Alam niyo, Sir Dennis, Sir Noel, yung posibleng pagsabog po ngayon base doon sa aming pag-iisip-isip ay... posible po na yun isumabog dahil nalapatan na ng apoy. So, halimbawa po, yung makina ng motor, yung makina ng sasakyan, pag nalapatan po yun ng motor, may tendency po talaga sumabog yan.
4: Ayun, okay.
6: Pero hindi po yun na hindi natin masasabi na yung pagsabog, yun talaga yung simula. Maaring ito ay epekto na ng apoy.
4: Wala bang cargo yan ng mga hazardous, tulad ng mga krudo, gasolina? Nung umalis ng baseno?
6: Wala po, Sir Dennis. As far as we know, wala po siyang kargang ganun. Pero meron po tayong electric vehicle na nasakay ang barko. So, sinisilid din ang posibilidad na dito nagsimula yung unang apoy.
7: Okay. Meron namang interagency task force na nag-iimbestiga dyan. Nangunguna dyan yung Bureau of Fire Protection para malaman kung ano talaga yung pinagsimulan ng apoy. Ano?
6: Yes po, Sir. Yun na rin po yung aming inaasahan at pakikipagtulungan naman si Kapitan sa pagbibigay ng impormasyon kung paano at saan nakita yung unang apoy. Dahil isa lang po malinaw kay Kapitan, ito yung nagmula sa cargo deck. So siguro yun din po yung ginagamit ng inter-agency task force upang sa magsisimula ng investigasyon.
4: Okay. Maraming salamat.
7: Thank you, Attorney.
4: Kumusta ka ni Lord Des Aklan?
7: Aklan, o. Kumusta ka raw ni Tita Des?
6: Salamat po, Sir Derek and Sir Noel. Salamat po.
7: Magkita raw kayo sa Batangas. At si Tita Des ay nangungunsumi dahil marami raw naninira sa kanya.
4: Salamat, Attorney Dela Salle.
6: Salamat po, Sir Dennis. Salamat, Sir Noel. At salamat po sa lahat natin.
1: Naninindigan sa tama at katotohanan. Iyan tayo.
4: Nasa linya naman natin ang isa sa kapatid po ng nawawala pang pasahero ng MV June Aster, si Minda Barayuga. Oo, nasa linya po natin siya, kapatid ni Tony Barayuga. Magandang umaga, Minda.
8: Good morning po, Sir.
4: Oo, nakita tayo dyan sa Coron. Kayo ba'y nakabalik na ng Metro Manila?
8: Yes, Sir. Kahapon lang po ako nakabalik ng Maynila para asikasuhin ko rin yung mga dapat asikasuhin dito dahil nakukulangan po ako doon sa Coron sa pag-asikaso sa amin. Kaya sabi ko, sa Manila ko na lang asikasuhin kasi base sa nakausap namin doon, nasa Manila daw ang opisina ng John Aster. Kaya po ako umuwi ng Maynila.
4: Oo. Kumusta na si Marilu sa Lawon, yung kinakasama ng kapatid mo? Siya ba ay okay na?
8: Sa ngayon po, sir, talagang laging umiyak, di kumakain. Maya-maya nagsisigaw, kaya nag-alala rin kami doon sa ipag ko kasi hindi rin talaga niya matanggap yung nangyari.
4: Yung kapatid mo ay talagang bumibiyahe siya ng Coron,
7: ahente,
4: truck driver. Hanggang ngayon ba hindi pa niyo nakikilala ang labi ni Tony, ng kapatid mo?
8: Sa totoo lang talaga, sir, yung kapatid ko hindi talaga truck driver yun. Marunong lang talaga siya mag-drive ng ganun kalaking truck. Kasi maraming ang kumukuha ang driver nun, sir, ayaw niya talaga eh. Pero dahil yung buyer ko dyan sa Coron, mayroon siyang malaking truck at si tanging si Tony lang talaga ang gusto niyang mag-drive kasi mabait yun at maalaga sa truck. Nakitaan din niya yung kapatid ko na may potential na magdala sa kanilang negosyo. Uncool talaga siya, sir. Minsan 2 times a month, minsan once a month. And then si Tuntol, ang gagawin po nung buyer ko dyan sa Coron, ipapadala niya ang truck niya sa Mindoro, sunduin ang kapatid ko, dadalhin dito sa Maynila, bilang ako din ay isang ahente ng karne. So, pupunuin ko po yung truck na yun. Yun naman ay ihati ni Tuntun dyan sa Coron.
4: Oo. So, kayo ay may nakilala ng isang katawan na pinakita sa inyo at posibleng iyon si Tony, tama ba?
8: Noong pumunta po kasi ako sa Coron, sir, lahat po kasi ng mga biktima na mga nasusunog, meron pong mga palatandaan. Sa amin po kasi, meron kaming nakitang palatandaan na yun talaga intact na sinuot ng kapatid namin, although wala naman daw ibang may ganon, at meron, wala din naman nagkiklaim. So, base sa suko, tinanong ko kung meron ba silang ibang na-recover na
7: gamit,
8: naggamit na suot-suot ito. Wala daw, tanging yung amin lang ang meron.
4: Yung naka-bracelet.
8: Yes po, yung pinaka-bracelet po niya, hindi natunaw, nangitim lang, suot-suot pa rin noong nasunog. Kaya meron na po kaming tinutumpok na amin yun, kiniklaim ko po yung number 4 kung tawagin.
4: Number 4, oo.
8: Opo, kasi lahat po kasi lang na-recover sir na bangkay na nasunog, meron pong mga number
7: may yung identification number. Opo.
8: Yung number po na number 4, pinatutukan ko po yun sana na maagaran ko rin malalaman. Nagpa-DNA po yung brother ko para sa number 4 na yun. And then, binak-up ko na rin yung aking DNA na sabi ko sana yung DNA ko at saka yung DNA ng mag-match. Number 4 ko, ipag-match namin para agaran po namin may claim po yung aming mahal sa buhay kung siya man talaga yun. Iuwi po namin sa Maynila sir, kasi ang dami rin po nag-aantay sa kanya dito.
4: So yung kapatid mo, yung kasama niya nakaligtas, may picture pa nga silang dalawa na nasa sa barko bago mangyari insidente, nakaligtas yung kasama, talaga si Tony
7: lamang
4: ang naiwan. So sa ngayon, ano ang nais niyong iparating sa pamunuan ng Atienza?
8: Ang amin lang pong iparating, pare-parehas lang naman ng sigaw ang mga biktima na sana po ay makuha namin yung tamang hustisya. Kung mayroon mang kapabayaan sa barko na yon, dapat po mayroong managot. Katulad po niyan, si Tony, tanging siya lang po yung pag-asa ng pamilya, lalo walang trabaho ang asawa, may estudyante, nangupahan ng bahay. Sana po kung ano man yung dapat ninyong panagutan, huwag niyo po kaming pasikot-sikot kung saan-saan na pag nandyan kami, hindi man kayo humaharap, and then nangangako kayo, yung pangako niyo, kayo lang po nakakaintindi. Katulad po na nandyan ako, provided ko po yung ticket papunta at pabalik, lalo dalawa po kami ni Marilo. Kaya wala na, kumbaga, sobra na nga po naming istri sa aming paghahanap sa aming kapatid, ultimo pa po paghahanap ng aming pira o allowance or pamasahe, problema pa po namin.
4: Sige. Okay, salamat, Minda, sana'y matagpuan at may uwi nyo na ang labi ni Tony.
8: Opo, sir, salamat din po.
1: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo.
7: Ihabol natin.
4: Ihabol naman natin si Kapitan, Barangay Chairman Rick Ruiz ng Barangay Turda, Coron, Palawan. Magandang umaga, Kapitan.
5: Good morning.
4: Kapitan Rick, good morning.
9: Good morning po, sir. Good morning. Magandang umaga po.
4: Ang Turda ay talagang ang unang responde sa MB June Aster. Kumusta na po ang Barangay Turda ngayon?
9: Okay naman po, sir. Okay naman.
4: Ang balita namin, napakaraming mga mangisda dyan ang apektado na ang kabuhayan.
9: Opo, sir. Opo. Apektado na.
4: Bakit po, bakit Kapitan?
9: Po? Dahil po doon, sir, sa nasunog na barko na Junaster, na kung saan po ay yung iba yung nalubog tapos na ang iba ang pagkakaalam nila ay hindi na na-recover yung mga pasahero.
4: Paano po naka-apekto? Wala na po bang bumibili ng mga isda kahit magbenta ng mga isda yung mga kababayan natin, walang bumibili?
9: Wala na po sa ngayon, sir, wala nang bumibili ng ano ng isda dito sa aming barangay.
7: Naku,
9: hindi lang po sa barangay Torda.
4: Saan-saan pa mga barangay?
9: Barangay Tara, Barangay Malawig, Barangay Binabista, Barangay Marsilya, at saka Barangay Dikabubo.
4: Borac, pati Borac.
9: Pati Barangay Borac.
4: Dahil ang epekto nito, ang nasa isip ng mga tao ay kumain ng isda, yung mga kumain yung ng bangkay yung mga isda.
9: Yes po, opo. Yun ang pagkaka ano na intindi ng mga tao.
4: Ay di gano'ng karami mga mangisda ang naapektuhan.
9: Marami po sir, marami alos nasa 70% ng mga kabarangay namin ay litimong mangisda.
4: Ano ang tulong po ngayon na ipagkakaloob na kailangan ng mga apektadong mangisda?
9: Siguro ang sa ngayon sir, kailangan sila mabigyan muna ng mga alternatibong
7: kabuhayan.
9: Kabuhayan.
4: Ayuda muna, ano?
7: Ayuda muna, immediate, ano? Ano naman po kaya pang kabuhayan yung inyong mga naiisip na posibleng substitute muna sa pangisda?
9: Siguro sir, yun nga, maanoan muna kahit doon sa ayuda muna para...
7: Doon muna?

0: Saan po sila nagpapabaya sa pagbibigay ng mga ayuda dito po sa aming barangay. Doon din sa pamunuan ng atinsa, sana po makipagtulungan sila sa pamunuan ng pamalaan ng bayan ng Kurun. Upang matulungan yung mga tao dito sa aming mga barangay.
1: Na apektado. Okay, salamat po,
2: Kapitan. Kapitan. Salamat po.
0: Okay, salamat po, sir. Good morning po.
3: Good morning po.
4: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo.
1: Si Kapitan Rick Ruiz ng Barangay Turda, Coron, Palawan. O, wala na tayong oras.
2: O, paano?
1: Bye-bye.
2: Pancho de Claro, hindi na kita mababate. Kuya Pancho de Claro, ha?
1: O, yan Neni tayo. Antaran. Ito po, yan tayo. Ako po si Dennis Dato.
2: Ako po si Noel Alamar. Susunod na.
1: Si, anong ganap?
2: Anong ganap?
1: Wala
2: si,
1: pa.
2: Si Victoria Tulad at si Christian Yosores. Andiyan na ba? Si Christian?
1: Okay. Okay. Salamat.
2: Salamat.
1: Bye-bye.
4: Iyan tayo sa DZMM.

nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo! Iyan tayo! Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo! Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Ano na?
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Ang oras!
1: 6:02!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong gana?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
3: anong ganap?
2: Anong ganap?

0: FMM numero uno sa aksyon.
1: Anong ganap?
2: Good morning! Good morning, kapamilya! Ang taas ng energy. Dapat lang, di ba? Dahil dapat lang. Good morning, kapamilya. Good morning, partner.
3: Good morning, partner.
2: Good morning po sa ating lahat. Yes, oh, dahil maganda ang panahon sa labas ngayon, ano? Maaraw po at mukhang sana po ay all throughout Saturday ay sunny day. Ngayon po ay September 19, 2026, araw po ng Sabado. Partner, 97 days bago ang araw ng Pasko.
3: Gitna na ng September, di ba?
2: Yes. O, di ba? Akalain po ninyo, nagsisimula na tayong mag-countdown ng 100 days before Christmas.
3: Wow.
2: Good morning, kapamilya.
3: At may Santa Claus na tayo.
2: May Santa Claus na tayo sa gilid.
3: Oh, cute.
2: Ako po si Christian Yusores.
3: Ako naman po ang inyong kaservisyo.

0: At kapamilya Victoria Tulad, kami po ang inyong mga kasama sa balita at impormasyon tuwing week.
1: Ba, syempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napaikinggan po sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
0: Serbisyong sigurado. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe po sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
1: Halaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya. Sumali sa ating talakayan, mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at pabasahin po namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: anong gana?
1: What a week! Panibagong linggo na naman, partner. And when we say what a week ay dahil, again, gaya ng lagi nating sinasabi, panibagong linggo, panibagong linya po na naman ang mga story na ating binantayan at nasaksihan.
0: Oo, grabe yung ano, yung, hindi ko alam kung anong tawag doon eh, yung brain fog ba yun? Yung, yung Wednesday in particular, parang, ha, ano raw ang nangyari? As in, hirap na hirap kami mag-assess. Yung pagod na pagod yung ano mo, yung utak mo. Pag-absorb ng sobrang daming information na nagpatuloy hanggang sa Thursday, Friday.
1: At malamang hindi pa tapos. At dahil po mahaba-haba pa ang mga ganap dyan sa impeachment trial sa Senado. At the same time, kahapon po merong hindi po magandang balita tayong nabalitaan dyan po sa Mindanao. Maya-maya po ibabasahin natin sa ating recap. Pero kamusta po ang inyong Saturday morning, mga kababida? Kamusta po ang inyong weekend? Sana naman po ay maganda ang panahon sa inyong mga lugar dito po sa QC. Mukhang maaraw-araw po. Yes, it holds a promise.
0: Pero kahapon kasi, di ba, bumuhos na naman yung ulan noong
1: hapon. Oo nga eh. Kaya po, sa mga may lakad ngayong Sabado ng umaga, magdala pa rin po ng payong. Kung kayo po ay maghapon at aabuti ng hanggang gabi sa labas po ng inyong mga bahay, magdala na rin po ng payong para po sigurado at safe na ligtas po. Ano? Open po ang mga linya namin ni Partner Beck this Saturday morning sa aming Viber number 0919-278-3000. Hanggang 8 o'clock po kami ni Partner Beck this Saturday, kaya simulan po natin ang pagbabalik-tanaw sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan.
0: Anong ganap?
1: Sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan, hindi may paliwanag umanong yaman ni Vice President Sara Duterte. Sinimula ng talakayin sa impeachment trial. Hating opinion ng Amici Curiae of Friends of the Court sa voting threshold umani ng iba't ibang reaksyon.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Halos lahat naman ng nanalo sa Bangsamoro parliamentary elections na iproklama na. Mga sangkot sa pre-shaded na balota sa Basilan, kakasuhan ng Commission on Elections.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, personal na humarap sa pagdinig ng International Criminal Court. Patuloy na pagkakakulong ng dating Pangulo, iniutos ng ICC.
0: Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Hiling ng kongresistang mailipat sa ospital, ibinasura ng Sandigan Bayan.
1: At paano kalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections inaprubahan na ng Senado? Ilan lamang po yan sa mga malaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita maya-maya lamang po sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Siyempre kasama pa rin po kami ni Partner Beck 7 AM.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Anong ganap?
1: At syempre, banggitin na rin po natin ang...
0: Umiso ko doon sa pagpindot-pindot mo. Ang galing mo.
1: At syempre, balik, kasama rin po sa mga recap natin nga po yung nangyaring panibago pong insidente ng pamamaril sa eskwelahan kahapon sa
0: South Cotabato
1: sa bahay ng Banga.
0: Oo.
1: Diba, na meron hong ilan ba ang confirmed na namatay? Parang yung huling update na narinig ko kahapon ay mayroong tatlo
0: Tatlo ba?
1: Na,
0: anim yung, wait,
1: na namatay, anim yung sugatan. Pero developing po kasi yung story, patuloy pong inaantabayanan at iniimbestigahan ng mga opisyal. Kaya po, kapag may nakuha po tayong informasyon at opisyal po mula po doon sa South Cotabato, ay hahatid po natin sa inyo para mabantayan po natin na maayos ang storyang ito.
0: At nagbigay na rin ng reaksyon, di ba, partner, si Pangulong Marcos?
1: Yes.
0: At pinapareview niya yung safety ng mga paaralan. Kasi, di ba, tama naman eh, paanong palaging may nakakalusot na baril?
1: At paanong sa kabila nung magkakasunod na insidente noong mga nakalipas na buwan, yung active na pag-uusap natin at active na campaign para sa kaligtasan.
0: Yung ano pa ng safety drill.
1: Yes.
0: Pagsasagawa ng safety drill.
1: Bakit may nangyari ulit na panibagong insidente? Saan na naman po kaya nagkulang, kung may pagkukulang man? At saan po ba tayo dapat pumosisyon sa pag-handle nung gantong mga klaseng insidente? Lalong-lalong na po't involved ay mga kabataan. Mahaba-haba po ulit ang talakay natin sa usapin na yan. Pero sa oras po na 6:10, alamin po muna natin ang lagay ng panahon ngayong Sabado ng umaga.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Kasama po natin si Ma'am Veronica Torres, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ma'am Veronica, good morning! Happy Saturday!
0: Good morning, Ma'am Veron.
3: Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw, patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas. Dahil dyan, nasanayan natin yung maulang panahon sa western Visayas, occidental Mindoro, oriental Mindoro at Palawan. Sa Metro Manila, talalaming bahagi ng bansa, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. At sa kasalukuyan, may minomonitor tayong bagyo sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Duhuan. Itong bagyongang ito ay as of 3 a.m. nasa lying 2,000 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. Hindi naman natin inaasahan papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at wala naman inaasahan direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. May isa rin tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Kaninang alas 2 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 140 kilometers timog ng Pag-asa Island sa may kalayaan, Palawan. Itong low pressure area na ito ay napakababa ng tsansa na mag-iisang ganap na bagyo at kumikilos pa kanluran papalayo na ating bansa papuntang Vietnam. At yan nga muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: So ma'am, yung binanggit po ninyo na generally fair weather po sa ilang areas ng bansa, yun po ba ay magpapatuloy hanggang sa maghapon o uulanin po tayo gaya po kahapon?
3: Ngayon naman, although fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa, ay pagdating ng hapon, ayun nga, tumataas yung tsansa ng mga thunderstorm activity. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan.
0: So mas thunderstorm, ma'am, hindi epekto ng habagat ang nakikita natin, at least for today, for this weekend?
3: Opo, so sa bandang Western Visayas, Occidental Mindoro, and Palawan, Southwest Monsoon, yung mga nagpapaulan. And halos whole day, mga kulimlim, at possible ngayon mga kalagalat na ulan. So sa Negros Island region, Zamboanga Peninsula, ay Southwest Monsoon, although fair weather naman, pero yung weather system doon ay caused by Southwest Monsoon. At sa Metro Manila and the rest of the country, mostly localized thunderstorms naman yung ating inaasahan.
0: Alright, Ma'am Veron, thank you so much po sa inyong update.
1: Thank you, ma'am.
3: Salamat din po.
1: Si Ma'am Veronica Torres mula po sa Pag-asa.
2: Anong ganap?
1: Sa oras na 6:13, punta na tayo sa ating unang panauhin dahil kasama na po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Hingi tayo ng update doon pa rin sa nasunog na MV June Aster. Kumusta na ang investigasyon at kamusta ang kanilang mga operasyon? Commodore, good morning po. Christian at Victoria sa DZMM.
0: Good morning, ma'am.
4: Yes, magandang umaga po, Ma'am Victoria at Sir Christian.
1: Ma'am, kamusta po so far yung ginagawang investigasyon ng PCG? Siguro po una muna doon sa sanhi po noong sunog. Nasaan na po yung investigasyon doon, ma'am?
4: Una-una kahapon po ay na-dewatered na po natin yung engine room. Yan po yung binabanggit natin na flooded nung mga nakaraang araw. So kahapon, ay halos nakuha na po natin lahat yung tubig sa loob ng engine room. Nakapag-access na rin po ang ating po mga kasamahan dyan. Nagkaroon na rin po ng initial assessment. At ngayong araw po ay magsasagawa po tayo ng ating final sweep o yung ating secondary sweep sa kabuuan po ng barko. So we will be doing this with the joint team of the Philippine Coast Guard, the PNP SOCO, the Bureau of Fire Protection, and the Coron Municipal Office po, kasama po yung insurance company. So kahapon din po, nag-deploy rin po ng two divers ang designated salvor natin to conduct an initial underwater survey po ng MV June Aster in preparation po sa posibleng salvage operation netong barko. At kahapon din po, nasa Coron din tayo, tayo rin po ay nagsagawa ng ating legal assistance para po sa mga pamilya po netong mga apektado.
1: Opo, yung salvage operation ma'am, kailan po ito target na gawin at ano po yung mga ikinoconsider natin na tinitingnan po natin para makandak po itong operasyon na to?
4: Well, as to diving operations, malalaman po natin yan ngayong araw, no? Pagkatapos po mag-conduct ng secondary sweep. Again, before i-salvage siya, Sir Christian, tisiguraduhin po muna natin na wala po tayo maiiwan na anumang pieces of evidence or materials na pwede po makatulong sa investigasyon natin.
0: Ano ma'am specifically yung you're hoping for to find dito po sa inyong mga operations pa para to determine kung ano kaya yung pinagmula nitong sunog po?
4: Ngayon po, Mang Victoria, dalawang klase ng investigation ang sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Yung Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation. Yung dalawang investigation na po yan ay base po yan sa mga naratibo na mga natatanggap po natin galing po sa mga survivors at yung mga sinasabi po mga posibleng dahilan, no, kung bakit nangyari itong insidente ito. Yung Maritime Safety na yan, titignan po natin unang-una kung paano sinalansan, saan kaya posibleng nangyari yung sunog na ito, no? Kasi kaya napakahalaga po talaga na makita at masuyod ang kabuuan ng barko dahil makikita po natin kung meron po bang pagkukulang sa side po ng kapitan, particularly doon sa mga nilalagay po na mga kargamento sa loob ng barko. Yung maritime crime naman po, Ma'am Victoria, ay dyan po natin i-check based po doon sa mga haka-haka, no, na posibleng pinanggalingan netong sunog na ito. So, kaya dalawang klase po ng ating investigation ang sinasagawa po natin ngayon. Unang-una doon sa posibleng kargamento, yung mga yung MDST o yung Master's Declaration Safety Partial na sinumite ni Kapitan, tumutugma ba ito? At yung naging response po nila after po matanggap po itong information or yung report.
0: Mm-mm. At speaking of Kapitan, ma'am, tama di ba na hanap na po natin yung Kapitan? Nagbigay na po ba siya ng statement kung ano nangyari?
4: Yes, noong unang nabalitaan po natin na si Kapitan ay pumunta sa opisina ng Atienza Shipping Lines, no, at sinamahan doon sa Emergency Operations Center, tayo rin po sa Philippine Coast Guard ay nakipag-unaya na rin sa shipping company. And we were able to get the initial statement of the captain. Kasi initially po, Ma'am Victoria, nung kinakausap natin siya, no, ay nag-request siya kung pwedeng magkaroon siya ng legal counsel before siya makapagbigay ng kanyang official statement. And during our initial conversation po sa kapitan, accordingly, Ma'am Victoria, nabanggit niya na habang siya daw ay nasa bridge watch, pumasok daw po ang kanyang steward at nagsabi na may sunog. So ang natanong daw po niya kagad ay nasaan at ang direkta po niyang sinabi ay papasukin daw po ang mga pasahero sa bridge at buksan daw po ang pinto. And then binigyan po niya ng instruction yung kanyang crew na ihinanda daw po yung hose ng tubig at yung fire extinguisher. At accordingly, pagkasilip daw po niya sa kanang bahagi ng barko, no, sa starboard wing, ay nakita po niya na halos napakalakas na po yung sunog. So ang ginawa daw po niya ay pumunta siya sa VHF radio para sana makapag-public address, no, kung ano dapat ang gagawin ng mga pasahero at this information sa nangyayari, pero bigla daw po nag-blackout. Kaya ang ginawa daw po niya, no, nagbigay daw po siya kaagad ng order sa kanyang crew na ihulog o ibaba na po kaagad yung dalawang life rafts. So itong dalawang life rafts na ito ang pinagsakyan po ng mga survivors, crew, and pasahero po natin kasama po si Kapitan.
0: Mm-mm. So kailan siya haharap, ma'am, sa PCG for a more formal investigation po siguro or interview from your side?
4: Well, Well, nabanggit naman po ni Kapitan, no, kasama rin po of course yung shipping company, ang kanyang kooperasyon sa gagawin po nating investigation. Again, gumugulong na po itong investigation na ito. Day one pa lang po ng ating operasyon. So definitely, the statement of the captain ay makukuha po natin.
1: Opo, at sino po ang magdedetermine kung posibleng may pananagutan yung Kapitan? Ang PCG po ba or ang Marina?
4: Well, sabay naman po isinasagawa ng PCG at Marina ang investigasyon na ito. Ano man po ang makukuha nating pieces of evidence to include yung mga testimony na ibibigay po ng mga survivors, crew at even si captain ay ibibigay rin po natin sa Marina. So dalawang parallel investigation po ang isinasagawa po natin ngayon with the Marina and of course yung Maritime Safety Investigation na ginagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Opo, tama po no ma'am, may na-recover na copy ng CCTV doon sa barko? Pero nga po ba?
4: Hindi ko po narinig yung information na yan but I will check on that. Pero as we speak po, wala po ako natanggap na formal na information regarding sa CCTV.
1: So sa ngayon ma'am, ang so far po ang bilang natin, ilan po ang accounted natin ng mga namatay, mga survivors or nasugatan, at kung meron pa po tayong mga hinahanap pa?
4: Regarding po sa figure, we have 43 survivors, 77 fatalities, and 8 po ang reported pa po nating missing, a total of 128 po.
1: Opo, at ito pong walo na missing, ano po ang status po ng operations ngayon ng PCG? Is it still search and rescue po or nag-shift po ba tayo into search and retrieval?
4: Sir, question, hindi pa rin po natin ibinababa ang level ng operation po natin. We are still conducting search and rescue operation to include po yan yung surface at saka air surveillance po. Hanggang gumaganda po ang panahon ay araw-araw rin po dati pinapalipad ang ating helicopter dyan hanggang sa ibinaba na po natin sa posibleng drifting areas hanggang Southern Tagalog region na po, Sir Christian. Dahil noong mga nakaraang araw, no, meron tayong natatanggap na information na accordingly may survivors daw po sa Occidental Mindoro. Kaya tayo naman, nang pagkatanggap po ng impormasyon na yan, ay pinuntahan din po natin kaagad. However, negative po tayo sa part na yon. So again, yan din po ang ating pakiusap din po sa ating po mga kababayan na gumagamit po ng mga social media platforms na maging sensitibo po sana no, sa pagbibigay po ng impormasyon because definitely, pag ganyang mga bagay po at natanggap po ng Philippine Coast Guard, ay talagang pinupuntahan po natin kasi again, ang ating pong concern is yung pag-alala rin po ng mga pamilya po ng mga nawawalan. So again, ayun na po ang ating request na maging sensitibo rin tayo sa pag-alagay or pagpo-post sa ating mga social media.
1: Opo. Doon po sa area kung saan nangyari yung sunog ng barko, gaano po ba ito kalapit doon sa, like for example, sa area ng Occidental Mindoro para po magkaroon ng mga sightings na posibleng doon po nakaligtas o nakarating po yung ilang mga sakay ng barko?
4: Sir Christian, ang nagiging basihan po natin dyan, no, yung sa pagdetermina kung saan siya posible, ang Philippine Coast Guard ay gumagamit po ng isang science-based na tinatawag po naming Search and Rescue Optimization Planning System. So ito po ay computer-based, database na kung saan nilalagay po natin yung last known possession nitong barko at kinocompute na po niya yung posibleng drifting areas. Nilalagay na po dyan yung wind sa area, yung current ng tubig, at ibibigay niya po sa atin or ituturo niya sa ituturo sa atin kung saan yung posibleng mapadparan ng hinahanap po natin. So it is more science-based na approach po pagdating sa search and rescue po natin.
1: Opo. So far ma'am, nito mga nakalipas na araw na nagpapatuloy po ang search and rescue natin. Kamusta naman ang panahon po doon sa area ng dagat? Napapadali naman po ba or tuloy-tuloy naman po ang mga operasyon natin? Hindi naman po naaantala kung nagbabago ang panahon?
4: Well, tuloy-tuloy po ang naging operasyon po natin. Nagkakaroon lamang po ng limitation pagdating po sa pag-deploy po ng ating helicopter. Pero pagdating po doon sa area ay regardless po minsan kahit masama po ang panahon or medyo malakas po ang current ay patuloy po ang sinasagawa po natin dyan. Ang atin naman pong layunin ay mapabilis, gaya naman po ang direktiba ng ating Pangulo na to conduct a rapid investigation and to find the truth why this incident happened po. So yun naman po ang ginagawa po ng Philippine Coast Guard.
0: Opo. At Commodore, before we end po, hingi lang sana kami ng update doon naman po sa intentional ramming ng China Coast Guard doon sa BFAR vessel natin. We know, sabi po ni Admiral Gavan kahapon sa Senate, wala namang nasaktan. Pero kumusta po yung mga sakay ng BFAR vessel at nasa na po yung vessel?
4: Ma'am Victoria, I'm sorry na but I am not the authorized spokesperson to answer that one. Probably you can address po to our PCG spokesperson in the West Philippines, si Rear Admiral Tariala po.
0: Alright. Okay. Thank you so much po, Commodore Noemi.
1: Thank you, ma'am.
0: Ayab-yab. Salamat, ma'am.
4: Yes, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Thank you po at good luck po sa operations ng Coast Guard.
2: Anong ganap?
1: Si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Bali yung napihit ko kasing bed eh.
0: Ay, kaya mo kasi pinipindot.
1: Multitasking tayo. Opo, at least meron tayong nakuhang latest update at tuloy-tuloy ang kanilang rescue operations. Ibig sabihin, kinoconsider pa po ng ating PCG na buhay pa yung walong nawawala.
0: At parang mas may picture na tayo kung ano yung nangyari kasi may statement na rin, nakausap na ng PCG yung kapitan ng June Astor.
1: Wala po dyan sa istorya sa Palawan, may punta naman po tayo sa The Hague. Dahil kasi this week nabigla tayo sa biglang appearance ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita naman natin yung malaking pagkakaiba rin sa physical features ng dating pangulo, mas sumaba ang buhok, parang mas pumayat din ang dating pangulo. At ito yung first time after a year.
0: Di
1: ba kasi huli natin nakita ang dating pangulo ay nung first appearance niya March 2025. At ngayon po sa status conference, although part 2 ng process bago yung mismong trial, nagpakita po ang dating Pangulong Duterte. Alam po natin ang saloobin ng panig po ng mga biktima ng EJK at kung ano po ang dapat pa nating asahan sa nalalapit po na pagsisimula ng trial ng dating Pangulo dyan sa ICC. Kasama po natin ang isa sa mga abogado ng mga biktima ng EJK sa War on Drugs, Attorney Nery Colmenares. Attorney, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap, Christian at Victoria po.
0: Good morning, Attorney Nery.
5: Hi, good morning, Christian. Good morning, Victoria. Sa lahat ng viewers ninyo.
1: Maraming salamat po at good morning, Attorney. Siguro, initial reaction lang. Hingin lang po namin ang naging reaction po ng mga pamilya po ng mga EJK victims when finally, after po ng ilang mga discussions at mga hirit, bigla pong umattend ang dating Pangulo doon sa status conference. Ano pong naramdaman ng mga pamilya po ng mga biktima ng EJK?
5: Tama naman na nag-appear siya sa conference at matagal na gustong makita siya ng mga pamilya noong confirmation of charges pa lang. Hinihintay nilang lumabas siya kasi gusto nilang makita ang mukha ng tao na tingin nila responsable doon sa pagpatay ng kanilang mahal sa buhay. So doon sa conference, status conference, lumabas siya. At ang isang kagandahan noon ay naipakita namin yung matagal na rin namin assert na fit for trial siya. At hindi totoo na ang hinahina niya, ang payat-payat niya, halos wala na siyang will na magsalita, wala siyang maalaala. Kasi kung doon sa status conference, tumayo naman siyang kusa na walang alalay, no? Wala namang nag-guide sa kanya, papunta at paalis sa korte. Pangalawa, pag pumasok yung judge, at lumabas yung judge, sumatayo naman siya. So alam niya ang hearing, alam niya na ang mga abogado ay at mga tao ay tatayo pag lumabas ang judge o pumasok. So naintindihan niya ang hearing na ito. Yun lang naman ang importante na gusto naming maipakita. Mas maayos yung kalagayan niya. In fact, mas maayos yung itsura niya kumpara noong sa unang pag-appear niya noon na parang ang hinahina niya, no? So ngayon, sa amin maayos na, maganda na nagpunta siya sa status conference at malaking tagumpay para sa amin na napatunayan na hindi totoo na unfit siya for trial.
1: Opo. Ano po sa tingin ninyo, Attorney, yung niluluto ng kanyang mga abogado, ng defense team kung meron man? Kasi prior to this, di ba ilang beses pong ikinokontest ng depensa na hindi na fit to stand trial ang dating Pangulo, nakakalimutan na ang ilang mga detalye, di ba?
0: May significant memory impairment.
1: Oo. Pero this time, bigla po siyang humarap. What does it say sa tingin po ninyo para po sa strategy ng kanyang mga abogado towards sa pagsisimula po ng trial sa November?
5: Hindi rin siyempre natin alam ang objective nila, ang purpose nila, kung ito ay may dahilan o pagtangka ito na mai-boost ang moral ng kanilang mga supporters o ano pa mang dahilan, wala tayong alam dyan. Pero siguro ang isang posibilidad, tanggap niya na na magkakaroon na talaga ng trial at siya ang first Asian na matry doon sa ICC. So anyway, sa trial, required na siya na mag-appear. So at least makita na natin siya palagi doon sa trial. So hindi natin alam eh. Pero ang resulta naman pa rin ay ganun pa rin na naipakita na fit siya for trial at yung requirements ng fitness for trial nandun naman. Ang una ay naintindihan niya ang proceedings, which sabi ko nga tumatayo naman siya pag pumapasok o tumaalis. Nakikinig naman siya at wala naman akong nakita na nakikinig siya, parang dazed siya o hindi niya maintindihan yung mga nangyayari. At pangalawa ay yung alam niya ang consequence ng trial na ito. So yes, I guess maganda na nag-appear siya at napatunayan na fit siya for trial.
0: And speaking of moral, attorney, do you think nakatulong yung pagharap niya, or isang reason kaya ng pagharap niya is to boost yung moral ng Duterte supporters para sa kinakaharap din na kaso ng kanyang anak, doon sa ordeal na hinaharap ng kanyang mga anak, hindi lang si Vice President Sara Duterte, kundi maging si Congressman Pulong at si Mayor Baste?
5: Well, hindi ko alam kung naka-boost ng moral, pero ang isang reaction na nakita ko, naawa kami, gano'n. No? So, kami naman, wala naman kaming masabi doon sa maawa sa kanya, kasi karapatan naman ng iba na mag, you know, kung maawa ka, kapwa mo yun eh. So, okay lang na maawa ka. Pero sa amin lang naman, sana nag-express din sila ng pagkaawa doon sa karumaldumal at walang awa na pagpaslang doon sa libo-libong mga biktima. Kasi hindi naman namin ipagkait yan na pwede namang may mga supporters na maawa doon sa itsura niya kasi pumayat siya. Lahat naman na nakakulong, karamihan naman dyan sa mga sa mga may mga kaso na naka-appear sa korte, talaga nga namang papayat ka, nakakulong ka, hindi naman pwedeng tumataba ka sa kulungan. Mm-hmm. Pero at the same time, kung ano, maawa man sila, kung yun naman ang purpose, ganun talaga yun. Kaya lang ang sinasabi namin, ulitin ko lang, sana nag-express din sila ng pagkaawa sa libo-libong mga biktima na lumuluhod na, nagmamakaawa na, nagsasabing wala akong kasalanan, pero pinatay pa rin. Walang korte-korte, walang conference status, conference hearing, walang abogado, talagang patay agad, no? So sa amin, hindi naman namin ipagkait ang due process rights ni President Duterte. Dapat lang ma-respeto 'yon, in the same manner na nung panahon niya walang due process rights sa mga biktima niya. Pero sa amin, sige lang, kailangan na ma-recognize ang due process rights niya. Kaya karapatan niya na mag-appear sa trial bilang akusado. Kaya hindi din namin ipagkait 'yon. At tama lang na lumabas siya doon sa status conference.
0: Mm-mm. At napag-usapan po sa status conference yung libo-libong items, yung mga ebidensya. Sir, natama ba? Ilan ba? 15,000 o more than 20,000? At paano po pag-uusapan ito ng parehong panig? Dahil masyadong marami, kailangan hindi man pwedeng lahat ay pag-usapan yung libo-libong items na yon.
5: Yes, well, ang sabi ng prosecution, 15-20 naman doon sa defense. So, in any case, ang naalala ko doon sa status conference, kasi sinabi ng prosecution, humihingi sila ng 193 hours to present the witnesses. So, 193 hours, Victoria Christian, mahaba ba yun? Parang hindi . Kasi 193 hours, kung titingnan mo, sabihin mo 6 na oras sa hearing, kasi tuloy-tuloy ang trial sa ICC, 4 na araw sa isang linggo. Pag tuloy-tuloy yan, sabihin mo 6 na oras sa isang araw sa trial, no? O 7 oras, mga 3 buwan lang yan . So 3 buwan, mahabang-mahaba na ba 'yon dito sa Pilipinas? 3 taon di pa tapos yung prosecution . So sa akin, hindi naman 'yon ganun kahaba na parang exage naman pag sinabing ang haba-haba noon. Siguro sa kanila baka nahabaan sila, pero sa ating mga Pilipino, mabilis pa nga 'yan.
0: Mm-hmm.
5: Pangalawa, gayon pa man, sige lang, kung kailangan iiksiin o pa-kokontihan yung ebidensya, dapat lang, kasi kami na mga kaanak ng biktima, gusto namin mabilis yung trial. Ayaw namin tumagal ang trial na ito. 2016 pa, 2017, pinatay yung mahal sa buhay ng mga biktima. 2026 pa, dahil sa napakaraming motion na final nila noon, ay ngayon hindi pa nagsimula ang trial. So kami gusto namin yun kasi matagal nang naghahanap ng hustisya mga kaanak. Pangalawa, matanda na rin si President Duterte, ayaw namin may mangyari sa kanya. Kasi pa may mangyari sa kanya, sa haba ng trial, ibididismiss ang kaso, ayaw namin nun. Gusto namin may husga ito. So, nasa interest ng mga biktima at ng prosekusyon na matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Kaya kung kailangan mang itrim yan, lalo na kung corroborative lang naman, yung sasabihin ng isa ay pareho lang naman sa sasabihin ng nauna, o di pwede namang sigurong magkaltas doon. Ang sinasabi lang namin, sana naman hindi rin mawalan ng oportunidad ang mga biktima na mailahad ang kwento nila. Ang trial na ito, Christian Victoria, hindi namin alam kung anong patunguhan nito, anong ending nito. Acquitted ba or guilty? Wala kaming control dyan eh. Pero at least nagkaroon ng forum na mailahad ng mga biktima ang kwento nila. Kung paano walang awa na pinatay yung kanilang mga mahal sa buhay, kasi wala pang official record talaga yan eh. At dito sa ICC, magkakaroon ng record at leksyon para sa susunod na henerasyon kung ano ang nangyari doon sa drug war, at sana hindi na maulit. So, for us, okay lang, dapat lang na kung kailangan itrim down yan, hindi yan malaking bagay sa amin, basta may oportunidad pa rin mailahad ang ebidensya at kwento ng mga kaanak ng biktima.
1: Opo, at kapag pinag-uusapan po natin yung hustisya at yung kaso dyan sa ICC, ay hindi lang naman po sa dating Pangulong Duterte, kasi may mga kapwa akusado po siyang idineklara din ng ICC, at isa na po dyan si Senator De La Rosa na at the moment ay at large pa rin at wala pong sighting kung nasaan po siya. Ano po ang nararamdaman ho ng pamilya ho ng mga biktima ng EJK na while merong development sa kaso ng dating Pangulo doon sa ICC, umuusad kahit papaano, magta-trial na, pero yung kanya mga kapwa akusado na pinangalanan po ng korte ay nandito pa rin, malaya pa rin po at nakapagtatago pa.
5: Masaya sila nung nag-issue ng warrant of arrest, at si Senator De La Rosa naman nung panahon siya ang hepe ng PNP, yung kasagsagan ng drug war, na grabing patayin siya ang hepe. Marami rin siyang sinasabi publicly na panlalait sa mga biktima at sa pamilya. So pinapasunog niya pa nga ang bahay eh. So masaya sila na na-issue ang warrant of arrest, pero dismayado naman sila na hindi siya nahuli. So in any case, nandiyan na tayo. Historic itong trial na ito dahil sa Pilipinas at least nagkaroon ng oportunidad na may accountability siya. Pero sana mahuli din siya, kasi ang paghuli sa mga co-perpetrators ay patunay lang na talagang malawakang plano ito para pumatay ng libo-libo eh. At pangalawa, historic din siya sa punto na leksyon siya, at sana maging lesson siya ng lahat ng mga leaders na susunod kay President Duterte, lahat ng mga hepe ng kapulisan na susunod kay President Duterte, na pag nasa poder kayo, huwag niyong abusuhin yung poder niyo, kasi pwedeng dumating ang panahon na habulin kayo ng hustisya. So if only for that, yung pag-implement ng warrant, ikakasaya ng mga kaanak ng biktima at para sa naman sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
0: Attorney, nabanggit niyo po na 33 months, at least 3 months yung nakikita niyong takbo.
5: 193 hours. So, yung sa hingi ng prosecution.
0: Opo. So sa November 30, sir, can you walk us through ilang oras ang trial, ilang araw, at every day po ba yan for the next couple of weeks?
5: Yes, every day ang original na setting ng court. Wala pa siyang specific, no. Probably ma-confirm talaga 'yan sa susunod na status conference October 13 or sa November 2. May dalawa pa kasi. Pero ang trial ay sabi ng korte dati, no. Apat na araw sa isang linggo, may isang araw na bakante para pangpahinga si President Duterte, kasi kinikilala naman nila na may edad na siya eh. So apat na araw lang sa isang linggo, yung isang araw na hindi sila magta-trial, i-devote nila sa administrative requirements. Pag sinabing administrative requirements, kung ano man na mga administrative na kailangan gawin para mapabilis yung trial. So more or less ganun. Ang trial normally dyan, mula umaga hanggang hapon eh. So at ang sabi naman ng Korte kay President Duterte, pwede naman mag-break upang tingin mo kailangan mag-break. No? So very lenient ang court dito, and in fact, grabe ang pagrespeto sa due process rights ni President Duterte dyan sa ICC. Kung tingnan nyo, nabanggit kanina ni Christian yung mag-agree sa ebidensya, may disclosure ang prosecution, ha? Sasabihin ng prosecution ang lahat ng ebidensya niya at sasabihin niya ang mga ebidensya niya na tingin niya makakapa-acquit sa presidente, kay dating presidente Duterte. Ganon katindi. Kung may nakita kang ebidensya na favorable sa kanya, ibibigay mo yun sa depensa. Eh. So ganon katindi ang due process rights yan. So ang problema natin dito, hindi sanabi ng prosecution the last time, 52 facts ang gusto namin i-stipulate para mapabilis yung trial. Hindi isa daw, hindi nag-stipulate yung depensa. 52 facts. Ano ibig sabihin ng stipulation? Stipulation ba, nag-stipulate ka, ang sabihin doon ng depensa, sige, okay na yan, wag na kayo mag-present ng witness dyan. Sabi ng prosecution, pati yung pagiging mayor niya ng Davao, mag-submit pa kami ng witness para probahan na mayor siya. Baka naman pwedeng stipulate niya na yan. Hindi na natin eh. Huwag na natin pahabain. Mag-present presidente siya ng Pilipinas, mag-present pa kami ng dokumento. So, in that sense, pwedeng maging issue yan sa trial. Mismo, yung stipulation na yan, kung hindi talaga nag-agree at pwede sigurong iutos na lang ng 40 na, teka muna, mayor ng Davao, hindi naman contested dyan eh. So bakit pa tayo ng ebidensya dyan at ng witness dyan?
0: Attorney, magsa-start po ang trial ng November 30 until when? December ano po?
5: December 18, yung first session, tapos mga January 15, start ulit. Mag-Christmas break lang para sa lahat naman yon. Tapos January 15, tapos tuloy-tuloy na yun. Kung gaano kahaba yun, isiset yun ng korte after the status conference. May scheduling sila, gaano kahaba ang isang witness, gaano kahaba ang testimonya ng kung sino-sinong mga witnesses at sino-sino ito. So generally, ganun ang pag-usapan sa status conference. At pag maayos na na-resolve ang status conference, tuloy-tuloy na yung trial, mas mabilis. Yun ang gusto nating mangyari, mas mabilis ang trial. At sana hindi na di-delay. At sana naman hindi na madaming motion na ipa-file para maantala pa itong trial.
0: Okay. Attorney, thank you so much po sa inyong oras at sa inyong paliwanag sa amin ngayong umaga.
1: Thank
0: salamat,
1: you, sir.
5: Maraming salamat din po. Thank you.
1: Si Attorney Nery Colmenares, abogado po ng EJK Victims.
2: Anong ganap?
1: Ang oras po natin,
0: 6:42.
1: Magbabalik po ang Anong Ganap?
2: Anong Ganap?
6: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM.
13: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
14: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap. Ito, Mama!
13: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. Mag all new Protect Soap helps protect friends. freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
13: Papa! Mama Mi! Help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
2: Anong ganap?
0: DZMM. Numero 1 sa

Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balanse.

0: ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Tatlo patay sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Estudyanteng namaril sinasabing Agosto pa nagplano ng barilan.
1: Chinese Embassy naglabas ng video na nagdidiin sa Pilipinas sa nabanggang barko sa Palawan. Philippine Coast Guard at DFA umalma

0: Calamity idineklara sa Camarines Norte dahil sa epekto ng El Nino at krisis sa tubig. Ilang manging isda umaangal na sa matuman labintahan ng isda sa Coron, Palawan dahil sa nasunog na barko.
1: Ombudsman naghain ng reklamong graft laban sa pamilya Villar dahil sa sinasabing aberya sa serbisyo ng Prime Water.
0: Protesta sa Lunes kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Kasado na 15,000 pulis na ipoposte sa Lunes, tinawag na overkill.
1: 2026 Asian Games sa arangkada na mamaya sa Nagoya, Japan.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tulad.
0: Sa detalye ng ating mga balita. Mga kapamilya, tatlo ang patay habang anim ang sugatan sa pamamaril sa paaralan sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi sa DZMM ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na kabilang sa mga namatay ang namaril na estudyante. Patayan niya sa investigasyon, Agosto pa umano pinlano ng grade 9 student ang pamamaril na ibinahagi sa kanyang kaibigan. Sinasabing inimbitahan parang estudyante ang kaibigang sumali sa social media platform na True Crime Community kung saan inaatasan umano ang mga miyembrong gumawa ng krimen. Nakapagtataka rin umano ang pamamaril ng estudyante sa mga kapwa grade 9 student dahil galing ito sa star section at hindi biktima ng pambubuli. Sinuspendera ang pasok sa paaralan hanggang sa susunod na hanggang sa Lunes kasunod ng insidente.
2: Usap na yung DSWD, pinatawag na together with the Department of Education na magkakandak na tayo ng stress debriefing sa ating mga guro, magulang at estudyante. Kasi kitang-kita ko yung panginginig ng mga estudyante na lumalabas sa paralan. Kasama na yung mga guro kasi pati mga guro hanggang ngayon nandun pa rin yung kabay.
0: Ito na ang ikatlong insidente ng pamamaril sa paaralan na naitala ngayong school year noong Hunyo. Tatlo ang namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. Dalawa naman ang namatay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong Agosto. September 3, sabay-sabay na nagsagawa ng safety drill ang mga paaralan sa bansa kasunod ng mga insidente ng school shooting.
1: Tan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang online monitoring matapos ang pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa CICC, na take down ang mga video ng insidente at na block ang mga account na nagbahagi nito. Patuloy namang binabantayan ng Threat Monitoring Center ang online space para sa mga bagong content na may kaugnayan sa insidente. Hinikayat ng CICC ang publiko na huwag ibahagi ang mga video, larawan at hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa pamamaril. Hinikayat din ang mga magulang at guardian na mas subaybayan ang online activities ng mga kabataan para matiyak ang kanilang digital safety.
0: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Marcos ang pamamaril sa paaralan sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi ng Pangulo na nais niyang malaman kung paano nakakuha at nakapagpasok ng baril sa paaralan ang minor de edad na estudyante. Nagpaabot din ng paikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng mga biktima kasabay ng utos sa Department of Education, DILG at PNP na ilatag kung anong hakbang na ang naipatupad matapos ang mga nakaraang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City at Zamboanga. Iit ng Pangulo, hindi katanggap-tanggap na maging bahagi na lamang ng buhay na ang mga insidente ng pamamaril sa paaralan dahil karapatan ng mga estudyante ang mag-aral ng walang takot at makauwi ng ligtas sa kanilang mga magulang.
1: Sa ibang balita, idineklara ang state of calamity sa Camarines Norte dahil sa pinsala ng El Nino at kakulangan ng supply ng tubig. Ito'y para magamit ang Quick Response Fund para sa mga apektadong residente. Sinabi sa DZMM ni Attorney Cynthia Gonzalez, Provincial Legal Officer, na matindi ang epekto ng El Nino sa mga pananim at krisis sa tubig at ilang buwan na rin anyang walang pag-ulan sa probinsya. Umapela rin sila ng tulong sa national government.
3: Humihingi po kami sa national government ng mga karagdagan pa pong pang-ayuda dito, lalo na po sa aming sektor ng agrikultura. Kasi sa mga sunod po na buwan, ay nire-report po na baka wala na po kaming bigas dito.
0: 7:09, iginiit ng kumpanya ng nasunog na ferry sa Coron, Palawan na hindi nito tinatalikuran ang obligasyon sa mga pamilya ng mga pasaherong apektado ng insidente. Sinabi sa DZMM ni Attorney Richard De Los Reyes, legal counsel ng Atienza Shipping, na isa-isang sinusuri ng kumpanya ang mga inihahaing claims na mga pamilyang nais tumulak pa Coron para makita ang kanilang mga kaanak. Layon anya nitong ma-reimburse ng kumpanya ang ginastos na mga naturang pamilya.
4: May nakakagulat lamang po na dun sa iba po kasi mga nagkiklaim ay wala naman po may pakita na naresibo. Hindi naman po balak ng shipping line sa takbuhan.
0: Mm-mm.
4: Yung mga pangangailangan ng mga pasahero, ano po, ng mga kapamilya ng passengers, talaga lang po kailangan siyempre dokumentado pa din yung mga claims na ito for proper reimbursement.
0: Tuloy pa rin ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa walupang pasahero ng MV June Aster. Sinabi sa DZMM ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na nanatili sa walo ang nawawala, 43 ang nakaligtas at 77 ang namatay. Patuloy din anya ang pagsuyod sa barko para malaman ang sanhi ng sunog at kung may pagkukulang ang kapitan at mga crew ng barko. Nakausap na rin anya nila ang kapitan ng barko na nagbigay ng ilang detalye sa nangyaring sunog.
5: Sinasagawa ng PCG at Marina ang investigasyon na ito. Ano man po ang makukuha nating pieces of evidence to include yung mga testimony na ibibigay po ng mga survivors, crew at even si captain ay ibibigay rin po natin sa Marina. So dalawang parallel investigation po ang isinasagawa po natin.
1: Umaangal na ang ilang mangingisda sa Coron, Palawan dahil sa matumal na bentahan ng kanilang isda. Sinabi sa DZMM ni Barangay Turda, Chairman Rick Ruiz, na wala nang bumibili ng kanilang mga huli dahil sa takot na posibleng naapektuhan ang mga isda ng mga nawawalang pasahero ng nasunog na MV June Aster. Hiling nila sa lokal na pamahalaan na bigyan sila ng alternatibong kabuhayan.
6: Isda dito sa anong barangay.
7: Naku,
6: hindi lang po sa barangay Turda.
7: Saan-saan pa mga barangay?
6: Barangay Tara, Barangay Malawig, Barangay Binabista, Barangay Marsilya, at saka Barangay Dikabubo.
7: Borak, pati Borak.
6: Pati Barangay Borak.
7: Dahil ang epekto nito, ang nasa isip ng mga tao ay kumain ng isda, yung mga kumain yung nambangkay yung mga isda.
6: Yes po, opo. Yun ang pagkakaintindi ng mga tao.
0: Nanindigan ang ilang samahan ng mga shipping line na hindi pwedeng isakay sa mga barkong may mga pasahero ang mga electric vehicle dahil sa posibleng peligrong maidudulot nito. Sinabi sa DZMM ni Mark Matthew Parco, Pangulo ng Philippine Liner Shipping Association at Philippine Inter-Island Shipping Association, na karamihan sa mga barko ay walang gamit gaya ng thermal blanket para maagapan agad ang posibleng sunog sa EV. Giit ni Parco, hindi masisisi ang mga shipping line na tumatangging isakay ang mga EV dahil nakapaloob din sa usapin ang cargo insurance sakaling masunog ang sasakyan.
8: Many of these ships are not brand new. If you move it, you have to be prepared to handle such fires. And there are ways to do this, but it's going to be very expensive. If they are willing to take that risk, and the insurers are willing to take that risk, and they have done the proper mitigation for that, then they will...
1: Sa iba pang balita, tinawag na overkill ang mahigit 15,000 pulis na ipakakalat sa mga ikinasang protesta sa 54th na anibersaryo ng martial law sa Lunes, September 21. Sinabi sa DZMM ni Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance convener Professor David San Juan na idaraos ang protestang tinawag na bahain ng protesta ang mga korap at pahirap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na isang freedom park kaya hindi kailangan ng rally permit. Nauna nang umapila ang Malacanang sa mga grupong magpoprotesta sa Lunes na gawing mapayapa ang pagtitipon.
9: So sana ay si Auntie Claire at iba pang mga opisyal ng gobyerno ay pumanatag dahil hindi naman ang mga rallyista ang dapat nilang binabantayan. Mapayapa po ito sigurado, pero okay. siguradong rin na tuloy-tuloy ang ingay at kalampag natin para mapanagot ang lahat ng nangurakot ng flood control fund.
1: Dinirik naman ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na hindi overkill ang 15,000 personnel na ipoposte sa Lunes dahil hindi lang naman sila tututok sa rally kundi maging sa iba pang gawain ng PNP tulad ng anti-criminality at border control.
10: Overkill. Kumbaga po, yung 15,000 ay hindi po lamang naman para sa mga ralista. Kumbaga yan po ay para sa kabuo ang operation po ng NCRPO sa araw ng Lunes.
0: Iniyak naman ang bagong alyansa makabayan na nationwide ang protesta sa Lunes kontra korupsyon. Sinabi sa DZMM ni Bayan Secretary General Raymond Palatino, 10,000 ang inaasahang lalahok sa protesta sa Maynila na magsisimula sa isang misa sa San Agustin Church sa Intramuros. Bandang 1:00 ng hapon. Pagkatapos ay magmamarcha patungong Liwasang Bonifacio para magprograma at bakong 4:30 ng hapon ay magmamarcha patungong Mendiola.
10: Kumbaga po, yung 15,000 ay hindi po lamang naman para sa mga ralista. Kumbaga yan po ay para sa kabuo ang operation po ng NCRPO sa araw ng Lunes.
0: Bahagi rin anya ng pagkilos kontra korupsyon ang Black Friday protest kahapon kung saan nag-walk out ang ilang estudyante sa iba't ibang paaralan tulad ng UP Diliman, UP Los Baños, UST, Ateneo de Manila University, St. Louis University sa Baguio at iba pa. Ngayong araw magdaraos naman ng wreath-laying ceremony sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. May walk in the park din kontra kurakot ang mga veterano at mga senior sa Quezon Memorial Circle. Pinangga ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission para sa mga mangingisdang Pilipino sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagmaniobra ang CCG vessel sa likurang bahagi ng B4 vessel BRP Datu Magat. Salamat sa layong 10 metro bago muling lumapit at bumangga. Nagtamo ng pinsala sa starboard side ang B4 vessel pero walang nasugatan sa mga crew. Sinabi sa DZMM ni Rear Admiral J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Nasadya ang pagbangga pero itinanggi ito ng China. Katunayan, naglabaspaan niya ng bagong video ang China kung saan pinalilitaw na ang barko ng Pilipinas ang may pananagutan sa insidente.
11: Nakaka-visit na itong mga to. Hinaras ng China Coast Guard at binangga nila. And it's very annoying na rin. Dahil ang Chinese Embassy, naglabas na naman sila ng kanilang video.
12: Ayan na.
11: Version of their story. Na sinasabi, ang Philippine vessel daw, ang lumiko, kaya nabangga nila tayo. So, that's the latest video, no? And production ng China na naman, ng kanila mga kasinungalingan, mga kachinungalingan ng Chinese Embassy.
1: Pwedeng ikatwira ng China sa ginawang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang pagbangga ng CCG sa barko ng BFAR na BRP Datu Magat Salamat na nasa fuel subsidy routine para sa mangingisda sa Palawan ay paglabag sa obligasyon ng China sa international law tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Wala umanong uubrang dahilan para maging agresibo ang China Coast Guard laban sa barko ng Pilipinas na naging sanhi ng pinsala sa barko at nalagay sa panganib ang mga sakay nito. Panawagan ng DFA sa China, irespeto ang soberanya sa exclusive economic zone ng Pilipinas at iwasan ang mapangahas na aksyon na magpapalala sa tensyon sa rehiyon.
0: Sa iba pang balita, sa oras na 7:19, naghain ng reklamong 2 counts of graft at administratibo ang Office of the Ombudsman laban sa pamilya Villar, kabilang na sina Senador Mark at Camille Villar, kapatid na si Paolo Villar at mga magulang na sina dating Senador Manny at Cynthia Villar. Kaugnay ito ng umunoy mababang kalidad at palyadong serbisyo ng tubig mula sa dating pagmamayaring Prime Water sa Quezon, 13 Martires sa Cavite at San Pedro Laguna. Dawit din sa reklamo ang ilang opisyal ng Prime Water. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na matagal lang iniimbestigahan ang mga reklamo laban sa Prime Water na mayroong joint venture agreement sa iba't ibang local water district. Itinanggi rin ng Ombudsman ang sinasabing pagpuntiniya sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc kung saan kabilang ang magkapatid na senador.
12: From the time we entered into office, meron na ho tayong natanggap ng mga complaints laban sa Prime Water. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito.
0: Sinabi naman ni dating Senador Manny Villar na hinihintay pa nila ang kopya ng reklamo bago magkomento. Tiniyak naman itong nire-respeto ang legal na proseso at handang sagutin ang mga reklamo. Oras na 7:20, mahigit 100,000 pisong halaga ng iligal na sigarilyo na samsam sa Caloocan. Balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
13: Capital Region Police Office at Bureau of Internal Revenue ang 55 master cases ng iligal na sigarilyo na nagkakalaga ng 137,390 pesos sa Caloocan City. Nagsimula ang operasyon matapos kusang isuko ng isang delivery rider ang 19 na kahon ng sigarilyo sa Valenzuela matapos hindi makontak ang dapat pagdalhan nito. Mula sa impormasyon sa mga isinuko ng sigarilyo, natunton ng mga otoridad ang stock room sa Barangay 89 Caloocan kung saan nakita ang karagdagang 55 master cases ng isang sigarilyo. Ayon sa BIR, walang internal revenue stamp ang mga nakumpiskang sigarilyo na maaaring indikasyon na hindi pagbabayad sa kaukulang excise tax. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng illegal na kalakalan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
14: Basta may nangyari, nakareport agad sa BZMN. Radyo Patrol sa Estrella.
1: Samantala, humarap na sa pagdinig ng Land Transportation Office ang driver ng kotseng nasagi ng fire truck sa Makati at isinuko ang kanyang lisensya. Ayon sa driver, ipinapagawa niya ang kotse ng mabangga ito sa Barangay Bangkal noong September 13. Sinubukan umano niyang igilid ang sasakyan pero nakajack pa umano ang isa sa mga gulong nito. Itinanggi rin niya na pinababayaran niya ang pinsala. Maglalabas ng resolusyon ng LTO matapos maripaso ang insidente.
14: Panahon! Patrol!
1: Patuloy na makaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa Metro Manila, posibleng makaranas ng pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog dahil sa localized thunderstorms. Maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan naman ang asahan sa Western Visayas, Occidental at Oriental Mindoro at Palawan. Asahan din ang hiwa-hiwalay na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Samantala, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Du Juan. Taglay nito ang hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour at bugso na hanggang 150 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour.
0: Abangan, sinasabing ghost internet scheme sa DICT iniimbestigahan ng Ombudsman.
1: At singer na si Moira de la Torre nagsalita na sa dahilan ng pag-unfollow sa ilang showbiz friends. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, balita alas 7 weekend.
14: Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
14: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities on the go.
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
19: Let's go!
20: Make your move, baby.
18: Artrisin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
23: GZMM!
22: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magpapalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
14: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: Balik po tayo sa balitaan. Ang oras ay 7:26 ng umaga. Iniimbestigahan ng Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, sa ilalim ng scheme, nagkakabit umano ang mga contractor ng mura, luma o kaya ay peking software sa mga ahensya ng gobyerno. Pero ang sinisingil sa gobyerno ay katumbas sa presyo ng orihinal. Ayon kay Clavano, kadalasan hindi nasusuri ang software kapag aprobado na ang hardware. Layo ng fact-finding investigation na malaman kung may na-install sa contracted sites o kung gumagana ito at kung nagbabayad ang gobyerno sa mga serbisyong hindi naman nagagawa. Wala pang pahayag ang DICT sa issue.
0: Labas ng bansa, papayagan si dating Malaysia Prime Minister Najib Razak tatapusin ang kanyang sintensya sa bahay sa halip na sa kulungan kung magbabayad ng $12.26 million. Ito ang kondisyon ng pamahalaan kay Najib na nahatulan ng 6 taong pagkabilanggo dahil sa mga kasong 3 counts of criminal breach of trust at 3 counts ng money laundering at abuse of power. Mula sa 12 taong pagkakakulong, ibinaba sa 6 taon ang hatol kay Najib matapos mabigyan ng royal pardon, habang matatapos ang kanyang sentensya sa August 23, 2028. Sa sports, inaabangan na ang opening ceremony ng Asian Games na idaraos mamayang hapon sa Nagoya, Japan. 447 atleta ang ipinadala ng national team sa pangunguna ng flag bearers na sina Paris Olympics bronze medalist Ira Villegas at weightlifting record holder Albert Ian De Los Santos. Target ng Pilipinas na higitan ang 17th place finish sa nakarang edisyon ng Asian sa China noong 2023, kung saan humakot ang national team ng 4 na gold, 2 silver at 12 bronze medals.

0: Justine.
1: Ito ha, sa mga naghahanap ng tea.
0: Ooh, what's the tea?
1: What's the tea? Nagsalita na ang singer na si Moira De La Torre tungkol sa pag-unfollow sa social media sa ilang showbiz friends.
0: May ganun.
1: Kabilang sa mga kaibigang hindi na umano nakafollow sa singer sa social media, sina Sam Milby, Yeng Constantino, Eric Santos at TJ Monterde. Sa isang panayam para sa kanyang concert na Where It All Started, itinanggi ni Moira na nag-backstab siya o may sinabing nakasakit sa kanyang mga kaibigan. Ayon sa singer, nagmula sa mga hindi pagkakaunawaan ang ilang pangyayari, kabilang ang issue sa kanyang dating management na hindi na umano na pag-usapan. Nagpasalamat naman si Moira sa mga kaibigang na natili sa kanyang tabi, kabilang sina Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Eric Santos at Angeline Quinto. Gaganapin ang concert ni Moira sa SM Mall of Asia's Arena sa October 4. Hindi pagkakaunawaan, kaya dapat nag-uusap talaga.
0: Mm-hmm. Communication is the key, ika nga, di ba? Kahit anong gusto. Kahit anong relationship. Romantic relationship, friends relationship, office relationship. Si Ellen, ba't sumisilip? Nung sinabi kong relationship.
1: Romantic.
0: Bilis ng mata nung
1: sinabi mo romantic.
0: At yan po mga kapamilya, ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosore.
1: Naman po si Victoria Tulad, magbabalik pa ang
0: Anong Gana?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? ZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras ay 7:33. Good morning! Good morning, kapamilya! 7:33 na po. Gising, bango na!
1: At happy birthday po! Happy second birthday kay Francien Antonia Sinfuego! Happy birthday!
0: Happy birthday! ipagbati rin.
1: Ang cute naman. Second birthday. Happy birthday, Francine.
0: And more birthdays to come.
1: More.
0: Maunahan ko na ng pagbati. At happy birthday din kay Director Rafi Alejandro ng Manila Hawkers.
1: Yes.
0: Pinapabati sa atin ni Kuya Bongson. Mm-hmm. Good morning din po kay Ma'am Maria Dulce Orate, Ma'am Lina Ho. Good morning po si Sir Ryan ng Pasig. Good morning. Meron siyang thoughts kanina doon sa pinag-uusapan natin na sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC at sa impeachment trial.
1: Ano mabasa natin kung hindi today, balikan natin tomorrow
0: yes.
1: ang mga comments.
0: Okay. Thank you po. Good morning.
1: Hello. Go.
0: Go, partner.
1: Hello din kay Red Mendoza na kuminonood sa atin mula sa Chongqing, China.
0: Wow.
1: Thank you, Red.
0: Thank you. Good morning, Red.
1: Good morning kay Sir Zosimo Gasmin, kay Sir JV Valdez, kay Jun Rigonan, good morning, at sa aking pong parents na sina Alfredo Tulad at Jinky Tulad.
0: Siyempre, ang parents ko rin sa Cavite, Vilma at Junior Soros, good morning. Pagbati rin ng good morning sa mga taga-Lipa, Batangas, good morning sa Lipa, good morning Melissa Malabanan and family, Alex, good morning!
1: Good morning!
0: At pagbati rin sa mga Radyo Patrol na kasama ko kagabi. Alam nyo na yan kung sino kayo.
1: Happy
0: birthday kay Pamela Vasquez at Roen Cueto. Alam nyo na yan. Sa oras na 7:35, balikan po natin ang usapin ng impeachment trial.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Ina po, kausap natin ang panig ng depensa.
1: At bukas makakausap natin ang prosecution.
0: Yes, pero this time makakausap naman po natin ay panig ng mismong impeachment court. Kabilang po sa mga senator judges ng VP Sara Duterte impeachment trial at vice chairperson din po ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbabalik po Senator Ping Lacson. Senator Ping, good morning. Welcome
1: good
0: back
1: morning,
0: po sa Anong
1: Gala.
0: Sen Ping, good morning. Tumatakbo.
1: Sinan natin ang ating linya kay Senator Payne, isa nga po sa mga senator judges dito sa impeachment trial.
0: At isa sa mga paborito nating guest si Sen Ping, kasi hindi natatapos ang interview natin ng walang very valuable.
1: Oo,
0: at saka magagandang mga insights dun sa mga topics na pinag-uusapan natin before.
1: Oo, very generous sa kanyang time. At talagang diretsahan. Oo. Kung hindi siya nagpapaligoy-ligoy, hindi ganoon yung nature ni Sen Ping.
5: At critical ang magiging papel ng mga senior judges sa mga susunod na araw dahil after oral arguments ng defense at prosecution dito sa voting threshold, poboto sila.
0: Ay, hindi pala narinig yung boses ko. Sabi ko, critical ang magiging papel ng senator judges in the coming days dahil after nung
1: Oral arguments
0: ng defense at prosecution sa voting threshold ay pagbobotohan ng mga senator judges.
1: On same day yun ha, oral arguments, okay. September 23, on September 23 din, magbobotohan.
0: Okay, kasama na po natin sa ating programa si Senator Ping Lacson. Senator, good morning po. Welcome back po sa Anong Gala.
1: Good morning, Sen.
6: Victoria. Hi, Christian, Victoria. Magandang umaga. Anong ganap?
0: Anong ganap, Senator? Good morning
1: po. Thank you po. Sir, so nung Wednesday ay humarap nga po sa impeachment court yung tatlong Amici Curie at nagpadala rin po ng memorandum si former CJ Hilario Davide. Sabi niyo, sir, marami kayong natutunan from them. Ano po yung pinaka-enlightening for you, sir?
6: Mga tumatak sa akin particularly, tatlo yung nandun, di ba?
1: Opo.
6: Yung all means all ni Justice Ascuna, yung truth and fairness ni Chief Justice Davide, at saka yung textual versus contextual and functional ni Chief Justice Puno. Yun ang tatlong tumatak sa akin, tatlong mahalagang quotes nila.
1: After, sir, nito mga narinig natin from them, yung mga nabasa nyo na positions nila, mas malinaw na ba sa inyo, sir, kung paano kayo boboto on the issue of voting threshold sa September 23?
6: Ako, I'd rather wait for oral argument na mangyayari sa Wednesday bago talagang, kasi mag-share pa ng kanilang mga ideas, yung kanilang mga arguments, yung prosecution at saka yung defense. Mas mainam ng pakinggan na rin namin yon para mas palawak yung panggagalingan namin, paghuhugutan.
1: Pero after ng oral argument, sir, botohan na rin po ang mga senator judge. Sapat na panahon po ba yon, sir, para ma-weigh nyo lahat? Kung siguro after a couple of minutes or a couple of hours, botohan na rin po. Maglilipat na kayo sa botohan agad?
6: Yun ang schedule, pero I'd like to think na baka bigyan pa ng baka pagbigyan pa kami to sleep over it para i-dissect namin lahat yung napag-usapan doon sa oral argument. baka hindi nga sapat kung ora mismo after the oral arguments magbutuhan. But yun ang napagkasunduan as of now.
1: Opo. So pwede sir na umapila kayo kay presiding officer to do the voting maybe the week after na?
6: Sa Monday. Kung hindi pa maliwanag sa iba sa amin. Pwede mag-motion kung pwedeng i-defer muna yung botohan sa ibang araw o sa following week kasi nga wala namang trial sa Thursday.
1: Opo, kasi nga mabigat din, I'm sure, yung mga argumento na ilalatag nung parehong kampo. Sir, balikan ko lang po yung nabanggit nyo rin noong interjection nyo naman noong Wednesday. Sabi nyo po, naniniwala kayo, tama po, correct me if I'm wrong, na immovable yung two-thirds. Hindi immovable. Ibig sabihin, medyo fluid siya. Mm-hmm. Pwede siyang mabago. Bakit ganun, sir, yung inyong stance po?
6: Kasi ang premise ng tanong ko, kung ano ba yung political landscape o backdrop noong binabalangkas yung 1987 na constitution. Dahil I'm sure, sabi ko, hindi nila na-anticipate na meron palang apat na kasamahan kami na hindi physically capable o magiging incapacitated para mag-participate at saka bumoto.
1: And in that regard, hindi pwedeng strict yung sinasabi nyo nga pong textual versus contextual na interpretation nitong two-thirds na required para magkaroon ng conviction.
6: Oh, kasi narinig ko yung explanation ni Chief Justice Puno na sinasabi niya na huwag tayong ma-confine doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, na kung saan yung of all members of the Senate. Kasi merong ibang artikulo yung sinasabi niya, una, sa kanyang pananaw, hindi kayang reviewin, hindi pwedeng reviewin ng Korte Suprema kasi hindi naman under ng Judiciary Department o yung artikulo, I think Article 7 yon, na tungkol sa Judicial Department. Na kung saan, yung impeachment court ay naiba, hindi ito sa claw ng Supreme Court. Isang school of thought yun. Pangalawa, yun nga, yung textual versus contextual, merong ibang artikulo sa ating konstitusyon na nagsasabi naman na merong sole, di ba, power ang Senado bilang impeachment court na mag-try and decide. So kung i-merge mo yon, mas malawak yung magiging understanding mo. Hindi ka nakalimit lamang doon sa phrase na of all members of the Senate.
0: Mm-hmm. Ang observation po noong Miyerkules sa pagkatapos po ng discussion ay 3-1 sa mga justices po na inyong inibitahan ang nagbabanggaan po yung kanilang mga statement. Yung tatlo, to simply put into context, parang mas nag-aagree po sila na fluid talaga yung two-thirds. Hence, dun sa isa pong dating justice ay hindi dapat magalaw yung 24 at yung two-thirds na threshold. Sa palagay po ninyo, Sen, magta-translate po ba yung ganong observation ng public sa magiging perception din po at pagboto po na gagawin po ng inyong mga kasamahan as senator judges?
6: Una-una, hindi rin natatawaran yung contribution ni dating magistrate Adoblas Cuna. Yung all means all, yun ang kanya interpretation.
0: Mm-mm.
6: May punto rin siya doon, kaya dapat talaga himayin namin ang todo ano ba talaga yung nararapat gawin, ano? Ang binigay ko lang hypothetical example, kasi kung apat, doable eh. Kung lima, doable. Pero kung halimbawa ang siyam ang similarly situated na hindi talaga makapag-participate beyond the coercive jurisdiction of the impeachment court, paano na ngayon? Ang hindi ko lang maintindihan yung sagot niya na it will result in acquittal, automatic acquittal. So dinala ko yung usapin do sa sinabi naman ni Chief Justice Panganiban, yung truth and fairness. So isasacrifice na ba natin yung truth and fairness dahil hindi makaproceed yung impeachment trial dahil nga 15 lamang yung pwedeng mag-participate. Mm-hmm. Ang ibang school of thought, majority rin naman ng Senate, yung 15 members, hindi ba? So kung siyam yung talagang hindi na po pwede makaparticipate, hindi makaboto, isasacrifice na natin, babayaan na natin, parang yung public accountability, sacrifice na.
0: Opo.
6: Hindi na natin tatalakayin.
0: Mm-mm.
6: Ang sabi niya, automatic acquittal eh. Ang nalalaman ko, yung kanya explanation na sa sinabi niya sa Korte Suprema, kapag walang sapat na boto, para aksyonan ang isang petisyon, eh sinasabi niya denied yung petisyon. Nagtanong ako sa isang dating Chief Justice ng Korte Suprema, ang kanyang pananaw, sabi niya, with all due respect kay Justice Ascuna, hindi raw ganun ang talagang situation. Hindi nagkakaroon ng decision kung halimbawang sa division nagkulang. Halimbawa, sila kasi bawat division, lima, hindi ba? Pag nagkulang, pinupunan daw nila ito galing sa ibang division. Kaya hindi po pwede magkaroon ng situation o mahirap magkaroon ng situation na dalawa lamang o tatlo yung nasa division na magde-decide sa isang petition na nakapile sa kanila. Ang ginagawa nila, humuhugot sila ng ibang miyembro sa ibang division para punan yung limang membership ng isang division.
0: Apo.
6: So yun ang kasi na medyo napasil ako sa sagot ni Justice Ascuna, kaya nagtanong ako. Dati rin ex-justice yung Chief Justice yung pinagtanong ako, hindi ko na lang babagitin yung pangalan.
0: Opo. So kung magbobotohan na po ang mga senator judges siguro anytime soon kapag natapos na po ang oral argument, sa tingin po ninyo, Senping, this will be the first and the last time na pag-uusapan ito sa impeachment court, yung usapin po ng voting threshold. At moving forward sa mismong araw po ng inyong pagbobotohan bilang senator judges ay resolve na itong usapin ng voting threshold.
6: Yes, as far as the impeachment court is concerned, ano, pero hindi rin mapeproclude yung po sino mang citizen, ano, o yung sa defense panel na questionin ito sa Korte Suprema. Kaya niliwanag din namin, ang natatanging dahilan namang yung justification para i-raise yung issue sa Korte Suprema eh kung merong grave abuse of discretion.
0: Apo.
6: Kaya na tinanong ko yung opinion nung aming mga amici Curie na kung halimbawa ito bang ginawa namin na pag-imbita sa kanila, eh magiging shield ba namin ito kung sa balang araw eh ma-accuse kami na nag-commit kami ng grave abuse of discretion.
0: Apo.
6: Kasi sa akin pananaw, eh ginawa na namin yung nag-exercise kami ng prudence, due diligence by consulting with legal eagles na hindi naman matatawaran. Tatlong chief justices yung aming kausap.
0: Apo.
6: At isang senior na dating associate justice.
0: Apo.
6: So I would like to think na parang para akusahan pa kami ng nag-abuse kami ng grave abuse of discretion ang kinumit namin, parang malayo mangyari, parang hihina yung argumento na nag-commit kami ng grave abuse of discretion.
0: Opo. Kaya ako rin po na itanong kasi very timely dahil kahapon may final pong reklamo against sa dalawa ring senator judges. Sila ang magkapatid ng Mark and Camille Villar. And in any event man po, kung mag-develop ang kaso at maglabas din ng arrest warrant against them, maaring maka-apekto din po yun kung sakali sa magiging numero na naman po ninyo bilang mga senator judges.
6: Hindi namin saklaw kung anong ginagawa ng ombudsman eh. Hindi namin saklaw kung anong ginagawa ng executive branch. Hindi namin saklaw kung anong yung magiging aksyon ng judiciary. In this case, sa legal bayan or RTC. So wala kaming, hindi namin iniisip na yon ay may kinalaman sa impeachment trial ang nangyayari. No? Sa amin, ang tinitingnan lang namin, yung pinakinggan namin yung mga resource persons, not resource persons, but witnesses. Mga dokumento, yung argumento, at pati na itong mga amici curiae.
1: Sir, in case lang, magbotohan na kayo on voting threshold, tapos may umakyat sa Supreme Court, pwede po bang maglabas ang Supreme Court ng TRO at impose sa impeachment court? Is that possible? Pasok ba yon sa kapangyarihan ng SC?
6: Yun ang hindi ko alam. Ano, basta't kami, sa akin, gagawin namin yung trabaho namin bilang impeachment court. Pero kung ano yung mangyayari sa susunod, at alam naman natin, no, sinabi na nga ni Chief Justice Panganiban, laging tama ang Korte Suprema maski mali. At kung maski mali, eh tama pa rin. Diba yun ang sinabi niya? So hindi natin pwedeng kusinin kasi yun ang ating demokrasya na sa tatlong branches, ang final arbiter, ang final interpreter ng ating saligang batas, at saka mga questions sa batas, eh, yung Korte Suprema. So, kaya nga tawag sa kanila, di ba? God so Padre Paura. Kasi nga, hindi sila pwede magkamali, maski mali.
1: Sir, kahapon naman po, if I'm not mistaken, kahapon yun, sinabi ni Minority Leader Alan Peter Cayetano na kung pa hindi pwedeng palitan in effect yung ruling, yung July 6 ruling ni Presiding Officer Escudero na 16 dapat yung kailangan boto for conviction, magkakaroon daw po ng mistrial kung maiiba yan, kung mabababa. Ano ang reaction niyo po doon?
6: Opinion niya yon, igalang natin yung opinion niya, pero may sarili ring opinion yung the 19 other senator judges na dumadalo sa pagdinig. So, at meron din kanya-kanya opinion, bawat abogado, bawat tao na nag-observe, nagmamasid at nanonood sa impeachment trial. So, yun, igalang na lang ito yung opinion niya. Whether tama yun o mali, eh, respeto na lang natin.
1: Mm-hmm. At magkakaroon kayo ng caucus, sir, tama po, next week ba? Ano ang pag-uusapan doon, sir? Bukod sa voting threshold, kasama rin po ba yung kung papayagan yung, sina, yung mga nakadetain na makaboto to resolve the issue ng mga apat na hindi po nakakadalo actively?
6: Yeah, pwede mapag-usapan yun. Actually, napag-usapan na namin sa caucus yun eh, bago magsimula yung trial. Mm. Ang position ko kasi doon, hindi para sa impeachment court o para sa Senado na manghimasok do sa kung ano man yung motion na mga na nakasakdal ngayon at nakakulong, ano. Babayaan namin yun. At yung kami pagkokomentahin, eh mas maganda nang huwag kami magkomento kasi nga, mas baka ma-misinterpret pa na nagbibigay kami ng undue pressure sa Sandigan Bayan. Kapag yung Senado o kaya yung impeachment court mismo ang parang magiging parang aayon doon sa motion o sasalungat sa motion. Mas mainam na yung hands off kami, bayaan na lang namin sa mga abogado nila yung pagpapile ng motion para makadalo sila, escortan man sila sa trial o bayaan silang makapiansa o kaya makapag-participate online. Nasa sa Sandigan Bayan na yon. Mas maganda na yung huwag makialam yung Senado, huwag makialam yung impeachment court.
1: Mm, sir, sa kaso ni Senator Loren Legarda, kung babalik na po siya, back to normal, walang problema kasi nakapag-oath siya, so pwede siyang umupo umuli as Senator Judge. Tama po ba? How about Senator Bato de la Rosa na hindi nakapag-oath? Kung bigla siyang humarap, kung gusto niya mag-participate.
6: Mm-hmm. Kung dadalo siya, di magdumalo siya at mag-take oath siya, hindi pa naman huli ang lahat para mag-take siya ng oath. Pero yes, to take the risk when he comes out to participate. Mm-mm. Baka hindi na mangyari yung dati nung nagkaroon ng change ng leadership na nakapasok siya at nakalabas siya. Baka this time around, kung siya ay lalabas, nasa sa kanya yon. Pero welcome siya kung sakaling lalabas siya, mag-take ng oath, magpa-participate siya kasi naandyan siya. He now becomes within the coercive jurisdiction of the Senate.
1: Mm-mm. At yung kay Senator Loren, back to normal, kumbaga po.
6: Kumbaga yes, siya. Kung naandyan siya, di babalik sa, kung halimbawa pag-uusapin yung threshold, babalik tayo sa 22. At kung yung dalawa, Senator Marcoleta at Senator Chinggoy, kung sila ipapayagan ng korte, magiging 24 talaga yung denominator. Wala nang usapin doon.
0: Posible po bang talakayin din po yon in the next coming months yung sa status po nung hiling ni na Senador Marcoleta at Estrada na pagbigyan yung, kung hindi man online participation, but yung makatanggap sila nung transcripts nung lahat po ng tinalakay sa impeachment para mapag-aralan po nila?
6: Yes, pwede. I think pinapadala naman yung staff nila. Yung lahat ng TSN, lahat ng mga dokumento, lahat kami pinaprovide na ng presiding officer eh, at saka ng clerk of court. So, ako, hindi ko lang sigurado, pero I'm quite sure, ano, I'd like to believe na pinapadalan sila ng kung ano yung meron kami, meron din sila. After all, nananatili silang members ng Senado, dangan nga lang, hindi sila makaparticipate, at saka under suspension yung isa.
1: Mm-mm. So, sir, tama ba sa Monday may caucus kayo?
6: Meron, oo.
1: Oo. Tungkol po saan ito mainly?
6: Yun nga, siguro matatalakay namin, although informal siguro yung usapan tungkol sa usapin ng threshold, kung ano yung kanya-kanyang kuro-kuro. Kasi mas mainam ding nagkukonsultahan kami, nagpapalitan kami ng ideas para na sa ganun, kung maka-influence pa o hindi sa pag-iisip ng iba, pwede mangyari sa caucus. Pero kami, yung iba sa amin, matitigas ang ulo eh. Maski halimbawang stack up against yung opinion namin, yung opinion ng iba, kung talaga ang paniniwala ng isa o dalawa o tatlo, ito eh, hindi namin pwedeng ipilit yun.
1: Mm-mm.
6: Katunayan yung nagsimula kaming pag-usapan niya, hindi kami kompleto eh. Hindi nga unanimous eh, yung usapin tungkol sa threshold. Wala kaming na-resolve, pero napaka-informal ng usapan. Wala kaming hindi binding eh, ika nga.
1: Mm-mm. At sir, doon din po sa hearing, sa trial noong Wednesday, tumayo si Senator Pia Cayetano at sabi niya meron silang isang kasamahan, meron siyang isang kasamahan na hindi sila tinatantanan at she feels threatened. Do you feel alluded to, sir, doon sa hindi daw sila tinatantanan ng isang kasamahan?
6: Ako naman talaga yun eh. Talaga naman hindi ko tatantanan kasi mula noong law enforcement pa ako hanggang ngayon sinadura po. Talaga namang mababa yung tolerance ko pagdating sa corruption eh. Eh yung record ko naman can speak for itself eh. Di ba, dami kong pinakulong at tinanggal na pulis dahil sa nangungutong. Yung tumatanggap sa mga letting at saka mga ibang illegal activities ng CPNP ako, pinatanggal ko rin yun. Binawal ko. Nung sinadura ko, ako rin yung karamihan nag-expose na mga corruption eh. MBNCT, yung kay Jokjok Bulante, yung Makapagal Boulevard, lahat halos eh. Tapos ito, flood control. So, anong pinagkaiba? Talaga naman, totoo yun. Maski hindi niya binanggit ang pangalan ko. Ako, alam ko naman ako yun eh. Pero hindi ko naman itatanggi yun. Hindi ko rin kakahiya yun. Pagmamalaki ko pa nga yun eh.
1: Mm-mm. Pero yung sinasabi niya na may intimidation sa kanya, sa kapatid niya, at sa ibang mga minority senators, sir. At given nga na merong kaso dito kay na Senators Camille Villar and Mark Villar, anong masasabi niyo doon sa kine-claim nila na ginigipit yung minority?
6: Sa akin, simple lang eh. Kung wala kang kasalanan, paano ka may intimidate? Paano ka may pe-pressure? Ako, katakot-takot ang pressure. Inabot ko panahon ni dating Presidente Arroyo. Siyam na taon yun eh. Pero nagsabi ba ako ini-intimidate ako? Pinagtanggol ko yung sarili ko. Di ba? Lumabas si Namawanay. Marami rin akong foreign currencies abroad. I think 300 plus million US dollars. Hindi ako umiyak na ako ini-intimidate, pinapersecute. Pinagtanggol ko yung sarili ko. Ganun dapat. Hindi yung pagbibintangan mo. Alam mo, pagka nambato ka, mag-ready ka rin na ipagtanggol sarili mo kung babatuhin ka. Ang nangyayari kasi, puro ad hominem eh. Accuse mo. Wala pa akong narinig ng paliwanag tungkol sa Tagig eh. Tinanggap nila na merong illegal reclamation. Tinanggap nila na merong slow protection na hindi nagagawa. Wala eh, puro ad hominem. Ang inatak nila yung messenger eh. Nagutin na lang nila, alam mo, pinaubaya ko na sa ombudsman ito at patuloy kaming tumutulong. No? Ombudsman, PRA, LRA, even DNR. Kasi nga yung mga titulo, ang lumaki na nga ng lumaki eh. Yung huling pagpupulong namin with the PRA, pati ng ombudsman, 13 titles na yung na-discover nila eh. Meron pa ngang titulado na hanggang ngayon tubig eh. Nagtataka nga ako nung minutes nila sa digital or satellite, no, yung sa map. Abay, tubig, may titulo eh. 13 titles, ano, covering an area of 170 hectares. Doon pa lang ito sa Tagig side. Tapos yung may cease and desist order na pinalabas ang DPWS. Matagal na ito. I think August pa yata yun eh. Pero tinanggal lang yung billboard eh. Tuloy pa rin yung pag... Ano yun? Are they above the law? Tinanggal lang yung billboard para... Pero kung obserbahan mo, tuloy pa rin yung paggawa doon sa mga multi-purpose building doon eh. So anong klaseng tapos iiyak-iyak ka na ini-intimidate ka? Hindi ka nga marunong sumunod sa batas eh. Imagine, cease and desist order from the DPWH. DPWH ang nag-implement dapat ng mga project doon. Eh bakit? Tuloy-tuloy pa rin yung construction doon.
0: So paano natin ito i-reconcile?
6: Lately lang ito, very recent ito. I think within the week lang ito, within this week.
1: Oh. Opo.
0: So paano natin ito i-reconcile send doon sa itong mga na-discovery ninyo yung mga bagong mga dokumento and evidences doon sa... kung paano nilalabas yung narrative na parang pinag-iinitan sila instead na sumagot at hindi idaan sa mga ad hominem remarks yung pagharap po doon sa issue.
6: Alam mo, matatalino naman yung sumusubaybay dito eh. Nakakainis pa nga rito, nakagalit, ano, yung bang, di ba may Na-tweet ko nga ito eh. Merong video na, sipin mo, nagtuturo siya kung paano bayaran yung media. Sabi niya, yung social media, pareho rin ang traditional media na nabibili yung interview. Bakit? Nababayad ba siya sa interview niya? Was he speaking based on his own experience? Yung nakakagulat yun eh. Coming from a senator, ano, or whatever position he was holding when that video was recorded. Ako, nagulat ako na panood ko yun eh. Mm-hmm. Sabi ko, ganito na ba to? Tuturuan mo pa yung ibang tao na ganitong gawin nyo. Hindi lang social media nyo mabayaran, pati yung traditional. Ako, na-interview ako. Hindi ako nagbabayad. Minsan nga, ayoko pa magpa-interview eh.
1: Oo nga, minsan mahirap habulin si Sen eh. Pero Sen, thank you so much po ha. Again, lagi tayong nabibitin, no? Parang ang haba lang usapan natin, pero bitin pa rin po kami. Sa susunod po, sana maimbitahan po namin kayo uli dito sa Anong Ganap. Thank you so much po, Sen.
6: Yeah. Salamat, sir. Thank you.
1: Salamat.
0: Yeah, Senator George, Senator Panfilo Ping Lacson at Vice Chairperson din po ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: So isa dun sa mga takeaway ko is pwede